0: Hello. Ito na po ang ating time check. 8:02 na po ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan.
3: Ganda.
2: Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan.
4: Good morning!

0: Huwag ka maninigaw. Baka ma-ethics complaint ka.
1: Oo, eh paano yan, partner? Eh talaga namang ganito ang boses ko.
0: Chill ka lang dapat.
1: Ay, hindi po pwede.
0: Hindi ka dapat nagagalit.
1: Bakit?
0: Baka ireklamo ka.
1: Bring it on!
2: Uh-huh.
1: Make my day!
2: Uh-huh. Yun yung nainit na usapan kahapon, partner.
1: Grabe,
2: sa plenary,
1: no?
2: Di ba? Nag-suspend na. Hindi pinag-uusap na sila. Inaabot na yung kamay.
1: Oo, nakita ko yun.
2: Ayaw pa. Ayaw pa rin talaga,
1: so,
2: partner.
1: So, sa dulo, hindi nagkasundo?
2: Nag-adjourn. Hindi nagkasundo. Hindi
1: alam
2: sila
1: mo,
2: nag-usap. Ayaw.
1: Parang nakita ko kahapon, hindi ko na nga tinapos lahat kasi nga parang ano, yung away bata sa kalye na, hindi, ayaw ko, susumbong kita sa nanay ko. Yung isa
2: iniisip
1: naman din.
2: Ko ba, paano kaya kung nandun pa rin siya sa panahon, si Senator Robin Padilla, sa panahon ng mga kadebati niya, the late Senator Miriam Defensor Santiago.
1: O, yan lang.
2: O, eto si, kakakausap nyo lang.
1: Oo. Oh, oh.
2: Si Senator Dick Gordon.
1: Oh, yes or no lang yan. Yes
2: lalo na kapag debate, di ba? No!
1: Oo.
2: Balalang!
1: Walang patumpik-tumpik. Dapat diretsahan ang sagot. Paano kung yun nga ang mga nakaharap niya? Ano, ang gagawin niya? Iiyak na lang siya?
2: Oh. Although, may mga komento doon sa social media partner kapag titignan mo, sabi, hindi naman si Senator Kiko ang nauna.
1: Oo,
2: pag titignan nyo, mas nauna pa nga nagtaas ng boses si Senator Robin Padilla. Yun naman yung observation ng iba.
1: Tama,
2: pero
1: tama.
2: Just the same ako doon sa pagtingin ko doon, ha, bilang isang ordinaryong mamamayan lang naman.
1: Oo.
2: Na nakikiusisa.
1: Oo,
2: sa nangyayari,
1: tama,
2: sa plenaryo, partner. Eh boy, siguro may time talaga na tataas ang isang tone, isang level yung boses mo. Lalo kung gusto mong mag-call ng attention. Sapagkat nagsasalita ka,
1: correct,
2: may sasabay sa'yo.
1: Oo.
2: Hindi mo pwedeng i-level lang the same yung boses ninyo. Mag-one-notch higher ka para makuha mo yung attention.
1: Kahit naman sa ang hindi naman pagtatalo, hindi pagkakaunawaan, kahit nga lang dyan sa tindahan dyan sa tapat natin, kapag ka po yung isang customer ay may reklamo doon sa nag-silbit sa kanya, di ito na, magkakaroon na ng sagutan hanggang sa magtataasan na ng boses. Hanggang sa magsasabi ng, anak ko, ikaw pa naman ay kumari ko, magsaulian na tayo ng kandila.
2: Ayan, ganyan.
1: Diba?
2: At pagdating naman sa ganyang debate sa Senado, sa Kamara, bahagi yan ng trabaho, bahagi yan ng demokrasya na magbakbakan kayo sa plenaryo.
1: Yan.
2: Pwede yan, pero at the end of the day, after ninyo sa plenary, back to normal kayo dapat.
1: Tama.
2: Ganun siya dapat na tinitreat. Hindi
1: kaya
2: mo siya dadalhin habang buhay. Hindi, sinagawan ako niyan.
1: Sinagawan niya ako, kaya ire-reklamo ko siya.
2: Good morning! Kape, kape, kape! Sabi itong dalawa ito, dumaldal, hindi naman nagpakilala.
1: O nga no, dahil dyan,
2: magandang morning, ako po si Robert Bano with the beautiful, nag-iisa lang syempre, hindi kayo sisigawan.
1: Oh, hindi, napaka-soft-spoken ko.
2: Aha.
1: Oh, alam yan ni Jeff Canoy na ako ay soft-spoken. Shy ako.
2: Uh-huh.
1: At kapag ka nagkaroon ng
2: very
1: ganyang klaseng...
2: Very calm ang boses.
1: Oo, ayaw ko ng mga ganyan. Pag yan ay napresenta sa akin ang ganyang klaseng sitwasyon, para akong makahiya, partner.

0: Wow, tumitiklop?
1: Tumitiklop na lang ako. Mm. At sasabihin ko na lang na pagdarasal na lang kita. Pero iba yung dasal ko.
0: Sabi ko na, ayoko lang kung talaga ko ano yung dasal na yan.
1: Mali!
0: Mali! Dito muna tayo.
1: Yan na.
0: Ito, sa apat, tama to. Huwag kasi sigaw.
1: Apo.
0: Two time.
1: 7 na.
0: Sorry, nagsabay tayo.
1: Hindi nga. Yun nga yung nag-alit.
0: Ganito pala yung nag-alit. I have the floor.
1: I am still on the floor.
0: Time muna.
1: Yan. O sige, baba tayo ng kaunti dahil 8:08 na po ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: At dahil 808 na partner, narito na sila.
1: Yum.
0: Alamin na natin ang report ng ating mga Radyo Patrol. Roll. Unahin natin to partner.
1: Ano yan?
0: Ang Vice President, may statement . Nakakahiya daw . Nakakahiya daw ang mga pangyayari sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, yung lagi na-observe dyan na nakakahiya, sa Senado lang?
3: Robert at Doris, ano, walang nabanggit na tahasan si Vice President Sara Duterte kung sino o ano talaga yung nakakahiya pagdating sa Senado. Ano? Pero yung sa pinakahuling panayam sa The Hague, The Netherlands, tinawag nga ni Vice President Sara Duterte na nakakahiya itong mga pinakahuling pangyayari sa Senado. Yan ay sa gitna ng paglalabas ng International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity. Ani Duterte, tila walang respeto ang ilang ahensya ng gobyerno sa Senado na dapat anya ay independent. Nakakahiya rin anya ang ilang opisyal sa kasalukuyang administrasyon na tila hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng salitang soberanya. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
4: Nakakalungkot dahil nawawala yung respeto ng mga ibang ahensya ng gobyerno sa independence ng ating Senado. At nakakahiya dahil meron tayong mga kababayan, lalong-lalo na ang administrasyon, na hindi nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng soberanya o sovereignty.
3: Tandem, bagamat hindi tahasang binanggit ng Vice Presidente, matatandaan ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang umano'y nang harang kay Senator De La Rosa nang papasok ito ng Senado noong Lunes. Samantala, sa panayam, pinabulaan na ni Senator De La Rosa na tinulak niya mga tauhan ng NBI, taliwas sa sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Pag-uusapan pa niya ng kanyang legal team kung magsasampa ng formal na reklamo laban sa 9 na tauhan ng NBI. Pero kung siya ang tatanungin, nauunawaan niya na ginagawa lamang ng mga ito ang kanilang trabaho. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
0: Zeus, kanina nakita natin lumabas na si Senator Ronald De La Rosa bagong gising, 'di ba, dahil nag second day na siya na pag-stay dyan sa Senado .
1: Nakapanjama ba, partner?
0: Kumusta? Kumusta ang lagay niya? Ano, may reklamo ba siya? Kahapon medyo hindi daw siya nakatulog na maayos. Ngayon kumusta ang tulog?
3: Kanina, Robert at Doris, in light spirits na nakipag-usap sa media si Senator De La Rosa at nabanggit niya na pangalawang araw niya na sa Senado. At kanina, nung tinatanong siya ng media kung gaano katagal niya ba kayang manatili sa ganitong sitwasyon na dito sa Senado mananatili, ang sabi niya, hanggat siya ay senador ay pwedeng dito lamang siya. At pabiro niya pang sinabi, Robert at Doris, na makatitipid pa siya sa gasolina, lalo't nandito na lamang din ang kanyang trabaho.
0: Yung natulog, sabi mo nga, nandiyan siya natulog. Kanino, nung isang gabi sa office si Senator Jinggoy?
1: Ay, iba-iba?
0: Ewan ko nga . Ngayon, saan ba? Nag-hopping ba siya ng mga rooms o dun siya sa room niya?
3: Robert, patungkol doon, walang nabanggit si Senator De La Rosa yung sa eksaktong opisina kung saan siya nagpalipas ng gabi. Pero yun nga yung kanyang nabanggit, maayos naman yung kanyang kondisyon nang humarap siya dito sa media ngayong umaga.
0: Kasi kahapon, partner Zeus, tinatanong namin siya kung hanggang kailan siya dyan sa Senate. Sabi niya, dyan siya habang na umahanap siya ng lahat ng legal means gagamitin niya habang pinaprocess yun, yung mga petition niya sa Supreme Court, habang wala pa mga desisyon dyan, dyan muna siya sa Senado mag-i-stay.
1: Pwede yun? Binabanggit.
0: Yun, binigyan nga siya ng ano, protective custody. Di ba? Na kinu-question naman ng ilang senador dahil ang sinasabi, wala namang kapangyarihan ng senado na magbigay ng ganyan. Okay. Yung mga investigating arm ng government yun. Ang meron. Di ba? So, tingnan natin kung saan yun naabot. Pero ano daw almusal niya, Zeus? Zeus?
1: Mukhang
0: nakitulog dun sa ano.
3: Hindi na pag-usapan Robert Adoris ano kung ano yung kanyang mga kinain, ano yung naging hapunan, naging almusal ng senador. Pero yun nga, paulit-ulit niya nabanggit kanina, in light spirit siya at mukhang maganda na makipag-usap sa media.
0: Oo. Oh, so, doon sa ambush, ano yung highlight na binanggit niya?
3: Doon sa panayam kanina, yung pinaka nabanggit ng senador ay doon sa inaasahang o reaction niya, no? Doon sa inaasahang special en banc session ng Korte Suprema patungkol doon sa inihain ng kanyang legal team na TRO sa warrant of arrest nga na inihahain na laban sa kanya. Ang sabi niya, Robert Adoris, ay umaasa siya na magiging patas yung Korte Suprema sa kanila magiging desisyon. Pero kung sakali man na hindi paboran yung kanilang inihain TRO, itanggap naman niya yung magiging resulta.
0: May reaction ba siya doon sa ifinail nung liba niyang kasamahan dyan na sabi, suko na lang?
3: Kanina nga, ano, sinabi ni Senator De La Rosa na mangilang-ilan lamang o kakaunti lamang yung bilang na ito, no? Yung limang senador out of 24, yung kanya nabanggit kanina, no? Lima lamang talaga yung nag-file ng resolution na ito. At kinumpara niya ito sa mga Pilipino. Ang sabi niya, parang tansya niya, mga nasa 13% lamang ng mga Pilipino yung nagsasabing dapat siyang isuko sa mga dayuhan. Pero naninindigan niya yung 90% mga Pilipino na paulit-ulit na nagsasabi sa kanyang huwag siyang magpapasiil sa mga dayuhan. Yun yung kanya nabanggit patungkol doon.
1: So, paninindigan niya yung sinasabi niya na malaking porsyento ng mga bayan ay sinasabing gusto nila, hindi pala gusto, ayaw nilang isuko siya sa foreign court.
3: Tama ka dyan, Doris. Ano? Sa panayam, yun nga yung binanggit ni Senator De La Rosa. Ang sabi niya, marami ang nagsasabi sa kanya na huwag magpapahuli sa mga dayuhan dahil ang hinala ng mga taga-suporta niya, pinupolitika lamang siya. Yun yung kanya nabanggit sa panayam, Doris.
1: Oh, okay. Kumusta naman yung ano, yung mga nagkikilos protesta dun sa labas, partner?
0: Ay, mamaya, pupuntahan natin.
1: Ay, ikaw magkocover niyan.
0: Hindi, merong iba, partner. Surprise!
1: Oh, kaya nga. O, sige, mamaya, abangan natin yan.
0: Yung mga abogado, Sus, hindi ko alam kung dumating na sila dyan. Pero anyway, just the same, kung ano yung development dyan, syempre, iahatid mo dyan sa amin. Maraming salamat, okay. Sus. Extra, please.
3: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Sus Legaspi, DZMM.
0: Thank you, Sus. Oh, eto na.
1: Ayan.
0: Eto na yung request mo, partner.
1: Merong sumakay doon sa kay Horsey Horsey.
0: Sabi mo, kumog sa labas.
1: Oo.
0: Eto na. Nakalipad agad, nakasakay agad kay Horsey at nakarating agad doon, ha? Ang bilang po ng mga pulis na nakabantay sa paligid ng Senado, nadagdagan pa. Nalito ang balitang kumpirmado, sigurado, at hindi Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
5: Good morning, Robert Astoris. As of 8 a.m., isa initial na pagsataya, umabot na sa mahigit 1,000 mga pulis ang nakadeploy dito sa harap ng Senate Gate sa Pasay City. Ayon yan, sa Southern Police District, binubuo ito ng mga tauhan mula sa iba't ibang police district sa NCR na patuloy pa rin dumarating, dala-dala ang kanilang mga riot shield at baton para sa mga gaganaping kilos protesta mamaya. Bukod dito, may mga nag-iikot na rin mga canine unit sa paligid nitong compound ng Senado. May mangilan-ilan na rin mga suporta kay Senador Ronald De La Rosa ang namamalagi sa labas itong Senate compound. Yung ilan na nakausap natin nagsabi na inaasahan pa nilang madadagdagan ang kanilang bilang upang suportahan ang senador. Samantala, sinabi sa Radyo Patrol ni bagong alyansa ng makabayan Secretary General Mong Palatino na nakatakda silang magsagawa ng aktibidad sa Senate Gate mamayang 9:30 ng umaga. Yan ang ating aabangan mamaya. Mamayang alauna naman ay nang hapon ay magtutungo rito ang mga miyembro ng grupong Tindig Pilipinas upang ipananawagan ang agarang paghuli kay Senator Bato de la Rosa. At iyan ang balitang kumpirma.
0: Roen, oh, bago ka tuloy ang mag-extra, base doon sa pakikipag-usap mo doon sa mga organizer, anong ang oras ini-expect na darating sila dyan? So kasi ang mangyayari dyan, partner, meron kang iba't ibang grupo na magrarally dyan. Merong pro Duterte, merong anti, halo-halo, merong iba na pa mga grupo. Halo-halo eh. So yung mga nakausap mo, nung oras daw sila mag-start ng program, para yung mga motorista, posibleng umiwas muna dyan sa may Jokno Avenue na dumaan, Roen.
5: Yes, tama ka dyan, Robert, no? Nung nakausap na natin yung isang miyembro ng sumusuporta kay Senator Bato de la Rosa, ay sinabi nila ay hindi pa sigurado kung anong oras darating yung mga kasamahan nila. Pero ngayon, parang nasabi sa atin na sasabayan nila itong yung pagdating ng
0: ibang grupo. Tatapatan nila yung kilos protesta ng ibang grupo dyan.
5: Tama, Robert.
0: Oo.
5: Tapos so, itong lagay ng trapiko dito sa harap ng Senado ay unti-unti na dumarami yung mga sasakyan na dumadaan dito. Ngayon, yung ibang mga sasakyan na nakaparada sa harap ng Senado ay inaalis ng pulisya dahil ito ay nagkukos ng traffic at the same time sa Gabal raw sa mga kilos protesta na gaganapin mamaya.
0: Ayan, Robert. Sige. Abangan natin yan na kasi medyo kahapon nagkagit-gitan, partner. Kaya mahalaga din na malaman natin yung sitwasyon sa loob at labas ng Senado. Maraming salamat, Roen. Extra, please.
5: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Roen Cueto. Samantala,
1: meron
0: pa partner.
1: Meron.
0: Lalaki tumutulong lang na maapula ang sunog sa Quezon City. Abay, hindi po maganda balita na sawi. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol Nico Bagsig. Nico.
6: Good morning, Robert at Doris. Nasawi ang 52 anyos na lalaki dahil sa hinihinalang suffocation. Matapos saklulohan, ang kapatid na may-ari ng isa sa mga nasunog na bahay sa Everlasting Street, Barangay Pasong Putik, Quezon City, kaninang pasado, alauna ng madaling araw. Ayon sa mga nasunugang residente, hindi taga kanila ang biktima na tumulong lang apulahin ang apoy dahil kaanak nito ang isa sa mga residente na isugod pa ng Barangay Emergency Response Team sa Tala Hospital ang biktima, ngunit kalaunan ay dineklara ng dead on arrival. May isa ring individual ang naitalang nasugatan sa kanang kamay dahil sa sakuna. Umabot pa sa pangatlong alarma ang sunog na tumupok sa nasa 15 bahay. 2:52 a.m. na ng madaling araw, naideklarang fire out ang sunog na nakaapekto sa tinatayang 25 families. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. May umahabol, partner.
1: Ako, nakasakay na naman.
0: Drainage queen naman ito.
1: Ayan.
0: Pagsasayo sa drainage sa bahagi na Top Top Video sa Maynila, natapos na. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Trish Alindo. Trish?
7: Good morning, Robert at Doris. Matapos ang halos isang taon na kumpleto na ang konstruksyon ng drainage sa tapat ng Santa Isabel College, dito yan sa may Taft Avenue sa Maynila. Wala na yung mga barrier na dating nakaharang sa isang linya ng kalsada, kaya maluwag nang nakakadaan yung mga motorista sa northbound ng Taft Avenue. Dumating na rin si DPWA Secretary Vince Dizon kasama ang district engineer at nakipag-ugnayan ngayon sa pamunuan ng eskwelahan. At ngayon lamang, ay kakarating lamang din ni Manila Mayor Isko Moreno. I-inspeksyonin itong area, particular yung mula doon sa entrada ng universidad hanggang sa may kanto ng Ayala Boulevard. Doon sa inisal informasyong nakuha ng Radyo Patrol mula sa mga kawali ng DPWA kanina, karaniwang abot 20 o mas mataas pa yung baha dito kapag maulan. Kaya maski yung fort ng universidad ay mistulang nagiging pool. Dumadalo yung baha sa kalapit na creek at tatagos hanggang sa Pasig River. Pasokan nila sa target ng DPWA yung pagkakatapos ng konstruksyon bago magtag-ulan at inaasang bibilis na yung paghupa ng baha. Samantala, dagdag ko na rin Robert at Doris. Dito sa bahagi ng northbound ng Taft Avenue, kung kanina-kanina ay light to moderate yung traffic, ngayon kung hindi na namang bumibigat yung dali ng traffic, kumakapal ni mga volume ng sasakyan at nagkakaroon kasi karaniwan nagkakaroon ng build-up doon sa may stoplight malapit sa may Ayala Boulevard. Pero yung kabilang bahagi dito, yung southbound na papuntang UN Avenue hanggang Papasay, ay mas maluwag naman ang usad ng mga sasakyan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Alindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trish Alindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
8: Mas takbay nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Miss Beautiful, tutut time please.
1: Sandali lang, pwede ba?
0: Kumakain ka?
1: Hindi.
0: Ano?
1: Pinapababa ko lang yung tension ng katawan ko para hindi ako sumigaw. Dahil 8:22 na po ng umaga, ano ba?
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: Partner, doon pa rin tayo, tuloy-tuloy pa rin tayo doon sa usapin ng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Yung NBI, nakita na natin yung tagpo sa kanya eh. Correct. Yung pakikipag-abulan na ginawang meme ng iba.
1: Marami na.
0: Ginawang katatawanan yung ginawang habulan na yun eh. Eh ngayon, ang tanong, sa panig naman ng PNP, ng NCRPO, ano ang kanila magiging role pagdating dito?
1: So ibig mo ba sabihin, partner, yung nangyari kahapon, ang aandoon lang, kumbaga, ang main character ay si Bato at yung mga taga-NBI. Walang police.
0: Wala. Ang nangyari...
1: Not even yung Senate Security.
0: Kasama yung Senate Security doon sa first day. Okay, di ba, Sergeant at Arms, yung nagkaroon ng bugbugan, kung mararecall mo. And then, tsaka lamang pumasok, enter the frame ang PNP para pakalmahin yung sitwasyon, even yung gulo doon sa labas ng mga supporters. So kinontrol nila yon. So doon sila nag-focus every day up until now.
1: Sino yung na-pin down?
0: Taga Office of the Senate Sergeant at Arms. Ngayon, kausapin natin ang PNP kasi kahapon binabanggit ng PNP. Sabi, hindi namin ipinapaubaya si Senator De La Rosa yung arrest niya sa NBI alone. Tingnan natin kung ano ang aksyon naman ng PNP. Kausapin po natin ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Ma'am, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, ma'am.
9: Good morning!
10: Good morning po. Good morning, sir. Good morning.
1: Opo, opo. Ang tanong lang, bayan, ma'am, isang tao lang po ang hahainan po ng warrant of arrest na napatunayan naman na legal. Galing mismo sa The Hague at ipapatupad lang ng ating mga law enforcement agencies. Bakit hindi po ma-serve-serve sa kanya? At ang laki pong kaguluhan ang nangyari pa.
10: Sa amin po sa PNP, regarding po sa pagsaserve po ng warrant, depende po yan kung may directive po sa amin na i-serve po yung warrant, is agad naman po namin isa-serve. So, yun nga lang po, mga sinerserve po natin na warrant is yung mga warrants po na ini-issue po ng Korte ng Pilipinas. So, maliban na lamang po kung meron pong directive, meron pong may true channels po yung warrant na isa-serve namin. Kung halimbawa po magmumula yan sa The Hague, meron po kasi dapat na proseso na mangyari bago pa po mapunta sa amin sa PNP yung pag-serve ng warrant. Not unless meron pong directive sa amin, saka pa lang po namin ito a-actionan.
0: So, may proseso from The Hague. Pwedeng dumaan via, tapos may Interpol, meron kang transnational crimes before the PNP. So dapat daanan yung lahat ng process na yun bago ma-execute yung arrest warrant na yan. Ano, Major, tama po?
10: Tama po. Hindi po kasi kami pwedeng basta-basta mag-serve ng warrant nang wala pong directive po sa amin ang ating korte.
1: Opo, pero paliwanag nyo lang po, ma'am, ano po ang naging kaibahan nito doon sa pagsaserve ng warrant kay dating Pangulong Duterte?
10: Hindi po ako masyadong privy doon sa kung ano man po yung paano yung naging proseso ng pagsaserve ng warrant kay former president. Pero sa ngayon po kasi man nagkaroon po ng iba pang, kumbaga may iba pa pong usapin regarding sa pagsaserve po ng sinasabing warrant po kay ano, kay Senator Bato. So, hindi po siguro ako yung tamang tao para tanungin para dyan. Nandyan po aming PIO spokesperson, PNP spokesperson po.
0: Pero sa panig po ng NCRPO, as we speak, ipinatawag po eh, nakausap po liderato ng NCRPO ng Senate. Ano po ang magiging role ninyo habang medyo tensionado sa loob at labas po ng Senado, Major?
10: Ang magiging primary role po ng NCRPO dito ay i-secure po yung perimeter.
0: Ayan.
10: Ng Senate of the Philippines. Sa labas po kami since meron pong existing naman po ng security, internal security po ang Senate. So, nandiyan naman po yung ating Senate Sergeant at Arms. So, kami naman po is yung labas po, yung perimeter po ng Senate ang kailangan naming insecure para po siguraduhin po na magiging maayos po yung labas. Lalo na po may mga protesters po tayo, meron po tayong mga supporters na nandyan. So, yun po yung role namin, i-secure po yung labas para maging yung kung peace and order is mapanatili natin. At syempre, yung kaayusan po lalo pa po. At alam naman natin na marami pong dumadagsa na tao ngayon sa labas.
0: Opo, opo. Major, isa lang, kung mapapansin natin simula partner nung arestuhan na nangyari, araw-araw, dumarami yung mga nagrarally.
1: Ganyan ba?
0: Tapos, nung isang araw, o kahapon, may ibang grupo na. So, nagiging mainit po yung palitan ang sasyon ng dalawang grupo. Ano po
1: yung... Magkaibang grupo ito, partner.
0: Correct. Pro and anti. Ano po magiging intervention ng NCRPO para hindi na po magpang-abot itong mga ito at gano'n na karaming ide-deploy natin dyan sa paligid ng Senado para makontain natin at mas maging peaceful pa rin naman yung kanilang mga protesta doon, ma'am.
10: Sa ngayon po, meron po naman tayong round the clock na naka-deploy po dyan. Primarily, ang naka-deploy po natin bukod sa ating police disability is yung mga CDM po natin para po dyan sa mga ralista natin, mga protesters na pro at mga anti na nandyan. So, yun po yung ano natin, yun po yung sinisecure natin. Kaya po CDM yung nandyan natin, meron po tayong negotiating team para naman po makausap yung mga organizers na magkabilang grupo para po kung meron man silang gustong iparating, kung meron man silang mga gustong sabihin, ay magagawa po nila yan sa mapayapang paraan nang hindi po tayo nakakaabala doon sa mga, kumbaga po, yung talagang nandun na po sa perimeter ng Senate na araw-araw na nandun.
1: Okay. Meron pa bang lockdown? O naka-lockdown pa?
10: Sa ngayon po, meron pa po silang ini-implement na lockdown. So, yung pong lockdown ay nasa, depende po sa kanila sa Senate.
1: Oo, pero pag pakipaliwanag lang po, pag sinabing lockdown, walang pwedeng pumasok, walang pwedeng lumabas, ganun po ba yun?
10: Depende po sa lockdown na kanilang pinapatupad. Meron po silang lockdown na pwedeng bawal pumasok or bawal lumabas. Meron naman po na limited po yung pagpasok at paglabas. Kumbaga po yung pag-secure nila ng pagpasok at paglabas, yun po yung kanilang mas ini-implement. Hindi naman po yung total lockdown na walang makakalabas at walang makakapasok.
1: Ayun. So yung mga rallyista, hanggang saan po ninyo binibigyan sila ng espasyo para isagawa yung kanilang kilos protesta?
10: Depende po sa kung hanggang saan sila abot. Meron po kasing nag-merge sa mismong harap po ng Senate. So, sa may Jokno Boulevard po is nagkakaroon na po tayo agad ng CDM contingents para hindi na po sila makapasok dun sa inner perimeter po ng Senate of the Philippines.
0: Okay, sige po. Sana maging peaceful. Ang daming grupo yung magkikita-kita ngayon dyan. Baka magkabulyawan sila. Maging tensyonado. Ma'am, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you, ma'am.
10: Maraming salamat din po.
0: Si Police Major Hazel Azilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Kasi partner, dapat maagapan yun.
1: Correct.
0: Diba? Konting...
1: Ay, oo.
0: Ano, bulyaw lang ng kabilang grupo, gagati yung kabila dyan.
1: Lahat ngayon ay pikon.
0: Oo.
1: Lalo pat ang init-init ng panahon.
0: Kaya nga, kaya naman.
1: Kaya naman. Na-segue ko ba?
0: Oo, kaya naman. Gap muna tayo.
1: Gap muna bago segue. Pero ang panawagan po natin sa lahat po ng involved doon sa mga kilos protesta, maging doon sa mga otoridad, chillax po lang tayo.
0: Kalma.
1: Chillax lang. Kalma lang.
0: Huwag magsigawan.
1: Huwag.
0: Dahil dyan...
1: Bababa raw si Kiko Pangilinan. Joke lang, Kiko.
0: Dahil dyan... Paano? Magbe-break lang po kami na mabilis. Sasabi po, pagbabalik. Naku, magaganda pa yung mga topic na pag-uusapan natin. Sinasabi ko sa inyo, may pa-blind item pa kami, ha?
1: Yan, no? Abangan nyo.
0: Kala nyo, ha? Mm-hmm. Sandali po lamang.
9: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia. At nagbabalita antemano, Robert Mano sa... Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Basta AM, DZMM!
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
12: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
13: Kaya ko pa!
12: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
14: Kaya ko pa!
12: Patong-patong na projects, sige lang.
15: Kaya ko pa!
12: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
14: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
15: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Responsible gaming at Bagcor.ph.
11: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
17: Basta AM, DZMM.
18: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
19: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
21: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
22: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
23: DZMM numero 1 sa aksyon.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
25: Food's here, guys.
24: And feel the vibe.
26: Best concert ever!
24: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
28: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
30: Liver up na tayo
29: with Liveraid Pro.
23: Basta AM DZMM.
31: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-sawlan.
32: Ito ang Tandem ng Bayan.
0: Kami po yun at Tandem ng Bayan.
1: Siyempre, kasama ang ating mga dogiwawa, Horsey Horsey, at siya Chrissy. Huwag pa naman magtampo, Chrissy. Dahil lahat po tayo magkakasama dito sa programang ito. Easy naman, no? Tumalsik naman yung putik.
0: Eh. Yung putik tumama sa mukha mo. May damo-damo pang konti, partner.
1: Ay, nako. Ano ba susunod natin,
0: partner? Eto na nga, partner.
1: Ano ba yan? Yan ba yung blind item mo?
0: Eto na. Oh, alam mo ba?
1: Oo. Oh.
0: Nag-survey ang aming team. Laro pala. Oo, may palaro. Partner, pero survey pa rin naman talaga survey. Ang topic natin. Ang Okta Research, ha? Ang Okta Research, nagawa ng survey doon sa mga possible tandem. Alam mo na, sa susunod na halalan. Pero alam mo kung sino nanguna.
1: Baka tayo manguna dyan, partner, kasi actually, tandem.
0: Tayo talaga. Ito yung ichichismis ko. Doris at Robert number one. Ganun. Nanalo tuloy. Sorry. Ang nag-lead. Nanguna. Nanguna doon sa kanilang result ng survey nila. Sinaga City Mayor Lenny Robredo at Senator Rafi Tulfo tandem.
1: Tandem.
0: Doon sa ang nakuha nito ay 44%. Yung tandem ni VP Duterte at Senator Amy Marcos 40%. Ungos mas lamang itong kaila Lenny
1: Rafi
0: Tulfo tandem. Bakit?
1: Oo, pero hindi kalayuan.
0: Mm-mm. Ano? Hindi kalayuan. Uh-oh. Kung bakit, alamin natin at anong paliwanag kaugday niyan. Kausapin po natin ang fellow ng Octa Research, Professor Guido David. Prof, magandang morning. Doris at Robert.
1: Favorite ko to. Good morning, Prof.
3: Good morning! Good morning sa aking favorite tandem, Doris and Robert. And belated Happy Mother's Day.
1: Thank you. At nagsabi ka ng ganyan kasi sasagutin ko na sana partner nung sinabi niyang favorite. Ako, joke lang. Oo. Parang ang aga yata na itong naging survey ninyo. Ang nangyari po, Prof?
3: Well, actually, nagkoconduct naman kami ng regular survey sa yung mga ganito, mga hypotheticals. Minsan hindi lang nare-release. Pero others, excuse me, survey companies, nagkoconduct din sila ng mga survey na ganyan at ito hindi naman ito unique eh kasi nakikita din ito ng ibang survey companies kasi baka may mga nakikinig mga viewers and listeners natin sasabihin ay ano yan eh ano lang naman yun sila lang nagpapakita niya hindi I mean even other survey companies I believe Pulse Asia and WR Numero although hindi exactly the same yung numbers na nakikita natin but the overall trend is nakikita natin tumataas yung ano yung voting preference kay Lenny Mayor Lenny Robredo and especially this one katandem niya si Senator Rafi Tulfo ay lamang sila ng versus VP Sara and Senator Amy Marcos 44-40. So yun yung nakikita natin. This is just a snapshot. This was conducted in March face-to-face survey. And yung mga trends pwedeng magbago yan anytime.
0: Mm-hmm.
3: Pero syempre, titingnan natin kung magbabago pa ito. Ang outcome nito, 2 years pa naman bago elections, baka may mga nagsasabi, masyado pa maaga mag-survey for presidential elections 2028. Well, maybe for most people, maaga pa, 2 years away pa. Pero actually, for most decision makers, talagang pinagpaplanuhan na nila yan eh. And this is important kasi pag multi-candidate yung surveys, karamihan, pinapakita talaga lamang si Vice President Sara against the others. Pero pag one-on-one, mas di kita niyo laban. Yan yung nakikita din sa ibang survey companies.
0: Yun din yung na-observe ko, partner, di ba? Kapag marami yung pagpipilian, lamang na lamang. So, ibig po bang sabihin, kung political strategist ka, kausapin mo na yung mga gusto pang lumaban, wag na, magsama na sama na tayo, wag isa na lang ang manukin natin sa Vice President at sa President versus doon sa ilalaban kaila Vice President Sara Duterte. Mas malaki yung chance sa manalo. Ganun po ba yun?
1: Mm-hmm.
3: Definitely. Kung gusto nilang maging competitive yung group, those who are not with the Dutertes, ay kailangan nila mag-coalesce to form this. Ano? Kung baga parang unit team last time, no, 2022. Ito parang, in a way, parang, it's a parang united front na... And we can see na may factor talaga yung ano in a way parang may low key endorsement na binigay ang pangulo ni PBBM nung nagsuot siya ng pink socks nung dumalo siya kay Mayor Lenny.
1: Wow.
3: So this coalesces the support of yung the Marcoses, the Marcos support plus the ano less we can call them kakamping or something liberal party so and kailangan to para magano para kung gusto nilang matalo nila si Vice President Sara Duterte kasi si Vice President has a solid base of support you can see nga sa survey
0: in Mindanao
3: sa Mindanao 86 sila versus
0: correct.
3: 5 for the Robredo Tulfo tandem and 10 yung undecided pero sa NCR and Balanced Luzon, lamang na si Robredo Tulfo. NCR, 61 to 23 yung lamang nila. And sa Balance Luzon, 57 to 23. So those are significant leads sa Metro Manila and Balance Luzon. So Visayas medyo mas magkalapit, 48 to 40. Pero sa Mindanao, definitely, we would expect na dun bumawi. And that's why, ano, yun nga, kung hindi solid yung coalition nila, it's likely, at this time at least, based on the numbers na Sara Duterte will get significant support from her base, na she could get mga 30 to 35% or maybe even up to 40% in a multiplayer, in a multi-candidate ano, election.
1: Hindi po ba kagulat-gulat, Prof, na yung mga nangunguna sa survey na yan, at maski dun sa ibang sinasabi mo na survey pa, ay parehong ayaw. Nagdeklara na po na ayaw. Hindi ako tatakbo. Oh, oh. Final na ito eh. Mm-mm. Lalo sabi ni Mayor Robredo, hindi ako tatakbo. Si Tulfo, ayaw.
0: Sabi niya, never.
1: Never.
0: Sabi niya, kahit ako pabanguna sa lahat ng survey, never.
1: Oh, oh.
0: Kapag mga ganito, yung sa mga susunod pang survey, makaka-apekto nga
1: yun
0: kaya, partner.
1: Oo. Oh, oh.
3: I definitely makaka-apekt. And yun nga, ang may mga analyst tulad ng friend ko na si Sec Ronald Llama, sinasabi niya na kaya naman lamang si Vice President Sara sa mga surveys, lalo na pag multi-candidate, is because siya palang talaga yung nag-declare ng intent to run. At dineclare na niya na a few months ago na tatakbo siya bilang Pangulo. But I don't blame her for declaring that kasi kailangan niya ng leverage eh. And as we can see sa Senate, mukhang nagagamit yung leverage na yan.
1: Oo.
3: And why nagkaroon ng change in leadership. Pero, yun nga, because she has declared. Pero, nakagulat nga na si Mayor Lenny and si Senator Raffy na nagsabing ayaw nila tumakbo. Hindi sila tatakbo. Ay siling nangunguna sa survey. So, this is actually positive for them. Kasi ibig sabihin, kung mag-declare sila, baka mas tumaas pa yung ano nila, yung survey numbers nila. So, this is actually good in a way for them. And hindi mo na akong kailangan mag-declare na maaga. In fact, yung iba, dinedelay as much as possible yung pag-declare ng candidacy nila because pag nag-declare ka, eh, maaga ka rin ano, magiging target ng mga, yung mga mag-troll and yung mga mag-attack sa inyo, so sa candidate. So, kaya, maybe it's better for them not to declare na rin at this time and say na, or, you know, or I don't know what their intent is, but at this time, at least, it's better for them not to declare anything.
1: So, ngayon, Prof, ano ang ating inaasahan pa? Kailan kayo ulit maglalabas ng inyong survey? At pagka ganito pa, aasahan na natin na sunod-sunod, ika nga ni Kabayan, tsunod-tsunod ang mga labasan ng survey na ito. Pero may tanong ang mga tao, kinukondisyon nyo ba ang mga tao doon sa maaaring mga posibilidad para sa 2028?
0: At totoo pa ba yung survey na yan?
1: Meron pa bang bisa?
0: Oo. Oh, oh.
3: Well, I mean, nasa tao naman. I mean, everyone is free to decide kung gusto nila maniwala sa surveys or not. Surveys are part of a democracy. In any democratic nation, talaga sila nagko-conduct na surveys as public opinion. Sa United States, nagko-conduct sila pre-election. So, and hindi naman siya mind conditioning kasi nakita natin noong 2025. Kung mind conditioning siya, then baka hindi nanalo si Senator Kiko Pangilinan, baka hindi nanalo si Senator Bam Aquino, baka hindi nanalo si Senator Marco Letter because in surveys, hindi sila nangunguna eh. Hindi sila ando sa... I mean, sa survey namin, they're within the top 12 within the margin of error pero di kita na laban. So, ibig sabihin, kaya may mga surprises pa rin tayo. And in fact, for me, even for me as a part of a survey group, masaya ako pag may mga lumalabas na hindi tugma sa survey because the survey is just a snapshot eh. So hindi talaga siya mind conditioning. Ngayon, kung hindi sila naniniwala, especially kunyari nung previous survey nung 2025 pala, nung elections na hindi tugmang tugma yung surveys and hindi naman siya dapat tumugma. But for me, para sa akin, nasa kanila.
0: Overview na siya.
3: Maniwala. Yes, pero the survey is still better than a random guess.
0: Oh, tama so, din naman.
3: Yan yung masasabi ko.
0: Basis, scientific na, basis.
1: Tama.
3: Lahat ng pumasok sa top 12 noong 2025 ay andun sa range, andun sa malapit. Walang nakapasok naman sa top 12 na malayo. May mga surprises. Pero andun sila. Walang kumagawala sila. And lahat ng, na, you know, na, well, yung except yung mga 13, 14, 15 na medyo close na pwedeng manalo. Pero yun nga, di kita niyo laban.
0: Okay. Ayan, sige. Okay. Abangan po namin yung susunod. Definitely, feeling ko, mas tight yung race. O tingnan natin kasi may impeachment ka. Di ba? May pinag-uusapang impeachment. Di ba na-impeach ang Vice President sa lower house. Kung mag-hearing pa ang impeachment court sa Senado, tingnan natin yung effect niya.
1: Maiiba lahat yan.
0: Tingnan natin.
3: Prof. May iba talaga lahat yan. Yes, Robert.
0: Maraming
3: snapshot. Yes, maraming salamat.
0: Thank you, Prof. Thank you, Prof.
1: Mag-ingat kayo.
0: Good morning sa Professor Guido David, ang fellow po ng Octa Research. Samantala, partner, para po sa mga taga-Visayas.
1: Bakit?
0: Yung Visayas grid natin, yung alert status po. Naka-yellow alert po kayo dyan sa Visayas, 5 p.m. to 9 p.m. Ibig sabihin, may supply pero limited. Magtipid po tayo para hindi tayo magkaroon ng brownout. Ganun yun. Kasi ang available capacity, 2,580 megawatts, partner.
1: Okay.
0: Ang peak demand, 2,423.
1: Naku.
0: Ang lapit. Ano?
1: Ang lapit.
0: 11 plants po, yung mga planta, ay nag-force outage since March 2026, apat nung 2025. Yan yung mga nagiging source natin.
1: Kaya nga.
0: Kung bakit, yung medyo supply ng kuryente natin sa Visayas, manipis.
1: Manipis, delikading ding po tayo sa mga rotational brownout. Kaya kung ayaw po natin dumating doon sa ganung klaseng level, ay magsimula na po tayong magmanipis. Magmanipis ng gamit.
0: Ayan. Tipid lang, kasi yung nagkaroon din ng force outage sa TVI Unit 1, TVI Unit 2 ng PEDC Unit 3. Ang dami pala. Tsaka yung high system demand. Yun po yung nagiging source kung bakit naging manipis ang supply ng kuryente dyan sa Visayas grid.
4: TZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Talo tayo, partner, sa panawagan.
1: Na?
0: May panawagan, hindi po nawawala.
1: Ay, hindi.
0: Oo.
1: Mabuti naman, ayaw ko yung mga nawawala, partner. Ayaw ko yan.
0: Dapat, ito ang panawagan. Huwag kayong mawala. Yan ang panawagan. Huwag kayong mawala sa tamang landas. Ganun. Sapagkat may panawagan ng mga law deans, professors, sa accountability partner. Kaugnay sa kinakaharap na kaso ng Vice President. Ha?
1: Yan,
0: at para paliwanag...
1: Nagulat nga ako ngayon na sila nag-issue ng kanilang reaksyon.
0: Mm-hmm.
1: So, siguro kinakalap talaga yung mga tamang...
0: Nag-observe, tinignan kung ano yung mga possibilities at yung mga output na ginawa sa lower house and then sa Senate siguro.
1: Correct.
0: Carter, ano? Kausapin po natin ang Dean ng Graduate School of Law ng San Beda University, si Father Ranilo Aquino. Good morning po, Father Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Father.
0: Good morning. Opo, good morning po. Father, unang-una po, ang tanong siguro, bakit kailangan nang magpalabas ng ganitong panawagan ang mga law dean natin?
1: Oo nga, no?
5: Kasi nakikita namin at batid namin na may mga very disturbing na kaganapan tulad ng pagpapalit ng liderato ng Senado ngayon na malapit nang i-transmit sa kanila ang articles of impeachment at saka lang sila nagkaroon ng change in leadership at hindi may tatanggi na si Alan Peter Cayetano na itinalaga nilang presidente ng Senado ay malapit na kaalyado ni na Sara Duterte at Rodrigo Duterte. At may mga balibalita na hadlangin ang paglilinis sa Senado. Kaya kami nagpalabas ng isang statement at nang ipaalaala sa kanila na tungkulin nila yan sa ilalim ng saliang batas.
0: Ito po bang paglalabas ninyo ng statement, Father, ay warning or pagpapakita ng puwersa na subukan ninyong magkaroon ng maling aksyon, kaming mga law deans, mga law professor, ang titindig para ituwid kung ano man yung mali.
5: Well, in a sense, it's a warning, but more importantly, it's a reminder, no? Na may nagmamanman, may nagmamasid, at kung ayaw nilang gambaran ang tungkulin nila sa ilalim ng salirang batas, may mga remedyo rin kami. Hindi lang tayo manunood at maghihintay kung anong kagustuhan nila, at hindi yung kagustuhan nila ang masusunod, kundi kung ano ang utos ng batas.
1: Opo, opo. Pero sa nakikita nyo po na takbo ng mga issue dyan sa Senado, sa palagay ninyo magkakaroon po ng puwang na sila po ay makapag-isip-isip na ito ang dapat na landas sa tahakin? Pakinggan natin ang apilan nito mga law deans at mga professors. Sa palagay nyo, ayoko na lang po sana sabihin, meron pa bang partner? Pwede ko ba sabihin yun? Meron pa bang hiya na natitira para pumunta po tayo sa tama?
5: Yun ang isang malaking katanungan, isang malaking hamon, no? Kasi kung talagang panoorin nyo yung mga pangyayari tulad ng pag-serve ng Juan Alvarez kay Bato,
1: yeah, nga po.
5: Nakakahiya eh. Ang isang senador na tumatakbo, tinatakbuhan niya ang pagsilbi ng Juan Alvarez at nadada pa lang dahil sa kagustuhan niyang iwasan yung mag-aaresto sa kanya. Nakakaya. Pati na yung pagbigay ng tinatawag na protective custody na wala namang basihan sa batas at sa saligang batas ay pinapakita lang ng Senado na pinoprotektahan niya ang isang miyembro nila kahit ito ay naharap sa isang mabigat na kaso.
1: At saka yun bang yung protective custody po ba, Father? Meron ba silang polisiya o meron bang batas partner? Ikaw na kukover ng Senado. Kasama ba yun sa kanilang mga powers?
0: Mm-hmm.
1: Kasi parang kung ganyan ang mangyayari, lahat na lang ng magkakamali ay tatakbo sa kanila.
0: Mm-hmm.
5: Actually, tama yung sinabi ni Secretary former Senator Grillon sa interview niya kahapon na yan ay isang konsepto inimbento lang ng Senado. Ang masasabi ko lang, yan ay inimbento ng Senado sa araw na gustong arestuhin ng NBI ang isang kasamahan nila. Kasi ang natatanging immunity na napaloob sa isang sasaligang batas ay yung tinatawag na parliamentary immunity. Hindi pwedeng arestuhin ang membro ng Kongreso habang nakasesyon ang Kongreso. At kung ang parusa na hinaharap niya ay hindi hihigit ng 6 years. So maliwanag na hindi ito applicable kay Bato de la Rosa na nahaharap sa kasong crimes against humanity.
1: Okay. Ako, partner, Father, so marami pa po tayong aabangan para tayo nanonood lang ng pelikula. Ano po?
0: So, hintayin natin yung transmittal.
1: Ah, yung diba? Pansusunod na.
0: Oo. Pag na-transmit sa Senado, nasa Senado na ang bola, yun ang aabangan natin.
1: Ah.
0: Di ba, Father?
5: Correct. That's correct. That's correct. No. Kaya kami nagpalabas ng statement at nang hindi naman ang i-dribble yung bola gaya ng ginawa ni Chief Escudero sa parawan niya, no?
0: Right. Ayan, sige po. Father, maraming salamat po sa inyong oras.
5: Okay.
1: Thank you po. Ingat po kayo.
0: Good morning. Si Father Ranilo Aquino, andi ng Graduate School of Law ng San Beda University. Mainit ang usapin, partner. Ituloy na natin yung mainit na usapin.
1: Sobrang init nga.
0: Punta tayo sa Butuan. Alam mo bakit?
1: Bakit?
0: Kahapon, umabot sa 48 degrees Celsius.
1: Wow.
0: Yung heat index doon, imaginein mo yun.
1: Oo.
0: Kumusta kaya sila? Kausapin natin. Ay, ano yung partner?
1: Bago yun, ha? Sandali lang.
0: Ano sabi?
1: Ang balita ko, tinalo ng Pasay City ay yung Butuan.
0: Aha.
1: Mas marainit.
0: Oho.
1: Bakit ka mo?
0: Bakit?
1: Maya sabihin ko sa'yo.
0: baka mas uminit pa mamaya. Tingnan natin.
1: Ayan.
0: Kausapin natin ang Public Information Officer ng Butuan City, Michiko De Jesus. Good morning po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
6: Good morning!
7: Good morning, Doris. Good morning, Robert.
1: Ohayo po, Simas. Kasi,
0: yung Michiko.
1: Good morning, ma'am.
0: Good morning po, ma'am.
7: Good morning po.
0: Ma'am, napakainit sa inyo.
7: Yan, madiyaw nga hinaat.
0: Ano? Madiyaw na hinaat.
1: Hinaat. Okay.
0: Ayun.
7: Yes, madiyaw opo. Na hinaat.
0: Eh, yung pong napakainit, ma'am. Yan, ano, paano po yung, paano yun? Napakainit.
7: Yes po, talagang mainit po dito. Kahapon, nasa 48 degrees po tayo. At yun, mainit talaga. So, yun ang inaano natin. Pero at least naman, merong medyong konting ihip ng hangin.
0: Mm.
7: So, nakakatulong sa pag-ano nung init yesterday.
0: Opo.
7: And I think today din, nasa 41 or 42 tayo.
0: Opo, napakainit pa din. Lagi yes po bang po ganyan, ma'am, na kapag tag-init, kabilang mm-hmm lagi ang Butuan doon sa may mga matataas na heat index?
7: So far, ngayon lang ito nangyayari. I think it started last year, kung hindi opo ako nagkakamali. Last year until ngayon, naging ganito na siya. So, I think it's climate change na talaga na naging ganito. Kasi nasa below sea level din ang Butuan City. Although we are surrounded by mountains, kasi valley tayo.
0: Opo.
7: Pero yun, sobrang napakainit.
1: Opo, opo. Sa ngayon po na ganyan ang sitwasyon na napakainit, mayroon na po ba nga naitala sa inyo na nagkaroon ng mga sakit? O anong tawag mo doon, partner, yung na heat wave? Ang tawag mo doon, partner?
0: Heat stroke. May mga ganun.
7: So far naman po, wala naman po tayong naitala ng mga fatalities or affected by the sobrang init, nagpapasalamat tayo na wala naman pong nangyayari ng mga ganyan.
1: Ay, sana wag na mangyari.
0: Opo. Eh, yung mga negosyo yes dyan, po, ma'am, na posibleng maapekto ng matinding init, may mga ano ba dyan, palaisdaan, yan, yung mga pananim, kumusta po?
7: So far naman, yung ating mga palaisdaan, patabing dagat naman sila. So, medyo may tubig pa din.
0: Mm-hmm.
7: Yung ano natin, yung tubig naman, we are trying to conserve water para pag if ever ano yung ating watershed, Tagipo watershed, kung konti na lang yung tubig niya, at least meron pa din tayong naiimbak na mga tubig. So we still have water for our domestic use sa ating mga bahay-bahay.
0: Opo. Maminsan, ay may mga nakita akong video sa ibang lugar naman, partner, hindi naman sa kanila. Yung magsaswimming yung grupo ng mga kabataan, pag-akit nila sa taas, pagkita nila, nawala yung tubig, tuyong-tuyo. Sa inyo po dyan sa Butuan, may mga ganun po ba, yung mga sapa na may natuyo na or wala pa naman
1: na talaga,
0: po?
1: No? Mm.
7: So far naman, yung sa ating isang, ano natin, yung sa Tagibo Watershed, I think last month, medyo nawala talaga yung water. Pero sa Agusan River naman, marami tayong tubig. Sa mga kukunting sapa lang na talagang hindi masyadong madaming tubig sa source, medyo nawawala yung tubig.
0: Ayun. Sige po, ma'am. Maraming salamat, napakainit.
1: Okay.
0: Sumilong ang mga taga Butuan City, uminom lang maraming tubig.
1: Correct.
0: Okay.
7: Yes,
0: ma'am Michiko, maraming salamat.
1: Thank you, ma'am.
7: Thank you.
0: Si Ms. Michiko De Jesus, ang Public Information Officer ng Butuan City. O paano, partner?
1: We're hot.
0: Magbantay tayo ng mainit na panahon sa Pasay.
1: Oo, at saka alam mo, yung tandem ang aabangan, di ba?
0: Oho.
1: Eh tayo yun eh. Bye-bye!
0: Bye!
1: Bye-bye. Thank you,
0: partner. Thank you.
1: Bye-bye.
8: Boses sa gitna ng mga balita. Ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM.

0: Magandang umaga, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 9:01.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

ibinaba ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge sa level 15 mula level 18 na ipatutupad mula May 16 hanggang 31. Para sa mga domestic flights, maglalaro sa 491 hanggang 1,436 pesos ang fuel surcharge depende sa lokasyon, habang maglalaro sa 1,621 hanggang 12,056 pesos para sa international flights. Kasalukuyang nagpapatupad ang CAB ng 15 araw na price monitoring at implementation cycle ng fuel surcharge para maibsan ang epekto ng mahal na petrolyo sa pasahe

0: kaya sa impluwensya ng iba. Sakaling hindi pagbigyan na Supreme Court ang TRO, aminado ang senador na wala siyang magagawa kundi tanggapin ang desisyon ng korte. Hindi naman anya ito ang katapusan para sa kanya dahil handa ang kanyang kampong mag-apela sa mas mataas na korte. Narito ang kanyang pahayag.
1: Inasahan ko po na magiging patas yung ating Supreme Court. This should be free from pressures. I just hope it is a co-equal branch of government. So I hope that they are free to make their own decision. Win or lose, at least the Supreme Court has spoken on the issue.
0: Yan nga ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sakali namang maglabas ng warrant ang isang korte sa Pilipinas laban sa mambabatas, nanindigan siya na hindi siya magtatago at aapilan ng suporta mula mga kabaro sa pulisya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musli at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Tele Radio.

0: Napakaganda nitong salamin partner para bigyan tayo ng konting hello wake up call sa ating mga sarili at sa isinasalamin pa ba natin ang ating mga virtues, ang ating mga values sa mga gusto nating mangyari sa ating mundo. Oh, 'di ba? Para man ano yung pakiramdam natin, ah, init.
1: Oo.
0: Init.
1: Oh. Pero meron yan sa Senado, ah.
0: Oo. Oh, oh.
1: Mahiwagang salamin.
0: Talaga, meron ba sa Senado yan? Salamin.
1: Pag humarap sila sa salamin, iba yung nakikita nila.
0: Nga eh. Oh, oh. So, sabi yun, nyanyanin na inya.
1: Hindi mo. Sabi niyo, hindi tayo magulo dito. Mausay ang takbo ng Senado.
0: Oh, pero konting debate lang. Nagkakasamaan na ng loob, ganun ba yan?
1: Sabi nga ni Alan na Peter, sabi niya, iba yung magulo tayo, iba yung ginugulo tayo. O tama naman. Pero alin nga ba ang tunay na nangyayari?
0: Tama.
1: Sa Senado.
0: Yun nga.
1: Kung kayo ang tatanungin ngayon, sila ba'y magulo?
0: Mm-hmm.
1: Mapayapa?
0: Mm-hmm.
1: O naguguluhan?
0: Ay nako! Kaya ka talaga napapaisip ako, di ba? Bilang mga representante natin, di ba? Mm-hmm. Nasasalamin nyo ba yung iniisip, yung dinadamdam, damdamin ng taong bayan?
1: Aha.
0: Di ba? Lalo na ngayon, usaping accountability at transparency.

0: ang nasa linya. Alam mo, partner, yes, nagtitigin nga ako eh. Hindi lang pala mga, hindi lang mga pare, no? Mm-hmm. Hindi lang mga, pati mga academics ngayon, mga dean, at mga, kanina, nabasa ko yung UP, mm-hmm, nag-issue ng statement. In-address nila kay Senator Loren Legarda.
1: Uh-huh.
0: O, as a senator, di ba? Kanina naman, nakausap nila.
1: Bakit si Loren? Sir,
0: kasi nga, gusto nga nilang sabihin na bilang UP alumnus, we challenge you, yeah, na ang virtues natin, ang values ng pagiging isang UP graduate ay sana nga ay maitsalamin mo sa ginagawa mo bilang senador. Kasi nga, nagulat din daw sila dun sa biglang change of leadership. Mm-hmm. Ganyan. Naku, sa panahon na transmittal ng impeachment ang pinag-uusapan.
1: Yes, oo. Kaya nga, sabi nga nila pwedeng gumanap si Loren Legarda sa pagtatanghal na pinamagatang Madam Butterfly.
0: Ay! Lipad-lipad.
1: Bakit nga ba sinasabi nila lagi yun? Kung saan buwa baling itong si Senator Legarda? Does it have anything to do with the yung sinumpaang tungkulin na you will defend and protect the Constitution of the Republic of the Philippines and put the Filipino people above everything that you decide on.
0: Di na kay Senator Loren, di ba?
1: O may interest ba talaga?
0: Yun nga.
1: Yeah, and speaking of interest, isa pa ito kaya lalong nagulo ang Senado eh. Dahil itong si Bato de la Rosa, nasa offensive ngayon, ang daming interviews, ha?
0: Nox! Bakit ako masunod yung pag-uwin ng onion na buwan?
1: Oo. Pero sabi niya, dito ako nagulat dahil alam mo naman kung devoted to you si Bato kay Digong, di ba? Their love story is epic.
0: Talaga ba?
1: Gusto
0: ko sabihin epic eh, kaso nung hinuli wala siya. Di rin naman yung sinasamuhan ngayon.
1: Eh yun na nga, diba? Ilang beses ba siyang nanumpa? Naalala sumumpa, mo, sabi niya. Ang pagmamahal niya sa isang tao na itatago natin sa pangalang Digong ay walang kapantay at walang hangganan. Eh bakit ayaw niyang damayan ngayon?
0: Tama. Naalala mo, partner, yung nanaginip siya?
1: Oo.
0: Di ba sabi niya, nanaginip ako, tearful reunion daw. Yeah. Malalang mangyayari na raw soon. Oh, eto na, ang chance.
1: Sige, medyo yan. Medyo below the belt yan. Kasi bakit di mo samahan ngayon? It's more than that. Ba't ka humihingi ng tulong ngayon?
0: Sa presidente ng
1: sa pangulo na sinasabi mo na nagpahuli. Pakinggan nga natin ito para malaman natin kung ano yung mga pahayag ni Senbat.
2: Sana huwag niya akong ipadala sa dahil hindi ako nagpayama sa serbisyo. Pagtabaho ko ng gusto. Faithfully.
3: Sir, ano masasabi?
2: Itong appeal ko rito.
4: Ano po?
2: Sa kanya. Hindi lang para sa akin. Ngunit para na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon.
1: Ayun. Humingi ka ng tulong tapos nanakot ka pa.
0: Mali mo, ikaw rin maharap sa ganito.
1: ano ba talaga? At saka yung humihingi ka ng tulong nga ngayon sa kasalukuyang Pangulo, pero yung dating Pangulo, nagsumpaan kayo eh. Mm-hmm. O ikaw ay patuloy na nanunumpa na kahit na ano ang gawin mo sa akin. Mm-hmm. Talagang ako eh, makaduterte. Pero hindi ako DDS. yan ang sabi, kaya medyo naguguluhan ako dito sa posisyon ni Bato eh. In the meantime, katakot-takot pang mga pangyayari ang naganap. Ano ha? May sigawan.
0: Mm-hmm.
1: May demanda kontra demanda. Sige nga, pakinggan nga natin itong mga one of the highlights o lowlights para sa iba ng mga pangyayari sa Senado. Go!
5: I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
6: And
5: for the record, Mr. President, I still have the floor.
6: Gusto ko po sanang ireklamo
3: si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo, Senador?
1: Ayun. Yeah.
0: Parang yung prenup agreement
1: hindi,
0: lang,
1: hindi
0: no?
1: Hindi pala magulo, no, ha?
0: Oo.
1: So, naghain ng reklamo sa Ethics Committee, oo, si Robin Hood, nag-file din naman ng kontra-reklamo, yes, si Kiko.
0: Mm-mm.
1: Oo, yan. The Ballad of Kiko and Robin. Okay, so magulo nga ba o hindi? Ito ang kasagutan ni Robin Hood.
3: Ginoong Pangulo, ako po'y gusto ko lamang pong linawin ang ilang mga bagay patungkol po sa napakarami pong lumalabas ngayon. Iba't ibang komento, iba't ibang opinyon na parang ang dating sa taong bayan ay magulo tayo dito. Yun po ay hindi magandang impresyon.
1: Ayun. Ah, kuya. Magulo kayo. Sa totoo lang.
0: Oo, magulo kayo.
1: Magulo kayo ngayon.
0: Magulo-gulo kayo. Kayo rin yung nagulo, nagsimula niyang gulo-gulo. Hindi naman kami.
1: Tapos eh, kinakamayan kaya ayaw mong kamayan.
0: Kaya nga, nilapitan na siya eh, di ba?
1: Yes.
0: Nilapitan na siya. Pinakikipag-ayos na, ayaw niya makipag-ayos, tapos magsasampahan ng ethics complaint.
1: Tama. So ngayon, ayan na, yan po ang State of the Senate address. Sosa. Yeah. All right. Anong palagay ninyo? Magulo ba ang Senado ngayon o hindi? Magulo ba o ginugulo lang sila?
0: Ayan.
1: Sige nga po, paki-message sa amin para malaman namin ang hinaing ng bayan.
0: Tama, sumagot ka na para malaman naman natin. 0919-278-3000. Social media pages po natin, naka-live stream tayo on FB, on YouTube. So pwede rin po kayo magpadala dyan para man makita namin kung gulong-gulo ba kayo katulad namin. Gulo-gulo.
1: Magulo ba sila o naguguluhan lang tayo?
0: Oh, kaya message na at babasahin natin mamaya pag may panahon samantala.
1: Ito na po ang mga headlines ngayon sa Balita Patan. Oh, ay petsa di peligro eh. This is Tuesday. At tama, ano ba ngayon? Wednesday, no?
0: Wednesday
1: the 13th.
0: Ay, oo nga. Kaso, hindi naman eh. Matagal pa yung Wednesday. Friday the 15th.
1: Yan ang maganda.
0: Kaswerte naman. Yan,
1: oo. Una, bubuo sa House Prosecution Team sa paglilitis kay VP Sara, pinangalanan na. Pero articles of impeachment, hindi pa malinaw kung naisumit na sa Senado.
0: Senator Ronald De La Rosa umapela kay Pangulong Marcos na huwag siyang ipadala sa The Hague. Resolusyon na humihikayat kay De La Rosa na sumuko, inihain sa Senado.
1: Samantala, bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity, isinapubliko na ng ICC.
0: Kilos protesta para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte at pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa. Kasado na ngayong araw.
1: Sinasabing substandard na dike sa Bulacan, sinimulan ng gibain. Report ng Blue Ribbon Committee sa flood control projects isinumite na sa ombudsman.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo posibleng bumaba sa susunod na linggo. Meralco iginiit ding maliit lang ang taasingil sa kuryente ngayong buwan.
1: Sa labas ng bansa, 14 nawawala sa paglubog ng bangka na sinasakyan ng mga undocumented migrants sa Pangkor Island, Malaysia.
0: Samantala, siyang patay, mahigit 20 sugatan sa panibagong pambobomba sa Pakistan.
1: Balita Patan!
0: Oras muna tayo, partner!
1: Eksakto, alas 9:17.
4: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
0: At kukuha rin tayo ng mga report mula sa ating mga radyo patrol. Unahin natin bahagi ng JW Jokno Boulevard sa Pasay City. Isasara sa mga motorista para sa protesta ng grupong bayan ngayong umaga. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus?
6: Good morning, Peter Atrika. Ito nga, ano, naghahanda na yung hanay ng pulisya sa inaasahang pagdagsa ng mga miyembro ng grupong Bagong Alyansa Makabayan o Bayan. Dito yan sa may kahabaan ng JW Jokno Boulevard. Ito yung kalsada sa mismong tapat ng Senate compound. Yung pinakahuling bilang na binigay sa atin ng pulisya Peter Atrica, ay aabot ng 1,200 yung nakadeploy dito mula sa iba't ibang distrito yan. May Southern Police District, basta dito sa National Capital Region, Peter Atrica. Ano? Sa panayam naman, sinabi sa Radyo Patrol ni Police Lieutenant Demetrio Prieto ng Pasay City Police Vehicle Traffic Investigation Section na isasara sa mga motorista maya-maya lamang itong northbound lane ng JW Diokno Boulevard. Isasara itong kalsada para magbigay daan sa protesta at palatuntunan ng grupong bayan na isasagawa ngayong umaga. Ani Prieto, kung ang mga motorista ay pupuntang Maynila mula Pasay City, mas mainam na dumaan sa Seaside Boulevard at Rojas Boulevard. Dito nga sa kalsadang ito, sa JW Diokno Boulevard, ay okupado na ng mga sasakyan ng pulisya yung ilang linya ng kalsada. Abot ng 2 linya ng kalsada itong okupado ng mga police vehicles. At dito naman southbound, meron din ilang police vehicle na nakakaokupa doon sa isang linya. Pero hindi pa naman ito nakaapekto sa usad ng mga sasakyan sa ngayon. Ayon sa grupong bayan, Peter Atrica, alas 9:30 mamaya ay susunod sila dito sa Senado para ipanawagan ang pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Ayon naman dun sa ating mga nakausap na pulis ay may permit na magprotesta dito itong grupong bayan. Andito na rin sa tapat ng Senate compound yung ilang mga taga-suporta ni Senator De La Rosa na dito na nanatili mula pa noong Lunes ng gabi. Ayan na, Peter Atrica, ito, nagsasagawa na ng orientation yung mga pulis dito sa...
1: Gaya ng tanong ko kahapon, Zeus, ano, mga ilan ang tansya mo na mga nagpo-protesta o nagbi-vigil dyan?
6: Ngayon, yung mga taga-suporta ni Senator Bato ay kakaunti na lamang nandito sila sa Highland o sa island ng Senate, dito sa kalsada papasok na Senate compound. Tansya natin, Peter, hindi pa lalagpas ang 20. Pero gaya nung sinabi nila kahapon, ay maya-maya inaasahan nilang pupunta na rin dito yung kanilang mga miyembro para magsagawa nga rin ang magpakita ng suporta sa senador. Tapos yun nga, inaasahan natin na Peter Atrica, yung grupong bayan, wala pa na ibigay na bilang sa atin kung gaano karami yung pupunta, pero naghahanda na nga yung pulisya dahil ang sabi nga nila ay alas 9:30 magmamarcha sila papunta rito sa Senado. Maya-maya rin, Peter Atrica, hapon naman, inaasahan yung grupong Tindig Pilipinas na dito rin sa Senado magsasagawa ng kanilang protesta.
1: Ayun.
0: Kasi partner, itong mga supporter ni Senator Bato de la Rosa, pag umaga, konti lang sila eh. Night shift sila o kaya PM shift. Diba, Zeus? Kasi kahapon, ang mga alas 5, 1,000 na sila mahigit. So mukhang pahapon, itong volume talaga ng both supporters and yung mga gusto namang mag-rally for the impeachment ang makikita natin mamaya. So aasahan natin na maraming volume ng tao ang pupunta dyan, Zeus. Ano? Sige, update mo pa kami mamaya at ingat kayo dyan. Sige, go ahead, extra please.
6: Maraming salamat, Peter at Rica. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Thank you, Zeus. Samantala, Malacanang, tiniyak ang tuloy-tuloy na trabaho ng Uplift Committee sa kabila ng limitadong schedule ng mga meeting. Medyo malabo itong lead na ito, pero malaman natin ang detalye. Kumpirmado, siguradong balita, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores live from Malacanang. Christian, go ahead.
7: Magandang umaga, Peter at Rica. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng mga ahensya ng gobyerno para masolusyonan ang mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo dulot ng giyera sa Middle East. Ito ang tiniyak ng Malacanang sa kabila ng mas limitado ng pagpupulong ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Committee. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nakikita naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang hinto ang mga ahensya sa pagtatrabaho at paghahanap ng solusyon para maibsan ang epekto ng krisis sa mga Pilipino. Ito anya ang dahilan kaya mula sa dating lingguhan na pulong ng Uplift Committee sa Palaso ay gagawin na lamang itong 2 beses sa isang buwan. Naniniwala umano si Pangulong Marcos na kahit hindi magpulong kada linggo ay tuloy-tuloy pa rin ang gagawing pagtatrabaho ng mga opisyal ng gabinete para matulungan ang mga apektadong Pilipino. Batay sa huling datos ng Uplift Committee, as of April 24, mahigit 1,000,000 transport workers sa buong bansa ang nakatanggap na ng 5,000 pisong cash assistance sa ilalim ng assistance sa individuals in crisis situation ng DSWD. As of April 27 naman, mahigit 366,000 na PUV driver at delivery service riders ang naserbisyoan ng 10 pisong kadalitong diskwento sa diesel, habang nasa mahigit 12,000 na PUV ang sumailalim sa service contracting program kung saan mahigit 20 milyong pasahero ang nakinabang sa 20% discount sa pamasahe. Samantala, nasa Malacañang lang si Pangulong Marcos ngayong Miyerkules para sa ilang pribadong pulong, kabilang ang meeting sa mga kinatawaan ng health sector sa ilalim ng Private Sector Advisory Council. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, TZMM.
1: Christian, pahabol tanong. Itong uplift, ano ha? Ano na ba ang nailabas ng uplift? Please tell me kung meron na bang nangyari dahil sa mga pagmi-meeting ng uplift.
7: Alam mo, so far, Peter, ang pinakamalaking nakita natin na resulta ng mga meetings ng uplift committee ay kumaalala natin noong April ay inirekomenda nila yung suspension ng buwis doon sa kerosene at sa LPG. Ang inaabangan pa rin natin hanggang sa mga sandaling ito ay kung kailan nila irerekomenda yung pag sususpende naman ng buwis sa diesel at sa gasolina. Dahil kung maalala natin, ang sinabi noon ng Department of Finance ay gagawin naman nilang monthly yung pagre-review dito sa presyo ng mga produktong petrolyo para kung makita nila na kailangang magrekomenda ng suspension doon sa excise tax ay agad din nilang irerekomenda sa Pangulo. So, sa ngayon, parang lumalabas kasi Peter sa mga huling iniulat din sa ating meetings ay patuloy lamang na naglalatag yung mga ahensya ng mga ibang mga programa, mga hakbang na pwedeng ipatupad pa habang ongoing nga yung crisis doon sa Middle East at apektado yung mga Pilipino.
1: Oo, kasi sa totoo lang, medyo nababahala na ang Bangko Sentral dahil nga sa napakataas ng pagsipa ng inflation ngayon. Diba? So, baka magtaas daw di umuno ng rates ang Bangko Sentral para medyo
0: ma-compensate.
1: Oo, mapabagal yung inflation rate natin. And I think merong magagawa dyan ng uplift committee.
0: Oo. At wala pa silang kalita doon sa ano, Christian, sa excise tax ng petrolyo mismo.
7: Wala pa Rica sa huling press conference sa atin ng members ng uplift committee sa Palaso. Ang sinabi nila, hindi naman nila tuloy isinasara yung posibilidad para magpatupad ng suspension dyan sa iba pa mga excise tax. Bukas naman sila dyan, pero syempre kailangan din nilang ikonsidera yung ibang mga factors at pati na rin yung itinatakbo ng sitwasyon. Kasi diba, I think weeks ago nagkaroon ng ceasefire dyan sa Middle East, kinonsider din nila yan. Pero meron silang mga metrikong pinagbabatayan din kung ito na ba ang tamang panahon para magpatupad ng suspension doon sa iba pang mga excise tax na inaabangan natin.
0: Oo, kasi halos nagpapantay na ang gasolina at diesel. Maraming salamat, Christian Yusores. Extra, please.
7: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, TZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores, at sa ating mga Radyo Patrol.
8: Basta may nangyari, naka-report agad sa TZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras, 9:25.
4: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Talo na tayo agad, partner, sa ating unang panauhin para sa programa natin ngayon. Dahil lumabas na po kahapon ang mga miyembro ng House Prosecution Team.
1: Tala ko sino lumabas.
0: Yung pangalan lang. Pangalan ng ating House Prosecution Team na haharap nga po sa Senate Trial Court, no? Ang mga pangalan po ay sina Congressman Jervin Luistro, Terry Ridon, Roge Gutierrez, Bel Zamora, Lawrence Defensor, Chel Jocno, Laila De Lima, Kakabag-aw, Jonathan Kit Flores, Lordan Suan at Joel Chua. Ilan po sa mga to talagang prominente mga pangalan at nandun na rin miyembro ng ating House Justice Committee. Kaya pag-usapan po natin yan at ang marami pang bagay na nangyayari sa napakagulo nating bansa ngayon. Kasama ang ating Akbayan Party List Representative, House Assistant Minority Leader, Prosecutor ng Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, Member ng House Committee on Justice, si Congressman Chel Jocno joining us on the line. Kong Chel, good morning, Peter at Rica, sa programang Balita Patan.
9: Magandang umaga, Peter, Rica, at lahat ng nanonood at nakikinig.
1: Good morning, Congressman. At kami po ay natutuwa na isa kayo dito sa binasa ni Rica sa prosecutors. Ano po? So, nandiyan na po yung hinahangaan naming Three Musketeers. Kayo, si Congresswoman Laila, at saka si Chairperson Jervil Luistro. But first things first, Kong Chel, nai-transmit na ba yung Articles of Impeachment po sa Senado?
9: Ang pagkaalam ko, Peter, ita-transmit pa lang. Hindi ako sure kung kailan mismo mangyayari yan. But it should happen anytime soon.
1: Yes, and the fact na meron pong bagong liderato ngayon sa Senado should not be a hindrance dito sa pagta-transmit ano po ng mga impeachment complaints.
9: Oo, tama 'yon, at hindi lang naman sa pag-transmit. Kahit sino naman ang maging leaders ng Senado, klaro ang utos ng ating konstitusyon na upon receipt of the articles, kailangan mag-conduct ng trial forthwith. Ibig sabihin, di ba, ay agad-agad.
1: Opo. Itong pagpapalit ng liderato sa Senado, ang sinasabi ng bagong Senate President, wala namang kinalaman ito sa impeachment. And as a matter of fact, kahapon po, nagpahayag nga siya na hindi madedelay ang pagkoconstitute ng Senado bilang isang impeachment court. Do you see, meron po ba kayo nakikitang potential issues, problems, dahil sa iba na po ang liderato sa Senado?
9: Well, first of all, it's a very welcome development na sinabi ni Senate President na talagang susundin niya yung Constitution. And that's what we will expect from the Senate, na pag-upo nila bilang Senator Judge ay magiging impartial and objective sila sa pagdidinig sa kaso, lalong-lalo na sa pagpapasya. On our end, basta't kami naghahanda at tuloy-tuloy ang aming preparations, kasi hindi namin alam kung kailan mismo magsisimula yung trial itself.
1: Opo.
0: Opo. Kong Chel, kita naman po namin yung mga listahan ng mga pangalan po no, na magiging miyembro ng prosecution team. I'm just curious as to paano po natin pinipili yung mga magiging miyembro nito? Dahil katulad na lang po ni Congressman Keith Flores, di po ba? According to official records ng House, ang boto niya ay abstain. Hindi po siya nagboto for yes on this. So, paano po siya magiging prosecutor sa isang kaso na nag-abstain siyang bumoto at hindi naman po niya sinuportahan?
9: Well, ang pagpipili ng prosecutors ay nasa kamay talaga ng House. Kaya kahapon nga, sa plenaryo dumaan yan. Now, as to the selection of the lawyers who could sit, syempre, unang-una, ang tinitingnan malamang ng House leadership ay sino ba ang mga abogado na nakaupo ngayon sa 20th Congress.
1: Mm-hmm.
9: So that limits the pool immediately. And dun sa mga abogado, titingnan siguro nila kung sino ang may experience at may who has the capability to be a prosecutor. So those would probably be the main criteria. Kasi ang trabaho ng prosecutor, yung talagang haharap sa court. At one by one, ilalatag ang ebidensya. Sino may testigo, i-represent. At kung may ebidensya mga records, ay ipapamark and i-authenticate sa court. It's really more a technical challenge. Kaya kung maaari lang sana, dati kasi marami tayong members ng Senate at House na mga abogado noon. Madali-dali siguro pumili ng prosecutors, lalo na noong panahon ng father ko na sa Senate. Nako, ang gagaling ng mga abogado noon.
1: Mm-hmm. Opo,
9: but,
1: opo.
9: Now, well, it's really a process that has to be done.
0: Mm-hmm.
9: Ganun.
0: Opo. Magiging parang, paano po ang mangyayari dito pagdating sa Senate? Will the prosecuting panel be divided into different teams para mag-present o mag-defend on the different articles of the impeachment?
9: Most likely, kasi if we go by previous impeachment cases, ako'y naging bahagi ng impeachment team noong nung pang-impeachment ko ni dating pangulong Erap Estrada, it's much easier to do it that way. Na bawat article, may isang team at sila yung in charge doon. Dahil hindi kaya ng isang lawyer o ilang prosecutors yung lahat ng articles. iba-iba kasi ang magiging ebidensya, iba yung kailangan mapatunayan. Okay. Kaya dapat ang focus ng nila ay article by article.
1: Mm-hmm. So kumbaga parang subject matter expert on a specific article, ano po?
9: Yes.
1: Okay.
9: Yes.
1: Let me ask this question, Kong Chelano. So you have, there are 11 prosecutors, kung tama yung bilang ko, na pinangalanan na. Does this mean po na ang prosecution from the lower house, no, will not use ang mga private lawyers?
9: So, tingin ko kailangan pa rin, just like in previous impeachment cases. Kahit noon sa amin, sa kaso ni dati Pangulong Erap, ay meron mga private lawyers na sumuport.
1: Mm-hmm.
9: Especially in a case as complicated as this. Alam niyo, hindi madali ang magiging trabaho ng prosecutor dito, ha? Example lang,
1: yes.
9: Pagdating sa unexplained wealth, maraming dokumento yan.
1: Mm-hmm.
9: Yeah, many of that will involve financial records. So, we will need support from and the expertise also of people in the private sector.
1: Mm-mm.
9: Para at least maayos din ang mga pag-presenta namin.
1: Opo. Let's talk about po the possible timeline dahil kayo naman ay nanggaling na sa isang impeachment trial. Ano po? How long do you think will this take? Ito pong impeachment na ito, the trial against VP Sara, ano po? Mga ilang buwan kaya itatagal nito, more or less?
9: Kung gagawin natin batayan yung nangyari kay sa kaso ni Chief Justice Corona, yung sa kanya ay umabot ng 44 days of trial.
1: Mm-hmm.
9: So that was spread out over several months. I think it took around 3 months yata or more or less.
1: Mm-hmm.
9: So, kung ganun, yun ay dalawang article lang yata ang pinasend nila doon.
1: Opo, opo.
9: So, kung sa amin ay apat na articles, it could last that long, maybe a bit shorter or a bit longer.
1: So,
9: isang challenge nga sa amin kung ano yung how we can whittle down what we need to present.
0: Mm-hmm.
9: To make sure we satisfy the elements of proof, but at the same time, na wag naman din maprolong masyado yung proceeding.
1: Opo. Kino-compute ko po, bali kung 44 trial days po yun, ang schedule po ng magiging trial sa Senado, this time is MWF, tama po ba?
9: Yun yata, yes.
1: Yes, so mga 3 days a week. So kung 44 days yan, divided by 3, mga 14 na linggo ito.
0: Mm-hmm.
1: So sabihin mo ng mga 16, di mga 4.
0: Dalawang...
1: 4 na buwan ito.
0: Dalawang article.
1: Almost 4 na buwan ito, Kong Chel.
9: Mukhang ganun nga. Ganun na nangyari noon.
1: Opo.
9: And, ano yan, ha? Kasama na dyan yung defense evidence.
1: Mm. Correct.
9: So, yan na yung kabuuan ng pag-militis ng kaso.
0: Mm. Okay. Kong Chel, pinag-uusapan nyo na po ba as early as now yung mga possibilities na maaring mangyari? Dahil nga po, biglang nagkaroon tayo ng pagbabago sa liderato ng Senado. At pinag-uusapan po doon na isa sa maaring mangyari, what if pag-usapan nilang baguhin yung mga pagtanggap ng ebidensya o yung mga ebidensyang gusto nilang tanggapin on the Senate trial? Will that affect the flow na gustong dalhin ng prosecuting team sa Senate trial itself?
9: Well, nasa kamay ng Senado yung kung anong gagawin nila sa kanilang rules on impeachment. Just as the House has, we have our own rules here, meron din silang power over their rules, and if they choose to so amend, it's really up to them.
0: Mm-hmm.
9: Basta ang kailangan ay kung ano man ang, kung meron man babaguhin doon, dapat susunod pa rin sa utos ng Konstitusyon.
0: Mm-hmm. Pero kasi sabi din po, Kong Chel, na yung tatanggaping yung rules of accepting the evidence ay maaari din nilang palitan. So, masasabi po ba doon na kung anong ebidensya yung mga nakalap natin nung tayo ay nag-imbestiga sa House Justice Committee ay maaari hindi lahat ay tanggapin ng Senado?
9: Mahirap sabihin. Hindi natin alam kasi kung ano yung mismong babaguhin, kung meron man.
0: Mm-hmm.
9: But ang sa pagkaalam ko kasi, the rules on evidence that we have in the rules of court should apply at least in a supplemental manner.
1: Mm-hmm.
9: So, yung mismong paano ba i-authenticate ang isang record, paano ba magpresenta ng testigo, patingin ko, hindi naman siguro papalitan yun.
1: Mm-hmm.
9: Kasi basic yun eh.
1: Mm-hmm. Okay. One last from me, Kong Chela, no? Let's talk again, numbers. Ano? Nung maansit si Senate President Tito Soto, eh, 13 po yung bumoto na i-declare na vacant ka, no? Magpalit na ng liderato. 13 senators voted for that. Sa conviction or sa decision to convict or not to convict si VP Sara sa inaasahang mangyayaring trial po sa Senado, eh hindi po 13 ang kailangan. 16 o 16 ang kailangan. Tama po ba?
9: Yes. At least two-thirds ang kailangan two-thirds. Senado opo, for opo. Conviction.
1: Opo.
9: Yes.
1: So nabanggit nyo kanina na hindi madali ang magiging trabaho ng mga prosecutors. Kasi nga po, kung babasahin natin yung mga nasa initial numbers, yung 13 po na bumoto ng panibagong liderato sa Senado, eh, not to prejudge them, pero parang predisposed or on the surface ay mukhang papanig kay VP Sara. Yun lang naman ang reading, ano po, on the surface at least. So, kung totoo yan, tatlo na lang ang kulang nila para makuha yung two-thirds. How do you see that, Kong Chel?
9: You know, para sa akin, kung titingnan natin yung experience natin ng previous impeachment, halimbawa dun kay Chief Justice Corona, nung bago magsimula yung trial niyan, ganun din ang sabi nila eh, na kulang daw ang boto, ganito, ganyan. Pero as the trial unfolds kasi, at lahat naman tayo maghuhusga dyan sa impeachment na yan, ay makikita natin kung talagang may ebidensya o kung wala. Kung talagang mabigat ang ebidensya, kung klaro naman at malinaw, na merong pagkakasala, then sa tingin ko, they will have to, that has to be factored in sa kanilang pagboboto. So kahit anong inclination nila ngayon, that is just at the beginning. A lot will depend on what will be presented and how we will all react to it. Kasi naalala ko yung mga dating impeachment, lahat tayo nanonood niyan.
1: Mm-hmm.
9: Hanggang sa kalsada, nakikita niyo yung tao, pinapanood nila yung mga hearing. And sensitive din syempre ang mga senator judges dyan sa magiging weight of public opinion.
1: Yun.
0: Opo, sige po, aabangan po natin kung anong mangyayari doon sa Senate pag na-transmit na nga po ito dahil sa pagbabago ng liderato, marami rin po ang na-shake-shake shampoo sa ating mga taong bayan on what's gonna happen next. Maraming salamat sa inyong panahon. Kong Chel, ingat po kayo.
1: Kong Chel,
0: talk to you again soon.
1: Thank you and we're looking forward to your being in the prosecution.
9: Ay, maraming salamat din, Peter and Rica. Good morning.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Ayan. Si Kong Chel Jokno.
0: Na Chel. Di ba? Lagi ko iniisip eh. Kasi prosecutor to si... to yung trial lawyer talaga si Kong Chel, di ba?
1: Oo.
0: Eh, syempre, nasa isip ko yung mga nangyayari sa movie, sa TV. I object, Your Honor! Mga strong statement na ganyan. Pag si Kong Chel kaya, I object, Your Honor.
1: pero may
0: chill
1: ano,
0: din kaya.
1: May gravitas.
0: Oo nga.
1: Eka nga.
0: You listen to when he's speaking, eh, no?
1: Yan ang mga gusto kong maging ano eh, professor eh. Yung tipong hindi mo kailangan magsisigaw.
0: Oo.
1: Hindi kagaya nung ibang mga Madam Chair!
0: Performative ba? Ito yung mga hindi sasampa ng ethics case.
1: Mema at Maru.
0: Ay, nako, hinga muna tayo ng kaunti dahil umiinit ang araw. Uy, sa mga pupunta sa rally, don't forget your payong, your tubig, your pamalit ng damit dahil mainit po ang panahon ngayon.
1: Ay, nako, sobra!
0: Oo,
1: talagang sabagay, nakakatipid kami dahil hindi na kami nagawa water heater.
0: Diba? Drink your water! Besh! Oras natin, 9:42! Magbabalik ang programang Balita Patan!
8: Balita Patan!
10: Balita Patan!
8: Balitaan at talakayan! Basta AM, DZMM!
11: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
12: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
14: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
16: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2! Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ang yes, click OK at hanapin ang OTV! Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na. Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa OTV2.
14: Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Basta AM, DZMM.
14: Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balita Patan.
18: Balita Patan.
0: Sa oras na 9:45, biglang nagpalit ng oras. Aba, mamaya may makakausap pa tayo. Patungkol naman dito sa flavor of the week, the day, the past few hours na si Senator Ronald De La Rosa. Dahil nga sa dami ng mga nangyayari, di ba, nagulat tayo na after 6 months of non-appearance, na kumukabra pa rin siya ng sahod niya, umapir bigla sa Senado. Nagulat tayo eh. Bakit siya biglang, kaya ngayon tanong sa kanya, Sir, why are you here? Di ba? Why are you
1: Shout
0: here?
1: Shout out dun sa ano ah. Dun sa reporter na yun ah. Magkaiba ng konteksto kasi.
0: Why are you here? At alam mo
1: pa. Nawawala ako, hinanap mo ako.
0: Totoo. Pero sinagot din naman niya na kaya siya pumasok para bumoto nga sa change of leadership.
1: Okay yun.
0: Di ba? So, may plano na napalitan ang liderato ng Senado.
1: Oo naman.
0: Diba? Planado na nila yan.
1: Halatang obvious. Tapos yun nga, yung bakit hindi siya na, may sumakay daw sa isang sasakyan ng isa pang senador.
0: Kaya ginawalan.
1: Oo, para, diba, hindi halata.
0: Oo.
1: Yun, okay.
0: So, ngayon.
1: Tapos sabi niya, may maleta na dala.
0: Oo. Ay,
1: sabi niya,
0: may lamang pera.
1: Yung sabi nga niya, hindi laman pera.
0: Oo.
1: Problema ang laman ng maleta na yun.
0: Talaga? Talaga?
1: Tapos, ito yung kicker ang medyo nawindang talaga ako. Kasi, nahiya na ako. Dahil sinasabi nila na sumisweldo ako, wala naman akong ginagawang trabaho. Sabi, nahiya na ako talaga. Kaya yun,
0: after 6 months, Senator?
1: Hindi niyo ginagalang ang Senado. Hindi ka nga pumapasok eh.
0: Kaya nga, after 6 months ka lang po nahiya, kami nga pag hindi nakapag-leave, walang natatanggap. At hindi lang yan, dahil nung nagpunta nga po ng Senado ang Senator Ronald De La Rosa, sinubukang ihain sa kanya o iserve sa kanya ng NBI ang ICC arrest warrant. Pero hindi niya yan tinanggap. Nanghihingi pa nga siya ng TRO sa Korte Suprema, partner, di ba? Para i-stop nga itong pag-serve ng warrant sa kanya ng ICC. Ngayon may ilang mga senador po ang hinihikayat si Senator De La Rosa na sumuko na sa ICC at syempre na-hurt siya doon dahil mga fellow senators niya yan. With that and more ang pwede natin pag-usapan kasama ang isang international law expert at former Dean ng College of Law ng De La Salle University. We have with us on Zoom Attorney Ralph Sarmiento. Attorney, good morning! Peter Atrika sa programang Balita Patan.
19: Yes, good morning po.
0: Thank you, Attorney. Dito po muna tayo sa isang napaka-gray area, no? Dahil pwede po ba talaga iserve ang isang ICC arrest warrant sa Senado knowing na meron naman po tayong ilang mga senator na sinervan din naman ng arrest warrant while the Senate is in session. Ito naman po ay international warrant of arrest, di po ba? Hindi po ba ito pwedeng gawin on Senate premises?
19: Well, technically po pwede, no. Wala naman pong batas na nagsasabi na hindi pwede. Mm-hmm. And besides yung privilege from arrest as part of parliamentary immunity only protects members of Congress including members of the Senate from arrest only when they are charged with a crime not punishable with imprisonment na not more than 6 years. So anything na more than 6 years, technically po, hindi na po sila covered ng privilege from arrest or parliamentary immunity.
0: Mm-hmm. Eh, maswerte siya, binigyan po siya nitong pribilehyo na ito ni Senator, Senate President Alan Peter Cayetano, di po ba? Wala po bang magsasabi kay Senate President na, Sir, parang mali po ata ang inyong interpretasyon ng batas dahil ang ICC, itong kinakaharap niya ay mag-will warrant at around 40 years of imprisonment kapag sila'y napatunayang guilty.
19: Well, technically po yung when we say privilege from arrest or parliamentary immunity, ito po ay provided by the Constitution itself, no? So may mga limits po yon. So it's not absolute. As I mentioned, may limit po yon sa Constitution. Pero yung binigay po ng Senado, as I understand it from what I see on the news, is parang protective custody given by the Senate. Uh-oh. Na parang sinasabi nila, I hope na temporary lang, no? Kasi kung temporary lang, only for the purpose of, for example, confirming yung warrant, confirming yung subject matter, and then just to ensure na yung mga available legal remedies under Philippine law, yung right to due process niya are also respected. So basta temporary lang, okay. Ang importante lang, it will not be for na maging permanent na Senate protected custody kasi hindi yun yung intention ng Constitution natin.
1: Opo, nasa headline po tayo ng maraming mga newspapers at saka mga news websites. Ano po? At ang laging nababanggit Philippine standoff. Ibig sabihin, nimalama ko ano gagawin. And our very own officials in government are not really speaking the same language, no? Kagaya halimbawa nung kailangan manggaling sa korte ng Pilipinas ang arrest warrant. Meron naman yung iba, bakit kami? 'Di ba? Hinainan kami habang in session pero sumama kami sa sabi ni Sunny Trillanes. In this particular case, tama po kayo sinabi na ni Alan Peter Cayetano na nagbibigay ang Senado ng protective custody kay Senator Bato de la Rosa. Pero what will give in terms of ano ba matagal, kung halimbawa magkaroon ng matagal na standoff, sino ang dapat magsettle po nito? Is it the Supreme Court again?
19: Well, ultimately po, it should be the Supreme Court, no, as the ultimate arbiter ng meaning ng Constitution. Pero very clear naman po kasi yung sa Constitution natin na not more than 6 years imprisonment lang. So beyond the, if you are charged with a crime punishable by more than 6 years of imprisonment, technically wala na pong parliamentary immunity. So wala po talagang very strong na legal issue na kailangan i-settle ng Supreme Court. Kasi very clear naman po yun, it's black and white, na basta you are charged with a crime punishable by more than 6 years of imprisonment, wala kang parliamentary immunity. So even if Congress is in session, pwede ka pong, you're no longer protected by the privilege from arrest. And clarify ko lang po, no, yung legal term po na when Congress is in session, it doesn't mean na actual session,
1: yes,
19: talaga.
1: Yes, yes. No?
19: May legal term po yun sa Constitution natin. Parang it's a one-year na session, no, beginning on the fourth Monday of July, and then 1 year, yes, yun until 30 days before the yung pagbibigay po ng SONA ng Presidente, opening of the next regular session. Although, correct, of course, we also acknowledge po na we are also a government of laws and atomen, and then we also sana, we also expect na dapat po may mga proper coordination po, proper respect din po sa Senado. Kung nangyari po ito outside the Senate, talagang wala po sana problema.
1: Yeah.
19: So, kaya lang po ito was implemented inside the Senate premises. And minsan po kasi may mga expected na courtesy between and among the three main branches of the government pursuant to the principle of separation of powers and co-equality ng three branches po natin.
1: Po, eh palagay ko po eh malinaw, mas malinaw na po yung sinasabi nga na if it's more than 6 years eh talagang walang magagawa eh, pwedeng hulihin o hindi pwedeng pahintuin ng Senado yung pagdakip ano ha kay Bato de la Rosa. Ang bone of contention is the warrant of arrest kasi is coming from a foreign court. So yun po ba enough solid basis po para tratuhin yung warrant of arrest na parang nanggaling din sa local court?
19: Yung warrant of arrest po sa ating legal, ano, we do not make a distinction whether it came from a local court or it came from an international criminal court, especially because of the fact na the Philippines was in fact a party to the International Criminal Court before we withdrew from the Rome Statute way back in effective 2019. So, recognize po natin yung mga international na warrant.
1: Opo.
0: Pag natapos po yung session nitong June, no, bago po mag-SONA, will that end yun pong binigay na pribilehiyo kay Senator Bato de la Rosa, and in turn maari nang mag-step in ang NBI to arrest him?
19: Well, technically po I'm not really sure, no, on up to what extent the Senate will extend or provide the protection, the protective custody na binibigay nila to Senator Bato. Well, so it remains to be seen, no, kung hanggang doon lang. As we mentioned, technically outside na ito ng parliamentary immunity. So kung Senate custody, protective custody, contemporary lang, only for the purpose of ensuring order lang, and then ensuring na yung he is given the opportunity to explore or to explore all his possible judicial remedies, including yung pending case niya before the Supreme Court. Well, siguro pwede yun. Pwede siguro ma-justify. But only for a temporary time frame.
0: Nung arrest po ng dating Pangulong Duterte, it was the PNP who served him the warrant. Dito po kay Bato, it's the NBI task to do that. Maari po ba na ang PNP can also assist the NBI doon sa pag-serve ng warrant?
19: Technically po, it really doesn't matter because yung executive branch po, yung the one in charge for implementing the warrant, and we do not know exactly kung ano po yung kanilang coordination and protocol. It really depends because this is part of the conduct of foreign relations, and this is subject to the prerogative of no less than the President of the Philippines. So, and then yung kanya mga agency, either Department of Justice. So ultimately, they will have to determine kung ano yung particular agency or bureau na mag-implement po ng warrant.
0: Opo. Nag-request po ng TRO si Senator Bato, no, sa Supreme Court na itigil nga itong pagsiserve sa kanya ng warrant. Wala pa rin pong sagot ng Korte Suprema doon sa nangyari sa dating Pangulong Duterte if his arrest was constitutional or not. So parang pareho po yung pinanggagalingan nilang dalawa, ano? Pero nakita naman po natin that the former president was apprehended at dinala nga po sa Dahig. Kailangan pa po ba ng NBI hintayin ang sagot ng Korte Suprema bago nila i-enforce itong warrant for Senator Bato?
19: Technically po hindi. Until and unless the Supreme Court will issue a TRO or a writ of injunction enjoining the implementation of the warrant, that's the only time na they will be under the obligation not to implement the warrant. Pero kung wala pong i-issue na TRO ang ating Korte Suprema, so technically, parang status quo lang po. If there's a warrant, they can implement it. subject to yung kanilang mga own protocol.
0: Mm-hmm.
19: So kung may yung TRO naman po, of course, Senator Bato will have to establish na talagang he has a clear legal right which will be violated by the action that na gusto niyang i-stop. And then, you know, if the TRO will not be issued by the Supreme Court, then it will result in irreparable injury on his part. So, yun po yung point ng TRO. So, ultimately, it will really be subject to the discretion ng ating Korte Suprema.
1: And speaking of that, Attorney Ralph, ano, eh, nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema noong Marso 2021. Ano po? Ito po yung Pangilinan et al. Versus Cayetano et al. Ano po? At to make a long story short, the court, meaning the Supreme Court, affirmed that withdrawal from the ICC does not discharge the state from criminal proceedings initiated prior to the withdrawal. Ito pong desisyon ng Korte Suprema na to, meron bang kinalaman, if at all, kung paano sila magdidesisyon sa hinihiling na TRO ni Senator Bato de la Rosa?
19: Of course po. No, normally, that's already part of our jurisprudence. That's the precedent na po natin. So normally, that will be respected by the court, no? Unless they find a grave reason to reverse such a decision. But I do not expect na may clear legal basis ang Supreme Court to reverse that.
1: Okay.
19: And especially that, you know, yung mga decisions na ganito, may mga implications ito sa ating international and foreign relations. So, the Supreme Court will not just, you know, reverse something like that na talagang may serious legal implication sa standing na Philippines before the international legal community.
1: Mm-hmm. Or the Supreme Court may not act on it at all.
19: Well, may possibility din po kasi yung with respect to the petition filed by former President Duterte, part po doon ng mga issues na ni-define, na na-define ng Supreme Court. And I believe last November, nagpalabas po yung Supreme Court ng order requiring the parties to parang to submit their respective memoranda to argue their, yung to present their arguments. And one of the issues there is they were required to argue on the issue on whether the Supreme Court can still act on the matter, considering that the International Criminal Court has already proceeded to act on the matter and has in fact already affirmed its jurisdiction. Sa law po, especially in international law, may tinatawag po tayo na principle of competence. Sa principle po ng competence, ina-acknowledge po natin na the court has the competence to rule or to decide or to determine its own jurisdiction.
1: Yeah.
19: So, the International Criminal Court has already affirmed na may jurisdiction po siya with respect to the Philippine situation, with respect to the war on drugs. So, as to whether the Supreme Court can decide whether the International Criminal Court has jurisdiction or not, I don't think the Supreme Court will go on that particular issue, recognizing the competence of the International Criminal Court.
0: Ayan, okay. Malinaw naman na pala yun. Kailangan na natin i-enforce na lang ang mga dapat i-enforce.
1: Ang desisyon! Susunod na!
0: Hala ko ngayon na. Attorney, maraming salamat sa inyong
1: panahon. Thank you, Attorney Ralph.
19: Maraming salamat po.
0: Thank you po.
1: Thank you, Attorney Ralph. Ha? Bago tayo magpaalam, hahabol ko lang maligayang pagbati. Congratulations po sa ABS-CBN. Ang ABS-CBN po ay tinanghal na gold winner sa Finance Asia Best Companies Poll 2026 for the Media and Entertainment category.
0: Yeah, bonus! Bonus!
1: At habol na rin sa Maxis Group Incorporated. Congratulations for a Silver Stevie Award in the Asia Pacific region for Maxis 80th Anniversary Campaign.
0: GC! 10:01 na nagmamadaling morning kabayan with Danny Bonafé.
1: Susunod na!
0: Nakasama niyo po Rica Lazo.
1: Peter Musgi po.
0: God bless everyone. Ingat.
1: Dami nangyayari. Keep it right here sa DZMM.
0: GC!
1: Thank you. Good night.
20: Tapata ng opinyon, prangkahang talakayan, Balita Patan. Balita

0: natin, kapamilya, dalawang minuto matapos ang ikasampu ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DJ

0: bottles ng sigarilyo mula sa mga abandonadong van. Nasa kustudiya na ng Coast Guard ang mga nasabat habang nagpapatuloy ang investigasyon at paghahanda ng kaso laban sa mga responsable. Senator Ronald De La Rosa, ikinadismaya ang resolusyon ng ilang senador na nag-uudyok sa kanya na sumuko na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
1: Rika, ikinalungkot ni Senator Ronald Bato De La Rosa ang resolusyon na inihain ng ilang senador na humihikayat sa kanya na voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa ugnay ng usapin sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay De La Rosa, dapat muna siyang bigyan ng pagkakataong gamitin ang lahat nang natitirang legal na remedyo bago siya husgahan. Partikular ding ikinadismaya ng senador na kabilang si Senator Panfilo Lacson sa mga lumagdasan naturang resolusyon. Iginiit din ni De La Rosa na hindi niya kinikilala ang warrant of arrest ng ICC dahil kailangan niya itong dumaan sa lokal na hukuman bago maipatupad sa bansa.
2: Mag-iusap lang ako sa kanila na huwag mo siya ano kayo atat-tatat na makulong ako. Hintayin lang ninyo. Pagbigyan lang niyo ako ng chance na i-avail yung remaining na legal remedies na pwede kong i-avail.
1: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. Isang malaking hakbang sa modern medicine ang inilunsad sa Pilipinas matapos ipakilala ang kauna-unahang single-port robotic surgical system sa Chinese General Hospital. Sa teknolohiyang ito, isang maliit na hiwa lamang ang kailangan sa operasyon, kaya mas kaunti umano ang sakit, mas mabilis ang paggaling at mas maikli ang pananatili sa ospital ng pasyente. Ayon sa Department of Health, layunin itong gawing mas accessible at abot-kaya sa mga Pilipino ang makabagong surgical care sa hinaharap.
3: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
4: DZMM Balita Ngayon! Basta AM, DZMM! Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!

umaga sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa mga kapamilya natin kaserbisyo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Today is May 13, Wednesday 2026. Ako po si Danny Buenafe para na naman dito sa programang Kabayan, aba? Talaga naman na ang bilis ng araw at inaasahan natin today ay hopefully ay mai-transmit na raw, yung kopya ng Articles of Impeachment mula sa Kongreso ay pupunta na yan sa Senado. At dyan naman ay posible mag-convene agad daw forthwith. Sabi naman ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Pero nakaabang ang taong bayan tungkol sa mga developments na yan. Siyempre, at ito, si binabantayan din natin yung galaw ng petrolyo, no? Yung presyo ng petrolyo, may mga indikasyon na mukhang walang rollback, pero Martes pa naman yan, next week. So marami tayong antabayanan. So ito rin, di ba? Yung mga developments dyan in both houses of Congress, napangalanan na rin ho yung mga prosecutors dyan sa bubuo, 11 para i-defend, no? Or ipaglaban itong impeachment ni VP Sara. At meron tayo makakausap mamaya yung isa sa mga authors, no? At sinasabi nga nila siya ay isa doon sa mga complainants, no? Nung third impeachment complaint, makakausap mismo natin si Father Joel Zabalya. At syempre,

0: Meron tayong isang expert, legal expert, kasi malinit pa rin ho itong balita, no, tungkol dito sa Senado, yung protective custody kay Senator Bato de la Rosa. Anyway, ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. I-like at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto nyo magpadala ng inyong mga komento at inyong mga mensahe sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Bago tayo pumunta sa ating mga interview, ay unahin muna natin ang ating mga Radio Patrol reports. Ito, unahin si Grupong Bayan, dumating na sa harapan ng Senado para sa isasagawang protesta. Iyan naman ang report na kumpirmado, sigurado mula kay Zeus Legazpi. Zeus, go!
1: Matyaga ng Radio Patrol!
2: Mag-aalas 10 nga ng umaga nang dumating dito sa tapat ng Senate compound ang mga miyembro ng grupong Bagong Alyansa Makabayan o Bayan. Bitbit nila ang panawagang arestuhin at panagutin si Senator Ronald De Rosa, pati ang kagyat na pagsisimula ng paglilitis sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, wala nang sasakyang makadaan dito sa parehong linya ng JW Jokma Boulevard dahil northbound at southbound ang naharangan ng mga pulis at ng mga rallyista. Ngayon, Danny, nagpapatuloy yung palasuntunan ng grupo, bagamat iba, magkakaiba yung kanilang mga speaker, iisa lamang yung kanilang panawagan. Ang sinasabi nila ay dapat hindi kanlungin ng Senado si Senator De La Rosa at dapat siya ay tuluyan ng maaresto sa bisa ng mandato di aresto mula International Criminal Court o ICC. Ito nga, Danny, ano, nagpapatuloy, nagsasalita yung mga speaker ng grupong bayan. Nandito sila sa may bahagi ng southbound lane ng JW Jokma Boulevard, habang yung mga pulis naman hinarangan at pinalibutan yung buong northbound lane naman ng kalsada. Kaya malayo yung mga ralista mula dun sa mismong Senate compound, Danny, dahil naokupado ng mga pulis itong linya papasok ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Dito naman sa bahagi ng Bonifacio Drive sa Maynila, bubuksan na sa mga motorista sa Biyernes matapos ang pagsasaayos ng drainage. Aalamin natin ang balitang yan mula naman sa ating kasamang si Tricia Lindo. Trish.
3: Good morning, Danny. Asahang masuluwag na ang daloy ng trapiko sa Bonifacio Drive dahil madadaanan ng muli ng mga motorista ang dalawang linya sa southbound nito sa Biyernes matapos ang pagsasaayos ng drainage sa lugar. Mayo noong nakarang taon nang simulan ang pagpapalit ng mas malaking tubo sa ilalim para tumulong sa pagpapahupa ng baha at mapabilis ang daloy sa kalapit na pumping station. May habang higit 100 metro yung kinukumpuni mula Manila Hotel hanggang sa intersection bago mag-Rojas Boulevard. Samantala, bukod sa paglalagay rin ng bagong tubo, pinabobombahan rin ang kanal sa Taft Avenue sa may Santa Isabel College, saka pinapapalitan ng bagong equipment yung gagamiting panghukay sa katabing creek ng espalahan nang mapabilis ang dredging rito. Kailangang mapalalim yung creek, Danny, para hindi mag-backflow yung baha, lalo na kapag tag-ulan na. Ayon si DPWH Secretary Vince Dizon at Manila Mayor Isko Moreno, babantayan yan ang mga bagong drainage sa Maynila ng masukat kung gaano ka-epektibo ang mga ito. Hinihintay na lang rin yung pondo para magawa na rin yung kabilang bahagi ng TAF, samantalang nagpapatuloy yung iba pang proyekto kontra baha ng DPWH sa Pedro Hill, sa Remedios at sa Padre Faura. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Tricia Lindo. Ito pa isang report, police, malolos na sangkot sa viral video ng pambubugbog sa babae. Aba, nasampahan na ng mga kaso. Yan naman ang report na ibibigay sa atin ni Nico Bagzik. Nico?
4: Danny, matapos ipasiba sa serbisyo ni National Police Commission Executive Officer at Commissioner Ralph Kalinisan, nasampahan na rin ng mga kaukulang kaso, administratibo at kriminal, partikular na sa violence against women, si Police Corporal Alimeri de la Cruz. ang nasangkot sa isang viral video na nambugbog ng babaeng kalitin partner niya sa loob ng kanilang bahay sa Malolos, Bulacan. Dismayado si Kalinitan sa naging insidente na sumiraan niya sa mabuting imahen ng pulis sa publiko. Para sa hepe ng Napolcom, hindi niya karapat-dapat na asal ang pinakita ni De La Cruz sa viral video na kuha ng CCTV. Hindi rin niya katanggap-tanggap ang pisikal na pananakit ng kapulisan na kahit sinong sibilyan. Ayon kay Kalinitan, kabilang ang kaso ni De La Cruz sa nasa 90% ng mga kasong physical abuse at harassment na isinasampa sa kanila laban sa mga pulis sa kababaihang nire-reklamo sa Napolcom sa loob ng 25 taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagzik, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras, 10:14 in the morning.
5: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Basta AM, DZMM.
0: Okay, public service tayo. Ang ating kasama, nandyan ngayon sa Barangay Tatalon, Quezon City, si Winnie Cordero dahil may hatid siyang livelihood. Training, liquid dishwashing soap production at refrigerated cake making. Handog ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Kamustahin natin? Anong development dyan? Anong latest dyan, Winnie?
6: Hi, Sir Danny! Hello, mga kapamilya! Tayo nga po, katulad po na nabanggit ni Sir Danny, ay live na lang dito po sa Barangay Tatalon, Quezon City.
0: Ayun.
6: Kasama natin ang mga doon kasi extended Mother's Day celebration po ito. Bukod sa nagbigay po tayo ng pamatid gutom at uhaw kani-kanina lamang courtesy of our partners, nagbigay nga po ng skills training ang TESDA Quezon City District Office. Yun nga po yung nabanggit kani-kanina lamang, dishwashing soap making at yung refrigerator cake. Na anong flavor ito?
7: Chocolate!
6: At syempre bukod doon, hinikayat din naman ng TESDA Quezon City District Office ang pagsali ng ating mga nanay bilang scholars para mas marami po silang matutunan sa iba't ibang mga seminars na kanilang pwedeng puntahan at samahan. Maraming salamat po syempre. Unang-una na dyan ang ating partner for today, ang TESDA Quezon City District Office. Sa pangunguna ng kanilang supervising TESDA specialist, si Miss Angelica Nalo. Thank you po. Kasama din natin si Chef Alvin. Tama ba? Siya yung nagturo ng refrigerator cake na chocolate. At syempre naku, para mga sa mga tinapay, nabusog ba kayo ng tinapay? Siyempre, courtesy of Kita Chavez ng Tinapayan. Maraming salamat po. At siyempre, ang Public Affairs and Information Services na Department ng Quezon City. Mabuhay po kayo. Thank you so much. At bukod tangi sa kanilang kapitan, si Captain Emmanuel Del Mundo. Patuloy po maglilingkod ang DZMM at magbibigay din naman ng iba't ibang pag-aksyon sa inyong mga pangunahing pangangailangan at panawagan. Abangan niyo po kami dyan sa Caloocan. Susunod na mula po dito sa Barangay Tatalon, Quezon City. Back to you, Sir Danny!
0: Maraming salamat, Mari Winnie, at good luck dyan! Anyway, ito ha, yung caravan sa Barangay Tatalon, Quezon City yan. At nandun na ating kasamang si Maring Winnie ha, Monson. Anyway, I'm Winnie Cordero, sorry. Okay, thank you very much. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating programa, dito sa DZMM Teleradio Kabayan. Anyway, ito, makakasama na ho natin ang ating hinihintay, isa sa mga complainants sa third impeachment complaint. Walang iba kundi si Father Joel Sabalya, isa ho siya sa mga naghain dito ho sa lower house ng impeachment complaint laban kay VP Sara. At siya rin ho ay member ng clergy for good governance. Walang iba, si Father Joel Sabalya. Father Joel, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
8: Magandang umaga, Kadani.
0: Okay, thank you very much ho sa inyong pagpapaunla ko dito sa atin sa programang Kabayan. Anyway, ay natapos na. Nagkaroon na ng pagboto at sa bali 257 ang sumuporta diyan sa consolidated impeachment complaint at posible na ito ay i-transmit na baka bukas yata dito sa Senado. At magkukonvene naman forthwith, no, sabi nga ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Pero sa inyong meron ho ba kayong mga agam-agam, Father Joel, na nagkaroon ng pagpapalit ho sa Senado at posibleng maantala ho itong pag-convene ng impeachment court, Senado?
8: Tulad ng pagtitiwala na ibinigay namin bilang mga complainants sa Kongreso, ito rin po yung pagtitiwala na ibinibigay natin sa Senado na susundin nila yung mga mandato ng konstitusyon. Ito po kasi ay pagpapakita na buhay ang demokrasya sa ating bansa. Ito po kasi ay democratic remedy na kailangan po natin gawin. At sana ay gampanan nila ng buong husay, buong konsensya at katapatan itong bagay na hinihingi sa kanila ng konstitusyon na kanila itong i-convene forthwith. So, bale, magkaiba man yung pananaw ng salitang forthwith doon sa original na meaning, sa bagong meaning nito ngayon, ang mahalaga ay yung expression ng bagong liderato na kanilang agad ikukumbin ang atin pong impeachment court.
0: Mm-hmm. So, for now, kayo ho ba, alam ko naglabas ng statement ang CBCP, Father, no? Yun nga, ang kanila din panawagan, sana mag-abide, no, sa konstitusyon ang bagong mga miyembro nitong majority, no, na bubuo dito sa Senate, hopefully mag-convene ng impeachment court. Pero kayo ho ay yun din ang babantayan kasi this will be live stream. Ang nangyari kasi sa House, clarificatory questions, so tingin nyo ho ba yung kaso na pinakinggan ho sa House Justice Committee, kung dumating na sa probing question sa impeachment court, talagang hong lulutang pang-aabuso sa hanay ho ng opisina ho ni VP Sara.
8: Sa aming karanasan ukol sa pagpigil at pamamaraan upang mapahinto itong proseso, at nakininiwala kami na meron kaming ebidensya kasi ganun na lang yung takot ng mga kalyado ng kabilang panig. Kaya tumaasa kami na mas magiging, kasi ang sinasabi niya noon pang una, even last year, ay hindi daw siya binigyan ng pagkakataon para mamarinig siya. At ngayon ay binibigay natin ang tamang plataforma sa pangalawang Pangulo sa framework nitong Constitution na siya ay sumagot at habang inilalatag ang ebidensya. At kung wala namang ebidensya, then kami ay mananahimik. Pero kasi kami naniniwala na simula last year ay meron po kaming sapat na ebidensya. Kaya nga po kinatigan mula po doon sa form, sa substance, sa probable cause. Mm-hmm. Kaya po kami ay naniniwala na ito rin ang titignan ng ating mga senator judges at hindi titingin sa kulay kundi titingin po doon sa numero at ebidensya. Mm-hmm. Yun po yun sana ang atin pong pakiusap sa bawat isa.
0: Mm-hmm. Ano ho ba ang palagay ninyo at pinangalanan na ho yung mga members ng prosecution na haharap, no, yung mga taga Kongreso? Ito, siyempre, may restahan tayo para dun sa mga ngayon lang, no, na nakasunod sa ating programa. Si Jervy Luistro, Terry Ridon, Rog Gutierrez, Isabel Zabora, si Lawrence Defensor, si Congressman Chel Jocno, Laila De Lima, Kaka Bagao, Jonathan Kit Flores, Lord Danzuan, at siyempre si Congressman Joel Chua. Ano ho ang palagay ninyo? Kasi ang nakikita ko sa mga social media, powerhouse daw ito. Ay wala pa rito yung mga private prosecutors. Kayo ho ba? Ano ho ang pakiramdam nyo bilang isa sa mga nagsusulong ho nitong impeachment complaint?
8: Una-una, tayo po ay naniniwala. Meron lang tayo isa dyan na parang sa akin, tingin ko lang, yung non-abstain pero kinuha nilang prosecutor.
0: Si Jonathan.
8: Medyo ako nag... Jonathan. Medyo record lang tayo dun. Pero still, at least nagtitiwala pa rin po tayo doon sa wisdom ng Kongreso bakit siya pinili. At again, ipinagkakatiwala natin ito sa kanila. na gagampan nila kanilang mandato bilang mga appointed public prosecutor. At sa tulong na rin ng mga private prosecutor na kinukuha at kinakausap, ay sana ay mas maging bukas ang kabilang panig na pakinggan nito at maunawaan na ito ay isang prosesong kailangan pagdaanan natin lahat bilang isang bansa na buhay ang demokrasya.
0: Okay. Bali kasi nangyari, di ba, Father Joel, di ba, kinonsolidate na ho, no, yung third at saka fourth impeachment complaint. Kayo doon sa third impeachment complaint, ano ho ba, para lang doon sa mga viewers natin, ano ho yung nilalaman doon? Ito ho ba yung mga ano, sa AMLA?
8: Yun sa amin po ay yung sa Bitripe of Public Trust, doon po sa DepEd, doon po doon sa
0: confidential,
8: sa pangalawang sa pangulo, sa former speaker, sa first lady, at kasama po dito yung kasama kasi doon sa supplemental namin yung tinatawag nilang mga ebidensya namin ukol po sa unexplained wealth, at doon na po natin may papasok yung sa AMLA.
0: Okay, so yun nga, isa sa mga sinasabi nila, malalakas na mga ebidensya dahil ito eh bangko na naman, at saka yun na nga, yung kasama rin yata dito yung mga confidential funds at saka yung notice of disallowance. Tama ba, Father?
8: Opo, yun din po yung kasama doon sa atin pong mga evidences, even last year po.
0: Oo. So ano ho ba mga paghahanda ginagawa? Alam ko, very active ang mga members ng o mga alagad ng simbahan para sa pagtutuko dito sa kaso. Meron ho ba kayong mga number of activities para at least somehow to pressure the Senate to convene immediately?
8: Mamaya, yung ating ilang mga kasama ay pupunta doon sa may sa Pasay, sa may film center, at magtitipon-tipon doon para sa isang vigil upang mahihayag na ang Senado ay hindi kanlungan, hindi hotel at kanlungan. At sinasabi kasi ng bagong pamunuan na wala pa daw nahuhuli na during the Senate naka-session, ay meron na po, may president na po yan. At ang maganda po dito, at nakita po natin na si Senator Trillanes hindi po siya tumakbo, lumabas po siya ng Senado at hindi po siya hindi siya tumakbo. Ganon din ang si Senator De Lima nung siya hinuli, harap niya ito, at hindi tulad nung isa na bigla na lang niyang tinulak. Ayun nga po din mismo sa NBI na tinulak niya yung dalawang agent at saka siya nagtatakbo. At ngayon ibibintang niya yung kanyang sugat. Siya daw ay ni-wrestling at tinakled. At hindi naman yun, wala naman daw yun sa katotohanan. At base po sa ako natin, sana ay makita ito ng tao at hindi sana ito paniwalaan yung naratibo na mali at hindi dapat na nilalabas na mga impormasyon.
0: Pero ang depensa ko kasi nila ay magkaiba naman, dahil ang nag-serve na yung warrant kila Laila De Lima at kay former Senator Trillanes ay local court. Ito naman ay international warrant. So somehow narinig niyo yung panawagan ni at saka yung apila ni Senator Bato na sana eh wag siya isuko na parang nag-apila siya kay Pangulong Marcos.
8: Una kahap nung isang araw, tapang-tapang niya, sabi niya, this is the worst government. At ngayon nakikiusap siya. So pangalawa, ang gusto ko lang sana tignan ay yung sinabi din ng Supreme Court na nung dineklara nila na valid yung pagkuha sa pangalawang pangulo at hindi ito kidnapping. Ito ay pagsunod sa international law. At kasi nga yung kinikilala ng bansa ay yung even the international law ay ginagalang din dito, ginagamit dito sa bansa. Tulad nga po nitong sa ICC. Kaya naniniwala kami na yung kanilang pagtakbo na pangalawang kanilang final remedy ay sagutin na sana agad ng Supreme Court, at sana ay mabigyan ng pagkakataon na panagutan din. Ang tapang-tapang nga po ni Senator De La Rosa nung una, sabi niya bring it on. At ito na nga, nung bring it on, siya ang nakiusap kay Trillanes para pumunta sa bahay.
0: Pusasan siya.
8: Sinumahan siya, galit na galit naman siya, bakit siya nandoon sa loob ng premises ng Senado. Hindi ko na rin maintindihan . So kung babalikan po natin, kami po ay naniniwala na ang mga senador ay makikinig at kanila rin po kanilang titignan yung mga ebidensyang ilalatag ng prosecution team.
0: So for now, can we say na kayo, Father Joel, bilang miyembro din kayo ng Clergy for Good Governance at saka syempre yung CBCP, will you be actively mag-appeal kayo dun sa liderato ng Senado, kasi meron silang ginagawa, may pinapatupad na protective custody for Senator Bato. Kayo ho ay gusto nyo ay ang panawagan nyo ay suko na lang si Senator Bato para at least iharap pa sa kaso.
8: Oo. Kasi nga bilang isang bansa na may kinikilalang mga for example ang Interpol na

0: at magbigyan ng pagkakataon na ibigay. At hindi ito pagsuko ng soberenya, kundi pakikibahagi, pakikilahok doon sa tinatawag nating agreement natin internationally. Kasi pag hindi natin ito sinunod, ay magiging broad president ito, baka tayo hindi na rin suportahan ng iba pang mga bansa na merong kaugnayan sa mga paghahanap sa mga fugitives sa atin dito sa ating bansa, doon sa labas.
1: Okay, basta lahat ho tayo nakaantabay, no? Dahil ang balita namin, baka mamayang hapon magkakaroon daw ng en-bank session ng Korte Suprema dahil very urgent ito eh, itong apila. Kasi hindi naman pwedeng magtagal din na nasa protective custody ang isang sitting senator habang merong kailangan i-serve na warrant of arrest, lalo na ito from the international court. Maraming salamat. Yes, may last word kayo, Father Joel?
0: Yan lang. Umaasa lang po tayo sa Korte Suprema na sana po ay maging consistent at sa kanila pong pagtingin at pagbalanse. At sa pagbalanse nito at nakita naman po natin ang pagtitiwala natin na sa Korte Suprema, ang kanilang pagpanig ay sa katotohanan, ano yung dapat nagampanan ng atin pong pinakamataas na hukuman dito sa ating bansa.
1: Alright, thank you. Maraming salamat, Father Joel, sa inyong ibinahagi dito sa programang dito sa Kabayan.
0: Maraming po salamat. Magandang araw.
1: Ayan ho, si Father Joel Sabalya, isa sa mga complainants sa third impeachment complaint at miyembro ng Clergy for Good Governance. Okay, correct lang natin. Ha? Nagkamali ako kanina. Bubu yun dahil natawag ko na ibang pangalan. Pero it's Winnie Cordero po ang nasa Barangay Tatalon, Quezon City. Okay, ang oras natin, 10:30 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Magbabalik ho ang programang Kabayan.
3: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Basta AM DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
6: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
12: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
13: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: May silimarin, may multivitamins pa.
15: Yan, ang Liver Aid Pro.
14: Tulong sa pangangalaga ng atay.
15: Liver up na tayo
14: with Liver Aid Pro.
16: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: DZMM Numero uno sa aksyon. Basta AM DZMM. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at meron lang tayo papasok ng mga reports. Resolusyong mag-imbestiga sa PGMN at umano'y pangingikil nito sa Kamara. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Pamela Vasquez, Pam.
3: Matyaga ng Radyo Patrol!

0: 4 kongresista ang pumirma para imbestigahan ng umano'y extortion activities ng PGMN. Layo nitong matiyak na ang mga online platform ay hindi nagagamit sa pananakot, pamimilit, pangingikil at pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Ire-refer ang House Resolution 1006 sa House Committee on Public Order and Safety, Information Communications Technology at Public Information. Ayon kay Tingog Party Representative Judah Sidre, nakabilang sa mga nagsusulong ng resolusyon. Bagaman kaisa ang bansa sa pagpapahalaga sa malayang pamamahayag ay hindi journalism, kundi extortion at pagpapakalat ng fake news. Matatandaang naaresto ang founder ng PGMN na si Franco Mabanta at mga kasamahan niya dahil sa umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vazquez, BZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vazquez. Ginhawa bill laban sa pagtaas ng buwis ng maliliit na negosyo ay sinusulong sa Senado. Yan naman ang balitang iatid sa atin ni Robert Mano. Robert?
2: Dati isinusulong ni Senator Wit Gatchalian na mapagaan ang pasanin sa buwis ng mga microbusinesses o yung pinakamaliliit na negosyo sa pamamagitan ng panukalang ginhawa sa gitna ng patuloy na kawalan ng katiyakan sa ekonomiya dulot ng tensyon sa gitnang silangan at mataas sa presyo ng produktong petrolyo. Paliwanag niya, kapag pinagaan ang buwis ng maliliit na negosyo, mas mapapalago nila ang kanilang kabuhayan at masisiguro ang tuloy-tuloy nilang kita sa trabaho para sa kanilang mga empleyado. Ang panukalang ginhawa o ang Granting Increase in Take-Home Pay for All Working Filipinos Act ay nagpapahintulot ng karagdagang deductible expense na katumbas ng 50% ng labor expenses na kinakaharap ng mga micro-entrepreneur. Kabilang dito ang mga sari-sari store, karinderya, laundry services, tailoring shop, food stall, maliliit na e-commerce businesses at iba pa. Binigyan din niya na ang pagpapababa ng buwis ay makakahikayat din sa mga tinaguriang informal businesses na magparehistro. Magbubukas ito ng mga pagkakataon para sa mga bank loans at magpapalawak na negosyo na makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Alinsunod, sa Republic Act 11976 o Ease of Paying Taxes Act, ang mga itinuturing na micro-taxpayers ay yung may kabuang gross sales na mas mababa sa 3 million pesos sa loob ng isang taon. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Meron pa tayong report, ha? Operasyon ng ilang korte sa bansa sinuspinde ngayong araw dahil sa power interruption. Iyan naman ang report mula kay Steve Raz. Steve?
3: Dahil suspindido na yung operasyon ng ilang korte sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong May 13, 2016 dahil yan sa nakaranasdang power interruption. Kabilang sa mga apektadong lugar ang lahat ng first at second level courts sa Antipor City, Rizal. Gayun din ang mga korte sa Bayan San Felipe, Zambales, Caratagan, Batangas, Luna, Bacnotan, San Juan at San Gabriel sa La Union. Suspindido rin ang operasyon ng lahat ng first level courts sa Real sa Quezon. Pero limitado lamang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang operasyon ng second level courts sa Infanta, Quezon. Sa Laguna, suspindido rin ang trabaho sa lahat ng first at second level courts sa mga bayan ng Paete, Pakin, Pangin, Siniloan, Tami, Mavitac at Santa Maria. Ayon sa Supreme Court, magdalaan pa rin ng sabat na tauhan ng mga korte para tumugon sa mga agarang kahilingan tulad ng piyansa, release orders, writ of habeas corpus at upang urgent reliefs. Samantala, Dani, inaasa ang magkasagawa nga ng unbanked session ng mga maestrado ng Korte Suprema ngayong araw pero wala pa tayong impormasyon kung tatalakayin o dirisyonan na ang mga petisyon o motion na iniyay ng kampo ng mga Duterte at si Senator Pato de la Rosa na kumikwestiyon sa legalidad ng jurisdiction at warrant of arrest mula yan na inilabas sa International Criminal Court o ICC. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Okay, abangan natin yan ha, kung tatalakayin yung kaso ni Senator Pato de la Rosa. Salamat, Steve Raz! At ito, isa pang report, PNP Chief Nartatez inutos ang dismissal proceedings laban sa pulis na naaresto sa drug bust sa Pampanga. Yan naman ang balitang iatid sa atin ni Marlene Padiernos. Marlene.
4: Dani, pinamamadali na ni PNP Chief Police General Jose Nelencio Nartatez Jr. ang dismissal proceedings laban sa isang pulis na naaresto sa bypass operation sa Pampanga bilang bahagi ng internal cleansing sa organisasyon. Habang iritasan na rin ang Regional Director ng Police Regional Office Central Luzon na tiyakin ang agarang pag-asampan ng kaso laban sa suspek na suportado ng malalakas na ebidensya at wastong dokumentasyon para maiwasan ang mga technical lapses habang dinidilig ang kaso. Patatandaang na-aresto ang natunang pulis sa isinagawang anti-drug operation sa San Fernando, Pampanga noong Martes, Mayo 12. Nabilang din siya sa drug watch list at nahuli sa Barangay San Jose na may humigit kumulang 105 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 714,000 pesos. Samantala, giit ng PNP chief na mananatiling determinatong organisasyon na tukuyin at alisin ang mga tinatawag na ninja cops at yung pantiwaling tauhang sangkot sa korupsyon at illegal na gawain. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Nagbabalik ho ang programang Kabayan. Ito pa rin ho si Danny Buenafe at ngayon makakausap natin via Zoom ang dating former dean ng Far Eastern University Institute of Law. At lagi natin napapanood siya, laging gesto sa mga podcast at marami ang kanyang mga legal insights, lalo na mainit ang usapin ngayon, itong ICC, itong Republic Act 9851. Alamin natin, katulad natin ng mga hindi abogado, alamin natin ano ba ang magiging future at dito sa magiging kaso ni Senator Bato de la Rosa. Attorney Mel Santa Maria, Attorney Danny Buenafejo, kamusta ho dito sa programang Kabayan?
6: Gandang umaga sa iyo, Danny, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig, mga tagapanood, mabuhay po kayong lahat.
1: Maraming salamat, Attorney. Una-una, tatanungin ko muna kayo, kayo ho ba ay mukhang kinukuha rin kayo private prosecutor dito sa impeachment complaint na inihain o ng House, bali dyan sa plenary, voting?
6: May tumatawag sa akin, pero okay. Nag-iisip pa ako.
1: Okay.
6: Kasi ang tagal ko nang retired sa paglilitis, pero nandiyan pa rin naman yung bugso ng paglilitis. Titingnan natin kasi madami na sila
1: labing isa sila pero nakikita ko lagi yung pangalan yung lumulutang kayo nila, Attorney Lorna Kapunan, pero kaya tinanong ko kagad para it will get out of the way kasi importante yung mga susunod natin mga tanong. Pero sa ngayon ay kinukonsider kayo, may tumatawag.
6: Ikaw lang po nang nagtanong sa akin yan sa mga interview.
1: Okay. Buting mauna na kami. Kasi baka kasama kayo sa mga private prosecutor. Importante kasi ang sinasabi nila yung courtroom experience, pero sabi mo matagal ka na nag-retire. Pero is it something na you are considering if ever na ikaw ay matap?
6: But of course, nainikin naman sila. Kasi once you are a litigator, always a litigator ka. Nandun yung pugso ng paghahain ng mga ebidensya sa actually. Maganda.
1: Okay. Attorney Mel, at least, di ba, binanggit ko nga kanina, dun sa mga hindi abogado na marami katulad namin, can you walk us through, pag sinabing 9851, hindi na raw dapat si Senator Bato daw pwedeng hulihin sa visa lang ng ICC warrant of arrest at hindi na kailangan dumaan sa isang korte ng Pilipinas na at walang kahalagan ang kanyang pagiging senador. Sama ko ba?
6: Mali yun. Alam mo, Danny, umpisahan natin sa international law. Merong international law na tinatawag na kasama na dyan yung mga krimen patungkol sa pansanlipunan, crime against humanity.
1: Okay.
6: Ang crime against humanity is a universal crime under international law na pwede talagang litisin na kahit sinumang mga bansa. Kasi international crime. Ngayon, ang ating constitution, sinasabi ng 1987 constitution na ang international law ay bahagi rin at parte rin ng mga batas natin. Mm-hmm. We adopt the generally accepted principles of international law. Mm-hmm. So bahagi na ang international law sa atin, so bahagi na rin ang crime against humanity sa atin na pinaparusahan natin. Ngayon, para bigyang ipin yung konseptong iyan, noong 2009, gumawa ng batas ang ating Senate, Congress, at pinirmahan ng Presidente. Iyan ang Republic Act 9851. 51, yung Crime Against Humanity Act natin. Iyan ang tulay natin doon sa international law. Anong sinasabi niyang Republic Act na yan?
1: Yun.
6: Section 17.
1: Sige, okay.
6: Kung ano, kung nililitis o nag-iimbestiga na ang isang international tribunal sa isang taong may paratang na gumawa siya ng crime against humanity, ang gobyerno ng Pilipinas pwede nang pahintulutan yung international tribunal na yon na ituloy na ang investigasyon at ituloy na ang paglilitis, at kung kinakailangan, pwedeng gawin ng Philippine government na dalhin doon ang akusado. So, ibig sabihin, yung Republic Act 9851 ang tulay natin sa international law na tinatanggap na ng ating constitution. Ngayon, pagdating sa ating constitution, sinabi naman na walang taong pwedeng dakipin maliban na lang kung may warrant of arrest na inisyu ng judge. Tingnan natin mabuti ang provision na yon. Sapagkat yung katagang judge, hindi naman distinguished. Hindi naman sinasabing local judge, foreign judge. Kung ganyan ang sinasabi, judge lang, ibig sabihin, whether local or foreign. At sapagkat nga tinatanggap natin ang jurisdiction ng isang international tribunal kung nag-iimbestiga na sila ng isang crime against humanity, ayun na, yung judge doon pwedeng mag-issue ng warrant of arrest. Kaya magduplicate lang kung dadalhin pa natin sa korte dito at hihingi ng warrant of arrest. Redundant. Kaya hindi na kailangan talagang kumuha ng warrant of arrest.
1: Pero ito ha, Attorney Bell, tatanungin ko kayo. Kasi kagabi, di ba may apela ho si Senator Bato kay Presidente Marcos, di ba? Sinabi niya na huwag niyo ako isuko sa ICC, kapwa tayo Pilipino, di ba? Eh alam niyo, marami ang mga yung ganyang mga ano, di ba, paninindigan. Eh talagang sa social media it will create ano, di ba, somehow sympathy for him, no? Pero kung isusundin natin ang batas, if ever let's say, sabi niyo kasi is pwede na isurrender eh, di ba, ng Philippine government siya at bahala na international di ba law ang mag-supersede, di ba, talagang magpatuloy nito, hindi na kailangan dumaan sa local court. Pero if ever the president will consider na wag siya isuko, is that something na pwedeng gawin?
6: Well, ganito yan.
1: Oo.
6: Pwede, sapagkat nakalagay naman sa section 17, may do it.
1: Yun nga, yun ang gusto kong...
6: Oo. Ngayon, ang punto dito, Danny, ang punto dito ganito. Basta't sinabi ba natin na ipapaubaya na natin sa isang tribunal ang kasong ito, eh sinusuko na natin ang ating soberenya at pinababa ba natin ang level ng ating husgado? Hindi. Kasi alam mo, Danny, matatalino ang mga senador natin noon. Alam ba kung sino mga nagbalangkas dito mga Republic Act 1951?
1: Nagulat nga ako eh. Sige, isa-isahin mo. Kasi nandito nga yung listahan ng pumirma ng 2009 nung 1951 na Republic Act eh. Di ba?
6: 2009 niya.
1: Oo.
6: Juan Ponce Enrile.
1: Oo.
6: Miriam Defensor Santiago.
1: Ito.
6: Matapin mo naman yung mga patatalino.
1: Ito. Yung mga iba pang pangalan na nakaupo ngayon ha. Jingo Estrada. Ha? Cheese Escudero. Loren Legarda. Pia Cayetano, Mig Subiri at well, si Ping Lacson at si Lito Lapid, 'di ba? Kasama rin sila doon sa mga pumirma nitong Republic Act 9851 noong 2009, 'di ba?
6: Si Juan Ponce Enrile, siya pa ang semi-president noon.
1: Oh. Kaya nga.
6: 'Di ba? So ngayon, ganito 'yan ha. Nakita na talaga nila 'yan. Sapagkat yung practical basis niyan, ang ganda. Sapagkat alam mo, Dani, makakapusta ako sa iyo. Dito sa Pilipinas, ang pasimula at ang pagtatapos sa isang husgado o sa isang fiscal, wala pang nakakadinig ng crime against humanity.
1: Kaya nga,
6: ang ating mga huwes, ang ating mga fiscal, walang kabihasaan para dinggin ang mga kasong ito. So, mas mabuti pa, ibigay natin doon sa isang international tribunal na yun lang ang ginagawa nila para protection rin sa akusado at protection rin sa mga biktima, para yung mga taong may kaalaman, sila ang magpo-proceed sa kasong ito. Yan ang unang advantage niya. Wala tayong kaalaman dyan. Wala tayong kahibiyasaan dyan. Mas practical pang isali natin doon. Mm-hmm. Ang pangalawa, yung political aspect nito. Kung dito mo titingin yan, eh siguro ang bawat panig, araw-araw nasa korte, nagrarally. Baka wala nang matuloy na kaso. Puro suspended and postponed. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Sapagkat yung turmoil na gagawin sa ating sosyedad, mm-hmm, may impact yan.
1: Sa ekonomiya, so, pati sa ekonomiya.
6: Ekonomiya, tama ka.
1: Course, pag-araw-araw may rally, if it's a local court that will handle. Ang una mong punto kasi importante yun, no, para dun sa mga nakikinig, wala masyado bang legal expertise ang ating mga, let's say, mga judges o yung mga local dating judges dito? Parang ganun, Attorney Mel.
6: Wala. So legal?
1: Sa practical, crimes against humanity, di ba? Oh, walang ganun.
6: Oo, legal, practical, political. At harapin na natin ang katotohanan. Di ba? Oh. Mas mabuti pang mataguyod ang karapatan na akusado, pati na rin ang mga karapatan ng biktima sa isang korte na bihasa. Iyan ang punto niyan. Iyan ang punto niyan. Kaya yung 1951 ang tulay natin sa international law. Iyan ang ginawa ng kaisipan yung mga visionary senators natin noon. So dapat maintindihan yan ng ating mga senator ngayon. So yan yun.
1: Oh, pero Attorney Bell, kasi alam ko yung 9851 ay meron ding ibig sabihin inapprove din to no ICC Appeals Chamber nung nakaraang buwan na, tapos yung Supreme Court din natin noong 2021 yung kasong Pangilinan versus Cayetano, na ibig sabihin binibigyang diin yung 9851 na talagang ito ay valid. Tama, Attorney?
6: Tama ka dyan, Danny, sapagkat dyan sa kasong sinabi mo, may demarcation line, March 2019, ang sabi mismo ng ating Korte Suprema, ang lahat ng mga pangyayari, ang lahat ng mga paratang, ang lahat ng mga killings prior to March 2019,
1: ay pwede
6: pangbingin ng ICC. Okay. Kaya ngayon, sa ICC, makikita mo talaga, hanggang 2019 lang sila. Hindi sila lumalagpas doon. Hanggang doon lang at papabalik. No? So, iyan yun, sinabi ng ating Korte Suprema. At nag-jibe dyan yung desisyon ng ICC, almost exactly the same. Okay. Kaya para sa international law, yun ang hatol, local natin dito sa Supreme Court, yun ang hatol. So, masyadong matindi at solid ang basis nung question na yun.
1: Pero sa nangyayari ngayon, Attorney Mel, habang naghihintay sila ng, let's say, TRO from the Supreme Court, si Senator Bato, meron siyang protective custody sa Senado. Eh, ang sabi ko, narinig ko si Senator Drillo, na dating Senate President at dating Justice Secretary, wala namang ganun eh, na pwedeng ipatupad yung ganun protective. At saka may hangganan yun, di ba, Attorney Mel?
6: Mm-mm. Unang-una, unahin natin ang Constitution. Mm-hmm. Kailan ba nagiging immune ang isang senador? Kung siya ay nasa loob ng isang sesyon, at kung ang parusa sa pinaparatang na krimen sa kanya ay mababa sa 6 years. Ano mo ba, Republic Act 1961 natin sa Crime Against Humanity, ang penalty doon, reclusion perpetua,
1: 40 years.
6: Ang layo sa bituka eh, di ba? Ang layo sa bituka. So, una yon. Pangalawa, yung sinasabi mong protecting custody. Wala kang makikita sa ating saligang batas niya, ni wala kang makikita sa ating mga statute, ni wala kang makikita sa barangay ordinance ng Pasay o Pasig. No? So ibig sabihin, walang legal basis yan. Tradisyon lang yan. Pero ang tradisyon, hindi dapat masapawan ang tinatakda ng batas. Isa pa kasi, Danny, ito eh. Diba sabi nila, dapat magrespeto ang isa't isa sa mga sangay ng gobyerno. Tama naman yun. Walang problema. Yan nga ang ginawa nila kagabi. Pero ang tanong, sino ang mas re-respeto mo sa pagkakataong ito? Tandaan natin, itong sangay ng gobyernong legislature, ang kanilang trabaho, gumawa ng batas at mag-impeach trial kung kinakailangan.
1: Yes.
6: Ang executive naman, ang kanilang faction under the Constitution, implementa ang batas. Sa pag-iimplementa, nagdadakit ka ng dapat hulihin.
1: Uh-huh.
6: Diba? Nagpa-file ka ng kaso. Uh-huh. Public peace, public order. So kung titimbangin mo yung dalawa, at point in time, sino ang gumagampan ng kanilang trabaho? Eh, di ba executive? Di ba? So, sa balanse ng respeto, dapat, parang ang opinion ko lang,
1: sino dapat Senado, manaig? Sino dapat manaig? Yung ano? Oh, yung batas?
6: Correct. Yung nag-i-execute ng batas. Kasi yun ang trabaho nila. Eh, stand still naman sila nung nangyayari yun. Eh, naghabulan eh. Isa pa, Danny, alam mo sa pangkaraniwang warrant of arrest, basta papasok sa pribadong lugar, tutok-tok ka muna. Tao po, meron po kami warrant of arrest. Gaganon ka muna. At kung hindi bubuksan yan, eh yan ay pwedeng a little bit of force na pwede kayong pumasok. Pero ito, saan ito nangyari? Sa isang public place. Kung busaling yan ay nirerentahan ng gobyerno, eh di taong bayan ang nagbabayad dyan. At kung iyan ay pag-aari ng gobyerno, eh di taong bayan ang may pag-aari niyan. So iba talaga ang context niyan. Ito isang pampublikong gusali, no? Na kung may hot pursuit, alam nga namang mag-hot pursuit ka at sasabihin mo merong gate, sasabihin mo, op, teka muna, sandali ah, pakawalan na. Parang irrational, di ba? So may mga pagkakataon, dapat tignan mo ang context na nangyari para makita mo kung sino ang good faith at sino ang bad faith.
1: So ang diba? Sinasabi nyo ba, Atty. Mel, parang yung ginawa ng NBI na ginawa nila dun sa Senate premises, na sabi nyo naman, eh, ito eh, owned by the government, at yun na nga, yung respeto nila siguro dun sa, yung sabi nyo, tradition, pero valid ho ba yun, yung ginawa nila na wala namang let's say illegal sa pag let's say pagsabi nila na NBI kami and we are arresting you, that is something na wala silang binaviolate.
6: Una, may warrant of arrest sila. Sunod, pupunta sila sa pampublikong lugar, at sunod, nag-hot pursuit sila, at sunod, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. So kung titimbangin mo iyon, kung titinggan mo iyon, sino ang bibigyan mo ng benefit of the doubt? Dapat sila. Sapagkat on its face, ginagawa nila ang trabaho nila. Pumasok man sila doon, kung meron mang mga irregularity at pagkakamali, dapat iyon, hayaan na yon. Otherwise, magkakaroon ng sobrang limitasyon ang ating pagtutupad ng mga batas natin na nagiging sometimes impractical. No? So, kamukha niya, nag-negotiation sila, tama naman yun, nag-respetuhan sila, tama naman yun.
1: Pero sa
6: huling pangyayari, anong conclusion? Wala talagang nangyari. Diba, status quo, nandoon na. In short, yung ating gusali ngayon na nandoon ang Senado, instead na maging symbol ng pillar ng democracy, eh parang nagiging hideout. Dapat yun naman natin, itaas natin ang antas ng gusali yan.
1: For now, kung sakaling patuloy nila na, let's say, we'll keep him there sa because of under protective custody, ibig sabihin, can this be tantamount to harboring a criminal? Yan ang mga lumulutang sa mga ano ngayon, social media, na ganun ba ang pwede nating i-ano rin sa Senado, sa mga senador?
6: Dalawang klase kasi ang dalawang klase ang krimen. May tinatawag kang mala inse at mala prohibita. Unahin natin yung mala prohibita. Basta't nang jaywalking ka, wala kang excuse, kahit na naiihi ka na, nagmamadali ka, huli ka pa rin. Basta't nagtapon ka ng mga basura, yun ang mga mala prohibita na hindi na kailangan ng intensyon, na hindi na kailangan ng criminal intent. Basta't ginawa mo lang ang mali, kamukha nung pag-i-issue ng bouncing check. Ginawa mo lang yon, kaso ka na. Pero dito sa mga nasa revised penal code natin at ibang special law, kailangan mo ng criminal intent. Mapapatunayan mo talaga yung masamang balak mo, yung evil motive mo. Kaya dito sa mga revised penal code natin, halimbawa, basta let's say bigamia, kung hindi mo alam na nagpapakasal ka pala sa isang taong may asawa, yung taong yun pwede makulong. Pero ikaw, good faith, hindi ka makukulong. So, in a way, good faith is a defense. So, therefore, kung titignan natin yung dalawang panig na yan, baka malamang siguro sa tingin ko, good faith sila yung NBI, pwede rin naman natin sabihin na ang mga senador, parang nakita nila, pinapangalagaan nila ang kanilang gusari sa isang base na hindi naman nag-e-exist. Eh, pwede na rin natin sabihin good faith yan. Wala naman tayong gustong mapapulong sa pangyayari kasi okay. Mas lalala pa yan eh.
1: Attorney Mel, dadagdag ko na rin dahil yung buena fe ho is in Spanish, good faith. Di ba?
6: Alam mo, di ba? Si
1: Anyway, Attorney Mel, bago kay bitawan, so ibig sabihin nga, nasa Supreme Court ngayon, no, yun ang judicial relief na hinahanap nila, no, para somehow payagan siya na huwag siyang may padala sa ICC. Pero for now, tingin nyo ho ba, anong basa nyo sa Korte Suprema? Will that go in favor of ito, yung panawagan ho ni Senator Bato?
6: Alam mo, ang Korte Suprema, ang nahalata natin sa Korte Suprema, with all due respect, ha? Uh-huh. With all due respect to the Supreme Court, parati nilang inuutusan ang kabilang panig na
1: magpaliwanag.
6: Tapos sasabihin nila, without necessarily giving due course. Uh-huh. Pero technically, ang Korte Suprema, kung nakita nila on its face, walang saysay, pwede talaga nilang outright i-dismiss. Pero ngayon, parati nilang ginagawa yon. So uh-huh. ang pananaw ko, gagawin nyo ng Korte Suprema, pero sa bandang huli, mahirap i-spelling ngayon ng Korte Suprema eh, pero madalas tayong mabigla ngayon, di ba Dani? Kaya kung titignan nila yung aspeto ng pagpapatupad ng batas.
1: Okay.
6: Di ba?
1: Okay.
6: Maring sabihin nila kay Senator Bato, eh yan ang batas eh, alangan naman ng Korte Suprema lumabag sa batas, di ba?
1: Okay. Sige.
6: Yan. So, magagaling yung mga justices na yan, may mga rason sila na hindi natin nakikita kamukha ng session days, di ba?
1: Attorney Mel, pasensya na, naku, kinapos na tayo, alas 11 na ho. Maraming salamat to sa mga ibinahagi nyo, yung legal insights nyo on this case. Thank you ho.
6: Maraming salamat, Dani.
1: Okay, yan si Attorney Melencio Mel Santa Maria, former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Anyway, bago kami magtapos, shout out sa ating 12,000 viewers sa YouTube. Naku, ang dami palang nakasubaybay sa atin. Mula kay KMD Guzman, ang ating kaibigan na matagal na mula pa sa Middle East. Sabi niya, blessed day, pakibati, 54th wedding anniversary. Nila pala today. Also, katatapos lang kanyang operation last Monday sa St. Louis University Hospital dito at naka-experience daw siya ng severe pain. Pero good luck, no? At least sana makarecover kagad. Nona Damian, Sarah C., tapos Maria Dulce Orate, Lina ho, Farah Robles, lahat ho nakikinig ho dito ngayon sa Kabayan. DCMM Teleradio. Okay, magbabalik ko bukas at susunod na ho, nagseservisyo Migs Bustos. Bye-bye. See you.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:03 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Hi, hello, and good morning! Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninya Corpus, hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Boosters po. Kamusta po kayong lahat in this Wednesday, Tawid Wednesday? Hi, buntong hininga dahil napaka eventful. Itong May, no, hindi ko alam kung ako lang to, guys. Sa mga tropa natin dyan sa prod, agree naman kayo, titingin at tango na lang kayo. Yung May na to parang January, di ba? Parang January, parang napaka-bigat, ang dami mga pangyayari. December and January. Parang nag-Labor Day lang nung May 1. Sige, relax lang kayo dyan. Long weekend pa kayo. Pagdating ng May 4, bang! Parang binagsak lahat ang trabaho. Tapos napakaraming kaganapan din sa larangan ng mga issue sa politika, issue sa bansa, issue ng disinformation, na talagang napaka-strong feelings pala ng social media nung pumutok nga ang balita about a certain quote-unquote, I will use an air quotes, media network na umano'y may mga journalists silang mga presenter. At yun lang po, no? At syempre, nung nagdaan ng May 11, napaka-timing naman ang mga pangyayari sa Senado. Dahil nga, butuhan nga po sa lower house para po makakuha po ng actually magic number yung 106. But nag-exceed nga po ang mga boto po ng congressmen. Of course, para po ma-transmit nga po, no, para po talagang may akyat na po sa Senado. Pangalawang beses po, unprecedented in history ng Pilipinas na na-impeach po ang isang government official na ngayon sa Senado, kumbaga na-i-dribble. Sabi nga ni Sec. Ronald Yamas na rinig ko yan sa kanya, dinidribble, parang basketball lang. Hindi alam kung hahawakan ba, ipapasa ba, o isushoot ba, parang esports lang. Ay, ay, ay. Hanggang ngayon, abangan pa rin ang mga susunod na kabanata. Pero dahil sa mga kabanatang yan, ang ating question of the day, mabilis ka bang makalimot sa mga bagay-bagay? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. Mag-comment pa kayo sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta sa Facebook at sa DZMM Teleradio. Ay, gusto ko tong bagong bed natin, ha? Talagang ang taas ng ating energy. Sabi nga ni Kuya Alvin El Chico, energy. Siyempre buong araw. Kaya break muna tayo sa mga usaping politika at usaping legal. Isa yan sa mga iniidolo kong abogado, ha? Si Attorney Dean Mel Santa Maria. Sa programang Kabayan, Dean Mel, hindi ko pa kayo nami-meet in person. Pero kung kayo ma-meet ko in person, talagang kakamayan ko kayo, Dean Mel. Dahil napakagaling po talaga, no? Ginagawa po niyang practical ang usaping batas. At thank you, ha? At nalinawanagan kami sa mga isyung legal. So, tama, no, Camilo, yung sinabi ni Dean Mel kanina, kung di ako nagkakamali, yung ICC warrant of arrest, yung arrest warrant. Kasi ang, kumbaga, may debate na dapat daw may local court na mag-issue na judge nung warrant of arrest na yon na galing sa Pilipinas, but not necessarily. Diba? Not necessarily according to the law na pinag-uusapan. So I'm not privy to the details po, no, nung batas. Attorney Noel, papa-rescue ako, no? Pero perhaps mapapa, kumbaga, kasi kanina nakikinig lang ako kay Sir Danny B on the way po dito. So not necessarily, kasi sinabi judge, hindi naman sinabi whether local or international judge. So yung mga ganong klaseng usapin, no, na talagang naibibreakdown po natin, na nalilimanize po natin para po mas naiintindihan po natin ang batas. Kasi saka-saka po yan, eh. Saka-saka po ang tamang information na kung nagkamaling information or disinformation, eh yung talagang sinadyang mali ang information, nagagamit po yan ng mga propagandist. Katulad po ng mga iba dyan. Alam nyo na po yan. Okay, flash report.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Okay,

0: So, meron po tayong flash report. Meralco may katiting. Katiting. Katiting. Cute lang. Pag sinabi nga po natin, cute na bawas singil. Bawas singil na 0.0151 pesos kada kilowatt per hour ngayong Mayo. Aba, malaking bagay pa rin. Kaysa naman sa 0 pesos at all. Katiting na bawas singil. Yan ha. So at least po, no, kahit papano, every peso counts. Di ba? Pag sinasabi nga po natin ang katagang every peso counts, napakahalaga po niyan. Every peso, every centimo counts. Dahil kung makakatipid po tayo sa presyo ng kuryente, eh makakatipid din po tayo sa presyo ng, sana po makatipid po tayo sa presyo ng tubig. Nagtaas naman na din po eh. Ang konsumo din po natin sa tubig, syempre kapag tayo eh summer. Kung 2 times a day, 3 times a day lang tayo maligo sa pangkaraniwang panahon, kung hindi man summer season, aba baka ngayon 4 to 5 times. Kasi ah, kasi diba JM, kapag tayo eh naligo, kasi hindi naman tayo naka-aircon o sa banyo, diba? Pagkalabas mo pa lang, pawis ka na, so maliligo ka na naman. Diba? So 2 times. So yun po, no, yan po ang ating flash report. Abangan po ang iba pang detalye sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Siyempre po, patuloy po ang aming serbisyo. Patuloy po ang ating usaping medical. Mamaya po sa Dr. Serbisyo, pag-uusapan pa rin po natin ang usaping health pagdating po sa summer season. This time po sa usaping neurological. Usaping neuro po tayo. Kasi sa mga nagdaan, meron po tayong usaping cardio. Usaping pwedeng derma. Usaping respiratory. Pulmonology. Pero this time naman po, usaping neuro, kung paano po nakaka-apekto ang heat at dehydration. Kung paano po siya nakaka-trigger ng ibang neurological symptoms. Makakasama po natin mamaya ang ating Dr. Serbisyo. At mamaya po makakasama po natin ang spokesperson ng Department of Health para po magkwentuhan lang. Kwentuhan lang naman tayo, hindi naman po alarma. Kwentuhan lang po sa usaping Hansa virus. Dahil ang Hansa virus, nababalitaan lang naman natin yan, di ba? Actually, ang maganda nga po niyan, quote-unquote, hindi maganda. Hindi maganda per se. But kumbaga, in relation to us Filipinos, yung mga na-record po kasing Hansa virus, wala naman po yan sa Asian region eh. Kumbaga, nasa off the coast po yan. Nasa kabilang parte po ng mundo. At kung di po ako nagkakamali, sila po, yung mga na-infect po ng Hansa virus is binuksan po ng Canary Islands ang kanilang mga pintuan para po to take care, para po to take sanctuary para po sa mga naapektuhan po ng Hansa virus. But still, any type of virus is, kumbaga, nagtatravel po yan sa mga hindi natin nakikita. Diba? Droplets, pwedeng airborne. At syempre, katulad nga po nung nang daang pandemya, hindi ko siya hinahalin tulad sa pandemya, pero technically, kung meron ko lang simpleng ubo, simpleng sipon, hindi ko nalalagay sa virus, di ba? Hindi ko nalalagay sa ganong klaseng usapin. Simpleng ubo, sipon, kapag ikaw ay nag-travel via land, via sea, via air, tapos pumunta ka sa iyong destinasyon, maaari ka makahawa. Yun lang naman po, okay? Hindi po natin dina-downplay, kasi ayaw po natin mag-cause ng panic. Yan din pong ating public service. Great form of public service is mental health. Kasi nga po, marami nga po tayong mga naririnig na hindi na ako nanonood ng balita, hindi na ako nakikinig ng balita dahil nakaka-apekto sa aking mental health. Dahil puro na lang bad news. Diba? With the pag-slam ng table na may plastic bottle. Wala lang akong plastic bottle, pero bang! Diba? Pero ito po at least po ang aming programa, mga kapigbay. Hindi lang po good vibes ang aming ibinibigay. Parang breaker lang po sa lahat ng mga negatibo. Hindi public service, di ba? Public service is the right information. Okay? Pag tayo po ay well-informed, we are well-equipped, we are properly empowered to take action. Yan po ang aming role ng aming programa. At mamaya po makakasama po natin ang spokesperson ng Department of Health. Walang iba kundi si Yusek Albert Domingo para po mapagkwentuhan, mapag-usapan ang Hansa virus. Binabati ko po ha, babati po muna tayo sa ating shoutout po muna tayo sa ating YouTube. Bago po tayo mag-gap sa ating mga kaserbisyo. Sa aking mga youth runners, yan mga sinusuportahan nating youth runners na sina Kuya Eric Medalia. Mga happy runners mula sa Paranaque, good morning!
1: Good morning!
0: Good morning po sa inyo at syempre sa mga nakikinig, nanonood po sa DZMM. Belated Happy Mother's Day po. Attendance check po kaya Julius Bangalando mula po sa Camarines, North Caloocan City. Aba, alam niyo po ba? Baka naman na nadaanan niyo sa balita. Sarah C., hello and good morning from Los Angeles, California. Speaking of Los Angeles, California, alam niyo po ba ng isang mayor ng isang city, actually maliit na syudad, nasa suburbs po siya, nasa may East LA, marami din pong mga Pilipino dyan sa Arcadia, California, na ang kanilang mayor, na Asian, federally charged with acting as illegal agent of the People's Republic of China. Pangalan po niya si Eileen Wang. Pamilyar po ba? Pamilyar po ba sa inyo? Sleeper agent daw ng China. Pamilyar po ba sa inyo ang storyang yan? Nahuli po siya one count of acting in the United States as an illegal agent of a foreign government. Marami nga po tayong mga kaibigan ngayon. Actually, akin po mga kapamilya, taga dyan po sa Arcade, taga Pasadena, dyan po sa lugar na yan, nasa Monrovia, it's all over the news. Yan nga po ang kanilang pinag-uusapan ngayon. Sabi nga nila, ako parang pamilyar ah. Alam namin yung story ngayon sa ating homeland ah. Yan din po ang ating actually mga binabantayang balita actually abroad. Heist. Airborne din pala yun eh, no? Airborne din pala ang mga ganong klaseng balita. Pero anyway, sabi nga natin, good vibes muna tayo mamaya po sa ating Dr. Servicio after this break. Ang oras, 11:16 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Magbabalik ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Basta AM, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
13: Food's here, guys!
12: And feel the vibe!
14: Best concert ever!
12: All while staying protected. Armor for Adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic.
1: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Basta AMDZMM.
3: Nagseserbisyo, Ninya Corpus, kasama si Migs Bustos sa DZMM.
0: Hi, hello and good morning muli mga kapamilya at mga serbisyo. Migs Bustos po. Aba, meron lang po tayong papasalamatan.
13: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Uy, maraming salamat po. Maraming salamat po, of course, sa gardenia. Thank you. And at the same time, hello and good morning po sa Umali family. Yan, Umali family. Sila po ay nakikinig. Sila Mike, sila Kate. Ayan, hello po and good morning po sa inyo. Thank you for your support, of course, sa DZMM.
3: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
0: Okay, so ngayon po, no, usaping summer, usaping mainit, usaping ito pa rin, no, pero importante tayo ay well-informed, hindi pwede nga one time lang natin mapag-uusapan ito. Now, from a neuro perspective, para po pag-usapan ang heat at dehydration na pwede po makatrigger ng ilang neurological symptoms, makakasama po natin ang ating Dr. Servicio for today, active consultant po ng St. Luke's Medical Center at FEU Medical Center. Siya rin po ang associate professor ng St. Luke's College of Medicine. Walang iba. Welcome back po, Dr. Greg Dairit. Doc Greg, hello and good morning. Migs Bustos po dito po sa DZMM.
15: Good morning! Morning, Migs. No? Matagal na tayong dinakita, pero maraming salamat sa pag-imbita.
0: Gusto ko, Doc, yung ano, gusto ko, Doc, yung katagang active consultants. Ano yan, Doc, eh? Parang from a sports reference. Parang ano, eh? Parang ang coach, eh? Diba? Active consultant. Pero yun nga, nagagamit nga yan sa professional sports. Doc Greg, okay, pinag-uusapan nga po natin, no? Heat stroke, heat exhaustion, and heat stroke usually ang inyong tinitreat. Doc, pwede ba nating i-differentiate po muna yung dalawa? Heat exhaustion po muna, Doc.
15: Very common, no? Lalo na ngayon, summer season, pag mainit ang panahon, ito ang isang tinatawag natin heat-related illness na common nakikita natin. Hindi lang naman mga neurologists, but yung mga physicians in general, no, lalo na sa emergency room. Yung heat exhaustion, ito yung tinatawag na sakit na nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating katawan, no. Ang very important dito, nagkakaroon ka ng pagtaas ng core body temperature. Yung temperature mo maabot ng 40 and mga siguro 38 to 40 naglalaro, no. Kasi ito ang isang difference niya sa heat stroke. Pag sinabi natin heat stroke, aside from masyadong mataas ang body temperature mo, 40 and above, nagkakaroon ka na ng neurologic manifestation.
0: Okay.
15: No? So, yan yung pagkakaiba nila, no? Yung taas ng temperature tsaka nagkakaroon ka na ng neurologic signs and symptoms.
0: Doc, yung heat exhaustion po ba? Ito ba po ba yung kunwari? One day, sabihin natin, isang araw, ngayong Wednesday, talaga nabilad ako sa araw. Diba? Tapos siguro umaga, hapon. Yun na ba yun? Heat exhaustion na? Or is it a culmination of activities? Para masabing siguro sa kalaunan, nako, heat exhaustion na pala to kasi nababad na ako for a couple of days or for a great amount of time.
15: Well, isang criteria lang 'yon, yung pagbababad mo sa init, no? Pero ang importante dito, yung mga signs and symptoms. So ano yung mga signs and symptoms ng heat exhaustion? Nanghihina ka na, fatigue, nagkakaroon ka ng hilo, nagkakaroon ka ng parang humihina, nabanggit mo kanina, humihina ang pag-iisip, no? Bumabagal yung cognition natin. These are the early signs, no? Headache, dizziness, heat exhaustion, yung pagbagal ng pag-iisip, no? Tapos tumataas yung body temperature mo. Minsan yung heart rate mo bumibilis din. Pag mga meron ka ng mga ganyan signs, hindi na ordinary yan, pwedeng sign na yan ng heat exhaustion.
0: Or pwedeng minsan, pwedeng biglaan.
15: Pwedeng biglaan.
0: Pwede rin. So, walang hard and fast rule.
15: Walang hard and fast rule. Sabi nila, sa isang oras, pag nabilad ka, bumabagal na yung cognitive function mo ng at least 1%.
0: Opo.
15: So, parang yung sinasabi natin, brain fog, no? Parang ba't ganun? Bumabagal ng pag-iisip ko. Parang dati, ang bilis ko mag-isip, ngayon bumabagal. Isang sign na yan.
0: Kasi nga, Doc, siguro, pagod ka, mainit, stressed, parang kang nasasabaw, quote-unquote, di ba? So, pwede siyang sign lang naman, hindi naman exhibin. Yun na yun.
15: Oo. Oh, pwedeng sign lang naman. Pero yun nga, kailangan mo ng bantayan. Agapan mo na kasi pwede yan mag-lead sa heat stroke.
0: Opo, opo. And at the same time, Doc, may yung mga may comorbidities. Baka po pwede natin mapag-usapan din. Sabihin natin, mataas ang blood pressure, merong cardiological issues, na baka mamaya sila rin yung mas mabilis. Kapag sabi natin, ECT exhaustion, baka mamaya, you're more prone to this.
15: Yes, opo. Tama ka dyan, Migs. No? Sila yung mga susceptible na mga pasyente o na mga tao na pwedeng mag-lead sa komplikasyon ng heat exhaustion. Ito yung mga diabetic, ito yung mga may heart disease, ito yung mga elderly, tsaka ito yung mga bata, yung mga children, no? Tsaka yung mga pregnant patients. Ito yung mga susceptible na mga tao na pwede talagang magkaroon ng komplikasyon because of heat exhaustion.
0: Hmm. Again, Doc, dehydration. Kasi lagi po natin na pag-usapan ng dehydration ang madalas sa pagkauhaw. Di lang naman po yun, but eventually yung ating buong katawan is kulang na pala sa tubig. Opo, paano po yun importante from a neuro perspective?
15: Ayun nga, no? Pag kasi nagkakaroon tayo ng dehydration, masyadong maraming lumalabas na tubig at asin, yung salt sa ating katawan. Ano nangyayari sa brain? Tinatawag namin nagkakaroon ng degeneration. Yung para siya lang lumilit, nagsishrink, no? Because of this dehydration. Maraming proseso sa brain ang naapektuhan pag nagkakaroon ng dehydration, no? So, dun lumalabas yung mga symptoms. Itong very important, no? Merong mga susceptible areas sa brain, yung mga mahihinang parte ng brain na madaling tamaan pag nagkakaroon ng dehydration.
0: Mm-hmm.
15: And ito yun, tiyatawag, sasabihin ko na, one is hippocampus, which is the part ng brain na connected sa memory. And yung cerebellum na connectado sa balance and dizziness. Kaya ito yung mga unang signs and symptoms ng heat exhaustion tsaka ng heat stroke.
0: So, dapat well hydrated yung dalawang parte ng utak na yun, Doc.
15: Yes.
0: Yes, opo. Maganda po yung nasabi ni Doc, no, yung nag-aasin yung katawan. Actually, hindi siya masyado na pag-uusapan. Actually, from an active perspective, sabi natin, Doc, lumabas ka, di ba? Ma-dehydrate ka. Tapos parang feeling mo, kapag i-feel mo yung balat mo, parang mayroong mga rough. So, asin na pala yun, Doc.
15: Oo.
0: Opo, asin po yun.
15: Too much sweating, yung ating pawis. Kaya di ba maalat yan?
0: Okay.
15: Nakikita dyan yung salt, no? Lumalabas nga sa ating katawan, sa ating balat. Ganon din yung nangyayari sa brain, no?
0: So kapag too much salt ang lumabas sa katawan because of too much sweating, ibig sabihin nun, Doc, dehydrated?
15: Yes, that's one sign of dehydration.
0: Mm-hmm. So, pero yun, hindi yun may iwasan. No matter, like, kumari, talagang uminom ako ng tubig, like, let's say, sabihin natin sa lifestyle ko, pero pag nangyari yung event na yun, dehydrated na nga ako sa event na yun.
15: Yes, kasi too much sweating is deleterious, no? Di rin maganda sa katawan natin. Hindi lang sa brain, sa buong katawan natin.
0: Okay, so Doc, pumunta po tayo sa heat stroke. Ang heat stroke ba, ang heat exhaustion ba is a, kumbaga, parang predecessor? Parang kailangan ba munang ma-heat exhaust ka bago ka ma-heat stroke? O parang pwede ka nang tumulong agad sa heat stroke? Pag mangyari po
15: tama
0: yun.
15: Tama ka doon, Mix. Apo. No? Ang unang manifestation muna, heat exhaustion. No? Pag prolonged exposure, hindi mo binantayan itong mga pasyenteng ito, tatawid yan sa heat stroke. Kaya at anong pagkakaiba? Sabi ko nga sa'yo kanina, yung core body temperature mo lalampas na ng 40 and above. Napakataas na nun, no? Kanina tinignan ko, habang nagdadrive ako papunta rito, 37 degrees, no? Nakalagay dun sa monitor ng kotse. Parang malapit nang ma-reach yung 40. Pag umabot ka ng 40 and above, yan, isang sign na yan. Plus, sabi ko sa'yo kanina, may neurologic manifestations.
0: Mm-hmm.
15: So, ano yung mga yan? Yan yung mga tinatawag natin na kakaroon ng convulsion. Pwedeng mawalan ng malay. Ayun nga, aside from the headache and the dizziness, ito yung mga early signs, nagkakaroon ng ataxia, imbalance. Iyan yung mga common na sign na sinasabi natin, baka ito nag-heat stroke. Kaya yan ay medical emergency.
0: And at the same time, Doc, yung heat stroke, diba? Ito yung kapag pumunta ka na doon sa next level, na hindi ka na nagpapawis. Tama po ba yun, Doc? Yung kapag hindi ka na makapag-produce ng sweat at all, tama po ba yun?
15: Mas delikado na yun, no? Pag lumagay ka dyan sa sign na yan, baka nagkakaroon ka na ng tinatawag natin na shock. Hypovolemic shock. Okay, ito yung mga
0: kulang, pasyente.
15: Oo, wala ka nang mailabas.
0: Wala ka nang mailabas.
15: Wala ka nang mailabas. Nagkakaroon na ka na ng shock. Ang nangyayari niya sa'yo, BP mo bababa na, tapos masyado nang mabilis ang iyong heart rate, tapos yun nga, baka ikaw ay ma-ICU niyan.
0: Mm-hmm.
15: Kasi so, kailangan dyan, rapid hydration.
0: Tama kayo, Doc, no? At least, napaka-importante po nun na detail na sa journey, quote-unquote, ng ganitong klaseng usapin is yung heat exhaustion. Kumbaga, mararamdaman mo muna siya. And then, eventually, kapag extreme cases, heat stroke na. Siguro naman, kapag off na yung feeling mo dito sa heat exhaustion, magagawa mo na siya ng paraan. Di ba, Doc?
15: Yes.
0: And at the same time, huwag nilang i-ignore na mapupunta sa heat stroke.
15: Tama.
0: Di ba, Doc? Opo. Pero in your practice, Doc, kapag ano po yung mga usual na ano, may isha-share nyo po sa amin kapag talagang napunta na dun sa level na heat stroke. What really happens to a patient?
15: Ayun nga, pag nag-heat stroke na, ina-admit na namin ito. No? Ito yung mga binabantayan na kasi sometimes ang manifestation ng heat stroke pwedeng mag-lead na yan sa mga complication further. So pwede silang mag-seizures, pwede silang talagang actual na stroke na talaga. No? Magkakaroon na ng damage yung brain. Magkakaroon nga sila ng mga neurologic disturbance. So kailangan talaga yan i-admit na minsan nga na ICU sila para nga ma-prevent yung further complication ng heat stroke.
0: At risk, sino pa usual at risk?
15: Yung gaya na sinabi natin kanina, no, yung mga elderly, diabetics, mga may heart condition, mga pregnant patients, and children. Ito yung mga susceptible. Tsaka yung sinabi natin, yung mga workers na daily na exposed sa too much heat. Yan yung mga susceptible or vulnerable patients.
0: So now, Doc, talagang one big way para maiwasan na ang lahat ng ito, isang pag-inom ng tubig.
15: Tama.
0: Opo.
15: Kaya so, dapat lagi tayong may katabing tubig to hydrate ourselves.
0: Tubig lang po ba? Is that enough? Kasi di ba may mga schools of thought din na dapat more than water, may hydration ka, meron kang electrolytes. Paano po natin yung makukuha sa simpleng paraan?
15: Well, tama yan. No? Any form of liquid to supplement yung ating paglabas ng ating water sa ating katawan is good for our body. No? Whether electrolyte drinks yan, pure water, o lahat to importante. Yung enough cooling, no? Kailangan talaga may enough cooling sa ating body to prevent yung complications.
0: Doc, sorry for the question. No? Tubig na may asin, does that work?
15: Yes.
0: It does.
15: Pwede pa rin, yes.
0: Para siyang simulated salt water, parang yes. Ganun. Ano pong value nun, Doc?
15: Ayun nga. So, it corrects yung electrolyte disturbance natin. Kaya di ba may mga electrolyte drinks? No?
0: Yes.
15: So, meron yung mga electrolytes aside from sodium, meron yung calcium, may magnesium, and all these other electrolytes that is placed in these electrolyte drinks.
0: Okay pala, Doc, no? Kasi sabihin natin kapag tayo bumabiyahe, sabihin natin yung mga nagbabike, di ba? Yung mga naglo-long ride, wala namang access. Pinsan, pumunta ng probinsya, pumunta ng bundok. Ito lang yung access nila. So at least one big remedy is like kumuha lang sila ng pinch of salt with water. Malaking bagay na po yun.
15: Makakatulong yun.
0: Okay. Yan. Recommended, Doc. Recommended hydration po in terms of volume sa ganitong klaseng panahon.
15: Well, walang specific. Pero pag ganitong summer season, at least siguro 2 liters. No? So that is equivalent to at least 8 glasses of water per day. Kung kaya natin, no? Pero ako nga, kung titin ako, minsan hindi ko naabot yun, no? But try as much as possible to drink enough water, no? Mm-hmm. Especially after food intake or pag na-expose ka talaga sa init, no? Mm-hmm. Yan, kunyari, when you're driving, dapat lagi kang merong mug or a water sa katabi mo para nga you can hydrate, no?
0: Tama.
15: Especially pag may expose ka ng matagal sa init.
0: Opo. Very on-ground conversation. Baka sabihin ng iba, ayoko masyadong uminom ng tubig kasi lagi akong pupunta sa CR. Di ba? Parang especially with some cases na cannot afford that luxury na tawag mo dito, sabihin na wala silang access. Di ba? Di na akong tutubig, sino yung mag-CR? Eh, so yun pala, nadidehydrate na sila. Ano po yung compromise doon? Para at least, hindi naman compromise, pero paraan, para kahit papano maingganyo sila. Like Doc, kunwari yung pag-inom ba ng tubig kahit mamasa-masa lang yung dila.
15: Well,
0: pwede ba yun? Does that work?
15: That's not enough, no? Mm. So, kailangan talaga, you have to take enough, no? Siguro fruits, no? Take lots of fruits aside from water or liquid. Siguro yung that can supplement, no? Mas importante, iwasan ngang ma-expose sa too much heat areas or sunlight.
0: Mm-hmm.
15: Kasi to prevent nga yung pag-release ng too much water in your body.
0: Opo. Yung pagsakit po ng ulo, Doc, yung mga natitrigger po ng kanilang mga migraine or yung mga nagkakaroon na ng more frequent headaches dahil sa init po ng panahon. Ano po masasabi nito,
15: actually,
0: Doc?
15: Actually, ito yung pinaka-common na problema na nakita ko sa clinic, no? So, yung nagkakaroon ng mga headaches na whether it's related to their migraine or because of heat exhaustion.
0: Mm-hmm.
15: So, number one yan sa outpatient na nakikita ko ngayon sa clinic, sakit ng ulo.
0: Mm-hmm.
15: No? So, ngayon, nahihirapan ako, iisipin ko, ito ba ay konektado nga sa heat exhaustion or ito'y part and parcel ng kanyang sakit, whether ito'y migraine or tension headache, and yung two most common na primary headache disorders.
0: Vertigo, Doc. Does that happen also?
15: Yes. Oh. So, ito'y pangalawa, no? Oh. Vertigo yung hilo. part din yan ng heat exhaustion, pero part din yan ng condition na tinatawag natin na benign positional vertigo na very common din sa mga taong nahihilo.
0: Oh, Doc, di ba nakwento ko sa inyo, meron akong somehow na ganyan eh. May pagdating naman sa, well, dito sa banda, cervical spine. Ganon din, no? Sa cervical spine. So, iba naman din, nakaka-trigger naman din yun. Pero Doc, pag nagkaka-vertigo, kasi meron akong kakilala, Doc, kahapon, sabi na, parang bigla na lang siyang nahilo. Tapos parang, actually, no, titingnan, baka tumaas ba yung grado ng mata niya? Parang unexplainable. Siguro baka dehydration din.
15: Yes.
0: Oo. So, iano lang nila siguro, no? Ang sabi lang din namin, baka mami, baka naman dehydrated ka. Or magpahinga, di ba? Kapag ikaw, kumbaga, sinasagad mo na yung katawan mo, baka magandang time din to rest. How is that important, Doc? As our parting shot. Recovery and rest.
15: So, yung recovery, very important. Yung three important factors na kailangan natin gawin, no? Proper hydration, siguro avoid too much exposure sa sunlight, wear yung proper clothing na hindi tayo masyadong mainitan sa loob or madidehydrate, and yun nga, no? So, iiwas tayo sa exposure too much, pupunta tayo sa mga malililim. Tsaka yung siguro yung mga athletes ngayon na na-expose sa heat, na siguro bawasan nila yung strenuous activity, so exposure sa heat. So ngayon napapanood ko nga sa TV yung Tour of Luzon, no?
0: Yes.
15: Itong mga cyclists na to, susceptible to sa heat exhaustion. Kaya napapansin ko yung ibang riders, hindi na sila nakaka-ride the following day because of heat exhaustion.
0: Oo nga Doc, parang ano, bata-bata sa langit sa mga endurance athletes dyan na merong mga race. Oh, good luck po sa mga siklista natin na sa Tour of Luzon. Next month po, Ironman naman sa June. So, marami rin po ma-expose sa init. Maraming salamat po sa Associate Professor ng St. Luke's College of Medicine, Active Consultant dyan po sa St. Luke's Medical Center at FEU Medical Center, walang iba, Dr. Greg Dairit. Doc, maraming po salamat sa inyong serbisyo. Stay safe and God bless. Ingat po.
15: Salamat, Nick.
0: Thank you. Ang oras, 11:36 ng umaga.
5: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Basta AM, DZMM.
16: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
17: Kaya ko pa.
16: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
18: Kaya ko pa.
16: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM! Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Busos po, how are you today? Kumusta po kayong lahat? Binabati po natin ng congratulations ang lahat ng mga chikiting, lahat ng mga students na actually ito po yung ano, patapos na po yung school year. So, ngayon pala, no? Millennial parents. Di naman uso sa atin dati yung ano yun, di ba? Although matagal naman na to, di ba? Yung mga moving up day yan. Moving up day, gusto ko lang i-congratulate ng congratulations sa aking firstborn na si Margo. Sa kanyang moving up day, kahapon po wala po tayo dahil sinelebrate po natin ang ceremony na yon. Grade 1 na! Magi-grade 1 na po! At today, congratulations to Emily Rodriguez and your batch, Ate Nins, Sir Vince, and family. Congratulations, Emily. Congratulations. You are now going, ibig sabihin nun, ano nun? Junior high, ano ba? Nins, paki-confirm na lang. Pero today, graduation ni Emily. Eh. Kaya, congratulations po. At sa lahat po ng mga proud parents. Actually, to the students. To the students, thank you. To the teachers. Sa lahat po ng mga guro. Being a teacher, actually, thankless job po yan. Hindi naman po kala kayo ng sweldo ng educator, sa totoo lang. Being also in that field, nung aking early parts of my career, na nasa school-based din po ako. Although not exactly teacher, kumbaga nagtuturo din po ng mga bata as a coach. Generally, the industry, hindi naman po kami yayaman dyan. Wala naman po kami mga malalaking mga project, di ba? Eh, talaga pong pagmamahal po sa bata, pagmamahal sa estudyante, ang aming calling. Yan, kaya I'd like to give a shoutout sa mga teachers. Teacher Jackie, yan, kaya Margo, kay Teacher Jackie, Teacher Karen, mga advisors ni Margo. At sa lahat po ng mga educators, lahat po ng mga teachers, thank you po sa inyong guidance at pagmamahal sa mga estudyante. At syempre, to the students and the parents. And speaking of educator, ang makakausap din po natin ngayong umaga, educator din po siya. Pero syempre, mas kilala po siya bilang spokesperson ng Department of Health.
1: May bisita! Upo po kayo! Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day!
0: Hi, hello, and good morning to Yusek Albert Domingo. Yusek Albert, magandang umaga!
2: Yes, hi. Good morning, Migs. No? O, Tagalog naman tayo uli ngayon. Good morning.
0: Yes, as a fellow educator din, Yusek, di ba? Nagtuturo din po kayo, Yusek.
2: Yes. Minsan sa mga medical schools, nagle-lecture tayo on public health.
0: Public health, and at the same time, yung passion for fitness din, Yusek Albert. Kaya, di ba, napakahalaga ng role ng educator sa ganitong klaseng panahon, di ba, Yusek?
2: Exactly. Lalo na yung kasi ang kalaban natin ngayon yung overwhelming information, yung sinasabi nga na infodemic. So educators are important, lalo na dito sa mga usapin ng sakit at public health.
0: Public health, hantavirus. Doc, muli kasi marami pa rin mga nako-confuse, although sa aking intro kanina, kumbaga ano lang naman to, kwentuhan, di ba? I mean, this is not supposed to alarm the public. This is just basic education. The right information about hantavirus. Muli, Doc, para po sa ating mga audience today, ano po ba ito?
2: Yung hantavirus, Migs, ongoing tawag namin dyan event, no? Meron tayong nagsimula ng early May, I think mga 1 week na yun nangyari, no? Na si MV Hondius, Marine Vessel Hondius, isa siyang Dutch ship na biyumahe sa Argentina at meron siyang sakay at some point na 150, halos 150 na pasahero tsaka ating mga marino. Marami din sa mga marinong noon ay Filipino, 38 actually, sila yung pinakamarami. Tayo, mga Pinoy, ang pinakamarami dun sa crew. Pero yung nagkasakit, hindi yung crew. Ang nagkasakit ay nagsimula sa isang pasahero na bumaba sa gawing Argentina, kundi ako nagkakamali, at nag-birdwatching. Nung nag-birdwatching kasi siya, napalapit siya dun sa isang landfill. Medyo napaisip rin ako, no, Mix, na parang meron palang, apparently, pag tinignan nyo sa Google, merong some rare species of bird na nakikita lang dun sa particular na landfill. nila dun sa mga lugar na yon. Ang problema, Migs, dun sa landfill kung saan maraming basura ay maraming mga daga. At yung mga daga na yon, ang kanilang ihe, ang kanilang dumi, ang kanilang laway ay nagiging source ng tinatawag natin na hantavirus. In particular, yung species na Andes virus. Nakuha yan nung unang kaso, ang tawag natin index case, 70 years old siya na ornithologist na Dutch. At nung sumakay siya dun sa ating vapor, nagkaroon siya ng simptomas sa mga around mid-April or thereabouts. At nung siya ay nag-medical evacuation, so ibig sabihin, inalis siya mula dun sa Honduras at linipat sa South Africa, kung hindi nagkakamali, sa Johannesburg, na namatay. Ngayon, yung kanyang asawa na a few days or later dun sa barko, kasama niya dun sa kwarto, ay nagkaroon rin na ng sakit at siya namang minedivac rin, lumipat dun sa ating Johannesburg na ospital. At siya ay na-testing. Dun na nagsimula yung reporting, kasi nung nag-testing, nalaman nila na, oy, hantavirus pala to, particularly yung Andes virus species.
3: Yusek, pasensya na po, I will cut you a bit dahil meron lang po tayong announce a flash report.
4: CMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa vulkan. Alerto sa vulkan.
3: Mga kapamilya at mga kaserbisyo, may nagaganap po ng lava collapse at pagbuga ng pyroclastic density current sa bulkang Mayon. Ingat po sa ating mga kapamilya sa Albay. Abangan po ang iba pang detalye sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa bulkan. Alerto sa bulkan.
3: Yusek, actually, Yusek, napapanahon po ang inyong pag-guesting dito dahil ito mga sa flash report. Medyo side track lang ako, side tanong lang ako, no. Paalala po sa ating mga kababayan, diyan po malapit po sa Bulkang Mayon na meron po nga nagaganap ng lava collapse ngayon.
2: Opo, paalala po sa ating mga kababayang Oregon na nandun ngayon sa ating Mayon. Narinig ko yung flash report na meron tayong lava collapse. Inaasahan natin na magkakaroon yan ng ashfall, una. Ikalawa, yung ating mga tinatawag na noxious fumes, yung mga gas, no, yung amoy bulok. Bakit amoy bulok? Ito ay sulfur dioxide. At ikatlo, yung pyroclastic materials. Ang pag-iingat po, una sa lahat po ng mga vulnerable, dun muna tayo sa loob ng bahay natin unless sabihin ng LGU na mag-evacuate. Kung tayo po ay nasa loob ng bahay at sino yung mga vulnerable, yung mga may sakit sa baga, yung mga may hika, chronic obstructive pulmonary disease at iba pa mga sakit sa baga, magsara po muna ng mga bintana at pintuan, maglagay po ng tela dun sa mga siwang para hindi pumasok ang ash. Kung meron po tayong N95 or KN95 mask, gamitin po natin ito. Kung wala naman, huwag mag-alala. Kahit po yung medical mask or yung mga tela na malilinis, pwede natin ipantakas sa ating bibig at ilong. Kung doon po sa mga lugar na may pyroclastic flow, importante po makinig tayo at mag-cooperate kagad pag sinabing evacuate para hindi tayo madaanan ng mga materyales na iyon.
3: Doc, kung wala pong N95, yung mga simple medical grade mask, okay lang yun. Hindi naman kailangan mag-double mask.
2: Okay po yung simple medical grade mask. Mas maganda kung i-double mask natin yan. Ang importante po yung hulma. Meron yung bakal, dapat nakahulma yan sa ating ilong at nakatakip dun sa paligid ng ating bibig at saka ilong.
3: And at the same time, Doc, di ba dapat yung puti yung nasa loob? Kasi baka mamaya hindi pa rin. Pagsuot lang ng mask tapos balibaliktad pala, inverted pala. So muli, tama yung Doc, no? Dapat yung puti yung nasa loob.
2: Actually, kung tutusin, kahit mabaliktad siya, okay lang, lalo na ngayon may emergency, no?
3: Opo.
2: Pero tama yung sinabi mo, Migs, yung may kulay, yun kasi yung sinasabing medyo parabang water repellent siya, usually nasa labas yun. Tapos yung soft, yung malambot na tela na side, yun yung nasa loob para yung pawis ay na-absorb niya.
3: And at the same time, Doc, gano'ng ka-frequent dapat magpalit ng mask? Kasi itong flash report, hindi naman to kumbaga an isolated occurrence. This can recur. And at the same time, pwede po ma-prolong itong exposure ng mga kababayan natin.
2: Yes, tama yun. Dati, nung panahon ng pandemya, ang sinasabi ng DOH is huwag mag-reuse ng face mask kasi ang kalaban natin noon, virus sakit. Dito, ang kalaban natin is yung particulate matter 2.5, yung napaka-pinong alikabok. So, sa pananaw po ng DOH, okay lang mag-reuse basta yung mask natin ay hindi puno ng alikabok. Malalaman po ninyo yan. Syempre, pag nadumihan, kapag talagang mukhang maalikabok na siya, palitan na ho natin kung kakayanin. Isa pang paraan para malaman yan, Migs, kung yung ating mask ay nakakahinga pa tayo at hindi nahihirapan, malamang sa malamang, pwede pang i-reuse yun. Binibigay namin yung advice na ito dahil mas maganda yung meron kang reused mask kaysa yung magdadahilan tayo na bawal kasing i-reuse tapos hindi ka naman makapaprotektahan dun sa PM2.5 na nasa hangin.
3: Alright. Thank you, Doc, for that immediate health tips. Kaugnay nga po ng ating flash report. Okay, Doc, balik po tayo sa hantavirus. So ngayon, baka meron din mga nagtatanong, eh malayo naman pala yan. Oo, may mga Pilipino, pero at the same time, hindi naman, parang malayo sa bituka natin. Pero at the same time, Doc, bakit po natin siya kailangan pag-usapan? Bakit kailangan natin siyang malaman dito po sa Pilipinas?
2: Yes, kailangan natin siyang pag-usapan, Migs, mga kapamilya, kaserbisyo, dahil impormasyong tama, no, at sapat ang makakaligtas sa atin mula sa tinatawag natin na post-traumatic stress disorder. Ano yun? Ano yung PTSD? Nanggaling kasi lahat tayo mula sa COVID-19 pandemic. Kapag nakabasa tayo, nakarinig tayo ng mga salitang contact tracing, PCR, physical distancing, ang naaalala natin yung panahon ng COVID-19. At pag nakita natin ang DOH na kumikilos ayon sa mandato namin na maglalagay kami ng border precautions, ayan, o quarantine. Kapag nasasabi natin yan, naaalala natin yung mga mapapait na alaala nung panahon ng COVID-19. Ito pong hantavirus ay hindi parang COVID-19. Bakit po? Yung mode of transmission, yung paraan ng paghawa ay hindi siya airborne. Close physical contact ang sinasabi, malapitan, naghihingahan, sabi nga nila. At ikalawa, yun pong ating incubation period ng hantavirus, hindi siya kasing bilis ng 2 to 3 days. Kasi COVID-19 kasi, pag 2 to 3 days, magkakalagnat ka na at pwede ka na manghawa. In fact, even ka before magkalagnat, dun sa 1 to 2 days after exposure, pwede ka na magkalat ng virus. Dito po sa hanta, on average, lumalabas yung ating mga sintomas. Sabi nga nila, kakagaling ko lang sa meeting actually, bago mag-interview. Sabi ng mga experts, on average, mga 2 weeks bago lumabas. Although it can be from as short as 1 day to 42 days. Ibig sabihin po nun, mas ating makokontact trace, mas ating maaalalayan kung sino man, kung magkaroon man ng transmission sa ating lugar. Hindi siya parang COVID-19 na naunahan tayo nung kalat.
3: Opo. So, Yusek, curious po ako, no, for at least sa perimeter, sa proximity, kung nasa man po ito ngayon, paano naman nila ito ngayon binabantayan? Mataas po ba yung kumbaga alerto, at least kung nasaan po siya ngayon?
2: Alam kasi natin, no, so as we speak, yung MV Hondius ay sailing na, no, at ang nagpapatakbo, sabi nga nila, talagang Filipino seafarers, parang mga nurses, they practically run it. Kasi literal na yung nagpapatakbo ng barko pabalik ng Netherlands, mga kapwa Pilipino natin. So alam natin, tapos yung ibang mga hindi naman deck and engine, yung mga hospitality base, yung sa hotel crew na sinasabi nila, ay nauna na lang lumipad. Sa bilang na yun, nasa 21 yun, kasama na nila yung ibang mga pasahero sa Netherlands, yung mga Dutch at least. Tapos yung 17 niya lang yung naiwan. In other words, Migs, tukoy kasi natin yung grupo. Hindi tulad nung noon na yung hantavirus, ay yung COVID-19 rather, hindi mo masabi kung sino yung meron or wala. Ito alam natin at aalagaan natin sila, kaya mapipigilan natin yung hawa.
3: Po. So, Doc, na-mention nyo nga kanina yung origins, diba? Pasintabi po sa mga kumakain ngayon, no, kasi pa lunchtime na, sa usaping rodents or daga. From a local perspective, ang kaakibat niyan is leptospirosis, diba, Doc? Galing din po sa ihi o dumi ng daga. Doon din po, medyo related. Pero hindi pa siya, ano, since magkalayo naman siya, hindi, wala naman sigurong hanta yung itong mga daga natin dito, Doc, no?
2: Oo, magandang tanong yun. Actually, hindi ko makita yung kodigo ko. Sayang, hindi ko pa na-memorize eh. Magkaiba yung species ng daga na naglilipat ng Andes virus, yung ANDV. Sabi ko nga sa isang interview ko, I think it was this morning, siguro maganda yung ating mga writers no sa newsroom, specify na natin. Kasi yung hantavirus, maraming species yan eh. Yung pinaka-kinaabalahan natin, ito yung merong human-to-human transmission. Andes virus siya, capital ANDV. All capital. Yung daga na nagtataglay ng Andes virus ay specific dun sa South America. Ibig sabihin, yung mga daga natin na kakaiba, can I just say that? Kakaiba yung mga daga natin.
3: Asian.
2: Hindi
3: Asian.
2: Siya the same species. Di ba? Lalaki nila eh. Filipino. Hindi siya the same species. At seryoso ako dun kasi pag nakita mo yung picture ng mga daga dun sa South America, parang long-tailed pa nga yata sila. Sobrang haba nung kanya. Iba. Iba yung daga na naglilipat. So, ibig sabihin, magkakaroon ba tayo ng Andes virus? The likelihood na manggaling dun sa daga natin ay mababa. If ever man malipat yan sa atin, kaya nag-iingat tayo, kaya ini-establish natin yung protocol, manggagaling yan sa tao. Kaya very particular tayo. Ongoing ngayon yung meeting ng ating mga experts na nag-a-advise kung paano natin sasalubungin with care and with attention yung ating mga 38 na kababayan once they are repatriated to the Philippines.
3: Okay, so Yusek, so most likely if meron kayong makachikahan o meron magtanong sa inyo, sabihin natin sa publiko na, Doc, ano ba tong hantavirus? Should I be worried? How would you sum it up, Doc?
2: Hantanong yan. Hindi, yung hantanong sabi ni Dr. Melvin Sanicas, no? So, binabaro ko yung expression niya. Hantanong ay, tayo ba'y dapat ma-alarma o hindi? Hindi po. Ang importante ho dito ay, tulad nito, pinag-uusapan sa nagsaservisyo ang ating paksa, no? Dahil the more na pinag-uusapan natin siya at yung sources natin ay credible, the more na alam natin kung paano kumilos. Hindi tayo dapat kabahan. Yun yung pinaka-source ng anxiety. Yung hindi mo alam ano ba nangyayari, anong ginagawa ng gobyerno. Alam po ng gobyerno sa utos ng Pangulong Marcos ang ginagawa ni Secretary Erbosa ngayon at ng Bureau of Quarantine, RITM. Over the past few days, sunod-sunod po yung mga meeting together with the Department of Migrant Workers under Sec. Hans Kakdak. Full po yung coordination. Handa po tayo sa hanta.
3: Okay. So Yusek, no, we have 4 minutes remaining. Public health reminders, especially during the summer season.
2: Yes. So, habang nangyayari ito at mainit na pataas ang heat index, huwag natin kakalimutan po, mag-hydrate tayo. Pag sinabing hydrate, malinis na tubig. Hindi ho kami nagre-rekomenda ng mga juice, ng mga, lalo na ng soft drinks kasi may caffeine yan no, na pwede tayong ma-dehydrate. Importante po, malinis na tubig. At pag ininom natin to 8 to 10 baso kada araw, ang katumbas niya nasa mga 2.5 litro kada araw. Pwera na lang kung tayo po ay nagda-dialysis, magtanong ho tayo sa ating mga nephrologist kung ano po yung tamang dami ng tubig natin. Ngayon po, umiwas tayo sa direktang sinag ng araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At the same time, alam po natin na meron tayong mga kapamilya, kaserbisyo, nagsiservisyo ng mga traffic enforcers, construction workers, at yung mga hindi mo talaga maiiwasan, reporters na nasa labas sa on the beat. Magkaroon ho tayo ng mga heat breaks. No? Ayaw natin ng physical activity na mabigat kapag ganito kainit ang panahon. Pero kung hindi maiwasan, magpahinga regularly at uminom po ng tubig.
3: Pagdating po sa paligid, Doc, ngayon po kasi syempre sa mga estero, di ba, medyo nagda-dry up. And at the same time, yung cleanliness po, yung hygiene ng isang komunidad, eh paano po ito natin mapapanatiling malinis para hindi po magkasakit?
2: Magandang magbigay rin tayo ng reminder ngayon tungkol sa dengue. Dengue? Bakit dengue ang init-init? Kasi po, ito yung panahon na nag-iipon tayo ng tubig. Ang dengue mosquito ay namamahay sa malinis na tubig. So, marami tayong mga ano ngayon, no, mga kaserbisyo, kapamilya, malamang pangdilig, and that's good practice, mag-iipon kung sakali, pero hindi pa nga umuulan eh. Pero mag-ipon na tayo ng tubig kung saan man yon, sigurado nating nakatakip yon. Sabi nga namin sa DOH, taob, taktak, tuyo, takip. Yung apat na yan, taob, taktak, tuyo, takip. Para sigurado tayong walang pamamahayan ang ating mga lamok dahil sa mga iniipon nga na tubig. At hindi lang yun, balik tayo sa hanta, tsaka sa lepto, yung sabi nga nila, yung waste management, yung basura, lalo na yung mga tira-tirang pagkain. Huwag ho tayo nag-iiwan ng pagkain kung saan-saan dahil yan ang pinupuntahan ng mga daga. Simple lang naman eh, kung walang, parang sa dengue, kung walang lamok, walang dengue, kung walang daga, walang hantavirus, wala ring leptospirosis.
3: Alright. At dahil dyan, maraming maraming salamat, Yusek. Hiraming ko, hooray! Hooray, it's Wednesday! Thank you so much sa inyong oras. Alam namin, Yusek, busy kayo, pero thank you so much sa inyong public health reminders dito po sa DZMM. Spokesperson ng DOH, Yusek Albert Domingo. Yusek, thank you for your service. Ingat po.
2: Salamat po at magandang umaga sa lahat.
3: Thank you, Yusek. Alright, so yun po si Yusek Albert Domingo ng Department of Health para po sa mga public health reminders, para po sa usapin kung ano lang naman ang Hansa virus. Binabati po natin ang lahat ng mga kapamilya at mga kaserbisyo na nanonood today. Maple, hello. Vanessa Torres, hello. Warbis Duck, hello. Sino pa ba na nasa YouTube natin? Sarah C. from LA, nabati na natin siya kanina. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Para po kay Nina Corpus muli, ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
5: Nagseserbisyo, Nina Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin. Alas 12.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Basta AM, AM, AM, DZMM!
3: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilangstad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
4: Habang binabayaran ni Ivana ang utang ng asawa, matutuklasan niyang planado pala ang lahat at ginagamit lang siya bilang tagabayad bago siya tuluyang iwan. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Ivana na pinamagatang Pagod ako sa pagbabayad ng utang niya hanggang sa narinig ko ang tawag na nagpaguho ng mundo ko.
3: Private Confessions.

mga pangalang paulit-ulit mong nakikita sa resibo, sa payslip, sa mga dokumentong pinipirmahan mo araw-araw. Hanggang sa hindi mo na napansin na unti-unti ka na palang nawawala sa likod ng pangalang yon. Sa akin, yun ang pangalang Ivana. Isang babaeng dati may pangarap, pero kalaunan, natutong mabuhay para lang suportahan ang pangarap ng iba. 4 na taon kaming kasal ni Cedric. Nung una, simple lang ang buhay namin. May konting hirap, pero may saya. May mga gabing sabay kami kumakain ng mura pero masarap na pagkain, habang pinag-uusapan ang mga plano namin sa hinaharap. "Eva, balang araw, giginhawa rin tayo," sabi niya noon. "Hindi kita pababayaan." Pinaniwalaan ko siya. Kaya nung dumating ang araw na umuwi siyang bagsak ang balikat, doon nagsimula ang pagbabago ng lahat. "Nalugi ako," sabi niya. "May utang ako. Malaki." Hindi ako nagtanong kung paano. Hindi ko nahinanap kung saan nagsimula. Nakita ko lang ang takot sa mukha niya. At sapat na yon para piliin kong manatili. "Magkasama tayo dito," sagot ko. At doon nagsimula ang pagod na hindi ko akalain kakayanin ko. Tinanggap ko ang overtime sa opisina. Pagkatapos ng trabaho, nag-online selling ako. Tuwing gabi, nagluluto ako ng pagkain para ibenta sa kapitbahay. Tuwing weekend, naglilinis ako ng maliit na clinic. At kapag natapos na ang lahat, nagtatype ako ng transcription hanggang madaling araw. 5 trabaho. 5 paraan para mabayaran ang utang na hindi ko naman ginawa.

nung kuminsan. Oo, sagot niya. Konti na lang. Paulit-ulit yun. Konti na lang. Hanggang sa hindi ko na alam kung kailan matatapos. May mga pagkakataon na napapansin kong iba na siya. Hindi na siya tulad ng dati na sabay naming hinaharap ang problema. Madalas, tahimik siya. Madalas, nasa phone. Minsan, kapag tinatanong ko kung okay lang ba siya, sagot lang niya, inaayos ko lang. At ako, naniwala. Kasi mahal ko siya. Isang gabi, umuwi ako halos alas 12 na. Galing ako sa clinic, pagod na pagod, basa ang buhok, sa pawis at ambon. Tahimik ang bahay. Walang ilaw sa sala. Akala ko, tulog na siya. Dahan-dahan akong pumasok. Inilapag ko ang bag ko. Papunta na sana ako sa kusina nang marinig ko ang boses niya mula sa kwarto. Mahina, pero malinaw. Konti na lang, mababayaran na lahat. Natigil ako. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinabahan. Lumapit ako sa pinto. Bahagya itong nakabukas. Narinig ko siyang tumawa nang mahina. Pwede na tayong magsimula ulit. Kahit wala siya. Parang tumigil ang mundo ko. Ako ba ang tinutukoy niya? Hindi ako makahinga. Hindi siya magdududa, dagdag niya. Trabaho lang siya ng trabaho. Basta matapos niya, aalis na ako. Nanlambot ang tuhod ko. Napakapit ako sa dingding. Ikaw ang gusto ko, sabi pa niya. Kailangan ko lang siya ngayon. Kailangan. Hindi mahal. Kailangan lang. Sa isang iglap, parang nabura ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Lahat ng pagod ko, lahat ng sakripisyo ko. Para lang pala maging isang kailangan. Pumasok ako sa banyo at doon ako umiyak. Hinayaan kong tumulo ang luha ko habang nakatingin sa salamin. Halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Namumutla. Pagod. Ubos. Eva, ano nang nangyari sa'yo? Bulong ko. Pero ang hirap. Dahil kahit ganun, hindi ko basta-basta mabago ang nararamdaman ko para sa asawa ko. Ang pagmamahal at pinagsama.

0: Kinabukasan, nagkunwari akong walang alam.
1: Kuha po muna tayo ng flash report mula kay Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars!
2: Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanio, binawi ang sa pinaalinsunod sa utos ni PNP Chief Police General Jose Melancho Natata

0: Jr. bilang pagrespeto sa Senate Protection Order. Kanina umaga tinanggap ng staff ni De La Rosa ang letter of recall para sa subpoena ng CIDG. Gayunpaman, nilinaw ni Tuanyo, nasa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng CIDG sa kaso ng extrajudicial killings. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
3: Pero iba na ako. Habang nagtatrabaho ako, sinimulan kong balikan ang lahat. Mga resibo, bank transfers, bayarin. At doon ko napansin ang mga bagay na hindi ko nakita noon. May mga gastos na hindi pang negosyo. May mga bayarin sa hotel. May mga alahas hindi naman niya binigay sa akin. At may isang pangalang paulit-ulit lumalabas. Micaela. Hindi ko siya kilala, pero unti-unti, nakilala ko siya sa mga patunay na hawak ko. Nung gabing yon, pag-uwi ko, tahimik si Cedric. Parang walang nangyari. Parang hindi niya ako ginawang kasangkapan sa plano niya. Ngumiti siya. Pagod ka? Tanong niya. Ngumiti rin ako. Oo, pero kaya pa. Hindi niya alam, iba na ang ibig sabihin ng mga salita ko. Habang natutulog siya, binuksan ko ang drawer niya. Sa loob, may maliit na kahon. At sa loob ng kahon, may isang note. Kapag tapos na ang bayarin, tayo naman. Nanlamig ako. Doon ko tuluyang naintindihan ang lahat. Hindi ito aksidente. Hindi ito simpleng pagkakamali. Plinano niya ang lahat. Ginamit niya ako. At habang ako ang nagbabayad ng utang, siya naman ang naghahanda ng buhay. Nawala ako. At habang hawak ko ang note na yon, isang tanong ang paulit-ulit sa isip ko. Hanggang kailan ko pa hahayaan na gamitin nila ako?

0: Babalik ang Private Confessions sa DZMM. Basta AM, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Kung kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Grand Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
9: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
13: Ano mga concerns? Ano mga issues?
14: Pangkakampi ng masang Pilipino.
15: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
16: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
17: Tatamaan po tayo ng presyo.
18: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
17: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
18: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
17: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
18: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
19: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
20: Hello, attorney!
21: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
19: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
20: Hello, attorney!
19: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
0: Ako to, si Chang Ami.
19: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Private Confessions.

ako sumigaw ng gabing yon. Hindi ko siya ginising. Hindi ko hinagis ang note sa mukha niya. Sa halip, tinupi ko yon at itinago sa bag ko. Kasama ang mga resibo, bank transfers at screenshots na kinunan ko kinabukasan. Hindi para maghiganti, para malinaw sa akin ang katotohanan at para hindi na ako magduda kung tama ba ang gagawin ko. Sa umaga, nagluto ako ng almusal. Pareho pa rin. Kape niya, itlog, tinapay. Pareho rin ang tanong niya. Pagod ka? Hindi na, sagot ko. Hindi na dahil hindi na ako bulag. Mula noon, bawat galaw ko may dahilan. Tinapos ko ang mga bayarin. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Ayokong may humahabol sa akin kapag umalis ako. Ayokong may utang na magtatali pa sa akin sa lalaking yon. Habang siya, abala sa phone, ako, abala sa pag-ipon ng lakas ng loob. Tuwing gabi, inaayos ko ang mga dokumento. Inilalagay ko sa isang envelope ang lahat. Kontrata ng loan, mga resibo, listahan ng hulog ko, at mga patunay ng mga gastusin na hindi ko alam. Mga hotel, alahas, restaurant. At sa gilid ng bawat resibo, nilalagyan ko ng maliliit na marka. Parang checklist ng sakit na kailangan ko nang tapusin. Isang linggo, dalawa, tatlo. Sa bawat araw, mas nagiging malinaw sa akin, hindi ako ang problema. Hindi ako ang kulang. Nasa maling tao lang ako. Isang gabi, narinig ko ulit siyang tumawag. Mas malinaw na ngayon ang boses niya. Mas kampante. Malapit na, sabi niya. Pagkatapos nito, tuloy na tayo. Ayokong masayang ang pinaghirapan ko. Pinaghirapan niya? Napangiti ako. Tahimik. Hindi na masakit. Kasi alam ko na kung kanino talaga napunta ang pinaghirapan. Kinabukasan, nag-leave ako sa trabaho. Hindi ko sinabi sa kanya. Dumaan ako sa bangko. Binayaran ko ang huling hulog. Habang pinipirmahan ko ang resibo, parang may tinanggal sa dibdib ko. Hindi na ako nakatali. Hindi na ako obligado. Hindi na ako kailangan. Pag-uwi ko, tahimik ang bahay. Nakaupo siya sa sala, hawak ang phone. Maaga ka? Tanong niya. Umupo ako sa harap niya. Inilapag ko ang envelope. Ano to? Tanong niya. Buksan mo. Isa-isa niyang kinuha ang laman. Mga resibo, mga bank transfer, mga screenshot. Hanggang sa makita niya ang note. Kapag tapos na ang bayarin, tayo naman. Nawala ang kulay sa mukha niya. Ivana, tapos na, sabi ko. Tahimik. Parang hindi niya maintindihan. Anong tapos na? Ang utang, sagot ko. At ang pagiging bulag ko. Tumayo siya. Pakinggan mo muna ako. Hindi na, putol ko. Narinig ko na lahat. Tahimik ang kwarto. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Hindi sa takot, kundi sa lakas na matagal ko nang hinahanap.
At dito ko sinabi ang mga salitang matagal kong kinimkim. Alam mo kung anong pinakamasakit, Cedric? Hindi yung may iba ka. Hindi yung habang ako ang kumakayod, ikaw ang nagpaplano kung paano ka aalis. Habang ako ang halos hindi na matulog para mabayaran ang utang mo, ikaw ang bumibili ng alahas para sa iba. Ginawa mo akong paraan. Ginawa mo akong sagot sa problemang ikaw ang gumawa. At higit sa lahat, tinuruan mo akong kalimutan ang sarili ko para lang may manatili sa tabi mo. Pero ngayon, natutunan ko na. Hindi ako kailangan. Hindi ako gamit. Hindi ako bayad. Ako ang taong piniling magmahal. At ngayon, pinipili ko na rin ang sarili ko. Umupo siya. Walang masabi. Sorry, mahina niyang sabi. Matagal kong hinintay ang salitang yon. Pero nung dumating, wala na itong halaga. Late na, sagot ko. Lumapit siya, parang gustong hawakan ang kamay ko. Umatras ako. Wag na, sabi ko. Wag mo nang gawin yan. Hindi na tayo ganon. Tahimik. Anong mangyayari sa atin? Tanong niya. Huminga ako ng malalim. Wala na. Doon ko kinuha ang bag ko. Hindi mabigat. Kaunting damit. Mga dokumento. At ang sarili kong pinili ko ng buuin ulit. Ivana, please. Hindi ako lumingon. Hindi mo ko iningatan ngayon, sabi ko habang papalabas. Matagal mo kong pinabayaan. Nung pinili mo kong gamitin.

Lumabas ako ng bahay na yon na hindi umiiyak. Hindi dahil hindi ako nasaktan, kundi dahil tapos na akong masaktan. Sa labas, malakas ang hangin. Parang may bagong simula na naghihintay. Habang naglalakad ako papalayo, hindi ko nadala ang bigat ng utang. Hindi ko nadala ang bigat ng kasinungalingan. Ang dala ko na lang, ang sarili ko. At sa unang pagkakataon, masasabi kong, sapat na yon. Hindi lahat ng kwento kailangang ipaglaban hanggang dulo. May mga kwento na kailangan mong bitawan para ikaw naman ang mabuhay. At ako, hindi na ako ang babaeng nagpakapagod para mahalin. Ako na ang babaeng piniling mahalin ang sarili. At doon nagsimula ang totoong buhay ko. At sa tagpong ito, wala nang gagamit sa akin. Dahil, hindi na

0: kwentong hindi dapat ilabas. Private Confessions.
1: Basta AM DZMM.
2: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Basta AM DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin, 12:36.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
4: Nikki! Nikki, buksan mo tong pinto na kwarto mo!
5: Mami, bakit po? Parang galit kayo.
4: Hindi ako galit, kundi galit na galit!
5: Bakit po?
6: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
7: Kung minsan, ang alitan sa loob ng pamilya ay sa mismong magulang nag-uugat. Sa hindi pantay na pagtingin sa mga anak, sa di parehas na pagpapadama ng pagmamahal. Sa linggong ito, matutunghayan natin ang padalang liham ng isa nating tagapakinig mula sa Talon, Las Piñas City, na pamamagatan nating Itak, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, lumaki akong uhaw sa pagmamahal ng sarili kong ina. No, hindi naman siya nag-abroad. Hindi siya katulad ng ibang ina na kinailangang mangibang bansa upang maitaguyod ang pamilya. Hindi sa pagmamayabang, medyo maayos ang buhay namin. Pero sabik ako sa pagmamahal ng nanay ko, dahil bata pa lang ako, napansin kong tila malamig ang pagtingin niya sa akin.

0: Excited akong umuwi kasi may magandang nangyari sa school namin kanina.
1: Kung ano man yan, Nikki, mamaya mo na sabihin sa akin. May ginagawa pa ako eh, ha?
0: Pero...
1: Glenda? Glenda, nasaan ka na ba, anak? Halika nga! Mami, sandali, nandiyan na. Tinatry ko kasi yung bagong makeup na binili nyo para sa akin eh. Bakit yun po ako tinatawag? Isukat mo nga itong bagong sleeveless blouse na binili ko. Oh, bili! T-neck ito. Medyo malalim ang uka sa dibdib. Bagay ito sa'yo dahil maganda ang boobs mo eh. Ay, thank you, Mommy. Bagay nga sa akin to. Ay, oo naman. Kasi lalong makikita ang kaseksihan mo dyan. Saka makinis at maputi ang dibdib mo, kaya lalong tatawag ng atensyon. Salamat po, Mami, ha. Sa totoo lang, may nakita na akong ganitong blouse. Hindi ko lang mabili kasi nahihiya ako eh. Mahal po eh. Thank you po talaga, ha. Sa susunod, isasama na kitang mag-shopping para maituro mo sa akin na iba mo pang gusto. Kanina nandito lang si Nikki, ha. Ba't bigla nawala? Eh, nakita ko bumalik na siya sa kwarto niya. Hayaan mo nga siya. Ay, patingin nga sa likod mo kung bagay sa'yo. Ang ganda naman ng anak ko. Lalo nakita ang curve ng baywang mo. Bagay na bagay sa'yo.

0: wala. Bakit ba ganun si Mommy? Pag may ikukwento ako, wala siyang ganang makinig. Pero pag tungkol kay Ate Glenda, excited na excited pa siya.
1: Pagpasensyahan mo na lang, Mommy mo. Nikki, hindi ka ba nasanay?
0: Lagi na lang po kasing ganun. Kahit nung nasa elementary pa lang kami ni Ate Glenda, noon ko pa napapansin mas paborito niya si Ate. Nung manalong Miss Campos si Ate Glenda, pumunta siya. Pero nung sasabitan ako ng medal bilang first honor, si Daddy pinapunta niya.
1: Baka naman nagkataon lang. Na pag ikaw may okasyon, busy siya.
0: Hindi po eh. Obvious talaga na paborito niya kapatid ko. Kala ko pa naman matutuwa siya sa ibabalita ko.
1: Ano ba ibabalita mo? Sana sa Mommy mo.
0: Sasabihin ko po sana na na-elect akong vice president ng Student Chem Society ng buong university.
1: Di bali. Pag-uwi ng daddy mo, sa kanya ko ikakwento yan. At tiyak na matutuwa yun.

0: Daryl, naiwan muna kita dito sa campus ha. Lalabas lang ako sandali.
1: Oh, may klase pa tayo, Glenda.
0: Babalik din ako agad. Vacant period naman natin ngayon, di ba? Mag-i-internet lang ako sandali sa internet shop dyan sa tapat ng campus.
1: Ay, naku, ang girlfriend ko. Mag-Facebook lang yata. Ano bang meron at excited na excited ka?
0: Excited talaga ako. May nakapag-friend kasi sa akin sa Facebook. Talent scout daw siya. May mga kaibigan daw siyang talent manager saka director ng indie movies.
1: Ay, hanggang ngayon ba, hindi pa rin namamatay ang pangarap mong maging artista?
0: Yan naman talaga yung pangarap ko, diba? Ang maging artista o kaya model. Ang dami kayong sinuswerte sa pag-aartista.
1: Hindi lahat sinuswerte sa ganyan. Bakit hindi mo nalang pagbutihin ang pag-aaral mo?
0: Hindi ko naman pinapabayaan yung pag-aaral ko ah. Pero kung may maitutulong sa akin itong naging kaibigan ko sa Facebook na to, syempre ito na iuunahin ko, no?
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Basta AM, DZMM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Basta AM, DZMM.
7: MMK sa DZMM.
8: Charo, sa simula pa lang, buhos na buhos ang atensyon ni Mami sa panganay kong kapatid. Sinasamahan niya sa mga lakad. Sinusuportahan niya sa mga gusto nitong gawin. Pero pag sa akin, wala siyang panahon. Napapansin naman pala niya ako. Kakausapin niya ako kapag uutusan niya ako sa mga gawaing bahay.
9: Hoy, Nikki.
10: Ano po yan, Mami?
9: Wala tayong maid ngayon, ha? Wala pa ulit akong mahanap. Ikaw muna magugas itong mga pinagkainan natin.
10: Saan po ba lakad yun ni Ate Glenda?
9: Eh, may nakita kaming advertisement sa dyaryo, isang photo studio na naghahanap daw ng mga bagong mukha para maging model. Eh, syempre magtatry ang ate mo.
10: Mami, tayo na. Malilate na tayo eh.
9: Ah, andyan na. O sige, alis na kami ha. Bahala ka na dyan.
10: Sisilipin ko sila dito sa bintana. Bago na naman ang damit ni Ate Glenda. Ayun, pumara sila ng taxi. Iba talaga pagdingin ni Mami sa kanya. Palibhasa, maganda siya.

0: Mickey, ganda ka na para pumasok. Ako na bahala dito sa mga hugasin.
1: Ako na pong gagawa niyan, Lola.
0: Hindi. Ako na. Sige na, maligo ka na. At baka malig ka pa sa school.
1: Lola, bakit kami si Mommy? Bakit mas mahal niya si Ate Glenda kaysa sa akin?
0: Di ba sinabi ko naman sa'yo? Huwag mo nang pinapansin yun.
1: Ayoko na nga po sanang pansinin, pero nasasaktan po ako. Dahil pa mo ako mistisa si Ate Glenda at ako morena lang.
0: Apo, kahit naman hindi ka simputi at kasintang ka ng Ate Glenda mo, may sarili kang ganda. May iba kang katangian. Katulad na lang ang pagiging matalino. Mula elementarya hanggang high school, lagi ka sinasabitan ng medalya.
1: Pero para pong hindi yun na-appreciate ni Mommy. Obvious na obvious, mas mahal niya si Ate Glenda kaysa sa akin.
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
2: Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, DZMM.
2: Maalaala mo kaya sa DZMM.
7: Charo, naglalabas ako ng nilalaman ng loob ko sa lola ko. Kasi alam kong naiintindihan niya ang damdamin ko bilang isang anak na naghahanap ng kalinga ng ina. Sumusugat ng malalim sa puso ko ang ganung kalamigan ni Mami, samantalang sa kapatid ko'y kitang-kita ko ang kanyang pagmamahal.
0: Victor, ito na ang kape mo. Ako na nagtimpla. Wala kasi ang asawa mo. Alam kong nagkakape ka pagdating mo dito sa bahay.
8: Salamat po, Nay. Saan mo ba nagpunta si Rona?
0: Baka sa opisina ng beauty product na kanya'y binibenta. Bakit ba napauwi ka nang wala sa oras? Tatlong araw pa bago magkatapusan ng buwan.
8: May konting problema ako sa company namin. Lima kaming mining engineer doon at nag-usap-usap po kami na baka kailangan maghanap na kami ng malilipatan.
0: Bakit naman?
8: Medyo mahigpit kasi yung bagong DNR secretary. May nasilip siyang butas sa operasyon ng kumpanya namin.
0: Baka naman kulang lang sa lagay.
8: Iba ho ang isang to. Masyadong straight. Siya nga ho pala. Kanina pa ho ba umalis ang manugang nyo?
0: Kaalis lang na dumating ka. At oo nga pala, sasamantalahin ko na habang wala dito si Rona. May napapansin kasi ako dyan sa asawa mo, Victor.
8: Anong napapansin nyo?
0: Hindi kasi parehas ang trato ng asawa mo sa inyong dalawang anak. Mas paborito niya si Glenda. Siyempre, itong bunso, nagtatampo. Sa akin, madalas nang susumbong.
8: Eh, baka naman nung nagkakamali kayo, inay.
0: Hindi ako nagsusumbong sa'yo nang ganitong hindi ko makikita. Eh kasi ikaw, dalawang beses ka lang umuwi dito sa Maynila sa isang buwan dahil naroon ka sa Surigao sa Minahan. Kaya wala kang alam sa nangyayari dito.
8: Ganun ho ba?
0: Oo. Pero kausapin mo na mahinawa ng asawa mo. Huwag mong pagagalitan. Naawa kasi ako kay Nikki. Nakakaramdam ng pag-aapi ng bunso kong apo.

0: O ano, nagsumbong sa'yo si inay. May pinapaboran daw ako kina Glenda at Nikki.
1: Huwag ka na mag-alsa boses. Baka marinig tayo ni inay sa labas. Kaya nga dito kita ngayon nausap sa kwarto natin eh.
0: Eh nakakainis kasi eh. Wala akong paborito. Yang nanay mo may paboritong apo, si Nikki. Kala ba niya hindi ko yun napapansin? Mas malapit ang loob niya kay Nikki kasi si Nikki raw matalino dahil nagmana raw sa'yo.
1: Ang hirap naman sa'yo, nagagalit ka kagad. Pwede ba mag-usap na tayo ng mahinahon?
0: Nabibwisit kasi ako sa ganyang sumbong.
1: Dalawang beses lang akong nakaka-uwi dito sa Maynila. Ikaw ang laging kasama ng dalawa nating anak. Ang gusto ko lang naman eh, yung mag-guide mo sila sa tama at pantay na para.

0: Nikki! Nikki, buksan mo itong pinto na kwarto mo!
1: Mami, bakit po? Parang galit kayo.
0: Hindi ako galit, kundi galit na galit.
1: Bakit po?
0: Hinintay ko lang talaga makaalis ang daddy niyo para kausapin ka. Ikaw kasi, pakampi ka ng pakampi sa lola mo at nagsumbong siya sa daddy niyo. Kaya ako naman yung pinagsabihan.
1: Mami, di naman ako nagpapakampi kay lola. Nakikita niya kahit hindi ako magsumbong. Totoo naman, di ba?
0: Ay, naku, pareho ko kayong anak.
1: Yun na nga eh, pareho niyo kaming anak pero mas mahal niyo si ate kaysa sa akin.
2: Magbabalik ang
3: Maalaalam Kaya sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM.
3: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
2: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
3: Issue Spotted.
2: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Rumaratsyad ang mga balita-lita. Walang prenong diskusyon.
4: Daddy Johnson, ano pong bago?
2: Dito natin pag-usapan kasama si Daddy Johnson Manabat sa Ronda Pasada. Ronda Pasada. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Magkaroon kaya ng pagbabago ang pagtrato ni Rona kay Nikki? Huwag kaliligtaang pakinggan ang susunod pang mangyayari sa tampok nating kasaysayan na pinamagatang Itak, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBPO, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto bago mag-alauna ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay

0: mahalaga.
1: DCMM Balita Ngayon.
2: Pagsusulong ng priority bills ng administrasyon hindi dapat maapektuhan ng mga isyu ng Kongreso ayon sa Malacañang. Narito kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacañang, hati ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
3: Trisha, pasok pa rin sa target ng administrasyon ang pagpasa sa 21 priority bills bagong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng mga nangyayaring isyu sa 2 kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, walang magbabago sa hanin ng mga prioridad na panukalang batas mula sa mga napagkasunduan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC noong si Senator Vicente Soto III pa ang Senate President ng Senado. Naniniwala ang palasyo na hindi kailangang magbago ang trabaho ng Senado pagdating sa usapin ng pagtalakay sa mga panukalang batas dahil lamang nagbago ang liderato nito. Hindi rin anya makabubuti para sa kapakanan ng taong bayan, gayon din sa Pangulo at buong Kongreso kung maaapektuhan ng balasahan ang pagdalakay sa mga prioridad na panukalang batas. Kabilang sa mga tinukoy na priority bills ng administrasyon, ang panukalang Anti-Political Dynasty Act, Independent People's Commission Act, pagbasura sa travel tax, Anti-Fake News and Discrimination Act at mga pag-amienda sa Pantawid Pamilya Pilipino Program, Rice Clarification Act at ITIRA. Ayon kay Yuse Castro, inaasa ang matatalakay sa susunod na meeting ng LEDAC sa Martes, May 19, ang iba pang paksa kaugnay ng mga isinusulong na panukalang batas kabilang na ang panukalang uplift bill. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yusores. Sa ibang balita, nagbabala ang Philippine National Police sa mga pulis laban sa pagpo-post ng mga political content sa social media sa gitna ng ICC Warrant of Arrest kay Sendor De La Rosa. Balita mula sa Campo Crame, hati ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
4: Isa muling binigyan diin ng Philippine National Police na nanatiling apolitical at hindi makikisali ang kanilang hanay sa mga usaping pampolitika sa bansa. Sa payag, binalaan ni PNP Chief Police General Jose Melenchon Retatas Jr. ang lahat ng mga pulis laban sa pag-post ng mga political content online, lalo na ngayong mataas ang tensyon dahil sa inilabas na ICC warrant laban kay Senator Ronald De La Rosa. Ito ay matapos mamataan ang ilang pulis na may personal na social media accounts at vlog platforms na nakatawag ng pansin dahil sa pag-post ng mga political content at komentaryo. Gayun din Retatas, may regulasyon na nagbabawal sa mga pulis na makilahok sa partisan political activity kasabay ng paalala na maaaring makaapekto sa tiwala ng publiko ang ganitong mga post sa social media. Hindi anya dahilan ang pagiging isang content creator o vlogger ng isang pulis para hindi sundin ang mga patakaran ng organisasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
1: DZMM Balita Ngayon.
5: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
5: Bukas na ang linya ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Hello, Attorney!
7: Magandang Miyerkules ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney, kasama ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
8: Hello po mga kapamilya, ngayon po ay Wednesday hump day na, partner.
7: Yes, May 13.
8: Ay nako, dalawang kembot na lang ay sesweldo na tayo ulit. Baka naman sakali maging motivation yun para maitawid po natin mga kaganapan sa labas ng himpilan. Ang daming mga grab, partner.
7: Kaya nga.
8: Ang dami natin binabantayan.
7: Mm-mm.
8: Ang daming nahuhulog sa hagdanan. Papaano na,
7: ingat,
8: ganun. Oo, yung mga tao, kala ko mga tao mabilis lang ma-fall sa love. May iba sa hagdanan, gano'n. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26, sabi si Roy, so 4 minutes pa lang ang kalat na. Ganyan talaga. Sabahan niyo po kami ngayon alas 2 ng hapon dito po sa Hello Attorney.
7: At hello-hello din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok worldwide sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
8: Uy, hello po sa lahat mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Ha? Magandang hapon po sa inyo. And of course, yung mga masisipag po nating kapamilyang nagbabiyahe, nakikinig dito po sa
1: DZMM, numero uno sa aksyon.

0: Usapang ligaw.
1: Usapang ligaw.
0: Usapang batas.
1: Usapang batas.
0: Komplikado yan.
2: Komplikado yan.
0: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
3: Hihinga lang po tayo ng kaunti dito po sa mga pinag-uusapan po natin na mainit-init na national issues. Sa ngayon po ang ating topic for today ay ano po bang sinasabi ng batas pagdating po sa ating mga minor de edad na mahuli pong gumagawa ng iba't ibang klase ng krimen? Pwede po bang makulong ang mga minor de edad? So,
0: yan.
3: Very special day po ito for
0: special
3: today, partner.
0: Day dahil meron din tayong special guest ngayong araw, ang ating Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council na si Attorney Tricia Claire Oco. Attorney Tricia, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Attorney Boyet and Miss Liza. Hello, magandang hapon.
3: Attorney Boyet, parang ang pogi pakinggan. First time ko po siyang tatawagin Attorney Boyet.
4: Attorney Boyet lang din siya sa akin.
3: Talaga?
4: Matagal na kami magkakilala.
0: Kasi magkasama kami ni Attorney Tricia sa Ateneo Human Rights Center.
3: Oh, wow, kaya po pala, Attorney, thank you so much for your time. Kwentuhan mo ko mamaya sa mga happy moments mga with Attorney Boyet ha, sa commercial break.
0: Pero partner, kasi di ba sinasabi mo, mag-break muna tayo sa ating usual impeachment or impeachment-related topics. Pero nung isa sa mga news items dyan sa Senado, ay yung sagutan nitong
3: dalawang
0: ni Senator Robin Padilla at ni Senator Kiko Pangilinan.
3: Okay.
0: Na ngayon, pwede nating pag-usapan yung kanilang magkaibang, magkasalungat na pananaw dito sa RA 9344.
3: Ah, talaga?
0: At bibigyan tayo ng marites ni Attorney Tricia doon sa kanilang, hindi naman ito sikreto, hindi naman ito chismis, yung kanilang official positions as regards RA 9344.
3: Okay, so unahin natin kay Senator Kiko Pangilinan.
0: Yes.
3: Gusto ko munang marinig po yung kanya.
4: Okay.
3: Ano po ba ang posisyon niya sa ating pong batasan? Mm-hmm. Anong edad ka ba dapat gawing criminally liable sa isang kahit anong krimen?
4: Okay, so kung si Senator Pangilinan ang tatanungin nyo, dahil siya talaga yung isa sa mga nag-suporta nitong RA 9344, ay dapat above 15 o 15 years
3: old. Alright.
4: Si Senator Robin naman, nung nakalimutan ko na anong buwan yun, basta that was last year, ang ano naman niya, pinofocus niya ay dapat daw pinababaan natin ng 10 years old ang edad kung saan magkakaroon na ng criminal responsibility ang isang
3: old
4: bata.
3: Hindi ko, pasensya na po kayo, ako po yung isang nanay sa isang 10 years old.
0: Mm-hmm.
3: Si Azilea, hindi ko masyadong naintindihan yung takbo ng pag-iisip ni Senator Robin sa maraming bagay, pero pati sa issue na ito, no?
0: Mm-hmm.
3: Masyado mababa po. But what are your thoughts on this? Sa ngayon po ba, ano po ba existing na batas po natin?
4: Ang existing na batas natin ngayon ay talagang above 15 bago siya makakasuhan. At
3: okay,
4: yun din naman ang ano, ang posisyon ng ating ano, DSWT, yan, na aming parent agency, at yun din ang sinusunod ng JJWC, kung ano yung policy direction ng DSWT.
3: Oh. So,
0: pero sa,
4: hindi natin ini-encourage yan.
3: Okay.
0: Sa pandaigdigang pamantayan, Attorney Tricia, ano ba yung mga global best practices? Yung bang ating sinusundan na 15, yan ba ay tama lang o yan ba ay mababa pag pinag-usapan natin yung international community?
4: Actually, isa tayo sa mga really good practice. In fact, tayo yung isa sa mga parating ehemplo na ideal na batas pagdating sa bansa. Kasi talagang very progressive yung batas natin. At talagang ano, kompleto, napaka-comprehensibo niya. In fact, pag nandun ako sa mga international forum na minsan naiimbita tayo, ay itong isang ini-example nila para sabihin, gayahin nyo yung ginagawa ng Pilipinas dahil napakaganda ng batas nila. At patiningnan naman natin yung ano, minimum age of criminal responsibility sa buong bansa. Ang average talaga ay nakakaabot lang din ng 14 to 15.
3: Pero
0: sa buong mundo, yun.
4: Sa buong mundo. So, nandun tayo sa average. Hindi yan something na exceptional na ano na. Kasi may iba pa nga 18 eh.
3: Opo. But, Attorney, I'd like to ask lang po, ano po yung mga krimen? Ang pwede po ninyong isampa sa mga kabataan po natin na may edad 15 and above. And I asked this question kasi po, kamakila lang din, a few months back, I think, a certain politician filed a complaint against the parents of a minor dahil sa bullying incident na nangyayari sa isang eskwelahan. So, may mga allegations, let me just underscore that word, allegations na ilang beses daw tinanggang lunurin ng anak ni parent A, itong anak ni parent B, kaya paulit-ulit na nakiusap na siguro dahil bata baka madaan sa pakisuyo, pero hindi na talaga kinayas, nagsampa na sila. Ano po ba mga kasong pwedeng lumusot dito pag 15 and above ka?
4: Lahat ng

0: ng kaso ay pwedeng filean sa korte. Kaya lang, ang sinasabi lang ng batas natin, pag bata siya, yung mga above 50 na lang kasi sila yung pwedeng kasuhan. As much as possible, wag na lang natin kasuhan kung hindi naman ganun kabigat yung kasalanan. So, idaan natin sa diversion. Depende. I-diversion natin. Pero yung diversion na yan, minsan nagkakaroon kasi tayo ng misunderstanding dyan. Naakala nila lahat ng bata din na-divert kahit anong kasalanan. So, hindi yung totoo yun.
1: Alright.
0: Yung mga diversionable offenses, dapat hindi yung napakaseryoso. Like murder, hindi mo pwedeng i-divert yan dahil napakaseryoso.
1: Pumatay ng tao, opo.
0: Pero yung mga halimbawa, as light as pagnanakaw, ganun, kung kaya pa pwede. Pero pag pinag-uusapan natin yung diversion, hindi rin ibig sabihin na lahat ng mga light offenses ay pwedeng i-divert. Kasi pag second time mo nang ginawa at na-divert ka na dati, or talagang makikita na hindi okay yung programa sa kanya, kakasuhan pa rin yung bata.
1: Hindi
0: absolute yung diversion. Depende yon kung appropriate sa bata.
1: Okay, pero pag po nakita na there's improvement with the program.
0: Actually, kahit nga walang improvement pero pag nakikita mo na, mukhang hindi appropriate sa bata yung diversion, pwede silang kasuhan.
2: Pero Attorney Teresa, kumbaga, pasimplihin pa natin, anong ibig sabihin ng diversion at ida-divert?
0: Ang ibig sabihin lang nun, huwag nating kasuhan yung bata.
2: In the formal criminal justice system. Or even in the city fiscals or provincial fiscals office.
0: Pwede rin silang ma-divert sa fiscal level.
2: Ayun.
0: Pero huwag na lang nating padain sa trial. Hanap tayo ng ibang mechanism, yun yung tawag sa diversion, kung saan pwede siyang maging accountable dun sa kasalanan niya, pagbabayaran niya yung mga nagawa niya nang hindi na tinatrial.
2: Ayun. At hindi na kailangang ikulong kasi yun doon siya mo, hindi diretso korte, hindi diretso kulungan, kung hindi may pamamaraan paano baguhin yung kanyang or posibleng baguhin.
0: At magiging accountable siya. Ayun. Sama na doon yung, hindi natin tinatawag na parusa, pero yung kailangan he or she needs to make up for what he or she did. Kung ano yung kasalanan na nagawa niya, kailangan niyang i-repair yon. Pero wag na natin ipadaan sa trial kasi matagal yung trial.
1: Oh, okay.
0: Tsaka
2: kagaya niyan, Attorney Teresa, kasi ang kumbaga yung mga unang mag-o-object dito sa RA 9344, yung biktima at yung pamilya ng biktima. Ano naman ang sinasabi ng Juvenile Justice and Welfare Act tungkol sa mga biktima?
0: Sabi kasi ng batas natin, pag ini-implement po ang Juvenile Justice and Welfare Act, dapat ini-implement mo yon na restorative justice.
2: Ayan, ang magandang pag-usapan. Okay. Anong ibig sabihin ng restorative justice?
0: Ibig sabihin lang nun, pag binibigyan mo ng protection yung bata, kasi yun naman yung gusto ng batas, proteksyonan yung mga batang dumadaan sa criminal justice system natin, dapat huwag mong iwan yung biktima at yung komunidad na naapektuhan dun sa ginawa ng bata.
2: So
0: yung karapatan ng komunidad at biktima, dapat pinapangalaga.
2: Pero sinasabi kasi, restorative justice. So ano ang nire-restore nitong restorative justice?
0: Una, i-restore niya. Ang pinakaunang tingnan natin, paano niya ma-restore yung biktima? Kasi sila yung nasaktan.
2: Correct.
0: Or yung survivor nila dun sa mga mabibigat na kaso na kunyari namatay yung biktima talaga. Yung mga indirect victims nila.
2: Mamahal sa buhay.
0: Sa buhay, ganon. Paano natin yung sila i-restore? Paano natin sila i-heal? At pangalawa, paano natin baguhin yung bata, rehabilitate yung bata para hindi niya
2: itong child in conflict with the law.
0: Yung child in conflict with the law. At pangatlo, paano natin ensure na yung komunidad kung nasaan sila ay hindi mangyayari ulit yung krimen na yon at magiging safe, ligtas at peaceful yung community.
2: So, maibabalik yung kaayusan sa lipunan.
1: Yes. Gusto ko yung KG ulit, ulit. Ako, partner.
2: Kaayusan.
1: Mahalaga yan sa ating lipunan. Tama.
0: Sakto.
1: And speaking of lipunan, mahalaga na mabalik natin sila.
2: Yes.
1: Give them another chance to change.
2: At maging kapaki-pakinabang. Kasi, kumbaga yung iba talaga, at tayo lahat, dumaan tayo sa pagkabata. Di ba? Marami rin tayong mga pagkakamali na kung hindi tayo nabigyan ng pagkakataon, hindi tayo pinatawad, baka napariwara na rin tayo lahat.
1: Huwag naman tayo mag-perfect-perfect dito. Alam natin, mga kabataan natin, meron tayong mga rebellious days sa parang may gusto tayong patunay, may gusto tayong gawin sa buhay. And then eventually, makikita nyo, iba din naman ang kinalabasan ng ating mga pagkatao. Example, Exhibit A, di ba? hindi tayo ganito noon, mga kapamilya. Sobrang nung bata ko, gothic talaga ako. No?
2: Talaga?
0: Punk talaga?
1: Wow. Oo, attorney.
2: Pahiram na ebidensya.
1: Sinunog ko na lahat ng litrato ng partner.
0: MOVs.
1: Oo, par Avril Lavigne, may pa-pink-pink pa tayo. Oh, wow. Skater girl,
0: parang
1: ganun.
0: Parang bagay sa'yo yun.
1: Hindi, attorney. Pag nalaman ng anak ko, tatakwil ako nun. Pero, alam niyo po, here we change. So, parang, may mga, bigyan natin sila ng pagkakataon. Ang ganda po ng programa ng ating pamahalaan with this. Lahat po ba ito ay readily available sa lahat ng local government units?
0: Well, yan yung ano, isa sa requirement ng batas na dapat meron ganung mga programa yung ating ano local government units, at kasama na rin dapat na sinusuportahan ng national agencies natin. Alam mo, medyo natawa lang ako dun sa sinabi mo na lahat naman tayo nagkamali, hindi tayo perfect.
1: So skater girl ka ba noon?
0: Hindi naman, pero ano, ang ano kasi trabaho talaga ng batang magkamali, because that's the way they are. Ang pagkakaiba, may ibang bata na dahil yung sitwasyon nila ay hindi maganda, pag nagkamali sila, nagiging tragic yung circumstances.
2: Forever, masama na sila, branded, may stigma.
0: At saka yung, ano, yung pagkakamali na hindi kasi sila nag-guide, so mas malala yung nagiging consequence ng pagkakamali nila. Kasi halimbawa, pag nakikipag-ano ka ng dysfunctional family, so yung bata doon,
2: yung mga broken families,
0: hindi mo siya ma-expect na maggagawa siya ng mature decision, di ba? Tapos no, nakakita siya parati ng violence.
2: Tama.
0: So definitely magkakamali siya. Same way na yung ganun din yung pag-iisip ng mga anak natin, na nagkakamali din sila, pero dahil maganda yung environment nila, wala silang tendency na magnakaw, pumatay ka. So yung mali nila mas contained kumpara doon sa mga bata sa dysfunctional
1: family. At kung tutubo
0: pa
1: lang ang sungay niyan, automatic yan eh, puputulin mo na hanggat maliit
0: mo,
1: pa lang eh. Pero, ganyan ako kay Azzy eh.
0: Tama yun. Mm-hmm. Pero dun sa mga bata na walang guidance, ano talaga? Yun yung mangyayari.
1: Kaakibat pa naman po niya na attorneys, yung poverty. So kapag mahirap ka, mas exposed
0: vulnerable
1: ka at vulnerable ka.
0: Or kahit hindi nga mahirap na. Ito isang ano, isang sitwasyon na yung bata, talagang nakikita niya yung violence sa family dahil yung isa sa kamag-anak niya talagang parating binubugbog nung ano,
1: ano
0: ng partner.
1: Mm-hmm.
0: So dahil ano, hindi masyado siyang nag-guide, pinatay niya yung nambubugbog doon
1: ano
0: sa ano niya, parang ang self-defense yung nangyari, pero nakulong siya dahil doon. Pero bata pa siya noon. So hindi mo yan makikita sa mga batang pinalaki ng maayos o nasa environment na maayos.
1: Healthy
0: kasi
1: environment.
0: Wala, pwede silang mag-make ng mistake, pero walang opportunity na ganung kalaki yung mistake.
1: Pero,
2: kagaya noon, ano ang pwedeng gawin ng estado, ng JJWC, kung saan kayo pinuno, tungkol dito, halimbawa, nakapatay na bata. So, anong intervention, anong programa ang pwedeng i-alok ng gobyerno sa kanya?
0: Yung ano, kung sila ay nakakasuhan na talaga, yung lalo na pag-murder, hindi na talaga pwedeng i-divert yun. Dadaan talaga sila sa proseso ng kakasuhan sila para makita kung sila ay guilty o hindi. Kung guilty, hindi guilty, well, okay na yan, alam na natin. Pero kung talagang nakitang guilty sila, bibigyan sila ng yung tinatawag nating suspended sentence. So, imbis na ilalagay sila sa kulungan agad, hanggang 21 years old, may chance sila na huwag muna silang ilagay sa kulungan, ilalagay sila sa isang institution, deprived din yung liberty nila. So, parang kulong din, pero hindi ordinary jail yung ilalagay nila.
1: Okay.
0: O, para dumaan sila ng isang tinatawag nating rehabilitation program para titingnan kung kaya ba talaga nilang magbago. Kung kaya nilang magbago, pwedeng i-dismiss yung case.
1: Pero yung po doon sa panahon na nadun po sila doon sa kanila pong version ng facility,
0: hindi sila pwedeng umalis.
1: Pero bawas po yung years na
0: tama yun.
1: Na ano nila.
0: Kung sakaling ano, darating yung panahon na binalik na sila sa judge, so sabi ng social worker, nako, judge, mukhang ano, unahin muna natin yung nagbago, rehabilitated po ito, i-dismiss ni judge yung kaso.
1: Wow, okay.
0: Pero kung sabihin ng ano, i-recommend ng social worker at yun naman ay ano, inano ni judge, tiningnan niya tama yung social worker kasi siya naman yung may last say, sasabihin niya mukhang hindi rehabilitated ito, ilalagay na pagdating ng 18 nung bata or lampas 18 or hanggang 21 yan eh, ilalagay na siya sa kulungan. Pero yung time na nilagay siya doon
1: time
0: sa...
1: Time served yun.
0: Time served yun. So kung 2 years siya doon, dadagdag yun doon na nakaserve na siya ng 2 years.
1: I see.
2: Pero kagaya niyan, sinasabi mo na siya ay nahatulan. So kung tutuusin, ano yung mga... ano yung sinasabi ng batas tungkol dito? Kasi kung tutuusin mo, dapat ayun pala yung una kong tanong, ito bang facility, yan ba yung nakalagay sa batas na bahay pag-asa?
0: Oo, dalawa yung facilities natin yan. Meron tayong bahay pag-asa, yun yung pag-pending pa lang yung kaso. Kung sa pangmalaking tao, siya yung BJMP.
1: Hindi pa facility. Yung bilibid.
0: Tapos nun, pag kunyari nahatulan na siya at nakitang guilty, ilalagay na siya sa IRCY.
1: I see.
2: Kasi doon ako interesado, kasi sana meron ng ganitong intervention. Bakit umaabot pa dun sa punto na siya ay talagang madidetermine na hindi talaga pwedeng magbago, i-rehabilitate. Hindi ba kasama dun sa report? Ano yung mga intervention doon sa facility para makita ng judge, talagang hindi talaga kaya?
1: Baka kulang ang ginawang intervention.
0: Meron namang ganun, pero kailangan din natin isipin yung side naman ng biktima kasi nagagawa namang kasalanan talaga. So kung nakita natin na talagang hindi okay yung programa niya doon, dapat nga kinukonsulta din natin yung biktima kung ano yung mga programang binibigay sa kanila.
2: Ayun. Mm-hmm.
0: Kasi
2: ginagawa ba yun, Atty. Teresa?
0: Well, ngayon ini-encourage namin. Yan yung meron kaming project ngayon na kinukonsult namin yung mga biktima kung ano yung pwede nilang maisuggest para maramdaman din nila yung hustisya. Kasi pag tinatawag nating justice, hindi yan justice para sa nagkasala. Hustisya yan para sa mga biktima. Nasaktan sa mga biktima. Meron din konting justice doon sa juvenile in the sense na kahit na dumaan siya doon sa criminal justice, dapat tama yung proseso, hindi na ma-violate yung rights niya, at saka yung alam naman natin, titingnan natin yung background niya kasi karamihan naman ng mga bata kaya nila nagawa yun dahil nung umpisa pa lang hindi na sila nabibigyan ng intervention.
1: We have a question here sa ating pong live stream. Social life posting. Paano po kapag yung bata ay naging target ng harassment? Sino po ang pwedeng paano po ito? I-rehash ko po from the way I understood the question. Paano po ko, for example, bata at bata, tapos merong harassment, bullying. My daughter was a victim of bullying as well.
0: I'm so sorry to hear.
1: So ayun po siya, paano po pag ganun at sobrang lala na nangyari, can you sue the parents?
0: Meron din namang liability. Depende kasi yan eh. So, titingnan yung circumstance, kung anong klase yung negligence. Kung merong negligence na nangyayari, titingnan yung circumstance. So, kung nakita talaga na merong pagkukulang yung magulang, maaaring pwedeng intervention yung gagawin sa kanila.
1: Pati sa magulang?
0: Oo, kasi tinutulungan mo yung magulang na turuan silang magpalaki ng tama ng anak nila.
1: At wag na magdagdag ng mga anak. Joke lang.
2: At yan ba yung sinasabi ng...
0: Pero diba pwede rin siguro, depende sa circumstance, kung masyadong
2: gender. Diyan ba pumapasok yung batas natin tungkol sa parent effectiveness seminars?
1: Teka lang, may batas tayo.
2: Meron ganun.
0: DSWD ang nagbibigay nun.
1: For free?
0: Alam ko for free, hindi ako masyadong familiar sa... Pero alam ko for free siya kasi gobyerno.
1: Kasi yan yung... Effectiveness?
2: Kasi halimbawa kagaya nun, yung mga bata na nahuhuli, theft, smuggling, yung mga petty crimes, property. So, bago... Kasi syempre, ang term dyan, dahil sila ay mga murang edad, na-rescue sila halimbawa sa kalsada.
1: Yes, tama.
2: Pero effectively, na-apprehend talaga sila. Caught in the act sila.
1: Okay.
2: Pero kagaya nun, ano ba yung... bago sila i-release, kasi pag 15, below 15 years old, i-release mo sila sa mga magulang. Pero bago mo i-release yun, kasi kaya nga sila nasadlak sa ganyang sitwasyon dahil sa kapabayaan ng magulang.
1: Yes,
2: so ngayon, may batas tayo na nagsasabi, bago mo yan ibalik sa kanilang mga magulang, pa-seminar mo muna, required si mga
1: Mommy
2: magulang na nagkulang.
1: Or guardian ba yan?
2: Yes.
0: Hindi lang siya sa, actually, I'm glad you pointed that out. May seminar, pero kadalasan, hindi matatapos doon kasi titingnan talaga nila yung buong circumstance ng family. Dahil minsan, hindi naman dahil gusto ng magulang pabayaan. Kaya lang, pareho silang nagtatrabaho. Ayun. Wala silang kasama sa bahay na pwedeng magbantay. So, iiwan lang yung mga anak. Minsan, 11 years
2: unsupervised.
0: Old. Unsupervised. So, pag ganun, titingnan mo, paano ba natin masuportahan yung magulang para nababantayan nila yung anak nila? So, isang example dyan, sa mga batang-bata pa, yung 5 and below, dapat nag-i-establish ng daycare sa barangay para naiiwan nila yung anak nila doon habang nagtatrabaho sila, na alam nila safe yung anak-anak nila doon.
2: Oo. At may pag-aaral pa sa mga
1: sana
2: daycare.
1: Sana nga safe. Oo. Sorry, may trust issues ako. As a parent, parang hanggat
0: dapat safe. Oo. Tapos noon, kung kunyari wala talagang tao sa bahay, make sure na yung mga bata nasa school, kasi ang assumption natin pag nasa school sila, safe sila dahil may magulang sila doon na yung mga teachers natin. So yung mga ganon, kasi yung iba hindi na nga nag-aaral, iniiwan sa unsupervised sa bahay, eh talagang what do you expect, diba? Talagang malaki yung tendency.
1: Malaking factor talaga ang mga magulang sa character building ng mga bata.
0: Totoo.
1: Paano po kung ang kalaban? Paano po kung ang nang-away po sa anak po ninyo ay kamag-anak niya?
2: Nako.
0: Kamag-anak nung...
1: Example po, may pinsan, may kapatid. Hindi, huwag yung kapatid kasi hindi mo habla yung sarili mong anak. May pinsan, nagkasakitan ng may mga nabanggit.
0: Child-on-child ba ito? Kung hindi naman masyadong seryoso, talaga ang sasabihin ko, huwag na kayong magkaso kasi natutroma yung mga bata sa ganun. Sa totoo lang, bata ka pa pero si
1: Boyet
0: medyo batchmate ko to.
2: mas matanda ako sa'yo.
1: May bastusan na tayo dito.
0: May bastusan na. Sorry. Bastusan sa edad.
2: Guilty your honor.
0: Pero di ba naalala mo, nung bata tayo, we resolve it on our own na hindi naman natin kailangan yung magulang natin.
1: Actually, that's true.
0: Tapos natututo yung mga bata ng social skills, kung paano yung ganun. Pero pag malala na, syempre, we have to intervene.
1: So, case-to-case basis po siya.
0: Case-to-case siya. May mga pagkakataon na dapat matuto yung mga kids among themselves to resolve the issue nang hindi na nangingi alam yung mga magulang. Kasi minsan bati na yung mga bata, yung mga magulang nag-aaway
1: pa rin,
0: so stress rin yun sa magulang.
1: Ang intervention sa magulang.
0: Ang intervention dapat sa magulang. So depende yun sa circumstances talaga siya. Pero pag malala, syempre wag nating pabayaan.
2: Ito, bibitinin ko lang kayong pareho. Pero ito yung tanong lagi eh. Gaano ba kakalawak or gaano ba karami itong mga krimen or offenses na ginagawa ng mga children in conflict with the law? Pero bago po yan sagutin ni Attorney Tricia Claire Oco ng Juvenile Justice and Welfare Council, magbibigay daan lang po tayo sa ilang mahalagang paalala.
3: Hello, Attorney! Sa DZMM! Basta AM, DZMM!
4: Ang alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance nang walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
3: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
5: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro! Silima rin na multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro! Liver up na tayo! Liveraid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo! With Liveraid Pro!
3: DZMM! Numero uno sa aksyon!
8: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health! The Secret of Health! Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo
9: tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
10: Basta AM, DZMM.
11: Hello, Attorney!
2: Nagbabalik po ang Hello, Attorney. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Malacanang dumistansya sa panibagong umuugong na balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr. Armado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
12: Attorney, nananatili ang buong pagtitiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buong hanay ng kanyang gabinete. Ito ang binigyang diin ng Malacanang sa harap ng umuugong na namang balita na may mga papalitan sa mga cabinet secretaries ng administrasyon. Itong Martes nang lumabas ang impormasyong nagbitiw na sa pwesto si Head Secretary Henry Aguda ng Department of Information and Communications Technology. Pero agad din itong pinabulaanan ng kagawaran at sinabing walang katotohanan ng balita. May mga lumutang na rin impormasyon tungkol ay tinalaga umanong kalihim ng Pangulo para sa Department of Budget and Management at ang nanganganib umanong pagkakasibak kay DILG Secretary John Vic Remulla. Pero ayon kay Palace Press Officer at Communications Under Secretary Claire Castro, wala pang naibibigay sa kanyang update kaugnay ng posibleng pagbabago sa hanay ng gabinete. Pero iginiit na walang epekto sa pagtitiwala ng Pangulo sa kanyang cabinet officials ang anumang nangyayaring gulo ngayon sa politika. Tumanggi namang sumagot si Castro na nang matanong kung may mga tumakbong kandidato noong hihalalan ang posibleng italaga sa gabinete, gaya ni dating DILG Secretary Benhur Abalos, dahil natapos na ang isang taong ban sa mga kandidato para italaga sa posisyon sa gobyerno. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores. BZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, nanawagan ng House Makabayan Block sa Senado na isuko na si Senator Ronald De La Rosa sa International Criminal Court. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara. Hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pa, magandang hapon.
13: Yes, Liza Attorney, magandang hapon. Hindi dapat hayaang magamit ang Senado ng isang opisyal na nahaharap umano sa seryosong krimena. Ito ang binigyang diin ng House Makabayan Block sa press conference kaninang umaga. Anila, hindi biktima, martir, bayani o Nyapisi de la Rosa na isa sa mga nasa likod ng oplantokhang gaya dapat lang maaresto at madala sa The Hague. Hindi rin pwedeng magtago ang senador sa soberanya dahil nakasaad sa batas patungkol sa crimes against humanity ay pinahihintulutang malitis ang mga opisyal ng bansa sa ICC kung kaya ang posibleng paghuli sa kanya sa ICC ay legal. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
10: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. Kausap po natin ngayon si Attorney Tricia Claire Ojo ng Juvenile Justice and Welfare Council. Meron po tayong bitin na tanong kanina.
1: Yes, partner.
2: Kumpara sa lahat ng krimen na nakukomit sa buong Pilipinas, gaano kalaki o gaano kaliit ba itong mga kinukomit ng children in conflict with the law? Attorney Tricia? Okay,
0: sige, meron akong habang nasa commercial, like kumuha na ako ng statistics sa opisina.
2: Ayan.
0: So meron tayong,
1: ayun.
0: Pero makikita nyo po ito sa aming Facebook
2: website?
0: Page.
2: Facebook?
0: So, kinuha po namin actually yung 10 years na, ano na ba yung nangyari sa mga bata simula nung 2016 hanggang 25 yung time na yon nung kinuha to, pero kukompletuhin na namin. So, nung 2016, ang naitala ng ating kapulisan ay 24,000, tapos nung 2017, 26,000, 23,000, nung 2018. Anyway, nung 2024, yun yung naging pinakamababa natin. Naging 4,380 na lang. Which means mukhang merong bunga yung mga binibigay nating programa sa kanila.
1: That's nice.
0: Kasi mababa na. Nung 2025, kalahati lang yung nakuha namin dahil inaayos pa rin. Partner po kasi namin yung kapulisan pag nagbibigay sila dito at very, talaga kami thankful na sinishare nila ito. Nung June nung 2025, naging 5,698. So, titingnan namin kung may uptick ng konti. But generally, yung nakita naming 10-year trend is bumababa talaga siya.
2: Okay. Pero in terms of the, kasi natatandaan ko, noong mga, immediately after napasa itong batas, marami nang nananawagan ipababa ang minimum age of criminal responsibility. Pero nung panahon na hindi ko matandaan, alam ko bago mag 2020, sa kabuuang krimen sa buong Pilipinas, wala pa siyang 2% of the entire crimes.
0: Yun yung nakita naming trend dati. Although ngayon, dahil inaayos pa rin kasi ng ating kapulisan yung stats nila, gusto naming humingi ng pinaka-recent dahil yung medyo matagal na siya na trend. Pero nakita naman talaga na natin, actually mapapansin mo, pag sa isang lugar, mataas ang krimen ng adult, mataas din ang krimen ng bata. Meron siyang connection. Tapos pero pag mababa yung krimen sa isang lugar ng mga adults, halos wala yung sa bata.
1: Kaya so, kasi parang reflection naman what they see as well.
0: I think, yung monkey see, monkey do. Nakikita nila kung ano yung ano.
2: Kaya kasi, pagka nagbabasa ka ng global best practices, sinasabi nila na ang mga community-based na rehabilitation or even diversion programs, yan yung best practice talaga. Gusto mo bang mag-comment, Attorney Tricia?
0: Agree ako doon. Kasi hindi rin normal na isang bata ay lumalaki sa institusyon kung doon mo siya ilalagay ng matagal. Usually, parang kumbaga pa yan yung ibalik mo siya sa tribe niya. Kung, lalo na kung maayos yung komunidad kasi sila ang unang tutulong para disiplinahin siya. In fact, yung nakita namin sa mga CICL na binalik sa magulang, na yung magulang ay talaga namang kaya, may kakayanang ayusin sila, successful talaga yung mga rehabilitation and intervention nila. At ang pinaka-lead doon na tumulong ay yung magulang. Bago yung social worker, bago yung barangay. Malaki yung ang success ng isang programa ay malaki ang kinalaman ng magulang.
1: Actually, ang ganda po niya, no? Sana po maging message po ito, reminder sa ating mga magulang na hindi naman po porket may problema ang bata, kahihiyan natin. Yan kapag kung may taong nagsabi na parang kailangan ng tulong ng anak nyo, intervention, we should be open-minded about it before po sila gumawa ng mas matindi pang mga pagkakamali.
0: Tama po.
1: Kung dapat alamin po natin bilang magulang kung ano yung mga kaya nating itulong sa bata. Diba? May mga bagay na baka professional lang makakatulong kasi wala naman po tayo training as parents ko on how to be a psycho-counselor.
0: Pero meron tayong instinct. Sa atin yun, inherent in us. Paano natin alagaan yung mga anak natin
1: as parents,
0: as parents. Kaya ang and as adults, kahit hindi natin anak, diba, yung kahit pamangkin
1: si Attorney Boyet, sobra po parang anak niya akong alagaan niya.
2: Sino yun?
1: Thank you, Daddy.
2: Si Attorney Noel. Attorney Tricia, mayroon tanong dito si Lovely Joy, sabi niya, ang tanong ko sa inspired sa series na napanood ko, minor child committed the crime with mentally, siguro may mental condition, sabi niya, mentally challenged. Ano po ba ang sabi ng batas tungkol sa kanya? Kakasuhan daw ba sila?
0: Magandang tanong yan. Yung sinabi kasi ng ating batas, wala siyang sinabing mental age. So kahit na kung halimbawa 30 years old ka na, hindi ka na bata ha, kasi ang coverage lang ng batas ay below 18. Tapos noon, ang mental age mo ay 10 years old, cover ka ba ng 9344? Ang opinion po namin dyan ngayon sa JJWC ay mukhang hindi. Kasi hindi sinabi ng batas yon. Hindi niya in-extend yung definition ng bata sa mga mental age. Kaya ang ibang batas ang magko-cover. Pero... kung sasabihin ng Supreme Court eventually na, hindi, ang interpretation ng below 18 kasama yung mental age, then susundin natin yun.
2: Kasi sa RA 7016, ang definition ng bata, di ba? Kahit na above 18, pero unable to fully take care of themselves because of physical or mental condition, di ba? So, pero wala pa kasi nakakarating
0: na
2: kaso.
0: Wala pang decision na ganun.
1: Okay po. Attorney, I have a question. Dito po sa data. Meron po ba kayong datang hawak ngayon na nagpapakita kung yung mga CICL, Children in Conflict with the Law, na nakasuhan ay umulit?
0: Ayan ang challenge natin ngayon, yung re-offending, kasi hindi pa natin... yan yung inaayos namin kasi nag-establish kami ng management information system nationwide yan dahil required ng batas para natitrace natin yung mga bata. Pero hindi pa siya ganap na nagagamit ng ating ng ating mga ahensya, mm-hmm. hindi dahil sa amin kasi na-establish na namin yun, kundi opo. Yung inter paano ba ano yan, basta yung nire-ready pa natin lahat,
2: mm-hmm.
0: so ano, pero based on anecdotal evidence, wala pang statistics,
1: opo.
0: Karamihan hindi na umuulit,
2: ah,
0: kasi meron tayong ano eh, meron tayong parang ito naman ay pag-aaral hindi sa Pilipinas kundi sa ano to, ibang bansa,
1: mm-hmm.
0: ang nakikita nila, ang karamihan talagang nag-o-offend na umuulit ay yung between 18 to 21 years old.
1: Ah, so sila, oo, may kaya, age.
0: Oo, kaya may wisdom yung lahat ng batas naman sa buong mundo pag bata, iba talaga ang pagtrato sa bata.
1: Opo.
0: Kasi, ano yun, nire-recognize talaga natin na pag habang young pa ay ini-intervention mo na, hindi talaga umuulit. Hindi nag-aano yung criminal career nila. Usually, ang umuulit ay yung hindi nabigyan ng intervention.
1: Ayun. Mm-hmm. Kaya pala, kasi po, crime reporter ako, attorney, marami na po instance na yung ma-aarestong bata na, well, ang term namin na huli, kasi nagnanakaw, is parang pang pito niya na to, pang walo niya na to.
0: Ibig sabihin,
1: most probably, walang intervention.
0: Walang intervention yun. Kasi nakikita niya, ay, may ginawa ako, wala namang nangyari. So, anong message nun sa kanya?
1: At saka mukhang alam nila, abswelto sila sa batas.
0: Yun yung akala nila, abswelto sila sa bata.
1: Ulit-ulit sila. But I wanna, sundot ako na po yung question na yun. Kapag po ba nakita na paulit-ulit ka sa ginagawa mo, pwede ka na po ba nilang ilagay sa specialized facility?
0: Yes.
1: Huwag ka na palabasin muna kung paulit-ulit pagnanakaw mo.
0: Yes, oo. Pag ano ka, above 15, pwede ka ng kasuhan. Pag ano ka na, wala nang diversion dyan, kahit ano lang, maliit lang yung ninakaw mo kasi paulit-ulit na. Pag below 15 naman, paulit-ulit ka kahit magaan yung krimen. Pwede kang kunin ng estado at ilagay ka sa bahay pag-asa ng minimum nga of 1 year na wala kang kalayaan dun. Kasi mag-a-undergo ka ng program. Actually, very strict yung batas natin kasi hindi mo yan magagawa sa malaking tao. Wala kang pwedeng, uy, paulit-ulit ka, halika, ilalagay ka muna namin sa institution, minimum of 1 year.
1: Paulit-ulit din silang nakahalal, attorney.
0: Pero diba, hindi, pero bago mo.
1: Ayaw pa ba?
2: Isingit mo talaga.
1: Sabi attorney, si Liza ngayon lang nagkasama. Diba, daming dati mga repeat offenders na repeat din pong nakakaupo sa posisyon. So, ano na Pilipinas? But anyway, attorney, yes, you were saying.
0: Okay, sa malaking tao, pag nag-ano sila, hindi mo naman sila, kailangan mo muna silang kasuhan bago mo sila ma-detain. And in fact, hindi pa nga na-detain yung iba, di ba, Liza?
1: Natatawa na si attorney. Pero
2: so,
1: kaya pa ba?
2: Partner, ha? Malalaking tao, so hindi ako kasali doon.
0: Kasi maliliit tayo. Yung adults.
2: De, pero ito, papunta na po tayo sa exciting part. 20 years na, Attorney Tricia, ang RA 9344.
1: Yes, so.
2: Ano ang nakahanda sa celebration ng 20 years of RA 9344.
0: Ayun, may partnership kami sa local government ng Quezon City.
2: And DZMM
1: at
2: QC, Integrated Bar of the Philippines, at kay Atty. Shelo.
0: Yes, at Integrated Bar of the Philippines QC chapter.
2: Yes.
0: Maraming salamat. Mm-hmm. Dahil magkakaroon kami ng legal aid program ngayong May 18.
2: Sa Lunes, partner.
1: Ay, congratulations po. And we hope po na di na namin kayo kakailanganin in the future. Ibig sabihin, wala na tayo si ICM.
0: Yun yung the best.
1: Yan ang goal.
0: Kung magiging irrelevant ang JJWC, I think in a good way, ha? That would be the best kasi ibig sabihin wala nang si ICM.
1: Mm-hmm. Tama po yun. Pag nawala na po kayo ng trabaho, ma'am, ibig sabihin
0: successful.
1: Joke lang.
0: Or walang nangyari. Kaya tinanggol.
2: Pero bigyan nyo kami ng ano yung aasahan sa Lunes. Siyempre, hindi ito open to the public. So ano ang mangyayari sa Lunes, Attorney Tricia?
0: Ayun, so magkakaroon tayo ng programa doon sa, pwede bang sabihin, ano, sa isang institution, sa Molave Youth Center, para ano, tulungan yung ating mga bata doon na may pending cases sila, titingnan, i-review yung mga kaso nila, kasi yung iba doon, para lang malaman, although maganda naman yung ano, magaling naman ang ating RTC sa Quezon City, pero para lang malaman kung saan yung status ng kaso nila, paano pabilisin yung pag-resolve ng kaso, at para makita yung kung tama yung mga programang binibigay sa kanila, pwede rin pumunta doon. Pwede bang pumunta, ano, Boyet, yung mga tao? Hindi na, no? Kasi
2: hindi.
0: Close.
1: Alam ko yung identity, we're protecting
0: tama yun.
1: CICL.
0: Tapos magpa-partner kami sa ibang mga ahensya tulad ng Commission on Human Rights.
2: Yan.
0: Ng Department of Health, sana makapunta sila kasi gusto nilang mag-offer ng mental health services din doon sa mga, ano.
1: Ay, ang ganda. Teka, paano po yun kung hindi ka, wala ka pong, hindi ka CICL, but you wanna avail the the mental health services pag minor de edad.
2: Hindi siya open to the public. Siguro okay, hiwalay na partnership.
0: Actually, yun. Meron kaming susunod pa. Kasi ito ay, itong ni-launch namin siya dito sa Molave, pero meron pang mga susunod kasi gusto naming mabigyang tulong din, matulungan din ang mga biktima.
2: Ayun.
0: Pero yan magkaiba sila. So dalawa yung tutulungan natin, yung mga batang nagkasala sa batas at yung mga
1: na-agrabyado.
2: Ayan po, mga kapamilya, hindi lang po tinututukan ng gobyerno ang mga children in conflict with the law, kundi pati na yung mga biktima at yung mga pamilya nito mga biktima dahil yun po ang hinihingi ng batas. Restorative justice. Yes. Pero itutuloy pa natin, kaunti na lang po minuto ang naiiwan, pero magbabalik pa rin po ang talakayan dito lamang po sa Hello Attorney.
14: Hello Attorney sa DZMM. Hello Attorney sa DZMM.
15: Basta AM DZMM.
16: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
17: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
18: kailangan ng gabay na maaasahan.
17: Ako po si Master James Alejandro.
18: At ako naman po si Ate Nems Turla.
16: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
17: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
18: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
16: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Matagalan.
20: Parang tayo lang, han.
21: Everest Appliances.
19: Babe, ano Everest decision mo in life?
20: Siyempre, building a home with you.
19: Oh.
21: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
22: For liver health, level up na. Liveraid Pro. Silimarin na, multivitamin spa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May silimarin, may multivitamins pa!
9: Yan ang Liveraid Pro!
7: Tulong sa pangangalagan ng atay,
9: liver up na tayo
7: with Liveraid Pro!
16: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
15: Basta AM DZMM.
14: Hello, Attorney!
2: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Kasama pa rin natin si Attorney Tricia Oco ng Juvenile Justice and Welfare Council. Partner, meron ka pa bang nagbabagang katanungan? Kanina maraming tanong dito pero nawala
1: yung akin. Tinitingnan ko nga ngayon yung mga nasa live stream natin kasi may mga questions dito. Posible po bang ibaba pa ang age of responsibility? Tanong po yan ni Louie Basco.
2: Pero hindi 18 ang criminal responsibility hindi, natin, no? Attorney Louie. Ngayon ay... Okay, 15 and above.
1: Yun po. Ito po, teka. Paano po kapag ang problema ay sa magulang? Example, abuse sa mga bata. Opo, may... partner, sorry po. Si, pa-press lang po si... Okay. So, attorney, go ahead po. Ano po pwedeng gawin?
0: Pwedeng kasuhan yung magulang kung inaabuso nila yung bata o yung sarili nilang anak o yung ibang bata o ibang tao na inaabuso nila.
1: Grabe din yung mga...
2: Child abuse yan. Child abuse na yun.
1: And this is a personal question, attorney, because you're handling these kinds of cases, right? Ano po yung pinaka hindi mo makakalimutan na kasong hinawakan po ninyo?
0: Nako, marami. Pero ang medyo nag-iisip ako dahil sa privacy. Pero ito naman
1: without
0: ay...
1: Without mentioning
0: it. Hindi ko po hinawakan tong kasong ito. Pero nakilala ko po yung... Both yung biktima at na-meet ko din po yung... CICL. Yung mga CICL. Ay, yung magwad case.
1: Sabi ko na eh. Kasi yun nasa utak namin yun. Kasi po episode namin, we do have this show sa ABS-CBN.
0: Oo, oo, oo.
1: Philippines Most Shocking Stories. Isa po sa mga episode namin yan.
0: Yung kay ano, sa mag-asawa.
1: Magwad.
0: Oo, yung Mr. and Mrs. Magwad.
1: Opo. Na, and until now, I think the perpetrators, those who killed yung biological...
0: Yung child, dalawa nilang anak na napakabait.
1: Opo.
0: Ano,
1: yun po, adopted child po yun, di ba?
0: Hindi naman adopted. Pinoster nila. Foster. Dahil na... awa sila.
1: Matay sa kanila, right? In the most gruesome way possible.
0: Oh, yun yung nangyari doon na pinatay.
1: Kumusta po yung kaso na yun?
0: Yung mga bata ay na found guilty na at ngayon ay nagsiserve sila ng kanilang penalty, yung imprisonment sa Davao Penal Colony.
1: Ano po yun? So, is that the usual facility po for the regular? Regular? Ano po bang tamang
0: hindi, kasi ang alam lang ng mga tao, bidibid eh.
1: Opo eh, tama.
0: Pero actually, ang Bureau of Correction, yan yung nagpapatakbo ng mga kulungan natin dito sa bansa, meron siyang 7.
1: Oh, okay.
0: So, isa lang ang bidibid doon. At ang bidibid, doon lang nilalagay yung mga dito sa Luzon area.
1: Meron
0: pa palang isa, pero Opo. Usually sa bidibid, dahil yun yung naging sikat. Dahil yun yung...
2: Yun yung National Bilibid Prison sa Muntinlupa.
0: Sa Muntinlupa, pero meron pang 6 more na sa iba-iba kasi regionalized kasi yung prison system natin. And in fact, ang National Bilibid Prison, gusto na nilang i-regionalize. Meron ng balak talaga dyan na tatanggalin na siya dito sa Manila kasi ilalagay na siya sa ibang region.
1: So, nandun sila ngayon.
0: Nandun sila Davao. Ngayon, nagsiserve sila ng ano. Ang tawag doon, Davao Penal Colony.
1: Grabe rin yung nangyari yung partner. Pero yung talaga, bata sila, pero napakahinos kasi nung crime.
0: Oo, hinos. Talagang karumal-dumal yung
1: so, case-to-case basis talaga. Pag ganun nakalala, premeditated, it was planned, sobrang brutal ng pagkakapas lang dun sa mga biktima. Then, the court would decide, kaya pa bang intervention
0: sila
1: to?
0: Sila ng chance na mag-rehabilitate. Pero base doon sa naging assessment ng court, parang hindi naging successful yung rehabilitation nila. Kaya sinabi, nung nag-turn na sila, in fact, hindi nga pag 18 eh, nung I think lampas na 18, tsaka sila inalo sa kulungan.
1: Pinaserve
0: sa kulungan.
2: Pero ito, gusto ko rin, Attorney Tricia, bigyan mo naman kami ng kwento tungkol sa isang child in conflict with the law na
1: nabago ang buhay for the better.
2: Meron bang mga meron ba tayong kwentong talagang nakatulong ang ating rehabilitation program?
0: Madami.
2: Ayan.
0: Kaya lang, ang problema ay hindi natin pinapublish.
1: Of course.
0: Dahil gusto na talaga nilang magbago. Pero, pag tiningnan nyo yung Facebook page namin, meron dong, I think, 7 stories na pinakita nila.
2: Anonymized
0: na
2: naman.
0: Sila.
2: Anonymized?
0: Actually, hindi.
2: Talaga?
0: Kasi gusto nilang ipakita yung sarili nila.
1: Kasi
0: magiging inspiration daw sila sa ibang mga kabataan na nasa black talaga sa maling pagkakamali, pero gusto nilang ipakita na pwede pang magbago pag binigyan ng chance.
1: I assume may iba dyan, abogado.
0: Wala pang abogado, pero merong iba na naging businessman. May ibang naging teacher. May mga pulis. Maayos na pulis. Maayos silang
1: pulis.
0: Gusto
1: ko may disclaimer tayo dito.
0: Actually, marami kami ka-work na pulis na maayos talaga. Kaya lang, ang nagpapasira lang doon ay yung nakikita natin
1: bad
0: sa video. Bad apples na nadadamay lahat.
1: That's true.
2: Kailangan
1: ko
2: rin ba mag-disclaimer sa mga abogado?
0: Ayun, ganun din sa abogado. Maayos na abogado.
1: Maayos naman yata tayo.
2: Hindi ka sigurado talaga, partner.
1: Pili ko meron naman tayo mga maayos sa abogado.
2: speaking of abogado, kasi itong tie-up natin with Quezon City Integrated Bar of the Philippines,
1: IBP,
2: Attorney Shelo, ay hindi lang one time, big time.
0: Yes,
2: ito ay patuloy. Kasi karanasan ko rin, partner, noong nag-mobilize kami halimbawa ng volunteer lawyers for child victims, kasi Bantay Bata 163, mga child abuse victims, ang daming mga volunteer lawyers. Pero nung may panahon din, nasa DSWD ako, nag-mobilize naman kami ng volunteer lawyers for children in conflict with the law. Aba, parang ang hirap. Kasi yun nga, hindi maintindihan ng mga abogado, bakit ba ako magbo-volunteer sa isang
0: nasasakdal?
2: At kumbaga, yun nga, kasi yung narinig lang natin sa media ay yung mga karumal-dumal. Pero maraming, kumbaga,
1: Success
2: child in conflict with the law na hindi lang talagang walang kasalanan, wrongfully accused. Nung sila na yung magpa-file ng child abuse, ayan, pa-file na sila. Either nagnakaw sila. Mm-mm. Meron akong isang na-handle dati, Attorney Tricia, kinuha siyang kasambahay, hindi siya sinesweldohan. At nung aalis na siya, aba, na, dinala siya. Sabi niya, sige, pwede ka na umalis. Sasamahan ka namin. Dinala siya, dinaretso siya sa presinto. Sinabi, oh, ito, ninakaw niya itong mga items.
1: Oh, ano ba yan?
2: Grabe.
1: Frame up.
2: So yun. At yung mga panawagan sa mga volunteer lawyers, kasi nga, itong programa with Juvenile Justice and Welfare Council with DZMM and QCIBP ay patuloy. So kung kayo po ay interesado, yung oras po ninyo na i-google dito ay accredited sa ating Unified Legal Aid Service na pwede nyong kumbaga, for compliance yung inyong 60 hours,
0: yes,
2: mabilis lang po yan dito.
1: Kulang pa 60 hours.
2: So, panawagan, shout out sa mga matitinong abogado dyan. Pwede kayong mag-volunteer.
0: Kaya natin okrayin.
1: Pero attorney, meron na lang po kami 5 minutes left dito sa program. Sige, we'd like to give this opportunity to you. Baka yung mga nais po kayong batiin, i-invite, nais po kayong ipanawagan po dito. Meron po bang nag-utang sa inyo na hindi pa nabayaran? Go ahead.
2: Huwag mo lang pangalanan.
1: Asa niyo po pagkakataon?
0: Yung ano lang, gusto ko lang i-mention kasi tinanong mo ko kanina kung ano yung case na unforgettable sa'yo at sinabi ko yung sa magwad. Kasi nakilala ko din yung mag-asawa. Na-touch lang ako dun sa sinabi nila na ano dapat binibigyan ng yung habang nasa ano pa, yung hindi pa masyadong malalim yung nangyayari sa bata, dapat binibigyan ng intervention kasi ayaw nilang mangyari yung nangyari sa kanilang mga anak. So, alam na-touch ako doon sa sinabi nilang yun. Kaya gusto rin nilang, actually, tumutulong din sila para yung mga bata ay hindi na mapunta sa ganung.
2: So, lesson ito, hindi lang sa ating mga children in conflict with the law, kundi good parenting lesson din ito, di ba? Oh, yes, partner.
1: Partner, meron lang tayo nagmamadali pong balita ngayon. Papasok.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Mga kapamilya, naglabas po ngayon ng yellow at red alert sa Luzon ng National Grid Corporation May 13, 2026. Yellow alert po tayo ngayon 2 p.m. to 3 p.m. Red alert ng 3 p.m. hanggang 8 p.m. at babalik po tayo sa yellow alert ulit ng 8 to 10 p.m. Hindi pa sinasabi ng NGCP ang dahilan ng pagbagsak ng Luzon Grid sa yellow at red alert sa mga susunod na oras. Pero para po sa kaalaman na ating mga kapamilya, ang ibig sabihin ng yellow alert ay manipis ang reserba ng kuryente sa ating grid. Habang red alert naman po ay walang reserbang kuryente sa grid na pwedeng mauwi sa ilang pong power interruption. So maganda na po tayo mabuti niyan hanggang 10 p.m. po ang red at yellow alert sa ilang mga lugar dito po sa Luzon. Partner.
2: Ayan, dahil wala na tayong oras, partner. Yung pagpatuloy ni Attorney Tricia yung kanya mensahe.
0: Huwag natin kalimutan yung mga biktima, huwag rin natin kalimutan yung mga bata, at sana huwag karoon na ng panahon na talagang hindi na CICL yung mga pinag-uusapan natin, kung hindi mga programa para yung ating mga kabataan at bata dun sa komunidad ay talagang nabibigyan natin ng maayos na environment para sila ay lumaki ng maayos at tama.
2: Yan, napakaganda.
1: Attorney, maraming salamat.
2: Yes, maraming salamat. Attorney Tricia Claire Oco ng Juvenile Justice and Welfare Council.
1: Ngayon po ay dadako tayo mabilis sa ating live stream. May 3 minutes. 2 minutes po tayo dito. Mabilisan lang roll call ng mga estudyante po natin dito. Hindi na sila minor de edad do. Pero nakakatuwa lang kasi lagi natin silang kasama sa ating pong pag-aaral araw-araw. Si Social Life Posting, Gran Rebamba, Regina, Sara C, Margaret Tui ay nandito po sa live stream.
2: Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate.
1: Si It's Me Vlotsky, partner nandito na.
2: Ligaya Chingtan.
1: Si Zach Tolentino.
2: Grace Pedregosa.
1: Si Cesar Bahasa na magka-episode din po kayo for abused husbands.
2: Oh, pwede natin yung ilayin up. Si Islao from South Korea, nandiyan na rin.
1: Si Judy Jude.
2: Metong DC.
1: Andito si Isabel Prieto.
2: Emmanuel Bernante.
1: Donald Figueroa Bagisa.
2: Tita Lina Ho, nandiyan na rin.
1: Si Ligaya Chingtan, nandito na partner.
2: James Sabanal.
1: Si Lorenzo Progela.
2: Nilo Dacorawat. Welcome back po.
1: Hello, hello.
2: Aman Jordan.
1: Si Sergeant Putik, nandito na rin partner.
2: Hello, hello. Si
1: Roman Garaminias, partner, nandito
2: yan
1: na rin.
2: Si Zosimo Gasmin, hindi ko mahanap yung kanyang happy birthday na naman.
1: Mm-mm.
2: Nakalimutan kong
1: Hello naman po kay Kela Sheila Vera, Ninette Kirihara, kay Sean Matthew, kay Teresa Alianza, kay Rinaline Saborido. Thank you guys so much sa panonood po sa akin.
2: Nahanap ko na. Happy birthday, Engineer Tony Castro, at happy viewing daw kay Attorney Ponciano de la Cruz at Remy Lando de los Reyes. Salamat din po.
1: Ayun po.
2: Pagbati mula kay Zosimo Gasmin.
1: At buong Gasmin family ng Republic of the Philippines. Lumipas na naman po isang oras dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala po. Ingat tayo pag sa maghahagdanan. Ingat, baka mahulog po tayo. At atit po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
2: Attorney Noel Del Prado, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas.
1: Susunod, Tita Winnie Cordero at
2: Doc Dennis Ngo
1: sa DZMM.
2: Action ngayon!
1: Ingat, see you guys tomorrow. Bye!
4: Hello Attorney sa DZMM.

0: po ang DZMM. Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin, ganap na po 2:01, alas 2:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, suportado ng Malacañang ang bagong mental health helpline ng DepEd para sa mga estudyanteng nakararanas ng mental health crisis. Narito kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacañang, hati ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian.
4: Risa, ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing prioridad ang kapakanan at mental well-being ng mga kabataan. Sa pangungunaan niya ni Secretary Sonny Angara, inilunsad ng Department of Education ang Learners Telesafe Contact Center helpline kung saan maaaring tumawag ang mga estudyante sa hotline number na 33733 para makatanggap ng agarang assistance at tulong mula sa isang profesional. Nakakonekta rin ang hotline sa National Center for Mental Health Crisis Hotline para matiyak na maaabot ng mental health professionals ang mga nangangailangan ng tulong. Maaari rin tumawag sa numerong 0945-175-9777 o mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph para sa iba pang concerns kaugnay ng mental health. Binigyan din ni UC Castro na hindi dapat ikahiya o baliwalain ang mental health concerns at may mga nakahandang makinig at gumabay sa mga kabataan na nangangailangan ng suporta at agarang tulong. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, timbog ang lalaking naaktuhang ng bubugaw ng 4 na babae sa Cebu City. Balita mula sa Cebu, hati ni Annie Perez. Annie.
5: Sa entrapment operation, nakitang tumanggap ng pera ang lalaki kapalit ng isang babae. Sinasabing nasa 2,000 piso ang hinihingi niya sa mga parokyano. Napag-alaman ding 2 taon nang ginagawa ito ng suspect at marami na siyang mga babaeng na-recruit. Kabilang na dito ang isang buntis. Kinasuhan na ang suspect ng large-scale human trafficking habang inaalam pa kung may sindikato sa likod ng illegal na operasyon. Nasa kusudiyan naman ng Department of Social Welfare and Development ang 4 na biktimang naligtas. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
3: Maraming salamat, Annie Perez. Sa ibang balita, mahigit 400 buntis sa Bicol Region ang nakinabang sa libreng serbisyong pangkalusugan mula sa Department of Health sa pagdiriwang ng Safe Motherhood Week. Kabilang sa mga ibinigay ang prenatal checkup, ultrasound, HIV testing at maternal kits para matiyak ang ligtas sa pagbubuntis at panganganak. Ayon sa DOH, layunin itong palawakin ang akses sa serbisyong medikal at tiyaking may sapat na gabay ang mga buntis hanggang sa kanilang panganganak.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
0: Oras po natin, 4 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan. May makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng

0: nag-iisa ang talagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
1: Magandang hapon, mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon. At ito ang Action Ngayon!
0: Ay, naku, sisimulan po natin ang ating programa na mabalitaan kayo sa isang sinigawa po naming DZMM Kapamilya Servisyo Caravan sa Barangay Tatalon, Quezon City.
1: Yes! Napakinggan kita, Tita Winnie.
0: Ay, thank you.
1: Yes!
0: Tapos, syempre, meron pa rin po tayong klinika sa Estrena.
1: Tatalakayin natin ang usapang breastfeeding.
0: Ay, suki yes. Ako niyan, Doc. Sa dalawang anak ko, hanggang dalawang taon ako nag-breastfeed.
1: Perfect mother ka kasi yan
0: fully
1: ang tama.
0: Fully to a full, ha?
1: Oo, yun ang tama kasi.
0: At ang laki-laki pong, actually dalawa ang advantage.
1: Yes, yes.
0: Sa kalusugan ng inyong mga anak at sa pagtitibay ng kanilang pangangatawan.
1: Tama. At low cost siya.
0: Oy.
1: Diba? Low cost yan. Hindi natin iniisip yan, pero isa yan sa factor na dapat natin ipaalam. Low cost na at hindi napapanis.
0: Ayan. At mamaya po baka may mga katanungan kayo tungkol sa breastfeeding. Iisipin nyo na yan at tanungin, sasagutin ni Doc Dennis maya-maya.
1: Siyempre. At sa panghuli, may isang anak po na mananawagan tungkol sa kanyang nawawalang ina.
0: Marami pang iba. Dito lamang po sa ating programa, Action Ngayon! At kanina nga po umaga, kaya dumayo po kami dyan sa Barangay Tatalon, Quezon City.
1: Wow.
0: Ang hukbo po ng public service ng DZMM Action Ngayon sa isinagawang Extended Mother's Day
1: yes.
0: Treat para po sa mga nanay ng Barangay Tatalon, Quezon City. Andun ang TESDA. Nagturo sila kung paano gumawa ng dishwashing liquid.
1: Yun nga, narinig ko siya. Sabi ko, hindi ko nasubaybayan. Walang detalye kasi.
0: Wala.
1: Sinabi mo lang kasi.
0: Oo, nandoon. Tapos yung refrigerated cake.
1: Yes.
0: Ayan. Tapos, tawag dito, namigay, dahil alas 6 ng umaga, naroon na
1: ganun kaaga.
0: Nandun na ang mga nanay. Then, nagbigay tayo ng kunting pamerienda para sa kanila habang naghihintay ng ating broadcast. Siyempre, maraming salamat po sa naging katuwang natin sa ginawa nating Mother's Day treat dyan sa Barangay Tatalon, Quezon City. Ang TESDA, ang Technical Education and Skills Development Authority, sa pangunguna po ng kanilang isang officer. Tawag dito, ano nga pangalan ng officer nila? Si... Ayan, ako, nawala naman na. Okay, mamaya na natin babanggitin yan. 117 nanay ang ating naservisyohan, Dok. Dennis.
1: Ang dami, no, Tita Winnie?
0: Yes. Teka lang, kunin ko lang ang aking ano.
1: At nakikita ko ka kanina, nun habang ginagawa mo yan, busy ka. Pero yung signal, may isang part na medyo naputol ka kaunti.
0: Ah, talaga ba?
1: Meron isang part, pero inulit mo naman.
0: Ay, naku, hindi ko naman alam yun. Anyway, yun. Mula po sa TESDA, Quezon City District Office, ang kanilang specialista na kasama natin si Miss Angela Nalo.
1: Yes, thank you very much.
0: Tapos yung nagturo kung paano gawin yung refrigerated cake na sa 5 piraso, pwede ka, kung mabenta mo ng todo, pwede kang kumita ng 312 pesos.
1: So pag refrigerated cake, walang baking?
0: Ay, wala.
1: Wala?
0: Ang ginamit nga nilang base, yung mga mamon kaya cupcake na nabibili sa grocery.
1: Ah.
0: Ipapat lang na ganon doon sa lalagyan. Ang gagawin mo lang, cream.
1: Yung cream lang.
0: Para pang ibabaw.
1: Ile-layer.
0: Yes. Pang ibabaw lang.
1: So parang refrigerated, layered cake.
0: Parang ganun
1: na. So parang ice cream din ang base? Parang ang dating?
0: Yes.
1: Wow,
0: parang
1: wow,
0: tiramisu.
1: Yes, yes.
0: Parang ganun. Wala lang
1: minus
0: alak.
1: Minus na alak.
0: Yes. Oh. Pagkatapos, si Chef Alvin yan. Si Chef Alvin Manalaysay, siya nagturo. Siyempre, nagpapasalamat din tayo, Doc, kay Barangay Captain Emmanuel Kiko Del Mundo. Siya ang kapitan dyan sa Barangay Tatalon. At syempre pa sa Public Affairs and Information Services ng Department of Quezon City Gov.

0: Government, yes. Tama? Public Affairs and Information Services Department ng Quezon City Government. Thank you po!
1: Thank you very much sa inyo.
0: At inaanyayahan ng TESDA na maging scholar ang mga nanay kasi marami pa silang pwedeng matutunan. Nagturo na rin silang gumawa ng siopaw at saka siomay.
1: Wow!
0: Oo, ito'y pangkabuhayan.
1: Yes, oo. Diba? Simple lang yan. Simple lang yan basically kasi gumagawa ka naman ng meatballs
0: yes.
1: So ipasok mo lang sa wonton wrapper at wrapper steaming lang.
0: Totoo yan. Diba? Ay, thank you rin pala kay Sir Chito Chavez ng Tinapayan. Sir Chito, nabiting kami sa pandesal mo ha. Sa susunod, damihan natin yung pandesal.
1: Pero thank you rin po kasi na-sharean ako ni Tita Winnie.
0: O, napadala siya ng mga patinapay
1: yes,
0: din para sa
1: atin. Thank you, thank you very much.
0: Thank you, thank you. Abangan po ang susunod nating gagawing DZMM Lingkod Kapamilya Caravan sa Caloocan City.
1: Wow, may sunod na ang area.
0: At eto na po ang ating
2: litong-lito?
3: Litong-lito?
2: Gulong-gulo?
3: Gulong-gulo?
2: Pinagpapasapasahan?
3: Pinapaasa?
2: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Itong ating aksyon-solusyon, Doc, ay update na lang ito, di ba?
1: Napag-usapan na natin to before, no? At mismo yung mayor nga, active.
0: Yes.
1: Habang kausap natin, ay hinahanap niya yung lugar.
0: Oo, ito nga po yung nailapit sa ating junk shop na naging tambaka ng basura dyan po sa Barangay Malitlit, Santa Rosa, Laguna. Nasa linya nga po natin ang City Government Officer ng Santa Rosa City Environment and Natural Resources Office, si Miss Amor Salandanan. Hello, Miss Amor. Magandang hapon po sa inyo. Tita Winnie Cordero po at Doc Dennis.
1: Good afternoon.
4: Magandang hapon po.
0: Ay, Miss Amor, ano po, na-inspection nyo na po ba yung tinutukoy na umano'y junk shop pero naging tambakan na po dyan sa Barangay Malitlit, Santa Rosa?
4: Opo, yes ma'am. Na-inspect na po ng maraming beses.
0: Okay.
4: Katulad nga po ng sabi nyo kanina, ay personal po itong tinitingnan na tinututukan po ng aming butihing mayor na si Mayor Arlene Arcelias.
1: Yes.
4: So mula po nung time na i-forward po yung reklamo po sa opisina po niya. Araw-araw po ay may update po tayo na ipinapasa kay Mayor Arlene.
0: Ano pong latest, Miss Amor?
4: Ngayon po ay patuloy po yung paglilinis doon po sa lugar at wala na pong pumapasok po na mga bagong basura.
1: So talagang may violation.
4: Pinatambak doon po sa lugar.
1: May violation, Ma'am Amor. May violation.
4: Yes, kasi yung area po is hindi talaga siya ina-allow for that purpose.
1: Yes.
4: So kaya ang immediate po na ginawa po ng ating butihing mayor is to stop the operation and order na totally linisin po yung lugar.
0: Ma'am Amor,
4: so kanina, yes ma'am.
0: Sorry po, bago kayo magpatuloy, madam, ano, natukoy nyo na ba at nakausap yung may-ari ng lugar at ano po ang mga kadahilanan o justification niya sa kanyang ginawa?
4: Hindi po namin, ako po personal, hindi ko po nakausap yung may-ari.
0: Okay.
4: Nung junk shop.
0: Opo.
1: Okay.
4: Ang nakakausap lamang po ay parang mga katiwala na nagbi-withheld naman po ng kanilang mga pangalan. So hindi po namin mapilit na maibigay din po yung mga pangalan po nung ilan sa mga parang mga manggagawa po nila doon. Ang lugar po na yon is nirerentahan lamang po.
0: Hindi
4: nitong
0: kanila.
4: Supposedly junk shop, hindi po talaga siya yung may-ari.
0: Okay.
4: Opo. Pero, ganun po kasi.
1: Pero yung landowner, ma'am. Ma'am Amor, yung landowner, property owner, aware ba siya na itong nag-rent sa kanya ay ganun ang ginawa?
4: Ganun
1: ang violation? Opo.
4: Maybe, sir. Siguro po alam naman po nung may-ari kung ano yung itatayo na negosyo doon.
1: Oh.
0: Okay, ano po kaya ang liability nitong mga taong ito?
1: Yung renter at yung owner ng land, ma'am.
4: Yung lessee, nagre-rent po, definitely po, may violation siya sa RA 9003. and dun sa environment code po ng Santa Rosa.
0: Opo.
4: Kasi ang Santa Rosa po is may environment code.
1: Yes.
0: Opo. At yun nga.
4: So, may mga penalties po na nakalatag po doon sa environment code. Magkakalat, operating without permit, may mga complaints sa mga kapitbahay, sa mga immediate na stakeholders.
0: Mm-mm.
4: Lahat po nakalatag po doon sa environment code.
0: At
4: so, may mga citation tickets po kami na ini-issue pagdating po doon.
0: Tsaka
4: na, sa side naman po ng
0: lessor,
4: may-ari po ng property, yun lang ang hindi po masyadong alam, ma'am, kung ano ang pwede namin ipataw sa kanya.
1: Yes.
4: Kung papaan po.
0: At saka nga, nabanggit nga po ni Mayor Arlene, nung una namin siyang, nung una kaming dumulog sa kanya, eh hindi daw ito yung official dump site para sa Santa Rosa.
4: Opo, ma'am. Tama po yun. Tama po yung sinabi ni Mayor Arlene. Santa Rosa po kasi is wala siyang dump site po talaga.
0: Okay.
4: Kaya meron po kaming ginagamit na sanitary landfill.
1: Yes.
4: Which is in San Pedro po. Binabayad po ng Santa Rosa ang basura na dinadala po dun sa sanitary landfill. It is a private sanitary landfill po.
0: Ayan. So, mga ilang araw niyo na po bang nililinis itong lugar na ito?
4: Mahigit na pong isang linggo, ma'am.
0: Ganun kadami ang basura? Oh my goodness.
4: Ganun po kadami. Kanina po ay naisend ko na rin po kay Miss Sweet yung ilang sa mga updated na mga photos, ma'am.
1: Okay. Meron po ngayon, ma'am, updated po. Pinapakita namin dito sa teleradyo yung mga updated video niyo po at saka photos po. Yung paglinis ba? Yung pagdump sa ibang lugar nitong lessor, itong nagre-rent.
0: Yung lessor.
1: Lessee pala, I'm sorry. Siya ba nagbayad dito, paglilinis? O kayo?
4: Yes, sir. Yes, sir. Kasi privado po siya eh.
1: Yes. Oh. Tama
4: hindi po
1: lang.
4: Siya kay city government. Opo.
0: Okay.
4: At saka siya po yung nagkalat.
1: Very true, Miss Amor.
0: Diba nga, kalat mo, linis mo.
1: Tama
4: correct.
1: Siya.
4: Correct yan.
0: Eh di, makakaasa po kami na wala na kaming matatanggap na panawagan tungkol sa masangsang na amoy.
4: Yes, ma'am.
0: Yes, okay.
4: Po. Actually, ngayon po, kanina, kasama nga po yung mga photos na yan, nagpupunta rin po kami ng tao doon para lang po malaman kung may amoy pa. Kasi before, lumabas din po yung issue na medyo may amoy pa daw po.
0: Oh, yes.
4: Sa ngayon po kasi, wala na po siyang amoy.
0: Siguro po,
4: may factor din po na medyo mainit po ngayon. So, mabilis po yung dissipation ng mga amoy.
1: Okay. Dry up.
4: And wala na rin po naman source na rin na panggagalingan ng amoy.
0: Ayan.
4: Kasi kukunti na rin po. So siguro po, iipunin na lang po yung mga mumu ng mga basura po na naiwan dyan. And i-require po namin na i-disinfect na rin po yung lugar.
0: Oo, totoo. Kasi pag ang problema naman natin, Miss Amor, dyan, pag may naiwangan, pagka naulan.
4: Diba? Kaya po, papasimot po natin.
0: Correct. Pagka nabasa, aagos, baka magkalat pa ng mikrobyo sa neighborhood.
4: Correct, ma'am.
0: Sige.
4: Correct po. Kaya papadisinfect po natin, ma'am.
1: Yes.
0: Thank you, Miss Amora.
1: Thank you, ma'am.
4: Wala pong anuman.
0: Ayan, maraming.
4: Magandang hapon po.
0: Magandang hapon. Pakikumusta at pakiabot na lang din po ang pasasalamat namin kay Mayor Arlene.
4: Yes, ma'am. Makakarating po.
0: Sige. Salamat po.
4: Thank you.
1: Siyempre, muli maraming salamat po, Miss Amor, sa Landanan, Santa Rosa City Environment and Natural Resources Office at kay Mayor Arlene Arcillas at sa concerned citizen, remember, Tita Winnie?
0: Si Vel.
1: Na si Vel na nagpaabot ng reklamo sa ating programa noon April 27.
0: Ayan. Clap
1: thank you
0: dyan.
1: Very much. Thank you.
0: Sandali at pagkatapos po ng ilang mga paalala, magbubukas na rin po ang ating klinika sa Istrenta at ang ating tatalakayin ay
1: breastfeeding.
0: Baka meron po kayong katanungan tungkol sa breastfeeding, isipin at ipadala na po yan sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayong magtanong sa DZMM Viber hotline number
1: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671, 5672 at 5673.
0: Bago po kami mag-break, meron muna tayong papasalamatan.
1: Yes.
5: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Yan, maraming salamat sa patinapay. Samantala, bago ang lahat, bigyan po muna natin ang balita. Alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon sa labas ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado, sa area ng Senado, si Radyo Patrol Bert Dizon. Yes, Bert.
6: Tita Winnie, Doc Dennis, as of 2:21 ay nakarating na ka dito sa harap ng gate ng Senado. Itong mga pro-investment group sa pangunayan ng Tindig Pilipinas at ng iba't ibang mga sektor, kabilang na din yung mga nag-file o yung mga complainant doon sa dalawang investment complaint. Andito rin sila ngayon, nakikisama sila dito ngayon sa programa na pinasagawa ngayong hapon. Nandito rin yung iba't ibang mga personalidad, kabilang yung lead consumer ng Tindig Pilipinas, Aquino D, at ang iba't iba pang mga pari katulad ni Father Flavi Villanueva na nandito rin sila ngayong hapon. Sa mga sandali ito, ang nakikita pa lang natin na grupo ay itong mga pro-impeachment group na nagsisimula na yung kanilang ginagawang programa. Sinalubong naman sila itong mga hana, itong batalyon na mga polis, itong mga PNP Civil Disturbance Management Unit ng PNP na mahigpit na nakapantay dito sa panulukan dito sa may southbound ng Diokno Boulevard para nga hindi makapunta itong mga nagpoprotesta doon sa mismong harapan ng gate ng Senado. Sa mga sandaling ito ay bukod sa mga pro-impeachment group na sa kanay naman, no, nakita natin kanina naman nandito rin yung mga taga-suporta naman, mga pro-admin supporters, nandito rin sila, nakita natin. Hindi naman kanina nagkaroon ng komosyon, dahil na may common naman na pinaglalaban itong dalawang grupo, yun nga yung panawagan nila ay ipagpatuloy yung impeachment trial, no, ni Vice President Sara Duterte pagdating dito sa Senado. At yung isa naman ay gusto nila nga ipa-aresto si Senator Bato de la Rosa na ngayon ay nagdaan sa protective custody ng Senado. So, itawin ni Dr. Dennis, yan muna yung update mula rito sa labas ng Senado. Balik sa inyo.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda.
0: Babalik po tayo samantala.
1: Ang oras, alas 2:24.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Action ngayon! Basta AM, DZMM! Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Smells good.
10: Tikman natin.
11: Sarap! Yummy!
12: Everest Refrigerators.
9: Love?
12: Ano Everbest food mo in the world?
10: Of course! Yung ginawa natin together.
12: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
13: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
14: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
16: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Basta AM, DZMM.
17: Ka, kaya ba ganyan?
18: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
19: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
20: Ang
18: liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil ikaw ang liwanag sa dilim. Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
19: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
20: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
21: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
23: Liver up na tayo
22: with Liveraid Pro.
24: Basta AM-DZMM.
25: Bukas na ang klinika sa Estrenta sa Action Ngayon!
0: Ay, mamaya pa pala yung klinika kasi sobra naman akong excited. Breastfeeding tayo bago ang ating klinika, balita muna. Mga nagbabagang balitang hihahatid ng ating mga kasamang Radyo Patrol. Una sa hanay, Senator Ronald ito, mga ateng, mga kuyang. Senator Ronald De La Rosa, inawit ang Philippine Military Academy him. Pag Lunes ni ang flag ceremony. Sige. Bakit kaya? Alamin natin ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, bakit siya kumanta?
26: Sa ambush interview dito sa Senado, kinanta ni Senator Ronald Bato De La Rosa ang Philippine Military Academy him sa harap ng media. Buong puso niya inawit itong bahagi ng PMA him na anyay isang mapayapang paraan ng paghihingi niya ng suporta sa mga mista sa akademya sa gitna ng inilabas ng warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court. Iginiit ng mambabatas na naging matapat siya sa pagsiservisyo sa bansa at sa mga Pilipino. Ipinaalala din niya na ang PMA him ay ang pag-iit ng pagiging malaya ng bansa hanggang sa mga susunod na henerasyon. Binigyan din ni De La Rosa na itinataguyod ng PMA him ang values na pinahalagan akademya, ang courage, integrity at loyalty. Si De La Rosa ay bahagi naman ng PMA Sinagtala Class of 1986.
27: Pray to thy virtues to display Academy, oh hail to thee.
26: Yan ang balitang kumpirmado. Ito ang Radyo Patrol, Robert, BZMM.
0: Salamat sa iyo, Robert Mano.
28: Malacanang muling itinanggi ang sinasabing destabilisasyon laban sa administrasyon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores.
29: Walang natatanggap na anumang ulat ang Malacanang tungkol sa destabilisasyon o tangkang pagpapabagsak sa gobyerno. Tugon ito ng Malacanang matapos matanong kung may impormasyon ito sa paribagong destabilization plot. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi na rin naman bago ang mga ganitong ulat. Bagamat walang tinukoy ng mga personalidad, sinabi ni Castro na alam naman nila kung kanino nang gagaling ang mga ganitong pagpapalutang dahil may gustong iluklok sa mas mataas na posisyon. Nagpaalala naman si Castro sa taong bayan na maging mapagmatyag at maging mapanuri, lalo na sa mga fake news. Nauna nang sinabi ng Department of National Defense na wala itong namomonitor na anumang destabilization activities na may kaugnayan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, CZMM.
28: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Pangulong Marcos Jr. Pangulong Marcos Jr. maaari nang mag-appoint ng mga ulitin natin, baba mo nga kaunti. Maaari na mag-appoint ng mga natalong kandidato sa nakaraang halalan sa mga posisyon ng gobyerno ayon sa COMELEC. Pwede na niyang i-appoint tapos yung mga natalo kasi tapos na yung period.
1: Yes.
0: Okay. Alamin natin ang balitang kumpirmado sigurado mula COMELEC ni Steve Raz.
30: Yes,
29: Secretary na inihiyaga ng Commission on Elections sa COMELEC na simula ngayong araw May 13, maaaring nang magtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga kandidatong natalo sa nakaraang 2025 national and local elections sa mga posisyon sa gobyerno. Ayon kay COMELEC Chairman Joel Sharon Garcia, sa ilalim ng Section 6, Article 9B ng 1987 Philippine Constitution, bawal ma-appoint sa anumang posisyon sa pamahalaan ang mga natalo sa halalan kung hindi pa natatapos ang isang taon mula ng idaos ang eleksyon. Layunin nito anya na maiwasan ang pag-abuso sa kapangyarihan ng appointment at matiyak ang pantay na oportunidad sa paglilingkod sa pamahalaan. Dagdag pa ni Garcia, ang pag-appoint sa isang posisyon sa gobyerno ay nananatiling prerogative ng appointing authority basta sumusunod sa batas at ang anumang dahilan sa likod nito ay bahagi ng tradisyon na dapat igalang at nasa discretion ng opisyal. Ginawa ng COMELEC ang pahayag kasunod ng social media post ng veteranong kolumnista na si Ramon Muntulfo na nagsabing nakarakda ng manong-manumpa bilang bagong Justice Secretary ang natalong senador at dating JL Secretary na si Ben Rabalos kapalit ni acting Justice Secretary Frederick Vida. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Salamat sa iyo, Steve Raz! Ilan lamang po yan sa mga importanteng balitang dapat nating malaman sa oras na ito. Abangan po ang iba pa mga balitang iyahatid ni Tony Velasquez sa kanyang headline sa hapon, alas 4.
3: Basta may nangyari, naka-report ka sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Aksyon ngayon!
25: Bukas na ang klinika sa East 30 sa Aksyon Ngayon!
28: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Dr. Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
0: Breastfeeding!
28: Yes!
0: Bakit natin tatalakayin to, Doc? Wala pa bang naniniwala sa bertud ng breastfeeding?
28: Hindi sa hindi naniniwala. Dapat alagaan natin yun ina. Okay. Yun may-ari ng katawan. Minsan kasi nagpapa-breastfeed sila. Pero okay ba ang ibinibigay nilang gatas? Huh? Number two, ay sapat ba ang ibinibigay sa sanggol?
0: Totoo ba, Doc?
28: Yes.
0: Medyo ako may question dito.
28: Sige lang.
0: Kasi sa pagkakaalam ko, dapat naman talaga alagaan ang vessel o yung nanay lalo nagbibigay. Kasi lalo na sa pagkain. Kasi kung ano daw yung kinakain, yung sustansya, napupunta rin sa gatas ng ina na makukuha ng gatas ng bata pagka sinuso.
28: Tama.
0: Kasi may nagsabing di daw.
28: Hindi. Importante ang kinakain ng nanay. Kasi shared responsibility to eh.
0: Oo nga.
28: Ikaw ang may katawan, ikaw ang may suso, ikaw ang may gatas. Ikaw ang, kumbaga, pabrika.
0: Oo,
28: dapat totoo. Perfecto ka.
0: Oo, oo.
28: Kaya sapat dapat ang nutrients mo, vitamina mo, minerals mo, tubig mo, pahinga.
0: Oo.
28: Pati na rin yung mental state mo.
0: At saka, naku, dapat hindi basta-basta nainom ng gamot.
28: Yes, dahil may mga tinatawag na transmissible na pwedeng ilipat mula sa mammary glands or sa pagawaan ng gatas sa suso ng ina papunta sa bata na hindi naman dapat makuha ng bata.
0: Alam mo, meron akong episode na napanood doon sa aking
28: yung paborito mo. Yes,
0: series,
28: yes.
0: Namatay yung baby.
28: Okay.
0: 8 months old. Kasi yung nanay may postpartum depression.
28: Yes.
0: Uminom siya ng antidepressant.
28: Oh.
0: Nagpapasuso.
28: Mm-hmm.
0: Nasuso daw nung bata.
28: Nag-down yung sensory capacities ng bata.
0: Oo.
28: Pati yung respiration.
0: Tapos merong traces nung gamot.
28: Yes.
0: Merchopolol or something.
28: Yes. Kasi nga, hindi pwedeng basta-basta tayong uminom ng gamot. Maski na nung buntis ka.
0: Ay, totoo.
28: Yes. Lalo na ngayon na nagpapasuso ka.
0: Correct.
28: Dahil pwedeng lumipat eh. Kung ano ang kinakain ni nanay, ni ina, pwedeng pumunta sa baby yan eh.
0: Di ba nga, nung buntis, bawal din na magpakulay ng buhok?
28: Yes, dahil may kemikal.
0: Correct.
28: Kasi masabihin natin natural or what, may kemikal.
0: Di
28: ba? Wala sa natural, pwede yan lumipat. Maabsorb ng balat, pumunta sa systemic circulation, pasok na sa tinatawag na fetal placental circulation.
0: Explain natin, Doc. Kasi maraming mga nanay na hindi nila naiintindihan ang biological connection ba ang tawag mo doon o physiological connection ng baby sa nanay?
1: Pareho lang sila. Ano yan? Yung sa loob pa, Tita Winnie?
0: Mula sa loob.
1: Mula sa loob pa. Dahil ang nanay ay siyang nagdadala ng baby sa kanyang loob ng matres niya. Nasa loob ng isang bubble o sa isang lobo yung baby na puno ng tubig, amniotic fluid. Kaya hindi nalulunod si baby dahil doon sa pusod niya, nakakonek yan sa kanyang placenta na siya nakakapit sa matres ng ina. Kaya itong sa matres at yung placenta, pwedeng mag-communicate. Kung ano ang umiikot na dugo sa loob ng nanay ay pumupunta rin sa baby. Kaya kung masigla, kung okay si mami, okay na okay si baby.
0: At nagpapatuloy yan sa pagpapasuso o breastfeeding.
1: Yes. Kaya once na cut na natin ang tinatawag na umbilical cord, ito na yung susunod na hakbang o susunod na step na may connection ay itong breast milk nga. Imagine, ikaw ay nagkakaroon ng gatas sa suso mo kung kailan ka nag-birth.
0: Mm.
1: Di ba? Dahil may mga hormone na siyang ilalabas na. Buntis ka noon hanggang kabuanan mo, hindi pa lalabas ang gatas sa suso mo.
0: Uh-huh.
1: Once na deliver, once na cut, prolactin, oxytocin, ala, lalabas na sa iyong nipple. That's how good, that's how perfect yung breast milk is.
0: Ayan. Kaya, kailangan masustansya rin ang breast milk.
1: Yes. Meron pa tayong sabihin natin na producer or sabihin natin pabrika na hindi maganda ang kanyang quality o nutrient. Kaya dapat ibigay natin sa nanay yung full nutrient. Kaya tinanong mo kanina, Tita Winnie, napaka-importante na ang nanay, yung ina na nagpapasuso, na nagpapadede, ay kumpleto ang kanyang nutrients. Wala siyang sakit o hindi siya dapat basta-basta uminom ng gamot. Sapat ang pahinga and yung mental awareness and mental preparation niya.
0: Ayan. Ano ba yung mga pagkain, Doc, na pamparami ng gatas?
1: Generally, tubig lang.
0: Tubig lang?
1: Yes.
0: Ano yung sinasabi nila? Malunggay, dahon sili, shelf, tulya, tahong.
1: Kung ikakategorize mo sila, siya ay complete. Proteins, carbohydrates, fats, and minerals.
0: Yeah.
1: Yun lang, nilagay lang natin sa tulya, malunggay, at iba pa.
0: Ayun.
1: Diba? Pero napaka-importante niya na, kasi ang breastfeeding, dapat ibigay natin sa bawat anak natin dahil ito ay nagbibigay ng proteksyon. Antibody, full package yan ng pagkain. Nandyan ang lahat. At syempre, makikita mo yung mga babies na na-breastfeed. Less infection yan.
0: Ay, Dok, anong tawag dito? Bakit yung iba walang gatas? Hindi nagpo-produce ng gatas yung dede?
1: So, titingnan natin. Yun, may-ari, yung vessel, sabi mo nga, no? Sapat ba ang kain niya? Sapat ba ang tulog niya? Alam mo, minsan pag-stress ang nanay, hindi masyadong maglalabas ng tubig, ng gatas mula sa kanyang dede.
0: Totoo.
1: Di ba?
0: Actually, it's 60% tawag dito, psychological.
1: Yes. That's why I ginamit ko yung termino kanina na mentally prepared.
0: Yes.
1: Handa ka. Imagine, only a mother can produce the breast milk. That's how wonderful the body is.
0: Meron lang ako i-share, Doc.
1: Sige.
0: Na ni-lecture din sa akin ng mga OB gynecologist ko at saka pediatricians. Kasi natanong ko sa kanila, bakit may mga nanay na gusto naman nilang magpa-breast milk, breastfeed rather, pero walang breast milk na lumalabas. Nasa focus daw nung nanay. Kasi may mga nanay, pasensya naman na po, na bukod sa kagustuhang magpasuso sa kanilang anak, iniisip yung kailan kaya ako makakapagtrabaho?
1: Makakapasok.
0: Oo. Kailan ako dapat papasok? Kasi kailangan namin ng pera.
1: Oo.
0: May mga ganong mga iniisip. Tama ka, Doc, yung sinabi mo, kailangan at rest ang
1: mentally prepared din.
0: Oh,
1: aware ka.
28: Kaya nga meron tayong maternity
0: yung
28: leave.
0: Yung worries, medyo ang laki ng
28: okay,
0: ano.
28: Sabihin natin sa generally sa mga kababaihan, pag ikaw ay may binoproblema, wino-worry, ultimo regla mo si Rae.
0: Ah, talaga?
28: Di ba?
0: Di lang pala yun sa pagbubuntis?
28: Hindi lang. Alam mo, dahil nalaman ko yan sa mga estudyante ko.
0: Oo.
28: Dok, irregular ang menses ko kasi exam mo na naman. Sabi ko, ako?
0: Ah, talaga
28: yes.
0: ba?
28: Yes. During time of anxiety and stress, yun, everything, the hormonal imbalance creates some form of irregularity.
0: Babae lang yan?
28: Well, syempre, meron din effect sa mga kalalakihan.
0: Pero, yung manifestation.
28: Kasi ang mas obvious sa kababaihan eh. Meron kayong monthly menstrual period eh.
0: Okay.
28: Meron kayong takdang oras at panahon eh. Kung kailan kayo magkakamens.
0: Yeah, diba? I understand. Iba rin naman ang magiging
28: effect sa males, di ba? Pero wala tayong regular effect, regular occurrence eh.
0: Eh, paano yun, Dok? Eh, kailangan din naman magtrabaho ni nanay.
28: Kaya gamitin yun maternity leave ng tama. Kung ito ay takdang para sa iyo ay mag-alaga, alagaan ng sarili mo at alagaan ng baby mo, gamitin niyo pang maternity leave, pang nutrition, pang feeding ng baby rin.
0: Totoo ba, Dok, na kapag halimbawa, galing ka sa labas, pagod ka, huwag ka daw munang magpapasuso kasi masususo ni, makukuha daw ni baby yung pagod mo.
28: Hindi. Tsaka huwag niyong asahan na gatas ng nanay kasing itsura ng gatas ng cow's milk. Okay?
0: At hindi rin ganun ang lasa.
28: Hindi. Mas watery ang breast milk eh. Mas watery. At never na mas okay ang commercial formula than breast milk. Breast milk is the perfect food for the
0: best
28: day.
0: For baby.
28: The best,
0: sabi
28: best,
0: nga
28: best,
0: nila,
28: best.
0: Diba?
28: Oh, oh.
0: Ang ginagawa ko nung araw do, kasi nagtrabaho din naman ako.
28: Yes.
0: Hindi pa ganun kahaba ang maternity leave eh. Pag uwi ko ng bahay, iinom lang ako ng tubig, tapos pupunasan ko yung nipples ko bago ako magpapasuso. Kasi syempre, pinawisan ka.
28: Everything. Yes, tama yan, Tita Winnie.
0: Ganun,
28: correct
0: diba? Yan. Si Mari Ludones, ano kaya ni J.E. ito. Hello po. Ask ko lang po kung 5 months ng buntis at na-find out na may breast problem,
28: okay,
0: pwede pa ba magpagkapanganak ng isa na...
28: Anong breast problem?
0: Yeah.
28: Ganito yan. Hindi ko alam anong problema but iniisip niya siguro kung meron mas bukol at iba pa.
0: Ah, okay.
28: I really don't know kung anong tinutukoy, pero kung...
0: Well, usually, Doc, sorry.
28: Yes.
0: Usually, yung inverted nipples.
28: Hindi issue yung inverted nipple. Wag lang sabihin natin yung aparato, which is the mammary gland, yung mga duct, yung mga kanal, ang may bara. Dahil pwedeng magkaroon ng infection o yung nipple mo pwedeng maging matigas.
0: Mag-gorge.
28: Yung mastitis, di ba, namumula at mainit. Yun, ayaw natin yun.
0: Ayan, si Jenna, gamot po ba talaga sa sore eyes ang gatas ng ina?
28: At kailan naging gamot ang breast
0: niya? Uy, sabi yan ng mga nanay.
28: Alam mo, totoo yan. Tinanong ko nga, sige nga.
0: Pati sa rashes,
28: Duke. Yun nga, sabi ko, ano yun? Hahanap tayo ng buntis na nagpapadede sa barangay natin para gamot mutin lang ang mata mo, imposible. Hindi.
0: Oh, paano kaya yun?
28: Yun nga. Paano ilalagay? Parang mapapata.
0: Eh, di pupunta ako sa kapitbahay ko, magdadala akong tasa.
28: Ganon. Eh, di meron din contamination.
0: Tatakpan ko. Si Lani, may tanong si Lani.
28: Oh.
0: Masama bang uminom o kumain habang nagpapadede ang isang ina? At ano pa ba ang dapat maiwasan ng mga inang nagpapadede?
28: Hindi naman problema ang kumain, uminom habang nagpapadede. While eating, siguro nasa dining table, Tita Winnie, di ba? Kung kaya mo ba eh. Kung kaya mo ba. Ano dapat iwasan? Iwasan magkasakit.
0: Ayan.
28: Iwasan tapang hygiene. Sapat po ang pagkain. Napaka-importante. At kung sa bagay, kung sakali nagtatrabaho, ang breast milk ay pwedeng i-store. Ang room temperature ilan oras itago, no? Mag-breast pump, itago sa isang malinis na lalagyan. Kung sa refrigerator naman, ilan araw pwede mo itagal. Gusto mo bang mas matagal, buwan? I-freezer. Freezer. Yun.
0: Alam mo, nagpapasalamat kami, ako at saka yung kapatid kong bunso, si Andrea. Alam mo, nag-donate pa siya. Kasi sobrang na,
1: production.
0: Yung buong freezer. Puro breast milk na ang laman.
1: Yes.
0: Ako naman din ganun. Mas maswerte ang mga nanay ngayon kasi
1: tama.
0: Mas binibigyan ng lugar at saka moments ng breastfeed.
1: Diba?
0: Breast pumping.
1: Sa mall may feeding room.
0: Yes.
1: Kung nakakita ang breastfeeding room.
0: Dati wala.
1: Sa airport meron yan.
0: Yes.
1: Sa opisina meron din yan.
0: Oo.
1: At ang aking karanasan, lalo pa noon ng COVID tayo, may pasyente ako na nag-donate ng kanyang breast milk para sa isang sanggol, para sa mga sanggol na ang ina ay nagkaroon ng infeksyon. Nag-survive naman. Pero habang nasa, you know, na ospital, sino napapadede sa sanggol? Nag-donate siya.
0: Oo. Ako rin, nag-donate ako sa NICU.
1: Yes.
0: Kasi sobrang overproduction.
1: Tama.
0: Doon, ang sakit hanggang dito.
1: Yun ang maganda. Dapat mong ilabas, i-extract. If not, magkakaroon ka ng engorgement sa breast mo. At sayang, di ba? Why not share it? That's God's gift to people.
0: Baka nabiting kayo na sa Facebook at TikTok si Doc.
1: Mag-search lang po ang ating username at Doc Dennis Official. Mga kapamilya, mag-follow, mag-like at mag-share para sa mga payong medikal o anumang makabulang hunta na may kinalaman sa kalusugan, mag-message lang po kayo. Sorry ha, nabubulol na ako.
0: Mag-message na-excite lamang kahit sasagutin ni Doc Dennis yan. Maya-maya po sa ating pagbabalik, malaman natin kung paano tayo makakatulong sa paghahanap ng nawawalang ina ng ating mananawagan. Babalik po ang
1: Aksyon Ngayon!
4: Ang puso ng DZMM. Aksyon Ngayon! Basta AM, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2! Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control. Pindutin ng scan at piliin ng yes, click okay at hanapin ng All TV. Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na. Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa All TV 2.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. DZMM, Aksyon Ngayon! Panawagang Bayan!
1: Nananawagan po ang pamilyang Lilo sa sino mang nakakita sa 54 na taong gulang na si Elpidia Eli Manalo. Lilo ang apelyido, no? Ng Calapan City, Oriental, Mindoro. Huli siyang nakita noong Mayo 4, 2026, noon bandang alas 8 ng umaga sa exit ng DFA Asiana.
0: Ayan, napanood natin ito sa TV Patrol, Doc,
1: yes.
0: Ano? Ayan, nasa linya natin ang kanyang anak ni si Leandro Lilo. Leandro, hello, Tita Winnie at Doc Dennis.
1: Good afternoon.
8: Hello po, magandang hapon po, Ma'am Winnie and Ma'am Sir Dennis.
0: Ayan. Lilo ba o Leilo?
9: Lilo po, ma'am.
0: Lilo. Okay. Ikwento mo nga rin ulit sa amin ang nangyari kay mama mo, Mama Ellie.
1: Oo.
9: Opo. Kasi bali ganito po, nung May 4 po, ay may appointment po si nanay sa DFA kasama po yung aking pinsan para po sa kanilang passport. Kasama po yung aking pangalawang kapatid tsaka isa pang pinsan na naghihintay po sa labas kasi hindi po papasukin dahil nga po wala namang appointment silang dalawa.
0: Correct, correct.
9: So ibinilin po nung aking pangalawang kapatid doon sa aking pinsan sa loob, si Joshua, yung aking nanay na i-assist din po habang nagpa-process po doon sa passport po niya.
0: Okay.
9: Ngayon po ay, ang sabi po ni Joshua, nakalingat siya saglit dahil nagpa-biometrics na po siya. And then at 8:20 in the morning ay dun po niya na-realize na nawawala na po. So tinawagan niya po yung kapatid ko na nagkataon naman pong nag-CR sa PTEC.
0: Okay.
9: So tinawagan po niya at agad-agad naman po bumalik yung kapatid ko sa DFA. At yun nga po na ano nila na nawawala nga po.
1: Pero nakapasok ng nanay mo?
9: Nag-asok sila ng assistant sa DFA Asyana. And then base po dun sa CCTV footage, ay lumabas daw po siya ng exit gate ng 8:20 in the morning. And then yun po, wala na po kaming naging balita or hindi na po namin matukoy hanggang sa ngayon kung saan po napunta yung aming nanay.
1: Leandro, anong oras ang appointment niyo para magkaroon ng, para sa passport? Anong oras ang appointment?
9: Ano po, 8 o'clock daw po, 8 to 9 o'clock daw po in the morning.
1: 8 to 9, pero nakapasok kayo ng alas 8 at nakitang lumabas sa exit ng 8:20. Sa pagkakaalam mo, pagkakaalam mo, nagawan na ba ng photo lahat ng
0: dumaan
1: na ba sa proseso na ba, buong proseso sa pagkuha ng passport?
9: Yun lang po ang hindi ko sigurado po. Hindi ko po sigurado kung hanggang anong step po yung natapos niya.
1: Kasi makaka-exit ka ba ng basta-basta? Meron yan circular effect eh.
0: O iikot siya bawat istasyon hanggang sa makapuntas. Pagkatapos na,
1: babayaran mo, tapos ipa-deliver ba o pick up? Yun ang huli.
0: Tsaka nandun sa tabi ang paspo, ang exit.
1: Yes. Oo.
0: Pero
9: yung ano po, yung pinsan ko po, nakasama niya, according to him, ay nakatapos daw po siya hanggang dun po sa pagpapadala sa LBC. Ang hindi ko lang po alam ay kung yung pong nanay ko ay hanggang anong step po yung na-accomplish niya.
1: Okay.
0: Pwede naman itanong sa loob, Leandro.
1: Na-countercheck niyo po ba?
0: Oo nga.
1: Kung sa anong
0: step may CCTV sa loob ng opisina, makikita kong na bukod dun sa CCTV, makikita rin, machi-check sa bawat istasyon kung dumaan siya doon. Natanong nyo na ba?
9: Ay, hindi pa po, ma'am.
0: Kasi ang bilis din eh.
1: Yes.
0: Ang bilis. 8 o'clock, tapos 8:20. Actually, yes, mabilis lang naman talaga.
1: Mabilis na ngayon.
0: Kaya lang, okay na. Ang tanong ko dito, Doc Leandro, yes. Meron bang tawag dito, kapansanan o sakit si Mama Ellie?
9: Ma'am, ano po kasi, siya po ay, may pagka-introvert po siya. Siya po ay, since bata po kami ay, hindi po siya masyadong nakikihalubilo sa mga tao.
0: Okay.
9: Para po,
0: pero
9: takot siyang makipag-usap sa tao, lalo na po kung hindi niya kakilala.
0: Pero hindi siya, wala siyang Alzheimer's.
9: Wala po, ma'am, wala po.
0: Wala. So makaka...
9: Siya naman po ay, ano po, pag po siya ay kinakausap, okay naman po siya sumagot.
0: Okay.
9: And then, alam po mga personal details, alam naman niya po.
0: Yes. Personal details, kasama pati address pa uwi?
9: Yes, ma'am, may dala po siyang green folder. Nandun po yung photocopy po ng mga requirements po niya sa DFA. Nandun na po yung PSA, birth certificate,
1: yes,
9: yung photocopy
1: hindi,
9: po ng ID niya. Ganun po yung sa kapatid ko po. Yung photocopy po ng ID ng kapatid ko, nandun din po sa folder na dala niya.
1: Pero pagkausap ko si Nanay Ellie, saan po kayong nakatira? Makakasagot siya ng maayos?
9: Yes po. Yes po, sir. Yes po.
0: Or marunong ba siyang umuwi mag-isa?
9: Yun lang, ma'am, ang hindi po. Kasi hindi po siya sanay sa Manila. Though, ilang beses na rin naman po namin siyang naisama pamamasyal sa Manila from Mindoro. yun lang po, hindi po niya kayang magbiyahe talaga.
0: Or halimbawa, sasakay ng taxi. Sasabihin lang, di ba pag halimbawa nagsumakay...
1: Sa pier or something, or bus station, pabatanggas.
0: Eh, dalin mo ako sa ganitong address, magagawa kaya niya yon?
9: Unfortunately, ma'am, wala po kasi siya hawak na pera nung oras na yun kasi nasa kapatid ko daw po.
1: Wala rin siyang telepono?
0: Okay.
9: Wala po, wala po. Ito rin po siya marunong mag-Facebook.
0: O siya, sige. Mayo at 13 na ngayon. So, umigit ko mulang magsasampung araw na nawala si Mama Ellie. Saan kayo naghanap, Leandro?
9: Ano ma'am, nag-ikot na po kami around Baclaran Church po kasi may mga concerned citizen din po na nag-message amin sa aming Facebook post na namataan daw po doon, though wala naman pong proof, wala pong picture na nakita, basta nakita daw doon. So umikot po kami ng dalawang araw sa Baclaran Church. Nagpunta din po kami ma'am ng Pasay Top Rotonda, along dito din po sa Malibay, Pasay, hanggang nakaabot na po kami ng LRT Buendia Station. Yung po kahabaan na yon, inikot na po namin. Pati po yung sa may FB Harrison kasi may report din po kaming natanggap na mataan daw po sa WGK kitchen, yung walang gutom kitchen ng DSWT. Kaso wala talaga. Then may kahapon po, may na-receive din po kaming report na nakita daw po dito sa may Moa, Isar, dito po sa may Dampa area.
1: Yes.
9: Saka daw po dun sa Makapagal Bridge. Wala rin po. Pinutahan na po ng aming mga kamag-anak, mga pinsan at mga kaibigan. Ilang araw na po talagang iniikot po talaga namin.
1: Yes.
9: Talagang hindi po namin makita.
1: May police report na ba?
0: Yan.
9: Meron ma. Meron po, sir.
0: Okay.
9: May ano na po ito. May report na po ito sa Parañaque City Police. Ganoon din po sa Pasay City Police.
0: Sige, yes, sige. Leandro, pinapakita natin ang litrato ni Mama Ellie mo. Pero sa mga nakikinig sa atin sa radyo, pwede bang i-describe mo siya?
9: Sige po. Bali po, ang aking pong nanay ay 4'11 ang height.
0: Okay.
9: Medyo maliit lang pong babae na hindi din naman po, medyo slim po yung pangangatawan.
0: Okay.
9: Ayun, slim po ang pangangatawan. Na ang kulay po niya ay, ano bang tawag dito?
0: Kayumanggi.
9: Kayumanggi, ayun po. Kayumanggi po ang kulay. Medyo payat, 4'11 ang height. Ang buhok po ay medyo kulot.
0: Okay.
9: And nung last po niyang kasama sila, ang suot po niya ay naka-white shirt and green na pants.
0: Okay.
9: Kaso hindi po namin alam kung yun pa rin ang suot niya ngayon kasi po may mga dala po siyang damit sa kanyang backpack eh.
0: Okay.
9: Baka po nagbihis na.
0: Opo, opo.
9: So yun po.
0: Wala ba siyang nunal, pekas, peklat, balat?
9: Wala naman po, ma'am. Wala po.
0: Wala. Pero maayos ang pag-iisip ni Mama Ellie. Pwede siyang makausap at pwede niyang maituro kung saan siya pwedeng dalhin.
9: Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Ang problema nga lang po sa kanya, kapag marami pong tao, umiiwas siya. Kapag ang tao po ay hindi niya kilala, ayaw niya pong lumapit, ayaw niya makipag-usap. Yun po talaga ang nagiging challenge din sa amin na sana po ay pag may, if ever po may makakita sa kanya ay, yun naman po ay... pag maayos po yung approach sa kanya, siya po ay magsasalita.
0: Okay. Sige, kung sakasakaling may makakilala kay Mama Ellie, paano kayo matatawagan?
9: Pwede po kaming tawagan sa mga contact numbers po namin. Yung sa akin po ay 0936-829-1665.
0: Okay.
9: Pwede din po akong i-message sa aking messenger, sa aking pong Facebook account, Leandro Manalo Lailo. Ganoon din po sa aking kapatid, Michael Lailo.
0: Ayan.
1: Okay.
0: Sige, naku, pagdarasal namin na maibalik sa inyo ng buo at ligtas si Mama Ellie Manalo Lailo. Thank you, Leandro. Ingat kayo sa paghahanap, ha?
9: Maraming salamat po, Ma'am Winnie and Sir Doc po.
1: Yes.
0: Okay. Thank you so much. Yan po ang si Leandro Lailo, ang anak ng nawawalang si Elpidia Eli Manalo Lailo, 54 years old. Nagaling po siya, sila ng Calapan City Oriental Mindoro. Narito lamang po sa Maynila para mag-apply ng passport. Huli po siyang nakita, Mayo 4 sa My DFA Asiana. Nakasuot na white t-shirt, green na pants, at puting headband. Ngunit, maaring nakapagbihis na gawa ng may baon daw na tawag dito damit.
1: Backpack.
0: Pero kung sakasakaling na makita po ninyo, pwede nyo itawag dito sa ating himpilan.
1: 8924-4101, local 567-1567-205673. Anytime, pwede nyo ibigay ang aming mensahe sa amin.
0: And that's it, pansit for us. Bukas po muli, ako po, ang inyong tita Winnie Cordero.
1: Ako po, si Doc Delis, ang inyong kapamilya.
0: Para sa ako
1: Action
0: to.
1: Para
0: ay,
1: sa.
0: Ay, o nga pala. Action ngayon. Kabayan na po si Chang Ami Perez Castillo para sa kanyang programang Ako to, si Chang Ami. Yun eh.
1: Yun.
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action ngayon sa DZMM.
10: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Philippine Standard Time, 3:03 in the afternoon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Taxi driver na nang araro ng 8 motorsiklo sa Quezon City ipinatatawag ng Land Transportation Office. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
4: Risha, ipinatatawag at pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang driver, operator at listradong may-ari ng isang taxi matapos masangkot sa incident sa 20th Avenue corner Aurora Boulevard sa Quezon City. Batay sa mga video na kumalat online, nasa 8 motorsiklo ang nabangga umano ng taxi na ikinasugat ng ilang individual. Naglabas ng LTO ng show cause order at pinadadalo ang mga sangkot. Binig sa May 27 para sagutin ang mga kasong may kaugnayan sa reckless driving. Agad ding sinuspindi ng LTO sa loob ng 10 ang lisensya ng driver habang nasa alarm status ang taxi unit habang gumugulong ang investigasyon. Sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Platanilaw na pananagutin ng ahensya ang mga driver at operator na naglalagay sa panganib sa buhay ng mga motorista at commuter. At yan ang balita na kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
3: Maraming salamat, Kelly Cordero. Samantala, sumalpok sa poste ng telco ang pickup matapos may iwasang sakyan sa Ilocos Norte. Ilang bahay naman ang nawala ng linya ng komunikasyon at internet dahil sa insidente. Balita mula sa Ilocos Norte, hatid ni April Rafales. April.
5: Sugatan ang driver ng pickup vehicle matapos bumangga sa poste ng telecommunications sa gilid ng National Highway sa Barangay Bengkag, Lawag City, Ilocos Norte. Sa imbestigasyon, may iniwasang nag-U-turn na sasakyan ng pickup pero hindi na nakontrol ng driver ang manibela kaya bumangga sa poste. Sa lakas ng impact, nabuwal ang poste at bumagsak sa harap ng pickup. Wala namang sakay na pasahero ang driver ng pickup nang mangyari ang

0: content sa social media. At Nations Girl Group Bini, ibinahagi ang ilan pa sa kanilang pangarap kabilang ang award sa Grammys. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Good afternoon!

Ako to, si Chang Ami. Kasama na naman po ninyo hanggang alas 4 ng hapon. Dito po sa programa ang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghusga. At kayo po mga kapamilya, mga kaserbisyo, ang bida sa ating talakayan at kwentuhan araw-araw, Monday to Friday, 3 to 4 p.m. Dito po sa 630 kHz DZMM. Sa AM band, ang mga team radyo, team bahay, kumakaway na. Kamusta po ang init dyan sa lugar ninyo? Abay, dito po sa Quezon City, ay pagtanaw ko sa labas ng ating studio, mainit na mainit. At aking nakasalubong, ang aking ama, ang aming pinakamamahal na kaibigan na si Tito Boy Abunda. So happy and so great to see you. You always take care, Tito Boy. We love you. Love you, love you. Abangan nyo na guest po siya kay Sir Rico. At syempre, kumakaway-kaway na rin ang mga team sasakyan. O, ingat-ingat po ha. Huwag tayong mga kamote dyan. Sabi nga, yung mga kamote riders. Alam mo kagabi, tuwang-tuwa ako doon sa isang, tawag dito, vlogger ba ang tawag doon sa kanya? Sa Instagram, nakita ko. Lahat talaga, pinapagalitan niya yung mga kamote riders. Ano nga bang pangalan nun? Mamaya hanapin ko. I-follow nyo siya kasi talagang merong mga tips siyang binibigay para doon sa mga nalilito sa kalsadahan. Ay dito naman ho sa ating programa, ay alam nyo na, usapin pong mental health, kung ano man ang inyo pong kailangan sa relasyon, sa trabaho, sa pamilya, anumang challenges po yan. Ay lalo na ngayong ang dami pong nangyayari sa ating bayan. Eh at least man lang kahit sa loob ng isang oras, eh magkaroon ho tayo ng mga new learnings, ika nga. Lalo na ngayong hapon, pag-uusapan natin itong usapin ngayon tungkol sa understanding over control. Kayo ba yung tipo ng taong gustong-gusto niyong kinokontrol yung ibang tao? O understanding daw ang mas kailangan kesa sa pag-control. So paano nga ba daw makakatulong ang pag-unawa at pag-iwas sa pag-control sa atin ng ibang tao? Para tayo naman daw ay magkaroon ng clarity, peace of mind at tunay na emotional freedom. Yan po ang ating bibigyang pansin at atensyon.

0: ngayong hapon sa ating pong Anong Feels Mo? Dito po sa ako to, si Chang Ami. At syempre mamaya-maya po yung mga kasama natin ang ating paboritong life coach tuwing araw ng Wednesday. Walang iba kundi si Coach Rainer. Abangan nyo po yan. Alam ko marami nang nag-aantay kay Coach. Magandang hapon, Donald Figueroa Bagawisa! At ganun din sa, kay DZMM Teleradio version 2.0. Ito na yung mga nasa Team Online. Happy midweek, Chang! Super hot, hot again! Ingat po sa lahat and keep hydrated. Yes, tama! Si Mami Tess Villamin 8143. Roberto Clemente present din ngayong hapon. Good, good afternoon! Team Bahay po! Naku, super init, sabi ni Maria Dulce Orate. Magandang hapon din kay Ate Belen Ledesma, 2617. Nariyan na rin si Virgo Profogo. Si Miguel Andre Mira. Watching from Tayaga, Claver, Uy, Surigao del Norte. Habang nasa bahay na po ako. Thank you and God bless you po. Always present. Thank you, Miguel Andre Mira. Always watching din si KGB underscore 2809. Thank you. Magandang hapon din kay Josh Kyle Edip Official. Magandang mainit na Miyerkules na hapon sa iyo, Chang Ami, at sa lahat daw ng mga Aminatics. Uy, may ganyan ba talaga? Uy, salamat ah. Si Mami Ligaya Ching Tan 3411. Kapag malamig ang gabi. O bago lamang po ang pag-uulat ng ating mga Radyo Patrol, meron po muna tayong pasasalamatan.
1: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Ting 3:13 ng hapon. Narito po, bigyan nating daan ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Dahil marami nga pong nangyayari mula pa nung Lunes, ano? So alamin po natin ang mga balita hatid sa atin ng ating Radyo Patrol. Unahin ko na po ito. Import ban sa poultry products mula California. Inalis na ng Department of Agriculture. Narito naman po ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.
2: Chang, magandang hapon. Inalis na ng Department of Agriculture ang pansamantalang ban sa pag-angkat ng poultry products mula sa California matapos makumpirma na wala nang aktibong kaso ng bird flu o highly pathogenic avian influenza sa nasabing estado. Ang Agriculture Secretary Francisco Teo Loral Jr. makatutulong hakbang para mapatatag ang supply ng manok at itlog at maiwasan ang pagtaas ng presyo sa merkado. Sa klaw ng pag-alis ng ban ng poultry meat, day-old chicks, itlog at iba pang poultry products, tiniyak ng DA na mananatili ang mahigpit na biosecurity measures upang maprotektahan ng local poultry industry. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Sa ibang balita naman po, Kamara sisikaping maipadala ang Articles of Impeachment sa Senado sa lalong madaling panahon. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula naman Kamara, si Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, detalye.
3: Magandang hapon, Chang Ami. Tugon ito ni Bicol Sero Party List Representative Terry Rido na bahagi rin ng House Prosecution Team. Kapatutsada ni Senator Amy Marcos sa umano'y delay sa transmittal ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Ridon, iginagalang niya ang pahayag ng senadora pero nilinaw na magkaiba ang sitwasyon noong nakaraang taon kumpara sa panibagong impeachment.
4: Mas makapal at mas mahaba po yung mga dokumento at ebidensyang pinag-usapan po natin. Pangalawa, nagkaroon po ng mga bagong Supreme Court guidelines sa paglulunsad po ng impeachment proceedings. So, kasama din po ito doon sa pag-iingat na ginagawa po ng Kamara.
3: Dagdag pa ni Ridon, ito'y para tiyaking ang lahat ng due process requirements patungkol sa Vice Presidente at sa kabuuang proseso ay magagampanan ng tama at maayos ng Kamara. Gate ni Ridon walang nakasaad sa batas maging sa rules of impeachment na kailangan magkaroon ng transmittal sa mismong araw ng botohan sa plenaryo. Sa kabila nito, makasaani ang Senado na kanilang maibibigay ang articles of impeachment sa lalong madaling panahon para makapag-convene na rin ang kapulungan bilang impeachment court. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Pasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. May isa pa hong balita, panawagan naman na suporta ni Senator De La Rosa sa mga kapwa taga PMA, iginagalang ng Philippine National Police. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid naman ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
5: Magandang hapon sa amin, nire-respeto ng Philippine National Police na naging panawagan ni Senator Ronald De La Rosa sa mga kasama niya sa Philippine Military Academy sa harap ng warrant of arrest na inilabas ng ICC laban sa kaniya. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanio, wala sila nakikitang masama sa ginawa nila ng senador at hindi rin nila ito itunturing na rebelyon. Gayun pa man, patuloy na nandigan ang PNP na nanatiling apolitikal ang kanilang hanay at walang kinikilingang sinuman. Kasabay ng paalala sa lahat ng mga katauhan na maging profesional at tapat sa batas at maging sa sinumpaang tungkulin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon ngayon sa Senado. At naroon po ang ating Radyo Patrol na si Robert Mano. Robert, magandang hapon. Kamusta ang Senado?
6: Siyang magandang hapon. Sa pagsisimula ng sesyon ng Senado ngayong alas 3 ng hapon, ay agad na nag-manifest si Senator Pia Cayetano para sitahin si Senator Panfilo Lacson sa kanyang mga naging statement kaninang umaga. Nilinaw kasi ni Senator Pia Cayetano na narinig niya sa statement ni Senator Lacson at maging doon sa kanyang mga social media pages ay sinasabi ni Senator Panfilo Lacson na sa kanyang sasakyan sumakay noong Lunes si Senator Ronald Bato de la Rosa papasok dito sa Senado. Ang paliwanag ni Senator Pia ay hindi sa kanyang sasakyan at sa katunayan, nung naroon siya sa parking area ay nakasabay pa niya at nakasalubong si Senator Kiko Pangilinan. Sabi niya, paano mangyayari na isasabay niya si Senator Bato de la Rosa papasok at kung makikita rin ng ibang senador. Ang sinasabi ni Senator Pia, dapat linawin na itong issue na ito dahil wala siyang kahit anong kinalaman sa paglutang muli nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pagsagot naman nitong si Senator Panfilo Lacson ngayon, ang binabanggit niya, nakuha niyang information, ang information sa isang source, pero kung mali niya o kung anuman ang tunay doon sa information na sinasabing sa kanyang sasakyan nakasakay si Senator De La Rosa, ay humingi ng paumanhin si Senator Panfilo Lacson at sinabi niya na nabanggit niya ito sapagkat hindi naman niya binibigyan ng diin o mabigat na information, hindi niya ikinukonsiderang mabigat na information yung nabanggit niya na yun. Kahit naman sino niya ay pwede makisakay sa sasakyan ng kahit sino. Pero ang sabi ni Senator Pia ay dapat maklear ito dahil wala nga siyang kinalaman. At sumagot na nga si Senate President Alan Peter Cayetano, inamin niya ngayon dito sa floor na sa kanyang sasakyan sumakay si Senator Ronald Bato de la Rosa papunta dito sa Senado at mula doon sa parking area papanik dito sa plenary session ay siya yung nag-facilitate at Lunes ng umaga nung ma-confirm niya na babalik o sa Senado si Senator De La Rosa kaya nag-offer na siya na sa sasakyan niya sumakay. So ito yung naging contention ngayon, naging usapan ngayon at bagamat sabi ni Senator Pia, bagamat ni-raise niya yung issue na ito ay hindi na daw niya balak pahabain at kinailangan lamang niyang maklear yung kanyang pangalan. At yan muna ang sitwasyon mula rin sa Senado, yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Robert Mano.
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM. numero uno sa aksyon.
0: Good, good afternoon din sa mga team bahay na si Tita Alicia Palomo. Sabi niya, general cleaning ako ngayon, Chang. Merienda, halo-halo. Uy, oo nga, parang masarap maghalo-halo. Good afternoon din kay Tita Nona Damian, kay Edna Domingiano, 9162. Present din. Siyempre, blessed Wednesday afternoon, Chang Ami, from Tita Cory Alejandro, 1539. Josh Cal Edip Official, Agnes Reca, si Jay De Los Reyes, 2011. Pwede bang mandatory yung rigorous mental health check sa mga nasa gobyerno? Oo nga, dapat I think gawin din yan. Magandang hapon din kay Joe Tags. At ganun din kay Sir Manny Conana ng Virginia, USA. O sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan natin sa anong feels mo, understanding over control. Pag-iwas sa sobrang expectations at paraan nga ba para magkaroon ng tunay na kalayaan. O yan po ang ating pag-aaralan at aalamin ngayong hapon kasama si Coach Rainer Gorospe sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami. Sandali lamang.

0: Sarap siyang ami.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
3: Basta AM, DZMM!
4: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Basta AM, DZMM!
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: DZMM, numero uno sa aksyon! DZMM Radio Patrol Flash Report!
7: Bigyang daan po muna natin ang isang flash report mula kay Kelly Cordero. Kelly, detalye.
8: Siyang itinaas na rin ang National Grid Corporation ng Red Alert status sa Visayas Grid. Epektibo, alas 3 ngayong hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Susundan nito ng Yellow Alert mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa NGCP, umabot sa 2,413 megawatts ang peak demand habang 2,510 megawatts lamang ang available capacity, kaya manipis ang reserba ng kuryente. Maliban sa mataas na demand ng kuryente, dahilan rin ng pagnipis ng supply ang bigla ang pagkasira ng ilang planta ng kuryente at kawalan ng supply mula sa Luzon. Kabuuan, 21 power plants na hindi pa rin operational habang 15 iba pa ang limitadong kapasidad. Dahil dito, kabuuan 852.3 megawatts ang unavailable sa grid. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
3: DZMM Numero uno sa aksyon.
7: Meron pa po tayong isa pang flash report mula naman sa Malacanang, Christian Yusores. Christian, detalye.
9: Siyang aming ipinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog bilang Undersecretary ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ito ang kinumpi ng mga ulat ng Malacanang ngayong hapon matapos tumabas ang impormasyon kanina na itinalaga nga at nanumpa na sa pwesto si Mabilog bilang DILG Undersecretary. Si Mabilog, ang dating alkalde ng Iloilo City na inakusahan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman umano sa illegal na droga at pumiyahe pa ibang bansa para iligtas ang kanyang sarili doon sa akusasyon ng dating Pangulo. Magugulit ang 2024 nang bumalik sa Pilipinas si Mabilog.
10: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
9: Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman sa illegal na droga. Abangan ang karagdagang detalye sa balitang yamayama lamang dito sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol. This time you saw it. DZMM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yusores.
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report! DZMM Numero Uno sa Aksyon!
11: Anong feels mo? Pag-usapan natin. Anong feels mo? Pag-usapan natin.
7: Kahit anong mangyari, matutuloy ang programa. pwede na magprograma. Ang daming nangyayari, ha? Grabe, 3:28 pa lang po ang oras. Kaya naku, tutok lamang po kayo dito sa DZMM. Tiger Lily, magandang hapon kay Aris Riniedo, Aris and Chastin. At ganun din kay ML Bartolay. O, ito na, magpoprograma na po tayo. May pansit po ang merienda namin for long life. Dahil nga po sa dami ng nangyayari, kailangan ho'y maging malusog kami. O, diba? Para po sa ating anong feels mo ngayong hapon, pag-uusapan natin, understanding over control. So, pag-iwas daw po sa sobrang expectation pa, kumbagay, paraan nga ba ito para magkaroon ng tunay na kalayaan or freedom? O, ang goal natin po dito, mga kapamilya at mga kaserbisyo, ay maunawaan ang kaibahan ng understanding at control sa mga tao, sa sitwasyon, para hindi rin po tayo masyadong nasestress at maipapaliwanag po kung paano bitawan yung mga sobrang expectations din natin, di ba, para maiwasan nga, sabi ko, hindi lang yung stress, yung disappointment at magkaroon daw ng tunay na freedom. Pwede pa bang ma-achieve yan ngayon? O yan po ang tatanungin natin sa ating life coach mula sa Limitless Life Coaching, ang na-miss ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo, si Coach Rainer Grospe. Coach, good afternoon!
0: Good afternoon sa Ami at mga kapamilya. Ayan na nga, dami-daming nangyayari ngayon na hindi natin ine-expect sa Ami.
7: Totoo, Coach. Kaya nga, nung Martes, nung pumasok ako, sabi ko, kinamusta ko yung ating mga kapamilya. O, kamusta pa ba ang mental health natin? Kinakaya pa ba natin itong mga nakikita at napapanood natin at nasasaksihan natin? Kaya pa ba, Coach?
0: Ayan, no? So, ganda nung may nag-check-in sa atin, no? So, kaya sa mga pamilya natin, tatanungin natin sila ngayon kung okay pa ba kayo, ayan, kung yung mga nakikita natin ay hindi na ayon sa ini-expect natin, for sure, makakaramdam tayo ng mga anxiety, ng uncertainty, ayan, kaya pag-uusapan natin, ito, try natin na intindihin, no, yung mga bagay-bagay na. At bagong lahat, bago tayo magsimula sa Ami, belated Happy Mother's Day
7: sa'yo
0: at sa mga lahat ng mga mothers sa DZMM at mga pamilya natin.
7: At kay mama mo din. Namiss ka ng mga team online, wala ka daw sa Zoom ngayon.
0: Sobra, oo. Biglang, nasa flash report na, tapos nagka-power nagka-power interruption pa dito. So, sorry po, and I'll make sure na makikita nyo next week.
7: Oo, basta ang importante, kasama ka namin ngayong hapon. Mm-hmm. Nandiyan ka ba sa lugar na dating tinuturuan ng Pilipinas kung paano magsaka?
0: Ayan, oo. Diba? Nasa
7: Pampanga ka ba? Akala ko nasa ibang bansa ka.
0: Nakauwi ka na.
7: Welcome back. Welcome home. Tapos ito yung nag-welcome sa'yo, no? Yung mga kaganapang ganir, eh. Diba? So talaga mapapatanong ka, eh. Ano ba ibig sabihin ng ng pagiging understanding? Oh, yan.
0: Mm-hmm. Okay, ang pagiging understanding natin compared dun sa gusto nating makontrol, no? Yung mga nangyayari sa environment natin. Ang understanding, kapag meron tayo nito, ay parang nagsisimula siya sa energy ng curiosity. Tapos yung curious ka, gusto mong malaman, bakit kaya ito nangyayari? Bakit niya kaya ginawa to? Bakit kaya ganito yung personality niya? Diba? Yun yung kapag understanding, yung pinapairal natin, no, sa buhay natin, ay mas nagkakaroon tayo ng tinatawag na clarity. Yan, clarity yung parang na-achieve natin dito. Compared naman, dun sa sinasabi mo kanina sa amin na control, no, kapag control, nagsisink ka ng compliance. Parang yung understanding, yung gusto niya, gusto kong maintindihan na bakit siya ganito. Pero yung control, gusto kong baguhin siya para maging komportable ako. Ganun. At very Filipino to, tsang amin, marami makaka-relate dito kasi sa pamilya pa lang, gusto makikita na anak, dapat ganito yung course mo. Sa asawa, yung mga nanay dapat ganito yung ugali, yung mga asawang lalaki dapat ganito sila. Maraming mga dapat.
7: Diba?
0: Dapat marunong ka makisama, dapat hindi ka sumasagot, yung mga ganun. So, dun, yun yung pinagkaiba ng understanding at control.
7: Ako eh, mas marami yung reaction na sad naman, hindi ko makikita si Coach Rainier. Kinokontrol niyo si Coach, ha? Grabe kayo. De, joke lang. Sabi yun ni Jennifer Aguilar, pati si Donald Vigaroa, sabi niya, nasa Pampanga pala si Coach. Ang init pa naman pag may power interruption, sabi ni Virgo. O ayan, ako, lahat sila nami-miss ka, Coach. Pero siguro, magandang naipaliwanag mo yung understanding, it starts with curiosity. Kasi nga, curiosity. Gusto mong unawain. Diba? Unawain yung tao. Bakit siya ganyan? O, diba?
0: Mm-hmm.
7: So, mas medyo, mas ano ng konti yun, katanggap-tanggap kesa doon sa nakasanayan natin na control na, alam mo, dapat kasi ganito, dapat ganyan, dapat ganyan. Mm-hmm. Pero, when is the best time to use the understanding over control?
0: Kapag yung mga bagay, yung ano, yung mga, kapag control kasi, best time na gamitin yung sense of control natin sa mga bagay na may control talaga tayo, which is ourselves. Yung thoughts natin, yung emotions natin, may control tayo dyan kung anong iisipin natin at kung ano yung mararamdaman natin. At syempre yung actions natin, pipili tayo ng mga actions, diba? Yun yung mga kontrolado natin. Pero when it comes to other people, especially you have special or deep relationship with, like yung meron kang kasintahan, may asawa ka, may anak ka, may pamilya ka, at may katrabaho ka, di ba? Mas magandang gamit yung understanding. Example sa ami is you are working in an office, tapos merong isang na-late. So ang expectation sa kanya ay pumasok siya nang sa tamang oras, di ba? So pero mas matutulungan natin yung taong nalilate lagi. Kung maiintindihan natin, kaya siya nalilate lagi. Matutulong ba tayo doon?
7: Kung saan siya nanggagaling.
0: Yes. So, kinokontrol lang natin siya, di ba? So, yeah. Yun yung ano, kung gusto natin ng long-lasting relationship, mm-hmm. better relationship, and improvement sa mga relationships natin, we use the understanding.
7: Uh-oh.
0: If we want to control, then let's manage what we can control. Let's focus on ourselves.
7: Yes. Kasi kung ganun yung pananaw mo doon sa tao, di ba? Mas nabibigyan mo siya ng mas malalim na pangunawa, hindi mo na-judge right away, di ba? So, nakakatulong din doon yung parang pag-observe mo para mas maintindihan mo yung ugali, saan siya nanggagaling, mm-hmm. at kung ano yung sitwasyon ng ibang tao. Tama ba?
0: Mm-hmm. Tama siya, Ami. Kasi kapag in-observe mo na yung tao, kaya kapag curious ka na, no, mapapansin mo sa pakiramdam mo sa puso mo, babagal yung heartbeat mo, mawala yung anxiety mo. By the way, may scientific explanation why people are gravitated towards control over understanding.
7: Okay.
0: So mas gusto natin na predictable yung mga bagay-bagay kasi kapag hindi predictable siyang amin, nagkakaroon din ng anxiety. Yes, yun naman yun yung scientific explanation. Bakit kaya yung mga tao kailangan nila kontrolado nila lahat, yung anak nila, yung asawa nila, yung pamilya nila, 'di ba, yung workflow ganyan. Kasi less anxiety yung predictability, but kailangan ang healthy mind, ang mental health po natin ay naglalaro, marunong bumalansa doon sa control at doon sa flexibility, yung unpredictability, yung kaya lang natin, dapat meron din tayong skill to observe, yung hinahayaan lang natin ang mga bagay na mangyari, let them be, and ino-observe lang natin, and doon minsan nabibigyan tayo ng sense of peace kapag nag-observe lang tayo.
7: Oo. Kasi napaisip nga ako dun sa sinabi mo na yun eh, na kailangan, di ba, nag-observe tayo tapos bago mo anuhin yung tao na tawag dito yung baguhin yung tao agad-agad, mm-hmm. 'di ba? So parang may proseso din siya, may tamang proseso na dapat pagdaanan mo din para hindi ka ma-stress. Pero feeling ko din naman kapag ka ang lahat ng bagay ay predictable, nakaka-stress din. Pero hirap tayo pagka may changes. Anong hirap ano?
0: Magandang ano, tsang Ami, yung sinabi mo na it's a process. Kasi parang nagkakaroon kayong, parang yun sa usapan natin, parang nare-realize ko na hindi pala magkalaban ang expectations at ang control. It's a process na if you want to get or influence or control something, for lack of better term, you must understand it first. Yun yung process.
7: Yeah.
0: Diba? Mm-hmm. Mas, kapag alam ng tao na naiintindihan mo siya, halimbawa, yung partner mo, hindi siya expressive, eh gusto mo expressive siya at yung brain mo sinasabi na kapag hindi siya nag-I love you or hindi kanya hinahalikan, hindi kanya hinahag, hindi kanya ginigreet, eh hindi kanya mahal, di ba?
7: Yeah.
0: Una pala, understanding, baka nanggaling siya sa pamilya na hindi niya nakalakihan yung pag-express ng feeling, di ba? So pag naiintindihan natin siya na ganun, pwede natin siyang sunduin mula doon sa ano na yun, patungo doon sa gusto nating mangyari na excessiveness ng feeling.
7: Yeah. Kadalasan kasi ng relationship ngayon, yan yung problema. Mm. Parang, di ba, dahil napanood ko sa pelikula, dahil napanood ko sa series, ang expectations ko, dapat ganito ang lalaki. Diba? Parang ganun ang nangyayari. So, pag hindi ganun, diba nga naririnig natin na, oh, Disney princess ako sa asawa ko or sa boyfriend ko. Ayan. So, pag hindi ka na Disney princess, ano na, wala nang love. So, kailangan din pala talaga, meron kang deeper understanding at yung perspektibo mo din. Pero it takes a lot of maturity and wisdom, Coach Rainier, para maabot mo yun.
0: Sobra, sobra. It takes parang kasing practice din and it's a skill din kasi, di ba, na hindi natin mapaperfect ng biglaan. Kaya natin siya pinag-uusapan kasi magsisimula talaga tayo dun sa mapapatanong ka talaga na bakit hindi siya katulad ng mga lalaki sa pelikula? Bakit yung love life ko hindi katulad ng ganun? Reality check lang din tayo kasi peace begins with kapag yung unrealistic expectations natin ay nag-end na. Ayan, peace begins where unrealistic expectations end. Ayan. So, doon tayo magkakaroon ng peace of mind. Pag realistic ba to na hindi nag-aaway yung mga mag-partner? Realistic ba to na yung bata laging nasa honor roll, di parang ganyan, laging meron siya, may mataas yung grade niya, realistic ba yun para sa amin? So pag tinanap na natin yun, unrealistic pala yun, sometimes, yung peace of mind follows through.
7: Mm-hmm. Eh nako eh, ngayon, malalaman natin sa pagbabalik natin, Coach, eh kung yung bang pagka ikaw ay tawag dito, medyo binitawan mo ng konti yung control at yung expectations, yung ganyan, magdudulot ba ito talaga ng sinasabing freedom? O, yan ang pag-uusapan natin.
0: Mm-hmm.
7: Kasama si Coach Rainier, magbe-break lamang po tayo. Coach, we'll put you on hold, ha? Huwag mong ibababa, Mabilis lang to. May mga commercials lang akong kailangan ipasok. Babalikan natin si Coach Rainier, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. Magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Sandali lamang.
12: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2! Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ng yes, click OK at hanapin ng OTV! Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na! Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa OTV2!
13: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, Silimarin na Multivitamin Spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
14: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: May Silimarin, may multivitamins pa.
16: Yan, ang Liver Aid Pro.
15: Tulong sa pangangalaga ng atay.
16: Liver up na tayo
15: with Liver Aid Pro.
17: Basta AMMM.
18: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
19: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
20: kailangan ng gabay na maaasahan.
21: Ako po si Master James Alejandro.
22: At ako naman po si Ate Nems Turla.
23: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
2: gasto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
16: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
22: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: DZMM, numero uno sa aksyon!
22: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
24: Ako to, si Chang Ami.
7: Oras, kapamilya! 3:44 ng hapon!
25: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
26: Anong feels mo? Pag-usapan natin.

0: Nagbabalik po ang ako to si Chang Ami at mga kapamilya dahil po sa inyong pagtitiwala, nakamit po ng inyong DZMM Radio Patrol sa East 30 ang pagiging number 2 AM radio station sa buong Mega Manila. At yan po ay ayon sa 55 Blue o formerly Kantar Media sa 2026 Quarter 1 Survey. Maraming maraming salamat po kapamilya at asahan po ninyo ang patuloy naming paghahatid ng mga balitang kumpirmado, sigurado sa inyo pong lahat. We love you kapamilya. Maraming maraming maraming salamat po sa inyong lahat.
1: DZMM numero uno sa aksyon.
0: Ay, good news, ha? Diba? Ngayong araw ng Wednesday. Yan yung mga bagay na, alam mo na, thank you Lord for the blessing. Yan yung mga hindi natin nako-control, eh. Diba? Life coach. Ay, life coach tuloy. Coach Rainier. Natawa tuloy ako kasi nakalagay doon na una yung life coach kesa sa pangalan mo, eh. Si Coach Rainier. Coach! Congratulations! Yes. Number two tayo.
2: Congratulations.
0: Diba?
2: Congratulations. Yan yung mga hindi natin ine-expect. Pero dahil, diba, we're doing our best. Ayan.
0: Every day. So, o diba, kahit walang kuryente, si Coach Rainier, nagawa niya ng paraan, palakpakan para kay Coach. Nasa telepono tayo ngayon.
2: Pinapaka-flexible. Yung flexibility din ng team ng DZM. Yung topic talaga natin, applicable sa kahit
0: saan. Yes, diba? Kita mo, kaya ang saya. O ito na, ang tanong, totoo ba daw na mas nakakaramdam tayo ng freedom kapag binitawan natin yung control at expectations sa buhay? Paano na-achieve yun, Coach Rainier?
2: Ayan, ang sagot, yes po, totoo po, nagkakaroon tayo ng freedom kapag binitawan natin yung control. Kasi yung freedom is not getting everything that you want. Hindi yun yung ibig sabihin niya. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng freedom is hindi ka na-affected or you are no longer emotionally collapsing when life doesn't go your way, di ba? Yung kapag hindi yung araw mo, in-expect mo na ganito yung mangyari pero nag-let go ka, dahil may trust ka sa sarili mo na makakayanan mo yung araw na to, sobrang powerful na. This is the freedom. Kasi maraming tao na hindi lang nag-reply yung partner nila, mag-overthink. Maraming tao na na-sing zone lang sila o kaya na-reject lang sila, parang magkakaroon na ng self-hatred. Ayan. So, ito, nangyayari itong mga to dahil yung attach, naka-attach yung self-worth natin doon sa ina-expect natin na reaction or behavior nung iba ko. And kailangan nating maintindihan na kapag natuto tayo mag-let go, no, gumagaan ang mga bagay-bagay.
0: Yeah,
2: and, pag nare-release natin yung control, yung expectations, hindi ka na hostage ng parang imaginary ano mo, expectations mo ng ibang tao. At hindi weakness yung letting go, tandaan natin yun, it is more of an emotional maturity. Kapag alam mo yun siyang Ami, yung merong dumating or nangyari na hindi mo ine-expect pero in-observe mo lang, parang emotional maturity yun. Parang sobrang powerful mo kasi hindi ka na-affect to heart.
0: Oo. And minsan, alam mo, nangyayari din yan, eh, di ba? Like, kunyari, may mga struggles or challenges tayo every day. And then we say, Lord, ikaw na po ang bahala. Pero we tend to, you know, we tend to still worry about it, plan for it, kung ano yung action na dapat. Pero bago yun, nagdasal ka muna kay Lord at sinabi mo, sa'yo na to Lord, ikaw na ang bahala. Pero after nung prayer mo, tumakbo pa din yung utak mo. Iniisip mo pa rin, ano nga ba yung pwede kong ano? Yun yung sinasabi nga nila na napakahirap din na practice. Total surrender. Mm-hmm. If there are things that you cannot control anymore, total surrender, medyo mahirap. It's ano din yan. It takes a lot of maturity.
2: It's an important, sobrang importante dun sa skill ng letting go natin of control, no? Yung tinatawag natin na faith, buti na lang nabanggit mo yung pagdadasal. Kasi malaki yung epekto nung, malaki yung role ng, yung understanding ng faith na meron tayo sa Diyos at sa sarili natin. Kasi, kung halimbawa, may nangyaring hindi natin expected, pero we have faith in God na na Lord, ito yung gusto mong mangyari. Alam ko makakabuli sa akin to. Mas madali tayo mag-let go dun sa control. And hindi lang yun, yung faith kay God, yung relationship mo sa kanya, at yung relationship mo sa sarili mo, di ba? Na kapag merong hindi nangyaring, may nangyaring unexpected, gaano ka nagtitiwala sa sarili mo na malalampasan mo to, na makakayanan mo siya? Ito kasi, yun yung parang form, siguro dalawa sa important ingredients ng ano is, may tiwala ka sa Diyos, may tiwala ka sa sarili mo, yeah. So you can fully let go.
0: Yeah. Diba, meron ngang iba, nilalagay pa nila sa parang headboard ng bed nila eh. Yung isang kaibigan ko, nakita ko yun eh. Talagang yun, kadalasan ang sinasabi ko sa gabi para masabi ko sa brain ko na it's time to relax. Talagang sinasabi ko yun out loud. Ami, it's time to let go and let God. Yan. Hindi ko alam kung makakatulong yan. Pero somehow, nakakatulong siya sa akin. Kasi parang yung nervous system mo, di ba? Magre-relax siya. Di ba, Coach Rainier? Kasi kapag hindi, parang 24 oras tumatakbo yung isipan mo. Di ba? Lalo na yung, kunyari, meron kang interview the next day, sa visa, or whatever, di ba? You tend to really worry about it. So, may expectations ka na dapat ganito, dapat ito yung sasabihin ko, dapat ito yung masabi ko, kinokontrol natin. Tapos, hindi ka makatulog. Tapos, marirealize mo, alas dos na ng madaling araw, 6 ka kailangan gumising, wala kang tulog. So, meron din palang role yung pagpaparelax ng nervous system.
2: Yes, oo. Ang nervous system, no, kapag heightened, naka-alert yung amygdala ng brain natin, parang laging merong threat, merong danger. So, parang alert siya, hindi ka makatulog, marami kang inisip. Yan yung tinatawag natin na overthinking. Tapos parang rumination, yung paulit-ulit na replay ng worst thing na mangyayari, di ba? Pagka na mangyayari yun. At kapag na-experience natin yan siyang ami, walang clarity. Hindi mo alam kung ano yung next step mo. Hindi mo alam kung ano yung sasagutin mo sa interview. Di ba? Hindi ka relax. So, marami tayong ways para i-regulate yung nervous system. Number one, yung pagdadasal. Number two is pagtiwala dun sa dinasal mo, di ba? Tapos, siyempre nandun yung mechanical na ways natin na tinatawag yung breathing exercise natin, slow breathing, yung grounding exercise, at pagkausap sa ibang tao tungkol sa mga nararamdaman natin.
0: Oh, sabi ni Jay De Los Reyes 2011, opo nga, sabi nila illusion lang naman ang control. You try to control things and then it doesn't go your way. Dalawa na ang problema ngayon. Haha, loss of control tsaka anxiety. Pero ang hirap daw talaga i-practice. Is there a simple way of pagkakaroon ng mindset, yung controlling mindset at yung understanding mindset, Coach Rainier?
2: Una, identify yung fear kung saan galing. Kasi dun tayo yung unang pinag-usapan natin kanina na understanding, di ba? Hindi lang understanding ng ibang tao yung kailangan natin gawin. Kailangan din natin mag-reflect or maintindihan bakit ba tayo natakot? Anong kinakatakutan natin? Bakit natin ini-expect yun? At bakit... bakit gusto nating kontrolin yun? Baka pala, meron tayo, halimbawa, gusto natin laging nagre-reply yung partner natin kasi pala, meron tayong fear of abandonment. Hindi pala yung pag-reply yung problema natin. Oo. Pwedeng mas malalim pala, diba?
0: Tama.
2: So, pwedeng may fear of abandonment ka. Pwede pala maintindihan mo, ma-realize mo, may fear of rejection ka, fear of uncertainty, na betray ka before, na ayaw mo nang mangyari ngayon, and fear of losing control. So, hindi talaga control yung issue, kundi fear management talaga. So, yun yung unang step natin sa amin. Para palitan yung control mindset natin is to understand ourselves. Saan ba tayo nang gagaling? Second, learn emotional regulation. Hindi lahat ng nararamdaman natin, kailangan natin silang sundan. Minsan, totoo sila, valid sila na may anxiety ka, na nag-overthink ka, pero hindi ibig sabihin ay healthy sila for you. Okay? Tapos, yung third natin is practice acceptance. Ayan. Sa maliliit na bagay, i-accept natin. Halimbawa, i-accept natin na minsan kapag na-late tayo sa work, pwede mag-overthink tayo. Pero we can just accept It is what it is. Yeah. Dahil late tayo natulog, di tayo maagang nagising, na-late tayo, let's just do better next time. Yun, i-practice natin. Sa maliliit na bagay na ganun, i-practice natin. Na yung acceptance. And kapag na-master na natin to, yung understanding of self, number one. Number two, emotional regulation. Number three is acceptance. Tuloy-tuloy na yan dun sa pag-let go natin ng control ng mindset.
0: Maganda yun ah. Kahit nasa dulo na ako ng pahina ng notebook ko, Coach Rain, sinulat ko talaga yun. Diba? Kasi maganda yung sinabi mo na first you have to identify your fear. Ilatag mo na. Sabihin mo na sa sarili mo or sabihin mo kay God or sabihin mo sa asawa mo or sa anak mo. Identify the fear, diba? So, and then, kailangan masabi mo rin, bakit gusto ko ba i-control to? Oh.
2: Mm-hmm.
0: Mas magaling ka pa kaysa kay Lord, ganyan. Diba? And doon mo maiintindihan yung sarili mo. And then, ito rin, lately ko lang din natutunan nito, yung emotion regulation. Meron pala talagang ganyan. At pwede pala talaga. Mm-hmm. Kasi ang isa dyan, yung parang lagi kang explain ng explain sa mga tao, na pwede naman palang sa message, ang sasabihin mo lang, sorry, I can't go. Hindi mo kailangan i-explain.
2: Yes.
0: Kasi meron nga tayong ugaling Pilipino na pleaser tayo talaga eh. Nasasabihin mo pa, oh, I'm so sorry, hindi ako makakapunta kasi ganito, ganito, ganito. Ang haba pa nung sinabi mo. Pero pwede naman sabihin mo lang ng, I'm sorry, it's a no. Diba?
2: Mm-hmm. Nag-overthink ka ba na accepted ba itong reason ko? Valid ba?
0: Tapos tatanungin mo pa yung AI, tama ba ang pagkaka-phrasing ko? Diba? Yung mga ganyan. So, lately ko lang din natutunan yan na when you say no, just say no. You don't have to explain yourself.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Because hindi naman din kailangan ng kapaliwanagan. Bakit ipapaliwanag mo pa? Diba? Parang, basta sabihin mo na lang kung ano yung gusto mong sabihin. Diretso, diba?
2: Mm-hmm.
0: And then again, yung practice of acceptance. May mga bagay na yung medyo maliliit, madaling i-accept. Yung mga malalaki, yun talagang it takes time, Coach. Diba?
2: Oo.
0: Talagang
2: katulad ng breakup, gano'n, diba?
0: Yes. Or yung pag-accept na yan na talaga yung taong pinili mo. Kunyari lang, yan yung taong pinili mo. Yan yung taong pinili mong mahalin. At siya na yung kasama mo pang habang buhay. So may pag-accept din ng mga bagay-bagay na maaaring hindi man siya sweet, pero baka dito sa aspetong to, iba siya.
2: Yes.
0: 'Di ba? So doon magpapalit ngayon yung perspektibo mo sa buhay. Just like in understanding your children, hindi lahat ng anak mo pare-pareho, 'di ba?
2: Hindi.
0: 'Di ba? So may practice din ng acceptance. 'Di ba? Doon ko ako doon ko unang nakita na hindi pala lahat ng anak ay sa yung parang ang tawag nila yung klase ng paaralan kasi 'di ba ngayon may progressive na at saka yung non-progressive.
2: Uh-oh.
0: Yung ano bang yung isang term pa nila. Yan yung una kong natanggap noon eh. Sabi ko ang mga bata pala iba-iba din. Hindi lahat ay kung ikaw ay nag-aral sa exclusive school na all girls, dapat yung mga anak mo din sa all boys o dapat ganito, dapat ganyan.
2: Yes.
0: Hindi rin pala, no? Natutunan ko din yan eh. Kasi may iba't ibang learnings din ang bawat anak natin. So, may practice din ng acceptance. Diba?
2: Yes.
0: And then yung pag-let go.
2: Let go.
0: Mm-hmm. Diba, Coach?
2: It takes a whole life. Parang sabi mo nga, lately mo lang na practice, lately mo lang na natutunan. So, mga kapamilya natin na nakikinig ngayon, na nandun pa dun sa parang mataas pa yung ano natin, yung control mindset natin. No? Okay lang po yan kasi kailangan talaga parang pagdadaanan talaga natin tong proseso na to na tayong lahat and kasama natin siyang ipapractice, di ba? Yung pag-accept and letting go. And matututunan lang natin na ma-accept yung ibang tao na ganito sila, may differences tayo, meron silang mga desirable traits, meron silang mga traits na madaling mahalin, meron silang traits na mahirap i-accept. Magiging madali yun kung i-accept natin. Magsimula tayo sa sarili natin. Kasi tayo mismo tsaka kami, hindi tayo perfect. Eh.
0: Totoo. Diba? Diba? So, at yun yung una mong dapat i-accept. Yung hindi tayo perfect. Oo. Diba?
2: Nagkakamali tayo. Minsan may shortcomings tayo. So kapag na-accept natin yung sarili natin, madali natin ma-accept yung mga tao sa palagi natin. And it brings a lot of peace. It brings
0: peace,
2: a lot of
0: totoo.
2: More room for love kapag may acceptance, may understanding. Kasi hindi lang yung magandang traits yung kaya mong i-love eh. Pati yung mga undesirable. Diba?
0: Yes.
2: Na willing ninyong i-work on together.
0: Uh-oh. More room for love. Sabi ni Jay De Los Reyes ulit, yes, Chang Ami, an attempt to control our image to others pa din yung over-explaining. Tama. Sabi naman ni Tess Villamin, thank you, Chang and Coach, well explained. Ingat lagi and God bless. Sabi ni Ken, acceptance is the key. Sabi ni Virgo Profogo, people pleaser with a lot of explaining. Nako, thank you, Coach. Dahil ang dami na naman naming natutunan ngayong hapon. Thank you.
2: Thank you.
0: At dun po sa mga interesado na i-follow si Coach Rainier sa kanyang mga socials. Coach, please go ahead.
2: Yes, follow lamang po ako sa @lifecoachrainier sa mga social media accounts. Remember po, with the moment you stop forcing life, life starts to happen again.
0: I like that. Thank you, Coach Rainier. Ingat ka.
2: Thank you.
0: Drink lots of water and welcome back home. O, diba? Ingat.
2: You.
0: God bless you. Yan po si Coach Rainier Grospe, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. Susunod na po ang headline sa hapon. Banong. Bye. Maraming salamat. See you tomorrow, kapamilya.

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez.

0: Ngayon po'y araw ng Miyerkules, ikalabing tatlo ng buwan ng Mayo taong 2026, ating po mga headlines sa hapon. Justice Department na nindigan na pwedeng isuko ng pamahalaan ng Pilipinas si Senator Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Ilang grupo kinalampag ang Senado para isuko si Senator de la Rosa. Mambabatas, kakalad ka rin umano palabas ng Senado kung hindi pa rin aarestuhin ng mga otoridad. PNP nagbabala sa mga pulis laban sa pagpo-post ng mga political content sa social media. Brownout sa Luzon at Visayas nagbabadya ngayong araw dahil sa kulang na supply ng kuryente. At Nation's Girl Group Bini, target na makapagtanghal sa halftime show ng Super Bowl matapos ang matagumpay na Coachella debut. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, nanindigan ang Department of Justice na pwedeng isuko ng pamahalaang Pilipinas si Senator Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Ayon kay Justice Department spokesperson Polo Martinez batay sa Republic Act 9851 na naglalayong parusahan ang mabibigat na krimen tulad ng crimes against humanity, may dalawang opsyon ang gobyerno para mailipat ang kustudiya ng may kinakaharap na warrant sa ICC, kabilang dito ang pagsuko at extradition. Tikom naman ang DOJ sa iba pang tanong sa issue. Muli namang iginiit ni Senador de la Rosa na kailangan ng approval ng lokal na korte ang ICC arrest warrant.
1: Kahit anong magawin mong rason dito, kung talagang determinado sila, ginawa niya kay Pangulo Duterte yan, di ba?
0: Binawi naman ng PNP CIDG ang subpoena laban kay Senador de la Rosa kaugnay na umunay extrajudicial killing sa Davao Region. Ayon sa tagapagsalita ng PNP, alinsunod ito sa utos ni PNP Chief General Melencio Artates Jr. bilang pagkilala sa resolusyon ng Senado na nagbibigay ng protective custody kay de la Rosa. Natanggap na ng staff ni de la Rosa ang letter of recall sa subpoena. Kailangan muna umanong dumaan sa tamang proseso ang arrest warrant ng International Criminal Court bago ito aksyonan ng National Capital Region Police Office. Paliwanag sa DZMM ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, tanging mga arrest warrant lang na inisyo ng lokal na korte ang kanilang isinisilbi. Kaya kung galing sa International Criminal Court ang arrest warrant, kailangan anya muna itong dumaan sa Interpol, mga kagawaran at sa Philippine Center of on Transnational Crime at bigyan sila ng direktiba bago ito isilbi sa ipinaaresto ng International Tribunal.
2: Hindi po kasi kami pwedeng basta-basta mag-serve ng warrant nang wala pong directive po sa amin ang ating korte. Maliban na lamang po kung meron pong directive, kung halimbawa po magmumula yan sa The Hague, meron po kasing dapat na proseso na mangyari bago pa po mapunta sa amin sa PNP yung pag-serve ng warrant.
0: Status quo muna ang NBI sa pagpapatupad ng ICC arrest warrant para kay Senator Bato de la Rosa. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na hinihintay nila ang magiging direktiba ng ehekutibo para sa mas maayos na implementasyon ng arrest warrant. Narindigan naman si Matibag na mas mangingibaba

0: Samantala, ipinaliwanag ni NBI Director Matibag na kapwa mandato ng NBI at ng PNP na magpatupad ng warrant of arrest. Pero mas madali ang kanilang koordinasyon sa DOJ dahil sa kalawang ahensya ng kagawaran, kaya sila ang nagsilbi ng arrest warrant. Kinalampag ng ilang grupo ang Senado para ipanawagan ang pagsuko kay Senador De La Rosa sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Kabilang dito ang grupong bayan na iginiit na kung hindi kayang gampanan ng DILG at pulisya ang mandatong arestuhin ng senador, taong bayan na mismo ang aaresto kay De La Rosa. Iginiit ni Bayan Chairperson Teddy Casino na handa ang grupo na pumasok sa Senado at kaladkarin palabas si De La Rosa para panagutin sa mga patayang iniuugnay sa Duterte drug war.
1: Yung warrant ng ICC ay kinikilala naman ng sarili natin gobyerno. Hindi kailangan galing sa local court. In fact, nag-o-offer na kami na kami na ang arrest sa kanya. We can conduct a citizen's arrest. Payagan lang ng Senado na kami ay pumasok. Hindi justified, walang basis yung demand ni Bato de la Rosa na dapat local court. Rosa.
0: Tinanggihan naman ni Senador De La Rosa ang panawagan ng bagong minorya sa Senado na sumuko na siya. Kasunod ito ng inihaing resolusyon na pirmado ni na Senator Tito Soto, Kiko Pangilinan, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino matapos isa publiko ang ICC arrest warrant para kay De La Rosa na binanggit bilang kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Duterte. Hit naman ni De La Rosa, maghihintay sila dahil gagamitin niya ang lahat ng legal na remedyo. Umaasa rin ang senador na magiging patas ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng inihaing petisyon para sa temporary restraining order laban sa ICC arrest warrant.
2: Mag-iusap rin ako sa kanila na kung masyado kayo katatag na makulong ako. Hintayin lang ninyo, pagbigyan lang niyo ako ng chance na i-avail yung remaining na legal remedies. Inasahan ko po na magiging patas yung ating Supreme Court. This should be free from prisons. Win or lose, at least the Supreme Court has spoken on the issue.
0: Samantala, tinawag naman ng liderato ng Senado na nakababastos umano ang hirit na pasukuin na si Senador De La Rosa. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
3: Hindi pag-aaralan ng majority block ng Senado kung planado ang tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaya mula sa Rules Committee, posible na itong mailipat sa Ethics Committee. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, lumalabas sa inisyal ng mga report sa planado ito at patunay ay ang pagkalat ng NBI sa compound ng Senado at mismong galing na anya sa bibig ni NBI Director Melvin Matibag. Kung mapatunayang totoo, kasong kriminal anya ito. Pero kung kakasuhan ang dating literato, sinabi ni Cayetano na nasa kamay na ito ni De La Rosa. Ikinadismaya naman ni Cayetano ang resolusyon ng minorya na umihimo kay De La Rosa na sumuko.
4: May konting kabastusan yung resolusyon. Because I saw, assuming correct, I don't like making assumptions, but assuming correct yung sinabi ni Senator Lacson that he will clarify ang point niya pag na-exhaust na lahat ng legal remedies. First and foremost, we've said that paulit-ulit-ulit. Para na kaming silamplahan. Diba? Na paulit-ulit.
3: Senator Francis Pangilinan, lahat ng nasa resolusyon ay nakaayon sa batas at konstitusyon. Samantala, nagka-round 2 ang mainit na diskusyon sa pagitan ni Senator Robin Hood Padilla at Kiko Pangilinan sa plenary session ngayong hapon. Gusto mag-sorry ni Padilla at si Pangilinan, bagay na tinanggihan ni Pangilinan. Amon pa ni Pangilinan, kung gusto ni Padilla, ay ireklamo na lamang siya sa Ethics Committee. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Kuyang Robert! Handa naman ang pamahalaan na magbigay ng tulong at proteksyon kay Senador De La Rosa na ipinaaresto ng ICC. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
5: Tony, tugunito ng Malacañang matapos pasalamatan ni De La Rosa si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro sa kanyang pahayag kahapon na handa siyang proteksyonan ng gobyerno kaugnay ng pagpapaaresto ng ICC. Iginiit ni Castro na ang posisyon ng gobyernong tumulong at magbigay ng proteksyon kay De La Rosa ay patuloy ng pagiging patas, sumusunod sa batas at hindi karahasan ang pinaiira ng Administrasyong Marcos Jr. Ayon pa kay UC Castro, hindi ipagkakait ng pamahalaan ang

0: lahat ng tulong na maaaring may paabot sa mga kababayan basta't masisigurong naaayon sa batas. Iginiit din ng Malacanang na kahit ano pa ang kunin ng isang tao, dapat manatiling interest ng taong bayan ang unahin at hindi ang pansariling pagpapayaman. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Nagbabala ang Philippine National Police sa mga miyembro nila laban sa pagpo-post ng mga political content sa social media. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melenchon Artates Jr., may regulasyong nagbabawal sa mga police na makilahok sa partisan political activity. Kasabay ng paalala na maaaring makaapekto sa tiwala ng publiko ang mga post sa social media gaya ng ilang namataan mula sa personal accounts ng mga police at vlog platforms na nagpo-post ng mga political content at komento. Giit ng PNP, nananatiling apolitical at hindi makikisali ang kanilang hanay sa mga usaping pampolitika sa bansa. Tinawag ni Vice Presidente Duterte na nakahihiya ang ilang pangyayari sa Senado. Magamat walang direktang tinukoy, matatanda ang tinagkang isilbi ng NBI ang ICC arrest warrant para kay Senador De La Rosa na muling nagpakita sa Senado matapos ang 6 na buwang pagtatago. Ipinakita pa ni De La Rosa ang sugat sa 2 daliri matapos tumakbo para makapasok sa session hall at nakuhanan din sa CCTV ng madapa sa hagdan habang hinahabol ng mga ahente ng NBI. Sa panayam sa The Hague, sinabi ng bise na walang respeto ang ilang sangay ng gobyerno sa Senado na dapat anyay malaya. Nauna na rin dumistansya si VP Sara sa pagpapalit ng liderato ng Senado noong Lunes, kung saan pinalitan ni Senador Alan Cayetano si Senador Tito Soto bilang Senate President.
2: Nakakalungkot dahil nawawala yung respeto ng mga ibang ahensya ng gobyerno sa independence ng ating Senado. At nakakahiya dahil meron tayong mga kababayan, lalong-lalo na ang administrasyon, na hindi nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng soberanya o sovereignty.
1: Sa iba pa nating balita, alang-anim na magpatupad ng bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, nalusaw ang tsansang matapyasan ang presyo ng diesel habang manipis na rin ang posibilidad na mag-rollback sa gasolina batay sa 2 araw ng trading sa world market. Sinabi ni Energy Department Director Rino Abad sa DZMM na maaaring hindi na maramdaman ang inaasahang tapyas sa presyo kung magtutuloy ang galaw sa merkado. Kasunod ito ng pahayag ni U.S. President Trump na nanganganib na mabigo ang peace talk sa Iran na maaaring magdulot na naman ng panibagong tensyon at pagtaas ng presyo ng langis sa gitnang silangan.
3: Ganun ka volatile ho talaga ang price. Talagang nagmumove siya at hindi ho mapipredict paano ho talaga ang magiging ending nitong week na naman na to. Ang diesel ang na-wipe out, may gasolina ang natira na konti at yung kerosene meron pang rollback. Ay, pero napakaaga pa ho nito.
1: Patuloy naman ang pagbabantay ng Energy Department sa mga kumpanya ng langis dahil sa mga reklamong hindi ipinatutupad ng buo ang rollback na iminamandato ng Energy Department at ibinabalang makakasuhan ng mga hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan. Mga kapamilya, eto na, nagbabadya na naman magka-brownout ngayong araw dahil sa nipis ng supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, itinaas ang red alert mula kaninang alas 3 ng hapon na tatanggal hanggang alas 8 ngayong gabi. Pero bago pa ito, itinaas naman sa yellow alert o sa manipis ang reserbang kuryente kaninang alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Mauulit ito mamayang alas 8 at tatagal hanggang alas 10 ng gabi. Hindi pa alam ng NGCP ang dahilan ng pagbagsak ng Luzon grid. Isinailalim din sa red alert ang Visayas grid mula kaninang alas 3 ng hapon at tatagal ito hanggang alas 8 ng gabi. Susundan ito ng yellow alert alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Paliwanag ng NGCP, 21 planta ang palyado habang 15 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Samantala, nagpatupad na ng manual load dropping ang Meralco dahil sa red alert sa Luzon grid. Ibig sabihin ito, may ilang lugar sa Meralco franchise areas ang makararanas ng 2 oras na rotating power interruption. Gumagana na rin ang interruptible load program o yung paggamit ng mga generator ng mga malalaking negosyo na pansamantalang kakalas sa Meralco para mabawasan ang demand sa grid. At susunod, tensyon sumiklab sa pagitan ng mga Duterte at Marcos supporters na nagra-rally sa tapat ng Senado. At pulis na nanulak ng motorcycle rider sa Pasig, sumuko na. Detalye sa pagbabalik ng Headline sa Hapon.
4: Tony Velasquez, Headline sa Hapon.
5: Headline sa Hapon.
4: Basta AM, DZMM.
6: Kat! Kaya ba ganyan?
7: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
8: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang liwanag sa dilim!
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
10: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
11: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
12: DZMM numero 1 sa aksyon.
13: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Basta AM, DZMM. Headline sa Hapon!
1: Tuloy po tayo sa ating headline sa Hapon. Nananatili naman sa tapat ng Senado ang mga taga-suporta ng mga Duterte. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
14: Tony, mas lumakas pa ang sigawan at balita na masamang salita ng mga pro-Duterte dito sa tapat ng Senado matapos lumipat ang isang anti-Duterte supporter o pro-Marcos sa pwesto na dito sa Northbound at magsigaw na dapat i-impeach at ikulong na si Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y pagnanakaw nito sa kabanang bayan. Galit na lumapit ang mga pro-Duterte sa lalaki at pinagsisigawan na bayad ito kaya ipinagtatanggol nito ang Administrasyong Marcos. Ayon kay Cesc Cotto, Duterte supporter, kasiraan ng bansa ang pagsuko ng kapwa Pilipino sa ibang bansa para litisin.
15: Ikaw po yung may napili... Ikaw, Pilipino na...
14: dito sa Northbound kung nasaan ang mga taga-suporta ng mga Duterte dahil pumagit na ng mga pulis. Samantala, nananatili isang 2 linya ang bukas dito sa Northbound para sa mga sasakyan dadaan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero. Nakarating na sa Senado ang delegasyon ng Tindig Pilipinas. Kanila ring panawagan, arestuhin na si Senator Bato de la Rosa. Ang latest sa sitwasyon sa labas ng Senado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
16: Tony, sa mga sandaling ito ay tinapos na ng iba't ibang sektor at grupo sa pamumuno ng Tindig Pilipinas ang kanilang ginawang programa at kilos protesta dito sa southbound lane ng Jokno Boulevard. Dito lang naman yan sa labas ng gate ng Senado. Panawagan nila, arestuhin na si Senador Bato, si Senador Ronald Bato de la Rosa na ginawa umanong kanluman ng Senado para matakasan ang pananagutan bilang sa mga nagtungo rito si former Supreme Court Justice Antonio Carpio. Iginita dapat ni maging asylum ng isang pugante ang Senado. Dapat din aniyang kasuhan ng obstruction of justice ang mga senador na humaharang parang high-profile warrant laban kay Senador Mato de la Rosa. Tinawag naman ni Father Robert Reyes na duwag na kalbo si Senador de la Rosa dahil sa pagtatago. Ipinanawagan naman ni Tinding Pilipinas Convenor Francis Kiko Aquino D. sa mga senador na litisin agad si Vice President Sara Duterte para mabigyan ng linaw ang mga ginawa nitong paglabag sa taong bayan.
17: Dalawa po yung panawagan po natin. Dapat arestuhin na po si Senator Mato de la Rosa para matuloy po yung proseso ng katarungan dito sa International Criminal Court. At dapat rin pong dapat na pong ikundin na agad dapat yung impeachment trial court. Dapat nang litisin si VP Sara Duterte.
18: Tuloy yung trial. Hindi pwede yung tuwing yun dahil mandatory yung trial.
19: Sino ba pinuprotektahan ng Senado ngayon? Hindi ba ang pagsarili nilang interes?
20: Mandita,
16: Tony, sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin ang pinapahigit at mahigpit na seguridad ng mga kapulisan dito pa rin yan sa paligid ng gate ng Senado. Sa mga sandaling ito ay nag-disperse na itong grupong Matinding Pilipinas at iniaayos na yung lugar na kanilang ginamit sa pagkatapos ng kanilang pagprograma ngayong hapon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Isa pang resolusyon ang inihain sa Kamara para imbestigahan ang Peanut Gallery Media Network. Balita mula sa Kamara, hatid ni Raj Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
21: Yes, Tony, ang House Resolution 1009 na inihain ng mga bayan lang ay nakatutok sa umunoy red tagging at disinformation ng PGMN. Nakasaad din dito ang online episodes ng PGMN personalities kasama ang pag-uugnay sa mga progressive group at mambabatas sa CPP at NPA. Pinasisiyasat din kung mayroong ginamit na public funds sa pagpapakalat ng naturang post dahil sa pag-repost umano ng NTF-LCAP sa mga ito. Una rito, isang resolusyon ng naunang naihain na pirmado ng higit 40 kongresista para imbestigahan ang umano'y extortion activity ng PGMN. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMF.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Nagpahayag naman ng tiwala ang isa sa mga naghain ng impeachment complaint laban kay Vice Presidente Duterte sa mga inihalal na House Prosecutors sa impeachment trial nito. Kabilang sa mga House Prosecutors, sina Representative Jervy Luistro, Joel Chua, Isabel Zamora, Rog Gutierrez, Lila Dilima, Chel Jocno, Terry Ridon, Lawrence Vinzor, Keith Flores, Lord Danzuan, at si Kaka Bagaw. Sinabi sa DZMM ni Reverend Father Joel Zabalya na kumpiyansa at umaasa siyang gagampanan ng mga prosecutor ang kanilang mandato sa ilalim ng saligang batas. Pero nagtataka si Father Zabalya sa paghalal kay Congressman Flores na nag-abstain sa botohan sa plenaryo ng Kamara noong Lunes.
22: Tayo po ay naniniwala. Meron lang tayo isa dyan na parang sa akin tingin ko yung nag-abstain pero kinuha nilang prosecutor. Isurekon lang tayo doon. Pero at least nagtitiwala pa rin po tayo doon sa wisdom ng Kongreso bakit siya pinili.
1: Mga kapamilya, kinanta ni Senator Bato de la Rosa ang Philippine Military Academy HIM para manawagan ng suporta sa kanya mga mista sa academy sa gitna ng inilabas na arrest warrant para sa kanya ng ICC. Giit ni Senador de la Rosa, naging matapat siya sa pagseserbisyo sa bansa at sa mga Pilipino. Ipinaalala rin ni de la Rosa na ang PMA HIM ay ang pag-giit ng pagiging malaya ng bansa hanggang sa mga susunod na henerasyon. Si De La Rosa ay bahagi ng PMA Sinagtala Class of 1986.
23: Pray thy virtues to display Academy, oh hail to thee.
24: Thank you.
1: ay mga kapamilya, sumuko na yung pulis na nag-viral dahil sa umuna ay panunulak niya sa isang motorcycle rider sa Pasig City. Balita mula sa Camp Crami, hatid ni Radyo Patrol Marlene Pajernos. Marlene.
0: Tony, arestado ang pulis na may ranggong police staff sergeant na nakatalaga sa District Mobile Force Battalion ng QCPD. Narasangkot sa viral na hit and run incident sa kahabaan ng C5 Road sa Pasig City. Kaugnay ito sa video na kumalat sa social media kung saan makikitang itunulak ng pulis na nakamotorsiklo ang kapwa motorista habang tumatakbo sa kalsada. Dahil dito, tumemplang ang motor at tumilapon pa ang biktima na nagdamo ng pinsala sa katawan at maging sa kanyang motorsiklo.
2: Kwento po ng ano ay una, meron po isang truck sa area po na yun, overtake po ito pong motorcycle po na siya naman din kinagali na kinainis niya. Nung ito po ay kanyang binitutan, nakabutan, ay po sa pagkataon naman din na inaibula ito pong kanyang pong back sa likod. Kaya yun po yung naging dahilan bakit po siya nag-crash ng
0: kusodin na ng QCPD ang personnel na dinitan na rin habang iniibigan at papaliwanag rin para matukoy ang buong insidente. Tiniyak naman ng QCPD na seryoso na lang tututukan ang usapin at isinasagawa ang investigasyon alinsunod sa umilal na batas, pulisiya at pamantayang disiplina ng organisasyon pag napaturayang may paglabag harap ang sapat na pulis kulang kasong administratibo at kriminal. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, TVMM.
1: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Dinitaligan ang kamalik ang bigit 10 opisyal na nanalo noong 2023 barangay at sangriang kabataan elections. Magkikamata sa Senado, atin ni Radyo Patrol, C-Rez, Steve.
3: Tony, kinatigan ng COMELEC sa beneficyo ng mga petisyong umihiling na patalasigin sa pwesto ang ilang opisyal na nanalo noong 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Sa desisyon ng COMELEC, aabot sa 13 na kaupong opisyal ang diniskwalifika na karamihan ang mga membro ng sangguniang barangay sa Quezon at Cavite. Ayon sa COMELEC, lumamag ang mga opisyal sa Republic Act No. 9006 kaugnay ng Section 68 ng Omnibus Election Code. Samantala, nagpapalaman ng COMELEC na sa Mayo 18 na o sa susunod na Lunes ang huling araw ng voter registration para sa BSKE na nakatakda sa November 2. Aabot na sa mahigit 4.7 million ang mga nagparehistro para sa eleksyon kung saan karamihan ay mula sa Calabarzon, Central Luzon at Metro Manila. Yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz! Mas malalaking international stage pa ang target ng Nation's Girl Group Bini matapos maging kauna-unahang Filipino homegrown act na nagtanghal sa Coachella. Sa kanilang homecoming event, ibinahagi ng grupo na kabilang sa mga susunod nilang pangarap ang makakuha ng Grammy Award at makapag-perform sa halftime show ng Super Bowl. Naghahanda na ang Bini para sa Signals World Tour, kabilang ang stop sa Pilipinas, US, Canada, UK, Europe at iba pang bahagi ng Asia. At yan ang headlines hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
20: Tony Velasquez! Headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: Ang oras, 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Radyo Patrol 48, Zandro Ochona.
2: Salamat po sa Diyos. Ako po si Radyo Patrol 29, Willie Delgado Jr.
1: O, di ba? Parang nakakamiss kasi gamitin eh. Parang na-realize ko. Akin naman ang numero 2 eh.
2: Hindi, nakasabit na yan eh.
1: Ah, nakasabit.
2: Nakasabit na yan, oo.
1: Kuya, parang ayoko nung nakasabit. Kasi di ba pag yung numero yung jersey, pag isinabit, ibig sabihin retired na.
2: Ah, hindi, pampiesta yon, pampiesta. Oy, tanong natin ngayon.
1: Ano yung tanong natin?
2: Sa ating mga kapamilya, dapat na bang sumuko ng kusa? Si Bato.
1: Hindi ka ba nahihiya na nagkakagulo na yung taong bayan dyan sa labas ng Senado?
2: Inaabangan ngayon lalabas yung ano ah, yung final niyang TRO ah.
1: Yung desisyon.
2: Pero kung walang TRO, at any given time, sabi ng DOJ, pwede na siyang damputin.
1: Eh yun na nga, kasi ang nakalagay dun sa TRO niya, yung hiling-hiling niya, petition niya para magkaroon ng TRO, extremely urgent. So kung hanggang ngayon, hindi pa rin na maakto. Alam na natin.
2: Hindi ka na nasanay sa ano? Sa Supreme Court.
1: Eh, diba nga, sila nga yung dapat nasa Baguio ngayon, eh nag-decide sila na yung
2: sila, hindi sila
1: dito na sa Maynila.
2: Sumampa, di dapat sana
1: binilisan nila.
2: Meron na sanang resulta, diba?
1: Oh.
2: Forthwith.
1: Eh, ang lapit pa naman ng Senado dyan sa Padre Faura.
2: Isang bato lang, tatama na doon sa, sa Senado yun.
1: Oo, tsaka ilang kanto lang yun, ilang lakad lang ng mga nagrarally doon.
2: Oo, diba? Malapit na.
1: Ay, nako.
2: Ayan, sige, tanongin natin to. Agad-agad.
1: Forthwith. Yeah. Okay, ulitin daw natin yung question of the day. Ano ba yung question of the day natin, kuyang?
2: Dapat na bang sumuko ng kusa si Bato?
1: O ikaw, yes or no?
2: Yes!
1: Ako rin, yes na yes. Para tumigil na, diba, nakakahambalang na doon sa paggawa ng batas, doon sa paglilinang ng batas sa Senado.
2: Marami nang nagsasabi, mga legal minds, diba, mga dating namuno at naging bahagi ng Senado. Walang karapatang magkanlong si ano.
1: Ang Senado
2: kay
1: pinaghahatap nang hindi lang ng ordinaryong batas, sa International Criminal Court to.
2: Given kapag diba? May session, wala muna. Pero pag wala nang session, iba nang usapan 'yun.
1: Tama.
2: Ginawa na ng hotel yung naka-short tsaka naka-t-shirt.
1: Hindi na nahiya. Talagang diba? Ginanyan nyo yung Senado.
2: Sige.
1: Ay, nako. O, ito kausapin natin ang isa pong political analyst, si Attorney Barry Gutierrez. Magandang hapon po, Attorney Barry.
3: Magandang hapon, Sir Sandro. Magandang hapon, Sir Willie.
1: O, di ba naka-game face mode on na rin si Attorney Barry? Mukhang ready na. Mukhang nakitamansin niya na madiin tayo.
3: Mukhang seryoso usapan natin ngayon eh, di ba?
2: Tsaka nakikisaw, naki-t-shirt din oh. Si Bato naka-t-shirt eh. Nag-t-shirt ka din.
1: Feeling ko naka-shorts din kayo, tsaka naka-sandals.
2: Tayo ka nga.
3: Yung senador ng Republika, pa-t-shirt lang, iba't naman ako magbabarong, di ba?
1: Oo, yan, bahay mo talaga.
3: Nandun tayo sa puntong yun eh.
2: Oo, yan, bahay mo.
1: Bahay mo,
2: diba?
1: Yun. Opisina nga yun eh.
3: Ginawa na bahay. Yun ang, eto, opisina ko sa bahay. Yun, opisina na ginawa niyang bahay.
2: Bahay, yun.
1: So, Attorney Barry, ibig sabihin pala nun, yung sumusunod na maleta sa kanya, dun tumatakbo siya ng isang araw, na ipasok kasi baka doon nakalagay yung chinelas niya tsaka shorts niya.
2: Malamang.
3: Baka yung mga pambahay niya. Oo nga.
2: Hindi, tsaka malamang pati yung gumawa ng hagdan, imbestigahan ng Senado.
1: Oo, so, kasi nasugatan.
2: Dahil yan, nasugatan yung isa naming membro.
1: Co-owner.
2: Head of construction.
1: Ay, nako.
2: Well, getting aside, Attorney Barry, dapat na bang sumuko ng kusa si Bato? Ito pinag-uusapan namin ngayon eh.
3: Ako tingin ko sa puntong ito, para na lang isalba yung dignidad ng Senado, yung kalagayan ng institusyon, eh siguro dapat isipin na niya na siya ay sumuko. Kasi parang ang nangyayari tuloy dito, mayroong warrant na ini-issue ang International Criminal Court, sinisikap ipatupad ng mga otoridad ng gobyerno ng Pilipinas. Tapos nagtatago siya doon sa Senado na wala namang batayan yung immunity na kanyang sinasabi dahil malinaw sa ating konstitusyon, Article 6, Section 11, na ang tanging immunity ng isang senador o ng isang kongresista ay para lang sa mga krimen na ang parusa ay hindi lalagpas sa 6 years at dun lang sa panahon na in session ang kongreso. So, ito ay pribilehyo na binibigay sa mga halal na mga mambabatas. Dahil nga, kung mababa naman ang penalty, eh wag na nating guluhin habang siya ay nagtatrabaho. Eh pero itong si Senator Bato de la Rosa, eh ang hinaharap nito ay crimes against humanity eh. Maaaring life imprisonment ang maging parusa dyan eh. At pangalawa, klaro naman na 6 na buwan na siyang hindi nagtatrabaho eh. Tapos pupunta lang sa Senado para gawing sanktuaryo laban sa pagharap sa isang legal na kaso na kanyang hinaharap. So parang asama nang lumalabas ng Senado dito, sabi nga nung isang, gaya nga nung isang nabasa ko, imbes na naging law-making body ang Senate, naging law-breaking body ang Senate. Kasi ano ibig sabihin niya? Tsaka sa nakaraan, huwag natin kalimutan, meron din naman mga ibang senador na humarap ng kaso. Si Senadora Laila de Lima, si Senator Juan Ponce Enrile noong 1990. At ito ay mga senador na sumurrender na lang. Sila na ang kusang lumabas dahil ayaw nilang magambala pa ang trabaho ng Senado, ayaw nilang masira pa ang imahe at dignidad ng institusyon. Hinarap na lang nila ng personal yung kasong kanilang hinaharap. At hindi ko maintindihan bakit itong si Senator Bato de la Rosa na dapat pa naman matapang na tao dahil dating PNP chief na sa mga nakarang taon ay nagsabi na di ba haharapin niya itong mga bagay na ito. Eh bakit ngayon eh parang tago yata ng tago. At yun, ini-endanger pa niya yung institusyon na kanyang kinabibilangan.
2: Yung binabanggit mong provision sa saligang batas, may kinalaman niya sa dapat ay pagsuko ni Bato. Walang question, may even yung ilang mga senador umaayon din sa iyo eh. At siguro sa marami. Diyan sa provision ng batas na yan. Unfortunately, sa kasamaang palad. Eh, yung mas maraming numero na nandoon sa Senado, yun ang yun pa mismo yung nag-uudyok sa kanya for sure, no? Na wag kilalanin yung isang legal na proseso. Kaya nga siya nandoon hanggang ngayon. Hindi ba?
3: Yun nga yung malungkot dito eh. Kasi ang lumalabas, yung mayorya na sumusuporta kay Senator Bato de la Rosa dito sa usaping ito, tila inuuna pa yung kanilang pagkakampi-kampihan sa politika kaysa sa sinasabi ng malinaw ng ating konstitusyon, kaysa sa dignidad ng institusyon na kanilang kinabibilangan. Kasi anlinaw eh. Wala naman, walang kabatayan-batayan ang kanilang sinasabi na ang Senate ay hindi pwedeng pasukin ng pulis o hindi pwedeng hulihin ang mga senador habang sila ay nandyan. Saan nakalagay yun? Diba? Ituro nila ang provision ng konstitusyon, ituro nila ang provision ng batas na yan ang sinasabi. Wala. O, hindi nila magagawa dahil hindi naman talaga nag-i-exist eh. Sabi nga ni nung isang araw, narinig ko si Senator Franklin Drilon, dating Senate President, at mahigit 2 dekadang naging bahagi ng Senado. Sinabi niya na yung hindi pagpasok ng mga otoridad sa Senado para manghuli, mas tradisyon yan. Hindi yan batay sa batas, kundi batay sa tradisyon. Pero kung ganito na yung usapan, klarong merong legal na batayan para siya ay hulihin at sinisikap na ngang enforce ng NBI at ng mga otoridad itong warrant na ito, hindi ba ang pinakasimpleng gawin ay di harapin niya, sumuko na siya, hindi pa naman tapos ang usapang ito, magkakaroon pa ng trial, i-avail niya yung mga legal remedies na kanyang binabanggit. Pero huwag na niyang idama yung Senado dahil nauuwi na to sa ano eh, sa hindi lang katatawanan, kundi parang nagiging cuddler pa ang Senado ng isang tao na tumatakbo mula sa batas at sa hustisya.
2: Adding insult to injury, yung mga nanghuhuli, sila pa ngayon na na-reprimand.
1: Ayun na nga.
2: 'Di ba sila pa yung na-contempt. Sila pa yung na-contempt. 'Di ba?
1: Sila pa yung
2: parang sila pa yung mali sa ginawa nila.
3: Actually, sir, really, isa pang malabo yan eh. Dahil ang contempt power ng Senado ay na-exercise lang yan in connection dun sa kanyang power to conduct inquiries in aid of legislation. Maalala natin, di ba, sa mga nakaraang pagkakataon, kinukontempt ng Senado yung mga witness na hindi pupunta kahit na ipasampina, o kaya yung mga witness na hindi sumasagot ng tanong ng diretso sa kurso ng isang Senate investigation o ng House investigation. Pero yun lang yung hangganan ng kapangyarihan yun. Hindi ito kumbaga general na power na mag-aresto na kahit sino nilang gusto. Ngayon sinasabi nung ilang senador, meron daw power na pa-aresto yung mga nanggugulo. Diba? Yung for contumacious conduct, kung tawagin. Yung nag-iingay ka sa gallery habang in session ng Congress. Totoo po yun. Pero ang nangyayari doon, hinuhuli at inilalabas. At ite-turn over sa pulisya para kasuhan ng, siguro, Prevention Revised Penal Code, Disruption of Legislative Proceedings. Hindi yung mismong Senate office ang huhuli, tapos ikukulong nila sa Senado. Hindi naman hiwalay na republika ang GSIS building eh. Na kung saan nasa ng Senate eh, di ba? Sila ay bahagi pa rin ng republika at walang hiwalay na kapangyarihan ang Senate o ang Senate President para magpahuli ng sino man na hindi nila kursunada kung wala namang ito connection doon sa kanilang legislative inquiry na ginagawa.
2: Mantakin mo ha. Agree tayo. Ang Senado talagang nagko-contempt yung mga hindi nagpupunta. Hindi nagpapakita sa Senado. Ito mga taga-NBI, nagpunta. Kinontempt pa rin.
1: Maiba ako. Kasi parang may napansin ako. Ano? Mm. Dahil nga, over the weekend, itong si DILG Secretary John Vicrimulya nagsabi na naghahanda na ng 10,000 member task force para ipatupad yung warrant of arrest kapag inilabas na.
2: Pero dinismantle daw nila yan eh. Kasi nga, wala pang kasiguruhan daw yung ano, yung sinasabing warrant of arrest, ugong-ugong pa lang naman daw.
1: Kaya
2: dinismantle. Ang tanong kasi ganito, ito, Attorney Barin, tanong na rin ito. Ang problema kasi, parang yung mga ahensya natin mismo, kanya-kanya na interpretasyon dito sa ICC warrant. Paano ba yun?
3: Mm-hmm. Well, sa dulo, basta valid yung warrant, at dahil malinaw, sinabi ng Korte Suprema sa Korte Suprema, Supreme Court, Korte Suprema, sa Pangilinan versus Cayetano, napaka-appropriate pa nung title ng kaso. Ito yung ICC case at isa ako sa mga abogado dito kasama ni Congressman Laila De Lima. Na kahit na umalis na tayo sa ating pagiging membro ng Rome Statute o yung treaty na nagtataguyod ng International Criminal Court, basta yung kaso ay patungkol sa ginawa habang tayo ay membro pa, merong nananatili ang jurisdiction ng International Criminal Court. So ibig sabihin dito, dahil nga si Senator Bato de la Rosa, ang kaso niya ay para sa mga bagay na nangyari habang tayo ay membro, di mismo Korte Suprema na natin ang kumikilala at nagsasabi na ang ICC ay nagpapatuloy na magkaroon ng jurisdiction dyan. So kung mag-i-issue ng warrant ng ICC, sa aking pananaw, kailangang sundin at ipatupad ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas dahil bahagi pa rin ito sa ating international commitments na pinasukan natin noong tayo ay unang nagmembro sa ICC at nananatili para sa mga krimen na nagawa habang tayo ay membro kahit na tayo ay umalis na. Yan ang ano eh. Yan ang international legal system eh. So malinaw na dapat ipatupad yan.
2: Pero paano yung sinasabi ng iba na kinakailangan muna tayong dumulog
1: sa korte,
2: sa local court para ma-implement yung ICC warrant?
3: Malinaw po sa Republic Act 9851, o batas na naman natin ito, hindi ito batas ng ICC, Section 17. Sinasabi doon na yung mga humaharap ng krimen na kasama na dito yung crimes against humanity na pinaparusahan din sa ilalim ng ating batas, merong option ng Philippine government. Pwedeng kasuhan at litisin dito sa harapan ng korte, o kaya ang isang option ay, at ito malinaw na nakalagay doon sa batas na yan, i-turn over sa isang international tribunal kung saan meron ng kasong nakasampa doon sa taong iyon. So, sa akin, klaro, hindi mo na kailangang hintayin sa mismong provision ng 9851 at ilan sa mga senador natin pumirma, co-author pa dyan sa batas na yan. Malinaw na sa batas na yan ay merong otoridad ang gobyerno ng Republika na piliing i-turn over na lang sa isang international tribunal ang isang tao na humaharap ng crimes against humanity.
2: Baka naman kailangan ng formality. Kaya kinakailangan mo munang kumatok sa ano, sa local court.
1: Eh pero Attorney Barry, Kuyang, ang tanong diyan, eh mismo kapatid ni John Vic yung nagsabi na may nakita siyang warrant. Mismong si Ombudsman Boying Rimulya na yung nagsabi. So parang hindi siya naniniwala dun sa kapatid niya.
3: Saka sa pagkaalam ko, nasa website na ng ICC eh. Yung warrant. Ni, meron ng notice dun eh. Na merong inisyong warrant para kay Senator Bato de la Rosa. So, ako, simpleng bagay na lang yan na pag-confirm. Pero nandun na, nasa official website ng ICC, yung warrant na pinag-uusapan natin dito.
1: Sige po, Attorney Barry, dyan po muna kayo. May mga tanong pa akong gustong tumbukin sa linyang yan, ha? Yung line of questioning dyan sa issue na yan. Sit back and relax at may kukunin lang po kaming report. Attorney Barry, hold on. Ben, kuya, mukhang may report tayo mula sa Senado.
2: Kuha tayo ng report mula sa Senado, mula kay Radyo Patrol Robert Mano. Kami ni Robert.
4: Sandro, and we nagbibigay ng briefing ngayon ang Senate Sergeant at Arms General Almau Aplas. Napakinggan natin.
5: Kakausapin po namin yung kanilang head, yung team leader nila, but we will not allow any tactical or any team to go inside. Pero kakausapin namin yung team leader.
6: Pero sir, sa ngayon, ano yung status ulit sir ng Senado? Naka-lockdown po ba sir, sarado yung gate ng GSIS at saka po yung sarado yung gate?
5: Hindi po lockdown ang tawag. Elevated alert level lang po tayo.
6: Oh, meaning?
5: Since Monday. Meaning, magdadagdag tayo ng mga security systems including yung augmentation from the field.
6: Maghahabang pa rin po ng long firearms yung mga sergeant at arms?
5: Yung mga long firearms po, kasama po yan sa elevated threat level namin na protocols.
6: Sir? So, ibig sabihin, sir, kasi ang directive, sir, kung walang utos mula sa korte, hindi ibigay po sana ng Bato de la Rosa. So, kung may pupunta dito, ICC warrant of arrest lang ang dala, hindi po
5: hindi po. Based on the instructions of the Senate President, yung agreement naman namin with the NBI, hindi po.
7: Sir, balikan ko lang po yung kanina. Binabanggit nyo na nagpang-abot si Senator Kiko Pangilinan at si Senator Robin Padilla.
5: Kanina kasi diba nag-declare ng break. So, nung tapos na sila sa ano, papunta na sila sa lounge, ano, maliit kasi ang laanan sa likod, di ba? So, medyo nagkatabi, siguro nagkasagutan, pero hindi ko naman nakita dahil wala ako doon kanina.
6: Pero sa hindi ba sila nagkasakitan?
5: Yung po ang report sa akin, medyo nagkasagutan lang ng konti, hindi naman siguro.
6: Separate tinatanong na dito ko separate.
7: Para hindi sila magpangabot, may magbabantay na sa kanila dedicated.
5: Siguro kakausapin, Premier, kakausapin ko po sila ng dalawa kung talagang kailangan nila security. Ibibigyan ko ng sergeant at arms.
6: Sir, kung pagkaganyan, hindi naman sila pababayaan. Sige, matutanda na kayo, bahala kayo magsuntukan.
5: Walang ganun sa
6: sinabi. Sir, kung may
5: darating. Sige po, maraming salamat.
6: Isala.
5: Sir, babalik ako lang sila.
6: Sir, kung may darating lang na NBA, ano nagiging proseso noon? Papapasokin ba sila?
5: Magmi-meeting po kami ni Senate President with the head of the NBA team.
6: Ayun, oo.
5: Kung meron man, kung meron.
6: Kung meron man, okay.
7: Okay, ma'am. Thank you po.
2: Bert.
1: Robert?
8: Yan po. Sandro?
1: Sige nga.
8: Ayan. Dalawa yung topic kasi na pinag-usapan dito sa briefing ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Una, ay may nagsasabi na muntik nang magpang-abot. May nagsasabi na nagpang-abot pero hindi malala. Sa pagitan ni Senator Kiko Pangilinan at ni Senator Robin Hood Padilla. Ang nangyari kasi kanina, dahil nga may tension sa kanilang dalawa sa sessions kahapon pa nagsimula, nagpunta sa lounge si Senator Kiko Pangilinan para sa Senate lounge para magmeryenda. At doon niya nakasalubong, nung patapos na siya, doon niya nakasalubong doon sa hallway itong si Senator Robin Hood Padilla. At binabanggit na halos magpang-abot sila doon at naharang naman at napigilan yung posibleng pisikalan sa pagitan nilang dalawa.
2: Bert.
8: At
2: May CCTV naman siguro doon, 'di ba? Para makita natin. Kasi ini-imagine
8: kung i-release.
2: Ini-imagine ko kasi para magbangga yung dalawa, napakaliit talaga ng dadaanan, parang iskinita lang.
8: Actually, maliit talaga siya. Maliit siya. Maliit na hallway 'yon. Actually, kung magkakasalubong kayo dalawa, may kasalubungan ka, kailangan mong pumihit ng konti para magkasa kayo.
2: Parang iskinita lang talaga, no?
8: Oo. Kasi, kumbaga, tawid lang siya. Likod to ng session hall, tawid lang siya. May ikling hakbang para doon sa lounge nila kung saan sila nagmimeryenda.
1: Okay. Oo, yung likod mismo yan eh. Oo, ng rostrum, di ba?
8: Oo, tama. Doon sila mismo nagpang-abot. At yun nga, naiwasan naman, na control naman. Kaya ngayon, wala, suspended yung session. Lahat ng senador, kabilang ang Senate President, na doon sila sa lounge, kasama yung ilang, lahat, doon sila mga senador na doon lahat para nga ipakalmahin yung sitwasyon. Ang report kay General Plaska ay hindi naman daw nagkaroon ng matinding pisikalan at agad ding naiwasan. Kung matatandaan natin, nagsimula yan kahapon
2: no.
8: Saan nag-manifest si Senator Kiko Pangilinan regarding doon sa arrest order ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kung saan sinasabi nga niya na pag-usapan niya hindi sa plenary session kundi sa rules. Kaya pa nagsasalita siya, nagsalita pa rin si Senator Robin Hood Padilla, kaya napataas yung boses niya at sinabi niyang, "I have the floor." So doon nagsimula, kanina, nag-part 2, ang sabi ni Senator Kiko, ni Senator Robin Padilla, dapat mag-sorry in session. Ito si Senator Kiko. Ang sabi ni Senator Kiko, hindi, kung gusto niya, magkaso siya sa Ethics Committee. So doon natapos, akala namin ay kumalma na yung lahat, pero maya-maya, yun na, na binanggit na nga, na muntik na silang magpang-abot doon naman sa lounge. Muntik na magkaroon ng pisikalan sa kanila.
2: Pero ano bang basa ninyo dyan sa dalawa na yan? Sino bang tingin nating mainit pa rin after nung nangyari kahapon?
8: Ay, si Senator Kiko kasi kalmado eh. Oh. Simula kahapon, kahit kahapon, even kapag sumasagot siya. At nung nag-request siya na pag-usapan sa committee, sa rules committee, kalmado siya nagsasalita. Si Senator Robin yung medyo mataas yung emosyon niya. Kaya siguro, tinaasan din yung boses ni Senator Kiko.
2: Alam mo,
8: para mas marinig siya, lalo't siya yung, nasa kanya yung floor. Ibig sabihin, siya yung may karapatan na magsalita during that time. And then, bukod doon sa issue na yan, nagtanong din kasi ang media sapagkat kinonfirm namin kung naka-lockdown ulit ang Senado. Sapagkat yung main gate ngayon ay sarado at may mga binabanggit na yung kabilang daan sa likod sa may GSIS building din ay naka-lockdown. Pero sabi ni General Laplasca ay hindi naman daw, nakataas lang din yung alerto nila, may nagrarari lang sa harap kaya sinara nila yung gate. Ngayon may nagtanong kung paano kung isilbi ulit, subukang isilbi yung warrant of arrest ng NBI kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang sabi ay i-entertain nila yung representative ng NBI pero kailangan kausapin ang Senate Sergeant at Arms pati si Senator si Senate President Alan Peter Cayetano. So yan yung sitwasyon ngayon dito sa Senado, Sandro and Willie.
2: All right.
1: Sige, maraming salamat.
2: Balikan mo na lang kami pag may mga update pa.
8: Tingnan natin kung kakalma yung sitwasyon nila maya-maya. At yan muna ang sitwasyon mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano mula sa Senado.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ayan, balikan natin si Attorney Barry Gutierrez dahil nga sa mainit-init pang balita, kuyang, dyan nga sa mga pangyayari sa Senado. Attorney Barry, magandang hapon po ulit.
9: Magandang hapon. Parang gulo dyan.
1: Anong take niya doon?
2: Teka, papaalalaan lang kita, Attorney Barry. Kanina may binanggit ka kaninang Pangilinan versus blah blah blah, di ba?
9: Kayet.
2: Huwag mo masyadong...
9: versus Cayetano. Oh, ngayon naman, Pangilinan versus Padilla.
2: Huwag mo masyadong itataas yung yung boses mo.
1: Balot sibuyas pa naman kami dito. Ayaw namin nasisigawan ka.
2: Ayaw namin ng ganyan.
9: Okay, sige. Mag-iingat ako. Baka titimpi ako ng pananalita ako. Baka mapa-apologize pa ako in session.
1: Ayun na nga, Attorney Barry. Imagine ninyo, itong nangyayari sa saan ating
2: pupunta?
1: Senado.
2: Saan pupunta?
1: Dahil lang sa pagkubli ng isa namang tao na isang senador na mayroong warrant of arrest mula sa ICC, biglang dahil sa kakakubli nila, pati sila mismo nag-aaway na.
2: In the first place, Attorney Barry, meron ba talagang tinatawag na protective custody?
1: Uh-huh.
9: Wala sa Senado. Sa totoo lang. Sa dulo kasi, kailangan lahat sumunod sa batas. So kung merong kaso talaga, merong warrant, hinuhuli ka ng pulis, hinuhuli ka ng NBI, kailangan mo sumunod doon. Mm-hmm. Kaya nga tayo merong monopoly of force sa lipunan . Tanging pamahalaan lang ang pwedeng gumamit ng dahas, di ba? Laban sa mga kriminal o mga mayroong mga kaso o anuman, di ba? Ang problema kasi dito, isipin mo yung sinasabi ni Sergeant at Arms kanina, o haharangan nila yung mga kumapasok ang NBI dito. Meron sila mga habang baril. Ano mangyayari dito? Magbabarilan yung Senate Security tsaka police? Magbabarilan yung Senate Security tsaka NBI? Parang sobrang ano na yan eh. Sobrang hindi niya ang katanggap-tanggap. Uh-huh. Diba? Sa dulo, kailangang sumunod maski Senado doon sa pagkilos ng mga otoridad sa mga ganitong issue. Kasi sa totoo lang, kung gusto nilang pigilin, ibig sabihin, kung gusto, di sila sang-ayon, naniniwala talaga sila, mali yung pag-aresto kay Bato, ang remedyo dyan, mag-file sila ng kaso. At sa aking pagkakaintindi, merong pending na kaso. Si Senator Bato de la Rosa, pending sa Supreme Court, humihingi siya ng TRO, humihingi siya ng injunction. Meron bang in-issue? Wala! So habang wala pa, hindi ba ang tama at ang legal na gawin ay sumunod muna kayo doon sa utos ng otoridad. Kasi kung meron kayong argumento laban sa legalidad niyan, korte lang ang pwede magdikta niyan. Hindi pwedeng kayo mismo magsasabing hindi kami pwedeng hulihin. Paano kung sinunod dyan ang lahat ng taong may kaso? Sasabihin nila, hindi ako sang-ayon sa kaso niyan, tingin ko mali yan. Pwede ngayon silang manlabat doon sa mga nanghuhuli? Nandun na tayo sa puntong yun eh. At napaka-delikado nito, si tingin ko. At dapat siguro, isa sa mga dahilan nito kung bakit si Senator De La Rosa, para matapos na lang ito, sumuko na siya at doon siya mag-avail ng kanyang mga legal remedy. Because after all, meron naman siyang pending pagpetisyon sa Korte Suprema. Eh.
2: Yes.
9: Di humingi siya ng urgent resolution doon sa kasong yun.
2: Kasi kung
9: talaga
2: ano,
9: tingin niya, meron siyang kaso dito.
2: Kasi, Attorney Barry, kung palagi nalang ibabalandra, kakalakali ng Senado, yung ginagamit nilang term ngayon na protective custody kay Bato de la Rosa, hindi, parang gusto nilang palabasin na, hindi, teka muna, mas above kami dyan sa hawak-hawak ninyo, ano?
9: Eksakto!
2: Di ba?
9: Eksakto! Yun.
1: Ay nako, may marami pa sana akong tatanungin eh, kasi may napansin
2: ako. Sumasakit ang pantong ko rito sa mga ito.
1: Hindi, kasi may napansin ako eh. Meron ako napansin, pero sige, saka na natin pag-uusapan. Dahil nga may napansin ako eh, para mamaya ibubulong ko sa'yo.
2: Kaya, sige.
1: Kasi
2: sige.
1: Parang may...
2: sige, huwag natin isama si Attorney Barry.
1: Oo, huwag natin isama si Attorney Barry. Ay nako, sige,
2: marami. Hindi, balay, te-text ko na ba sa'yo mamaya?
9: Naiinip na yung mga iba pa yung mga guests. Madami pa kayong mga guests dito. Hindi ko pa naman yung mga yan.
1: Ay, babalik.
2: Maraming salamat, Attorney Barry, ha?
9: Okay, maraming salamat. Ingat kayo.
1: Ayan po si Attorney Barry Gutierrez, isa pong political analyst. Teka, ano ba unahin mo? Ah, sige. Magbabalik po ang ATM.
10: Anong take mo? Basta AM, DZMM.
11: Ang galing! Pangmatagalan!
12: Parang tayo lang han.
13: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
13: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
14: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico. Alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Basta AM, DZMM. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Anong oras na, kuya?
2: Mamantakin mo nga naman, 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Tuwing ganito na lang tayo, patapos yung bed. Ay nako, ito po, sinundan natin yung ating makakapanayam, si Professor Ranjit Rai, ang founder at pangulo po ng Okta Research at assistant professor po ng Department of Political Science mula sa UP Diliman. Magandang hapon po, Prof. Ranjit.
4: Magandang hapon po sa inyo at sa lahat po na nakikinig at nanonood po sa atin.
1: Mm-hmm. Eh mukha pong iba tong naging resulta ng Okta, no, dahil nga po itong tugon ng mass survey.
2: Bigla nagkaroon ng twist doon sa ano, sa mga personality. Bakit to nagkaganon yata ang ano? Bakit to parang naiba, kumbaga sa ano, naiba yung naratibo ngayon sa ano, sa survey?
4: Actually, pareho-pareho yung naratibo eh. Nagbabago yung preference natin, mga kabayan. So, unang-una sa ating mga nakikinig, naglabas po ang Okta ng bagong survey result. Ito ay ginawa namin survey noong March 19 to 25, first quarter pa rin. So sa uno na yung mga results, pinakita natin one-on-one, nagbago na ho yung ano, nagbago na ho yung preference ng mga kababayan natin.
2: Okay.
4: Dati, last year, talagang dominant, nangunguna at walang makalapit kay VP Sara Duterte sa mga numero. So last week, naglabas kami, pinapakita namin, nag-narrow na, nagdikit na yung laban between Sara Duterte, VP Sara Duterte, at saka si VP Lenny, former VP Lenny Robredo. Ngayon, naglabas kami ng tandem. Mm-hmm. So, President and Vice President. Wala naman nagpakakaiba. Ngayon lang, naglabas kami ng tandem at ang lumalabas, ang pinaka-competitive na tandem ho, yung talagang lumamang sa tandem ni Vice President Sara Duterte at Amy Marcos ay yung tandem ho ni Mayor Lenny Robredo at saka Senator Raffy Tulfo. 44% kung gaganapin yung election ng 2028 sa panahon ng survey versus 40%. 40. Kayong ano eh, infographics dyan.
2: Mm-hmm.
4: So first time lang po sa kasaysayan ng aming survey at sa tandems na may lumamang po dun sa tandem ni VP Duterte ni Senator Amy Marcos.
2: Doc, bakit pumasok sa isip niyo na sige, palitan muna natin yung personality baka sakaling mabago or makita natin kung merong mababago doon sa score nitong si BP Sara?
1: Oo, Prof. Ranjit, bago niyo po sagutin yan, Kuyang Willie.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Sa kapapasok lang pong balita, formal nang isinama ng International Criminal Court si Senador Bato de la Rosa sa mga wanted persons nito. Nasa ilalim ng defendants at large si De La Rosa, batay na rin po yan sa anunsyo ng ICC sa kanilang website. So may pugante na tayong senador.
2: Dalawa na.
1: Ayun. O eh siya.
2: Balikan natin mamaya yung mga
1: detalye. Balikan natin ng detalye sa balitang yan.
0: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
1: Ay, anong oras na, kuyang?
2: 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: Yan, balikan natin si Prof. Ranjit. Magandang hapon po ulit. Prof. Ranjit, ano ulit yung tanong mo? Kuyang, yung naiwan natin tanong.
2: Oh, kasi nagkaroon ng bagong pangalan eh. Doon sa listahan ng mga isosurvey eh. Paano pumasok ito? Kinailangan ba na baguhin natin yung mga personality para makita natin kung gagalaw yung mga dating score ni Bibi Sara?
4: Ay, niyo, wala ako kaming binago. Ang surveys namin na ito ay ginawa na is nagsagwa kami for over almost 2 years na po.
2: Okay.
4: Ang surveys namin. Tapos ganun ho yung mga tandems. Last year ho, ang malakas na tandem ay yung tandem ni VP Duterte, Sara Duterte, at saka ang Vice President niya, si Senator Amy Marcos. Yan ang pinakamalakas na tandem consistently.
2: Okay.
4: Ang lamang nila between 10 to 15% po. Percentage points po.
2: Mm-hmm.
4: Lamang sa lahat ng pwedeng i-tandem namin na i-simulate namin na tandem sa kunyari 2028 elections, sino mas malakas sa tandem na makakatalo sa kanila. Ang lumalabas lang ngayon,

0: nilalabas namin ito. At marami pa kaming tandems na tinetest ho. So hindi lang ito, pero ito ang pinaka-competitive. Mm-hmm. At pag nakita nyo ho yung breakdown, napakalakas ho ng tandem ni Mayor Robredo at Senator Raffy Tulfo sa balance na zone. More than 30 percentage points po lamang nila sa tandem ni Duterte Marcos. At malakas din po sila sa National Capital Region.
1: Okay.
0: Around 30 percentage points po.
1: Uh-huh.
0: So ang tambala naman Duterte Marcos, malakas po sa Mindanao at saka sa Central Visayas po.
1: Mm-hmm.
0: So, yeah.
1: Pero anong factor na nakita ninyo?
0: Isa sa mga, I think, ang lumalabas, oh, kung titingnan natin yung ano, kasi wala naman nagbago sa mga pangalan, etong mga tambala na to, tinetest namin the whole of last year, so every quarter halos. I think ang nangyari yung mga events, no? Number one, yung impeachment, bumaba ang preference para kay VP Sara sa ibang lugar, lalo sa Balanced Luzon at saka NCR, mas naging critical ang mga tao. Naging critical, tas consistent yan, pati yung trust and performance rating siya, mababa rin dito. So, ang pinapakita nito na I think yung implication nito ay lalong dumikit na, mas competitive na yung laban. Dati kasi isang dominant name lang, Duterte lang eh, ang last year sa presidential preference. Pati sa tandem, Duterte Marcos, pwede rin Duterte Robin Padilla, very dominant. Pero ngayon ho, dikit na ho yung laban. Kung hypothetical lang naman to sa ating mga kababayan, ito ang sentimiento sa panahon na to. Magbabago pa to at hindi ito garantiya, hindi ito prediction, pero ito yung survey ng panahon na to. Ito yung pananaw na ating mga kababayan. So, ano pa ang isang takeaway? Malinaw na regional ang support. So, ang Mindanao, Central Visayas, malakas po yung Duterte Marcos doon at sa Ilocos area. Pero for the rest of the country ho, medyo hati, no, sa balance na zone in general, malakas ko ang tambalang Robredo and Senator Raffy Tulfo at doon din sa NCR. Doon sa Visayas po, lamang ng bahagya ang Robredo Tulfo, pero by 8 percentage points lang at saka marami pang undecided. So yan ho yung battleground, most likely balance na zone at saka Visayas. Kung gaganapin ang eleksyon ngayon, syempre.
2: Pero Prof. Francis, siguro very quick lang ano before we let you go. Kapwa nag-deny na, no, sinabi na mismo ni dating Vice President at Naga City Mayor Lenny Robredo at ni Senador Raffy Tulfo
1: na hindi sila
2: nagtatakbo sa 2028. Pero si VP Sara nag-anunsyo na tapos wala naman tayong naririnig pa mula kay Senador Amy Marcos. Posible po bang magbago pa yung ito? Lalo na't nagsabi na yung dalawa, si Robredo at si Tulfo.
0: Well, yun nga eh. We were thinking na dapat sana mas tumaas pa yung numbers ni... Kasi sa hypothetical na tandem, ang hindi lang hypothetical dito si VP Sara Duterte. Eh, kasi nagsabi na siyang tatakbo siya eh. So siya lang ang sigurado dito. So we don't know kung anong effect nito mga sinabi nila kasi hindi kasama sa survey namin to eh. March 19 to 25 to. Hindi pa nagsasabi si VP
1: Lenny. Nauna yung survey nyo.
0: Hindi pa nako-cover ng survey yung time na nagsabi sila hindi sila tatakbo. In fact, malaking effect yun ha. Hindi natin alam kung ano effect. Pero doon kay Senator Raffy Tulfo, medyo may effect siya ng konti. Lalo pag one-on-one, VP Sara versus Senator Raffy Tulfo. Noong nagsabi siyang hindi siya tatakbo nung I think Feb yun eh, na ayaw niya tumakbo. So, at kumalat yun. So, I think, yan, nakaka-apekto yan sa preference. So, hindi ko alam kung yung momentum na nakikita natin ngayon ay mananatili sa second quarter. But one thing's for sure, yung next guest nyo will continue to say this, malaking factor na yung impeachment. Impeachment ni VP Sara Duterte sa pagbaba ng numbers niya, whether it's preference for the president in 2028 or pagdating sa trust and performance niya. At malaking bagay talaga yung trial sa Senado kasi 69% na ating mga kababayan gusto magkaroon ng trial.
1: One last point sa akin. No?
0: Most likely ba? Pero yung survey na yan ay sa second quarter pa po.
1: Kaya nga, magpa-follow up kayo ng survey nito para malaman din natin. Diba? Kasi nung isagawa ang survey, hindi pa nagde-declare itong mga ito eh. Itong mga matasang numero eh. At least malalaman natin sa mga susunod na survey kung may follow up. Kung
2: may public
1: clamor, may clamor talaga, 'di ba? Makikita rin natin yung kay Inday kung talagang dire-diretso sa bababa
2: dahil sa
1: nangyayari ngayon, di ba?
0: Tama, tama. So,

0: Tabayan natin yung second quarter survey ng Okta, most likely lalabas yan by June. Meron kaming initial survey April, hindi pa rin namin napaprocess lahat yun. Baka next week meron na kami initial process, processing ng probes. So basta makasiguro kayo na kayo unang makakuha ng results niya.
1: Right. Oo naman, dahil paborito namin kayo na survey work, Prof. Ranjit, di ba? Maraming salamat po, Prof. Ranjit.
0: Maraming salamat sa inyo.
1: Ayan po si Professor Ranjit Rai, founder and president po ng Okta Research at assistant professor po ng Department of Political Science ng UP Diliman. Ano oras na, kuya?
2: 13
1: ano?
2: Minuto. Makalipas alas 5.
1: Akala ko each oras.
3: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
1: O, paano? Magbabalik po ang ATM.
4: Anong take mo?
5: Basta AM, DZMM.
6: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
8: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects, sige lang.
8: Kaya ko pa.
6: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
5: DZMM numero 1 sa aksyon.
10: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
11: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
5: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
10: Issue Spotted.
5: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
4: Basta AM, DZMM.
9: Anong take mo?
10: Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, teka kuyang, anong oras na ba?
2: Aba, 16 na minuto na ho, ha? Makalipas ang alas 5.
12: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Oy kuyang, araw-araw sa paghatid natin ng balitang kumpirmado, sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan na kamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one sa cable news channel sa Metro Manila at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026.
2: At ang inyo pong DZMM, Radio Patrol sa East 30, number 2 na!
1: Number 2!
2: Number 2 AM radio station na po tayo sa Mega Manila sa first quarter 2026 radio studies ng 55 Blue. Ito po yung dating Kantar Media Philippines. Maraming salamat po, mga kapamilya!
1: Ay, maraming salamat! Woo!
2: Paano naman kami?
1: Ganun lang ba yon?
2: Babasahin na lang ba namin yan?
1: O ito, meron tayong mahalagang balita rin, Kuyang.
2: Oy, kanina umaga, Kanina umaga, nagulat ako. The first time sa matagal-tagal na buwan.
13: Nag-brownout sa
2: amin, 30 minutes. Umaga yun, umaga, habang nagko-computer ako. Inatasan po ng Department of Energy, ang NGCP, na agad ayusin ang problema sa transmission lines na nakakaapekto sa operasyon ng mga planta at nagdulot ng yellow at red alerts sa Luzon at Visayas grid. Nakipag-ugnayan na rin ang Energy Department sa distribution utilities sa grids na paganahin ang interruptible load program kung kinakailangan. Sa ilalim nito, pansamantalang gagamit ng mga generator ang mga malalaking negosyo para kumalas muna sa Meralco para mabawasan ang demand sa grid.
13: Ay, sunod na rin natin itong makakapanayam natin.
2: Bago mag-brown out.
13: Ang ikatlong distrito po, ang kinatawan po ng ikatlong distrito ng Maynila at miyembro po ng House Committee on Justice, at chairperson po ng House Committee on Good Government and Public Accountability, si Congressman Joel Chua. Magandang hapon po, Kong Joel.
14: Hi, magandang hapon Sandro and Willie at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Lalo-lalo sa mga taga-distrito ko sa 3rd District ng lungsod ng Maynila.
2: Ayan. Maganda nga po. Hindi naman brownout sa distrito nyo, Congressman.
14: Ay, hindi po. Mag-apon po ako ng dirito sa Congress.
2: Naka-yellow alert tayo, di ba? Naka-yellow alert tayo.
13: Di ba pwedeng doon na lang sa Senado yung ano, unang tanggalan ng kuryente?
2: Wag naman.
13: Sa Pasay.
2: Kawawa naman yung isa. Naka-short na nga lang yung isa doon eh. Mahiinitan.
13: Magkano kaya yung kuryente nila doon, no? Dahil
2: ay, grabe kuryente doon, no? Montakin mo yan, no? Hindi yan ang pag-uusapan natin.
13: Ayun nga, Kong Joel, hindi pa pala natatransmit, ano? Hindi pa po natatransmit sa Senado yung impeachment complaints mula sa Kamara.
2: Ano na pong estado ng preparation ng mga itatransmit?
14: Inasaan po natin, kung hindi po ngayon, ay bukas maitatransmit po ito.
2: Mm-hmm.
14: So anytime naman po yan.
2: Gaano ho makadami yan? Balita ko, bulto-bulto yung ano eh. Inihahanda niyo dyan sa Kamara.
14: Tama po kayo. Marami po talaga yan. Pero bukod po kasi doon ay inaalam pa po nila kung kanino sila makikipag-coordinate dahil nagpalit po ng liderato ang Senado. So yan po yung mga dahilan kung bakit medyo naantala. Pero kung titingnan naman po natin, yung pagkaantala ay dalawang araw lang naman o tatlong araw. Kung kukumpara po sa pagkakaantala ng 19 Congress kung saan ito'y tumakbo ng tatlo o apat na buwan.
2: Curious lang ako, kinakailangan ba ng communication from Camara to Senate na magpapadala na kami dyan, itatransmit na namin yan? Hindi na po kailangan yung ganun. Paano po?
14: Kailangan po yun para kung kanino po, sino po mag-receive.
2: Ayun.
14: Para hindi po i-deny na ito po yung natanggap. Dapat official po ang pagkakatanggap.
2: May kaso baka may sumungat, Congressman, sorry po, nagkakagulho kami rito ngayon. Hindi po pwede natanggap. Wala namang ganun.
14: Kaya nga po kailangan, napakahalaga po talaga ng coordination.
2: Kasi baka sabihin, hello, Congressman, sarado po ngayon ang gate ng gano'ng Senado. Hindi ko kayo makapasok.
13: Ayoko nga kasi nga, diba, may binabanggit kanina na...
2: Ang tag doon, elevated lockdown ba tag nila?
13: Hindi, ayaw nga daw ng lockdown eh. Parang elevated chururut. Ayun nga, paano po ba, hindi po ba apektado nito? Especially yung nangyayari ngang paghihigpit ng seguridad dun sa Senado. Itong transmission, kung sakasakaling ready na i-transmit mula dun sa Kamara, yung impeachment.
14: Well, inaasahan po natin na yung coordination nila mas magiging maayos. At siyempre, pagka ganyan naman po, magpapaabang po yan sa baba.
13: Hindi ba mamaya may makialam dun? Pigilan yung pag-transmit.
14: At hindi po ito dadaan sa basement. Doon po ito dadaan sa...
13: Oo, baka mahada pa kasi.
2: Huwag yung padaan ito sa hagdan. Baka mahada pa yun mo yung dadala. baka mamaya, masigawan eh. Manakbo, mahada pa. Mahirap na. Sasabog ho yung mga papel na yan. Sayang.
13: yun nga po. Hindi po ba rin... Hindi rin po ba kayo nababahala na baka nga habang itatransmit papunta doon, baka pagdating pa lang doon sa gate, harangin at kung sino at hindi talaga ma-completely matransmit yung kopya ng impeachment, yung articles of impeachment.
14: Well, normally naman po, yung pagtatransmit naman po, may kopya naman po kami. So, meron pong receiving copy yan. So, hindi lang naman po sila may kopya. Meron din naman po kaming kopya. At siyempre, pati po yung respondent, no? Ang ating Vice President, ay padadalhan din yan.
2: On a serious note, Congressman, gaano kayo ka-confident na with the palitan ng leadership, and alam naman natin na hindi naman natin sila direktang hinusgan, pero base sa nakikita natin, parang nakikinikinita natin na magiging kapalaran ng impeachment doon eh. Kayo po, ano pong nakikita ninyo dyan sa Kongreso?
14: Alam nyo, Sandro, Willie, ako kasi ang nakikita ko, at the end of the day, malaking magiging papel ng media, ng kagaya ninyo, at ng taong bayan. Kaya nga, ang mahalaga dito, ito namang gaganapin na paglilitis sa Senado ay open for public. So, malaki po ang magiging papel po natin. Kaya kailangan maging mapagmatsyag po ang bawat isa po sa atin.
2: Hindi kaya inaasahan din natin na magkaroon ng cheese part 2? Na magkaroon ng delay. Ang isang madalas naming pinangangambahan dito yung kamakailay naging ruling ng desisyon ng Supreme Court regarding doon sa salitang forthwith, Congressman.
14: Alam mo, nang pinakinggan ko yung bagong upong Senate President, si Senate President Alan Cayetano, siya ay nangako na aaksyonan niya to forthwith. So ako, wala naman ako nakikitang dahilan para hindi tayo magtiwala sa kanya. Siguro, bigyan natin siya ng benefit of the doubt. At alam mo, isang mahusay na abogado si Senate President Cayetano. Ako naniniwala na mataas ang respeto niya sa ating saligang batas, kaya ito ay kanyang susundin.
2: Bandang huli, sasabihin niya, inaksyon na naman namin, Congressman, eh.
13: After ilang days.
2: Pero hindi naman sinabi, kukonvict namin. Inaksyon na namin.
13: Oo nga, ano? Diba? Pwede rin, no?
2: Inaksyon na namin, forthwith, di ba?
13: Oo nga, ano?
2: Pero sa
14: amin po kasi, ang papel namin ay ilatag ng maayos ang mga ebidensya. At the end of the day, yung paghuhusga po dyan, nasa kamay po yan ng mga uupong senator judges na nanumpa na sila ay mag-exercise ng political neutrality or impartiality. Now, at the end of the day, kung sa tingin nila, kung ano man ang kanilang magiging desisyon, ako po naniniwala ang taong bayan ay nagmamatsyag, lalong-lalo na yung media na kagaya po ninyo.
2: Kulang yung sinabi niyong panunumpa, Kong, eh. Sa mo, partiality. Meron pa sa huli yun.
13: Ano yan?
2: Alliances.
13: Eh, itong si Kong Joel ay kasama doon sa 11-member prosecution panel. Ano po mga paghahandang ginagawa ninyo, Kong Joel?
14: Nung nakaraan po kasing 19th Congress, ito rin naman halos, no, yung mga grounds. Kaya medyo familiar naman din po tayo, lalong-lalo pa nung ito po ay dinulog o dininig namin sa Committee on Justice, kung saan na nailatag naman po ng maayos. So tayo, basta tayo, gagawin po natin ang lahat ng ating makakaya para maipresenta sa mga senator judges at sa mga kababayan natin ang mga ebidensya na meron po tayo.
2: Kahapon, kausap natin si Kong Jude Asidre, ano, at natanong nga natin, sa dami ng kanilang in-anticipate na mangyayari diyan sa impeachment, kasama ba sa na-anticipate yung posibleng pagpapalit ng liderato? Bagamat sabi niya, meron kami mga agam-agam na ganyan, pero hindi namin masyadong napagbuhusan ng atensyon. And well, yan nga ang nangyari. Nandito na. Alam na natin kung most likely dadakay sa butas ng karayom niyan na Kong Joel.
14: Tama po kayo. At alam niyo, pero kung tutusin, nung over the weekend may mga ugong na rin eh. Pero siguro hindi natin masyadong medyo nag-relax tayo, no? Kasi dati naman, nagkakaroon na rin ng ganyang ugong. Kung maaalala po ninyo, dati nagkaroon na rin ng ugong na magpapalit ng liderato sa Senado, pero hindi naman po natuloy. Pero ngayon, hindi natin akalain na isinabay pa kung kailan magbubutuhan talaga sa Kamara.
2: Kasi alam nilang laglag na talaga sila sa Kamara, mantakin mo. Overwhelming yung bota, doon sa last year, 215 lang eh. Naging 257 ngayon taon eh.
13: So mas marami.
2: Mas marami. Mm. Oh, di ba ibig
14: sabihin nga natin makaka-apekto po yung kanilang ginawa sa Senado, baka mamaya yung iba isipin exercise in futility dahil pagdating sa Senado baka maging baliwala na.
2: Mm.
14: Pero surprisingly at kinagulat rin po ng marami na 257 ang bumoto. Mm. Kaya dapat pakinggan din yan ng ating mga senador.
13: At hindi umepekto yung pananakot.
2: No, walang
14: yung mga... Hindi lang po pananakot, pati po intriga. May mga kaliwat ka ng intriga pong mga ibinato sa amin. May pananakot. Kaya ito po talagang lahat ng ito, hindi naman din po nagpatinag ang mga kasama natin dito.
2: Okay, kasi hanggang sa plenary, bit-bit nung ilang kongresista yung is yung gustong ibato sa inyong mga nagsiboto, di ba?
14: Actually, kami nga po magtatanong sa kanila Pagkatapos po na ilabas ang mga ebidensya na talaga namang malinaw at sinasabi naman natin probable cause lamang to, ang tanong natin, paano nila paliliwanag yung kanilang botong, no?
2: Tama.
13: Sige po, pakakawalan na namin Kong Joel. Mukhang may kukunin pa tayong mahalagang report. Marami pong salamat, Kong Joel.
2: Kong Joel, thank you. Marami
14: mabuhay
2: salamat.
14: Po kayo. Mabuhay po kayo.
13: Kumuha muna tayo ng report bago tayo magpaalam. Mukhang may update mula dyan sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Go ahead, Robert.
15: Sandro at Willie, katatapos lamang nag-live sa social media ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung saan nanawagan siya sa taong bayan na magpunta dito sa gate ng Senado para protektahan siya. Binabanggit niya na may mga papunta na daw na operatiba para damputin siya, iserve yung warrant sa kanya dito sa Senado. At ang hinihingi niya ay magpunta dito yung kanyang mga taga-suporta para daw mag-prayer vigil at mapigilan yung tangka ng mga arresting officers na kunin siya dito sa Senado, damputin at dalin sa dahig. Binabanggit ni Senator De La Rosa na may mga information na nakarating sa kanya na may ilan nang na-deploy na arresting officer, kaya ang sabi niya hindi ito katanggap-tanggap at ang panawagan niya ay sana wag gawin ito, lalo't nga't may hinihintay pa sila na desisyon mula sa Korte Suprema. So yun muna yung
2: question. Robert,
15: Sandro.
2: Nakarating na ba kay Senator Bato na kasama na
13: yung pangalan
2: si,
13: niya?
2: Si Bongo. Doon sa ICC.
13: Meron na bang ganyan?
2: Yung binasa mo kanina?
13: Hindi, nilagay na siya.
2: Nilagay
13: si Senator Bato de la Rosa, yung official wanted person ng
15: siya,
13: ICC.
15: Dahil nga nilabas yung warrant of arrest laban sa kanya, kaya officially yung name niya ay nandun na rin.
2: Nabanggit ba kung kanino yung Diyos sila mananalangin?
15: Walang nabanggit, pero yun yung pakiusap niya, maikli lang yung live niya doon sa kanyang Facebook, at yun yung hinihingi niya na protection na tayo niya daw na madala siya sa dahig.
2: Alam ko may sarili silang Diyos Di ba? Anyway, sige,
13: balik
15: sa inyo.
13: Ayan po si Radyo Patrol Robert Mano. Ay susunod na po sa digital, ang digital TV at radyo ang Arangkada Balita kasama si Naninya Corpus at Jack Bataliones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
2: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook Page.
13: Bye!
16: ATM. Anong take mo sa DZMM? Basta AM, DZMM.
17: Araw-araw. Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
18: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka na ng serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
17: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
18: Para sa baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
17: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
16: Mas tanong ating bayan, anong iyong...
19: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
20: Paano po natin mas paigtingin ang pag-ingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
21: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
22: Galing makinig sa The Secret of Health.
19: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
23: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
19: PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan.

0: Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga television screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Shaw Boulevard. Unahin natin yung nasa kanang bahagi ng ating mga television screens. Yan yung northbound lane ng EDSA Shaw. So yan yung mga galing ng Mandaluyong, galing ng Makati, galing ng Pasay at papunta ng Quezon City at San Juan area. At sa nakita nga natin, yung nanggagaling dyan sa Shaw Underpass ay bumper to bumper ang traffic ngayon. Kahit gumamit pa kayo ng service road papunta dyan sa may Ortigas area ay mabigat na rin ang daloy ng trapiko. Ngayon kung kayo ay southbound, nanggagaling ng Cubao, galing na San Juan at papunta kayo ng Mandaluyong at Makati area, sa nakita nga natin sa left side ng ating mga screens ay moderate naman ang galaw ng mga sasakyan kung kayo ay southbound at papunta ng Pasay at Makati area.
1: Mainit ang panahon, pero mas mainit ang mga pangyayari sa Senado. Alamin natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
0: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Department of Justice, iginiit na pwedeng ipatupad sa Pilipinas ang arrest warrant ng ICC laban kay Senador Ronald De La Rosa. PNP, tiniyak na nakahandang arestuhin si Senador De La Rosa kung ipag-uutos ng local court. Miyembro ng House, natututok sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Iginiit na dapat simulan agad ang paglilitis sa Senado. 41 mambabatas, itinutulog ang investigasyon sa umano'y extortion activities ng PGMN. At katiting na bawas presyo sa singil sa kuryente, ipatutupad ng Meralco ngayong buwan.
1: Muntik nang magpangabot sina Senator Kiko Pangilinan at Robin Padilla sa Senate Lounge. Dahil dito, pansamantalang natigil ang sesyon para awatin ang dalawang panig. Habang nangyayari ito, nagsabi si Senator Ronald De La Rosa na magpapahinga muna siya. Kasunod ng balitang hindi na pagbigyan ang kanyang hirit na temporary restraining order. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
3: Ninya, sa mga oras nga na ito ay nandito tayo sa tabi ng Legacy Hall. Ito yung sa may tapat ng plenary dito nga sa Senado. At sa ngayon ay kasalukuyang nakakordon o may limitasyon yung mga kasamahan natin pa sa media dahil nga sa pag-uutos na rin ng Senate Sergeant at Arms. Ito nga ay dahil sa nagkaroon kanina ng kaguluhan dito sa may pinaka-hallway na inyong nakikita. Ay nagkaroon ng medyo pagsiksikan at habulan dahil nagkainitan nga si Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan. Pero sila ay dinala o pumasok doon sa Senate Lounge, doon sa pinakadulo ng inyong mga screen, doon sila pumasok at doon daw quote-unquote nagkaroon ng girian at kinailangan awatin din ng ibang senador. Kaya yung ibang senador ay pumasok doon, kasama na rin yung ibang kawaninga ng Senate mismo. No? At balikan natin yung kanilang naging altercation doon nga sa plenary kanina.
4: Yung po ba? Tayo daw po ay balat sibuyas. Hindi po yan pagiging balat sibuyas. Ito po ay nasa rules of the Senate. At ang sabi din po ng ating dating Senate President na ito daw po ay nangyayari talaga, nagsisigawan. Mga mahal kong kasama, kung ikaw ay nagsasabi ng iyong talumpati at ikaw ay passionate, okay lang yon. Pero para sigawan mo ang kasama mo, nasaan ang rules of the Senate? Wala na po siguro mas importante kung rules of the Senate ang pinag-uusapan natin. So ang ibig pong sabihin ba niyan na hindi kayang mahumingi ng paumanhin ng isang veteran senator para sa kanyang pagtaas ng boses? Yun po ba?
5: Napanood ko kagabi sa balita na nais pong magsampa ng ethics case laban sa atin na si Senator Robin Padilla. So ang suggestion ko, isampa niya yung ethics case At doon na po sa Ethics Committee natin pag-usapan ito dahil marami pang ibang mga mas importanteng bagay sa aking paniwala ang dapat nating talakayin.
3: Ninya, sa mga oras na ito ay buka namang nag-diffuse na yung sitwasyon sa pagitan ni Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan. At ayon sa Senate Sergeant at Arms, yun lamang daw yung pinag-usapan at kumbaga pinagdiskusyonan doon nga sa may Senate Lounge. Pero sa mga oras na ito, medyo syempre nagtataka-taka na rin tayo dahil pinalayo tayo eh. Yung nakikita nyo sa inyong screen usually, dyan tumatambay ang mga kasamahan natin sa media, pati tayo para nga makausap yung mga senador na dumadaan o yung iba pang mga resource person na pumapasok sa plenaryo. Pero sa oras na ito, medyo malayo yung ating sitwasyon doon. Ito ay dahil umiikot na nga rin yung balibalita na si Senator Ronald Bato de la Rosa ay dadakpin na umano at huhulihin na ng mga operatiba. At sa kanyang Facebook post nga rin, hindi lang natin nakita ko ito ay video o posting talaga, nakalagay na siya ay nananawagan or video, sa isang video, sa isang Senate Live or sa live niya sa kanyang Facebook page ay nananawagan siya na sana nga siya ay tulungan dahil meron na daw siyang info na ang PNP at CIDG ay papunta na at para arestuhin siya sa mga oras na ito. Ninya?
1: Mm-mm. Angela, tungkol kina Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan, nag-file na ba ng formal ethics complaint itong si Senator Robin laban kay Senator Kiko?
3: Minya, sa mga oras na ito, hindi natin sure kung yan ay matutuloy, no? Dahil kanina, yung gustong mangyari ni Senator Robin Padilla ay mag-apologize na lamang si Senator Kiko Pangilinan on the record dahil yung sinabi niya ngang I have the floor o pagkataas ng boses ay na-record nga kahapon sa plenaryo. Yun ang katwiran ni Senator Robin Padilla. Pero ayon nga kay Senator Kiko Pangilinan, doon na rin sa kanyang social media post kagabi, ay handa naman siya at hindi niya aatrasan kung sakaling ang magkakaroon ng ethics complaint laban sa kanya.
1: Okay, kung nagkaroon ba ng ethics complaint, sino ba ang chair ng ethics committee given na merong change of leadership ngayon dyan sa Senado?
3: Ninya, sa mga oras na ito, wala pang kumpirmasyon, no, kung ano yung mga or sino-sino yung mga magiging chairman ng iba't ibang komite. Kanina ang narinig lamang natin na confirmation ay mukhang si Senator Sherwin Gatchalian pa rin ang tatayo bilang chairman ng Protect Committee dahil ito ay urgent. Pero pagdating doon sa liderato or total change ng mga leadership ng mga committees, hindi pa yan tayo sure. Pero sa mga panahon na ito ay yan ang ating kukumpirmahin dahil nagkaroon tayo ng record or nagkaroon tayo ng last time doon sa session na ang sinasabi na yung mga Senate leaders dati or Senate committee chairmans dati, bagamat pwedeng hindi na sila maging chairman, ay automatic part pa rin sila noong committee na kanilang nilead noong previous nga na leadership niya.
1: Oo. And sa ngayon, nasaan siya Senator Kiko at nasaan siya Senator Robin, no? Nag-apologize ba public itong si Senator Kiko? Balita ko, hindi. So kaya sila muntik mag-suntukan, tama ba, Angela?
3: Doon sa muntik mag-suntukan niya, wala nga tayong info dyan dahil medyo nagka-sinara talaga, no, or binakuran talaga yung Senate Lounge kanina. Pero yung impormasyon nga ay muntik nang magka-pisikalan or may altercation talagang nangyari between the two. Ngayon, pagdating doon sa public apology ni Senator Kiko Pangilinan, sa ating pagka-review, no, mukhang hindi nangyari yon dahil ang sabi niya directly ay yung narinig niya sa balita na sasampahan siya ng ethics complaint, ang response niya ay handa siyang harapin yon at katwiran pa niya kay Senator Robin Padilla kung grounds ng pagsasampa ng ethics complaint ang pagtataas ng boses ay dapat daw marami ng senador at marami ng pangyayari na kumbaga ina-refer sa ethics committee at ethics nabigyan ng ethics complaint dahil nga normal naman daw sa plenaryo ang pagtataas ng boses at kumbaga may discourse na nangyayari ay normal daw yon niya.
1: And last na lang, Angela, no, tungkol naman kay Senator Bato de la Rosa, nasan siya sa mga oras na ito? Dahil balita nga natin ay anytime ay pwede raw siyang arestuhin. Angela, may mga tao ba dyan na handa siyang arestuhin?
3: Ninya, ayon sa Office of the Senate Sergeant at Arms kanina, no, nung nakausap natin yung tumatayong head ng OSAA, ay ayon sa kanya, kapag inutos ni Senate President na payagan ang pagpasok ng kahit anong operatiba, let's say the NBI, para dakpin nga siya, para siya ay hulihin, and then they will bow down. Pero currently, kanina, hindi daw nila papapasukin at hindi nila ahayaan na mangyari yung pag-aresto ni Senator Ronald Bato de la Rosa dito nga sa loob ng Senate Hall. Sa mga oras na ito, si Senator Ronald Bato de la Rosa, I believe, nasa kanyang opisina, bagamat hindi ito confirm, no? Currently kasi, nandito tayo sa second floor. Meron din tayong mga, what they call this, may mga kasama tayo sa media na nakaantabay naman sa 5th and 6th floor. Dahil sa 5th floor, doon ang opisina ni Senator Bato. Doon naman sa 6th floor, meron ding helipad na yun yung usap-usapan na rin, no, na baka doon dumaan yung mga operatiba na yun nga, huhuli at mag-serve ng warrant kay Senator Bato de la Rosa. Niya?
1: Kasi may chismis na baka wala na raw siya dyan?
3: Niya sa mga oras na ito, hindi natin yan pero later on, baka may chance tayong bumalik on air, ay ko-confirm natin, i-check natin kung nasaan ba siya, kung nasa office ba siya, or siya ba ay nakalabas na currently. Niya?
1: So, chismis pa lang yan, no? Maraming salamat, Angela Babad.
0: Samantala, sinabi ng Department of Justice na may legal na paraan ng pamahalaan para maipatupad sa Pilipinas ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nakasaad sa batas na maaaring isuko ng Pilipinas ang isang pinaghihinalaan o inarestong individual sa isang international court tulad ng ICC. Tinutukoy niya ay ang Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Maliban sa pagsuko sa ilalim ng batas, binanggit din ng DOJ ang extradition bilang isa pang alternate option. Samantala, kinumpirma rin ng DOJ na nakikipag-ugnayan na ito sa NBI kaugnay ng usapin. Wala pang detalyeng ibinigay ang DOJ kung may nakahanda ng mga hakbang sakaling maglabas ng formal na warrant ang ICC laban kay De La Rosa.
1: Binawi ng PNP Crime Investigation and Detection Group ang subpoena na ipinadala nito kay Senator Ronald Bato De La Rosa. Kaugnay ito sa imbestigasyon sa umano'y extrajudicial killings noong siya pa ang hepe ng pulis sa Davao City. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ay bilang paggalang ng CIDG sa Senado na naglagay kay De La Rosa sa protective custody. Matatandaan na inilagay sa protective custody ng Senado si De La Rosa sa harap ng paglabas ng arrest warrant mula sa ICC.
0: Nagpasalamat si Senator Ronald De La Rosa kina Ombudsman Boying Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon sa mambabatas, nalaman kasi niya nang maaga ang warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Aniya na gamit niya ang nakaraang 6 na buwan para ma-enjoy ang buhay at maglakbay sa iba't ibang panig ng bansa. Una nang ibinunyag ni Remulla noong November 2025 ang umano'y warrant bagamat hindi ito noon kinumpirma ng ICC. Opisyal lang itong kinumpirma nitong Lunes. Samantala, nakahanda ang Philippine National Police na arestuhin anumang oras si Senator Ronald De La Rosa. Pero nilinaw ng PNP na gagawin nila ito kung ipag-uutos ng korte sa bansa. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
6: Sa gitna ng mainit na usapin ng pag-aresto kay Senator Ronald Bato De La Rosa, nakahanda pa rin ang Philippine National Police na ipatupad ang pagdakip sa senador. Pero gagawin lamang nila ito kung ipag-uutos sa kanila ng Korte ng Pilipinas. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, wala pa daw kasing natatanggap na direktang utos ang PNP para arestuhin ang senador. Kailangan aniyang mag-convene muna ang ilang ahensya ng pamahalaan gaya ng National Central Bureau at ng Philippine Center on Transnational Crime. Sa dalawang ahensyang ito nakikipag-ugnayan ang Interpol kapag may ICC warrant na kailangang ipatupad sa Pilipinas. Paliwanag pa ni Tuanyo, lahat ng magiging hakbang ng PNP ay daraan sa due process at legal na mekanismo alinsunod sa umiiral na batas ng Pilipinas. Sa sandali mag-convene ang nasabi mga ahensya ng pamahalaan na bahagi ng proseso, saka pa lamang maisasagawa ang pagpapatupad ng warrant laban kay Senator Bato De La Rosa. Dagdag pa ni Tuanyo, may nakahanda na namang contingency plan ng PNP sakali maglabas ng court order para ipatupad ang pag-aresto sa senador. Nauna lang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nagkasana sila ng isang task force na binubuo ng nasa 10,000 pulis para dakpin si De La Rosa. Si Senator De La Rosa ay sinasabing co-conspirator ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap ngayon sa kasong Crime Against Humanity sa International Criminal Court. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nagkilos protesta ang mga progresibong grupo sa tapat ng Senado sa Pasay City upang ipanawagan ang agarang paglilitis kay VP Sara Duterte at pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Nasa linya ng telepono si Justine Ignacio. Justine, kumusta na ang sitwasyon dyan?
7: Linya, sa mga oras na ito, mag-alas 6 ng hapon, ay patuloy pa rin nagsasagawa ng kilos protesta dito yung iba't ibang grupo. Kanina, patatapos lang ng Tindig Pilipinas na yung patatapos lang ng kanilang programa. At ngayon naman ay dumating dito yung mga pro-Duterte supporters dito sa labas ng Senado.
8: Duterte! Litigin! Litigin! Bato de la Rosa!
9: Arestuhin! Arestuhin!
10: Sara Panagutin, bato arestuhin. Yan ang sigaw ng mga progresibong grupo nang magkasasila ng kilos protesta mula kaninang umaga. Lahat may bit-bit na placard na nagsasabing panagutin ng lahat ng may pakana ng war on drugs. Ang litrato ni Bato na tila nasa loob ng piitan ay panawagan na sumuko na siya sa warrant of arrest na inilabas ng ICC. Ayon sa chairman ng bayan muna na si Teddy Casino, hindi uobra panawagan ni De La Rosa na dito na lang siya sa bansa papanagutin.
11: Hindi justified, walang basis yung demand ni Bato De La Rosa na dapat local court because sa ilalim ng ating konstitusyon, ating mga batas, may sarili nga tayong batas na nagsasabi na pwede namang isurrender ng otoridad ang mga katulad ni Bato De La Rosa na ICC.
10: Alas dos naman itong hapon, nagmarcha sa southbound lane ng Jokno Boulevard ang grupong Tindig Pilipinas patungong Senado. Nakapwesto ang kanilang truck na nagsilbing stage sa isinagawang programa.
8: Para litisin! Tisin! Litisin!
10: Ayon kay Lovely Granada, mahalagang mapanagot si VP Sara Duterte at hindi dapat maantala ang paglilitis sa kanya. Panahon na para mag-convene agad ang Senado batay sa isinasaad ng saligang batas.
12: Napaka-importante na mapanagot si Sara Duterte kasi last year pa ito na pending eh. And ito naman ang hinihingi niya, due process. So ngayon, andyan na. Ginawa na ng House of Representatives ang kanilang tutuloy para sa taong bayan, para sa katotohanan. So,
10: hindi naman nawawala ng pag-asa si Nanette Castillo, ina ng biktima ng war on drugs na mananagot din sa batas si De La Rosa.
13: Sen ba to? Bigyan mo ng dignidad yung sarili mo. Huwag kang tumakbo. Madadapa ka lang at madadapa ka ulit.
10: Sa gitna ng pagkilos kanina, nagbangayan naman ng mga nagpoprotesta.
8: Kakao! Sara magkakao! Mamatay tao, Duterte!
10: Sinita sila ng mga pulis at kalaunay natigil din ang kanilang pagtatalo.
7: Ninyo, 1,200 ang mga kapigsan ang idinityo ngayon dito sa tapat ng Senado ayon kay NCRP Alvin Adrin. Sa mga oras dito ay nagpapatuloy yung kanilang nakaporma pa rin sila dito sa labas ng Senado at sobrang dami tao ngayon dito. Ninyo, iba't ibang grupo ito ng pro-Duterte supporter. At kanina napansin din natin ito siya sa linya no, na lumabas si Mau Augusta no, ng Senado. At kanina medyo nagkaroon ng kaunting habulan dito dahil nga tinatanong ng media kung bakit lumabas si Augusta. At sa mga oras na ito, nakabantay yung mga pulis at maraming tao dito sa labas ng Senado. Ninyo,
1: maraming salamat, Justine Ignacio.
0: Luzon at Visayas grid isinailalim sa red alert.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
14: Alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor. doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance nang walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Ang lamig!
17: Tika, yakapin kita.
16: Sarap ng feeling.
18: Everest Air Conditioner.
16: Han, ano ever best place mo in the world?
17: Siyempre, right here with you.
16: Aww.
18: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
19: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
20: Food's here, guys.
19: And feel the vibe.
16: Best concert ever!
19: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
27: Mga pangyayari
26: Prime Time ngayon, abangan.
1: Napagbotohan na ang mga miyembro ng Public Prosecution Panel na binubuo ng 11 mambabatas, abogado at mga naging prosecutor sa mga nagdaang impeachment. Kilalanin natin sila sa umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
28: To be delivered by...
29: Buo na ang prosecution panel na kakatawan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sila ay 11 miyembro ng mga mambabatas at abogado mula sa majority at minority block at mga veteranong legal practitioner. Ipepresenta nila ang articles of impeachment at ebidensya sa Senado kapag nagsimula na ang paglilitis. Sila ay sina Representatives Jervy Luisro, Joel Chua, Laila De Lima, Terry Ridon, Shell Jocno, Isabel Maria Zamora, Lord Ansuan, Jonathan Keith Flores, Lawrence Defensor, Rog Gutierrez at Kaka Bagao. Sino-sino nga ba sila at ano ang napagbasehan sa pagkakahirang sa kanila bilang impeachment prosecutors? Tatlo sa kanila ay mga dati nang naging prosecutor sa impeachment na dating Pangulong Joseph Estrada at dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ito ay sina Congressman Diokno na naging private prosecutor ng impeachment Estrada at Congressman Luisro at Congressman Bagao na kapwa naging prosecutor kay Corona. Anim naman sa kanila ay mga dati nang naging prosecutor sa unang impeachment sa Bise. Ito ay sina Luisro, Rodriguez, Zamora, Defensor, Flores at Chua. Malaki ang ambag sa proseksyon ng pagkakasama ng ibang mga veteranong abogado gaya na lang ni Representative De Lima na dating senador, Justice Secretary at Chairperson ng Commission on Human Rights.
30: Oo, dahil walang sino man, gaano mang kataas ang katungkulan, ang dapat mangibabaw sa batas, walang sino man ang dapat makatakas sa pananagutan.
29: Deputy Minority Leader din si Representative Diokto, veteranong human rights litigator, former chair ng Free Legal Assistance Group at dating dean sa De La Salle University College of Law.
2: Mr. Speaker, Your Honors, to Vice President Sara, see you in the impeachment court.
29: Si Representative Luiso naman ang chairperson ng House Justice Committee na nagsimula ng investigasyon laban sa bise at naging lead investigator sa tax credit scam ng Administrasyong Arroyo.
3: At hindi namang pera ng bayan ang nakataya. Ang nakataya rito ay tiwala ng sambayanan at katatagan mismo ng ating republika.
29: Human rights lawyer din si Representative Bagao, isang agrarian reform advocate at dating governor ng Dinagat Islands.
4: Naniniwala po ako na lahat tayo ay may karapatang humingi ng rekurso at solusyon laban sa pang-aapi, pandaraya at pagsisinungaling ng mga opisyal.
29: Kilalanin ang iba pang miyembro ng prosecution panel sa part 2 na ihahatid namin bukas. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Patuloy na inaantabayanan kung maitra-transmit na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ni House Secretary General Cheloy Garafil na dinodokumento at gumagawa pa sila ng maraming kopya at idinadaan sa tamang proseso ang pag-akyat nito sa Senado. Kaugnay niyan, makausap natin si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang hapon po, Congressman Asidre, at welcome back po sa Arangkada Balita.
5: Magandang hapon, Jack. Magandang hapon din sa lahat ng nanonood sa ating iyong oras.
0: Yes, Congressman, unang-una, anong reaction nyo na tila nangungutya na naman doon si Senator Aimee Marcos dahil bakit daw wala pa yung Articles of Impeachment? Ano po reaction nyo sa sinabi po niya?
5: Sa totoo lang, minsan hindi ko maintindihan ang mga tao. No? Minsan gusto nila pabilisin, minsan gusto nila nagmamadali masyado. Ganito na lang, Jack. Siguro sa panahon ngayon, mas mabuti sundin na lang natin yung rules. Ano? Mm-hmm. At the moment, the House is trying its best to comply with the requirements, the documentary and the administrative requirements of transmitting the Articles of Impeachment. Katulad ng sinabi ng ating House Secretary General, ginagawa yung mga kopya ng impeachment complaint, which we would like to understand, marami to kasi pati yung attachment, and we have to prepare several copies, and all of this will have to be sent to the Senate.
0: And Congressman, tama kayo dyan, eh. Parang sa mata ng iba, parang wala kang ginawang tama, eh. Pag binilisan mo, sinabi nire-railroad mo, di ba? Pag binagalan, nagre-reklamo pa rin. Tama po, Congressman.
5: Oo, kaya nga ang gusto na lang natin, at ito naman siguro ang nakita ng taong bayan, no, na ang House this time, talagang sinunod natin to the letter ang bawat provision sa ating rules for impeachment proceedings. Para nga po, wala na masabi din na nagkulang tayo sa due process, hindi na masabing hindi na pagbigyan ng pagkakataon yung kabilang kampo. So, we're pretty confident, no, that this will all help contribute to a stronger case sa impeachment court this time.
1: And Congressman, sinabi niyo nga na talagang inasahan niyo itong dami ng boto, no, para sa impeachment case kay VP Sara. At ngayon na nagkaroon ng pagbabago or change sa leadership po sa Senado, sa tingin niyo ba baka magkaroon na naman ng delay itong impeachment trial ni VP Sara?
5: Well, I don't want to get myself ahead of the Senate, no. Siyempre, sila yon, and they have their own rules and their own policies ngayon sa Senado. We're only taking the word of the new Senate President. Sinabi niya that there will be no more delays. In fact, in-explain niya sa isang interview, I think the other day, na ang ibig sabihin ng forthwith, agad-agad, which was not his position a couple of the last time, yung last year natin na impeachment. Pero let it be as it is, no? We're hopeful that the Senate will perform its constitutional mandate sa kaparehong paraan na kami sa House of Representatives ay ating ginampanan ng ating tungkulin. Inaasahan natin at siguro pakiusap na rin natin to sa Senado. na talagang gawin natin ang ating constitutional duty to convene as an impeachment court.
0: And confident po ba kayo, Congressman, dun sa mga ebidensya? Kasi to be fair, di ba, may mga congressman na bumoto ng yes na akala natin dati hindi. Pero ang rason nga nung congressman na yun is sobrang lakas ng ebidensya, lalo na yung SALN. So wala siyang magagawa kundi bumoto ng yes. Yun din po ba yung inaasahan nyo once na mapunta si Senado? Yes, nagpakita ka ng suporta kay VP, pero once na makita mo yung ebidensya siya ng malakas ay no choice ka kung hindi bumoto base sa konsensya at ebidensya.
5: Well, Jack, we expect no less, no? We hope our senators will really look into the evidence, and we're pretty confident of what it holds, especially kita naman natin sa House. Aminin naman natin, hindi naman ganun ka buo ang loob natin before nung nagsisimula tayo ng impeachment, di ba? Pakiramdaman, almost a third of Congress had were not part of the same Congress na did the earlier impeachment. So, talagang malaking bagay na nagkaroon ng pagkakataon na ilahad at masuriin ang ebidensya na kasama ng impeachment complaint. And now that the impeachment is moving to the next stage, we expect no less than the full attention, at we also expect na ang ating mga kasamahan sa Senado will decide on the basis of evidence. Sana ho hindi mangibabaw ang politika, sana po mangibabaw yung ebidensya na meron po tayo.
1: And Congressman, balita naman, no? Imbisigahan po ba yung ginawang tangkang pangingikil ng PGMN kay dating Speaker Martin Romualdez?
5: Well, kahapon nung nag-privilege speech po ako calling for the same for the same call na sana makita na natin ano ba talaga ang boundaries between social media commentary and journalism work. Kasi hindi naman ho pwedeng whenever convenient they decide to be called or to appeal to their being a journalist, tapos pag obligasyon na at accountability, sasabihin nila na hindi naman kami journalist. And that goes even for outfits, no, na who present themselves as media companies but do not enjoy the same status, the same protection, the same accreditation as our mainstream media institution. So I think doon nakasentro ang investigation. Kumbaga, itong situation na itong insidente ng nadakip si Franco Mabante, ito lamang ay pagpapatunay na something is wrong, that clearly some of these social media commentators or influencers have already crossed the line. Mm-hmm. At siguro sa katiwasayan ng lahat, no, hindi naman ito pahingikil, wala namang pinipigilang magsalita dito. Pero nire-remind lang ang lahat, ang katulad na ang bawat karapatan may accountability. Ang ating ding freedom of speech comes with kumbaga minimum standards para masabi natin for na part siya ng katotohanan. Ito yung pagiging fair and truthful at all times.
0: Nga siguro, Congressman, nga yung accountability partner, no, pagdating sa mga vloggers. Katulad sa atin, pinanggalingin natin sa ABS-CBN, kami mga journalist po doon, may ombudsman tayong sarili sa opisina at may ethics kaming sinusundan. Kahit naman dito, dito sa PRTV, meron din kami mga supervisors na talagang, kumbaga,
1: mag-vet ng

0: uses the platform to shape public opinion, hahayaan lang natin na walang kaakibat na accountability, lalo na kung ang kanilang mga sinasabi eh hindi makatotohanan o di kaya ginagamit ang plataforma nila sa pangingikil sa mga kapwa natin Pilipino.
1: May iba pa raw bang mga congressmen na naging biktima raw ng PGMN? Na
0: alam mo natin na meron pang ilan ng mga congressmen na lumapit po sa atin at ibinahagi din po yung kanilang mga concerns, kasi for more than one instance sila din ay ginawang content ng PGMN, no? Hindi ko lang to. This is in addition to the others also. Meron nga ka mga lumapit din na corporate and mga private individuals who were also kumbaga threatened with the same modus, no, na itawag nga na pwedeng protektahan o di kaya pwedeng sirain naman yung mga competitors o mga kalaban. Which is quite unfortunate kasi ang social media naman talaga malaki ang pakinabang sa atin yan. Pero kung hahayaan natin ng ganito na lang, siyempre, mas malaking kasiraan ang mangyayari.
2: Okay, right. Sige, maraming salamat po. Tingog Party List Representative Jude Asidre. Mabuhay kayo, sir.
0: Maraming salamat, Jack at Nina. Mabuhay din po kayo.
1: Puno pa rin ang tensyon sa Senado dahil sa tila patuloy na habulan para maihain ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
3: Yes, Nina, sa mga oras na ito ay mahigpit ang seguridad dito sa loob ng Senado. At dahil nga yan doon sa ilang mga impormasyon na meron ngang mga papunta o nandito na mismo sa bisinidad ng Senado na may mga otoridad o attorney. NBI at CIDG na magtatangka nga ulit na ahinan ng arrest warrant itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero bago yan, nauna nang sinabi ng mga abogado ng mga biktima ng EJ na sana huwag nang kanlungin ng Senado itong si Senator Bato de la Rosa, lalo pat International Court na ang may hawak sa kanyang kaso. Ikatlong araw nang namamalagi sa loob ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil nasa ilalim siya ng Senate Protective Custody matapos ang tangkang pag-aresto sa kanya ng National Bureau of Investigation base sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Dismayado ang mga biktima ng extrajudicial killings ng drug war dahil sa tila pagkanlong ng Senado. Gate pa ng abogado nila, wala naman sa batas ang Protective Custody. Kung ang kaso nito ay may parusang 6 na taon pataas, pwedeng hulihin ng mambabatas kahit nasa loob pa ng sesyon. Si Senator De La Rosa ang napabilang sa co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Mahigit 6 na taon ang parusa dito.
4: Ang panawagan po ng mga biktima ng war on drugs ay huwag na pong magtago si Senator Bato sa Senado, kundi harapin niya po ang proseso ng hustisya. At harapin niya po ang ICC. Sabi niya naman po, haharapin niya. Ito na po yung pagkakataong to. At huwag na po nating gawin ang Senado bilang safe haven po sa isang tao na may arrest warrant for an international crime.
3: Wala ring basehan ang sinasabi ng mga senador na dapat munang dumaan sa Korte ng Pilipinas ang warrant of arrest na galing sa ibang bansa bago ito hiyain.
4: Dahil una po, ang domestic law po natin mismo, RA 9851, ay nagsasabi na kung meron man pong isang tao dito sa Pilipinas na iniimbestiga po o pinoprosecute sa isang international court, pwede po siyang i-surrender ng Philippine authorities.
3: Ayon naman sa Department of Justice, sa ilalim ng batas, pwedeng hulihin at isuko ng gobyerno ang isang individual na may kaso sa international court. Pwede rin daw gawin ng extradition o pagbibigay ng isang individual na nasa ilalim ng paglilitis. Pero ang kampo ni Bato, nanindigan pa rin na hindi dapat kilalanin ang warrant of arrest na galing sa ICC.
5: Kasi hindi na tayo membro ng ICC. Why are we insisting to carry out this to implement this warrants of arrest issued by ICC? We are not

0: under we're under no obligation to carry out such a warrant of arrest. Hindi tayo membro.
1: Hirit pa rin niya na tulungan siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Regardless of our political affiliation, Duterte man ako, siya Marcos, naglaban-laban yung dalawang kampo na yan. Still, the fact remains that ako ay Pilipino at siya ay Pilipino. Siya ang presidente at ako ay citizen ng Pilipinas. Kanino ako hihingi ng tulong? Doon sa China? Gobyerno ng China? Gobyerno ng Russia? So sa ating gobyerno?
1: Peaceful support rin ang hinihingi ni Bato sa mga kabaro niya sa Philippine Military Academy.
2: Niya kanina nga nung sinilip natin itong social media live ni Senator Bato de la Rosa, ang nangyari nga dito ay humihingi siya ng tulong sa publiko dahil nga meron nga siyang natanggap na impormasyon na pagtapos nga ng session ngayong araw ay posible na siyang dakpin o hulihin ng mga otoridad at ng NBI. At kanina nga nang may natanggap tayo impormasyon dahil nandito lang din yung sa tabi natin dito yung pinaka-session hall dito sa Senado, ay adjourn na nga ang session pero inaabang pa natin kung ano ba yung mga mangyari, kung maihahain ba ngayong araw ng NBI at ng CIDG ang arrest warrant ng ICC dito kay Senator De La Rosa. Ninya.
3: Mm-hmm. So meron ka bang nakikita mga miyembro ng NBI, ng CIDG dyan sa loob or sa labas o malapit dyan sa Senate?
2: Sa ngayon, Ninya, nung sinilip natin yung pinakalabas ng building ng Senate ay wala pa naman tayong nakikitang mga miyembro ng NBI. Pero may impormasyon din tayong nakuha na kinumpirma nga ni Acting Senate Sergeant at Arms, former General Mau Aplasca, na yun nga, meron daw mga miyembro ng NBI na nandito sa Senate na malapit. Pero yun nga, ginigate pa rin nila na hindi nila papapasukin sa premises itong mga otoridad dahil nga may kasunduan na nung Lunes ang NBI at ang Senado na walang arestuhan na mangyayari. Ninya.
3: So nasaan ngayon eksakto itong si Senator Bato de la Rosa?
2: Ninya, ngayon ay nung nakita natin dun sa kanyang live ay sa pakiwari natin ay yun yung opisina niya dun yun sa fifth floor. So nandun na halos lahat ang mga opisina ng mga senador at may mga nakabang din na media dun kung ano nga ba yung mga mangyayari. Pero sa ngayon kasi nung bago mag-adjourn kanina ay medyo nagkakagulo na nga dahil maraming tension na nangyayari dito. Una na nga dyan yung nangyayari kay Senator Kiko Pangilinan at Senator Robin Padilla, pero nagkasabay nga niyan yung nangyayari din na impormasyon nga na posibleng hulihin ngayon si Senator De La Rosa. Ninya.
3: All right, maraming salamat, JM Pineda.
4: Kailangang masimulan agad ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa oras na maitransmit ang Articles of Impeachment. Ayon ito kay Akbayan Party List Representative Chel Jocno, naniniwala siya na babase ang mga senator judges kung anong mga ebidensya ang maipripresenta sa trial bago bumoto sa impeachment. Gate pa ni Jocno, isa sa alang-alang at magiging sensitibo pa rin ang mga senador sa nanaw ng publiko habang tumatakbo ang paglilitis.
5: Kahit sino naman ang maging leaders ng Senado, klaro ang utos ng ating konstitusyon na upon receipt of the articles, kailangan mag-conduct ng trial forthwith. Ibig sabihin, di ba, ay agad-agad. Hindi natin alam kasi kung ano yung mismong babaguhin, kung meron man.
3: Mm-hmm.
5: But sa pagkaalam ko kasi, the rules on evidence that we have in the rules of court should apply at least in a supplemental manner.
3: Hindi pa nagsisimula ang formal na impeachment trial ay mainit na ang mga ganap sa Senado. Himayin natin yan at makakausap natin ngayon si Attorney Jose Roy III, dating Dean ng PLM College of Law. Magandang gabi po, Attorney Roy.
6: Good evening. Thank you for inviting me. A good evening to all your viewers.
3: Okay, Attorney Roy, unang-una, Can you give us an insight tungkol dito sa reported incident na kasama na naglabas-masok sa Senado si Senator Bato de la Rosa gamit daw ang unmarked vehicle kasama si Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi raw ba ito maituturing na harboring a fugitive na kaso laban sa Senate President?
6: Well, bakit hindi? Ang immunity for the crimes dun sa ICC warrant, hindi mag-a-apply. Kasi nga, ito more than 6 years ang penalty. Mm-hmm. So, walang immunity dapat available kay Senator De La Rosa at this time, no? So, yung pagpasok sa kanya sa Senado, tapos nag-issue ng protective custody order, parang sinadya at meron silang plano na hindi papayagan na maaresto si Senator De La Rosa.
7: Opo.
6: Hindi naman natin pwedeng sabihin na harboring kasi hindi naman siya tinatago.
7: Mm-hmm.
6: Diba? He's out there in the open. Alam natin kung nasaan siya. Nagkakaroon lang tayo ng konting diskusyon kung pwede bang pumasok yung NBI, naka-contempt ba sila and so forth. But yung pagpasok doon and they were attempting to apprehend him, sigurado yun is some kind of obstruction. Hindi naman kasi natin pwedeng i-deny. Si Senator De La Rosa na nga nagsasabi, nagpapasalamat siya sa Remulla, magkapatid na Secretary at si Ombudsman Remulla dahil sa kanila, ilang buwan na niyang nalaman o nasabihan na yung publiko na may warrant of arrest, hindi lang nga pinilalabas, ano?
7: Opo.
6: So, bakit nila tinago at ginawang sikreta yung pagpasok? Siguro, alam nila na hinahunting siya doon ng mga, hinihintay siya ng mga ahente na mag-aaresto sa kanya.
7: Pero yun po, attorney, hindi kaya na-compromiso din yung basically yung operation? Kasi, kumbaga, pinire-empt mo nagsabi ka kagad ng walang official na pag-release ng warrant of arrest. Ano po masasabi na nyo?
6: Well, yung pag-release ng warrant of arrest, hindi katungkulan ng Philippine government yan.
7: Mm-hmm.
6: Matagal nang nirelease ng ICC yan.
7: Mm-hmm.
6: Di ba? Matagal na. Kinonfirm lang ngayon kasi sinasabi, I think, natunugan doon sa The Hague na kine-question yung authenticity ng arrest warrant.
7: Mm-hmm.
6: At nag-issue sila ng statement, no, it is real. Diba? Mm-hmm. It is authentic. But the point is, matagal na nating alam na meron na kumakalat na balita na may warrant of arrest. So, itong ginawa na pagtago sa kanya na hindi pinapayagan siyang ma-aresto, dapat siguro maging isang investigasyon na malaki. Pwede bang gawin ng Senado yun na alam naman natin na malinaw ang immunity niyan, hindi lalampas ng penalty ang hindi mag-a-apply pag ang penalty ay lampas ng 6 mm-hmm. years.
7: Pero,
6: diba?
7: Attorney, masasabi mo ba tama yung ginawa ng magkapatid na Remulla nung sinabi nila may wala kasi yan tuloy ay for 6 months nagtago si Senator De La Rosa.
6: No, ito ang nakasulat yung provision na yan kasi is found sa yung mag-a-apply na provision diyan is found dun sa Republic Act 98-51,
7: mm-hmm.
6: Section 17 in the second paragraph, binibigyan ang executive, ng discretion, ng prerogatiba na pwede niyang ipadala yung mga taong akusado na sa international court kung sila ay may investigasyon o may kaso. Nasa sa discretion ng presidente yun. Ibig sabihin, siya magdedesisyon. Pwede niyang kasuhan dito. Pwede niya ring ibigay doon sa international court kasi meron naman tayong treaty.
7: Uh-huh.
6: Ngayon, nakita ko yung statement ni Senator De La Rosa. Bakit daw siya i-aresto? Hindi na daw tayo miyembro ng ICC.
7: Uh-huh.
6: Well, parang hindi yata tama o hindi yata kumpleto yung statement na yun.
3: Mm-hmm.
6: Na maalala natin, tayo nagmiembro sa ICC ng KUSA, di ba? We signed, pumirma tayo sa treaty, nakisapi tayo at sumama tayo doon. Ngayon, nung tayo'y umalis sa ICC, may provision doon sa treaty na yun. O sige, pwede kayong umalis. Ha? Basta ang usapan, lahat ng kasong pending, habang miyembro kayo, papayagan namin kayo umalis, walang problema. Pero pag ito ay nangailangan ng tulong yung ICC, tuloy-tuloy pa rin kayo magbibigay ng tulong at suporta at kooperasyon. Sa madaling salita, yung ginagawa natin ngayon na pag-sangayon or pagtulong or pag-cooperate sa ICC, bahagi pa rin nung ating kasunduan. So yung ating pag-alis doon ay naka-premise, nakatali dyan sa obligasyon na yan, na yung mga kasong nangyari laban sa mga taong na nasa inyong jurisdiction or mga bagay-bagay na sa jurisdiction nyo, kahit na wala na kayo, tutulungan nyo yung ICC. Yan ang isang kondisyon ng ating pag-alis. So tama, wala na, hindi na nga tayo miyembro, pero meron tayong limited continuing obligation dyan sa treaty na yan. That is part ng international obligation ng Pilipinas.
3: Pero ngayon po ay nasa protective custody raw siya ng Senado. Meron bang pananagutan ngayon ang Senate dahil po sa kanilang ginagawa?
6: Well, sinong magpapanagot sa Senado? Siyempre, yung Senado, makapangyarihan na sangay ng ating gobyerno. Sino magsasampa ng kaso? Siguro, kailangan merong magmabuting dalhin itong tanong na ito sa Korte Suprema. Doon tayo magkaalaman kung meron bang itong sinasabing protective custody. Pwede bang gawin ng Senado na basta yung kanilang mga miyembro, hindi pwedeng galawin ng kahit sino man? Maari bang gawin yun? Nandun ba sa ating konstitusyon yun? Ito ba'y bahagi ng kanilang interpretasyon ng due process at iba pang proteksyon ng saligang batas? Palagay ko, siguro, medyo wala yata sa lugar yung pinipilit na pwedeng pahindian ang kahit anumang reklamo laban sa miyembro. Ngayon, kung merong iba naman yung may threat to life, di ba? May danger garon, di tumawag ng tamang law enforcement agency, ahensya, at bigyan ng seguridad. Pero yung biglang gagawa ka ng resolution, gagawa ka ng decision na, ito, hindi nyo pwedeng galawin to. Kami lang ang pwedeng magkaroon ng custody sa taong to. Yun, nakita natin doon sa mga Blue Ribbon Committee hearing. Okay, kasi 'di ba pinipreserba nila yung testimonya ng mga nagsalaysay doon? Yes, pero ito malinaw, ibang klaseng kaso ito.
7: Oo nga po.
6: Hinahanap si Senator De La Rosa dahil gusto yung panagutin sa mga crimes na nandun, na hinain doon sa The Hague.
7: Okay. Sige, nako Attorney Roy, again, maraming salamat po sa oras na binigay dito sa Arangkada Balita. Sana next time ma-invite uli namin kayo.
6: Sure, Jack.
7: Salamat po.
6: Thank you very much. Good night.
7: Good night po.
8: Heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Showing na ang kauna-unang full-length film nila Jim Ibarra at Fiang Smith na pinamagatang Almost Us in theaters nationwide. Ang tanong, totoo bang may kissing scene sa pelikula ang dalawa? Alamin lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusive.
9: Agad nating inalam mula mismo kay JM at kay Fiang ang masasabi nila na dinaluhan ng maraming bituin ang kanilang red carpet premiere night kamakailan para sa pelikula nilang Almost Us.
10: Sobrang nagpapasalamat kami, of course, kasi alam mo, sobrang hectic din ang schedule nila, pero nagawa nila kami isingit para supportahan yung first ever film namin na Almost Us. So, sobrang nakakataba ng heart.
11: Grateful ako na kasi hindi namin ini-expect na atin yung mga nasa invitation, yung mga nasa list. So, at least, naglaan sila ng oras para sa film namin.
9: Sa pelikula, makikita ang husay ng dalawa. Bagamat ito ang unang sabak nila sa big screen, masasabi mo talaga na relax at parang hindi first-timer sa pag-arte ang dalawa sa pelikula.
11: Minahal lang namin talaga yung craft, yung mismong material, kasi first draft pa lang, hindi pa kami nag-start. Sumipa na yung script. So, alam mo yun, sa yung ganda ng material, gusto namin mabigyan ng mustisya.
9: Sa premiere night, todo ang pag-cheer ng mga tao at pinalakpakan ang di umano'y kissing scene ng dalawa dito sa kanilang pelikula. Agad nating inalam paano nga ba ang naging paghahanda para sa ganitong eksena. Nakailang take nga ba sila sa eksenang ito?
12: Wala.
13: Hindi naman kailangan i-practice.
12: Guys, panood
10: panoodin niyo po ang aming first ever film na Almost Ash. Ash? Showing na po yan ngayon sa over 165 cinemas all over the Philippines. So, sana po yung supportahan niyo. Philippines.
11: Oh, ano kita-kits?
10: Ah, kita-kits. Kita-kits.
8: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
3: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
7: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
3: Arangkada Balita.
12: Papadala ng laman kay Vice President Sara Duterte. Hinamon ng kamera na ipadala kaagad ito sa Senado para masimula ng paglilitis. House impeachment prosecutors dumipensa kung bakit hindi pa naitatransmit ang articles of impeachment. Rider, sumemplang matapos itulak ng pulis na sakay rin ng motorsiklo, pulis hinuni. Pulis na nanuntok ng kanyang kinakasama, humarap sa Napolcom at nag-sorry. Michelle D. Rian Ramos sa lima pa, sinampahan ng NBI ng patong-patong na kaso kaugnay ng umano'y pagbulong at pagbugbog sa driver na si alias Totoy. At water lanterns, sabay-sabay na pinalutang sa lawa sa Mexico, Pampanga, nasungkit ang world record.

0: Fox, ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Kapapasok lang na balita, hindi po naglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order na hinihiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa pagpapa-aresto sa kanya. Live mula sa Supreme Court sa Maynila, nagpapatrol, Adrian Ayalin. Adrian, kung walang TRO, ang ibig sabihin ba ay may pasya na ang Korte Suprema sa mga inihaing petisyon ni Senador de la Rosa?
2: Oo, Alvin, wala pa talagang pasya tungkol sa temporary restraining order. Masasabing tahimik ang Korte Suprema tungkol doon sa hiling ni Senador Ronald de la Rosa na temporary restraining order para mapigilan yung kanyang pagkakaaresto at pagdadala sa kanya sa International Criminal Court. Kaninang umaga, ay nagkaroon ng special en banc session ang Korte Suprema. At ang kanilang desisyon, as of now, ay pinagkokomento yung mga respondent ng membro ng o mga opisyal ng executive branch ng gobyerno. Kasama na dyan yung Office of the Executive Secretary, ang Philippine National Police at iba pang mga ahensya under the executive branch of the government. Magkomento tungkol doon sa hiningi, doon sa extremely urgent manifestation at urgent motion na hiningi ni Senador Ronald de la Rosa sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion at iba pang mga abogado. Doon sa kanilang manifestation na isinumita nila dito sa Korte Suprema nitong Lunes, ay hinihingi nila yung temporary restraining order. Sa ngayon, ang binigay pa lang sa atin ng Korte Suprema ay yung kopya ng kanilang press statement at may kalakip din na kopya noong resolusyon doon sa iniuutos nga ng Anbank na magkomento ang mga opisyal ng executive branch. Yung tahimik pa tungkol doon sa TRO mismo, pero binanggit doon sa kanilang press statement na may hinihingi nga na TRO, na injunction, itong si Senador Ronald de la Rosa. Ang maaari nating maiugnay doon sa TRO, ang nakasulat dito ay the SC held that this is without prejudice to the court taking any interim or urgent measures as prayed for by Senator de la Rosa should it become necessary. So kung ang tanong na denied ba o granted yung TRO ay walang sagot diyan. Ang sagot lang ngayon, ang sinasabi ng Korte Suprema, kailangan magkomento ang mga ahensya ng gobyerno tungkol doon sa urgent manifestation ni De La Rosa na humihingi nga ng TRO para mapigilan yung kanyang pagkakaaresto at pagdadala sa kanya doon sa International Criminal Court. Sa ngayon ay tahimik dito ang Korte Suprema ngayon, pero sa pamamagitan sa online ay humihingi pa rin tayo ng karagdagan pang impormasyon at clarification mula sa Supreme Court spokesperson na si Attorney Camille Fin. Alvin?
1: Adrian, ang ibig bang sabihin kung walang TRO ay pwedeng i-execute ng executive o ng NBI sa pamamagitan ng NBI ang warrant of arrest ng ICC at ano ang implikasyon kung gagawin yon ng NBI kahit pending pa rin ang kaso sa Korte Suprema?
2: Exactly, Alvin. Yan din ang tanong namin doon sa aming group chat kay Attorney Camille Ting. Ano mangyayari dito? Ano yung mga possible na scenario? Kasi nga, hindi natin alam kung denied ba yung TRO, pwede ba talagang i-implement yung arrest warrant mula sa ICC. Sa ngayon talaga ay pinagkokomento lamang. Pero isa pang importante rito ay agaran yung pagkokomento. Ang sinabi ng Korte Suprema ay within 72 hours. Alvin, mabilis ito kasi kadalasan pag nagpapakomento ang Korte Suprema, at least nung mga huli nilang press statement tungkol sa ibang mga kaso ay within 10 days. Pero ito, 72 hours. Within 72 hours ay dapat magsumite ng komento ang mga ahensya ng gobyerno na respondent dito sa petisyon ni De La Rosa. Alvin?
1: Pero Adrian, yung 72 hours will actually fall on a Sabado. Tama ba? Kasi Miyerkules ngayon, Huwebes, Biyernes, Sabado ay ikatlong araw. Bukas ba ang Korte Suprema? I-accommodate ba yan kahit weekend?
2: Ay literal na sarado rin talaga yung opisina, pero ang lagi naman na sinasabi ng Korte Suprema, actually sa lahat ng mga korte ay mayroon naman silang skeleton force kapag weekend o kaya ay kapag holiday. Kaya kung papatakman ng 72 hours ay maaari pa rin niyang tanggapin, lalo na ay e-filing din naman ngayon na kapag-file ang mga abogado sa pamamagitan ng email, electronic, dito sa Korte Suprema. Ganun din nga, yung nangyari nga mga e-filing nito nga mga nakaraang araw, electronic filing na, kaya mabilis din yung pag-file. Pero ang sinasabi nga, yung 72 hours from receipt. So ang dapat nating tanungin din ay kung nakarating na ba sa kampo ni Senador De La Rosa, partikular sa kanyang mga abogado sa law firm ni Attorney Israelito Torion, itong utos ng Korte Suprema or nakarating na rin doon sa pagkokomento nga ang executive branch. Pero syempre may kopya rin dapat yung partido ni Senador De La Rosa. Alvin?
1: Diyan, isa na lang. Kung ipipilit ng NBI o ng mga otoridad na damputin si Senador De La Rosa ngayon o bago yung tatlong araw na yan, sila ba ay mako-contempt ng Korte Suprema?
2: Mahirap sagutin yan dahil hindi rin tayo abogado at maaaring nga makasagot niyan ay ang mga abogado, pero depende ang sagot niyan. Kung ikaw ay magtatanong din sa kampo ni De La Rosa o dun sa kampo ng mga gustong i-paaresto na talaga at sundin na at i-implement na yung arrest warrant. Pero yan ay titingnan pa rin natin kung ano yung maaring maging aksyon ng Korte Suprema dyan. Siyempre, yung contempt power ay power yan. Kapangyarihan din yan talaga ng Korte, ng Korte Suprema o kahit anumang Korte. So talagang marami pa tayong tanong na tinatanong dito sa Supreme Court spokesperson na si Attorney Camille Ting. At hopefully kapag kami mga sagot tayo ay maibapato agad natin yan at para mas malinawan pa itong naging desisyon ng ANBANC. Talagang special session yung ginanap kanina ng Supreme Court tungkol dito sa petisyon. Urgent manifestation, extremely urgent motion ni De La Rosa. Alvin?
1: Maraming salamat, Adrian Ayalin.
3: Inanunsyo ni Senator Bato De La Rosa na may mga tauhan ng NBI at ng TNT na pupunta sa Senado para arestuhin siya. Binatikos ng ilang senador ang Senate Resolution na hinihikayat si De La Rosa na sumuko na at gumawa ng mga legal na hakbang. At live mula Senado, nagpapatrol Victoria Tulad. Victoria, ano ang nangyayari ngayon sa Senado?
4: Karen, ayon kay Senador Ronald Bato De La Rosa sa kanyang Facebook Live, kaninang pasado alas 5 ng hapon, nakatanggap siya ng impormasyon na siya ay aarestuhin pagkatapos ang kanilang sesyon.
5: Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming sesyon itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y arestuhin.
4: Sa ngayon, Karen, ay nakaantabay pa tayo dito sa Senado at inaabangan kung magkakatotoo yung sinabi ni Senador De La Rosa. Samantala, binatikos naman niya yung Senate Resolution 395 at sinabihan ng ilang kapwa senador na huwag silang atat. Sa Senate Resolution 395 na inihain nitong May 12, ni na Senate Minority Leader Vicente Soto III, Senator Francis Pangilinan, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino, hinihikayat si Senador Ronald Bato De La Rosa na voluntaryong sumuko sa kinauukulan at gumawa ng mga legal na hakbang ayon sa konstitusyon. Kamakailan ay naglabas ang International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban kay De La Rosa na indirect co-perpetrator sa kasong crime against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng war on drugs. Binatikos ni De La Rosa ang Senate Resolution.
5: Kung ang meet niyan ay pag-surrender, mag-iusap rin ako sa kanila na huwag masyado kayong atat-atat na makulong ako. Mm-mm. Hintayin lang ninyo, pabigyan lang niyo ako ng chance na i-avail yung remaining legal remedies na pwede kong i-avail. Mm-mm. So, huwag niyo sila atat-atat.
4: Pero may paglilinaw si Lacson.
6: It is unfortunate na na-misinterpret niya yung reso. Kasi ang understanding ko doon, i-exhaust lahat yung legal remedies, judicial remedies. Tapos kung na-exhaust, di ba, sinabi na ng court, nag-issue ng order, authorizing yung ano, then that's the time na mag-surrender sa voluntarily.
4: Sabi ni Lacson, ang pagsuko na tinutukoy nila ay sa korte sa Pilipinas.
7: Salamat. Salamat. Kung ganun yung ibig niya sabihin, dahil hindi ko pa nabasa.
8: Kasakay. And I did
4: sina Senate President Alan Peter Cayetano at Vice President Sara Duterte, kinontra rin ang resolusyon.
9: Yes. May konting kabastusan yung resolution. Para na kaming sirang plaka. Diba? Napaulit-ulit that senators, just like any individual, can exhaust and should be given the ability to exhaust all legal remedies.
10: Hindi yan panawagan ng kahit sinong tao dahil ang isang warrant of arrest na hindi issued by a Philippine court cannot be implemented in Philippine soil.
11: Basahin niyang reso, nandun naman lahat, it's based on the law and the constitution. I don't see any reason why
4: Hiling ni Senador Rodante Marcoleta i-withdraw ang Senate Resolution 395 pero sabi ni Pangilinan i-refer ito sa Committee on Rules para mapag-usapan. Pinunan naman ni Cayetano ang pahayag ni Soto nitong Martes na hindi niya alam na darating si De La Rosa noong May 11 at sinabihan lamang ang kinatawan ng National Bureau of Investigation na makipag-ugnayan sa Office of the Sergeant at Arms kaugnay ng ICC warrant.
9: So far, ang sinasabi ng dating Sergeant at Arms at ng NBI Director is that nakita niya yung warrant at coordinated sa kanya. Kaya makikita niyo po, nakakalat ang mga agents all over the Senate yesterday. This is the first time that happened. Hindi po excuse yung akala mo hindi dadating. Pwede ba yun, akala mo hindi dadating?
4: Sabi ni Cayetano, may karampatang parusa ang pagpigil sa isang senador na dumalo sa session.
9: If the investigation shows that senators plotted to keep another senator from attending the session, that's a criminal offense.
4: Nanindigan naman si De La Rosa na hindi siya maaring arestuhin kahit na iginiit ng Department of Justice na pwede itong gawin sa ilalim ng Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity.
7: Yung Rome Statute na yan, nagsasabi naman, mayroong provision doon na ang warrant nila na magagaling sa kanila ay dapat dadaan pa sa local court.
4: Nagpasalamat din si De La Rosa sa Philippine National Police, CIDG, sa pagbawi ng sagpina laban sa kanya at kinanta ang Philippine Military Academy hymn.
7: When bells for us are rung. Ang isyo dyan is yung pag-biminte ng soberenya ng Pilipinas na hindi pakialaman ng mga dayuhan. Sa aking mga kabalyer sa PMA, remember our song, yung PMA hymn namin. I am not appealing for a violent support. I am appealing for a peaceful support.
4: Ipinaabot naman ng palasyo kay De La Rosa na patas ang Administrasyong Marcos. Sa session naman kanina, pinabulaana ni Senador Pia Cayetano ang pahayag ni Lacson na sasasakyan niya nakasakay si De La Rosa nang dumating sa Senado noong Lunes. Inamin ng kanyang kapatid na si Senate President Cayetano na sasasakyan niya sumakay si De La Rosa sabay giit na walang mali rito. Humingi ng paumanhin si Lacson.
12: So why would you make a statement that would arouse angry feelings or questions about my credibility or about, you know, anything that would, yun nga, create any negative implication, ni hindi ko nga alam na darating siya.
13: That information was relayed to me by a fairly reliable source, no? And if that was a mistake, then I sincerely apologize. I thought I made a public statement.
4: Samantala, hiniling ng mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing na lumuhok sa protesta sa labas ng Senado na isuko na si De La Rosa sa mga otoridad. Karen, kinumpirma ni Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca na may mga tauhan na ng NBI sa labas ng Senado. Iginiit niya na hindi papayagan ang pag-aresto sa loob ng Senado maliban na lamang kung merong utos mula sa local court. Samantala, sinama naman ng ICC sa listahan nito ng wanted persons si De La Rosa at large ang kanyang status ngayon. Karen?
3: Victoria, matanong ko lang. Ang kapulisan at ang NBI may hawak na warrant. Si De La Rosa ay nasa loob ng Senado. Pinagbabawal ba ng Senado, ng Senate President na pumasok sa loob ng building ang mga pulis? Kasi sa ordinaryong Pilipino, kapag may warrant ka, papasukin ang bahay mo.
4: Karen, kung narinig ko ng tama yung iyong katanungan, kung pinapayagan ba ang mga taga-NBI na makapasok dito sa loob ng Senado, wala pa tayong impormasyon kung meron bang utos mula sa Senate President na hindi sila papasukin. Dahil nga, ang pagkakaalam natin ay nakasarado yung main gate, pero yung mga empleyado naman ay nakakapasok at nakakalabas, maging yung mga miyembro ng media. Kailangan pa nating kumpirmahin sa Senate Sergeant at Arms o sa mga opisyal ng Senado kung bawal ba pumasok yung mga taga-NBI. Karen?
3: Maraming salamat, Victoria Tuland.
8: Igniit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi nila iniiwas si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pananagutan. Handa rin umano ang bagong lider ng Senado sakaling may tangkang patalsikin siya agad sa pwesto. Samantala, may naiinip ng senador sa estado ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado, nagpapatrol si RG News. RG, naipadala na ba dyan ang Articles of Impeachment?
14: Bernadette, huling araw na nga ng sesyon ngayong linggo, hindi pa rin nakakarating dito sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Nag-adjourn ang sesyon kanina nang hindi ito natatanggap. At ibig sabihin, kung magdumating man yan mamaya o bukas, sa Lunes na yan matatalakay. Diskumpiado si Senadora Amy Marcos dahil dalawang araw matapos ma-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte, wala pa rin ang Articles of Impeachment na siya magpaparangkada ng paglilitis laban sa bise. Nitong Martes, sinabi ng Kamara na maingat nilang isinasaayos ang maraming kopya ng Articles of Impeachment.
15: Ewan ko, maraming balita na ginajaging-jaging lang muna yung transmittal dahil umaasa pa rin sila na sa loob ng isa o dalawang linggo magpapalit muli ang liderato ng Senado. Hindi mangyayari yun, matitibay kami. Bakit dati, kayang-kaya nila gawin, nung binoto sa plenary, dali-dali pinadala rito, mabilis pa sa alas 4, ilang milyong kopya ba yan? Palusot lang yan para sa akin, ipadala na nila. I-trial na namin yan.
14: Muli namang tiniyak ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano na aaksyonan ang kasong impeachment pagdating dito.
16: So pagdating ng Articles of Impeachment, forthwith, we will act upon it. This leadership change is not about the impeachment. All of us here will be on trial and we will all do our best and we have to be impartial.
14: Aminado naman si Cayetano na palaging may bantang tanggalin siya sa liderato ng Senado.
9: We will assume that, di ba? Sabi nga nila, manipis ang majority namin. Ang sagot ko lang doon, mas mabuting manipis kaso sa makapal.
17: Pero sir,
9: diba? Majority nga kayo dati, makapal naman.
17: What do you mean by that?
9: Sabi niya, manipis ang majority namin.
14: Dagdag niya, dati nang may tangkang palitan sa noong Senate President Vicente Soto III na hindi lang natuloy.
9: I didn't ask for this. If natuloy yung ating palit ng leadership nung bago nung break, hindi ako ang Senate President. Pero sa ginagawa nila ngayon, parang pinipilit nilang magsalita kami kung bakit tumagal ang palitan ng leadership. So a few before the break, alam nila may hawak akong 14. Hindi dapat ako. It was someone else.
14: Tiniyak naman ni Cayetano na hindi nila iniiwas si Senador Ronald De La Rosa sa pananagutan. Matatanda ang kasama si De La Rosa sa mga bumoto pabor kay Cayetano para sa palitan ng liderato sa Senado.
16: But with the permission of Senator Bato, if they want to investigate the EJK, they can come here and they can interview you. Diba? None of us are above the law.
14: Samantala, pinaglilista na ni Cayetano ang mga kasamahan ng kanilang priority bills na dadalhin nila sa susunod na pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa Martes.
16: Aking lang ipapakiusap sa inyo, wag muna yung personal advocacy kahit maganda. Ano yung game changers na mababago ang direksyon ng ating bansa?
14: Giniitrin ni Cayetano na sa dami ng problema ng bansa, maraming trabahong dapat pagsabay-sabayin. Bernadette, nakatakdang mag-caucus sa mga senador ngayong gabi, pero ani Cayetano nagsimula na niyang pag-aralan ang mga bagong committee chairmanships. Anya malamang mabalik si Senador Bongo bilang chairman ng Committee on Health. Biniro naman ni Cayetano si Senator Erwin Tulfo na bakante pa ang posisyong majority leader na ayaw tanggapin ni Senator Joel Villanueva. sakaling gusto namang sumama ni Senador Tulfo sa mayorya. May paramdam din si Cayetano kay Senador Risa Ontiveros na sumama sa mayorya, pero giit ni Ontiveros, mananatili siya sa minorya. Samantala, kinumpirma ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na nagkaroon ng komosyon o palitan o kasagutan sa Senate Lounge sila Senador Robin Hood Padilla at Senator Francis Pangilinan tungkol pa rin sa isyu ng kanilang sagutan kahapon sa plenaryo. Itinanggi naman ni Aplasca na nagkasuntukan ang dalawang senador. Bernadette?
8: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
1: Alamin po natin ang sitwasyon at seguridad sa labas at paligid ng Senado mula kay Jeff Caparas. Jeff, anong update dyan? Jeff?
18: Alvin, mahigpit pa rin ang seguridad dito sa labas ng Senado. Ito yung main gate ng Senado. At kanina nga, i-update ko lang kayo, Alvin. Lahat ng mga lumalabas dito nung naglabas kanina ng update patungkol ka sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa, lahat ng mga lumalabas dito ay hinaharang, yung mga sasakyan ay hinaharang ng mga taga-suporta ng ni dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa. At sinya-check nila kung ano ang... na kapag ginawa nila ulit iyon, ay sila i-aarestuhin na. Kanina rin, nakita natin na lumabas ang Sergeant at Arms ng Senate na si Retired General Mau Aplasca at nakipag-usap siya sa matataas na opisyal ng NCRPO. At ngayon nga, Alvin, makakasama natin si Police Major General Anthony Abirin para itanong sa kanya kung ano nga ba yung napag-usapan nila ni Retired General Mau Aplasca. Jen, magandang gabi po. Sir, kanina nga po nakita namin si Senate Sergeant at Arms na pumunta po ron at kinausap po kayo. Ano ang napag-usapan?
19: Actually, ang napag-usapan namin doon is yung continuous security po dito sa paligid ng Senado. Kasi po dumadami po yung mga nagrarally na opposing groups po. May pro, may anti and everything. And aside from that, ay pinag-usapan din namin yung security ng pagpasok po, yung transmittal po ng articles of inspection, articles of impeachment. Kasi po itra-transmit po ngayon yung convoy, bibigyan po namin, sasalubungin po namin doon sa kanto, tapos ipapasok po dito sa Senado.
18: May oras na po, General, kung mga anong oras kung pupunta?
19: Actually, on the way na po ngayon, then we will be updated kung andun na po doon sa may Petron, doon po sasalubungin po.
18: Doon natin sasalubungin, okay. Sir. Alright. Sir, ang sabi po kanina ni General Aplasca, walang isata talagang lockdown, wala rin pong ibang authority sa loob. Ano ang information na nakarating sa inyo, General Abirin?
19: Wala naman sinabi about lockdown, and at the same time, yung security and control po dito sa loob po ng Senado is of course dun, sila po ang may say po doon sa security at saka safety po ng mga tao doon sa loob. Ang pinakikialaman lang po namin is dito po sa labas. Yung maintenance ng peace and order, especially po dito sa mga nagrarally. And at the same time, yung security po ng mga lumalabas at pumapasok po dito sa Senado.
18: When it comes to RD, doon sa mga lumalabas kanina, hinaharang ho ng mga taga-suporta ni Senador De La Rosa, ano po ang guidance po ninyo?
19: Actually po, doon sa mga lumalabas, wala po kaming, di po kami binigyan ng authority para i-check and everything. Wala pong instruction sa amin na mag-checkpoint. And at the same time, yung lumalabas kanina is of course, hindi naman direktong pinigilan ng mga pulis yung ginagawa ng mga supporter. Ang sinabihan sila na huwag gumawa ng dahas doon sa mga sasakyan na, ano, na lumalabas sa Senado.
18: Alvin, bago ko ibigay yung update, kung kasi nakapanayam natin kanina si Retired General Mau Aplasca, baka may gusto kang tanungin kay General Labirin. Naririnig ka niya, Alvin? Alvin?
1: Jeff?
18: Alvin?
1: Jeff, yung tanong kanina ni Karen,
18: Alvin,
1: ano?
18: Baka may gusto kang tanungin kay General Labirin, naririnig ka niya?
1: Oo. General, bakit, ano po ang balakid? Bakit hindi pwedeng i-serve na ang warrant of arrest? Yaman din lang na wala namang inisyong TRO ang Korte Suprema. General?
19: I think hindi ko po masasagot yung bagay na yan because yung responsibilidad lang po namin dito is to secure the surroundings of the Senate po.
1: Ibig sabihin po...
19: At saka to maintain the peace, especially marami pong nagrarally po rin.
1: Opo. Yung NBI po ang may pangunahing tungkulin na iserve po yung warrant. General?
19: Hindi ko rin po ano... Wala pong ano, wala pa po kamong akong balita kung NBI or PNP po yung ano. yung magse-serve or whatever po. Basta yung main tasking po namin dito is to secure the surroundings of the Senate.
1: Opo, pasensya na po, General, kasi kung ordinaryong tao po yan, lulusubin po ng mga otoridad ang bahay niyan para iserve ang warrant of arrest at ang sino mang haharang ay obstruction of justice po yung kakaharapin. Kaya po namin tinatanong kung ano ang balakid sa pagsisilbi po niyan, General.
19: Actually po, wala po kaming information kung may magse-serve o wala. That's why we are sticking to our tasking po rito. The moment may ganito pong balita, we will keep you updated po kung may mga developments po.
1: Maraming salamat po, General Jeff.
18: General, salamat po. Thank you. And Alvin, kanina nga, no, mabanggit ko lang, nakausap natin bago bumalik ng Senado si Sergeant-at-Arms, si Retired General Mau Aplasca, at ang sinabi niya, walang NBI sa loob, walang i-implement na arrest unless may kautosan from the local court or yung warrant na galing sa local court. Yun yung sinabi sa atin dahil nagmamadali pumasok si Senate Sergeant-at-Arms, Retired General Mau Aplasca. Alvin.
1: Maraming salamat, Jeff Caparas.
3: Dinepensahan ng House Impeachment Prosecutors ang hindi pa pag-transmit ng Kamara sa Senado ng resolusyong nagtakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 2 araw matapos itong aprubahan sa plenaryo. At live mula Batasan Pabansa, nagpapatrol si Vivian Gulia. Vivian, ang tanong ay ano ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa natatransmit ng Kamara ang Articles of Impeachment?
20: Karen, ayon doon sa 2 House Impeachment Prosecutors na nakausap natin, inaasahan naman nila na hindi matatapos ang linggong ito nang hindi na itatransmit ng Kamara sa Senado ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit nila, nagiging maingat lang ang House Secretariat sa paghahanda at pagsasaayos ng mga dokumentong isusumite sa Senado. Hindi pa na-transmit ng House of Representatives sa Senado ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte lampas 1 araw mula nang i-impeach siya ng Kamara at ipag-utos ang transmittal Lunes ng gabi. Di tulad noong 19th Congress na na-transmit ang Articles of Impeachment sa Senado sa parehong araw na inaprubahan ito ng Kamara. Paliwanag ng isang House Impeachment Prosecutor,
21: noong nagdaang taon, we undertook the fast track route. So ibig sabihin, mas maiksiho talaga yung mga dokumento, ebidensya pinag-usapan po rito. Sa taon pong ito, we had undertaken the House Committee on Justice route, no, kung saan we had held full proceedings, clarificatory hearings. So talaga po nga expectedly, mas marami po yung mga pahina, mas marami po yung dokumento, mas marami po yung ebidensya pinag-usapan.
20: Dagdag pa ng kapwa niya, impeachment prosecutor na si Representative Lorenz Defensor, nagiging maingat ang Kamara sa pag-reproduce at pagsasaayos ng mga dokumentong libo-libo ang pahina.
22: Kung ano yung mga dokumentong nailabas at natalakay sa Committee on Justice, dapat yun eksakto ang mga dokumentong matatanggap ng ating Senate for the impeachment trial. Maaaring thousand sa dami ng mga annexes. Yeah.
20: Dumepensa rin si Ridon sa pahayag ni Senator Amy Marcos na ang pagkaantalaan niya ng transmittal ay tila political maneuver para makontrol ang timing ng Senate proceedings.
21: I think these things are outside of our control. So I don't think we decide things on things that are outside of our control.
20: Umaasa ang House Impeachment Prosecutors na agad magkoconvene ng Senado bilang Impeachment Court matapos matanggap ang Articles of Impeachment. Nakikita ni Defensor na magiging hamon sa paglilitis ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Pero iba ang pananaw ni Ridon.
22: Ang mga senador na bumoto para i-archive ang naunang impeachment complaint ng nakaraang taon ay nakaupo na sa lideratong mga posisyon ng ating Senado at napakahirap magkaroon ng isang impartial impeachment trial if those who decided to archive it and not follow the rule of law will be the ones sitting.
21: I think we have great faith that irrespective of the Senate leadership, irrespective of the Senate majority, we will still be able to convince Senator judges to convict the Vice President.
20: Pero nagkakasundo ang mga impeachment prosecutor na matibay ang kanilang ebidensya sa mga alegasyon laban sa bise.
0: The media will play a vital role during the impeachment hearing of CJ Corona. Initially, sabi nila, there were only 7 senators. But at the end, they were able to convict CJ Corona by 20 senators.
20: May babala naman si House Deputy Minority Leader Antonio Tinio kung lalahok si Senator Ronald Mato de la Rosa bilang bahagi ng Senate Impeachment Court.
2: Mas problema ng Senado yun, na kung mananatili under protective custody si Bato at magsaserve ba bilang one of the senator judges, samantalang merong outstanding warrant para sa crimes against humanity, hindi ba nakakasira sa kredibilidad not just of the impeachment court but of the Senate itself?
20: Nagsasagawa na ng informal meetings ang House Impeachment Prosecutors bilang paghahanda sa paglilitis. Sa ngayon, hindi pa raw napag-uusapan ang hatian kaugnay ng Articles of Impeachment, pero binubuo na ang roster ng volunteer private prosecutors na tutulong bagamat hindi pa sila pinapangalanan. Karen?
3: Vivian, pero may target date ba ang mababang kapulungan kung kailan nila itatransmit? Kasi alam natin, by June 6, magsisinidiyan na, magde-break. Ang resumption ng Kongreso is July 26, timing na yun for the SONA. So pag tinignan natin ang kalendaryo ngayon, may 2 linggo na lang ang natitira bago mag-June 6, right? Either 2 or 2.5 weeks.
20: Right, Karen. Kanina, actually, umaasa yung House Impeachment Prosecutors na ngayong araw ay magagawa itong transmittal ng Articles of Impeachment sa Senado. Pero sa ngayon ay hindi pa nga ito nagagawa. Kaya umaasa sila na sa loob ng linggong ito ay makukumpleto na yan. Maitatransmit na ng Kamara sa Senado itong resolusyon na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Karen?
3: Kasi Vivian, isang paglilinaw, no? Nasa rules, di ba, na para i-transmit ang Articles of Impeachment, dapat may plenary session.
20: Karen, sa rules, wala namang nakalagay na specific number of days na kailangang lumipas or di naman nakalagay na same day kung kailan pinagbotohan ay dapat ma-transmit na sa Senado itong Articles of Impeachment. Wala rin nakalagay na period tulad ng 1 araw, 2 araw, sa loob ng 1 linggo. Pero ito namang mga House Impeachment Prosecutors naniniwala na talagang nag-iingat lang yung House Secretariat sa pag-reproduce at pagsasaayos ng mga kopya.
3: Pero
20: at umaasa sila na sa loob ng linggong ito ay maisusumite na.
3: Pero dapat, Vivian, may plenary session. Dapat ba?
20: Wala tayong nakita, Karen, doon sa rules na dapat may plenary session. Pero ito kasing House Articles of Impeachment ay dumadaan pa sa Committee on Rules at kapag natanggap na yan ng Senado ay kailangan yan basahin sa session ng Senate na natanggap na nila itong Articles of Impeachment para ma-actionan na ito. Karen.
3: Maraming salamat, Vivian Gulia.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, lalaking tumulong sa pag-apula ng sunog sa Quezon City, nasawi. At aso, aba, sinabuyan ng asido. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: TTGZMM Numero 1 sa aksyon.
23: Ang oras, 4 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
24: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
25: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
26: Kat! Kaya ba ganyan?
27: Sige lang, Direk! Kaya!
28: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
29: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklapin with Cobra Energy Drink.
4: May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil ikaw ang iwanag sa akin. Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
7: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Basta AM, DZMM!
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
13: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
29: Liver up na tayo
27: with Liveraid Pro.
30: Balitang kumpirmado. Radio Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
31: Ang galing! Pangmatagalan!
32: Parang tayo lang han.
33: Everest Appliances.
31: Babe, ano ever best decision mo in life?
32: Siyempre, building a home with you.
33: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
34: Happy!
35: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
36: Playtime Entertainment, born for happiness.
37: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
38: DZMM numero 1 sa aksyon.
23: Ang oras 8

0: alauna na madaling araw ng Miyerkules, mabilis na kumalat ang apoy na umabot sa ikatlong alarma kung saan mahigit 20 truck ng bumbero ang rumesponde. Halos 2 oras din ang lumipas bago ito tuluyang naapula. Pero nasawi sa sunog ang isang lalaki.
1: Tutulong po sana siya doon. Eh, nang time na yun, mayroon na rin pong sunog. Nadulas si tatay doon sa loob. Then, after po nun, medyo nahirapan na siyang huminga.
0: 25 pamilya ang nawala ng tirahan nang matupok ang 15 bahay. Si Nornali, tanging mahalagang dokumento lamang ang naisalba.
2: Ang bilis po talaga ng pangyayari. Hindi po namin akalain.
3: Paglabas po namin, andyan na eh. Kaya hindi po kami nakaano ng gamit.
0: Labis din ang pangungulila ni Leticia nang masawi ang kanyang alagang aso.
4: Hindi talaga nakaligtas kasi linigtas na siya ng ano ko, manugang. Tinanggal na sa pagkatali. As lumabas na, linabas na, tapos bumalik, hindi ako nakita, kaya doon siya namatay. Ano po? Nakakalungkot nga po kasi biglaan talaga yung apoy, ang bilis ng apoy.
0: Agad na nagpaabot ng paunang tulong ang barangay.
5: Hindi po siya kas na ibibigay namin kung hindi po ay materialis po ito, kagaya po ng yero, kahoy, pako at mga simento. Lakasan lang po natin ang loob.
0: Paalala ng Bureau of Fire Protection sa publiko.
6: Ngayon po, dahil mainit ang panahon, madalas po natin gamitin yung mga aircon natin, electric fan. Masid lang po tayo, baka nag-overheat na. Panatilihin po natin, check yung mga outlet natin na bunutin.
0: Patuloy pa ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Pansamantala namang tumutuloy sa evacuation center ang mga nasunugan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
7: Nabulag po ang kanang mata at nagtamo ng malalalim na sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isang aso matapos sa buyan ng asido sa Angeles City, Pampanga noong Biyernes ng madaling araw. Kwento ni Bayan Patroller Kim Mary Sagayap na siya ring fur parrot ng asong si Matmat, narinig ng kanyang mga kaanak na biglang tumahol ang aso pero hindi nila ito pinansin at agad na sa pag-aakalang may tinatahulan lamang ito. Nakaraniwan naman doon itong ginagawa. Kinaumagahan na nila natuklasan na nangingitim na ang balahibo ni Matmat at pulang-pula ang kanang mata nito. Ayon kay Kim, nasa Samar siya noong maganap ang insidente at agad na bumiyahe papuntang Pampanga nang mabalitaan ang sinapit ng alaga. Hindi naman nahagip ng CCTV ang taong nagsaboy ng asido sa aso. Pero ipinatawag na sa barangay ang isang kapitbahay ni na Kim na pinaghihinala ang responsable sa insidente.
8: Update mula sa Senado, pinaaalis ang mga tao sa second floor ng Senate building. Alamin nga po natin kung bakit mula kay Job Banahan. Job, anong update?
9: Alvin, may komosyon dito sa bahagi ng second floor ng Senate building. Dito located yung Senate Session Hall matapos sabihin ng Office of Sergeant at Arms na may aarestuhin sila at pinapaklear yung bahagi na yon ng second floor para mabigyan daan nga yung aarestuhin ng individual. Kani-kanina lang, Alvin, bago ako mag-live, may mga nakita tayo na pumasok na mga uniform personnel na ka-green na may hawak na long rifle. Kanina din sinabihan tayo ng ibang mga Senate staff pati na rin ng OSAA na umalis talaga o i-clear talaga yung bahagi na ito ng second floor para doon sa aarestuhin na individual. Hindi kinumpirma sa atin ng OSAA kung sino yung aarestuhin. Pero alam naman natin na posible na si Senator Ronald Bato de la Rosa yan. Kanina rin nakita natin yung ibang mga senador na pumunta na dito sa second floor. Bumibisita sila. Naka-cordon kasi yung ilang bahagi nitong second floor. Kaya hindi natin alam kung saan banda talaga located o kung saan dadaan yung iba pang mga uniform personnel. So napaka-fluid ng situation ngayon dito, Alvin. At ang dami, nagkakagulo pa rin yung ibang mga member ng media doon sa likuran ko. Actually, kanina nga nagtataasan na rin ng boses yung iba pang mga uniform personnel, pati na rin yung OSAA. Ito ngayon, Alvin, may komosyon na nangyayari. Hindi ko lang makita, no? Hindi ko makita yung visuals, pero pinapa-atras uli ng ibang mga OSAA, pati na rin Senate staff, yung iba pang mga miyembro ng media. Yan muna yung pinakahuling balita dito, Alvin. Babalitaan namin kayo.
8: Ito muna, Ang sinasabi mong mga arrest

0: To ay yung Office of the Senate Sergeant at Arms. So sino kaya ang aarestuhin niya? Hindi naman NBI o PNP,
1: hello,
0: di ba?
1: Hello, Alvin?
0: Job, naririnig mo ba ako?
1: Alvin, hindi ko kanina nakita. Oh, ayan, Alvin, naririnig na kita. Doon sa ano, tanong mo kung may mga NBI agency to, wala tayong nakita na yan. Ha? Puro mga naka-green na uniform personnel, tapos may mga long rifle. Wala tayong visuals ngayon kung may mga NBI agents. Pero ang clear kanina, dumaan na dito yung mga naka-green na uniform personnel, Alvin.
0: So kung hindi si Senator Bato ang arestuhin, sino pa kaya ang posibleng dadamputin ng Office of the Senate Sergeant at Arms?
1: Alvin, paulit ang tanong, sinusubukan ko pakinggan pero wala talaga ako marinig ngayon.
0: Hindi kasi ang buong akala, baka akala ng mga nanunod sa atin ang dadamputin si Senator Bato de la Rosa kasi siya lang naman ang may warrant of arrest. Meron pa bang ibang tao na pwedeng dadamputin ng Office of the Senate Sergeant at Arms?
1: Alvin, try kong sagutin base dun sa naitidahan ko at narinig ko ha. Pero sa ngayon, wala ibang impormasyon kung bakit pumunta dito itong mga naka-uniform personnel aside from dun sa sinabi sa atin ng USAA na may aarestuhin. Hindi rin natin alam ngayon kung saan dumiretso yung uniform personnel na nakita natin kanina, Alvin.
0: So posible na ang Senate Sergeant at Arms ay may dadamputin tapos formal na ito turnover sa NBI or sa PNP. May pwede ganun?
1: Okay. Wala tayong impormasyon dyan, Alvin. Kanina pa natin tinatry na magkaroon ng interview sa iba't ibang mga senador, pati na rin doon sa USAA, pero tikom yung bibig nila tungkol sa issue na yan at kung saan maito turn over kung sakali yung individual kapag naaresto na.
0: So, sino ang dapat mag-vacate ng second floor? Ang pinakamarami ba dyan ay kayo? Kayong mga mamahayag? O may iba pang mga tao na security din ni Senator Bato or security din ng ibang senador?
1: Pinakamarami talaga ngayon, Alvin, dito ay yung mga members ng media. Actually, ang dami dito ngayon, nakakalat mga cameraman, mga international press, pati mga local media, yung ibang mga USAA staff, pati na rin yung mga Senate staff, tinatanong din natin dyan. Pero yun, tikim talaga yung bibig nila. Pagdating doon sa query talaga, kanina, sinabi naman ng USAA sa atin, kanina yan ha, mga around 4 p.m. o 3 p.m, na wala silang papayagan na maaresto sa loob ng Senate premises kasi yan ang pangako ni Senate President Alan Peter Cayetano. Liban na lang kung magkakaroon ng utos yung isang local court. Sa sinabi naman sa atin kanina, ang pangako din ng USAA ay makikipag-coordinate sila doon sa team leader ng arresting unit siguro, pati na rin ng uniform personnel. Pero sa ngayon ay wala tayong information kung nakapag-coordinate. Ngayon, ayan, Alvin, may mga hinahabol yung mga press sa likod, hindi ko alam kung saan sila papunta.
0: Job,
1: lahat sila nagtakbuhan doon sa area na yon, papunta doon sa stairs sa pababa, Alvin.
0: Babalikan natin si Job, dahil na sa video na si Senator Bato. Karen.
2: Alright, Alvin at Job, ang pinapalabas natin sa video ngayon ay si tila si Senator Bato de la Rosa ay pumasok sa elevator. So ang tanong ay kaya ba pinapaklear ang floor na yan? Nakita si Senator Bato de la Rosa ay pumasok sa elevator na yan. So ang tanong, ang elevator ba yan ay pababa sa basement o yan ba ay pataas? Saan papunta ang elevator na yan? Pero malinaw na nakita na si Senator Bato de la Rosa ay pumasok. Ito ngayon ang media, nakikita natin, ginagamit ang hagdanan sa Senado para bumaba. So siguro, posibleng gusto nilang antabayanan kung saan lalabas si Senator Bato de la Rosa. So Alvin, ang tanong ay saan papunta
0: pababa
2: ang senador
0: siguro
2: ngayon?
0: Ito
2: ba?
0: Oo,
2: sa basement ba ito papunta? Sa isang sasakyan? Kasi ating tandaan na ang NBI at ang police, ang PNP, ay nasa labas po, may barricade. So kasama natin naman ngayon, ayan, si Victoria Tulad ay nasa Senado rin. Kasabay ng pagbaba sa elevator ni Senator Bato ay ibinalita natin na naakyat na nakarating sa Senado ang articles of impeachment. Victoria, nasa iyo na ba ang impormasyon na yan?
3: Karen, bago yung impormasyon ito sa articles of impeachment,
2: okay,
3: kanina, nakita nga natin na pababa ng elevator si Senator Ronald Bato de la Rosa. Galing siya doon sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. At biglaan lang ay lumabas siya dumiretso sa elevator at nakita natin yung elevator pababa mula sa second floor. Kaya nagtakbuhan tayo, nandito tayo ngayon sa may lobby. Pinahanap natin si Senador De La Rosa pero hindi pa natin tiyak kung saan siya mismo nagpunta at ngayon ay patakbo tayo dito sa may labas ng Busali, baka naroon. Sabi ng mga guard, mga taga-usaa kanina ay hindi pa bumababa dito sa lobby. Sila kasi nakabantay dito sa may parking lot. So hindi natin tiyak ngayon kung nasaan si Senador De La Rosa. Nakita natin kanina na siya ay may escort na nakasuot ng bulletproof vest at marami rin siyang staff na kasama. So hindi natin sure, tinatanong natin kanina kung si De La Rosa ba yung aarestuhin na nabanggit ni Acting Senate Secretary o Senate Sergeant at Arms Mau Plaska, pero hindi nga niya tayo sinasagot tungkol dyan. Those articles of impeachment, ang sabi ni Plaska ay isa sa mga dahilan kung bakit kinordonan yung media ay para hindi dumugin yung pag-serve ng o pag-transmit ng articles of impeachment. Nandito na raw kasi yung mga tauhan mula sa Congress para i-transmit ang mga dokumentong yan at susunduin ni Plaska sa baba at ihahatid papunta doon sa opisina ng Senate Secretary. Ang katakataka lang, Karen, ay may mga Marines, may mga sundalo na nasa second floor kanina. Tinatanong natin kung protocol ba yon para lang ihatid yung articles of impeachment. Ay meron pa mga sundalong kasama pero hindi na tayo pinagpunod. So confirmed na nandito na yung articles of impeachment. Ang tanong na lang ay kung anong oras may receive ng Senate Secretary. Dito pa rin, situation sa lobby, Karen, ay isinara na nila yung harang dito sa may lobby. Ibinaba nila yung steel barrier dito sa lobby, yung isang half. Pero yung isang half, bukas naman madadaanan pa. Matatandaan natin na sinabi ni Plaska kanina na ila-lockdown, total lockdown, itong Senado kanina. Sa ngayon ay makakadaan pa naman dito sa may lobby pero mas nagigpit pa sila ng security. Karen.
2: Okay, Victoria, mahalagang maintindihan to ng ating mga viewers. Okay, alright. Victoria, sumakay siya ng elevator. Bumaba ang elevator. Ang elevator ba bumababa hanggang saan sa Senado? Hanggang lobby lang ba yan o bumababa hanggang basement ng Senado?
3: Oo. Yung elevator, Karen, hanggang dito sa ground floor. Yung ground floor, may access yan to the parking lot. So kung nakababa siya, posibleng dumiretso siya doon sa parking lot. Pero nakahabol naman yung mga kawanin ng media at ang sinasabi rin sa atin at hindi rin natin siya nakita na lumabas. Pagdating natin doon sa may elevator, yung elevator papasara na at paakyat. Ang opisina ni De La Rosa ay nasa fifth floor. So hindi natin tiyak kung siya ba ay bumalik pa sa kanyang opisina. Tayo ngayon ay nandirito lamang sa may lobby at inaabangan yung movement sa bahaging ito, Karen.
2: Okay, so to clarify, Victoria, posibleng si De La Rosa ay umakyat sa opisina niya sa fifth floor. Posibleng nandun siya ngayon.
0: Bumalik.
2: Posible.
3: Ah! Saglit lang, Karen.
2: Oo.
3: Yun ang inaalam natin, Karen. Tinatanong din natin yung mga taga Office of the Senate Sergeant at Arms kung nasaan ba si Senador De La Rosa pero hindi rin nila tayo masagot. So ngayon, ang sabi nung dalawa kanina ay hindi naman bumaba dito sa may lobby.
2: Kasi katakataka naman, Victoria, kasama ko si Alvin dito, na medyo ilang minuto na hindi pa nagbubukas yung elevator dyan sa first floor. Diba?
0: Hindi, bukas na. Pero naabutan nila pasara.
2: Hindi, bumaba pero wala siya.
0: Wala siya. Baka umakyat ulit.
2: Oo, posibleng umakyat yung elevator. Okay, so Victoria, ito na lang ang tanong dito. May paraan ba para makalabas si De La Rosa?
3: Pero ibang gate dito sa may Senado, Karen, bukod dun sa main gate, yung main gate kasi ay nakasara, maaari siyang dumaan doon sa main gate sa bandang GSIS. So accessible yan. Kanina yung ibang mga kawani ng media doon din dumaan kasi nga inilock na yung main gate dahil sa mga rallyista. So hindi natin sigurado pero may option si Senador De La Rosa kung talagang ilalabas siya ng Senado possible, baka doon siya sa kabilang side sa may GSIS area, Karen.
0: Victoria, Alvin ito, sabi mo may mga sundalo ika mo, ano? Yung mga sundalo na yon, hindi naman yun parte ng contingent na mag-escort kay De La Rosa palabas? Hindi kaya yun yung ginamit?
3: Hindi natin tiyak, Alvin, kasi ang sabi sa atin ni Aplasca kanina, yung mga sundalo ay kasama nila para doon sa articles of impeachment. Iyahatid nga kasi punta doon sa office ni Senate Secretary sa May 6th floor. Ngayon, ang tanong, nakapagtataka nga talaga, dahil kung maghahatid lang naman ng dokumento, bakit kailangan may escort pa na mga sundalo, heavily armed, naka-bulletproof? Hindi tayo pa masagot ni Aplasca tungkol dyan, Alvin.
0: Pero may mga tauhan na ng NBI sa loob ngayon? O wala pa rin silang presensya? Nasa labas pa rin ang mga taga-NBI?
3: Oo, hindi ko makumpirma, Alvin, kung nakapasok yung mga taga-NBI. Kanina, sinabi ni Aplasca na merong NBI sa labas. Pero sa mga olsendo, hindi ko masabi.
0: May mga sundalo.
3: Nakapasok na sila sa loob. Yung mga sundalo, Alvin, bagitin ko lang din, sabi nila Aplasca ay detailed. Dito sa Senado, meron kasi mga taga PNP na detail dito at meron din na mga taga sundalo. So ngayon, Alvin, nandito tayo sa may labas ng elevator, dito pa rin sa lobby. Ha?
0: Victoria, ano yung...
3: Sabi natin may nagdi-drill. May nagdi-drill dito sa may gilid, dito sa may pader, malapit dito sa may elevator at kinakatok.
0: Elevator ba yan, Victoria? O kwarto yan? Yung may imahen?
2: Yung elevator, may elevator, elevator.
0: Elevator ba yun?
3: Pakita natin. Ito yung elevator. Ito yung elevator, Alvin at Karen. Pero ngayon, ito yung iba nating kasama at meron silang naririnig na nagdi-drill. Hindi ko alam kung ano mismo yung nasa likod nito. Oo. Pero sabi nila, ito yung pa-GSIS na. Hindi ko exactly sure. Sir, ano yung nandito sa side na to?
4: Hindi natin alam kung ano mayroon. Baka mamaya may biglaan na labas.
3: May parking ba dyan? Ano ba yung nasa labas?
4: Part of GSIS yan. Dito bro, dito na tayo. Dito
3: part of GSIS? Pero kinabasan yan?
4: Baka may biglaan po. Dito mo na tayo.
3: Ayun, so hindi rin tayo masagot ng taga-usaa kung bakit merong drilling sound dito sa room na ito. Sabi nila, parte ito ng GSIS, sir? Oo, parte raw ito ng GSIS. May nakikita tayong kamay doon sa may pinto, pero wala tayong masyadong maaninag. Alvin at Karen.
2: Okay, Victoria, pakitanong sa usaa, ba't nila inanunsyo na pinapaklear ang second floor dahil may aarestuhin? Pero hindi naman yun ang nangyari. Si Senator De La Rosa nakapasok sa elevator. Parang ang nangyari, kinlear nila ang way.
3: Oo, Karen, kasi kanina sabi nila gagawa sila ng major operation. Meron nga silang aarestuhin. Yung mga taga-media kasi nandoon naghihintay sa labas sa may second floor, kaya tayo kinlear dahil nga doon sa operation. Pero again, yun nga, gaya nga ng sinabi mo, hindi natin alam kung meron nga bang inaresto, kung nasaan si Senador De La Rosa, at kung ano yung nasa likod, itong pintong to. Sabi nila, GSIS? GSIS ay ito. Kaya ano, bakit may nagdadrill kaya?
5: Baka may ginagawa sila.
3: Ayan, itatawag daw. Ayan, mismo yung asaa ay kinahampas yung pinto papunta dito sa kabilang side nga ng GSIS.
5: Asaa po ba yung
3: nag... Pero makakapasok ba mula doon? Paano ang access dito? Ayan. Okay, hindi tayo masagot na asaa, Karen at Alvin, kung paano makakapasok dito sa side na to ng gusali at kung ano ba yung nandito sa beyond the doors, Karen,
2: okay.
3: Alvin.
2: Ganito, Victoria, pakitanong sa usaa, ba't sila nagpa-clear? Ba't nila sinabing may aarestuhin? Tapos imbis na may inaresto, may nakaalis. Parang ang layo naman ng utos nila. Pakitanong, ba't nila sinabi yun?
3: Karen, wala rin talagang alam yung mga taga-USAA dahil sila Aplasca yung humaharap sa atin. At yung USAA ay hindi rin authorized na magbigay sa atin ng impormasyon. Kaya kanina, pinaclear lang, ang sabi lang sa atin ay may aarestuhin nga. I'll get back to you kung nangyari nga ba yung arestuhan at kung nasaan si Senator De La Rosa. Siguro maya-maya, Karen.
0: Pero may mga senador pa bang naiwan sa Senado ngayon? Yung mga kaalyado niya, nandyan pa rin ba sa Senado o nagsialisa na rin yung mga senators?
3: Kanina, Alvin, ay galing si Senator Bato de la Rosa doon sa office ni Senate President Alan Peter Cayetano. So nandun pa si Cayetano doon sa kanyang office sa second floor. Kasama rin niya kanina doon si Senador Rodante Marcoleta. Sinubukan natin makunan ng pahayag si Senator Marcoleta pero hindi siya nagpa-unlock at kanina rin si Senator Junior Estrada dumaan doon sa second floor. Pero siya ay umakyat. Kung hindi tayo nagkakamali, umakyat din siya doon sa kanyang opisina na nasa 6th floor, Alvin.
0: So, posible kasi may mga Marines, may mga sundalo, posible na humingi ng ayuda din ang NBI at ang Philippine National Police ng ayuda sa mga sa armed forces para i-execute yung arrest warrant, hindi kaya?
3: Kanina, Alvin, ang sabi ni Aplasca, nanghingi sila ng dagdag na tauhan mula sa PNP dahil nga marami yung mga nagrarally sa labas ng Senado. Hindi niya binanggit kung ilan mismo yung hiningi niya, pero ang nabanggit lang niya ay doon sa labas, inassign yung mga additional na tauhan na yon. Dito sa loob, sabi nila, same number of security, although yun nga, bigla nga, nagpakita na rin kanina yung mga sundalo.
2: Alvin. Okay. Alright, Victoria, no, kasi nakikita ka ngayon live sa TV Patrol, ikaw yung kinukunan ang daming tao sa likod mo. Para maintindihan ng ating viewers, ang elevator mo ay nasa kaliwa mo. Ang nasa kanan mo, yung kung nasan ang media ngayon, pintuan yan, pero ano ang nasa likod ng pintuan? Hagdanan ba yan, Victoria? Ano yan?
3: Okay. Yan, pakita natin. Ito yung elevator. Side na to. Dito dumiretso kanina si Senador Bato de la Rosa.
0: Okay.
3: Kung mapapansin nyo, tingnan natin, dito sa side na to, ito naman yung restroom. Ito yung restroom. At meron din ditong stairwell. So, from here, hindi natin malaman kung paano makakapasok dito sa side na ito, kung nasan yung mga pinto. Maliban na lang, kung pumasok sila doon sa isang pinto. Na ito, ipapakita namin sa inyo. Ito, dyan ang gagaling yung drilling sound. Kanina, paulit-ulit natin tinatanong yung asa kung bakit may drilling, ano kaya yun ang...
2: Pero anong nasa likod niyan? Victoria, anong nasa likod ng pintuang yan?
0: GSIS.
3: Oo, ang binabanggit nila GSIS, pero kung ano exactly, hindi nila masabi sa atin, Karen. Either hindi nila alam or hindi sila authorized na magbigay sa atin ng informasyon.
0: The building itself kasi is GSIS. Pag-aari ng GSIS yung gusali na yan. Ano po? Na-identify ba sino ang kasama niya sa elevator? Staff ba niya o mga authorities?
3: Yung nakita ko kanina, Alvin, meron siyang staff na mga kasama at meron ding mga naka-bulletproof. Hindi ako sigurado kung yun ba ay mga agent ng PNP or ng NBI, basta merong naka-bulletproof din na kasama ni Senador de la Rosa na sumiksik doon sa elevator kanina bukod pa doon sa kanyang staff.
0: No, I ask that kasi ang sabi, off-limits ang loob ng Senado sa PNP, sa NBI at sa Armed Forces. Di ba malinaw yun? Yun ang kasunduan.
2: Pero meaning
0: sa labas
2: tao niya
0: sila.
2: Tao niya yun.
0: Pero sabi kasi niya, baka PNP or baka... So, ano kailangan malinaw yun? Kung ang kasama ba niya ay pulis o sundalo, Victoria?
3: Oo, tinatanong talaga natin, wala kasing staff na dito ni De La Rosa. Puro osaan na lamang yun nandito na hindi rin talaga alam kung ano yung nangyayari sa mga oras na ito at hindi rin tayo mabigyan ng impormasyon. Yung mga official ng Senate gaya ni Aplasca, hindi rin natin alam kung nasaan sa mga oras na ito. Kaya talagang naghihintay pa tayo ng impormasyon mula sa mga competent authorities, Alvin at Karen.
0: Okay, Victoria, huwag kang bibitaw. Babalikan ka namin. May tatawagin lang si Karen. Go, Karen.
2: Alright, tawagin naman natin si Daryl Sarmiento ngayon. Namataan ni Daryl si Senator Bato de la Rosa. Daryl? Okay, si Daryl Sarmiento ay nasa Senado rin ngayon. Daryl, naririnig mo na ba kami? Okay, si Daryl nasa loob ng Senado at namataan niya si Senator Bato de la Rosa. Hintayin lang natin kasi napakaraming tao sa Senado ngayon. So, Daryl Sarmiento, Daryl.
0: Daryl!
6: Again.
0: Yan, okay. Go. Anong update?
6: Sa ngayon, actually, nandito ako sa third floor, sa exit stairs ng Senate building. Dahil mula kanina, doon sa may fifth floor, kung saan naroon ang opisina ni Senator Bato de la Rosa at ni Senator Robin Wood Padilla, pinababaan na kami ng OSAA. At saka, nakita ko kanina, nung palabas sila ng elevator, para nag-uusap sila, si Senator Robin at saka si Senator Bato de la Rosa, kaninang mga around siguro 6:54.
0: Oh, ngayon, fifth floor naman. Ano ba talaga?
6: USA, chinecheck ang lahat ng possible exit na mga pintuan dito sa loob ng Senate building, including nga pati doon sa may area kung saan mayroong helipad itong building ng Senado. Kanina lang bago tayo mag on air sa telepono, bago tayo mag-usap, yung ilang mga staff ng iba't ibang opisina dito sa Senado ay parang yung itsura nila, nagpapanik sila, parang nagtatanungan pa nga kung are we on a lockdown, kung may pinapababa lang ba, may aarestuhin ba. Yung mga empleyado nung pababa na, they seem very confused kung ano na yung mga nangyayari, pero ang pinaka-concern nila ay yung sana bago daw maabutan itong lockdown, if ever there is a lockdown dito sa Senado, ay makalabas muna ang lahat ng mga empleyado. Although before po na makita ko sila Senator Bato at saka sila Senator Padilla na lumabas ng elevator, nakausap po natin si Senate Secretary at kanya pong kinumpirma sa atin kanina lang na wala naman daw na ini-implement na lockdown dito sa Senado. Yun nga lang, for the personnel of USAA, sinicheck lang nila ang lahat ng entrance at exit points dito sa loob ng Senate building dahil ayaw na nila maulit daw po yung nangyari noong Lunes na napasok po ng NBI personnel itong Senate building. Karen, Alvin?
0: Sasalita.
2: All right. Siguro, Daryl, ilinaw mo, no? Saan mo nakita si De La Rosa sa fifth floor? Saan exactly? Sa lobby? Sa opisina ni Senator Robin? Yes. Saan at anong oras, Daryl?
6: Karen, kanina at exactly around 7:18 in the evening, lumabas sa elevator si Senator Bato de la Rosa and si Senator Padilla. Kasama nila ang kanilang staff. Una ay dapat biliko sila papunta sa opisina ni De La Rosa, but eventually they turned to the rightmost part ng fifth floor kung saan naroon ang opisina ni Senator Padilla. Yun nga lang, unfortunately, pinapaba po tayo dito ng USAA nung nandun na po sa taas sila Senator Padilla at saka sila Senator Bato De La Rosa. May mga naririnig ako kanina nung pinapababa po kami dito sa kung saan naroon ako ngayon ay yung ilang mga staff nagsisigawan sila, parang sabi nila meeting, but we cannot confirm yet kung ano ba yung pinag-usapan nila. Basta bago po tayo pinababa, ang nakita po natin ay pumunta sa direksyon ng opisina ni Senator Padilla si Senator Bato de la Rosa.
2: Karen? Okay, so posible kasi nakita namin no sa video live na si Senator Bato de la Rosa pumasok sa elevator, so posible na umakyat siya sa fifth floor kasi binabantayan siya ng mga reporter sa lobby, hindi nakita doon. So posible sa ngayon ay nandun si Senator Bato, nandun sa fifth floor sa opisina ni Senator Padilla. Posible?
6: Yes po, posible. Kasi as of 7:18, lumabas na ng elevator eh. Kasama ang ilan nilang staff and possibly siguro mga close-in itong security nila, Senator Padilla at ni Senator De La Rosa. Karen.
0: Daryl, huwag kang bumitawa. Babalikan kita. Si RG Cruz, tawagin natin. RG, anong latest dyan sa area mo?
7: Nagtakbuhan ng may mga pumasok na sundalo na may mahahabang baril ay...
0: RG, go ahead, RG.
2: You're live.
0: RG, naka-live ka na.
7: Yes, Alvin, nandito tayo ngayon sa second floor ng Senado at medyo matipid ang impormasyon o kumpirmasyon na naririnig natin. Ano? Kanina humarap dito si Senate Sergeant at Arms, Mao Aplasca, sa media at sinabi niya nga na nandito na ang Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Bukod dyan ay sinabi niya rin na siya ay sumusunod lamang sa utos ni Senate President Alan Peter Cayetano at nung panahong humarap siya sa media ay walang utos na sumuko si Senador Roy Ronald De La Rosa. At ngayon nga, medyo tensyonado at nag-aabang ang mga media dito, pati na rin ang security. Limitado ang movement namin. Dati, malaya kaming nakakagalaw dito sa Busali, nakakakyat sa 5th floor at 6th floor kung saan nandoon ang executive offices ng mga senador. Pero yung ina nating mga kasamahan at ako mismo personally, naranasan ko na hindi ako pinapasok ngayon sa 5th floor. Kanina lamang matapos tayong harapin o matapos harapin ng media nitong si Sergeant at Arms Aplasca ay nagkaroon ng takbuhan dito ng mga media dahil nga biglang dumating o lumabas mula dun sa tanggapan at dito sa second floor ni si Senador Ronald De La Rosa kasama ata si Senador Robin Padilla, sumakay ng elevator. Nung una ang tingin namin ay bababa siya, so nagtakbuhan kami sa baba papuntang ground floor, pero pagdating namin doon ay hindi naman din doon pala dumaan si Senador Ronald De La Rosa at sa halip ay bumaba daw sa 5th floor. Nung sumakay naman kami ng 5th floor, may mga nakasabay kaming ibang empleyado ng Senado at yun na nga, hindi na kami pinabayaang bumaba ng 5th floor at pinabalik kami ng 2nd floor at yun nga ang sitwasyon ngayon dito. Yun ang inaantay namin, itong cordon area sa aking likuran, ito yung pahabang pasilyo papuntang session hall, doon yung session hall, nandun yung elevator, ito naman yung pasilyo papunta doon sa parang pinaka grand staircase ng Senado papunta doon sa main entrance nito, no? At pinatatabi lahat ng media dahil nga may inaasahang merong dadaan dito. Kung ano man yung dadaan dito mamaya-maya daw o sa mga ilang sandali, hindi pa natin alam kasi sa mga oras ito ay medyo matipid nga sa detalye ang mga opisyal ng Senado. Alvin?
0: RG, mga 20 to 30 minutes ago na nang nagsimula yung kaguluhan, wala pa bang ini-issue statement ang liderato ng Senado kung ano ba talaga nangyayari? Bakit magulo ang sitwasyon?
7: Alvin, medyo pakiulit. Alvin, medyo pakiulit ang tanong. Ano? Medyo mahina ang dating mo dito sa akin.
0: Yeah.
7: Ano?
0: RG, lang? May pahayag na ba ang liderato ng Senado para may paglilinaw? Ano ba ang nangyayari? Dahil mga 20 to 30 minutes na tayo nagre-report na hindi natin alam kung nasaan si Senador De La Rosa.
7: Sa alam mo, nung huli ko siyang personal na nakita, yun nga sumakay siya ng elevator. Pero sa mga oras na ito ay hindi natin na alam kung nasaan siya. We can only presume na nandito pa siya sa Gusali dahil nga doon sa sinabi kanina ng Sergeant at Arms na wala namang utos na siya ay sumuko o isuko. Nandito lang naman inaasahan natin na dahil nga mahigpit pa rin ang seguridad at medyo may lockdown dito sa Gusali ng Senado ay nandito pa rin siya sa loob. Alvin?
0: RG, huwag kang bibitaw ha. Babalikan ka namin dyan sa Senado.
2: Alright, tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol sa breaking news na ito.
8: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys!
10: And feel the vibe!
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donny Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: DZMM, numero uno sa aksyon.
13: Ang oras, 18 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
14: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: DZMM, numero uno sa aksyon.
13: Alamin po natin ang sitwasyon ngayon sa Senado. Naroon ang ating kasamahan, si Radyo Patrol Robert Mano. Robert?
15: Nagpatupad na ng lockdown dito sa Senado kung saan ay kanina binigyan lamang ng 5 minuto para makalabas yung mga gusto lumabas. At pasado alas 7 ay tuluyan ng nag-lockdown. Ang binabanggit ni Office of the Senate Sergeant at Arms, ng Office of the Senate Sergeant at Arms, na kailangan magpatupad ng lockdown dahil daw itatransmit, may paparating dito na articles of impeachment. Yun yung sinasabi sa media ni head ng OSAA na si General Mau Aplasca. Pero nakita namin na bukod doon sa mga taga-OSAA ay dumating in full battle gear yung mga miyembro ng Philippine Marines. Agad na humilera dito sa second floor ng Senado at kasunod niyan ay yung paglabas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Walang nakahabol sa kanya kung saan nila dinala si Senator Ronald Bato de la Rosa, kung dito sa ground floor o ibinalik sa kanyang tanggapan sa fifth floor, dahil hindi na pinapayagan yung media na pumasok o tumakyat sa ibang level nitong gusali. Sa ngayon, nandito kami sa ground floor sapagkat may isang bahagi dito ng ground floor na ang tagos ay sa GSIS, ay maririnig yung tila may nag-grind ng pader dito at tipong gumagawa ng paraan para makapasok dito sa padera ng Senado. Pero ang binabanggit naman ng engineer dito ng Senado ay nasa kabilang side lang daw yan ng GSIS, may construction lang sa kanila at hindi apektado at hindi kasali itong dito sa bahagi naman ng Senado. Yun yung garantiya na ibinigay niya sa interview kanina. So ngayon, ang alamin namin ay kung nasaan na si Senator Bato de la Rosa at kung ano yung next move na gagawin ng grupo nila kasunod nga nung naging desisyon ng Supreme Court. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Manuel, BZMM.
13: Maraming salamat, Radyo Patrol, Robert Mano.
8: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
13: Ang oras, 15 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: DZMM, numero uno sa aksyon!
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
11: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro! Silimarin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
12: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay?
17: Liveraid Pro!
16: May Silimarin, may multivitamins pa.
17: Liver up na tayo!
16: With Liveraid Pro!
18: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
19: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: Responsible gaming at Bagcor.ph.
9: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
8: DZMM, numero uno sa aksyon.
13: Oras, 13 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
14: Oras, hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
8: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
21: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
13: Ang oras ngayon sa buong Pilipinas, 12 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
14: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag may...
21: Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radyo Patrol.
8: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
2: Nakatutok pa rin ang TV Patrol sa mga nangyayari sa Senado ngayon. Balikan natin si Victoria Tulad na nasa Senado. Victoria, simpleng tanong, nasan si Senator Bato de la Rosa?
22: Nakakaputok ang dito ngayon sa second floor ng Senado. Dito na dinig yung mga putok na doon sa may dulong side dito sa... hindi na natin makita, may mahahawak silang barel. Ngayon may mga sundalo, nakita na ng mahabang armas. Wala pa tayong nakuhang visual doon sa kabilang side. Basta isisigawan, lahat tayo ay pinapapunta dito sa kabilang bahagi noong Pasilio Karen.
2: Alright, Victoria. Okay, Victoria, naririnig ka namin ngayon. Ang sinabi mo ay may putukang naririnig ngayon sa second floor.
22: Sinusunod yung putukan, Karen, habang nagtatanong ka. Nakarinig tayo uli ng tatlong putukan. Pag-akit natin dito, ilang minuto, ilang segundo pag-akit natin, ay marami na tayong narinig na gunshot at nagpapatuloy ito hanggang sa mga oras na ito, Karen.
2: At hanggang ngayon, ang gunshots na ito, wala pa rin katiyakan. Ayun!
22: Oo, Karen, nasa ngayon, nandoon sa kabilang side na hindi natin makita. Doon sa side na yun, Karen, mga ano yun, hearing committee room, doon ginaganap ang ilang mga pagdinig. Hindi natin makita kasi nga natin dito tayo sa dulo, nasa may gitna tayo nung second floor. At mga police lamang, yun nandoon sa dulong side na yun, Karen.
2: Okay, pero itong gunshots na naririnig, hindi natin alam kung saan at sino ang source. Nakikita ngayon sa video, merong long firearms sa loob ng Senado, Victoria. Alright, may long firearms. Pero nangangahulugan ba nakapasok ang PNP o NBI sa labas? O mismo ang mga...
22: Karen, maraming tauhan ng PNP ngayon dito sa second floor. Hindi ko mabilang kung ilan, pero marami sila. At kasama nila doon sa side ngayon, yung mga usaat, meron ding mga ilang sundalo. Hindi ko sure kung ito ay augment nila o ito ba ay mga official o mga taga-PNP na details dito sa Senado. Karen, ngayon pinapalis kami o sa at inutulang kami papunta doon sa may Senate Press Office para hindi makita o hindi makunan yung nangyayari doon sa kabilang side, Karen.
2: Okay, para sa ating mga viewers.
22: Sir, sinayon ka na, sir. Sa bulletproof na suot at sa mga pulis, mga usaha, Karen, walang sumasagot at tinutulak lang tayo ng mga otoridad dito, Karen. Victoria, nakikita natin ang mga uniform police officers.
2: Etong mga naka-uniforme na to, hindi to naka-detail sa Senado. So nangangahulugan, nakapasok na ang PNP sa loob ng building. Ganun ba, Victoria?
22: Karen, meron kasing mga PNP na talagang naka-detail sa Senado. So posible na dito talaga sila naka-assign at allowed talaga sila dito sa loob. Pero hindi ko pa yan matiyak dahil nga walang kumakausap sa atin. So that's one possibility. At yung mga kasama nila ay mga taga-OSAA. Noticeably, yung ibang mga police, wala namang bulletproof. Yung mga nandoon sa dulong side na hindi natin makita ngayon, puro mga sundalo, if I'm not mistaken, Karen.
2: Kasi nakikita namin sa video, Victoria, doon sa malayo, tila may long firearms na eh. Ayun o, nakikita ang shadows nila. Long firearms, PNP ba yan? Ano yan? Militar, marine?
22: Mga sundalo yan, Karen. Sabi kanina, marines yan, pero kailangan pa natin i-compare. Mayan yung mga naka-green na nakita natin kanina dito sa second floor. Sila yung may mga dala ng long firearms. Yung ilang osaa, noong taga-office of the Senate Sergeant at Arms, meron din sila dalang firearms, long firearms, habang yung mga taga-PNP, yung mga maliliit nilang baril, ang kanilang dala-dala. Karen.
2: Okay, Victoria, anong lugar ang kinatatayuan ngayon ng PNP? Yung may long firearms muna, bakit dyan sila nakaantabay? Nandyan ba ang opisina ni Senator De La Rosa? Anong nandyan?
22: Karen, doon sa side na yon, gaya nung nabanggit ko kanina, mga committee room yon, doon ginagawa yung mga pagbinig kapag merong kailangan na i-hold muna, holding area rin para sa mga resource persons, mga guests. Ang office ni Senator De La Rosa nasa fifth floor, Karen, nasa room 518. So hindi natin tiyak kung siya ay nakababa ba dito o kung siya ba, kung yung party ba niya, yung pinapatamaan, yung binabaril. Talagang wala pa tayong information maliban doon sa nagkakaputukan na nagkakagulo, Karen, dito sa may Senate second floor. Senator Karen.
2: Okay, Victoria, tinanong to ni Alvin kanina, no? Isipin nyo, nagkakaputukan na sa Senado. Nasaan ang liderato ng Senado? Nasaan si Senate President Alan Peter Cayetano? Bakit walang statement?
22: Karen, yan din ang tanong natin. Ang alam nga natin kanina, nandun siya sa kanyang opisina. Dito rin, sa second floor, Karen. Pero mula noong magkatakbuhan kanina, mula noong lumabas si Senator Bato de la Rosa, hindi natin matiyak kung nandun pa si Senator Alan Peter Cayetano. Maging ibang mga senador na nakita natin kanina, nabanggit natin, nandito pa si Senator Marcoleta kanina, Senator Dinggoy Estrada. So we are not sure if they are still in the building. Yung mga kwarto kasi nila nasa fifth floor, nasa sixth floor, yung office lang ni Cayetano ang nandito sa second floor kasi hindi pa siya nakakalipat after niyang ma-elect na major na Senate President. Yung office niya, doon sa minority leader pa ay dito sa second floor. Pero kahit yung staff ng mga senador ay hindi pa rin natin nakikita, Karen, kung nasaan sila. Talaga mga security lamang at mga taga-media, yung nandito sa may second floor, Karen.
0: Please secure yourself and the crew first, ano? Unahin natin yung security. Sa ngayon, na-pinpoint na ba kung saang parte ng second floor nang galing yung magkakasunod na putok?
22: Okay. Doon siya, Alvin, sa may far right na side ng second floor. Doon sa dulong side, kung hindi na hindi natin maabot sa ngayon, kung nasan yung binabanggit ko na ilang mga committee room, nandoon nangyari yung mga putukan. Ngayon, tumigil na yung putukan. Nagpatay ng mga ilaw dito sa isang side ng second floor. At nakikita natin nag-uusap yung mga police. Na-plus na rin yata ay kausap nila. Alvin.
0: So, does it appear na parang kontrolado na ba ng mga police? Nakikita natin may pinapasok silang kwarto sa kanan. Sa kanang bahagi. Does it appear na na-control na yung situation? O may threat pa rin sa loob ng kwartong yan?
22: Hindi ko masabi kung kontrolado na. Alvin, itong kwarto na to, yung sinabi mo pinasok nila, yan yung sumulong, tinatawag namin sumulong room. Diyan ginagawa yung mga press conference ng mga senador. Diyan na pwesto yung ating mga crew. Pumasok silang pulis dyan. Ngayon, mga pinapa-back tayo, pinapa-atras tayo. Yung nangyari, sir, ano po nangyari, sir? Sir, bakit may barilan, sir?
1: May barilan.
22: Sir, sino yung binarel? Sir, sino po yung target, sir?
1: Sir, yan. Isugatan ho ba?
22: Sir, sino yung binarel, sir? Ayan, ayaw tayong sagutin ng mga police. Pinatras lang nila tayo hanggang sa ngayon. Pati yung mga security ng Senate, pinapatras lang tayo. Sir!
0: De Victoria, tinatanong ko kasi... tinatanong ko kasi civilian kayo eh, no? Kung may active shooter sa scene, eh dapat malagay muna kayo sa safety, sa secure na lugar.
22: So, Alvin, talaga nagkakagulo na dito. Lahat ng media gusto makunan yung nangyayari. Hindi kasi sila nagsabi rin. Walang any information prior to this incident. Talagang agad, matanadal yung galing pa ako sa ibaba. Kanina, nagtakbuhan na lamang. So, hindi siya na-convey. Kaya kanina rin, matatanda natin sila, pina-flash ka sa amin. Pinapa-clear nila kami, yung second floor, kasi sabi nga nila magkakaroon sila ng major operation. May arrestuhin. So, probably, ito na ngayon. Ito na yung nangyayari ngayon, Alvin.
0: So, kanina kasi, nung nag-interview kami ni Karen, nandun kayo sa room na kamo para may bumabare na. Ibang floor yon sa floor kung nasan ka ngayon.
22: Yung binabare na, Alvin, yun yung nasa ground floor, yung pinag-uusapan natin kanina, yung malapit sa elevator. Ang sabi sa atin, yun ay kwarto ng GSIS. Dating parang maintenance room daw, sabi sa atin ng isang taga-electrical office nitong Senado. Pero meron din nagsabi sa atin na beyond that door is a hallway going to GSIS. So, hindi pa rin talaga malinaw, even yung detalye yun, kung ano ba yung nasa likod ng door na yun. Sabi ng opisyal nung from the electrical office ay maintenance work yung ginagawa.
4: Kaya mayroon pa, may naririnig kami na drilling. Sabi nila talagang gabi daw ginagawa yung maintenance para hindi makaabala sa mga empleyado. Pero yun na, may informasyon din na beyond that door is a hallway at hindi kwarto. So we still need to confirm kung ano nga ba talaga yung nasa likod ng pitong yun at kung related ba yan dito sa nangyayari ngayon sa Senado, Alvin.
2: Alright, Victoria, kasabay habang ikaw ay nagre-report, ipinalabas namin ngayon na dumating nga ang articles of impeachment, no? Nasa labas ng Senado ata ito at tinutroli siya papaloob ilang kopya. Kung ito yun, Alvin, no? Ito na yung articles of impeachment. So, unang-una, yung putok na narinig kanina, masasabi natin, Victoria, mahigit ba sa 5 o 10 putok yun?
4: Mahigit sa 10 ka rin. If I'm not mistaken, yung narinig ko, kasi yung pag-akit ko pa lang, mera, sunod-sunod na yung narinig ko na putukan. Talagang marami, Karen. I'm quite confident na mahigit 10 yung narinig natin na putukan. Dahil matagal tayo nagstay, hindi tayo malis dito sa second floor, Karen. Hanggang sa kung nasaan tayo ngayon dito sa may gitna. No, second floor.
2: Okay, at habang nandyan, may shooter sa loob ng Senado, may long firearms na nandun sa dulo, ipinapasok yung articles of impeachment. Pinapakita yung live video, nakapapasok lang ng articles of impeachment. Siguro, Victoria, ilarawan mo anong sistema pagpasok ng articles of impeachment, saan dadalhin yun?
4: Sa ngayon, Karen, wala akong vantage point doon sa pagpasok, pero dadalhin yon doon sa 6th floor sa opisina ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Pero bago tayo umakyat dito sa 2nd floor, nakita natin na yung lobby, sinara na, binaba na yung roll-up. Ibinaba na yon. So yung pero, hindi pa napasukan ng mga empleyado, hindi mapapasukan yon. So baka ipasok yung article of impeachment doon sa may parking.
2: Okay, kasi Victoria, ang kakaiba sa sitwasyong ito, may putukang narinig, mahigit sa 10 putok. So tama si Alvin, may live shooting. And yet, hindi pa naka-lockdown ang Senado. Nakapasok pa, may tao pang nakapasok. Yung articles of impeachment, kumbaga pero sa labas, hindi pa rin naka-lock.
0: Ito sa labas to.
2: Oh, ito, may rally sa labas ngayon, Victoria. Pero may baril eh, may pumuputok sa loob na baril. Bukas pa rin ang pintuan ng Senado sa baba.
4: Oo, kasi doon sa likod, ang nakita lang natin na ni-lockdown nila yung pinakapasukan, yung main entrance, yung roll-up. At least nasabi ko na may roll-up. Yung sa may basement parking, pwede pa yung, kanina nakita natin, pwede pa yung pasukan. So baka doon ipinasok or dinala yung articles of impeachment para iakyat sa office ni Senate Secretary. Meron din kasi doong access. At kapag nakapasok ka na doon, pwede mo na rin ma-access yung elevator na sinakyan din ni Senator Bato de la Rosa kanina, Karen.
0: Victoria, babalikan ka namin, ha. Wait lang, ha. Makibalita muna tayo kay Zian Ambroso. Z, ano meron dyan sa location mo?
17: Alvin, sulit-sulit na putokin na rin natin dito. Z? Nag-inig na. Hindi ko sasabihin yung exact location natin, Alvin, pero sunod-sunod yung putok na narinig natin. Pensionado ang sitwasyon dito sa Binan. Okay. At tapos lumating yung iba't-ibang law enforcement. May taga-Marines, may taga-NDN, isa ka mga PNP. Naigod yung sigurado dito, Alvin, sa paligid. Habang agad nagpumpulan yung media, at yung empleyado lang pumalat ang balitang may operasyon laban kay Senator Bato de la Rosa. Base sa ating informasyon, Alvin, nasa fifth floor si Senator Bato de la Rosa kanina kasama ni Senator Robin Padilla. Wala umuno naging physical na confrontation sa loob. Patuloy na mag-alert ang security forces sa paligid ng Senado habang iniintay yung sinusulong mag-develop yan sa kaso. Alvin, Alvin, nakatabi ako sa security dito sa hindi ko sabi yung location ko, pero I mean, doon, sunod-sunod lang po to. Tapos pinadapatan ng authorities. Kasi sunod-sunod lang ayun po.
0: Z?
17: Alvin, babalikan ko na lang kayo.
0: Yeah, oo, Z, kung makukompromiso yung security mo, itigil na muna natin ito at pwede ko namang balikan si Victoria. Ayusin mo muna yung security mo. Mas importante yung security mo kaysa sa ulat mo. Z, ha? Babalikan kita, Z, ha?
2: Okay, mag-ingat ka, Zian, ha? Mag-ingat ka.
4: Ano ba to?
0: Victoria?
2: Okay, Victoria.
4: Oh, yes, Alvin and Karen.
0: Anong latest ngayon dyan sa'yo after kay Zian?
3: Wala pa tayong movement dito. Nakaabang tayo, nakakordon tayo dito sa may second floor. Kita pa rin natin yung mga sundalo na nandun sa kabilang dulo. At nandito rin yung mga polis. At sa harapan natin, wala talagang sumasabot sa atin.
5: Senator Robin.
3: Robin. Okay. Senator Robin, sinasabi nila, nandito.
5: May tanap
3: pa dito. Nandito sa may second floor, may nakakita kay Robin, kay Senator Robin Hood Padilla.
5: Ano?
3: Hinahanap pa natin siya. Sinukumpirma natin kung nandito nga, nandito tayo sa may, makikita nyo sa ating kuha. Ito yung bahagi, ito yung opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano, nandun sa kabilang dulo. Yung kanyang opisina. Sir, nandun ba si Sen? Senate President? Yes, andan. Andan pa raw si SP doon sa dulo. So, bukod sa kanya, hindi natin makita kung sino pa yung ibang nandito na senador. Nandun din yung mga staff ni SP Cayetano at sa ngayon ay wala pa. Sino pa ang nandun?
20: Senator
3: Marcoleta.
2: Mini.
3: Okay. Natago. Okay. So, sinasabi sa atin ng staff ni Senate President Cayetano ay hindi nila sigurado kung sino yung mga nasa loob noong kwarto ng SP. Dahil nung nagkagulo ay nagtago na raw. Nung nagkaputukan ay nagtago yung mga nandoon sa loob noong kwartong yun. Karen at Alvin.
0: So Victoria, hanggang ngayon may active shooter sa loob ng second floor na yan.
3: Yes, Alvin. Nandito pa rin yung shooter. Nandun sila sa kabilang side. Dito. Nandito sila sa may dulong side noon, yung mga sundalo at yung mga usaa, may hawak pa rin silang firearms. Yung mga police, meron pa rin silang daladalang firearms. Hindi pa rin umaalis yung mga shooter dito sa second floor.
0: May nag-a-attempt ba na i-contain ang shooter? Kasi yun ata importante.
2: Dahil ang dami.
0: Biglang magpaputok. Meron bang sundalo o police na nag-ooperate doon to find who the shooter is?
2: At hindi lang yun, Victoria. Ang daming civilian na nasa loob ng building. Kabilang ka na dyan. Ang daming civilian.
3: Maraming civilian dito. Sa ngayon talagang walang nagko-coordinate sa atin. Sa talagang magulo yung sitwasyon. Wala tayong nakakausap na maayos. Walang sumasagot. So, we're just awaiting yung mga latest development. Hopefully, ay may maging paglilinaw na sa mga soonest. At may maibigay ako sa inyo, may report ako sa inyo. Alvin at Karen.
2: So, okay, Victoria, tanong lang, no, pinapalabas ngayon live. Medyo madilim na yung second floor. Pinatay bang mga ilaw? Anong nangyayari? Kasi medyo madilim.
3: Hindi ko alam kung deliberately na pinatay yung ilaw. Kanina, nung kasagsagan, nung putukan, bigla na lang namatay yung mga ilaw dito. I cannot second guess kung bakit. Kung ito ba ay
0: no.
3: Electrical problem. Basta yung isang part nitong sa second floor ay patay yung ilaw mula dito sa may labas ng session hall hanggang dun sa kabilang dulo kung nasaan yung mga sundalo, kung saan nangyari yung putukan. Karen at Alvin.
0: Sige. Okay. You all secure right. Yourself. Kukuha pa rin kami sa iyo ng update. Pero ang pinaka-importante ngayon ay ang security ninyo. Kayo mga mamahig, tinan nyo, open na open kayo pag biglang may nagpaputok diyan.
3: Napaka-delikado talaga, napaka-delikado. Kanina nung nagkakaputukan, meron pa tayong, nandoon tayo sa, papunta na tayo doon sa dulo. Malapit na tayo doon sa mga sundalo kung nasaan yung mga putukan. At talagang nagtakbuhan lang, kaya ang dami sa atin na tumumba. Ang daming yung mga display dito sa gitna, nagtumbahan, maraming nasaktan. Kaya yung iba rin nakita natin na naiiyak na, may mga umiiyak na dito dahil nga nakakatakot, dahil sunod-sunod yung putok na nangyari. Karen at Alvin.
2: Alright, Victoria, habang nandyan ka, no, ito si Senator Robin Padilla ay live ngayon, lumabas. Naka-yellow siya na jacket or barong at nakita siyang naglalakad ngayon, very casual ang paglalakad niya, kalmado paglalakad.
3: Sir, saan mo kayo pumunta, sir?
0: Yan, lapitan mo. Yan,
2: teka lang, lapitan. Okay.
3: Pakit tayo sa... Tumusunod tayo ngayon kay Senator Padilla.
2: So, si Senator Robin Padilla ay umakyat sa staircase. Ito yung back stairs.
3: Sir, ano nangyayari? Sir, sino yung pinapaputukan, sir? Sir, sino yung pinapaputukan, sir? Ako, sino yung pinapaputukan, sir? Senator Patubo ba? Sir, si Senator Patubo ba yung pinapaputukan, sir? Opo, sir. Opo. Pero sino yung pinapaputukan, sir?
6: Saan ka pa tayo sa office niya?
7: Di po.
6: Ayan, so hindi na tayo pinapasunod. Doon kay Senator Robinson Padilla, umakyat na siya at paulit-ulit lang niya sinasabi na huwag kami dito delikado. Ayaw niya sagutin kung si Senator Bato de la Rosa ba yung target ng mga operatiba, kung siya ba yung kung party ba niya yung pinaputukan. So, wala pa rin talaga tayong makuhuan.
2: Okay, Victoria.
6: Meron din dito.
2: Victoria, all right. Unang-una, kani-kanina lamang si Senate President Alan Peter Cayetano ay nag-live streaming, no, sa kanyang Facebook account. All right. May press conference sa ata.
0: Kami nagsasalita.
6: Ito si Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, sumuha natin panggan. Okay.

0: very calmly. I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Sabi niya, hindi kami makalapit. Pinalis niyo kami dyan. Sabi, well then do your job. Make us safe. This is not good. Ma'am, huwag mo sinawan. Yun lang ang sasabi mo sa akin. Pinuputukan kami. Sasabihin mo sa akin, huwag kitang sinawan. Sumisigaw ako dahil nataas ang emotions.
1: So, I'll give everyone context, ha? Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? Eh, we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, yung mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols.
2: Sir, ilang senador pa nasa building? Ilang senador pa nasa city?
3: Pan the other day kasi na nalino pa nila.
4: Opo.
3: Papasok premises ng
5: Senator.
2: Sir, may mga senador pa sa building? Meron pa?
3: I cannot confirm. Based on security, I won't reveal kung ano yung mga
2: senador
4: nandito. Okay.
3: Rest assured, lahat ng nandito sa Senado is safe. We are on a lockdown right now. So, pag-isipersa-magsama natin, kalmado lang po tayo. Okay. Lang. Para ano, in-assess lang po. Ano. So, konting case lang
4: hindi
3: po.
4: Alam po hindi alam po magsiserve sila ng
3: case. Walang ano?
2: Walang coordination?
3: Wala.
2: Sir, yung NBI not confirmed?
4: Hindi alam ko.
3: Wala mo nang papasok.
6: Possible na NBI talaga, may pananagutan sila rito?
3: Of course. Of course, meron. Ano to? May criminal liability sila pagpasok nito.
7: Babalikan po natin mamaya ang kaganapan dyan sa Senado. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
8: DZMM Numero Uno sa Aksyon. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol. DZMM Teleradio. DZMM Numero Uno sa Aksyon.
9: Oras 14 na minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
10: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
8: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita, Balita Alas 7.

0: sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Oras 8:16.
4: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang.
9: Kaya ko pa.
7: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
13: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Degonduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
14: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: Food's here, guys.
14: And feel the vibe.
16: Best concert ever!
14: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
17: Alas 8:21 ng gabi.
18: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really amazing dinners.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
19: Ang husay!
20: So easy to use. Everest washing machine.
21: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
19: Siyempre, it's you, babe.
20: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
13: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na Lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta Lagundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
22: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
23: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
24: Responsible gaming at Pagcor.ph.
25: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
26: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
27: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
28: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM, Radio Patrol 630.
29: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM, Radyo Patrol sa S30. Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
1: Nagbabalik po ang TV Patrol. Sa mga kapapanood pa lamang po ng TV Patrol, hindi nga po naglabas ng TRO ang Korte Suprema na hinihiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa pagpapaaresto sa kanya. At matapos nga nito, sinabi ng Senate Sergeant at Arms na may aarestuhin sa lugar pero hindi pinangalanan kung sino ito.
4: At maya-maya lamang nagkaroon ng putukan sa Senado na kinundi na naman ni Senate President Alan Peter Cayetano. Anya, we are allegedly under attack. Sa gitna nito ay nakarating na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
5: Yung napapanood po nyo ay live si DILG Secretary John Vic Romulla. Pakinggan nga natin saglit kung ano sinasabi.
6: I am here to secure everyone. Okay?
7: Sino po ang nagpaputok ng baril?
6: We don't know. We don't know. Let me
7: Pero sir, sabi lang po kayo sa sandali. Sabi lang po muna kayo ng pili. Ni Mel Champo sa 24.
4: Alright, narinig natin ngayon si DILG Secretary John Vic Romulla. Nilinaw niya na hindi siya nagpunta doon para arestuhin si Senator Bato de la Rosa, kundi para lang i-clear at para siguruhin ligtas ang lahat sa building ngayon.
5: At kahit siya hindi niya alam kung sino ang shooter, sino ang pinutukan, sino ang nagpaputok. Kaya kapamilya, huwag po kayong bibitiw dahil tuloy-tuloy ang balitaan sa ANC. Kasama po si Tony Velasquez and... Sali ka ba?
4: Mukhang hindi pa tapos.
5: Napapanood din po ang aming special coverage sa ABS-CBN News YouTube channel.
2: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: mga kapamilya, nagpapatuloy po ang special coverage ng DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo sa mga pinakahuling kaganapan po dyan sa Senado. Bago po tayo Amerika nina ay nakita natin ang mga pinakahuling sitwasyon dyan sa Senado kung saan nga po nagkaroon ng putukan ng baril at patuloy pong kinukumpirma ng mga opisyal at pati na rin po ng mga mamamahayag kung sino ang unang nagpaputok ng baril at sino ang target at kung nasa loob pa rin po ba ng Senate building si Senator Ronald De La Rosa. Nakahapon nga po ay inilabas na ng International Criminal Court ang arrest warrant laban sa kanya. Ngayon gabi rin po nakita natin na dumating na sa building ng Senado ang Articles of Impeachment na ipinasa ng mababang kupulungan ng Kongreso kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Samahan niyo po kami ngayong gabi. Ako po si Radyo Patrol Christian Yusores.
1: At ako naman po si Radyo Patrol Marlene Padierna. Partner kung matatandaan natin bilang briefer lang doon sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay. Ito pong naganap na putukan ng barel dyan po sa loob ng Senado ay sa kasagsagan po ng tangkang pag-iimplementa ng pag-aresto ng hindi pa kinukumpirma ng mga kinaukulan kung sino yung kanilang target arestohin doon sa lugar. Pero kung maalala po ninyo kanina ay kinlear yung ikalawang palapag ng Senado dahil matapos ka pong i-anunsyo na meron daw magkakaroon ng arestuhan.
0: Hindi binanggit kung hindi sino binanggit ang aarestuhin. Pero sa oras po na 8:29, puntahan na po natin ang ating mga Radyo Patrol na nagbabantay dyan sa Senado. Unahin na natin si Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly, anong sitwasyon ngayon dyan?
2: Christian, Marlene, medyo nagkaroon nga ng tensyon o kaguluhan ngayon lang dito sa taras ng Senado. Una, kanina nga itong matapos makarinig ang lahat ng hinilalang putok ng baril. Pagkatapos ito, dali-daling naglagay ng barikadang security personnel ng Senate, naglagay ng tatlong metal fence sa loob ng gate ng Senado. Bukod pa yan sa mga nakalagay na barbed wire sa labas ng gate. Pangalawa, sinabayan pa ito nitong mga Duterte supporters. Sinisira o pwersahan nilang tinatanggal yung metal fence din na iligay ng PNP para hindi sila makapasok dito sa tapat mismo ng Senate gate. Ayon kay NCRP Original Director Police Major General Anthony Abirin, magdadagdag na sila ang pwersa ng police dito sa tapat ng Senate building para masiguro ang katahimikan at kaligtasan ng lahat. Sa mga oras na ito, nasa 1,400 na police na ang nakapakalat dito sa paligid ng Senado at mamaya magdadagdag pa niya ito ng 200 to 300 PNP personnel. At maindagdag ko na rin na Marlena, Christian, Tina, habang kapalabas ng Senado ang sasakyan itong ni former President na personal niya minamaneho, ha, sinugod nitong mga taga-suporta ni Senator Bato at ng mga Duterte. Pinagmumura, sinalampag at sinabuyan rin ng tubig. At ngayon lang, kakapasok lang din Marlene at SOLG Rimulya dito sa Senado. Ayon na kaya Rimulya, hindi para arestuhin si Senator Bato Rosa, kundi para masiguro i-test nga ang mga senador kasunod nga nung naiulat na may nakarinig ng putok ng baril. Balik sa inyo, Christian.
0: Kelly, nabanggit mo merong lumabas na kotse kanina at kumbaga parang dinumog, sinugod ng mga nagpoprotesta dyan. Sino nga ulit ang sakay ng sasakyang yon?
2: Si Senator Tito Soto ang sakay. Mm-hmm. Na papala. Best personal niya itong dyan sa nakuha nating videos. At yun nga, kinalampagsa dito bago lumabas sa barikada ng PNP. Kinalampagsa nitong mga Duterte supporters at pinipilit pa nga ang ibaba itong bintana ng sasakyan niya para makita nila mismo kasi hindi naman masyado tinted. So nakita nila na si Tito Soto nga ang nagmamaneho at yun nga, pinagmumura nila, pinagtatapunan nila ng baso na may lamang tubig. So ngayon sabi niya, Abirin ay i-confirm nila ito at hahanapin nila yung mga naiulat na nagtapon at ng bato sa sasakyan ni Senate Tito Soto.
1: Kelly, nung sabi mo may narinig kayo mga gunshots mula dyan sa lugar kung nasaan ka, ano yung naging reaksyon ng mga rallyista? Yun ba yung nag-trigger? Ba't sila nagpupumilit na makapasok doon sa mga barikada na hinarang ng mga pulis?
2: Actually, Marlene, hindi natin alam kung may connection dyan kung bakit sila biglang nagwala dito at nagpupumilit na pumasok dito sa tapat ng Senate. Pero malaki ang possibility na dahil din doon, Marlene, kasi pagkatapos noon medyo naging aligagan itong mga security personnel dito sa Senate at naglagay nga itong tatlong metal fence agad sa loob para walang makapasok at makalabas na sasakyan.
0: Oh, isa na lang, Kelly, saan sa kinatatayuan mo ngayon, nabanggit mo na may mga na, may mga nagpoprotesta na pinipilit sirain o itulak yung mga barikada. Ano na yung sitwasyon ngayon?
2: Sa ngayon, as of 8:32, medyo kumalma na sila. Ang nakikita ko lang kasi ngayon dito, Christian at Marlene, eh yung mga pro-Duterte supporters na lang, itong mga taga-suporta na lang ni Senator Bato de la Rosa. Kanina medyo marami-rami, halo-halo, no? Medyo tatlong grupo sila dito kanina. Mayroong grupo na anti-impeachment, may grupo na pro-impeachment, at may grupo din o yung Tindig Pilipinas na anti-corruption talaga, anti-Marcos Duterte.
0: Alright, Kelly, maraming salamat. Yan po si Radyo Patrol, Kelly Cordero. Go partner!
1: Samantala, kunin naman natin ang sitwasyon doon sa lugar na kinaroroonan ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert? Bert?
3: Yes, Marlene. Yes, Marlene Christian. Sa mga sandaling ito ay nandito tayo ngayon sa labas ng GSIS building, GSIS gate. At itong gate ito ay mayroon itong access punta doon sa compound ng Senate. Kanina, mga around 7:47 ay narinig natin yung maraming pagputok ng baril mula doon sa loob ng compound ng GSIS. At kanina may mga tao dito at naglalakad at nagtakbuhan nga sila nung narinig nila yung putok ng mga putok ng baril. Ipapan lang natin, no, ito na yung sitwasyon dito sa labas ng gate. Kanina prior tayo umere ay meron diyang mga naka balandra o aparata na mga sasakyan mula sa National Bureau of Investigation. Kasi kung namataan natin ay isang bandito ay mayroong sakay na mga NBI emblema at mayroong mga nakabulletproof yung mga sakay nito. Yung sakay ng van, no? Kanina din nakita natin na yung mga guarded nito sa guard house ay naghahanda sila. May mga inipas sila mga rifle at meron din mga bulletproof na pinabasto. Actually, nagputukan kanina, meron din tayong mga nakitang mga mangilang-ilang mga convoy, no? Meron tayong nakita ng mga police mobile na may sakay ng mga police na pumasok doon sa compound ng GSIS. At ilalim rin tayong mga SWAT na nanggaling sa SWAT at lumabas ito sa panulokang ito ng GSIS. Ito pa rin niya sa Bahadu ng Jokno Boulevard sa Pasay. Sa mga sandaling ito, so far, peaceful na po yung crowd dito. At wala na pong gaadong tension. Kanina din, bago magkaroon ng putukan, may mga nakita tayong mga naka-control na pumasok doon sa loob ng compound ng GSIS. Hindi lang natin alam kung ano yung ginawa nilang patay doon, pero after ng ilang minutes ay lumas na rin sila. So far, yan muna yung update ko lang sa aking bandage doon sa Marlene at Atristan.
1: Bert, anong sitwasyon dyan sa bahagi ng GSIS? Pinapayagan rin bang may makalabas o may makapasok? Kasi understand magkadugtong at magkadikit yung building ng Senado at ang GSIS.
3: Oo, tama ka dyan, Marlene, para sa ating mga listeners at mga viewers. Ito pong buong GSIS compound ay nandun po sa loob nito yung Senate building. So itong building na ito ay may access po. So papasok po doon sa may Senate compound. So kanina, hindi tayo pinapayagan na makapasok patay sa radio. So kanina ng NCI, na ito yung mga operasyon ba ng NCI na kanina kanina banggit natin kanina na mga nakatuot ng
1: Pero naka-lockdown, Bert, pinapayagan mo yung makapasok o makalabas ng mga empleyado o sibilyan na nanggagaling sa loob ng GSIS? Meron bang lockdown?
3: Kasi na bago, may mga naglabasa ng mga sasakyan eh. Nung nag 7:00 PM na, medyo sinararagat ito ng MCI yung kalendang balikin nila. So wala nang nakakalabas na mga, actually, hindi natin alam kung may mga empleyado pa sa loob, pero wala nang nakakalabas. Pinapayagan na nilang makapasok. Kasi may nabangkit ko, may mga ilang tatlong convoy yun. Tatlong instructors sa may convoy na lumabas. Ano sa masong, pero lumabas pa rin sila. Ayun nga yun, ano kasi nga yung nakikinan na bago tayo umera, meron yung pagkain na mga nakabulit yung mga nagsukahan, mga investigators at nagsusap-usap sila yung hindi natin ma-comprehend sa kanilang mga pinag-uusap about yata sa nangyayari situation doon sa loob ng Senado. After mo, nag-umalik na yung mga yung banang yung ay at yung sarilang mga dala-dalang mga sakyan, no? Balik na sila dito sa premises.
0: Bert, dyan sa pwesto mo ba may mga ano din taga-suporta, mga nagpo-protesta? Kasi doon sa side ni Kelly, sa mismong gate ng Senado, andun yung mga nagpo-protesta eh. Dyan din ba sa parte ng GSIS gate, meron din?
3: Yes. Yes, Marlene Christian, no? Wala ditong nagpo-protesta sa part na ito ng panunukan ng GSIS compound. Ang dito kasi ay itong intersection na ito ay hindi siya yung mismong pinagdadausan mga protesta. Yung mga kinusprotesta ay hindi nadaos doon sa mismong Senate gate. Diyan sa may kanto ng sa intersection ng Jokno Boulevard. So dito, kanina ang nakapwesto lang dito, yung kanina nga yung binabantayan natin ng mga NBI agent pasakay noong van, kasi nakakuha din tayo ng tip na posibleng dito dumaan kung i-access man nila yung loob ng Senate compound, ay isa ito doon sa pwedeng daanan papasok doon.
0: Okay, sige Bert, babalikan ka namin mamaya sa mga pinakahuli pang sitwasyon dyan sa Senado. Maraming salamat, Bert Dizon. Ngayon puntahan naman natin si Radyo Patrol Bert, Robert Mano, nandun dun sa may loob ng compound ng Senado. Robert, anong pinakahuling sitwasyon dyan?
4: Marlene at Christian, nandito na ako sa labas ng compound ng Senado. At para mabigay lang natin yung context ng kabuuang nangyari kanina, bandang alas 6 kasi kaninang gabi ay kinausap ng Senate Sergeant at Arms ang mga Senate reporter at binabanggit niya na may aarestuhin sila. Wala na siyang ibang impormasyon na sinabi bukod doon, at kasunod doon, nagpasukan naman yung mga heavily firearmed na mga miyembro ng Philippine Marines at binanggit naman noon, kasunod niya, sinabi din ni General Aplasca na nagre-ready rin sila dahil paparating mula sa Kamara yung articles of impeachment. So yun yung huli naming usapan, at pagkatapos nun ay nakita na namin si Senator Ronald Bato de la Rosa na inilabas mula sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano, isinakay sa elevator. Sinubukan namin habulin kung nagpunta sa ground floor o sa fifth floor, pero hindi na namin siya inabot. Pero napansin ng media na dito sa ground floor, kung saan mayroong elevator, yung katapat nun ay pagitan, dingding ito, kumbaga, pagitan, dingding wall between the Senate of the Philippines saka yung sa GSIS, ay may narinig kami na may tila nag-grind at sunod-sunod yung ingay. So kinakausap namin, eh wala namang nagsasalita. And then umakit kami sa taas, and then doon na namin nakita ang mga opisyal ng OSAA na naka-bulletproof vest, naka full battle gear at dumiretso sa second floor. Dito sa second floor, matatagpuan dito yung tanggapan, so far yung present na tanggapan ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang Senate Plenary Hall at Senate Media Office, at ang mga kasunod dyan, yung iba't ibang committee rooms. Doon sa committee rooms, nung nakita na namin ang OSAA, dumiretso sila doon sa pinakadulo, boundary din, ibig sabihin, kadugtong nung GSIS building, doon sila pumuwesto. Wala pa, hindi pa nagtagal ng isang minuto yung pagkakapuwesto nila doon. Yun na, sunod-sunod na yung putok na nangyari. At unti-unti, paatras-paatras yung ginagawa din ng media. Marami yung mga nadapado sa mga kasamahan natin, pero natulungan naman makatayo. Pero yung putok ay sunod-sunod. Kaya yung iba sa mga miyembro ng OSAA ay pinilit na kami, pinwersa na kami bumaba. Yung iba, bumalik, sinubukan pa namin bumalik, pero unti-unti kasi kinlose na nila yung mga ilaw, wala ka na makikita, kaya yung natapat sa amin na Office of the Senate Sergeant at Arms na tauhan ay nakiusap na talaga sa amin na bumaba na for our safety at lumabas na dito sa building. Nagpatupad sila ng lockdown alas 7 kanina 7 p.m. Actually, bago sila nagpatupad ng lockdown ay inanunsyo nila muna yon na yung gusto lumabas na, dahil in 5 minutes time magpapatupad na sila ng lockdown. Hindi na dinetalya sa amin na meron na pala sila na kausap, information na meron nga na tila pumasok at inaatake itong Senado, gaya ng binabanggit ni Senate President Alan Peter Cayetano. Doon sa initial, ang sinasabi, mga tauhan ng NBI, yung mga nakapasok dito sa Senate premises na mahigpit na ipinagbabawal ng Senate leadership. So after nun, nakababa kami dito, pagbaba namin, so far up until now, wala na kami naririnig na anumang putukan, wala pa namang inilabas na mga either kung may ugatan o kung may nasawi doon sa nangyaring putukan. And then, ngayon lang, ilang minuto yung nakakaraan, ay dumating na si DILG Secretary John Vicrimulya at nagbigay ng maikling panayam dito. Ang sinasabi niya, ang kumpirmado nagkaroon ng barilan dito sa loob ng Senado. At pagkatapos ay hindi pa tukoy kung may nasugatan o nasawi. Pero malinaw daw, walang hostage. At narito siya para i-secure yung Senado, yung mga, kung meron pang mga senador at mga empleyado na narito sa loob. Sa ngayon, mas kalmado, tahimik. At yung rundown pa rin itong Senate building ay nakababa pa rin. Binubuksan lamang nila ito kapag mayroon ng mga papasok. Ngayon ay ipinuwesto dito sa dulo itong sasakyan ng Philippine National Police. Pero yung main door mismo, ito, lalapitan ko lang, sarado. Hindi na siya, walang makakapasok dyan. Bagamat yung mga kasamahan pa rin tayong miyembro ng media na nandun sa loob. Sa kasagsagan naman, kanina, nitong putukan, pagbaba namin dito, ay siya namang dating. Yung mga tauhan ng House of Representatives at ang binabanggit sa amin, yung mga ibinaba nila ng mga kargamento, mga dokumento, kaya ito daw yung bahagi naman ng articles of impeachment. May dumating dito. Ito medyo tumabilang. So tingnan natin mamaya kung tungkol sa ano itong dalawang van na pumasok. Pag nandito ka sa baba, sa on ground, tahimik yung sitwasyon. Bagamat marami pa rin yung mga sasakyan na nakapark dito, karamihan ng mga kasamahan nating media nandito nakapwesto pa rin at naghihintay ng update at kung ano yung kabuang kwento dito sa nangyaring ito. Na sinasabi nga, at ang hapon pa lang, mag-aalas 6 gabi ay sinasabi na may aarestuin sila. So mukhang ito na yun, mukhang may nakita sila na nasa loob ng compound ng Senado na hindi dapat. Kaya ito yung kanilang aarestuhin na sinasabi. So yun yung sitwasyon, Christian, and sino bang kasama
0: si mo Marlene, din ngayon? Si Marlene,
4: Ayun, si Marlene. I'm sorry. And Marlene, dito sa loob. May mga tauhan ng Philippine National Police, pero dito lamang sila sa ground. Hindi sila nag-take ng any participation dito sa nangyaring putukan, dito sa nangyaring barilan kanina. At nakatabay lamang sila for the security on ground. Kasi kung matatandaan natin, ang Senate ay may sariling security. Ito yung Office of the Senate Sergeant at Arms. Silang in charge sa pagbibigay ng seguridad sa lahat ng senador at mga empleyado ng Senado. So ibig sabihin, sa loob ng compound ng Senate silang in charge, pero pagdating dito sa labas ay ang Philippine National Police na ang pwede na mag-augment din sa kanila, bagamat may ilang official din ng PNP na pumasok sa loob ngayon. Tahimik at hindi mo akalain na mga ilang minuto ka o oras kanina ay nagkaroon ng putukan dito sa Senado. At doon sa may bahagi, actually nung nangyari ang putukan na yan, may exhibit pa sa gitna eh. So medyo doon nahirapan yung ilang mga tauhan ng yung ilang mga media nagsibagsakan doon sa may exhibit area. Kasi nga paatras, at pagkatapos ay sunod-sunod yung putukan lang na papunta doon sa may session hall, doon sa may plenary hall. So yun yung nangyari. At mamaya abangan natin pa yung ibang development kaugnay niyan. Safely, so far wala namang binabanggit sa amin na may nasugatan mula doon sa panic din ng mga kasamahan nating media dito sa Senado, Marlene and Christian.
0: Pero sa ngayon, Robert, sino-sino pa ang mga nasa loob? Kasi binanggit mo na may mga pinalabas, magla-lockdown doon sa loob. Sino ang mga natira doon sa loob ng Senate building?
4: Hindi ko na matukoy kung sino ang nasa loob ng Senate building. Although doon sa mga post kanina, may si Senator Robin Hood Padilla, si Senate President Alan Peter Cayetano, at yung ilang pang tauhan ng Senado, si Senate Secretary General Mark Leandro Mendoza, sila yung uli kong nandoon sa loob at nagpa-facilitate at nakikipag-meeting na ngayon with the DILG, kaugnay ng nangyari ng ito na engkwentro putukan dito sa second floor ng Senado, Christian.
1: Robert, kanina nabanggit mo kasi may mga pumasok at yun yung allegedly umatake at nagpuputok ng barel dyan sa loob ng Senado. Bago ba mangyari yung barilan, Robert?
4: Marlene, linawin ko ha. Walang pumasok na nagpaputok ng barel. Okay. May pumasok para magbigay daw ng security doon sa mga paparating na dokumento mula sa kamara dahil ito yung articles of impeachment. Pero yung pumasok para makipagbarilan ay wala. Ang nakita ko, yung mga miyembro, mga tauhan at head mismo ng Office of the Senate Sergeant at Arms, yun yung nakita ko na ipinas, na nanguna doon sa assault. At pagkapwesto nga namin, agad doon nagkaroon ng putukan. From the other side, kung sino yung mga kabarilan nila, yun, wala na akong visual pagdating doon, Marlene.
0: Ang isang kahinahinala, Robert, yung binanggit mo na merong isang pader o may kwarto ba na merong kayong narinig na drilling. Ang paliwanag mo, di ba, yun ay parang side na ng GSIS. On a normal day ba, yun ba ay accessible or hindi talaga na napapasok ng mga taga-Senado?
5: Si Kuya Bay.
4: Sandro, so, ay... Christian, sorry.
0: Oh, yung binanggit mo na yung kwarto kanina may narinig kayong drilling na side na ng GSIS. I'm just wondering kung on a normal day ba, yun talaga ay hindi napapasok ng mga tao dyan? Talagang limited access doon kasi medyo kahinahinala yung may info na may narinig kayong drilling sa gitna ng kaguluhan.
4: Matagal din namin binantehan yung pagdidrill na yun. Kinakatok namin, walang sumasagot. Pero... yung engineer ng Senado, ang binabanggit naman niya sa amin ay wala daw yung kinalaman at sabi niya ay mayroon lang ginagawa na construction doon sa kabilang side. Ibig sabihin doon sa side ng GSIS. Ito kasing gusali ng Senado para sa mga kababayan natin. Kasi ang Senate, ang Office of Senate of the Philippines, nagrarenta dito sa gusali ng GSIS. Kaya magkatabi lamang sila at doon sa kabilang side, GSIS, dito, ay ang Senado mismo. So, doon ngayon, hanggang sa umakyat kami bago magkaputukan, hindi na namin nakita kung may nangyari o na may nabutas doon or what. Pero doon sa side ng Senate, yung engineer nila mismo, ang sabi, wala daw. Construction lang yun sa kabila at hindi siya naghinala din na meron na nagpipilit butasin yan para makatawid. Force na, ipo-force nila na pumasok dito sa Senado, walang ganun.
1: Pero kamusta,
4: may dumating
1: Robert?
4: Lang sa Christian, na may dumating lang saglit. Titingnan ko lang.
0: Sino, kaya itong dumating parang may dalawang puting kotse sa sasakyan eh. Tatlo ito magkakasunod na parang isang SUV at dalawang van na magkakabuntot dyan sa mismong tapat ng entrance ng Senate building. Baka lang makita natin mula dyan kay Robert kung sino yung dumating. Kasi mukhang may mga pinapayagan pa rin naman ata ang mga sasakyan na pumasok, ano?
1: May mga nakikita tayong mga may dalang.
4: Kailangan, ayan, sinara ko dito eh. Sinara yung main door, ibinaba. Pero yung mga sasakyan nandito pa rin, nakastay pa rin. Hindi natin alam kung ano yung... mangyayari sa dalawang ito na inumang na eh, pinuwesto na ito. Pero kasi paglabas nila dyan.
0: Tama ba, Robert? Yung nandyan sa harap mo, yan yung mga dokumento ng articles of impeachment, hindi pa na ipapasok?
4: Sorry, Krista.
0: Yung mga papel sa harap mo kanina, yung ba yung mga dokumento ng articles of impeachment, hindi pa na ipapasok sa gusali?
4: Hindi. Kanina pagbaba namin nung kasagsagan ng putukan nung kumalma na naipasok na lahat. Ipinasok yung lahat ng documents sa loob at pagkatapos ay agad din umalis yung mga tauhan naman ng kamera dahil yun daw yung articles of impeachment. Makakapal yung mga dokumento na nakita ko doon and then may mga nakasulat pa na annexes. So yun yung binabanggit ng OSAA sa amin kanina nung dumating yun. Ang sabi nila, ito yung isa sa inaasahan nga nila yung articles of impeachment.
1: Oo. Pero Robert, kanina nabanggit mo na yun nga, meron nga kwarto at nagkukonekta nga itong Senado sa gusarin ng GSIS. Kamusta yung security nung lagusan pagpa-GSIS?
4: Sarado na siya. Kaninang mga alas 5:30, kasama kami ni General Aplasca, ang head ng Senate Sergeant at Arms. Nagpunta kami, ito yung sinasabi mo, Marlene, yung lagusan, yung gate papunta dito sa may GSIS. Sarado yan, pero kanina, nung nag-inspect si General Aplasca, bumaba, naglakad, nagpunta dyan sa part na yan at nakausap yung tauhan ng... isa sa mga head nitong GSIS, ay binanggit sa amin ni General Aplasca na may nakita siya ng mga naka-ID ng NBI. At yun daw mga yon, ang binanggit sa kanya, ito daw ay mga ipupwesto dyan sa labas na yan, ng gate na yan, na lahat ng dadaan sa kanila ay for inspection. So kahit anong sasakyan o dadaan sa kanila ay i-inspect ng NBI. Nang tanungin ko, normal ba na NBI ang nagbibigay ng security dito sa GSIS? Sabi ni General Aplasca, ay hindi. Oo. At malamang may ibang dahilan. Oo. Hindi na niya dinetalya kung ano man yun, Christian and Merlin.
0: At saka nabanggit ba ni General Aplasca, Robert, kasi nabanggit mo, mga around 6 o'clock nung binanggit nilang merong aarestuhin pero hindi tinukoy. Sumunod namang pumasok yung mga Marines, mga NBI. Yun ba ay coordinated? May bas-bas ba yun ng Senate Sergeant at Arms yung pagpasok nila?
4: Kasama nila eh. Oo, kasama nila yun. Sila pa yung nag-request sa amin na padaanan kasi ito yung magsisecure doon sa mga documents na manggagaling sa House of Representatives. So kumbaga, Christian and Marlene, biglang dalawa agad yung nangyari. Kung dati, habang nagbobotohan sa Kamara sa impeachment at nagpapalit ng liderato dito sa Senado, ang nangyari naman ngayon, kanina dito, habang hinihintay dumating yung articles of impeachment mula sa Kamara, ay nagre-ready na rin pala sila dahil may assault na mangyayari dahil nga may nakita sila na mga individual na nakapasok. At ang banggit pa rin ni President Alan Peter Cayetano mula sa mga taga-NBI. So ito malamang yung binanggit talaga ni General Aplasca na aarestuhin na nauwi nga sa putukan.
0: Alright.
4: Ito, lalapit lang ako ulit. Tignan natin kung ano yung
0: may mga bumababa na kasi sa paring sasakyan o sa tapat ng Senate building.
4: Oo, naka-ready, nakauumang sila. So
0: sino kayang hinihintay nila diyan? Kung may isasakay ba o
4: ayan, nagbukas na yung gate.
0: Oo. Tingnan natin kung mayroong lalabas
4: yung
0: ba.
4: Yung mga kasamahan natin sa media na na-hold kanina.
0: Ah, okay.
4: Yung lumalabas ngayon. So sila yung mga naiwan kanina at nag-take shelter na rin doon sa loob.
0: Oh, sige, Robert, mamaya babalikan ka ulit namin para sa mga karagdagang report. Babalik ka kami sa labas ng Senate compound dahil ando naman si Radyo Patrol Steve Ras. Maraming salamat yan po si Radyo Patrol Robert Mano. Punta naman tayo ulit sa labas ng Senate compound. Andun si Radyo Patrol Steve Ras. Steve, anong sitwasyon dyan?
5: Christian at Marlene, mag-isa lang tayong reporter dito sa GSIS compound. Dito yan sa Justado Macapagal Boulevard. Ito yung kabilang bahagi ng Jokno Boulevard kung saan nga narinig yung putok ng baril, no? At sa ngayon nga ay gwardyado ng mga tauhan ng PNP SWAT at mga tauhan ng National Bureau of Investigation itong kahabaan nga, no, sa exit at entrance nitong GSIS. At bawat kanto nito ay mga nakapwesto na itong mga otoridad. Tapos hindi natin kanina na naglabas-pasok na dito sa itong gate ng GSIS, itong mga sasakyan ng NBI mula yan sa loob. At yung iba naman, pumapasok dito galing naman sa mga tauhan ng Philippine National Police. Ang sistema dito ngayon, Christian, naka-standby itong ambulance mula sa Pasay Disaster Risk Reduction and Management Office kung sakaling man mga may mangyari. Pero sa ngayon, kalmado, wala namang tensyon na nagaganap. Mahigpit lamang ang seguridad dito yan sa may bahagi ng Justado Macapagal Boulevard. Pero kung kanina kasi yung mga tao dito ay galing yan sa Jokno Boulevard, ang sinasabi doon nung nakausap namin yung mga tao ng NBI, yung USAA mismo raw yung unang nagpaputok ng baril. Siyempre, ang sinasabi naman ng USAA, NBI ang unang nagpaputok ng baril. Yan po ay ating kinukumpirma sa ngayon. Pero sa ngayon, tahimik, walang nagaganap na putukan ang dito sa bahagi ng GSA sa kabila yan ng tensyon kanina.
0: Ito bang side ng GSIS, TV, ito ba yung malapit sa may World Trade Center? Diyang area ba yan?
5: Basta ito yung sa kabahan ng Justado Macapagal Boulevard, pagliko lang yan pagkanan, kung mula yan sa may Jokno Boulevard, sa may kahabaan niya ng Senado, Christian.
1: Okay. Steve, yung area mo, wala na rin pinapasok at pinapalabas kagaya dun sa area kung nasaan si Bert sa bahagi ng GSIS.
5: Correct. Kasi itong may kanto ito, itong highway, main highway, Marlene, may kanto ito bago ka makapunta ng gate o exit nitong GSIS dito. Ang sistema dito mahigpit, hindi pwedeng pumasok, maglabas-masok kung sino-sino lamang sa gate mismo ng GSIS.
1: Alright, with that, maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Ras.
0: Balikan mo kami mamaya, Steve, sa mga karagdagang impormasyon dyan. Maraming salamat. Yan po ang ating mga Radyo Patrol na nakabantay po doon sa loob at labas ng Senado. At napatuloy pa rin po tayong humihingi ng mga kumpirmasyon mula sa iba't ibang mga opisina at mga opisyal na involved po daan sa mga nangyari. Ito kakalabas na ng statement mula sa Malacanang partner. Oh. At ang nanghihingi kasi tayo ng nanghihingi tayo ng reaction or statement man lang mula sa palaso. Mm-hmm. Sa gitna po ng kaguluhan doon sa Senado, ang sabi sa atin ng Malacanang ay dahil naroon na si DILG Secretary John Vicremulla, ay inaasahang magsasalita daw sa harap ng mga reporters si Secretary Remulla mamaya. Yun so far ang nakita natin o natanggap natin communication mula po sa Malacanang. Sa panig naman ng Krami, partner.
1: Sa panig naman ng Philippine National Police partner, patuloy sa nakikipag-ugnayan doon sa mga opisyal o mga otoridad na nasa loob ng Senado. Kaugnay nga doon sa nangyaring putukan kanina na magkakasunod na putok ng baril, yung narinig natin kung saan may mga civilian din na nasa loob. Pero initially, partner, more or less, humigit ko mo lang 1,500 personnel ang sinasabing ipinakalat doon sa paligid ng Senado para magbantay sa seguridad, dalot nga at may mga ganito ng insidente ng putukan na hindi malaman kung kanino, sino nagsimula at bakit nagkaroon na uwi ng putukan. Ngayon, sabi naman ni Radyo Patrol Kelly Cordero kanina, posibleng magdagdag ng mga tauhan ng NCRPO partner, lalo na yung mga realista. Bukod kasi doon sa mga nangyayaring kaguluhan sa loob ng Senado, may bukod na insidente naman o mga kaganapan sa labas, which is yung mga realista naman ang nagpupumilit naman ng pumasok.
0: At saka hindi lang isang grupo yun. Ha? Nakita natin mula kahapon at kanina, iba't ibang grupo po yung nagpunta doon sa labas ng Senado. Mm-mm. Bukod sa mga taga-suporta ni Senador De La Rosa at ni VP Sara, may mga anti-corruption groups din na nagprotesta, diba, doon ng Tindig Pilipinas. Yes. Pati iba pang mga grupo na nagkasa din po ng programa at protesta. Pero until the last moment na nag-report po yung ating Radyo Patrol kanina, medyo humupa naman na. Although medyo nagkainitan lang, at ito nga, pinapakita natin sa video sa teleradyo na may mga taga-suporta na sinubukang tibagin yung mga barikada doon kung saan nakapwesto naman po yung ating mga pulis.
1: Tama, partner. At sa ngayon, pato natin tinututukan yung mga kaganapan dyan sa bahagi ng Senado. Ang nakakapagtaka, partner, at ang gusto kong tanongin, kung sakali na may makakausap tayong mga taga-house, taga-camera, at maging taga-senado o mga eksperto, bakit tinuloy yung pagpapadala ng articles of impeachment ngayong meron ngang existing na tensyon dyan sa Senado. Mm-mm. The same time, partner, ang gusto ko rin malaman, ano na mangyayari? Hindi ba may mga nakabasa ako sa comment section na nagdududa yung mga kababayan natin na baka diversionary tactics lang ito? Mm-mm. Na baka may mga ganong mga modus para kung sakali ay bukod nga sa kaso ng sa issue ng warrant of arrest ng ICC kay Senator De La Rosa, baka may kaugnayan din ito doon sa impeachment o sa articles of impeachment. Mm-mm. Para kay Vice President.
0: Yeah, may mga may mga nag-uugnay kasi doon. Yes. Sa mga series of events mula po nung Lunes na nagkaroon ng tensyon at palitan ng mga diskusyon dyan sa Senado. At ngayon nga po, dahil may confirmation ng ICC na meron ng arrest warrant kay Senator De La Rosa, at siya rin ay pinangalanan na doon sa website ng ICC, kaya patuloy po yung mga development. Pero ang hindi lang natin matukoy pa at gusto nating malaman, mamaya kapag may mga nakausap na tayo, una, sino ba talaga yung target itong pag-arestong sinasabi na hindi pinangalanan? Sino unang nagpuputok ng baril? Meron bang natamaan? Meron bang nasaktan? As sino-sino ang mga senador na nandun sa building ng Senado nang mangyari yung putukan na yan? At ano ang susunod hakbang dito? Kung sino man ang maa-aresto na yan. Pero ngayon, partner, sakto alas 9 ng gabi ang ating oras. Kasama na natin ang isang law expert na palagi natin nakakausap dito sa DZMM, si Attorney Domingo Igon Cayosa. Attorney Cayosa, magandang gabi po sa inyo.
6: Good evening, magandang gabi sa ating mga kababayan.
0: Salamat po, si Christian po ito at si Marlene sa DZMM. Nabalitaan po ba ninyo, sir, yun ang nangyayari ngayon dyan sa Senado? Siguro ang unang tanong dito, ano ba ang legal implication ng mga nangyayari ngayon sa Senado na nagkaroon po ng putukan in the middle of this situation na merong aarestuhin na hindi pa pinapangalan ng individual?
6: Well, ipagdasal natin na walang masaktan, no? Pero kung meron namang valid warrant of arrest, pakiusap natin kung sino man ang subject ng warrant of arrest na yan, di ho ba ang pinakamagandang gawin is mag-surrender ka. Sapagkat mabibigyan ka naman ng pagkakataon to defend yourself. So, kaya lang nagkakagulo yan kasi nga mayroong warrant of arrest laban kay Seldon de Rosa, pero ayaw niyang sumunod. At dinagdagan pa ng mga ibang kasama niyang senador na ayaw siya isurrender at kung ano-ano pa ang mga dinadagdag nila sa batas na wala naman sa batas.
0: Publikan nga po natin yung basics, attorney, ng batas. Ano, assuming lang na si Senator Bato talaga yung target ng sinasabing pag-aresto. Ang point of discussion kasi nito mga nakalipas na araw, hindi na member ng ICC ang Pilipinas, yes, kaya dapat ay walang jurisdiction, hindi ma-enforce yung arrest warrant. Pero may mga nagsasabi naman na meron tayong umiiral na batas, yung international humanitarian law, na pwedeng magamit para ma-aresto si Senator Bato kahit hindi na tayong member ng ICC.
6: Tama po yan. Meron tayong local law, yung batas laban sa crimes against humanity, na halos kinopya dun sa International Convention sa Crimes Against Humanity. At malinaw din ho doon na kinikilala ng Republika ng Pilipinas ang mga pagkakataon na meron, maaring meron tayong mga kababayan na makatuhan ng crimes against humanity. At kung meron ng jurisdiction ng isang international tribunal, isang option ng gobyerno, isurrender ito. Ito hindi nga lang pag-surrender eh. Merong in-issue na warrant of arrest. Kasalukuyan, alam nating lahat na yung maayos na proseso na nangyayari dun sa ICC, in-issue na ngayon ng warrant of arrest. So, nung una, naintindihan natin ang kaguluhan kasi hindi nila alam kung anong basihan. Pero ngayon, maliwanag na, mismo ICC kinapirma na na meron silang inis ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa, na nauna na nilang naiulat na they consider co-perpetrator. Mm-hmm. Kumbaga, kagaya ng dating Pangulong Duterte na nahuli na noon at ngayon ay kasalukuyan ang paglilitis sa kanya.
1: Oo. Attorney, ang nabagit po ninyo, isang option ng gobyerno is surrender yung may warrant of arrest, which is si Senator De La Rosa. Sa tingin niyo ba tama yung ginawa ng leadership ng Senado na under siya sa protective custody nung nakumpirma na itong arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa?
6: Mali ho yun. Kasi wala hong poder ang mga senador, ang liderato nito o kahit silang lahat, na i-shield ang isang wanted with a validly issued warrant of arrest. Wala po namang immunity ang mga senador laban sa warrant of arrest. Yung temporary immunity, kung sakasakali in session ang Congress at ang krimen na kung saan nag-i-issue ng warrant of arrest ay punishable by 6 years or lower na imprisonment. So ito ho yung mga mababang mga uri ng mga krimen lamang. Sapagkat nga naman, importante ang gawin ng mga mambabatas, pwede ipagpaliban muna yan kasi hindi naman seryoso, hindi naman nabibigat na krimen. So yun ang logic. Nasa konstitusyon yan, nasa revised penal code. Consistent po yan.
0: Opo.
6: So ito para nag-focus sa kanya, crimes against humanity at ang daming namatay. So aabot ho ito ng hanggang na life imprisonment.
0: Yes.
6: So, obvious naman ho, malinaw kahit sinong tanongin ninyo, hindi applicable yung temporary immunity from arrest.
0: Apo.
6: Kaya nagtataka tayo, nadidismaya tayo, na gumagawa ng sariling mga pakana ang mga senador na mambabatas na sila dapat ang nangungunang sumunod sa batas.
0: Apo. So, can we safely say, attorney, na yung pagpasok ng NBI, yung mere lang po na presence nila pagpasok ng NBI sa Senate building, yun po ay hindi mali. Yun po ay
1: alinsunod
0: lang sa batas at sa kanilang trabaho.
6: Tama ho. Ginagawa lang nilang trabaho. Hawak-hawak nga nila yung warrant of arrest. At warrant of arrest, kinonfirm na ng ICC. Yung ICC is an internationally recognized tribunal.
1: Mm-mm.
6: Pinilitis nga doon ngayon ang ating dating presidente. Diba?
1: Mm-mm.
6: So ngayon po perpetrator na ito daw si Senator Bato at iba pa. Ngayon nag-issue ng warrant. E di ganun din dapat ang treatment.
0: Opo.
6: So naiintindihan natin ang sentimento ng mga kakampi ni Senator Bato. But it is really beyond the power at hindi rin magandang pangitain na yung mga senador, sila yung nangungunang i-obstruct yung service of a validly issued warrant o barea.
1: Attorney, kung alinsunod sa batas yung pagpasok ng NBI kahapon, para nga sabihin natin magpatupad ng warrant of arrest, pinakontempt yung ilan po sa mga tauhan ng NBI. Mm-hmm. Ibig sabihin po, mali rin po yun. Ibig sabihin po ba mayroong possible liabilities na kaharapin
0: ang Senado?
6: Well, yung pag-contempt, i-contexto natin. Mm-hmm. Tama kayo, mali yun. Kasi nga, hindi naman direct contempt. Yung ang direct contempt, yung bang harap-harapan ng mga senador, pawalang hiyain mo, kaya guguluhin mo sila. Ito ho naman, yung pagtangkang aresto nandun sa baba, yung mga babaeng NBI agents. And binaliwala ni Senator na ito, tumakbo siya, kaya nagkaroon ng konting commotion.
1: Mm-hmm.
6: So, siyempre, kung ikaw naman yung mag-serve ng warrant of arrest, at tatakbo yung aarestuhin mo, hindi mo naman siya panunood, hahabulin mo talaga siya. Mm-hmm. O, nagkadapa-dapa si Senator Bato. So, yun ang naging kaguluhan. Hindi ho naman yung sa loob ng session hall o harap-harapan sa mga senador to warrant direct contempt penalty or pina-detain sila. So at the very at the most, indirect contempt. Pero that will require hearing. Hindi ho pwede na ilang pa-explain mo yung mga NBI. Simple lang explanation nila kung sakasa. Eh, dala ho namin yung warrant of arrest. Ginagawa lang namin ang aming trabaho. Eh, di, tapos na.
0: Opo.
6: Diba? So, yung naintindihan natin kahapon, kasi nga, ay, hindi alam, siguro nataranta sila, di ba? Pati nga yung,
0: opo,
6: yung resolution nila to put him under protective. Wala
0: hong ganun
6: eh.
0: Apo. Pero ang sinasabi po ni Senate President Alan Peter Cayetano nung isang araw, meron na silang agreement ng NBI na dahil merong protective custody na iginawad ang Senado, ay hindi basta-basta aarestuhin ng mga otoridad itong si Senator De La Rosa. Ibig sabihin din po ba nun ay anytime, dahil wala namang bounded na rules na may kapangyarihan na mabigat ang Senado para protektahan ang kanilang kasamahan, anytime pwede rin yung suwayin o hindi sundin ng NBI?
6: Well, ganito ho, no? Yun ang sabi niya na may agreement. Kailangan lang pakinggan nyo yung NBI director, because sa aking paningin, abogado yan eh, responsible official. Hindi mo pwedeng ikontrata yung hindi pagtupad ng iyong tungkulin. Any correct agreement that violates the law is void right from the very start. So, kalukuhan yon. Di ho ba? So, we don't know whether that is a fact. But even assuming na merong

0: nasabi, ikilalanin lang namin kung merong local court order. Wala rin ho yan sa batas eh.
1: Mm-mm.
0: Kaya nga tumakbo sila sa Supreme Court. Hanggang ngayon walang TRO.
2: Apo.
0: Sa katunayan nga, yung panahon ni President Duterte, tumakbo din ang kapamilya. Hanggang ngayon wala din sa gusto. So the silence of the Supreme Court is very meaningful.
2: Apo.
0: Kasi kung talagang mali yan, noon pa sinabi na mali.
2: Opo. Mamaya balikan natin yung sa Supreme Court attorney, no. I'm just curious kasi baka lang isipin ng mga naikinig sa atin, wala bang kapangyarihan ng Senado at all?
1: Correct.
2: Ganun ba sila kahina din na at in this situation ay talagang wala rin silang magagawa? Kayo nga po ang magpaliwanag, attorney.
0: Well, ganito, ang trabaho ho ng mga senador, gagawa ng batas. Hindi yan pwedeng pakialaman ng presidente ng executive branch, hindi rin yan pwedeng pakialaman ng Supreme Court. Ang presidente, executive branch, presidente, kabinete, members, and all the law enforcement, ang trabaho nila, executive, sila ang tagpapatupad ng batas. So, hindi rin pwedeng, dahil senador ka, dahil legislative branch ka, pwede mong pahintuin yung pagpapatupad ng batas.
2: Mm-hmm.
0: Wala ko sa, hindi ko saklaw yan, dun sa iyong poder.
2: Mm-hmm.
0: So, yun ho ang malinaw na explanation yan. Hindi ho naman ito yung labanan ng mas maraming kapangyarihan. Hindi ho ang disenyo ng ating konstitusyon, bawat branch of government merong specific function. At hindi pwedeng pakialaman o hadlangan ng sino mang branch yung nasa poder at trabaho ng kabilang branch. Ganun lang ho kasimple. Pangalawa, kahit anuman ang mangyari, dapat po lahat may basehan sa batas. Kung yan ay utos ng batas, yun ang sinabi ng batas, hindi ho pwedeng sabihin, hindi ako naniniwala dyan.
2: Mm-hmm.
0: Hindi ako papahuli. O kaya hindi namin kikilala yan kasi kailangan court order. E wala ho sa batas yun eh. So hindi rin naman pwedeng maamyendahan o baliwalain o kaya hadlangan yung batas dahil yun ang opinion mo, yun ang resolution nyo, o yun ang kagustuhan ng mga magkakasama. Hindi ko, ang batas is above everyone. It is equally applied. So yun lang ko ang, wala ko sa paramihan ng poder o pataasan ng kapangyarihan. May kanya-kanyang function lang ko yan.
1: Mm-hmm. Attorney, kanina po, bago mangyari ang lahat ng ito dyan sa Senado, bago magkaputukan and all, nag-livestream si Senator Ronald De La Rosa at nanawagan siya sa kanyang mga taga-suporta na tulungan siya at huwag pumayag na may panibago na lang Pilipino ang dadalhin sa The Hague at lilitisin nga ho ng International Court. Ano ho ba ang basa po ninyo dito? Meron bang posible pong kaharapin na reklamo o kaso o liability si Senator De La Rosa yung sa ginawa niyang pagla-livestream
2: kanina. Pag-encourage.
1: Pag-encourage niya po sa mga kabay, sa mga taga-suporta niya na lumaban at tumutulungan siya na hindi mahuli ng mga otoridad.
0: Well, una, hindi ko ho narinig pero depende ho sa kanyang pananalita.
2: Mm-hmm.
0: Kung yung sabihin lang na mga kasama ko, mga bumoto sa akin, mga kapartido ko, tulungan niyo ako para hindi ako mapadala sa The Hague o kaya tignan niyo na yung aking karapatan ay marespeto. Walang problema yon. Malayang pamamahayag yan. Walang, pero kung sasabihin niya, hahadlangan niyo yung pag-serve ng warrant sa akin, aba, iba na ho yun. Baka ho, kasi yung inciting to sedition, yun ho yung panawagan sa ibang tao na hadlangan ang pag-operate ng gobyerno. That's one of those. So, maaring ganun. Maari din ho yung mga ginagawa ng senador kung yan is knowingly frustrating, impeding, or obstructing the implementation of a warrant of arrest under PD 1829. Obstruction of justice yan. So pwede ho silang makasuhan at kung guilty sila, 4 to 6 years imprisonment plus perpetual disqualification from public office. So meron hong mga consequence yan. Kaya sana ho, cooler heads would prevail para walang masasaktan at mananaig ho yung rule of law.
2: Mapo. Ay yung sa Supreme Court lang, attorney, ano ba ang implication nun dahil hindi pa naglabas

0: ng PRO ang Korte Suprema nang hingi pa ng komento mula sa mga kampo doon sa petisyon nga ni Senator De La Rosa. Ano ang implication dito sa sitwasyon na meron ng existing arrest warrant laban sa kanya?
1: Well, ibig sabihin, pwedeng ituloy yung service of the warrant of arrest.
0: Mm-mm.
1: Kasi kung talagang walang kabase-basehan itong ginagawa ng executive branch o ng NBI o ng kapulisan para i-serve yung warrant of arrest, matagal na yan tini-RO. Noong panahon pa dapat ni President Duterte, pero tumahimik ang Supreme Court, di ba? Hanggang ngayon nga, hindi nire-resolve. At yun din, isang problema natin sa Supreme Court. Pag hindi nila nire-resolve, kanya-kanyang interpretasyon, di ba? So, hindi sana nangyari itong mga kaguluhan ng mga ito kung noon pa, liniwanag na ng Supreme Court. Tumahimik eh, di ba? Wala pa tayong narinig na resolusyon. Halos pareho din itong petisyon ni Senator Bato de la Rosa. The fact na hindi nag-issue ng TRO ang Supreme Court may mean na wala sa kanilang poder para patigilin yan o sa tingin nila hindi dapat patigilin. So maganda na nagbigay sila ng 3 araw para magkomento ang executive branch, pero tuloy pa rin yung pag-serve ng warrant. At
0: alright,
1: kung may hahadlang, malinaw din ho yan sa batas at saka sa rules of court. Kung may hahadlang, yung magsaserve ng warrant of arrest is allowed by law and rules to employ reasonable force para ma-enforce yung warrant of arrest.
0: Apo.
1: Ganun lang ho kasimple yan.
0: Apo.
1: Hindi ho pwede na negotiate yan o kaya dahil
0: Apo, pero hindi na ibig sabihin noon, attorney, na kailangan pang iharap sa local court si Senator De La Rosa dahil pending
2: or Interpol.
0: Or dahil waiting tayo doon sa desisyon ng Korte Suprema.
1: Oo, wala pang finding na ganoon. Wala ngang TRO, hindi nga pinapatigil eh. Di ba? So hindi natin alam kung ano maging resulta nila, pero comment lang eh. Diba? Comment lang ang pinapa-comment lang. So, it will take them more time. So, in the meantime, question, pwede bang i-serve yung warrant? Of course. Trabaho yan ng executive branch. At if it is any indication po, gaya nang nabanggit ko kanina, diba, meron ng petisyon yung pamilya ni Pangulong Duterte noon, nung inaresto din siya. Diba, tumakbo sila sa Supreme Court, pero pag isang abogado na nagsasabing meron ng desisyon, may TRO, yun naman pala wala. Fake news. Mukhang kinasuhan siya dahil dyan. Pinangunahan niya ang Supreme Court. Wala nang dumating na TRO. Matagal na ko na petition yun, pero hanggang ngayon, wala pang katulpukan eh.
0: Apo.
1: So, siguro, pag ganyan ho kasi na there is inaction by the Supreme Court, maaring mag-speculate na sa tingin ng Supreme Court, hindi ganun ka-importante yan, o kaya sa tingin niya, tama naman yung nangyari, ba't pa natin ito pag-aasayan ng panahon? Hindi natin alam, pero sa aking paningin, mas maganda sana na noon pa, nilinang nila para hindi na naman mangyari ito.
0: Correct.
1: Mga ganyan na kanya-kanyang hak-haka. Yun ho ang kahinaan ng Supreme Court.
0: Ang nangyari ngayon, parang kanya-kanyang interpretation kasi, di ba, attorney? Opo, attorney, huwag kayong bibitiw. Saglit lamang po dahil kukuha lang kami ng update dyan sa nangyayari sa Senado. On hold lang po ng mabilis, pero babalikan po namin kayo. Balikan natin si Radyo Patrol Robert Mano dahil may magbibigay siya ng update doon sa sitwasyon sa Senado. Go ahead, Robert.
3: Christian, Marlene, mas marami ng mga empleyado ng Senado yung unti-unti nang nakakalabas dito sa Senate premises kasunod nga ng pagkalma ng sitwasyon at pagdating ni DILG Secretary John Vicrimulya. Hindi pa nakakausap ni Senate President Alan Peter Cayetano ang media, pero sabi niya kanina bago matapos ay magbibigay siya ng update. Pero kanina, pinakahuling information na ibinigay niya, binabanggit niya 2 bagay. Number one, ay wala namang nasaktan dito sa nangyaring putukan na ito. Ang pinaka-umpisaan niya ay 4 na kasamahan niyang senador ang naka-receive ng messages na pinaaalis na sila dito sa Senate compound. dahil may mangyayari. Hindi na daw idinetalye kung ano yun at ito na nga yung bumulaga sa kanila, nagkaroon ng putukan. Ang panawagan ngayon ng liderato ng Senado ni Senator Cayetano ay number one ay kung sino daw yung nakakaalam na para matukoy yung nagtangka. Ang term niya ay nagtangkang pumasok sa Senado ay magbigay ng information na sa kanila. At pangalawa ay magsasagawa sila ng investigation para matukoy yung punot dulo nitong nangyaring gulo ngayon at putukan dito sa Senate compound. Sa ngayon ay nasa loob pa ng Senado ang secretary ng DILG. Kanina ay may ilang din mga opisyal ng PNP yung pumasok din sa loob ng Senado. Sabi ni Senator Peter Cayetano na maayos yung kalagayan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nandito din mismo sa Senate yung kasagsagan ng putukan. Pupuntahan daw niya ngayon to check the situation pero maayos daw yung initial feedback sa kanya ay okay naman daw ang senador. Sabi ni DILG Secretary kanina, pupunta sila dito to check the situation, hindi sila mag-aaresto ng kahit sino. At kanina lang Christian at Marlene ay lumabas dito si House Secretary General Cheloy Garafil at tinanong namin kung na-file na nila, na-transmit na nila dito officially yung articles of impeachment. Nag-thumbs up na siya at pagkatapos ay umalis na rin sila. Yung van kanina na pinag-uusapan natin, yung pala yung service nila na ginamit pagpunta dito. So malamang kanina nung kasagan ng putukan, nandito na sila sa Senate compound, nasa taas na sila sa office ng SecGen naman ng Senado para i-receive yung mga documents na yan. At ang kaninang kumalman at naging maayos ay bumaba na rin sila at lumabas sa compound ng Senado. Maayos sila nakalabas. Yung pintuan ng main gate na open na ngayon, labas-pasok yung mga sasakyan na gusto na kakailangan rin lumabas at pumasok. Pero pili pa rin yung mga nakakapasok maliban na lang kung importante gaya ng mga mobil ng Philippine National Police at yung mga media na naiwan kanina sa loob ay nandito na.
0: Good.
3: Nasa labas na rin lahat ng compound ng Senado sa lobby. At so far, yun yung information na ibinigay sa atin ng pamunuan ng liderato ng Senado, si Senate President Alan Peter Cayetano. At ngayon ang gusto niya ay matukoy kung sino yung nagtangka. Ang term niya ay nagtangka na pumasok dito sa compound ng Senado. Yan po ang sitwasyon. Yan ang balitang kumpirma. Marlene?
2: Robert, matanong ko lang, yung sinabi mo na iniimbestigahan pa, natukoy, tutuloy ba yung, itutuloy ba yung inanunsyo kanina na may aaresto yung isang individual o hindi muna sa ngayon, given the situation?
3: Well, yan, oo. Yung aarestohin na binabanggit kanina na may aarestohin sila, hindi pa nagbigay ng update. So far, Marlene, ang Office of the Sergeant at Arms at naghihintay pa rin kami dito kung natukoy ba, number one, sino yung aarestohin nila at ito ba yung mga nakaputukan nila na nagtangkang pumasok dito. So yan yung mga information na hindi pa natin makuha sa ngayon dahil hindi na tayo pinapayagan makapasok dito. At mamaya, abangan natin, panigurado, matapos yung meeting ng DILG, ng PNP sa loob, ay makakahingi tayo ng update mula doon, Marlene.
0: Alright. Maraming salamat, Robert Mano.
3: Balik muna sa inyo.
0: Kasama pa rin po natin si Attorney Domingo Cayosa. Partner, mayroon kang tanong.
2: Oo. Attorney, nabanggit po ninyo kanina kasi yung salitang obstruction of justice. And napag-uusapan rin po natin kanina na yung ginawa ng Senado na pag-asa ilalim sa protective custody kay Senator De La Rosa nung kasagsagan na nakumpirma na yung warrant of arrest laban sa kanya ng ICC. Pasok po ba yon? May posible ba yung maging obstruction of justice at maging reklamo o kaso laban sa Senado, sir?
4: Well, medyo malabo yun kasi it's a resolution, di ba? So it's an expression of the sense of the Senate. So medyo malabo. Kasi ang nagbagay ho sa batas, knowingly impeding. So siguro sa tingin nila, yung pagpasa ng resolution, tama. So hindi, walang mali siya. Pero halimbawa ngayon, nandyan yung mga NBI, nandyan ang kapulisan para arestuhin yung isang kasama nila. Kung pipigilan pa rin nila yung mga ito, yun, pwede na rin po yung obstruction of justice.
2: Mm.
4: Kasi yung paggagawa ng resolusyon, kahit mali, eh parte ho yan ng privilegio ng mga mambabatas. Resolusyon lang yan eh, hindi naman batas, di ba? So, medyo sa tingin ko, hindi naman yun ang obstruction of justice. Ngayon, halimbawa ngayon, ayaw nila, na, halimbawa, nahuli yung si Senator Bato at paglabas eh, paguguluhin nila o kaya pipigilan mga ngayon physically, eh yun na ang maaaring obstruction of justice. Kasi alam na nila, napag-aralan nila ang sitwasyon, nakita na nila yung warrant of arrest, na-explain na sa kanilang lahat, pero ipagpapilit pa rin nila dahil mga senador sila at nasa senado sila, wala ho yun, labag na ho yun sa batas.
0: Hindi
4: ho naman sanctuary ang senado para sa fugitive from justice. Sinong kaman, whether janitor dyan o kaya senador or even the Senate President, hindi ho pwedeng tatakbo dyan at hindi na pwede makakapasok ang mga magsiserve ng warrant of arrest.
0: One final point na lang sa akin, Attorney Cayosa, no. So kung sakali po na kung talagang ang assuming lang ano na ang sitwasyon ngayon ay si Senator Bato ang ipinaaresto at siya ay inaresto ng executive in the presence of NBI at ganun din ang mangyari sa kanya katulad kay dating Pangulong Duterte, dilala sa Villamor, ibinyahe papunta sa Dahig. Yun po ay lahat ng yun maikukonsider na naaayon po doon sa mga umiira nating local na batas.
4: Sa tip ko ho, naayon pa rin yan doon sa batas natin defining and penalizing yung crimes against humanity. Particularly yung Section 17. Kasi ano ho yan eh, option ng gobyerno natin. So, wala namang nakalagay dyan ng mga preconditions sa batas. So, hindi rin natin pwedeng dagdagan yan. By a mere opinion o yung sasabihin dapat dadan sa korte, opinion ng ho yan eh. Hindi ho naman sa batas. So, ganun ang mangyayari. Dadaling siya doon and doon siya mabibigyan ng pagkakataon na you know, sumagot at depensa ng sarili. Hindi ho naman siya mabibitay doon kaagad. Di ho ba? Marami pa naman siyang option.
0: Alright, Attorney Domingo, maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Marlene. And I'm pretty sure sabay-sabay pa rin tayo magbabantay sa mga pinakahuling tagpo ngayong gabi. Maraming salamat, sir. Good evening po.
2: Maraming salamat po, Attorney.
4: Maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat.
0: Magandang gabi po. Si Attorney Domingo Igon Cayosa, constitutional law expert, past president ng Integrated Bar of the Philippines. Pero ang oras muna natin, partner.
2: 9:28.
5: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really the best dishes.
6: Basta AM, DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: For liver health, level up na. Liver Aid Pro, Silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2! Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ng yes, click OK at hanapin ng OTV! Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na! Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa OTV2!
11: May Silima Rin, may multivitamins pa.
12: Yan, ang Liver Aid Pro.
11: Tulong sa pangangalagan ng atay.
12: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.
6: Basta AM, DZMM!
13: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
12: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Responsible gaming at PAGCOR.PA.
15: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
16: Basta AM-MM. TTZMM. Numero uno sa aksyon.
17: Alam niyo bang may Liverade Pro? Liverade pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro.
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay?
19: Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa.
20: Liver up na tayo
19: with Liverade Pro.
16: Basta AM-DZMM.
0: Ang oras 9:31 ng gabi.
5: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really great desserts.

0: Nagbabalik po ang special coverage ng DZMM. Kasama niyo pa rin po si Radyo Patrol Christian Yosores.
1: At ito ka lang po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: At sa dakong ito, partner, kasama na natin ang ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyers, NCR. Kausap lang din natin ito nung Lunes ng gabi.
1: Yeah.
0: Si Attorney Maria Cristina Conti. Attorney Chrissy, good evening po sa inyo.
2: Magandang gabi. Ang dami na namang nagaganap.
0: I know. Lahat po tayo ay kumbaga tutok na tutok po dito sa mga nangyayari magmula po nung Lunes. Pero siguro ang gusto kong unang itanong sa inyo, Attorney Chrissy, paano tayo umabot sa gantong sitwasyon? Bakit nasa gantong sitwasyon tayo na meron namang legitimate arrest warrant from the ICC? Meron namang sinasabing umiiral na batas yung international humanitarian law para ipatupad ang arrest warrant. Inyet bakit nahihirapan pong i-enforce yung ating law enforcement agencies para arrest tuhin ang Senator De La Rosa?
2: My personis at kabahagi niyan ay yung mga ito na naniniwala pa rin pinanghahawakan ang mali. Ilang beses akong nakinig doon sa mga statements ni Senate President Alan Peter Cayetano at mali ang kanyang perspectives, mali ang kanyang mga pananaw tungkol sa ICC, tungkol sa he is so thoroughly misinformed. Kaya mukhang pinagmulaan. Then, panindigan niya, binigyan niya ng protective custody si Bato De La Rosa. Pina-lockdown itong Senado at kaya hindi tuloy ma-enforce yung warrant of arrest. Pero, ito ngayon ang twist. Naglalabasan ngayon yung NBI at ang PNP na hindi naman pala daw sila ang nagpaputok ngayong gabi.
0: Mm-mm.
2: So, ang, di ba, ang a few, ano ba to, ilang oras na ba itong stand-off?
1: Mm-mm.
2: At nung nagkaputukan sa Senado, ang iniisip ng marami, yung nang huhuli, kay Bato De La Rosa, kung magrana ka-encuentro yung mga kapanalig niya o kakampi niya. Kung hindi PNP at hindi pala NBI yung pumasok sa Senate o nagpaputok, sino? Kaya parang pagulo ng pagulo yung sitwasyon. Nagkakaga sa bad decision.
0: But do you honestly believe, Attorney, na yung mga binanggit ni Senate President Cayetano ay he's not well informed with the situation o maaaring sinasadya niya lang din dahil nga allies sila ngayon, lumalabas sila ay magkaalyado ni Senator Bato?
2: Authentic na yan. Oo nga naman. Merong bulag, tapos merong nagbubulag-bulagan.
1: Mm-hmm.
2: Ang hirap, of course, ang hirap na kunin mo yung parang to believe in the worst of people.
0: Yeah.
2: Pero sa sitwasyong ito, hindi ko rin naman, kumbaga maiipit lang na yun lang yung desisyon. Kasi si Baton din naman ay nagpakita. Pero at kung wala siya dyan, di walang ganyang stand-off. Kaya in terms, babalik ulit sa kanya ang sisi. Dahil narinig ko si Senator Bato kanina, sa isang interview na sinasabi niya, bakit ka nagpakita? Kasi tinawagan ako ni Cayetano. At pinakiusapang, bumoto para dun sa impeachment. Well, of course, una muna para doon sa Senate presidency.
1: Mm-hmm.
2: And then later on to give way dun sa pag-uusap ng impeachment proceedings.
0: Kaya, opo.
2: Sara Duterte, ultimo, kahit nasa malayo po, kahit nasa malayo, wala akong ibang iniisip sa araw na ito kundi si Rodrigo Duterte at kung paano niya sinilang tura ng
0: apo, Attorney Chrissy.
2: Apo.
0: Sorry to cut you off ato. Ano po, no, dahil nasa lumabas na ng Senate building si Secretary John Vic Remulla. Pakinggan lang po natin yung kanyang iniuulat ngayon. Ano po? Andun si Radyo Patrol Robert Mano. Robert, go ahead.
3: Pagbibigyan ng briefing si Secretary John Vic Remulla, pakinggan natin.
4: Number two, there are no casualties. No one was hit, no one is wounded, no one was killed. We are in process behind this. Instructed the GSIS and the Senate building, the Senate staff to see. President sent me here, number one. Time. Politics goes out the window. We all belong to one country and we all will lead one nation. The President has given strict instructions. Secure the senators, whoever they may be. Next, we are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him. Let that be clear. And I made that very clear to his family. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find them. We have all the security footages, and I am here with the Senate President to assure him that we are only doing this to secure them.
5: First and foremost, we thank God that everyone's safe. We'd like to thank the President, Secretary Teodoro, Secretary Remulla, who personally came here. Chief PNP Nartates is here. So as you know, last Monday, po tayo ng PNP just to make sure na yung investigation that there toward incidents. So at around 6:45, 7 o'clock, some senators got so sabi ko, I believe that as is about an hour before that, we got information, parating na dito yung articles of impeachment. So we decided to extend our focus and to mag-meeting na how we can prove by actions yung sinabi namin that this change in leadership is not about politics, is not about impeachment. So at around that time na sinabi ni Sec. Remulla, we heard noises, akala ni Senator Villanueva, paputok, fireworks, and I even went to the window at pinagalitan ako ng sister ko dahil you don't do that. But after a few minutes, may paputok na naman, then we smelled, and then I was already watching TV, hindi ko na ma-contact, and then tumawag yung USAA na, sir, confirmed na may shooter, hanggang dun lang. By that time, tumawag na si Sec. Remulla that calm everyone down, but we're on our way, make sure na papasukin kami. So we agreed on a objective, comprehensive investigation. I expressed to the President, who was a senator before he became President, to Sec. Remulla that, of course, the safety of my colleagues is very important, but yung integrity din ng Senado. The building is more than a building. In fact, it's not even our building, it's GSIS. But it represents the democracy of our country. So I'd like to thank you, kayo din sa media, no? I know you are also confused, but you decided to stay. So in the next few days lang, make sure lang na hindi tayo ma-infiltrate until we get to the bottom of this, no? So the USAA and the PNP under the direction of myself and Sec. Remulla is now going floor by floor, and we'll do the same sa kabilang building. We won't say any more operational details, but we will try to make sure na safe. I'll be here tomorrow. That's if I go home tonight, no? I'll be here and we'll brief you further, no? So we'll stop there. Pasensya lang po kayo, we'll stop muna sa details. Mahirap po na iba-ibang magpa-interview. So I'm directing the staff, no? Not to tell a lie, not to hold, to tell the whole truth, and to make sure nga that we cooperate with the PNP in their investigation.
6: Who are the shooters, but, and how many, sir? How many shooters, sir? Yeah. How many?
7: Again, okay. We still have to determine through CCTV footage kung sino, kung ilan talaga sila. So, we cannot answer that with any definitiveness. And in their retreat, they started firing into the air. That's as far as, okay? That is not conclusive. They'll have to
5: respect nilabel na yun, eh meron ng conclusion. But we told Sec. Remulla kung sino ang suspect, kung ano suot, kung ano ang sinasabi nilang kung sino sila. But I'll stop. It's a question, but forgive us because we don't want to say something na hindi mabawi. If government did this to government, we trouble, and I want hindi to gagawin ng kahit anong agency sa atin. Having said that, from the President down to the secretaries, ilan na rin silang tumawag, assures us that magiging independent at no holds barred yung investigation.
4: Please do not ask questions that are leading, okay? Please do not answer. Do not ask questions that are leading. Please do not ask. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, I am not done yet. Let me talk. Senator De La Rosa has been informed that we are doing a sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is with the security personnel. He has been informed of our activities. We have assured him that there is no warrant of arrest to be served. Okay? I am here to ensure the integrity of the Senate and to protect the protection of all the senators. Okay, please.
8: What's the walang motive, Pastor?
4: We do not, you cannot ask questions of any detail because we cannot have answers for that either. We do not know either. We have to review the CCTV.
9: Sir, wala rin nag-person, sir. Wala nag...
4: Wala. There was a protection lang ang number one, ang number one lang sa akin.
10: One reason we can... We're all doing what we can, and USA is there, the PNP, the TPP, binigyan ng SILD.
4: Teka, we are sweeping all the floors. We are sweeping. We've asked those non-essential personnel to leave, and we will investigate each essential here.
10: So far, yes. I'll decide. So far, kasi nga dumating yung articles of impeachment at may meeting nga coordination ang lahat ng heads. Having said that, may I also appeal to any videos kayo na you think it will help the investigation, submit it to us. Kasi maraming allegation, maraming denial.
8: So,
10: yes.
9: Thank you.
4: Please submit them to those ha. Kung meron... No one was under custody. Wala pa rin.
10: We were, it's secure. Nakaalis na rin yung mga taga. May this is the first time I will be interpreted to be talking politics, especially katabi ko si ang rules ko, ano constitution, ano batas, ano president. We're making sure that is now, but I can tell you that I feel na cargo ko layout walang kamalay-malay dito. Describe it, you know. And first, you know, if you get a call from me at this point in time, you wouldn't know that's an emergency. That's why I had to do it through Facebook. Hindi namin masabi kasi nag... it's secure. It's secure. But
4: all senators are secure. All senators.
8: How many senators are inside, sir?
10: I think we were complete majority except Cheese. I don't think is anyone from the minority there. Parang wala naman niya. Unless may nasa opisina. Parang
8: you are all here right now, Glenn?
4: Yeah. Oh, and Senator Robin Padilla upstairs. They're in their quarters.
10: Pagod yung dalawa kasi they've been here the last 3 days. So... we'll coordinate muna yeah. With the PNP and with SEC.
4: I will... safety of all the senators.
0: Okay.
4: Have to go home. Okay?
8: Thank you, sir.
4: Okay.
9: Thank you very much.
4: Thank you.
0: Punta natin si Radyo Patrol Robert Mano. Go ahead, Robert.
11: Sagret. Tumaatras lang kami dahil masyado na siksikan dito.
0: Oh, basta
11: so, yun yung naging briefing ni DILG Secretary John Vic Camulia at Senate President Alan Peter Cayetano. Binabanggit ni Secretary Remulla na number one, nagkaroon ng tangkang pagpasok dito sa compound ng Senado. Hindi niya binanggit, number one, kung sino yung nasa likod nito. Kung galing sa government forces, kung galing sa private group, ay hindi na nila pinukoy pa, pero ongoing na yung investigation, nire-retrieve lahat ng CCTV para matukoy yung pagkakakilala ng mga yung grupo na nagtangkang pumasok sa ngayon. Ongoing pa rin yung sweeping. Ibig sabihin, floor by floor ay sinacheck kung safe itong Senado. At sinusubukan pa rin nila na sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na maging safe na, clear itong Senado. As we speak now, sabi niya, ay normal na may pasok pa din ang Senado bukas, pero subject for evaluation pa rin anya ito. At si Senator Alan Peter Cayetano, binabanggit niya na makikipagtulungan sila sa investigation na ito. Kailangan matukoy kung sino yung nasa likod dito, pero ang kanyang kinumpirma din ay walang nasaktan. Nagbibigay din ng pahayag ngayon si Senator Amy Marcos. Subukan natin pakinggan.
12: Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nag-utos na lusubin ng Senado na may apat na nakakaalam? Ngunit kami, walang kamalay-malay.
13: Ma'am, nasaan kayo magkaputukan dinig mo?
12: Ang lakas-lakas. Ay, nakakatakot nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, oh, putukan.
13: Sabi Senator Joel, takapawin ko.
12: Fireworks lang yan. Anong fireworks? Kalakas-lakas sa panlapit. Papalapit ng papalapit. Noon sa amin, sa office ni SP, nagbibiruan pa kami, hindi kami maniwala hanggang pumasok yung mga employees na tataranta, tinaharang na yung mga pinto at nakakalapit na yung mga NDI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang Senate siege ang dating. Hindi ko maintindihan. Bakit naman isi-siege dito? Sa kagustuhan ba nila ito, ma-aresto si Senator Bato? Eh dapat, sumunod lang sila sa Korte Suprema. Sinabi naman ng Korte Suprema, 72 hours, may TRO na. Ano pang gusto nyo? O di kaya, walang TRO. Maghintay kayo 72 hours. Huwag naman ganito na sa kagustuhan, damputin si Senator Bato, eh talagang lulusubin ng Senado at sa naka-hostage lahat ng senador ng Republika.
13: Mama, anong naramdaman niyo? Anong naging putukan? Anong ginawa ninyo?
12: Well, nagagalit ako kasi siyempre yung mga tauhan natin tapos mga kapwa senador, bakit may nagpapaputok dyan sa labas? Ang kaba ko rin dahil ang security ng Senado very basic po, wala kami mahahaba. Eh ang balita, yung mga NBI nagsidatingan eh, talagang lalaki ng baril. Tapos ang balita pa, may helicopter daw na umaaligid kanina. Eh yun nga, di nakakakabahan na talaga lahat ng mga tao rito. Tapos pinalabas pa.
13: Mga information po NBI and from, kasi dinideny po eh ni Director Matibag. Hindi raw po NBI.
12: Eh nakakatuwa naman kasi sila, lahat naman sila magdi-deny sina DILG dumating pa rito, PNP dinideny, si Matibag kahit nakatatak NBI yung mga tao diyan sa papasok ng GSIS na pilit pang nagdi-drill, binubutasan na nila yung pagitan ng GSIS at ng Senado. Binubutasan na nila yung pader kasi annex naman yung Senado dati nitong GSIS, may pasukan talaga diyan. Aba si Matibag o kung sino man, eh, ipaliwanag nila kung anong ginagawa nitong mga NBI nila. Bakit nagkalat sila rito?
13: Ma'am, bakit tinubutasan yung pader?
12: Hindi ko nga maintindihan eh, diba? Dapat may pahintulot dito sa Senado. Wala namang pahintulot. Kaya siguro na pumiglas eh. Binutasan na lang ng pilit.
14: Ang message
15: yun sa DDL.
14: Presidente.
12: Eh, kinausap naman niya si Alan, Peter, at sabi niya, hindi rin daw siya. Lahat na lang sila, hindi sila ang nag-utos sa paglusob ng Senado. Kaya, ano ba ito? Flood control na ulit. Thank you.
13: Thank you.
0: Balikan natin si Robert Mano. Narinig natin nagsalita si Senator Amy Marcos.
11: Si Senator Amy Marcos, kung saan ikinwento niya kung paano sila inabutan nung putukan na yun na akala nga nila nung una ay simpleng fireworks display lamang, pero talaunan ay naramdaman na nila ng papalakas at papalapit na sa kanila. Ang binabanggit ni Senator Amy Marcos ay kagaya nung naobserbahan ng media kanina na tila may nagdi-drill doon sa pagitan nitong building ng Senado at ng GSIS. Kay Senator Amy Marcos, ang sinasabi niya ay NBI yung nagtangka. Pero nang tanungin namin kung paano niya ito na-confirm at dahil i-deny ito, sabi niya lahat naman nag-deny. Maging yung kanyang kapatid, si Pangulong Marcos na kinausap, ang Senate leadership ay nag-deny din ng involvement dito. Pero ang mangyayari ngayon, ay patuloy yung gagawang investigation dito. Definitely, yung mga kuha ng CCTV footage dito sa Senado ay i-retrieve yan, pag-aaralan para matukoy kung paano yung punot dulo ng tangkang pagpasok. Eh, Senate speech, yun yung term naman ni Senator Amy Marcos dito sa nangyari kaninang hapon. Natyan muna ang sitwasyon mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat si Radyo Patrol Robert Mano.
16: ZMM Special Coverage.
0: Mabalikan lang natin yung ilang mga mahalagang binanggit din ni Secretary Rimulya kanina. Mm-hmm. Ang sabi niya kasi, wala namang daw na i-report na casualties, walang nasugatan, walang nasawi doon sa insidente ng mga putukan kanina. Mm-hmm. Pinadala daw siya doon ni Pangulong Marcos para pumagit na at bumigay ng tulong, magbigay ng tulong doon sa sitwasyon kanina. At ang pinakapunto ng kanyang pagpunta doon, sabi niya, ay hindi naman para arestuhin si Senator De La Rosa, kundi para bigyan siya ng proteksyon. Yun yung kanyang ibinigay na assurance sa kanyang pamilya.
1: So ang question dito, partner, kung sinasabi ni Secretary Rimulya na pumunta siya doon at in-assure nga niya si Senator De La Rosa na walang warrant of arrest na implementation na mangyayari, sino para kanino yung warrant of arrest na inanunsyo kanina na magkaka-arestuhan dapat?
0: Mm-mm.
1: At the same time, partner, ang question dyan, paano may mga nakalusot yan na nagtangkang umatake, di ba? Yung mga Mm-mm. shooters nga tinatawag nila doon sa loob ng Senado.
0: Oo,
1: saan panig yun?
0: I think bukod sa gusto nating malaman kung sino ang nagpaputok,
1: mm-hmm.
0: ano yung motibo, bakit nagkaroon
1: exactly.
0: ng putukan, hindi
1: mm-hmm.
0: ba? Tsaka yung binabanggit mo na sino ang nag-allow na pumasok dito sa mga armed personnel na ito. Kasi yung sinasabi naman ni Robert kanina, nung binanggit ng Senate Sergeant at Arms na may may aarestuhin,
1: mm-hmm.
0: kasunod nun, may mga pumasok ng mga uniformed personnel na
1: yes.
0: well-coordinated, mm-hmm. na may bas-bas naman din pala ng USAA, yung kanilang pagpasok doon sa building.
1: Mm-hmm.
0: Diba, balikan din natin yung binanggit ni SP Cayetano, ni Senate President Cayetano kanina, ang sabi niya ay magkakaroon sila ng objective na investigation tungkol dito para malaman yung punot dulo ng nangyaring kaguluhan ngayon dyan sa Senado. At kinausap siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na in between discussions kanina, partner, sinusubukan ko rin kunin ang panig ng Malacanang para lang kumpirmahin yung sinasabi ni SP Cayetano na tinawagan siya ni Pangulong Marcos para kausapin, para magbigay ng instruction para magkaroon ng resolve yung nangyari dyan sa Senado. Ang sabi rin ni Senator Cayetano, ginagawa nila ang lahat ng paraan para lang siyempre maresolba at magkaroon ng kalinawan yung nangyari kanina dyan sa Senado.
1: Mm-hmm.
0: At tuloy ang pasok bukas. Sinabi niya na may pasok pa rin ng Senado bukas dahil nga dumating yung articles of impeachment mula sa Kamara at may mga nakaschedule na meeting sa Senado bukas.
1: Yes, so nga nabanggit din ni Secretary Rimulya kanina, partner, na nagkakaroon sila ng sweeping. Ibig sabihin, sinusuyod nila yung kada palapag, kada floor ng gusali para matukoy o malaman kung meron pang mga individual doon na posibleng sangkot sa nangyaring shooting incident. Hindi biro po yung nangyaring shooting incident. Mga buhay at mga civilian po mm-hmm. ang nasa loob ng gusali ng Senado.
0: Kung meron lang kagandahan doon sa nangyari, yun mm-hmm. ang resulta. Wala naman pong nasaktan,
1: mm-hmm.
0: wala pong nasawi, awa po ng Diyos. Hindi na uwi sa ganong sitwasyon yung mga nangyari kanina. At siguro may nakapansin lang, medyo tumaas ang boses ni Secretary Rimulya kanina kasi nga may mga nagtatanong kung sino ba ang unang nagpaputok. Pero sabi niya, he's begging na ikiusap mm-hmm. siya na huwag mo nang tanongin yung bagay na yun kasi kailangan muna nilang imbestigahan. Kailangan po nilang ma-determine kung sino nga po ba ang nagpaputok ng baril at ano yung motibo. Kasi mula doon sa mga nakita kong posts kanina ng mga reporters din, partner, parang more than 10
1: mm-hmm.
0: Gunshots yung narinig nila in between noong may kaguluhan doon sa Senado kanina.
1: Mm-hmm.
0: So kailangan malaman kung sino ang naunang nagpaputok, ano ang motibo at bakit umabot sa ganun ang sitwasyon kung ang inaabangan lamang na sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
1: Correct. At saka, partner, linawin lang natin kasi may mga kumakalat sa social media ngayon na napuruhan daw umano si Senator De La Rosa, may tama sa leeg, hindi kaya may mga information post na kumakalat sa social media na allegedly nasawi. Ang malino ho, ang ulat po ng ating mga kinukulan, Senator Cayetano at si Secretary Rimulya, nasa mabuting kalagayan po si Senator De La Rosa sa mga oras na ito at kasalukuyan siya nagpapahinga doon sa kanyang chamber. Ngayon po, ang kailangan nating alamin, ang mahalaga nating malaman dito kung sino, bakit nauwi sa ganitong sitwasyon at the same time ay sino ang mga nasa likod ng insidenteng ito. Ano yung kanilang motibo? May kaugnayan ba to sa implementasyon ng arrest warrant ng ICC o may kaugnayan ba to doon sa impeachment o sa articles of impeachment na mga dokumento din nila sa Senate? Ito ba diversionary tactics or what? Yun kasi yung tanong ngayon ng taong bayan partner.
0: Mabanggit ko lang din ano, halos kompleto yung members ng majority kanina. Yes. Nakita ko sa background ni Senator Cayetano, sina Senator Marcoleta, Senator Pia Cayetano, Senator Camille at Mark Villar, si Senator Joel Villanueva, si Senator Amy Marcos at si Senator Bongo. Ang wala lang doon ay si Senator Cheese Escudero at si Senator Robin Padilla na nasa taas daw. Nandun daw kasama ni Senator De La Rosa.
1: Si Nicosen, kanina
0: umalis na. Oo, pero si Senator Soto ay part naman ng minority. Mm-hmm. Balikan na natin si Attorney Chrissy Conti. Attorney Chrissy, thank you po sa paghihintay. Welcome back po.
2: Ah, ano, may nangyayari namang development
0: pa? narinig po ba ninyo yung short press statement ni na DILG Secretary ni Mulya at ni Senator Cayetano?
2: Oo, at ang pinaka nakakadismaya ay walang pulihan na mag-aakanat si umano.
0: And what does it say, Attorney, na meron nang nilabas na order ang ICC, in-acknowledge naman po ng mga ahensya ng gobyerno, and yet mukhang matatapos ang gabi na ito na walang maa-arestong De La Rosa?
2: Eh, ganyan talaga ang politika sa Pilipinas, parang doble cara. Ang sasabihin, tapos iba din naman ang gagawin.
1: Mm.
2: Ang hirap niyan sa loob natin, kanya-kanyang politikahan. And it's not our scrutiny, kumbaga. Politiko-politiko ang galawan ni John Vic Memulia. Ito yung problema kapag hindi career public officials na tapat lamang sa taong bayan ang ilalagay mo sa posisyon.
1: Attorney, what do you mean by politikong-politiko ang galawan ni Secretary Remulla?
2: May nakatakda ng mga duty ang pinuno ng kanyang department. May dapat gumalaw sa mga pinamumunuan niya. Pero parang wala nangyari.
1: Medyo napuputa lang po kayo, Attorney. Konting pihit lang po tayo.
2: Magulo.
1: Ayan. Ano po?
0: Opo, siguro one. Ayan, okay. Opo. Siguro one final point na lang sa akin, Attorney, before we let you go. Ano, what does it say also for the Philippine government sa administrasyon ni Pangulong Marcos? Bilang binabanggit din ni Secretary Remulla kanina na ang utos naman sa kanya di umano ng Pangulo ay huwag arestuhin si Bato at bigyan ng proteksyon.
1: Tama.
2: Wala silang GC. Hindi yan ang narinig ko sa ibang government official. At pangalawa, hindi na sila natuto dun sa experience kay Duterte. Kung ano dapat ang ginawa sana kay Duterte, ganun na lang din sana ang nangyari ngayon. Kaso ang dami pa nilang excuse.
1: Ang ending, Attorney, parang mas nagiging pahirapan ngayon yung pag-aresto kay at Senator De La Rosa kumpara nung time ni dating Pangulong Duterte na magdamag lang yung inabot. Ngayon, ilang araw? Pangalawang araw na to, partner, right?
0: Since confirmed yung ICC warrant.
2: Oo, at saka nagkaroon pa ng bunutan ng baril ba? Nakakadismaya talaga na hindi mo maintindihan dahil Nobyembre pa pala ay may warrant.
0: Opo.
2: Tiwala ako na may kopya na itong Philippine government, Nobyembre pa lang.
1: Attorney, sorry, one last question lang po on my part kasi since nabanggit na nga ho natin at hindi na nga lingit sa kaalaman na nagkaroon ng shooting incident dyan sa lugar sa Senado at may mga intruders, may shooters. Ano ho ang inyong basa? Sinasadya ho ba to? Or ito ba'y talaga may connection doon sa implementasyon ng warrant of arrest?
0: Mukha ba tong staged attack?
2: Sa ngayon, parang yun ang nakikita ko. Kung publicly magsasabi yung dalawang paparatangan mo na sa bahagi, PNP at saka NDI, yung mga law enforcement authorities na mag-serve dapat ng waran. At naman yung theory, di sino? O di paano namang stage? Marami pong antics talaga.
0: Mm-mm.
2: Lalo na kapag kapanalig ni Duterte.
0: Opo. Attorney Chrissy, maraming salamat po sa paghihintay at sa discussion po natin. I'm sure sabay-sabay pa rin po tayo mag-aabang kung kailangang hindi matulog para lang hindi tayo mahuli doon sa mga pinakahuling kaganapan dyan sa Senado. Ingat po kayo, Attorney Chrissy. Maraming salamat po.
1: Thank you so much.
2: Oo, at ingat sa lahat ng media.
0: Salamat po. Si Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyers, NCRNUPL.
14: DZMM Special Coverage.
0: Oras.
1: Isang minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
0: Ay mga kapamilya, maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Marlene. Pero magpapatuloy pa rin po ang special coverage ng DZMM kasama sina Sir Peter Musngi at Rica Lazo. Buli, ako po si Radyo Patrol Christian Yosores.
1: Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: Ingat po kayo kapamilya.

0: mga kamilya, tuloy-tuloy pa rin po ang ating special coverage dito po sa nangyayari nga po sa Senate of the Philippines. So far, ang sigurado lamang po tayo ngayon, actually hindi pa nga tayo sigurado dahil wala pa talagang impormasyon na ibinibigay kung sino ba talaga ang shooter, saan hanay ito nang galing at bakit nagkaroon ng pagpapaputok kanina sa premises ng Senado. Hindi pa po natin kilala kung sino ang shooter. Wala pong impormasyon sa detalye ng nangyaring barilan, pero ang sigurado po ay naroon pa rin sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Naroon din po ang majority ng ating Senado except for from what we heard kanina, Senator Chis Escudero. Wala pong any member from the minority ang naroon ngayon sa premises, pero ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano na kanina lamang po ay nagbigay ng press con, wala naman pong kahit sinong na aksidente o injured, no? At ligtas po ang lahat ng ating mga senador. As of today, naka-lockdown po ang Senate at hinag-iimbestiga po ang PNP sa lahat ng mga kwarto doon nga po sa Senado. Ang sinabi ng ating Senate President, wala daw po munang papauwiin hanggat hindi sila nakiklear na sila ay walang kinalaman sa nangyari kanina. Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin dito sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Sumasalo naman para kay Christian Yosores at Marlene Padiernos. Aba, Team Bali Tapatan po tayo ngayong gabi. Rica Lazo po kasama si Peter Musingi.
1: Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang The Senate Standoff, the DZMM Special Coverage. Ikutan muna natin ating mga Radyo Patrol na ilang oras nang nakabantay sa Senado para malaman nga kung ano ang nangyari na at ano pong mangyayari pa kung sakasakali. Nasa linya po natin ang ating masisipag na Radyo Patrol na ginagawang araw ang gabi. Punta natin si Kelly Cordero. Kelly, good evening. Detalye please.
2: Peter, Rica, sa mga oras na ito, mas kalmado na rito sa labas ng Senate building. Maririnig niyo lang yung speech ng relihista mula sa mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa at ng mga Duterte. Pero hindi na sila nagwawala o wala ng tensyon kumpara kanina. Yung metal fence na inilagay ng security personnel ng Senate sa gate ng nitong Senate building, tinanggal na rin. Sunod-sunod na rin ang paglabas ng mga sasakyan. Yun lang, di natin malaman sino-sino ang mga lumalabas dahil tinted ang mga kotse. Pero ang sigurado ay yung convoy kanina mula sa House of Representatives na naghatid ng articles of impeachment, nakalabas na sila. Sa pinakahuling update, ang pumasok kanina ay si PNP Chief Police General Jose Melenzo Narzates Jr. Kasunod yan ni SILG John Vic Remulla. Ayon kay Narzates, tumawag sa kanya ang Senate Sergeant at Arms para humingi ng tulong kasunod nga nung napaulat na may nagpaputok ng barila sa loob ng Senado. Pinumpirma rin ni Narzates na base sa mga miyembro ng PNP sa loob na nakausap niya ay hindi galing sa hanay ng mga pulis ang nagpaputok ng barila. Sa ngayon, papasok muna sa at ni SILG Remulla iimbestigahan ang nangyari at aalamin din kung may nasugatan o nasaktan sa loob. Yan muna ang latest update mula dito sa labas ng Senado. Balik sa inyo, Peter at Rica.
1: So Kelly, right now, naka-lockdown pa rin ba ang Senado? Or pwede nang maglabas-pasok ang mga authorized personnel?
2: Peter, hindi natin masabing naka-lockdown kasi kanina may pinapapasok naman nga ng mga personnel at sunod-sunod din yung paglabas nitong mga sasakyan mula dyan sa loob ng Senado. So simula kanina, hindi naman naka-lockdown. Nag-lockdown lang at nagigpit lang ng security simula nga nung narinig yung putok ng baril mula sa loob ng Senate.
1: Okay, very good. Kelly, maraming salamat at babalikan ka namin in just a very short while para sa pagpapatuloy ng ating special coverage.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
4: Special coverage.
1: Alas 10:07 ang ating oras at ngayon makakausap natin, Rica, si Senator Jinggoy Estrada para malaman natin kung nandun ba siya o nasaan siya at anong reaction niya sa mga nangyari na sa Senado. Senator Jinggoy, good evening, sir. Si Peter at saka si Rica sa DZMM.
4: Hi, good evening.
0: Hi, good evening.
4: Good evening sa inyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig ng DZMM.
0: Good evening, opo, Senator.
1: Opo. Thank you. Thank you for joining us, Senator. Mangungumusta lang kami kung kayo ba ay nasa Senado pa or outside of the Senate na.
4: Well, kasalukuyan ako nasa loob pa rin ng Senate building.
1: Mm-hmm.
4: Nandito pa rin ako sa loob ng aking tanggapan.
1: Mm-hmm.
4: At ito pong pangyayari na nangyari kanina ay talagang we were caught by surprise at mm-hmm. talagang yung insidente kanina, that was really for me and mm-hmm. for all of the senators, talagang unforgivable
1: mm-hmm.
4: itong mga nangyari sa kanina dito sa Senate building.
1: Meron na po ba, kahit na initial report lang, meron bang report sa inyo kung ano ang nangyari? Sino ang involved?
4: Well, ayon sa aming official ng Sergeant at Arms, si General Retired General Plaska, ay ang unang nagpaputok ay ang mga elemento ng National Bureau of Investigation ayon sa aming mm-hmm. Sergeant at Arms.
1: Okay. So, ilan po yon kung meron ng initial estimate? Ilang NBI agents? Kung NBI agents nga sila, ano po? And where are they now?
4: Wala na sila ngayon. As we speak, wala ng mga elemento ng NBI dito. Siguro yung mga kapulisan na lang ang titira dito to secure the people inside the Senate. Mm-hmm. Especially itong ating mga kasamang senador at saka yung mga empleyado ng Senado.
0: Oho. Senator, matanong lang din ho natin, no? Ano ho ang dahilan bakit ho kayo nag-caucus ngayon? Kulang din ho kayo, no? Dahil wala po ang mga minority bloc dyan at nasaktuhan na ngayong gabi din po dumating ang articles of impeachment.
4: Majority? Of the new majority? Kasama rin po sa caucus si Senate President Alan Peter Quintan.
1: Mm-hmm.
4: At yung

0: Opo. Isa din po sa mga katanungan, Senator, dahil nung pagdating po ng articles of impeachment, ay eksakto po na nangyari ang pagkakaroon po ng Barilan. Pero hindi po nagkaroon ng lockdown agad-agad kung saan ang mga exit ay sinelyohan. So meron pa pong mga nakakalabas, nakakapasok. May binigay na po ba sa inyong paglilinaw kung bakit po ganito ang nangyari, Senator?
1: Wala po kaming idea. Siguro nagkataon lang nung pinadala yung articles of impeachment dito sa Senado, biglang nagkaputukan.
0: Mm-hmm.
1: At ang balita ko nga, pilit na pumapasok yung mga elemento ng NBI dito sa ledge ng second floor, malapit po sa GSIS building, at may nagbabarena pa ng mga elemento ng NBI. Hindi ko alam kung bakit sila nagbabarena, nag-drill dun sa ledge, sa second floor. Dito sa Senate building namin.
0: Nakumpirma po ba yung na NBI po yung nagbabarena dahil matagal po na kinukuha itong pagtunog ng barena na ito, Senator?
1: Ayon din sa aming chief ng OSA, kasi naka-vest sila ng NBI at malalaman din natin yan sa CCTV. Yun ang pinaka-importante na ma-secure kaagad yung CCTV ng Senado. At doon natin malalaman kung sino talaga nag-umpisa ng pagpaputok dito sa gusali ng Senado.
2: Okay. As of this moment, Senator Jinggoy, meron na po bang signal na all clear na and everyone and everything is secure?
1: Well, unang-una, dumating po si Secretary John Vic Remulla at nagpapasalamat kami kay Secretary John Vic na pumunta siya rito on time at na-ease naman yung tension at at nag-instruct siya na mag-sweep lahat ng opisina dito sa Senado. At yung mga hindi na wala ng papel, kailangan na sigurong umuwi, umalis na dito sa gusali ng Senado.
2: One more question on another force na nandyan po sa Senado. Kanina ay binanggit nilang mga Marines. Yung mga Marines po ba, talagang nakadeploy sila dyan? Or yan ba is isang special force na umalalay?
1: Well, hindi. Siguro inaalala yan just to ensure the integrity of the Senate and maybe to protect the senators who are still inside the building, kasama na rin yung mga empleyado namin.
0: Senator, one last mula po sa akin. No? Ano po ang naririnig ninyo mula po sa inyong mga kasamang senador na nariyan pa po sa loob ng premises? Kayo po ba uuwi ngayong gabi?
1: Nagagalit kasi para naman binabastos ang Senado bilang isang institusyon.
2: Mm-hmm.
1: So dapat naman galangin naman yung Senado bilang isang institution dito sa ating bansa.
2: Mm-hmm.
1: Dahil sa tagal kong senador dito, ngayon nangyari sa Senado na nagkakaroon ng putukan dito mismo sa loob ng Senate building. This is not a laughing matter.
0: Mm-hmm.
1: And this is, for me, this is unforgivable.
0: Mm-hmm.
1: We have to get to the bottom of this.
0: Mm-hmm.
2: Okay, one last question from me, Senator Jinggoy. So, kumusta na po? Anong status ni Senator Bato de la Rosa as of now?
1: Well, right now, he is still in the building and he is resting in his office. At sinabi naman ni Secretary Remulla, his mere presence here is not to arrest Senator Bato, but to ensure the safety of the senators and all employees here in the Senate and to ensure the integrity of the Senate.
2: The articles of
1: impeachment po kami kay Secretary Remulla.
2: Okay, I'm sorry. Yung articles of impeachment tinanggap na po ng Senado, duly received. Ano po ang balak at napag-usapan na schedule for tomorrow?
1: Well, wala ko kaming session tomorrow, baka sa Monday na.
2: Okay. Senator Jinggoy, maraming salamat po sa inyong panahon and we wish you well.
1: Thank you very much. Maraming
0: thank you, Senator.
1: Po.
0: Ingat po.
2: Ayan, si Senator Jinggoy Estrada ang ating nakausap. So, mukhang ang tinuturo ng marami ay ang NBI.
0: Perceived yan ayon kay Senate Secretary Mendoza na perceived NBI, wala pa itong kasiguraduhan dahil nagsalita din si Attorney Melvin Matibag, partner ng NBI director natin. No, sinabi niya na walang direktiba sa NBI na una, wala nga aresto.

0: Ngayon, diaarestoin si Senator De La Rosa. At pangalawa, stand down ng NBI. Niwala nga raw silang dalang kahit anong armas.
1: Mm-hmm.
0: So, ito ang statement ng NBI. Ang PNP ngayon ay mag-iimbestiga pa at ang DILG ay naroon din para tumulong nga sa pag-check kung ano ang nangyari kanina.
1: At even as we speak, misteryo pa nga rin po kung ano talaga ang nangyari at nagkaputukan. Sino ang nagkabarilan at palagay ko wala pa rin talagang final report on exactly meron bang nasaktan o wala or asa na yung mga di umano ay NBI agents. Nagsimula po ito mga pasado alas 5 ng hapon, no, nag live stream sa Facebook si Senator Bato De La Rosa na sinabing nakatanggap siya ng impormasyong aarestuhin siya matapos ang sesyon ng Senado ngayong araw na ito. At makalipas nga po naglabas ng desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ni Senator Ronald Bato De La Rosa kaugnay ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Hindi naglabas, kung ngayon lang po kayo nakikinig at nanonood, ano po, hindi po naglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court. Pero pinagkukomento ang ilang opisyal ng pamahalaan sa loob ng 72 oras or 72 hours kapag natanggap na ang kopya ng petisyon. Pagsapit naman ng bandang alas 7 ng gabi, pinaklear ng Office of the Sergeant at Arms ang bahagi ng second floor ng Senate Building. At sinabi ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na may aarestuhin sila pero hindi binanggit kung sino.
0: Yun nga partner, hindi natin alam kung ito bang aarestuhin di umano ay ang sabi ng iba, ito ba ay si Senator Ronald De La Rosa dahil meron ngang ICC arrest warrant o ang aarestuhin ba ay yung nagpaputok. Pero hanggang ngayon nga hindi natin alam ang personalidad kung sino itong nagpaputok. At surprisingly, sa dami ng mga security detail na naroon nung panahon na yon, hindi nila na-apprehend yung kung sino man ang shooter na yan. Pero hindi ko rin kasi sigurado dito, partner, no, dahil hindi rin malinaw. Ito ba ay long range rifle ang ginamit o malapitan lang ba yung barilan? Kasi tumugon din daw ng pagbaril ang mga security detail ng Sergeant at Arms.
1: Well, as of now, wala pang binabanggit na kung anong firearms ang ginamit, no, kung short or long. Pero ang nakakagulat sa Senado mismo nangyari, hindi sa labas, sa loob. Oo, yan ay malalaman din natin mamaya. Meron tayong mga radio patrol reports in just a very short while. Pero in the meantime, kakausapin po natin in a bit, ano po, si Director, kinokontak pa natin si Director Matibag. Kasi mukhang everybody seem to be pointing a finger at the NBI. Kaya nagkagulo doon.
0: Kaya nga. Kanina, nung pinapanood ko rin kasi ang coverage natin sa ANC partner, no? Kung nakausap nila noon si Attorney Melvin Matibag, at sinabi nga niya na sila ay nasa Sequoia Hotel ngayon, meron silang event ang NBI ngayon, at wala sila doon kasi kung ating maaalala, pinaalis nga sila sa Senado, di ba? Pinaalis ang NBI sa Senado dahil sinasabi nga wala nga silang karapatan na arestuhin si Senator Bato De La Rosa, kaya wala sila doon. Sinabi nga rin niya na stand down ang kanyang direktiba sa mga NBI personnel at wala silang dalang mga armas. Kaya po, dito natin malalaman pagkatapos ng magiging investigasyon ni PNP Chief Melencio Nartates at DILG Secretary John Vic Remulla, pati na rin sa OSAA, sa side ng OSAA, kung sino ba talaga ang naunang magpaputok.
1: At yan ang mga pipilitin nating hanapin ang kasagutan in just a very short while. Ito po ang special coverage ng DZMM, The Senate Standoff.
2: DZMM Special Coverage. Basta AM, DZMM.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tegunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol 630.
6: Ang eye ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM. DZMM Special Coverage.
1: Ito po ang Senate Standoff, the DZMM Special Coverage. Alas 10:23, balikan natin ang ating mga Radyo Patrol. Nandun din sa Senate si Bert Dizon. Bert, good evening.
10: Peter, ikaw magandang gabi. Sa mga sandaling ito ay nandito pa rin tayo sa harap ng Senate Gate. Dito pa rin yan sa panulukan ng Jokdo Boulevard sa Pasay City. Sa mga sandaling ito ay payapa pa yung sitwasyon dito. At kanina, mga a couple of minutes ago, ay mayroong mga ipinapasok na mga tauhan ng PNP EOD, yung explosive ordinance sa ng PNP. Pinapasok doon kanina sa loob ng Senate. Lip mga individual yun at may mga dala silang bomb sniffing dogs. We assume na magkasagawa sila ng checks no sa loob ng Senado sa mga sandaling ito. Kung makikita nyo naman sa aking likuran, nakabantay pa rin yung bata-batal yung mga pulis palibot dito sa intersection ng northbound lane ng Jokdo Boulevard. Ang sabi sa atin ni Lieutenant Panaga ay mayroong 1,450 na mga tauhan ng PNP ang kasalukuyang nandirito ngayon at naka-deploy sa labas ng Senado. At ang kanilang latest crowd estimate ay umabot na sa 500 na individual yung natitira na mga nagkasagawa ng kilos protesta ngayon, Peter at Rika. No, sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin yung ginagawang programa ng mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa at nandun sila sa kabilang side ng Jokdo Boulevard kung saan patuloy pa rin yung kanilang ginagawang palatuntunan. Ang narinig natin na may nakadating sa ating impormasyon ay magsasagawa sila ng vigil pa rin dito sa harap ng Senado kasi kanina nagkaroon ng live stream video si Senator Bato de la Rosa at inanyayahan niya yung kanya mga taga-suporta na pumunta rito sa Senado at patuloy na magsagawa ng overnight vigil para nga in support niya sa kanyang pananatili dito sa Senado, Peter Atrika.
0: Oo, Bert, may nakausap mo ba yung leader ng grupo ng supporters ni Senator de la Rosa? Dahil kanina sinabi ni Senator Tito Soto na siya ay kinumog, yung sasakyan niya no, ay kinumog ng mga supporters ni Senator Bato at sinabing pinagpupukpok nga daw ang kanyang sasakyan. Anong statement ng grupo ng supporters ni Senator Bato?
10: So far, Rika, no, hindi pa natin nalolocate talaga yung organizer nitong ang ginagawang palatuntunan. At ang inaalam nga natin kung kasama ba sa grupo yung mga nag-tok-tok o nag-ano doon sa sasakyan ni Senator Tito Soto nung lumabas dito sa Senado. Kanina eh sinisikap natin na kumuha ng kanilang panig pero wala pang humaharap sa ating mga organizer. No? Mamaya-maya Rica eh pagtabayan na natin. At kanina din ay may nakarating dati sa ating informasyon na parang magsasagawa ng sort of investigation yung PNP nga doon in regards dun sa nangyari na pangkukuyog doon sa sasakyan ni Senator Tito Soto.
0: Oo. Meron bang iba pang grupo mula sa mga nagsusulong na ituloy ang Senate impeachment na nariyan pa rin?
10: Because so far, no, kanina, mga alas 4 ay wala na. Tinapos na kaninang alas 4 yung palatuntunan ng mga pro-impeachment group. Ang mga nandito na lang ngayong gabi ay yung mga sumusuporta kay Senator Bato de la Rosa. Wala na tayo nakikita ng presensya nung mga pro-impeachment at yung mga nagputulak na ipinapanawagan na arestuhin si Senator Bato de la Rosa dito sa Senado. So far yung grupong yun, wala na sila. Ang nandito na lang ay yung mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa.
1: Okay, so ibig sabihin kalmado na ang lahat kasi kanina mukhang gustong gibain yung ano no, yung gate ano.
10: Tama ka diyan na Peter, no, kanina nung nagkaroon ng putukan doon sa loob ng Senate complex ay agad na nagbarikada yung mga tauhan ng mga security ng Senado. At kanina nakita din natin yung ginawang pagpupinpunit na makalapit ng mga supporter ni Senator Bato de la Rosa doon sa mga barrier. May mga instances pa nga. Kung makikita nyo doon sa mga video, nag-iba-giba o natumba-tumba yung ibang mga fences na inilagay. Pero so far naman, ligtas naman, wala namang naitalang untoward incident aside of that. At hindi naman sila nagtagumpay na makalapit doon sa gitnang Senado.
1: Okay, very good. Bert Dizon reporting live from the Senate. Maraming salamat, Bert Dizon.
10: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMF.
0: Kuha tayo ng isa pang report partner mula sa kanina pa nakatutok at alam nga talaga natin ay naroon pa rin hanggang ngayon. Kuha tayo ng update mula sa Senado. Kasama natin ang Robert Mano. Robert.
9: Rica at Peter, nandito pa rin ako sa labas nitong main building ng Senate of the Philippines kung saan ay kapapasok lang ng mga tauhan ng SPD Soko. At bago sila ay pumasok din yung mga bomb sniffing dogs at nagsasagawa sila ngayon ng funneling sa lahat ng floors nitong Senado at para ma-secure na rin yung bawat offices at masiguro na wala na individual na nagtatago kung meron man dito sa Senado. Gaya ng nabanggit ni DILG Secretary John Vicrimulya kanina, 7:46 ng gabi, may grupo ng armed group na nagtangkang pumasok sa Senate compound at dumaan sa may bahagi target na dumaan sa second floor itong Senado. At dahil nakita na tukoy na identify ng Senate Sergeant at Arms itong grupo na ito, ay agad na nag-set up itong osaka at nagbigay ng warning shot. Pero gumanti ng putok itong arm group na ito kaya nauwi sa Barilan kung saan nga nandoon na inabutan na kami mga reporter na nagko-cover dyan sa second floor. Dito kasi sa second floor, Peter at Rica, matatagpuan yung session hall, yung tanggapan mismo ni Senate President Alan Peter Cayetano. So, nung nangyari yung putukan na yon ay kanya-kanyang diskarte yung mga miyembro ng media pero hindi naman agad kami pinababa kaya na videohan pa namin yung mismong umpisa ng putukan hanggang sa paatras sila ng paatras papunta sa may gallery. At binabanggit ng DILG, number one, walang nasawi dito sa putukan na to. Number two, wala ring nasugatan sa putukan na ito. Pero ang hindi pa nila tukoy ay sino yung nasa likod ng tangkang pagpasok na ito. I-retrieve lahat ng CCTV footage dito sa Senado para mapag-aralan kung paano yung tinangkang pagpasok dito. At binabanggit ni Senator Cayetano nga kanina na may ilang sa makasama nila na senador yung naka-receive ng message na bago pa mangyari ito na pinaalis sila dito dahil may mangyayari. Kasagsagan ng caucus, ibig sabihin, nagbi-meeting yung lahat ng majority senators nang mangyari yung palitan ng putok. Ang wala lamang si Senator Cheese Escudero dahil kaalis na siya, pero the rest of the 12 senators na bahagi ng majority ay nandito sa Senado at tinabutan na sila ng putukan doon sa tanggapan ni Senator Alan Peter Cayetano kanina. At si Senator Amy Marcos nagbigay na din ng statement kanina kung saan ay kinukondena nila itong anya ay Senate feed siya, tangkang Senate feed siya. Pero so far, hindi pa identify talaga kung sino at kung paano nakapulas itong armed group na ito na sinasabing tinangkang pasukin ang Senado at kung bakit tinangkang pasukin at kung ano yung balak nilang gawin sana sa mga oras na yun kung hindi sila napigilan. So yun yung ibibigay pa na update sa mga susunod na araw at ng liderato ng Senado dahil ongoing pa rin yung kanilang investigation. At pagkatapos dyan, ang banggit so far, may pasok pa rin ang Senado bukas, pero subject to change, sabi ng Senate President, dahil nga ina-assess. Ngayon, nandito pa rin sa loob si Secretary Remulla. Kasama yung mas marami ngayon na tauhan ng PNP. Kanina doon sa kasagsagan ng putukan, unang bumungad yung mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms at sinundan ng grupo ng mga Marines at ng PNP. Sila yung nag-secure sa Senado nung tangkang papasukin na nung mga armed men na sinasabi na dadaan sana dito sa second floor ng Senado. So yun yung kailangan pang tukuyin ngayon ng PNP at yung nasa likod at yung motibo nito, Peter at Rica.
0: Oh, Robert, paglilinaw, no? Sabi mo kanina, nauna ang Sergeant at Arms magpaputok for warning shot dahil nakilala nila itong grupo ng armed men, no? Pero
9: nag-warning shot dahil nakita na nila na tatry nang pumasok nung armed group na yon, nung armed men na yon dito sa second floor. So para hindi na sana tumuloy dahil nakita na sila ng osaa, pero hindi, nakipaggantihan pa sila ng putok kaya medyo tumagal yung palitan ng putok dito sa dalawang panig.
0: Oo, pero kasi sinabi na nakilala nila itong mga armed group na ito. Anong panig galing o kaninong panig itong armed group na ito?
9: Rica, sa huling statement gayon lang ng Senate President at ng DILG, wala at hindi tukoy kung anong grupo ito. Hindi identified kung sino sila.
0: Ah.
1: Okay. Robert, isa-isahin natin ha. Yung report na mo kanina ay nandyan na ang PNP Soko at saka meron ding bomb squad. Okay.
9: Mm-hmm.
1: So magsisweep sila. In other words, floor by floor.
9: Tama yan, Peter. Dahil gusto na nila, dahil inutusan ng Pangulo, si Secretary Remulla na i-secure itong Senate compound at ang mga senador, ito yung ipinagutos niya, i-secure yung area, kaya isa-isa, floor by floor, room by room, ay papasukin ito para ma-deklara sa huli na kung safe na napasok, pumasok at mag-stay dito yung mga empleyado at senador.
1: Okay. Robert, iiwan lang namin ikaw for the meantime, ano ha? Pero babalikan ka namin kasi meron na tayong statement coming from Malacanang sa pamamagitan
9: ni... Balik mo na sa inyo, Peter okay. At Rica.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Thank you, Robert Mano. At pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa mga pangyayari sa Senado.
11: Magandang gabi po, mga minamahal kong kababayan. Nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang ating ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yon na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
1: Iyan po ang mensahe mula sa Malacanang sa pamamagitan mismo ng Pangulong Bongbong Marcos. At ang kanyang binabanggit ay hindi NBI yung armadong grupo na pumasok o nagsumubok na pumasok sa Senado. Ang NBI ay pinull out na even before that. Ang mga nandun ay PNP at saka Marines at saka yung OSAA. Opo, yung OSA ay Office of the Sergeant at Arms. Mm-hmm. Ayun. So, ang sinasabi ni PBBM, hindi pa nila alam kung sino talaga yung armed group na yon. Pero, right now, merong dalawang investigasyon na simultaneously nangyayari. Investigasyon ng Senado mismo at investigasyon ng PNP.
0: Mm-hmm. At siguro sa puntong ito, partner, no, magandang basahin na rin natin ang statement ng ilan nating mga senador na wala doon ngayon sa Senate premises dahil naglabas po si Senator Bam Aquino. Sinabi niya, lubhang nakababahala ang nangyayari sa Senado ngayong gabi sa gitna ng mga kaguluhan sa politika. Nabalot ng dahas ang minamahal nating institusyon. Kahit ano pa man ang nangyayaring alitan sa ating bansa, walang puwang ang karahasan sa ating demokrasya. Nananawagan tayo sa lahat ng kinauukulan na unahin ang kaligtasan ng mga sibilyan, media at mga kawuni ng gobyerno at higit sa lahat, sumunod sa batas.
1: Yan po ang statement ni Senator Bam Aquino na ang alam natin ay wala siya doon.
0: Oo, walang miyembro ng minority.
1: Correct. So yung majority ang nandun except for Chis Escudero. Chis. Okay, ito naman po ang kalatas mula kay former Senate President Tito Soto at babasahin ko po. I am furious and disappointed with the PNP and other security personnel assigned outside the Senate for failing to control the rowdy and unruly crowd, allowing them to assault me while inside my vehicle when I was about to exit the Senate. The barbaric protesters banged my vehicle repeatedly, threw bottles, and cursed foul remarks. They can see that I am driving alone with no bodyguards. Ilang truck ng PNP ang nakadeploy sa Senate. Tapos ganito? Ganito na ba kawalang respeto at kawalang niya ang mga taga-suporta ng ilang senador na nagrarally ngayong gabi? End of quote. Yan po ang pahayag ni former Senate President Tito Soto na sa paglabas ng kanyang sasakyan kanina na siya mismo ang nagda-drive at ang sabi nga niya ay wala siyang kasama. He was alone in the vehicle. Hindi lang kinatok, ano ha? Pinaghahampas nung mga nagvi-vigil doon, mm-hmm. nagpo-protesta na mga supporters ni Senator Bato de la Rosa, or at least yun po ang lumalabas na sa pahayag. No? Mm-hmm.
0: Ngayon nga, partner, tinitingnan natin, no, sa dami ng sabay-sabay na nangyayari sa Senado at sa lower house, hindi natin alam kung ano ang dahilan nitong pagpasok nga ng armadong grupong ito. Dahil kung atin pong tatandaan, ngayong gabi, ang ine-expect natin na matatransmit na sa Senado mula sa lower house ang articles of impeachment. Kaya naroon ang ating mga majority to discuss about that. Tapos, meron din tayong inaabangang warrant of arrest para kay Senator Bato de la Rosa at lumabas na nga ang sinabi ng Korte Suprema na walang TRO at papasagutin ng ilang ahensya ng gobyerno tungkol dito. May 72 hours, tama yes. ba yun? 72 hours to reply. So, ang Senate, dahil nga naghihintay, NBI, dahil naghihintay tayo ng 72 hours of reply, ay hindi muna magsasagawa o mag-execute ng arrest. Mm. So, ano ang dahilan nitong armadong grupo na ito na pagpasok?
1: Doon the identity of which we still don't know this time. Oh, oh. So many things to unravel, to unpack. Pero, let's look at the legal angles no na pwede nating pag-usapan ngayon sa tulong ng past president ng Philippine Bar Association, chairman ng Movement Against Disinformation, ang ating suke at ever subject matter expert si Attorney Rico Domingo will join us right now. Good evening, Attorney Rico. Kumusta po kayo?
12: Okay naman at mukha yata nagpupuyat kayo.
0: Opo, damay-damay po tayo, Attorney. Ikaw din po.
1: Okay. Opo, Attorney Rico, medyo madaming nangyayari, hindi namin maintindihan.
12: Yeah, I can see.
1: Oo, pero
12: very unfortunate.
1: Yes, and it's good that you're still awake para yun nga, damayan nyo kami dito dahil let's talk about the legal the legal angles of all of this. So na i-transmit na po na-receive na rin ng Senate yung articles of impeachment. Kausap namin kanina si Senator Jinggoy Estrada at nang tinanong namin, so anong balak nyo bukas, wala daw session bukas kaya hindi rin maiko-constitute or at least yung very first step no ng Senado para maging impeachment court, hindi mangyayari bukas. So what do you think? What's happening in our world right now, Attorney Rico?
12: Dalawang events ang nagkakatunggali dito ngayon. No?
0: Uh-huh.
12: Ang isa would be yung attempted arrest of Senator Bato. No?
1: Uh-huh.
12: And the other one is the receipt of the articles of impeachment. No? So, nagkakatunggali yung mga events na yan kasi marami nangyayari. For example, sabi nga nila, may siege ngayon. Kanina lang, ng 7:46 p.m., naka-siege daw sa Senate floors, no, sa second floor.
1: Mm-hmm.
12: At meron tangkang pumasok ang mga armado. So nakaroon ng putukan at of course, pinapanindigan ng Sergeant of Arms ng Senate ang pagpoprotect ng mga premises. No?
1: Mm-hmm.
12: But hindi natin alam kung sino nag-initiate yan. No?
0: Mm-hmm.
12: So pahaka-haka lang tayo dito, but of course, I will not hazard any guess on that because I don't have any personal knowledge.
1: Mm-hmm.
12: About the events, no. Ang point lang dito is that now that we have already the receipt of the articles of impeachment, so dapat yan i-agenda na yan ng Senate yan. No?
1: Yeah.
12: So regardless of what happened tonight, and of course after having secured the premises and ensured that the peace and order situation there is already very settled, then dapat ituloy na rin yan para pakita nila sa tao, sa ating mamamayan, na ginagawa pa rin nila ang kanilang katungkulan sa Constitution. On the other hand, yung pag-siege ng Senate building kanina, ay dapat i-treat yan as a peace and order situation, no? A peace and order matter. So dapat yan, mabilis na ina-address ng DILG yan at saka ng mga PNP para mapakita nila sa tao rin, sa mga tao, lalo-lalo na sa mga senators, na sila safe at the same time na may ginagawa silang hakbangin para ma-preempt or hindi na maulit-ulit na mangyayari yan. Because very high na ang mga feelings ng mga tao about this matter. No?
1: Mm-hmm.
12: People might just get out of hand and they might just choose the sides that they wanted to choose and magkaroon ng mga problema tayo sa peace and order as well.
1: Mm-hmm.
12: At ayaw natin mangyari yan. So cooler heads have to prevail such that there'll be no violence or any other untoward incidents along that line.
0: Nakikita niyo po ba na itong nangyaring barilan kanina o disturbance nga po sa Senate grounds ay maaaring maging delaying tactic, Attorney?
12: Connected siguro po yan, Rica, no? Mukhang itutuldok mo rin dyan yan, no? Pero meron tayong 72-hour hiatus, no? Na pwedeng tinitingnan ng mga taong merong interest na i-serve ang warrant.
0: Mm-hmm.
12: Arrest.
0: Mm-hmm.
12: So, in other words, they're trying to determine whether they can serve the search warrant as well, warrant of Senator Bato as well, kasi mabilis din lang dapat magawa yan. Talagang gagawin nila. Ngayon, as to the manner, the way they would do that is something else.
1: Yeah.
12: So it has to be within the procedures. For example, itong pagpunta dyan, kung sakaling mag-serve ng warrant of arrest, dapat they have to observe also the proper protocol as well as the tradition na dapat may meron ding arrangement with the sergeant at arms, at dapat may alam din yan ng Senate President, no? Kasi alam naman ng Senate President that there's a valid warrant of arrest, but he had made a statement which I feel is a bit something that is not in keeping with what ought to be done. Then dapat naman yan pag-usapan naman nilihan, kasi meron naman valid warrant yan, no? So, there should not be any perception that they are actually harboring somebody who is already accused and who has a pending warrant of arrest by an international organization, and that under the pertinent provisions of Article 6, Section 11, hindi naman immune from arrest during session si Senator Bato. And at the same time, we're talking about Republic Act number 9851 under Section 17, dapat naman talaga kukunan ang assistance ang local enforcement agencies para ma-serve din yung warrant of arrest na yan. So wala namang balakid na anything, any impediment for the enforcement agents in the local territory to be able to arrest Senator Bato.
1: Next question, Attorney Rico. Gusto po lang natin pasadahan at i-refresh ng bahagya kung ano po ang nangyayari ngayon. Ano? Kasi ang soko po ng PNP at saka yung kanilang bomb squad ay ginagawa ang pagsisweep floor by floor na in-announce din naman kanina ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ano? So while waiting for any initial result or findings, pag-usapan din po natin itong nilabas ng Supreme Court na order na magkomento, yung isang partido. Here's the question, Attorney Rico, for the uninitiated, dahil hindi naglabas o hindi karakaraka naglabas ng TRO ang Supreme Court, does that mean or does that imply na pwedeng ipahuli si Bato dahil walang TRO eh.
12: Pag walang TRO, we are actually at the situation whereby there is still unserved warrant of arrest right now. So if you're going to come up with a premise that the warrant of arrest is valid, which appears to be the case, then the Senator Bato is still susceptible to being served the warrant as of now.
1: Okay.
12: Kung let's say after 72 hours, wala na at merong action na naman ng Supreme Court, then we just have to await the action of the Supreme Court. Pag wala pa rin TRO by that time, then tuloy-tuloy po yan. There is still a pending warrant of arrest to be served, and therefore we have to abide by the international law and the judicial law as well in this particular jurisdiction.
1: But between now and the expiry po nung 72 hours na binabanggit ng Supreme Court, ito ba parang business as usual pa rin? Meaning, kung sino man yung dapat na mag-serve ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa can do so without getting the ire or a contempt order from the Supreme Court?
12: Wala pong magagawa pa ang Supreme Court because right now they're awaiting the comment of the parties concerned, no? So ang dapat niyan, yun nga ang sinabi ko kanina, magkaroon ng courtesy, no? This is an inter-branch courtesy, kinatawag dyan. This is an institutional courtesy. Ngayon, kung hindi natin ipa-follow or observe yung courtesy niyan, may problema. No, that's why we are here in this situation. Ngayon, kung ifa-follow sana ng Senate leadership ang batas na umiiral ngayon, dapat bayaan na nilang ma-aresto si Senator Bato.
0: Tatalo naman po ako, Attorney Rico, on the articles of impeachment ngayon. Transmitted na po ito sa Senate. Kakailanganin po ba mag-convene muna as a Senate trial court before nila pag-aralan itong mga articles of impeachment and all the other evidence?
12: Yes, that is the first step actually, no? So upon the receipt of the impeachment articles, then the President of the Senate should now take proper order on the subject of impeachment and shall be ready to receive the prosecutors on such time and date as the Senate may specify. So dapat dyan i-calendar na po ng Senate President yan. And that tatawagin na lang lahat ng mga senators at ang mga senators ay magkakaroon ng tinatawag na mag-a-administer ng prescribed oath of affirmation and dapat magsusumpa na sila. Then tuloy-tuloy na po yun.
0: Mm-hmm. Yung proseso din po ba nito, attorney, ay parang yung nangyari lang din sa lower house wherein bibigyan pa ng ilang araw na ma-furnish ng copy ang vice-presidente at makapag-respond siya dito bago magtuloy-tuloy pa yung o bago talaga ma-set yung mismong trial proper?
12: Oo. Pero dapat mag-convene muna sila as an impeachment court bago magawa yan. So yung mga administrative procedures na yan ay gagawin after the convening of the impeachment court already para tuloy-tuloy na po yan. Mm-hmm. Pati na yung answer, pati na yung wala pa akong nakikitang meron yatang procedure on pre-trial, wala yatang gagawin ganun, no. So they have not even published so far a resolution on the revised impeachment rules, no? Procedure. So apparently before the takeover of the Senate presidency, ang sabi ata ni Senate President, then Senate President Soto, is that they will be adopting the rules of procedure on impeachment trials per resolution number 39, which they adopted on March 23, 2011. That was the same set of rules that had been used during the time of the corona impeachment.
1: Sa rules and procedures po na inyong binanggit, Attorney Rico, parte po ba dito yung usual na napapanood natin na magmi-meeting ang defense at saka ang prosecution, and will they be disclosing their sets of witnesses?
12: ideally dapat yan. That's why I mentioned, Peter, I mentioned about wala ako nakita sa rules on procedure as written right now. Wala ako nakita ang pre-trial. Usually yan ang pre-trial eh.
1: Opo, opo.
12: So lahat, kukunin lahat ng mga documentation na ilalahari, ipapresent ng mga parties. Of course, they will try to determine the issues involved and the witnesses, no? The number of witnesses and other matters that would somehow expedite the trial and the eventual resolution of the impeachment.
1: Doon po sa mga nakaraang impeachment trials po, no? Ganun po ba? In-observe po ba yung rule na yon? Or wala, kumbaga gulatan na lang?
12: What do you mean the in-observe rule?
1: Yung rule po ng disclosure of witnesses na ipepresent.
12: I don't remember having encountered any news about the pre-trial of proceeding, no? Kasi sabi nga sa rules eh, supplementary application ng rules of court, no? So rules of court merong rule 19 if I'm not mistaken na dapat magko-conduct ng pre-trial.
1: Okay.
12: Pre-trial proceeding. Wala akong nakita rito sa present rules of procedure on impeachment trials as of March 23, 2011. Mm-hmm. Wala pa akong nakikita may pre-trial doon. But I would assume that since the Senate President is a lawyer, so he would be very familiar with this procedure as well. So mm-hmm. para lang ma-expedite at ma-simplify ang trial at magkaroon na kagad ng verdict, eh dapat magkaroon nga ng pre-trial para makita na rin lahat ng mga dokumento, both of the prosecution and the defense, para makita nilang ang ilalahad na ipipresent ng mga ebidensya, which they never saw insofar as the respondent is concerned when they conducted the House Commission Committee on Justice Proceedings. Wala namang pinapakita ang ebidensya ang respondent, si Vice President Duterte, no?
1: Ah, okay. Later on, Attorney Rico, magkape po muna kayo kasi tatawagan muna namin kayo dahil meron pa kaming itatanong sa inyo na very very crucial ano po.
12: No problem, kasi meron actually just to tell you frankly, I'll be up until 3 o'clock in the morning because I have a lecture in New York.
1: Ah, oh my goodness.
0: So
1: okay.
0: Hindi pala talaga matutulog si Attorney.
1: Attorney Rico. Okay, maraming salamat po ha. Then we'll talk to you again. Thank you so much.
12: Okay.
0: Thank you,
1: Attorney Rico Domingo. At right now, kausap pa at nasa linya na po natin ang the man of the hour, so to speak, kasi kailangan malaman natin kung totoo nga ba yung nireport na mga NBI agents daw yung nandun. Attorney Melvin Matibag, Director of for the National Bureau of Investigation, nasa linya po natin ngayon. Attorney Melvin, magandang gabi po. Si Peter Atrica dito sa DZMM.
13: Good evening po. Good evening.
0: Director, opo, thank you po.
1: Ay, thank you very much po. Opo.
13: And, thank you po.
1: Okay, Director, ang Pangulo na mismo kanina sa kanyang pahayag, ang nagsabi na he issued an order na mag-pull out ang NBI mula sa Senado even prior to nagkaroon ng putukan doon. Can you confirm that, sir?
13: Actually, wala pong NBI agent sa loob ng Senado. Naka-lockdown po sila. May mga marisa. So, hindi po posible na makapasok po yung NBI. At unang-una, may order na po sa amin na hindi kami mag-i-enforce ng warrant.
1: Mm-hmm.
13: Kasi nga po, mayroon pang usapin din sa Supreme Court na amin pong binabantayan.
1: Okay.
13: Kaya wala pong katotohanan na nandun po yung NBI agent.
1: Okay.
13: Katunayan, buong araw po, nandito lang kami rito sa isang hotel dito sa may Makapangal dahil meron po kaming planning session.
1: Mm-hmm.
13: Mula po sa director hanggang po sa mga unit head, lahat po ng mga opisyal at mga staff na involved sa planning, nandirito po kami.
0: Mm-hmm.
13: Hanggang ngayon ako pa sa NFP fellowship po.
1: Uh-huh.
13: Na-disrupt nga po yung fellowship namin because nakatanggap ako ng mga tawag na
1: opo,
13: sinasabi na nagkaroon ng putukan dun sa Senado at ang sinasabi, NBI daw yung involved.
0: Uh-huh.
13: Wala po akong instruction whatsoever na pumasok sa Senado o mag-umawa ng arrest, lalong-lalong na wala po.
1: Mm-hmm.
0: Pero paglilinaw lang po at Director, no, meron po bang NBI personnel sa labas sa premises ng GSIS?
13: Sa GSIS po, meron pong request si GM Rick Veloso to help them yung secure the area po. Kasi nga, napapansin nila parang magulo labas-masok. So nagpadala lang po kaming ilan lang po na ehente, mm-hmm, parang 4 to 6 lang po na tao.
1: yeah.
13: na nag-ikot lang po dun sa premises ng GSIS po.
0: Etong
13: po pumasok ng Senado.
0: Oho, etong 4 to 6 personnel po ninyo, wala po itong dalang kahit anong armas?
13: Yes, ang instruction po is not to bring firearms kasi nga po, magulo yung situation eh. Mahirap na po na magkaroon po ng mga ganyan po pangyayari. Ano po?
1: Oo. Director, so itong binabanggit na 4 to 6 NBI personnel na nasa labas ano po ng Senado, are all of them accounted for na po?
13: Wala na po. Maaga pa po silang nakaalis dun eh.
1: Even before yung putukan?
13: Yung nagkaputukan po, wala na po sila ron. Yung nasa opisina na po, nakabalik na eh.
1: Well, okay. So parang FYI lang po, Director Matibag, ano? Ilang senador kasi, yung na-interview kanina at kasama na rin yung na-interview namin si Senator Jinggoy kanina lang. And mukhang ang report sa kanila ng OSAA ay mga NBI agents daw, di umano, yung mga nagpaputok.
13: Kaya po kami nagtataka kasi hindi naman po kami pumasok ng Senate. I give my commitment kay Senator Alan, hindi kami papasok dyan unless may proper coordination po. Saka na pa kayo imposible po, may mga CCTV, hindi ba naman po, di dapat ilabas po yan. Meron pong Marines, meron pong USA, may PNP pa po rin sa loob, bago pa lang po makapasok. So marang mahirap naman po yata yung sinasabi na yan.
1: Opo. Have you had the chance or opportunity to talk to Senate President Alan Peter Cayetano lately?
13: Wala pa po, nakita ko lang po yung mga ano po niya, video message po sa social media po. Ang nakausap ko po si Senator Loren at si Sekjen Dong Mendoza. Nang dating na nga po sa akin, paalisin yung mga tao. Sabi po, wala po kaming tao dyan. Pinapuputukan kami, binabaril kami ng mga tao. Yun po yung sabi. Sabi ko, wala po akong tao dyan. Wala po. Paano nagpaputok? Panghuli niyo po. Kung nagpaputok, meron naman po mga law enforcement na lang dyan, ipahuli niyo po. Pakuha niyo po sa USARA. Hindi po ako. So, ganun po yung sinabi ko.
0: Oho.
1: Okay.
0: Attorney, ayon din sa USARA, no, NBI daw po yung nagbabarena. Pero ngayon nga po, sinasabi ninyo, wala kayong personnel doon.
13: Ganito po, no?
0: Oho.
13: Ikwento ko na po yun. Ako na kayo. Kausap ko po si GM Rick Veloso. Ang sinasabi nga po niya ngayon, nung chinek nga po nila, hindi po naman yung bababay, sinisecure po nga nila yung locks po kasi nagdadaanan nga po doon. Yun po yung gusto mangyari sana niya because of the incident na nga po. Ito na yan, earlier, ang kwento niya, yung Sergeant at Arms, nagkaroon na sila ng konting altercation nung umaga. Na parang sinasabi, kung chechicken ba yung mga dadaan dito, may mga ganun po siyang sinabi sa amin.
0: Uh-huh.
13: Kaya ang gusto nga niya, masara yung mga entry point doon para hindi sila maging involved kung ano man po yung mga mangyayari sa mga susunod na araw sa pananaw po niya.
0: Opo. So, kumpirmado so, po na may nagbabarena para to seal the...
13: Hindi po NBI yun.
0: But opo, pero hindi po NBI.
13: Sinabi po sa akin ni ano, saka sa ground floor po daw yun, yung nangyari po yata na incident sa second floor. At ito na nga po yung latest na nireport sa akin ni GM Wheat na may mga tama ng baril yung cafeteria nila sa second floor. Sa GSIS po, hindi po sa Senate nangyari yung gano'n na pangyayari. Kagaya ng kiniklaim po nila. Kasi makikita naman po yan, dapat yan investiga talaga nasan yung mga bullet points, mga casing po, ganyan na baril. Dyan po yan. Dapat dyan po makita yan.
0: Pupunta po ba kayo sa Senate premises at Director? Dahil naroon na po ang PNP Chief, DILG at ang NBI.
13: Nagpaalam po kami sa I'd rather not go there kasi kami po yung inaano eh, ang sinasabi na pinagbibintangan. Mga luha, mga tao, baka mamaya dahil sa report na NBI, yung kawawa na mo po yung ating mga operatiba, baka papagkainitan po doon.
0: Oho, okay. Kasi po nanawagan kanina si yung kapatid po ni Senate President Cayetano, Alan Peter, si Senator Pia Cayetano na nasaan daw po ba kayo? Di ba po? Sinabi
13: ko nandito po nga kami sa Sigoya, sinasabi ko na sa kanila, wala kami dyan. Meron kaming planning at records will show, wala po umaga, hindi po kami umalis dito sa Sequoia Hotel, dito po sa Baypasay.
1: Opo. Director,
13: very unlikely po yun eh. Kung halimbawa, yung pag-iisipan, yung mga tao pinadala dun sa GSIS para magayos, napaka-daring naman kung papasukin yung Senado na may Marines na nga ron, nakamahabang baril, nakitang-kita sa social media yung mga USAA po doon.
1: Oo.
13: So nagtataka rin po ako, ba't may ganyan? In fact, may mga report pa nga po sa akin na habang tinuturo, nag-clearing sa area ng GSIS doon sa parking area,
1: yeah.
13: may bumabaril doon sa guwa sa Blue Guard, sa kanila, sa kasama po na tao namin.
1: Yeah. So, Director, just to be very clear on the timeline, ano po, nung nakatanggap kayo ng tawag mula sa Pangulo, si PBBM, ano po, na i-pull out ang NBI agents doon, mga what time po yon exactly?
13: Baka na-misconso po na i-pull out. Ang sabihin po niya, na kung merong tao po doon i-pull out, kausap ko po si SOJ, sabi ko wala kaming tao. At kung meron man, sabi ko, willing naman sa libon, wala po naman kaming pinadalang tao eh.
1: Opo, pero yung 4 to 6 po na nabanggit ninyo na nasa GSIS.
13: Maaga pa po yun.
1: Oo.
13: Maaga pa po, wala po kaming tao na except yung in-assist nga lang po namin sa GSIS po.
1: Okay.
13: Pero never at any given point na yung mga tao na I-made sure na hindi po pumasok ng Senate grounds yan or yung pag-Senate po.
1: Opo. So, when PBBM said na kung meron pa kayong tao doon na pull out na muna.
13: Opo. Wala na po. Wala talaga
1: okay.
13: po.
1: Okay. Ano po? What else? Ano pa po yung mga directions na ibinigay ni Pangulo?
13: Natataka lang po ako kasi bakit ganun po. So, ngayon, makikita naman po dyan dahil base nga po sa communication sa akin ng GMW, may mga tama ng baril coming from the Senate po yung putok ng baril. Eh.
1: Uh-huh.
13: Tapos, sa dami ng pinutok na baril, wala man casualty, wala man nasugatan.
1: So,
13: medyo parang siguro po yung angle na yun dapat tingnan ano po.
1: Opo. So this is not no, no, lumalabas po parang hindi close encounter yung nangyaring barilan.
13: Opo. Kasi kung sa loob po yun may tatama sa dami ng tao ano po.
1: Oo. So kung merong fire coming from the Senate, yun ang tumama dun sa GSIS.
13: May mga tama raw po sa pader, sabi po sa akin ni GM Week, yun po yung report sa akin.
1: So meaning, maybe...
13: Ito na po yung gusto niyang iwasan yung magkaroon ng access na labas-masok doon dahil sa nangyayari pong sitwasyon, kaya nga po tingin ng tulong po sa amin. Official po yan, maaga pa po yan, sumulat na po sa amin si GM Week, na-receive naman po sa opisina namin dahil.
1: Yeah, okay. So right now, wala po tayong idea pa. No? Kung ang una daw po kasi mga warning shots pa lang eh. Tapos ngayon, nagkapalitan na ng putok.
13: Well, kung meron pong ganun, di ang mag-identify po yung mga tao na ganun. Kasi
1: opo.
13: Encounter yan, di dapat meron pong ganun.
1: Saka
13: kung loob ng kwarto yan, I think, kung mga professional po pare-pareho siya, magkakatamaan yan eh.
0: Oho.
1: Tama.
0: Opo. Attorney Talon po ako doon naman sa arrest warrant. No? Binigyan ng 72 Opo. Hours sa mga ahensya na mag-respond dito ng Korte Suprema. Matapos po itong 3 days na ito, pwede na, ano po ang inyong plano? Will you be enforcing the arrest warrant? Where and mayira when po din po pala?
13: Ma'am, mahirap po yung tanong niya pagkatapos ganitong pangyayari ito. Yan na po, maganda nga po sinabi niyo yan kasi yun nga po yung instruction sa akin ni Secretary Bida na may Supreme Court na ganito, i-respect natin, tingnan muna natin. O sabi ko, hindi, mula pa kahapon, mula yung sinabi yung stand down muna tayo, ito po, may planning kami. Hanggang Friday po, planning session lang po kami rito sa hotel na to. At ito po, participated by the top level hanggang sa unit heads po. So paano kami magkakaroon po ng operations? At accounted po lahat yung tao namin dito po sa hotel po kung saan po meron kami. Dumating po rito yung media kanina, video call pa po namin.
1: Opo.
13: Para makita na lang dito po talaga kami, nagpa-planning po kami.
0: Oh, so wala pa po, pong balak, attorney?
13: Aminin ko naman po, medyo nagkataasan ng boses nung kasi I'm being accused already. Mahirap naman po yung wala naman kaming ginawa, naaposahan nga na kagad. Tapos yun na po yung pre-notray nila. Meron pa po sinasabi si Senator Aini, may direction si utos daw ni BBM na arestuhin sa lahat na ano, kahit sino. Wala pong ganun. Wala po na, hindi naman po, ako unang-una na po, hindi po ganun mag-instruction si Presidente. Masyado naman po naman na po portray ng ganun. Ang sa akin po rito, I will just look at this angle. Nagputukan, maraming putok, di isa walang nasugatan, halos malalat.
0: So,
13: mas may nasugatan pa rin sa pagbuhat sa hagdanan.
0: Oho. So no plans yet? No directive yet from the President?
13: Wala pa pong malinaw. Magkakaroon pa po ng mga pagpupulong.
0: Oho.
1: Well, one last ano po, Director, if I may. Meron na po bang Interpol advisory?
13: Well, kasama po sa pag-uusapan namin yan, but is there's valid warrant.
1: Yes.
13: Ang instruction, we don't want to give details because there's possibilities na may mga upcoming warrants pa po nalalabas. Kaya ayaw po natin magkukomento doon sa detalye ng ganyan.
1: Okay.
13: Para hindi po napipreba, ano po.
1: Opo, opo. Pero ito po ay very basic and fundamental siguro. Di po ba hindi naman talaga ICC ang nagpapahuli? It is the Interpol, correct?
13: Ang ICC warrant po, once it communicated to PCTC, ang parang Interpol na po natin ang coordination sa PCTC na po.
1: Ayun, okay. Sige. Director, maraming salamat po. We appreciate your
13: salamat
1: time, sir.
13: Po. Opo.
1: Ayan.
13: Okay po.
1: Si Director, thank you, Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation. So malinaw po yung mga binanggit niya na walang NBI agents doon. Maaga pa eh, pinull out na yung 4-6 na NBI operatives na nandoon sa GSIS side at nagsisecure naman nung GSIS, which is ano ba yun?

0: off sync eh. And you kasi I think the entire nation together with the president had expressed real concern on the events. And I think as far as the House leadership is concerned, we are also conveying the sense that we would want to get to the bottom of what had happened, no? Particularly because the president himself had stated na he had made no orders, and his the members of his cabinet had made no orders, no, relating to the shooting incident. No? So I think everyone is interested to get to the bottom of it. The president is interested. The Senate is interested. I'm quite certain the House leadership is also interested, particularly because kung naging masama ho yung naging lagay po nung incident po na yun, may mga tao po sa House of Representatives yung pong naging biktima ng insidente pong ito.
1: So, despite what happened at in spite of many people clamoring na ipagpatuloy itong impeachment sa Senado, maiintindihan ba natin kung magkaroon man ng konting delay dahil sa nangyari ngayong gabi?
0: Ano, hindi ko pwede ipag-conflate, no? I mean, it is something that I think law enforcement and the Senate can actually undertake, no? Investigating this particular incident and convening in the soonest time the Senate impeachment court. And alam po niyo, it is not just the House, yung House officials and personnel that we are really concerned for, no? We're also concerned with our colleagues in the media who had been reporting on the entirety of the Senate saga in the last couple of days that had been caught in the crossfire of the shooting incident. Hindi ba?
2: Yes.
0: And which is why talagang it is not just the government institutions that have a real interest in getting to the bottom of this. Kasi ang totoo, yung pong mga kaibigan at mga kasamahan ho natin, ano, pwede ko silang nasaktan at nasugatan o namatay. Kung talagang na-pierce po through the walls. Ito pong mga bala ng mga baril po na ito. So, think ko in the next couple of days, that is something that everyone would really be interested in. Ito pong katotohanan sa likod po nito.
2: And digging deeper, Kong Terry, eh syempre alam natin yung root cause nito, no? Yung tinatawag nga na standoff because of the impending arrest kay Senator Bato de la Rosa. Let's talk about that. Eh hindi kaya yan ang maging mitsa ng pagkaka-delay or at least maging, at the very least, maging distraction sa impeachment proceeding sa Senado?
0: Well, as far as we're concerned po, I think it is something that the Senate can undertake at the same time, no? They work naman po like Congress as committees, no? So, yung pong inquiry on the incident and confronting the Bato de la Rosa question, ito pong arrest or non-arrest ni Senator Bato de la Rosa and the impeachment, these three things po can be undertaken by the Senate, no? Kasi hindi naman po ito iisang mga tao lang po, no, na nagpapatakbo po ng institusyon pong ito. So mataas po yung pag-asa po namin na the Senate will be able to undertake all of these concerns.
1: Attorney, assuming, hypothetical, kung kunyari hulihin man si Senator Bato de la Rosa at mag-convene ang Senate Impeachment Court, paano niya gagawin ang kanyang trabaho if he is not in the Senate premises? How can he even cast a vote or, for that matter, even participate in the trial?
0: We will see po the new rules. No? I think yung pong new Senate majority had implemented new rules, particularly po itong in absentia voting. So I think or in absentia participation. So I think pwede ho atang makapag-participate yung pong mga members of the Senate kahit wala po sila physically in the premises of the Senate. So I think this is something that can benefit Senator De La Rosa in the event that he is not in the Senate. But I think as we speak, siya naman daw po ay nasa Senado pa rin. So pagka naman po nag-convene yung Senate Impeachment Court, I think he can readily participate for as long as he is within the Senate premises. No, ibang bagay lang siguro, depending on the nature of his arrest or where he will be detained. No, as to whether he will continue to be able to participate, not just in the Senate impeachment proceedings, but in other aspects of Senate legislation.
2: Mm-hmm. And we're looking forward to your participating as a prosecutor. Ano, Kong Terry, maraming salamat. Salamat po sa inyong pagpupuyat at sinasamahan nyo kami.
0: Maraming salamat. Magandang gabi po.
1: Ingat, Kong Terry.
2: Magandang gabi si Congressman Terry Rido ng Bicol Saro Party List, that right now merong tayong makakapanayam sa pamamagitan ni Robert Mano. Stand by, Robert!
3: DZMM Special Coverage!
2: Robert Mano, live from the Senate. Go ahead, Robert.
4: Peter Atrika, nagbibigay ngayon ng pahayag itong isa sa mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc. Pakinggan natin.
5: As well as the Senate itself has been, you know, in a hard
6: threatened, yes.
5: Threatened tonight, and we've seen that. Mm. And at the same time, the credibility of the Senate is also being affected then, no?
6: Why? So why the credibility?
5: With all the public backlash and the demands of the legal luminaries that we have, I'm saying that walang protective custody at the like yung Senate, and kailangan nitong i-surrender yung anyone from their party, no, or part ng kanilang party.
6: I think the debate between the legal luminaries is at a standoff also. Hindi naman sa, I don't think they're being shamed in the sense na parang talong-talo sila sa argument. I think it is an ongoing public discussion, and right now it is our duty as lawyers to argue for our client, and also according to our belief, na wala naman talagang rules of surrender pa. And I'm sure they're invoking Section 17 of RA 9851. Eh, ang unang-una pong paragraph dyan ay ang binibigay ng jurisdiction po sa Pilipinas pagdating po sa mga krimen na yan. So yun po dapat ang pukusan natin. Number two, yung huling pangungusap po dyan nakalagay pursuant to applicable existing treaties, di ba? Extradition laws and treaties. So kailangan po talaga, ganito po ang aming statement, ano? Ang lahat po ng paghuli sa ating mga kababayan, kahit ano pa, kahit foreign po na tribunal o ang mag-issue ng warrant, kailangan pong dumaan sa lokal na proseso, that is a strong and unbending belief. Hindi po pwede i-shortcut yun, kahit ano po pong interpretation ng gawin nila sa batas, because that goes against sovereignty.
7: So using your own argument, nasaan ang local warrant, at kailangan niya mag-stay sa Senate? Bakit hindi na lang siya umuwi sa sarili niyang bahay?
6: Because he's under threat. May mga public pronouncements naman po yung mga law enforcers na huhulihin siya eh. There, tapos merong mga public pronouncements ni si Matibag, siya na rin na nagsabi na mas makapangyarihan daw ang ICC warrant kaysa sa local warrant. These are pronouncements of official pronouncements of officers. So he has every right to be threatened by these threats of enforced disappearance.
5: But sir, SILG Remulla said he will not be arrested tonight. And I think
6: by the ILG, by the police, eh, NBI pa, si IDG pa.
5: NBI said that wala po silang pinadala raw na mga personnel ngayong gabi, and it's that all of them almost are in the seminar.
6: Yet, may mga tao naka-best nila. So hindi namin alam. It is, we're not accusing them, but we're saying that right now, on its face, the way it looks, parang NBI agent, parang. And out of our, based on the right of to preserve ourselves, siyempre we have to assume what it looks like, di ba? And what it looks like is NBI agents po yung pumasok.
8: Sir,
6: what it looks like, ha?
8: So because of what happened kanina, sir, meron bang ibang instructions si Senator sa inyo after this incident kanina?
6: Puro legal po ang instructions sa amin. We come up with multiple avenues, legal avenues, and he is at liberty to choose kung anong mas maganda. Pero we are in, ano naman, parang medyo in agreement kami more or less sa mga taktika namin. We won't reveal all of that na lang.
7: We can expect Senator Bato to show up in the coming days, including tomorrow po.
6: Yeah, he has nowhere to go.
8: Nandito siya ngayon, guys. Nandito siya, sir. Okay siya.
6: Yeah, it's okay. Yeah.
8: Thank you, attorney. Peter Enrique, si Attorney Jimmy Bondo, kung saan sinasabi niya na hindi na nila hihintayin yung 72 hours na binigay ng Korte Suprema para makapagsubite yung involved na doon sa inihain nila na kaso in the case of the Philippine government. At sinasabi nila may mga options sila ngayon na baka bukas pa rin ng umaga because of this supervening event ay pwedeng mag-file na sila sa Supreme Court. So isa yan doon sa mga option nila at ang garantiya naman niya ngayon nandito si Senator Ronald Bato de la Rosa, taliwas dun sa iba na mga kumalat sa social media na sinabing tumakas na, may nagsabing hinuli na, pero wala. Sabi niya kanina, bago siya bumaba dito kausapin kami, ay kasama niya at kausap niya si Senator de la Rosa dito sa Senado. At mananatili muna siya dito for now at habang hinihintay yung ni-extros lahat ng legal remedies na available para doon sa kanyang kliyente.
1: So, as yan muna long as, Robert, as long as possible na magsistay sa Senate premises si Senator de la Rosa.
8: Oo. Ang sanabi nila kasi kaninang umaga at kahapon din, ang statement nila na sinasabi, habang may mga legal options sila at habang ina-avail nila yung legal options na yun, mananatili dito sa Senate premises si Senator Ronald Bato de la Rosa, Rica.
2: Okay. Doon sa instruction ng Supreme Court, Robert, pinagkokomento din ang kampo ni Senator Bato de la Rosa?
8: Doon sa naging decision ng Supreme Court ay pinagkukomento muna yung involved na party. Mm. Ang Philippine government binibigyan ng 72 hours
2: yes.
8: para magbigay ng kanilang komento doon sa petisyon na inihain ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. And then after that, bibigyan ng 72 hours ang kampo ni de la Rosa para magsumite ng reply doon sa magiging komento ng national government. Pero sinasabi nila dito, isa sa nakikita nilang immediate option, wala nang hintay-hintay, wala nang usap-usap doon 72 hours. Bukas na bukas, may iba silang ipa-file sa Supreme Court dahil nga dito sa nangyari.
2: Ayun, so now na naunawaan ko na hindi na sila maghihintay. So iba pala yung isusumite nila sa Korte Suprema bukas.
8: Oo. Tama yan.
2: Okay.
8: Iba yung isusumite nila sa Korte Suprema bukas, bagamat hindi niya idinetalye, pero ang consideration daw, itong nangyaring supervening event kanina dito sa Senado.
2: I think kung pwedeng mag-connect the dots tayo, palagay ko ang ipipilit nila na mag-issue na kayo ng TRO kasi may nangyari na nga.
8: Oo. So yun yung mga gagamitin nila na incident, di ba? Para ma-push lalo yung kanilang gusto dahil ang iniwish nila dito yung immediate ay mag-issue ng temporary restraining order. Ibig sabihin, i-hold kung ano man yung ipatutupad na arrest warrant sa sitting senator, si Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Okay, Robert, alam namin na pagod ka na. Hindi ko alam kung
1: paano pa siya nakaka-survive yun. Diba? Dahil kanina pa sila nagtatakbo.
2: Naghapunan ka na ba, Robert, to begin with?
8: Ano po yun?
1: Marami nga nagsabi, hindi pa kami kumakain.
2: Wala pa nga sa lunch eh.
1: Ako, Robert, ingat kayo dyan.
2: Robert, give us an idea of kumusta na yung Senate complex ngayon after all the gulo.
8: Mas kalmado na ngayon, mas tahimik na yung mga miyembro ng Philippine National Police na pumasok kanila para mag-panel ay lumabas na. Pagkamati din nagpa-interview, nung tinanong lang namin kung okay na yung sweeping na ginawa nila doon sa bawat floors, nag-thumbs up sila.
2: Aha.
8: So, diretso na sila labas sa compound. Dito sa baba mismo, sa labas, ay may dalawang mobile ng Philippine National Police. And then, merong ambulansya na nakaantabay dito. And then, yung mga empleyado, wala nang naghihintay dito. Lahat nakalabas na kanina, pinayagan ng magsipag-uwi. At ngayon, media yung nakaiwan dito. At may mga senator pa rin sa loob. At sabi nga ni Senator, ni Senate President Cayetano, baka posible na siya mismo. Hindi na siya umuwi. Diyan na siya mag-stay.
1: Sige, maraming salamat. Saludo sa inyo, Robert Mano.
2: Robert,
1: ingat kayo.
2: Maraming salamat, Robert Mano, live mula sa Senado.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. DZMM Special Coverage.
2: Ay, nako, nawala si si Senator. Okay. Anyway.
1: So, oras na 11:31. Mamaya-maya po ay magre-establish connection tayo kay Senator Trillanes na alam naman po natin ay instrumental dito sa pagdala ng arrest warrant ng ICC sa Senado para ma-serve nga kay Senator Bato de la Rosa. Alamin natin, partner, no, kung ano ang kanyang mga ano bang term ang
2: anong kanyang reaction?
1: Anong kanyang reaction doon sa nangyari nga dito kanina?
2: How does he assess yung mga roles na ginagampanan ngayon ng Philippine National Police and Marines at ang NBI nag-pull out na so medyo maraming nangyayari at hindi mo maintindihan kung sino ba talaga ang nasa ang panig.
1: Mm-hmm.
2: Okay. In the meantime, ang AFP po ay nagpalabas ng statement. On the role of the Marines seen inside the Senate building. Very good. This is very timely. And we would like to read it for you. The AFP maintains an institutional security detail at vital government installations, facilities, and landmarks. The military personnel seen inside the Senate building are Marine Security and Escort Group, or MSEG, personnel detailed at the said institution for perimeter security.
1: The soldiers seen inside the building were called by the OSAA to assist them in securing the facility. Yan po ay ang statement ng AFP.
2: Oo, kasi nga medyo nagkakalituhan kung
1: bakit Marines?
2: Hoy, dumating yung Marines. Yun po eh talagang naka-assign doon yung mga Marines and the purpose being to secure yung tingnan at i-maintain yung seguridad ng Senado. So okay, meron ng Marines doon, meron ding PNP personnel, meron ding SOCO, meron ding bomb squad, wala na po ang NBI according to Director Matibag at yung unang na-report na apat na hanggang anim na personnel ng NBI nung bandang umaga pa yata yun. Para po dun sa GSIS na humingi din naman ng tulong sa NBI to ensure na secure ang mga tao, mga personnel na nagtatrabaho sa GSIS na nasa isang compound kasama ng Senado. Ayun po yun.
1: At saka sa mata ng isang ordinaryong mamamayan na nanonood lamang, no, nakaka-cause ng panic kasi, partner, no, ang makita ang iba-ibang klase ng security agencies natin, different security details na nagtatakbuhan at nagkakagulo. So it is good that we are seeing the heads of different securities, security agencies natin, and statements coming from different agencies para bigyang paglilinaw nga po ang kanilang posisyon dito. But we are still trying to find out the identity nitong shooter natin kanina. Kasama natin ngayon.
2: At pagkatapos po ng AFP statement na binasa namin para sa inyo ni Rica, meron po tayong makakausap naman ngayon at natutuwa kami na ang chief ng PNP Public Information Office ay nasa linya po natin, si Police Brigadier General Randolph Tuanio. General, good evening sir, si Peter at Rica dito sa DZMM.
9: Good evening, sir.
1: General, thank you.
2: At maraming salamat po for joining us dito sa special coverage natin. Ang PNP po ay may mga tao sa Senate ngayon, ano po? SOCO, the bomb squad, manggaling na po sa inyo, ano po ang role nila ngayon doon?
9: Dalawang klase po yung PNP personnel na makikita po natin sa Senado, Sir Peter. Ang una po, ito po yung mga atin pong personnel ng PSPG, yung Police Security Protection Group po natin, na kung saan sila ay talaga nakatalaga po sa loob mismo ng Senado. At yung naman po mahigit na 1,500 na NCRPO personnel, sila naman po ay kaugnay ng mga CDM contingent po para po sa ating crowd control at sa traffic po.
2: Ayun. Yun pong ibang mga PNP personnel, actually, since kahapon pa po yata eh, nasa labas ng Senado, yun naman po ay in charge of crowd control.
9: Tama po yun. Simula po nung sinasabi nga po may mga grupo na pupunta at sinahanap po si Senator Bato, ang ginawa po ng NCRPO, ng ito sa PNP ng General Sates, na mag-start na po na mag tinatawag natin ng stay behind force para po sa ground control at traffic management para naman yung mga kababayan natin na wala namang kinalaman sa activity ay hindi rin naman maabala sa kanilang mga pagbabiyahe-biyahe po.
2: Mm-hmm. Opo.
1: General Tuanyo, ano po, are you in coordination po or in communication with those na nandun po sa Senate premises ngayon para malaman lang po natin kung may update na po ba? Dahil kanina po ang alam namin ay iniisa-isa na po nila na i-search lahat ng kwarto sa Senate premises.
9: Ma'am Rica, ang nandun po mismo ngayon yung ating constituent na si General Tatos, kasama po niya siya sa LG para po sinasupervise po yung activity ng mga tao natin doon. At pati yung investigation ng mga eye shots file na narinig po natin nung medyo maagaga pa po. Kaya nang galing na po doon, magpaniling na po yung ating mga EOD unit po natin, PGP National Police. At may mga nakuha na po sila mga investigation na sinasubmit mo nila sa NCRPO para po mag-lead po sa investigation.
1: Opo. General, marami pa po ang mga nasa labas ng Senate premises na mga supporters ng dating senador. Matapos po ay ng Senador Ronald De La Rosa po, no? Ngayon po na nagkaroon ng gulo kaninang gabi, meron na po bang order na etong mga supporters ay dapat munang ipa-disperse para hindi magkaroon ng any untoward incident?
9: Wala po, nananatili po yung order sa ng ating GPNP dun sa ating po mga crowd control sa CDN natin. Sabantaya lang po, batulang paglabag na ginagawa sa harapan po nila. Ito ay hayaan po nila na magtayad na muna ng mga dandanin po sa loob ito.
2: Mm-hmm. General Tuanyo, related to that crowd, ano po, kung nakikinig po kayo kanina, nagpalabas po ng statement si former Senate President Tito Soto na may kinalaman po sa PNP. At ang nabanggit niya sa first line ay, "I am furious and disappointed with the PNP and other security personnel assigned outside the Senate for failing to control the rowdy and unruly crowd, allowing them to assault me while inside my vehicle when I was about to exit the Senate." Meron na po ba kayong reaction ukol dito, General?
9: Apo, kaya nga po, kasama po yan doon sa pinuntahan din po ni Chief Yente sa pagkatabasa nga rin po yung ina-impon ni Senador Tito Soto. Kasama po yan sa investiga kung meron pong pagkakamali yung ating mga polis po doon na hindi po nakapag-respond na nakatulong doon sa ina-impon ni Senador Tito Soto.
2: So, General Nartates is on top of this, directly handling po kung ano yung nangyari talaga?
9: Tama po yun. Siya po ay personal na nandun po. Ngayon, nandun po siya sa area. At dinikita na po, Sir Tito, mabanggit ko lang na nung 8:30 po na kanina po ng gabi na dinikita po on full alert status ang buong hangin po ng Philippine National Police.
2: I'm sorry, can you say that again please, General?
9: Kanina po alas 8:30 ng gabi, dinikita na po ng Philippine National Police na kami po ay nasa full alert status na po. Naka-standby sa kanina ng mga headquarters, sa kanina ng mga unit. Just in case po na mangailangan po ang halimbawa dyan po sa area dyan sa Senado na mga more personal po para po tulungan yung ating mga CDN contingents po.
2: So kapag naka full alert status po ang PNP, what does that involve? Paano po ang, meron po bang mga special additional deployment?
9: Ang mangyayari po noon, ang majority po ng personal natin ay naka-standby naman po sa mga headquarters, ready for deployment. Yung pong mga nakapagbigyan na po, nakapag-apply na po ng mga leave, mga special privileges, ito po ay canceled na sila po ay pinagre-report na po sa headquarters.
2: Ah, okay. And we're not talking only of ano po, no? Quezon City or Metro Manila. Is this nationwide, sir?
9: Tama po yan. Ito po ay nationwide na dinikla po ni Chief Perdi kanina na 8:30 po ng hapon po. Nang gabi po.
1: Tanungin ko na lang din po, sir, bakit po nationwide yung ating declaration? Meron po ba tayong mga inaasahan o may intel po ba tayo na may inaasahan pang maaaring mangyari kaugnay dito?
9: Ito po ay kaugnay, Ma'am Rica, ng SOP po ng Philippine National Police na kapag may pangyayari po na halimbawa katulad dyan sa Senado, kaya sabi po natin na maging alerto rin po yung ating mga police regional offices din po.
2: Karoon po ng 4-minute message mula sa Pangulo kanina-kanina lang po, ano, nabanggit nga niya na he is in touch with the uniformed personnel ng ating AFP including the PNP. Ano po, would you know kung ano ang instructions ng Pangulo sa PNP relative to what happened and what's still happening sa Senate ngayon?
9: Yes, Secretary, nireport po na ating mahal na Pangulo sa ating po mga kababayan. Siya sabi niya po, malinaw na malinaw na ang kaguluhan na nakita po natin nung bandang alas 7 ay hindi po lang galing sa gobyerno. Binalita rin po ng ating mahal na Pangulo, sinasabi niya na yung mga uniform personnel na makikita natin sa Senado, sila ay nasa loob na mismo sapagkat yun ay kanilang part ng duty pa. Ang sinasabi po natin, nakagulo man po o hindi. Ang sinasabi po ng Pangulo doon, yung mga PSPG personnel, yung po mga Marines, at yung mga USA personnel na nasa loob na po bago po mangyari yung insidente.
2: Okay. General, you know, ang siyempre ang iniisip ng mga tao ngayon is anong ginagawa po ng CIDG? Ano ang instructions sa CIDG kung meron man?
9: Malina naman po ang instruction ni CPNP na hindi po arrest rin si Senator Bato ngayong araw na ito. Kasi ang sabi nga po, may mga pag-uusap pa po sa mga top level management po.
2: Okay. So, ibig sabihin naka-stand down muna ang CIDG and the entire PNP organization in as far as the arrest of Senator Bato is concerned. Tama po ba?
9: Tama yan, Sir Peter. Dahil alam po natin na makukonvene supposedly ang coordinating units, yung NCB at PCTC sa apat na ahensya. Ito po yung DOJ, yung NBI, PNP at yung Department of Foreign Affairs. Sinasabi nga po na report na hindi naman po nakakapag-convene pa yung apat agency.
2: Mm-hmm.
9: Kasi sabi po natin wala pa pong instruction or guidance galing sa DOJ para implement yung ICC warrant po.
2: Ah, okay. So ibig sabihin, General, kailangan munang magkaroon ng command conference yung apat na agencies na yon before any decision is made.
9: Tama yun, Sir Peter, sapagkat alam naman natin na yung ICC warrant dahil hindi na tayo membro dahil sa ICC. Ang mangyayari po na yung ICC warrant is padadaanin sa Interpol. Si Interpol naman po ay padadaanin sa NCDPCTC Manila. Dahil yan po yung ating pong Interpol Manila. Sila po yung coordinating body na ipapatawag yung interagency na tinatawag natin yung napagkit ko po kanina na apat. At sila po ay makukonvene, pag-uusapan under the guidance of DOJ kung ano po ang dapat gawin, kung sino po ang mag-i-implement ng sinasabing warrant. Diyan po ang NBI at PNP para suportahan po sa Interpol Manila.
1: Mm-hmm. Right now, General, yung NBI po yung nag-serve ng warrant, no? Pero sabi nyo nga po, magkakaroon ng meeting. Hindi po ba ito mapapasa sa inyo or tulungan lang po ang mangyayari sa mga susunod na araw if magkakaroon na po ng enforcement nitong warrant?
9: Yes, Ma'am Rica, linawin lang po natin na yung NBI hindi rin po nag-implement po ng warrant. Napanggit din po ni Atty. Matibag kanina na hindi pa po kasi nagpo-convene yung apat na agency na nabanggit po natin. So, meaning po, dahil hindi pa po nagpo-convene at wala pang guidance yung DOJ po natin, wala pong implementation ng ICC warrant.
1: Ibig sabihin po ba nito na yung mga nangyaring nito mga nakaraang araw na pag-arresto nga po, attempt to the arrest, ay hindi po talaga ito duly authorized?
9: Ang sinasabi po natin sa party lang po ng Philippine National Police dahil hindi pa po nabisuhan na mag-attend sa nasabing convening ng apat agency. At ang sinasabi po natin na ang PNP ay hindi po naatasan ng DOJ na mag-implement po ng warrant. Kung ngayon naman po ng actions ng ibang agency, hindi po natin masasagot sa party po ng Philippine National Police.
1: Opo, okay. Sige po. Maraming salamat po sa inyong panahon. General, ingat po kayo at mahaba-haba pa po ang gabi natin. Salamat po.
2: Thank you, General.
9: Yes, Sir Peter, Ma'am Rica, maraming salamat po. Magandang gabi po.
1: Opo, ingat po.
2: Pleasure, sir. Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Chief ng PNP Public Information. Babalik po kami ni Rica in just a very short while. Ito po ang special coverage.
3: DZMM Special Coverage.
2: The Senate Standoff.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: DZMM, numero uno sa aksyon!
13: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro! Silimarin na multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro.
14: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay? Liverate Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro!
14: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: May Silimarin, may multivitamins pa.
18: Yan ang Liverate Pro.
15: Tulong sa pangangalaga ng atay.
18: Liver up na tayo
15: with Liverate Pro.
16: Basta AM, DZMM!
19: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay Silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro.
14: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Para sa maayos na liver function, Liverate Pro.
18: Liver up na tayo
15: with Liverate Pro.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
20: Oras, alas 11:48 ng gabi.
21: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really the best dishes.
20: Patuloy po ang special coverage ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio at DZMM Digital. Makakausap po natin ngayon ang isa sa mga main players ng mga pangyayari in the past 2 or 3 days, si former Senator Antonio Sani Trillanes. Senator, good evening. Si Peter Atrica po dito sa DZMM.
22: Good evening po sa inyo, kasamang Peter at kay Ms. Rica.
1: Hi, okay. Sentry. Salamat po.
20: Oh, thank you for answering our call, Senator. Ang unang tanong namin ano ang reaction po ninyo dito sa mga kagulat-gulat na pangyayari sa Senado in the past few hours?
22: Unang po ay nakakabahala ito, no? Kasi na umaabot tayo sa ganitong punto.
20: Mm-hmm.
22: At alam nyo ho, lahat itong gulo na yan can be avoided kung susuko na lang si Bato at i-surrender niya yung sarili niya. Eh parang mas importante pa yung buhay niya kung sino man, kaysa dun sa kung sino man yung mabibiktima dyan, no? So, having said that, base dun sa mga impormasyon po na nakakaalap natin, ito ay isang senaryo nung grupo nila Alan Cayetano at Bato de la Rosa.
20: Mm-hmm.
22: They're sowing chaos at yung para mag-gain sila ng sympathy. Mm-hmm. Kasi wala hong government forces sa loob ng Senado po.
20: Let me clear that up, Senator Sani. Are you saying na baka staged lang yung mga putukan na nangyari kanina?
22: Base po sa mga impormasyon na dumarating, gano'n na nga. Mm-hmm. Kasi nung una, nakakabahala dahil ano ba ito? Misencounter, ano ba yung friendly fire, accidental fire, so obviously not. Tapos nakita natin yung na mga video na malalakas yung putok, ano? So concerned tayo na kung sino bang nahagip dyan. But then, ito na, when the smoke cleared, ang lumalabas, wala pong mga government forces involved dyan. Kundi sila-sila. Sila-sila lang.
20: Mm-hmm.
22: Na mga nandiyan sa Senado. na mga magkakakampi. Kaya hindi po malayo na 8-8 scenario para mapalakas yung kanilang posisyon sa korte or sa publiko, mag-gain sila ng sympathy. Pero the investigations later on would bear this out. Malalaman kung saan pumut, saan pinutok yan. Kasi it's supposed to be, kung nagputukan yan, meron kang dinadirect na, kung saan mo dinadirect yung barrel mo.
2: Mm-hmm.
22: Eh wala pong nasaktan, wala pong nasugatan.
2: Mm-hmm.
22: Fortunately, kaya nga, yun lang ang scenario may isip natin dito. Kasi sa dami ng putok na yun, tapos wala pong tinamaan, eh, ano ito? Baka gimmick ito nila kay Tano.
2: So, ibig sabihin, even a misencounter can be ruled out, is that what you're saying?
22: Eh wala pong tinamaan eh.
2: Mm-hmm. Okay.
22: Wala hong biktima eh. Sa dami ho ng putok na yun, sa ano to, yung close quarter, eh, imposible ho eh.
1: Hindi
22: ko maisip.
1: Oho. Ang dami pong security detail dito, iba-ibang ahensya ng gobyerno ang naroon sa premises nung nagsimula po ang putukan. Iilang lang naman po yung sinasabi nilang armadong grupo, no, miyembro ng armadong grupo na nagpaputok nga do po, pero walang nahuli, walang na-detain, hindi natin identified kung sino ang gunman. Ang pinakatanong ko po dito, bakit kailangang magturuan ng blame ng ating mga government agencies instead of finding a united having a united front, na hanapin natin kung sino ba itong nagsimulang magpaputok kanina?
22: Sige po, ito po, Ms. Rica, i-clarify ko lang. Ang pinag-uusahang sinasabi lang po natin, wala pong arresting teams na nasa loob.
1: Mm-hmm.
22: Para maliwanag po sa publiko, wala pong arresting teams na nasa loob.
1: Mm-hmm.
22: Whether NBI man yan, PNP, AP, wala po. Ang nasa loob ay yung security detail na ng PNP na naka-assign sa Senado. Yung Marine Company na naka-assign sa Senado, yung mga security detail ng mga senador, at yung Senate Security, yung sa Office of the Sergeant at Arms.
2: Mm-hmm.
22: Sila-sila magkakakampi po yun.
2: Mm-hmm.
22: Wala pong kalaban dyan. So yung sinasabi nyo po, sa dami ng putok na yun, dapat meron nakabulagta doon, pero fortunately, wala po. But still, dapat sino nagputukan? Sino nag... Di ba? Wala ho eh. Dapat meron ng inuli dyan, nakagapos dyan, o di ho ba? Dapat yung media dinadirect na kung saan tumama yung mga anong pader yung tinamaan, kung ano man.
2: Opo. Ang bagong information po eh, meron daw mga... bullet marks yung GSIS, yung sabi ng mga nakausap namin kanina na yun ang tinamaan ng mga bala, na which so, presumably galing sa side ng Senate.
22: So yun na nga po, ibig sabihin pinutok nila sa labas na walang taong tinitira, kundi nag-show lang ng chaos.
2: Okay, alright. Opo, Senator Sani, kahapon, you were calling out Secretary John Vic Rimulya, no, na sabi nga ninyo, ano pang ginagawa, hinihintay ninyo. Now, nandun po ngayon sa Senado si Secretary John Vic because sila po at kasama ang PNP ang nagsisecure, no, after a talk with the Senate President Alan Peter Cayetano, na mag-secure ng Senate premises. How does that impact the role na inaasahan ninyo na ipatutupad ni Secretary John Vic?
22: Ganito po ang isang katanungan sa kanya. Sinisecure nyo from what? Di ba? Sa mga akyat bahay gang o ano ba? Kaninyo sinosecure? Kasi, di ba, gobyerno siya. Binabantayan nyo sila kanino? Para saan? Eh ngayon, meron siyang mandato. I-implement niya yung batas. Anong nasa batas? May valid warrant dito. Tapos may RA 9851 siya na nakalagay doon, na i-apprehend yun. So, paano yun? Kaya nga, ang katanungan ko, sino ho bang kakampi talaga nito ni Secretary Rimulya?
2: Mm-hmm. And even PNP Chief Nartates po, nandun din sa Senado ngayon.
22: So, yun na nga po. Ano na ang estado ng valid warrant na iseserve ng NBI?
2: Mm.
22: Di ba? So, ano ba? Sinisecure nila si Bato? Pinoproteksyon na nila? Kailangan, wala akong definition. Pero ang maliwanag lang dito, nakapag-press con ulit si Sec. John Vic.
1: Mm-hmm.
22: Kung yun ang objective niya, nagawa po niya ulit yun.
1: Opo. I'd like to get your thoughts, Sentry, dun sa statement kanina ni ng lawyer ni Senator Bato, no, na si Attorney Jimmy Bondoc, na sinasabi nga na tomorrow they will definitely be filing something in the court. Possibly dahil sa nangyari kanina, they might use the what happened earlier to urge the Supreme Court to finally release a TRO. Your thoughts on this, please?
22: Yun na nga po mismo ang sinasabi ko. They're creating this scenario para mapalakas nila yung position po nila sa Korte Suprema at para makagain sila ng sympathy. May mga ano pa kanina na itong si Senator Aimee nagla-livestream siya na sinusugod na raw sila pero nakangiti siya eh. May problema tayo doon. Anyway, marami hong butas itong scenario na to.
2: Mm-hmm. But,
22: pero nagtataka ko dito,
2: opo.
22: Dapat ando doon na, pumasok na itong DILG tsaka PNP, dapat ora mismo hinanap nila yung kung sino yun, sino yung nagpaputok. Dapat at the very least ma-identify nyo man lang yun.
2: Opo, opo. So, Senator Sunny, we hear you. Ang mukhang nangyayari ngayon, ano, and this is just an interpretation dahil nagpahayag din si Pangulong Bongbong Marcos kanina na kalma lang at walang mag-i-issue at walang mag-i-implement ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Mukhang lahat ay naghihintay kung ano ang mangyayari at magiging desisyon ng Korte Suprema after yung pong hiling nila na magkomento ang gobyerno sa loob ng 72 hours. Do you feel na ito po yung scenario na wala munang gagalaw, maghintay muna tayo ng sasabihin ng Korte Suprema? Do you agree with that?
22: Yan naman po, wala naman po tayong issue dyan. Yan, para talagang maliwanag, para walang issue, sige, edi antayin natin. Ngayon, walang TRO, so, wala na nagpipigil. Pero kung aantayin, kung ilang araw man lang naman yan, 3 days or 6 days, hindi naman, wala namang rush, ano? Kumbaga yung ICC, mag-aantay yun. Hanggang kailan? Hindi mawawala yun. O sige, pagbigyan ito.
1: Mm-hmm.
22: Pero yung magke-create sila ng scenario na ganyan, naku, basang-basa po, no? Kasi, based dun sa aking mga information na nakalap,
2: mm-hmm,
22: wala talagang arresting teams within the vicinity, okay, sa loob na Senado. Okay. Wala talaga. Okay. Sila-sila magkakakampi nando doon. Tapos ngayon, wala tayong nakitang tinamaan ng bala, wala tayong na-identify kung sino yung nagpaputok. Sa dami ng putok na yan, malapit lang yung huyan, ha. It's not as if it's from outside the building. So talaga maliwanag ko ito na scenario ito.
2: Okay.
22: Precisely para dun sa ipa-file nila bukas.
2: Oh, there will be a simultaneous investigation daw po, Senator Sunny, na gagawin ng the Senate OSAA and the PNP. So magkahiwalay pero sabay, ano po. So we will wait for that. In the meantime, gusto ko lang pong idagdag itong katanungan na meron na po ba kayong information din na di umano ay lalabas na rin ng warrant of arrest for several other persons of interest sa ICC?
22: Wala pa po. Wala pa pong warrant yung iba.
2: Okay.
22: Yung kay Bongo po, darating yan pero mga ilang buwan pa.
2: Ah.
22: Tapos kay General Albayalde,
0: ganun din po.
1: Mm-hmm.
0: So, wala akong pending na sealed warrant.
2: Okay. Alright.
0: So, marami tinanong din sa akin about kay Sara Duterte. Sara Duterte ho, hindi binibuild up yung case niya. So, there won't be any warrant that is forthcoming.
2: Mm-hmm.
0: Para sa si is concerned. So, objectively, sabi ko nga, even if I feel otherwise, but that's the information I'm getting, she won't get any warrant. Si Aguirre, he won't get any warrant. Ang kumaga, ang medyo namumuro na or mabubuo na ay yung kay Senator Bongo tapos kay General Albayalde, pero that's still several months away.
2: Aha. Okay. Very good. So one last na lang po, Senator Sunny. So what does tomorrow has in store for you? Ano po ang mga balak niyong gawin in the next 2 days or so?
0: Eh, mag-aantay lang po tayo ng mga developments. Pero for sure, yung ICC ay kompleto na yung mga hinahanap yung sa government as far as the arrest is concerned.
1: Mm-hmm.
0: Ako, I still insist na yung ginawa kay Duterte should be applied kay Bato.
1: Mm-hmm.
0: Wala dapat difference yun.
1: Mm-hmm.
0: So, walang nakitang mali doon, walang nag-declare na illegal yon. So, pwedeng gawin yon, pwedeng ulitin yon. So, abangan lang natin yan. Pag gumupa na yung sitwasyon, pagka naubusan na sila ng gimmick, edi eventually, haharapin at haharapin niya yung kulungan na yan.
1: Mm-hmm.
2: Okay.
1: Opo. Final na lang din sa akin, Senator Trillanes, no? Naghihintay po ba kayo o umaasa po ba kayo na magsasalita ang Korte Suprema tungkol dito bago magkaroon ng aksyon sa arrest warrant para kay Senator Bato?
0: Ano po eh, nagbigay naman sila ng very short time frame.
1: Mm-hmm.
0: So, sige, it's worth the wait.
1: Mm-hmm.
0: Pero I would like to believe that they would be consistent.
1: Mm-hmm.
0: Hindi sila nag-issue ng TRO kay Digong at hindi nila pinawalang visa yung Republic Act 9851.
1: Mm-hmm.
0: At wala silang dineclare na illegal yung pag-arrest kay Duterte. So, being consistent, I expect the same dito po kay Bato.
1: Opo. Okay. Sige po. With that, we'll let you go. Maraming salamat sa inyo,
2: Senator Sunny. Thank you very much po. We appreciate your time, sir. All right, Senator, or former Senator Sunny Trillanes. And that was a mouthful. Ano? Maraming pa tayong aabangan. At sa pagpapatuloy po ng special coverage, yung mga Radyo Patrol natin nakakalat pa rin. Keep it right here. Dito po sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradio at DZMM Online.
1: And we'll see you again tomorrow, alas 9 po sa programang Balita Patan. Maraming salamat na kasama niyo po ngayon, Rica Lazo.
2: Peter Musngi.
1: God bless everyone. Susunod po si Kuya Dan para po sa patuloy na coverage ng DZMM.
2: Thank you and good morning.
1: Good morning.

0: kapamilya, manatiling nakatutok sa DZMM para sa mga pinakabagong balitang kaugnay ng mga pangyayari sa Senado.
1: Sa pangalan po ng anchors at reporters ng DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, Current Affairs and Public Service Group Radio Production, Teleradio Production, Research, News Production, News Gathering, Digital Operations at Engineering.
0: Kami po ay patuloy na maghahatid ng mga balitang kumpirmado, sigurado. Ako po ang inyong likod, si Peter Musngi.
1: Mula simula hanggang katapusan, kasama niyo ang buong puwersa ng DZMM, ang number 2 AM radio station sa Mega Manila at number 1 cable news channel sa Metro at Mega Manila. Ako po si Rica Lazo at ito po ang DZMM Special Coverage.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 12:06.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capuzion sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

May makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Webes, halika ating simulan ang kwentuhan, sagutin mo lamang ang ating katanungan. Anong bagay ang madalas mong kinikimkim o tinatago?

0: Swabbing Umaga, May 14, 2026. Araw po ng Thursday. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama ang nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. Kami na ang bahala dyan. Mamaya din babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang topic natin pag-uusapan, hindi rin mawawala yan. Kaya naman, good morning! Patiin muna natin lahat po ng mga nakatutok pa rin. O, alam ko, hindi kayo bumibitaw mula kanina pa kasi sa dami ng nangyayari. Kaya naman, patiin po natin lahat ng mga nanonood sa atin sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway po sa inyo. Inabot na ho tayo ng umaga. Magandang morning. At syempre pa, sa lahat din po ng mga nakatutok sa kanilang mga radyo, wala nang pihit-pihit pa. Talagang steady na. Dahil lahat ng mga impormasyon at balita na inyong kailangan ay nandito na. Kaya batiin natin po ang lahat ng nakikinig sa kanilang mga bahay, sa kalsada o opisina man yan. Happy Thursday po sa lahat ng mga nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. It's a throwback Thursday. Oo, at tumawid lang pero kani-kanina lamang, no? Parang parabang tayo ay nanonood ng mga teleserye, no? Yung mga ganap na akala natin hindi nangyayari sa totoong buhay. Abay, parang ano ba yun? Nandun ba si Tanggol? Ano ba? May mga ganong ganap, ano? So talagang ito yung mga panahon, mga pagkakataon na lalong-lalo nating kailangang tumutok sa, syempre, sa mga nagbibigay sa atin ng impormasyon, balitang sigurado, kumpirmado, maligtad. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok pa rin dyan at nakikinig sa atin. Pero syempre, no, kagaya nga ng lagi kong sinasabi sa inyo, pagdating sa Remember Your Music, kahit papano, tayo ay mag-i-inhale at mag-i-exhale. No? Alam ko, maghapon, tayo ay punong-puno na ng mga, hindi man sa atin ang yayari, pero nakaka-stress pa rin ng mga balita. So, dito sa RYM, ang inyong atsara, pambansang atsara. I want to call the program Pambansang Atsara para, ano ba yung atsara? Pantanggal ng umay, di ba? Alam ko, as much as gusto nating maging updated at maging, alam mo yun, alam na alaman lahat na nangyayari sa paligid, pero minsan pagka dire-diretso, kailangan natin ng breather, di ba? At saktong-sakto itong programa natin para kahit papano, music to no? Ano pa ba ang mas magpapakalma sa atin kapag tayo ay stress na stress sa nangyayari sa paligid? Kundi mga musika na talaga namang paborito natin. Oo, classic music pa, di ba? So, talagang kahit papano, hindi naman sa makakalimot, pero mababakante ng konti yung mga alalahanin natin. Kaya welcome po sa RYM, no? At meron tayong pag-uusapan ngayong umagang ito, syempre, as always. Lagi naman tayong may topic. So, ang tanong ni Kuya Dan ngayong umagang ito ng May 14, 2026, anong bagay ang madalas mong kinikimkim o tinatago? Ay, may mga ganyan ba kayo, ha? Yung mga tinatago dyan. Kinikimkim. Halimbawa sa atin, di ba? Pagka minsan may sama ka ng loob, kinikimkim mo na lang, di ba? Tinatago mo na lang, di mo na lang sinasabi. Marami tayong ganun, di ba? Minsan yung mga success natin, tinatago na lang natin, di na natin pinapakita. O baka nagtatago, di ba? Hindi ko alam. Bahala kayo. Basta mga bagay na madalas nating kinikim-kim o tinatago. Kasi minsan, lalo na pagdating sa mga sasabihin natin, no, may mga bagay talagang okay na wag na lang nating sabihin, no? O wag na lang nating, kumbaga wag na natin ilabas, no? Kim-kimin na lang muna natin kung kaya pa natin. Sa mga ano yan, sa mga salita, no? Hindi ko sinasabing sa mga tao. Pero marami tayong bagay na minsan pinipili na lang nating kimkimin o itago. So yan ang gusto kong malaman. Ano ang mga bagay na madalas ninyong kimkimin o itago? Ipadala nyo na yan kay Kuya Dan. Pwede nyo i-viber sa 0919-278-3000. Pero the best, kung tatawag kayo, ha, open na po ang linya. Pwedeng-pwede na po tumawag. Halina po kayo sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Sa Facebook, kung kayo online pa rin sa mga sandaling ito at Nag-scroll-scroll dyan. Hanapin nyo lamang po ang pangalang Dan Capucion. D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Yun pong spelling. At mag-comment, mag-PM, babasahin natin agad-agad. Kung hindi man agad-agad, basta matapos ang programa, mababasa natin ang inyong mga mensahe. Okay? Once again, ang katanungan ni Kuya Dan, anong mga bagay ang madalas mong kinikim-kim o tinatago? Ilabas nyo na kasi yan. Dito sa RIM. Alright? Aras natin, 12:30 na po ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Telradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM.
3: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
2: Basta AM, DZMM.
1: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin Lara Fabian sa awiting Broken Vow, If We Hold On Together ni Diana Ross, and When You Believe ni Whitney Houston. Sa oras po natin, 12:47 ng umaga, magandang morning sa mga kakabukas pa lang ng kanilang mga telebisyon at radyo. Welcome po sa ating programa. Halina kayo at tayo magkwentuhan at magtugtugan dito sa Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Pag-uusapan natin ngayong Throwback Thursday ang katanungan ni Kuya Dan na anong bagay ang madalas mong kinikimkim o tinatago? Yung madalas mong sinasarili na lang, sa'yo na lang, ganyan. Okay ba yun? Ipadala nyo sa ating Viber ha, 0919-278-3000 at tumawag sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Nagpapa-shoutout sa atin, sabi niya, hello, good morning Kuya Dan, long time no shoutout. Sa dalawa kong kasama dito, si Mami Lynn ng Dalig Antipolo at Tita Puring ng Laguna na nakikinig sa inyo ngayon. Uy, magandang umaga po sa inyo dyan. Si Ate MJ, na kasama ni Mami Lynn sa Antipolo. Magandang morning po sa inyo. Sino pa mga nagpapabati? Nagpapabati din si Miss Erlinda Villaluz. Sabi niya, good morning Kuya Dan, pa-request naman po ng Iingatan Ka. Maraming salamat po. Alright, hanapin natin. Mamaya, lagay natin yan. Oras natin, 11 minutes. Bago mag-alauna, meron na tayong first caller from Bulacan. Kausapin natin, nasa linya natin, si Aljon. Aljon, magandang umaga sa iyo.
2: Hindi maganda ang umaga natin, Kuya Dan.
1: Sandali naman. Ito naman eh. Sinasabi ng...
2: Paulit-ulit na nga. Good morning, Kuya Dan. Isang magandang morning, Kuya Dan.
1: Ako yung nagulat sa iyo, Aljon. Ang init pa ng ulo.
2: Seryoso Kuya Dan, hindi maganda ang morning natin.
1: Ay, hindi naman talaga maganda. Pero sabi ko nga, dito sa RYM, mag-shift na nga tayo, Nani. Kasi hindi naman, pwedeng lagi tayo mainit ang ulo. Nakaka-stress lang yun. So ako na ang atsara nga ninyo. Oh, may pang... Imagine nyo.
2: Gusto ko lang ikwento yung nangyari kanina. Yung kung paano ako nanood.
1: Sige, saktuhan mo lang yung kwento, ha?
2: Pauwi ako galing Espanya. Tapos, nung nasa malapit na ako, nakikinig ako sa TV Patrol sa DZMM.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, nung nireport na ni Victoria tulad na may shootout na sa Senate, dali-dali akong tumakbo ng bahay.
1: Teka, nasa Espanya ka pa nun ha? Paano nangyari?
2: Buong biyahe. Buong biyahe. Tapos pag-uwi ko ng bahay, mga 7 p.m. Nasa Bulacan na ako.
1: Akala ko mula Espanya, then, dali-dali mong tinakbo papuntang Bulacan.
2: Grabe naman.
1: Okay.
2: Hindi yun. Tatarantao ko yan. Grabe.
1: Talaga namang nakakagulantang ang mga pangyayari. Na-cover naman natin at nakita natin ang mga iba pang detalye. Pero...
2: Hindi pa malina kung sino yung nagpaputok.
1: Nakakasyok lang.
2: Na hindi mo ine-expect na mangyayari yun. Pero nangyari siya.
1: Siyempre, expect the unexpected talaga dito.
2: Anticipate the worst.
1: Alam mo naman hindi naman din talaga ganun kakalma ang sitwasyon ngayon. So, talagang may mga ganyan.
2: Very unpredicted in,
1: Siyang tunay. Correct. At saka, hindi naman sa wini-wish kong magkaroon pa ng mga kasunod, pero talagang mag-ready tayo ng feelings natin. Kasi, syempre, hindi pa, wala pang tuldok no? malalaman natin.
2: We should anticipate the worst, Kuya Dan.
1: Tama, at tayo
2: And also, I would like to remember everyone na we should hope for better.
1: Yan. Tama. Doon nagsisimula yun. Correct. Okay na.
2: Hindi lang puro chaos ang ine-expect natin. Pag-asa din, Kuya Dan.
1: Tama. Correct. Diba? Kasi parang masyado tayo nasasanay sa negativity. So, kailangan natin mag-decide.
2: Pero we must resist, ha? Na maniig ang katotohanan at katarungan. Kuya Dan.
1: Ginagalit niya si Aljon eh. Tingnan niyo.
2: Hindi naman Kuya Dan. Hindi naman galit.
1: Nagagalit eh. Nagagalit si Aljon eh. Sabi ni Jackie, ay ni Marvin, dapat bumalik na si Coco sa prime time para hindi ko sino-sino ang nag-aano daw. Ay nako, siyang tool. Ito, Marvin kasi. Okay ka na, nalabas mo na ba ang iyong nararamdaman? Okay.
2: Oo, kaya dahil nanginginig pa rin, kuya.
1: Nanginginig pa rin. Oh, inhale, exhale mo pa rin yan. Okay, sige. O ngayon naman, dahil dyan, ang tanong ni Kuya Dan ngayon, ano ba ang mga bagay na, kasi ito, hindi mo kinimkim, sinabi mo, shinir mo, pero ano yung kabaliktaran, yung medyo kinikimkim mo lang as long as you can at hindi mo kaagad nilalabas, ano ba yan?
2: Sama ng loob, Kuya Dan. in specific person, kasi ako naman, hindi ako confrontational person.
1: Mm-hmm. Ikaw yung tao na hanggat kaya mong tiisin, hindi ka muna magsasalita, ganun?
2: Oo. Mm. Pero in the right time, I need to speak.
1: Bakit? Ano ang iniisip mo kaagad bago, anong iniisip mo ba't hindi mo kaagad nilalabas yung, yung sama ng loob mo, yung gigil mo?
2: Marami. Kasi paano ba? Ang hirap pag-explain, Kuya Dan, pero ang kinoconsider ko lang din is yung may peace of mind.
1: Totoo.
2: Yung sasabihin ko sa kanya na baka mag-react sa indifferent way na hindi ko ine-expect.
1: Correct. At saka, di ba, parang minsan, sabi nga nila, choose your battles. Diba?
2: Choose your battles. Hindi naman lahat your battles.
1: Hindi lahat
2: ng mga... Kung matatalo ka sa... laban na yan, huwag mo nang piliin.
1: O, tsaka kahit na feeling mo, panalo ka, pero kung magkukos sa'yo yun ng stress at mas malaking problema para sa end mo, parang hindi na rin dapat na patulan, di ba?
2: Oo, hindi na rin dapat patulan.
1: At the end of
2: Lalo
1: the day.
2: Lalo na kung, deep in your mind, lagi yung nasa isip mo.
1: Gulat ako sa aso.
2: May aso, sorry, Kuya Dan. Alerto lang sa mga puta.
1: Yan. Nabanggit mo, yan ay, yung galit mo para sa tao, di ba? Sa pagka may kinakain. Pero paano pag, halimbawa, sa pangyayari, di ba? Minsan ganun tayo, nagagalit sa sitwasyon, sa nangyari sa araw natin. Paano mo nilalabas yung ganun? Yung frustration, baga?
2: Ayun. Ay, publicly naman yan eh. Nagpo-post ako, Kuya Dan, on my sentiments.
1: Oo. Pwede sa social media, no? Kasi...
2: social media.
1: Yun naman din talaga ang outlet
2: with proper,
1: natin.
2: With proper, without any foul element.
1: Oo. Pagiging responsable din, no? Ano kinakagalit ng aso mo sa likod? Saan siya nagigigil?
2: Pusa.
1: May nakikita siyang pusa. Pambihira naman, no? Sabihin mo, matulog na muna siya. Masyado siyang nagagalit dyan sa likod. Okay, maraming...
2: Mga gising kasi itong aso ko eh.
1: Ilan ba yan? Parang ang laki ng aso mo. Anong aso?
2: Dalawa.
1: Yan? Dalawa?
2: Dalawang Astin. Parang si Diego at si Julio.
1: Si Diego at si Julio. Ang ganda ng pangalan.
2: Oo.
1: Bagay dun sa aso sa pusa kong si Doming. Diba? Match yung mga pangalan nila.
2: Baka katayin lang siya.
1: Huwag naman, Diyos ko. Huwag naman, Diyos ko naman. Napaka mahal-mahal ng turo kay Doming eh. Hindi ko na nga papakita dyan kay Diego at kay Julio si Doming. Sige, maraming salamat, Aldo, sa iyong kasagutan. Bumati ka muna, baka may gusto kang batiin.
2: Ayan, I want to give, binibigyan ko ng paghanga at pagkilala ang mga journalists na nag-cover kanina. Grabe.
1: Siyempre.
2: Ang tapang ninyo.
1: Siyempre.
2: Salamat po sa pagbibigay ng impormasyon kahit na nasa kapahamakan kayo. Sana ma-realize din natin kung gaano ka-importante ang trabaho ng mga mamamahayag.
1: Tama.
2: And proud ako na yun yung course na tinitake ko ngayon.
1: Yun.
2: At magiging trabaho ko in the future.
1: Yun ang mga gusto kong mga pag-manifest eh. Maririnig na natin si Aja. Kuya Dan, kasalukuyan akong tinatahulan ng aso dito ngayon. Sige. Ay, pero tama yun . Kasi sa ganitong pagkakataon, doon mo makikita talaga ang mga totoong journalist, di ba? Yung mga totoong nagbibigay sa atin ng impormasyon at kung anong kaguluhan, kalagayan nila, di ba? So, hanga. Iba yung pagod nila dyan. At saka yung takot, di ba? Kanina lang, di ba yung mga reports?
2: Sinisiyan ang broso, grabe.
1: Correct.
2: Doon ako lalong nanginig kasi...
1: Mm-mm.
2: ano daw, kasama niya raw ang agent daw ng puno ng NBI. Ewan ko kung anong situation niya that time.
1: Oo, tsaka talagang
2: grabe ang
1: yung,
2: tapang niya.
1: To. Yung iyak niya sa report, parang nanghihina, di ba? Hindi siya yung
2: oo,
1: nagpapanik.
2: Oo,
1: para siyang... nanlulumo
2: habang
1: takot talaga, correct. Nakakatakot 'to, pero at the end of the day sila 'yon talagang nagbigay sa atin ng mga kailangan nating malaman, kaya talagang hats off sa para sa ating mga
2: hats off sa kanila, grabe. Saludo ako sa inyo.
1: Shang
2: Great
1: tuna.
2: Job.
1: Tama, and tama.
2: Pagpahinga kayo today.
1: Deserve.
2: This morning.
1: Deserve ang pahinga.
2: Deserve ang pahinga, lalo na kay Kuya Robert Manok. Kape.
1: Mamaya titingnan ko, sabihin ko na naman mamaya pagka magpapalitan na kami sa Robert. Kumusta pa? Parang may tulog ka na ba? Grabe, no? Dire-diretso, no? Pero
2: kita
1: well.
2: Kita ko yung pictures niya with other reporters din sa Senate, eh.
1: Nakalugmok na sila dun sa may gilid, di ba?
2: Sa may hagdan, eh.
1: Tama.
2: Oh ayun, my God. Grabe.
1: Maraming salamat po sa serbisyo ninyo.
2: What a day. Natin.
1: What a day. Alright. So, ang request mo, Aljon?
2: Ayan, Kuya Dan, meron na dyan.
1: Asin ba to? Iba to asin? Alright. Sige. Nandito na. Maraming thank you, Aljon, at good morning sa iyo dyan.
2: Maraming thank you. Good morning sa iyo, Kuya Dan. And pray for the peace and justice for the country.
1: Tama, tama. Maraming thank you. Mag-iingat
2: palagi.
1: Maraming
2: thank you rin.
1: Bye-bye. Si Aljon ng Bulacan. Totoo yun, di ba? Kanina, na-witness na naman natin kung gaano ka-dedicated ang ating mga kapamilya, mga kaservisyo nating reporters na grabe, kahit na buhay na nila yung... Kasi hindi mo alam eh, lalo kanina, di ba? Hindi nila alam kung saan direksyon yung putok, hindi nila alam kung saan ang gagaling. And yet, nandun sila, nagbabalita sa atin, dinidescribe kung anong nangyayari, nare-report kung anong mga latest, so... Saludo po para sa ating mga kapamilya at kaservisyo na reporters. Ganon din yung mga nasa ibang network, no? Pare-pareho sila doon, mga matatapang sila. Talagang grabe ang kanilang dedikasyon sa kanilang trabaho. Maraming thank you. Isang minuto bago mag-alauna ng umaga, pinagkukwentuhan natin mga bagay na madalas mong kinikimkim o tinatago. Isiwalat mo na yan dito. Magbabalik pang Remember Your Music. Dito pa rin yan sa DZMM Tel Radio at DZMM Radio Patrol 630.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, eksakto alauna ng umaga.

0: remember your music.
1: Alamin natin ang sitwasyon sa paligid ng Senate compound ngayong madaling araw. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Sus Legaspi. Sus?
2: Kuya Dan, ngayon nga dito tayo sa may bahagi ng Joklo Boulevard sa mismong tapat ng Senate compound kung saan muling nagbukas ng sound system at nagpapatugtog itong mga taga-suporta ni Senator Bato at ng pamilya Duterte. Ano? Ngayon, tahimik yung sitwasyon dito sa may paligid ng Senate compound. Yung mga nabanggit nga nating taga-suporta ni Senator De La Rosa na nagtungo dito para sa isang prayer vigil kagabi ay nananatili dito sa lugar, pero nasa tabi na nga lang sila ngayon ng kalsada. At yung iba naman sa kanila ay kahit pa madaling araw na ay nananatiling masigla. Meron tayong ilang nakikita rito na may bitbit na watawat ng Pilipinas ibinamagayway dito sa may kalsada, habang meron din silang dalang life-size standee ni Senator Bato at sila nga ay nagpapa-picture dito sa life-size standee na ito. Mataas din na Kuya Dan, yung police visibility dito sa lugar. Ang hanay ng mga pulis, meron dito mga pulis na may bitbit na riot shield sa intersection nitong JW Joklo Boulevard papasok dito sa Senado, kasi okupado na talaga at sinara sa motorista itong kalsada papuntang Maynila, itong Joklo Boulevard, habang nadadaanan na lamang ng mga motorista ay yung mula Maynila papuntang Pasay. Ito yung southbound lane ng Joklo Boulevard. Dito rin na Kuya Dan ay sunod-sunod yung nakikita nating mga sasakyan ng pulis. Okupado nga nila itong kalsada at mayroon tayong nakikita ngayon na mga pulis na nagpupulong at mukhang nagsasagawa ng orientation. Ngayon, yung iba namang mga pulis ay nasa sidewalk at namamahinga muna matapos nga yung nangyari kagabi. At ito yung mga taga-suporta ni Senator Bato. Ayan, ngayon, kung kanina ay nasa sidewalk sila, unti-unti na silang pumupunta muli dito sa may gitna ng kalsada. Pero ang ginagawa lamang nila sa ngayon ay nagpapapicture lamang sila doon sa standing ni Senator Bato. Yan muna ang pinakahuling sitwasyon dito sa paligid ng Senate compound. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Sus Legaspi, DZMF.
1: Maraming salamat, Sus Legaspi.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMF, Radyo Patrol sa East 30.
0: A decade to remember.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 1:19 ng umaga. Mga kapamilya, kaserbisyo, araw-araw sa paghatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangailangan na kamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. At ang inyong DZMM Radio Patrol 630, number 2 na. Number 2 AM radio station na po tayo sa Mega Manila sa Quarter 1 2026 Radio Studies ng 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines. Kaya naman maraming maraming salamat po, mga kapamilya. Oh, ganda naman. Saan nagagaling yung tugtog na yan? Nag-enjoy. Maraming salamat mga kapamilya. Thank you sa palaging pagsama. Oo, syempre hindi lamang dito sa RYM kundi sa lahat ng programa ng DZMM. Kayo yan eh. Oo, kaya nandyan tayo ngayon dahil sa inyo. Kaya maraming maraming thank you at number 2 na. Oh, eh konting kembot na lang. Yakang-yaka natin yan. Oh, ayos ba yan? Yan. Alright, tayo naman eh, dire-diretso sa ating kwentuhan. Ang tanong ni Kuya Dan, anong mga bagay ang madalas mong kinikim-kim o itinatago? Sabi ni Ms. Vera Gadiano, good morning Kuya Dan. Ako ay taong hindi marunong magkim-kim ng galit sa mga anak ko, sa kapatid ko, sa kaibigan ko. Sinasabi ko sa magandang paraan dahil sa akin, tama yon. God bless Kuya Dan. Pa-request ng any song ni Matt Monroe. Namiss kita kahapon Kuya Dan. Oo nga eh. Hindi ko alam kung ikukwento ko sa inyo kung ba't ako wala kahapon. Basta may pinuntahan si Kuya Dan. Hindi malayo, dito lang. Bandang San Juan lang kasi may kailangan lang ipacheck. Pero all is good. Maganda naman ang naging resulta. Kinailangan ko lang talagang ipahinga yung kahapon. Ay, kailan ba yun? Kahapon, oo. Kaninang madaling araw para... Hindi, kahapong madaling araw pa yun pala. Para magawa ko yung test ng matiwasay ng Wednesday morning kasi Wednesday yung test eh. Pero mabuti naman, okay naman ang ano, kinalabasan. Basta ang ang clue sa ginawa sa akin ay pinatulog ako. Pinatulog ako dun sa ginawa sa akin. Ang masama, nagising ako kalagitnaan. Hindi dapat ako magigising sa kalagitnaan ng ginagawa sa akin pero nagising ako. Kasi sabi ng mga doktor, pagka daw maganda ang tulog, parang mabilis lang makaka-recover dun sa ano. Pag maganda yung rest ko bago yung test na yon, mabilis daw magigising. Nagising ako sa kalagitnaan, parang hindi ako natuwa nung nagising ako sa kalagitnaan. Naramdaman ko ang mga nangyayari. Pero ano, in fairness naman, no, eh, sinabi naman kaagad nung mga nag-test sa akin ng mga doktor na yung result pagkatapos. So, very good, very good. Very good ang inyong Kuya Dan. Gusto din daw i-try ni Zach yung ganun. Bakit? Gusto mong ano? Gusto mong ma-feel? Hindi ba na-feel mo naman na yun? Ay, nako. Sabihin mo yan, Kai. Dun sa bago mong contact. 1:23 na pong oras natin. Mga bagay na madalas nyong kinikim-kim at tinatago. Tapos isang marami itong kinikim-kim at tinatago eh. Kausapin natin next caller from Imus, Cavite. Nasa linya natin si Bien. Bien, good morning.
2: Hello, good morning.
1: Hello, happy Thursday. Thursday na nga, Thursday na nga.
2: Well, it's rather hot kasi nawala ng kuryente dito sa amin.
1: Hanggang ngayon?
2: For several hours. Yeah, in fact, actually, I was going to raise that. Sana, if ever you have the ability to contact Meralco, there are still some places here in Imus where power has not been properly restored. Kasi wala namang abiso sa amin na magkaka-rotating brownout na wala ng kuryente around 3. Mm-hmm. Tapos na-restore siya around 9. medyo magulo pa ng konti dito kasi sumabay pa yung drama sa Senado. So, you know, you mix those two together, it's not a good mix.
1: Correct.
2: So,
1: at saka medyo matagal, ha? 3 p.m. to 9.
2: Yeah. And then, kasi sabihin ko na yung location ko, ha? I live in Barangay Alapan 1A, ACM Woodstock Village. So, dito, mostly nagkaroon na ng kuryente kanina, although there are certain phases ng subdivision like phase 9. I believe may mga lugar pa rin doon na walang kuryente. Kasi nga bigla-bigla yung wala ng kuryente. So syempre may mga appliances na nasira and alam mo yun, may siguro may mga wire na hindi handa doon sa biglang loss ng power. So what can you expect, di ba?
1: Mm-hmm. So sana ano, sana may makarinig sa atin at makarating sa kinauukulan niya nang.
2: Actually tapos meron lang silang maliliit na transistor dito tapos ang naririnig pa nila yung nangyari sa Senado. So alam mo yun, medyo tense ng konti, alam mo yun. Alam mong naalala ko tuloy, Kuya Dan, yung nangyari dati sa Sub 44 nung medyo 11 years ago na rin yun eh, pero parang ganun tuloy yung feeling ng mga tao, parang may misencounter or something like that. So, you know, I hope that by morning, everything is cleared up, diba? So,
1: malalaman natin yan sa mga susunod na oras, actually.
2: I think may reporters pa rin naman kayo on the field, right?
1: Yes, so, nandun pa rin. Yeah.
2: So, ako, yung kinikim-kim ko, yung pag may activity na hindi ako nasasabihan, yung everyone assumes na alam ko na.
1: Okay.
2: Nakakay.
1: Aha.
2: Yeah, muntik na ako mag-
1: Muntik na, pero buti na lang. Nakakontrol mo.
2: Correct. Nakakainis talaga yung ganun where, alam mo, may outing or may bigla palang activity sa office na everyone na just assumes na alam mo na.
1: Tama. Oo.
2: When hindi.
1: Pagka ganun, di ba mas okay na huwag ka na lang pumunta at all? Kasi minsan nakakarating pa rin yung information pero late
2: hindi,
1: na.
2: Kasi ang problema, kung required.
1: Ah, pag required. Correct. Oo. Actually, bad trip nga yung ganun. Pagkailangan pala, tas, di ba, hindi ka man lang na-inform. Pero, well.
2: Ang nakakainis, kausap mo lang the other day and then everyone assumes na nasabihan ka na.
1: Oo nga. No. Saan nanggagaling yung pag-assume nila na alam mo din?
2: Yun ang hindi ko alam.
1: Mm-mm. Pero nakakainis nga yung ganung feeling. Tapos, parang ikaw pa may kasalanan, di ba? Pag, ba't wala ka doon? Ba't di ka pumunta? Di ba?
2: Oo, yeah.
1: Pag sinabi mong, wala nagsabi sa akin, ba't di ka nagtanong? Di ba? Ikaw,
2: honestly, marami tayong ginagawa sa buhay natin. Hindi naman buong araw, babantayan mo yung GC. Kasi minsan, alam mo, yung purpose supposed to be ng GC sa office, yung mga ganyan. Kaso nga lang kasi minsan, pati yung mga stupid na bagay, pinapost doon. Halimbawa,
1: natatabunan.
2: May nagbebenta ng pastillas, ganun. Yung, tapos eh, may magpo-post ng, halimbawa, ano, yung mga hindi naman related sa work na sawi daw siya dahil yung girlfriend niya, iniwanan siya. Alam mo yun. So, syempre, yung mga important things, natatabunan.
1: Correct. Oo. Ang bilis pa naman pag sa GC, di ba? Ang bilis mawala ng mga sinesend.
2: Oo, tapos ang hirap pa mag-backread, di ba?
1: Correct. Oo. Mahirap mag-backread.
2: Kasi kung mabagal yung connection mo, sobra talagang hirap mag-backread.
1: At saka, parang walang timestamp, di ba? Kung saan yung importante at saka hindi importante. So,
2: that ngayon kasi meron ng pin feature sa Facebook. Ito namang mga ungas, hindi Oy, naman pinipin
1: nandahan,
2: yung...
1: Nandahan lang kasi.
2: Yeah. Hindi naman pinipin yung... Well, hindi naman actually cuss words. So alam mo yan, hindi nila pinipin yung mahalagang bagay. So ayun.
1: So wala, nawawala ta rin talaga. Pero sabi mo, yan yung kinikimking mo. So hindi mo nalang sinasabi ganun na pagka bad trip ka or whatever.
2: Minsan sumasabog din, pero katulad ngayon, talagang, di ba?
1: Huwag na lang.
2: Oo, di ba? Like, kinikim-kim ko, itong Meralco, automatic load dropping. Sana naman lang kahit 30 minutes may pasabi sa barangay or alam mo yun.
1: Mm-hmm. Correct. Para makapag-ready man lang.
2: Hindi, kasi I was supposed to go to a checkup later, tapos hindi natuloy kasi nga, walang kuryente.
1: Correct. So ang hassle sa buhay.
2: Pati yung, syempre, yung mga nakahandang medication sa ref nung barangay na sayang kasi nawala ng kuryente for several hours, di ba?
1: Matagal-tagal yun eh. Mawawala ng lamig yun eh.
2: I mean, may generator naman but that's only good kasi sobrang mahal ng gasolina ngayon. That's like only good for what? 30 minutes to 1 hour? And alam mo yun? So, Just hindi ka pa nakapag-ipon ng tubig. Diba?
1: Yun ang bad trip po, o sa lahat. Yung wala kang tubig, ay nako.
2: Oo, yung pag magbabanyo ka, nako. Kapag mag-ano ka.
1: Sabi nga nila, di ba, mawalan ka na ng kuryente, pero yung tubig.
2: Huwag lang yung tubig kasi personal hygiene yan eh. Yung,
1: sobra.
2: Kung maiintindihan mo yung concept na tinubong ko.
1: Yung kunento mo last time, yeah.
2: Yung personal hygiene,
1: correct,
2: diba?
1: Correct, sobrang
2: bad. Hindi lang sa humans, pati yung pets natin, diba? Sabi mo, ikaw, meron ka pang electric ka na nakatapat sa aso, diba? So,
1: tama.
2: Pag ganyan kasi, ang SOP, binabasa yung aso para hindi sila mamatay sa init.
1: Makasingaw sa katawan.
2: Well, kasi yung temperature na nila mas mataas sa atin. Kasi hindi naman sila, wala naman silang mechanism na mag-shed ng temperature na katulad natin, di ba?
1: Correct.
2: Like, talaga. Of course, a human has bigger lungs, di ba? And a human has more skin surface to shed heat through the pores, di ba? Or something, sweat. But dogs don't have that luxury kasi they're smaller in stature and they mas mabibilis yung metabolism nila, di ba? So, binabasa talaga namin sila, di ba? So, ayun.
1: Yeah, well, ang daming nangyayari.
2: Bago sana ako bumitaw and patugtugin mo yung sana maulit muli ni Gary V.
1: Gary V, okay.
2: Di ba syempre mag-handover ka bago mag 3-4. Sana ilambing mo naman dun sa mga susunod na anchors na i-follow up sa Meralco kung ano yung kailan yung full restoration ng power at saka kung mag-release naman, mag-abiso naman sila kung magda-drop sila ng load. Kasi normally naman pag may red alert si NGCP, nasasabihan naman yung tao a few at least half an hour before, hindi yung bigla-bigla, alam mo yon. So
1: alright, sige, sana ipararating natin yun. Sana maulit muli, di ba, ang song request mo.
2: Wag naman, at sana wag na maulit yung brownout na ganun-ganun, di ba?
1: Na ganun bigla.
2: Sana makapaghanda. I mean, seryosong usapan, Kuya Dan.
1: Yeah.
2: Tinatanong mo din lang naman ano yung kinikim-kim ko. Kinikim-kim ko yung...
1: At nilabas na ngayon dito. Yan.
2: Yung inefficiency ng... Hindi, siyempre sa distributor yan, hindi naman kasalanan ng ano kasi nasa Meralco yung distributor ng electricity. So sila yung may burden na magsabi ng ganyan. So bago ka siguro mag-handover ng 4, pakilambing naman yung mga anchor dyan na bantayan si Meralco.
1: Alright.
2: Especially dito sa amin sa Imus Cavite. Thank you po, God bless.
1: Thank you. Yan si Bien ng Imus Cavite. Actually, may rotating brownout nga talaga kahit dun sa amin sa Quezon eh. Alam ko sabi ng nanay ko may brownout. So, ayan po, no? Okay, syempre, pagkakailangan naman din talagang mawalan muna ng kuryente, wala man tayo magagawa. Pero magandang point yung sinasabi ni Bien na yung abiso, di ba? Kung kulang pa, no? Kailangan pang mas palawakin kung paano i-inform ang mga consumer kung kailan mawawalan at kailan babalik ang ano. Kasi totoo naman, sa init ng panahon ngayon, kahit gabi nga eh. Oo, kahit gabi, wala nang pinipili yung ano, yung heat ng ano ba tawag doon? Heat index. Mataas kahit gabi. Sa Bulacan, kanina sobrang taas daw. Parang nag 50 plus yata yung heat index sa Bulacan. Ang bihira naman. Ay nako, oras po natin, 1:32. Mga bagay na kinikim-kim at tinatago, yan ang ating pinagkukwentuhan. Share mo na yun kay Kuya Dan. Pero meron muna tayong ilang paalaala sa ating pagbabalik. Basahin naman natin ang sulat na para lamang sa iyo. Kaya huwag kang alis dyan. Magbabalik po ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.
4: Basta AM, DZMM.
5: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Update! updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.
6: Patamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
4: Basta AM, DZMM.
1: Oras natin, 1:35 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo.

Kumusta, dear? Napapansin mo na siguro kung gaano ka napapagod gumising araw-araw dito, ano? Hindi dahil tamad ka, kundi dahil parang kahit anong sipag mo, kulang pa rin. Gigising ka ng maaga, makikipagsiksikan sa biyahe, papasok sa trabaho na halos sakto lang ang pambayad ng bills ang sweldo. Tapos makikita mo sa balita kung paano ninanakaw ng mga nasa taas ang perang dapat sana ay para sa healthcare, edukasyon, at trabaho. Minsan mapapatanong ka na lang, may future pa ba talaga dito para sa akin? Habang tumatanda ka, mas lalo mong nararamdaman yung bigat. Yung presyo ng bilihin, pataas ng pataas. Pero yung sahod mo, parang naiwan sa nakaraan. Kahit gusto mong mangarap na magkaroon ng sariling bahay, maayos na buhay para sa pamilya mo, kaunting peace of mind na parang ang layo lahat. Ang hirap maging hopeful sa bansang paulit-ulit kang dinidisappoint. Kaya dumating ka sa punto na napapaisip ka ng mag-abroad. Hindi dahil ayaw mo sa Pilipinas, ha. Sa totoo lang, mahal na mahal mo tong bansang to. Mahal mo yung simpleng tawanan sa kanto, yung ingay ng pamilya tuwing may handaan, yung comfort ng sariling wika at kultura. Pero nakakapagod ding mahalin ang isang lugar na parang hindi ka kayang mahalin pabalik. Iniisip mo kung kaya mo bang magsimula ulit sa ibang bansa na malayo sa pamilya, ibang lengguwahe, ibang tao. Natatakot ka. Pero mas nakakatakot yung manatili rito na parang walang nangyayari sa buhay mo kahit anong kayod mo. At siguro, yun ang pinakamasakit. Hindi ka naman humihingi ng marangyang buhay. Gusto mo lang ng patas na oportunidad. Yung kaya mong mabuhay nang hindi araw-araw nag-aalala kung sapat pa ba yung pera mo hanggang katapusan. Kaya habang tinitingnan mo yung mga requirements para mag-apply abroad, may halo kang lungkot at pag-asa. Lungkot dahil kailangan mong iwan yung tahanan mo para mabuhay ng maayos. Pero pag-asa rin na baka sa ibang lugar, maramdaman mo naman na may patutunguhan yung pagod mo.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 10 minuto bago sumapit ang alas 2 ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa ating favorite morning tambayan. At aking katanungan pa rin sa umagang ito, hindi nagbabago. Anong bagay ang madalas mong kinikimkim o itinatago? Pwede ipadala yan sa ating Viber line 0919-278-3000 o tumawag sa 8924-4101 locals 5671-5672 at 5673. Good morning sa ating pong mga kapamilya at kaserbisyong gising na gising pa rin para sa mga sandaling ito, mga nagtatrabaho dyan kasabayan natin. Okay, pero alam nyo ba ha? Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Yan, para gising na gising ang ating Thursday morning. Maraming thank you. Basa tayo ng mga comments ninyo dito sa ating Facebook page. Sabi ni Paul Roger Lau, Kuya Dan, ako madalas kong kinikimkim o tinatago ay pagkasiyahan kasi kapag nalaman ng kaibigan ko, sinisira nila ang kasiyahan ko. Hindi mo siya true friend, oh, sinisira ang kasiyahan mo. Pa-request naman po ng Summer Holiday by Cliff Richard, sabi ni Paul Roger Lau. May ganun, no? Yung ayaw mo nang naji-jinx, di ba? Yung pagka meron kang something na nalaman or may something kang na-achieve, kinikim-kim mo or tinatago mo muna kasi nga baka ma-jinx. O baka hindi matuloy, di ba? So, parang ano yun, wala namang scientific reason, wala namang scientific explanation, pero para dun sa jinx na tinatawag, no? Para... Kumbaga, kung hindi pa naman confirmed, kung hindi pa kumpirmado sigurado, huwag mo na munang sabihin kasi baka mamaya hindi lalo matuloy. May ganung paniniwala tayo. Hindi ko alam kung hindi, I think it's a universal thing, no? Hindi lang mga Pinoy yung may ganung paniniwala. Parang pati sa ibang bansa, kaya nga may jinx na word, 'di ba? Baka ma-jinx. So, pagka meron tayong halimbawa may bago tayong trabaho, o meron tayong travel, o meron tayong anything na success natin, ganyan, hindi muna natin sasabihin hanggat hindi pa confirm. Yung iba nga, sinasabi na lang nila kapag tapos na eh, di ba? Halimbawa sa travel, yung nakabalik na sila, ganyan, tapos saka lang sila magpo-post. Ako hindi ko kaya. May mga taong magaling magtago ng ganun. Ako, hindi ko kaya eh. Sabi nga ng isang content creator, nasa NLEX ka pa lang, ang dami mo ng post kapag ka magta-travel ka eh. hindi mo kaya yung kikimkimin mo muna, di ba? Tapos pagbalik mo, tsaka magpo-post. Wala, hindi. Depende yan sa tao. No? May mga taong kinakaya yung ganun, pero yung iba, parang si Sak, ganyan. Nasa NLEX pa lang, puno na yung stories niya. Ganun. Sunod-sunod na. Oh, picture ng bintana, picture ng umaandar ng sasakyan, OOTD, ganyan. 35 kagad yung 35 stories kagad yung nakalagay. Wala pa dun sa ano. Tapos ang pinakahuli, yung yung bintana ng eroplano, ganyan. Oo, di ba? Yung mga binibenta niya, ganyan. Sinasabi niya na kaagad kahit wala pang bumibili, di ba? So, may mga ganun tao. Siya yung kabaliktaran, wala siyang kinikimkim. Lahat sa kanya palabas. Lahat sa oversharer. Siguro next time yun naman yung topic natin, yung ano yung madalas mong i-overshare. Tapos magtataka kung paano nalalaman ng ibang tao yung mga ganap niya sa buhay. Malamang. Kinikwento mo na kinikwento. Kahit di na nga namin tinatanong, kinikwento mo pa rin eh. Overshare, kabaliktaran siya ng topic natin. 1:54 po ang oras natin. We have our next caller from Manila. Kausapin natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Hello, hello.
2: Kumusta ka?
1: Ako ay okay naman. I'm back. Ikaw, kumusta ka naman?
2: Eto, Kuya Dan, masyado ako na-tense kanina.
1: Nako, so, oh, isa rin to sa mga na-tense. Si Ate Lina, oh. Nako.
2: Oh.
1: Ngayon ba naka... Ano?
2: Hindi na tuloy yung meeting ko, Kuya Dan.
1: Kasi sa madami na nangyayari kanina.
2: Oo, nag-ano ko talaga, kuya, dun sa mga reporter kanina.
1: Diba?
2: Sabi ko dun, sige, magtago kayo, magdapa.
1: Naging action, ano? Oo, no? Hindi kasi...
2: Oo, kuya, nalilig ko talaga yung, ano, yung tutok ng baril.
1: Correct. Tsaka live na live, talagang yung tension, mararamdaman mo kahit nakikinig ka lang, di ba?
2: Tago kayo, naku, pati kayo, madadami sa mga kagagawa ng mga yan. Naku, pagtago kayo, nakakagigil mga yan.
1: Totoo, no? Sa mga ganyang pagkakataon, di ba? Yung, syempre, ang gusto nila, live masabi, no? Ma-describe sa atin kung ano nangyayari. Pero, ang kapalit nun, hindi din nila alam, di ba? Kasi lalo, hindi nila alam sa nanggagaling yung putok. Eh, paano kung biglang sa likuran nila nang lumabas, di ba? So, nakakatakot.
2: Buhay lang, kuya,
1: dad. Mm-hmm. Literal.
2: Buhay lang,
1: kapalit. Literal. Correct. Kaya saludo sa ating mga, hindi lamang dito sa Kapamilya Network, syempre sa lahat ng mga media na nandun na nag-cover.
2: Oo,
1: saludo sa kanilang lahat.
2: May nadapa, Kuya Dan. Nadapa mismo siya. Ano siya nagbabalita kasi naitulak siya, Kuya Dan.
1: Correct. Oh, ayun, syempre nagpapanik na rin, di ba? Hindi mo na ma-pinpoint kung paano na pupunta sa kaliwa o sa kanan. Kaya nakaka-stress sa totoo.
2: Nagagawa ng isang tao, maraming nadadamay. Ito, Kuya Dan.
1: Huwag mo nang diretso, pero totoo ka dyan.
2: Nagigigil talaga, oh, Kuya Dan.
1: Sabi ko na nga, dito nga tayo sa RYM, para nga matanggal ang gigil ninyo. Oh, okay na.
2: Oh.
1: Inhale, exhale mo muna yan, Ate Lina.
2: Yan. Ay, naku.
1: Yan. Wala ka bang work kanina kaya nakatutok ka kanina?
2: Pero oh, Kuya Dan, kaya lang hindi nga natuloy. Dapat ang usapan namin 9 o'clock eksakto, pupuntahan ako dito sa sunduin ako.
1: Ah, oo. Akala ko meeting. So may service ka sana kanina, hindi lang natuloy.
2: Oo, may meeting ako, Kuya Dan, ng 7:30 to 8:30. Hindi ko nga natuloy kasi nga nasyado ako natitensyo sa pinakitinggan ko sa radyo. Talaga, Kuya Dan. But, ewan, Kuya Dan.
1: Ewan na lang ang nasabi, totoo eh. Well, ganun talaga, no? Anong gagawin natin, andyan na sila, no? So, ito, dito ka na lang. Ito na lang pagkwentuhan natin, Ate Lina. Ano ang mga, ikaw ba, may mga kinikimkim ka ba o tinatago na, alam mo yun, hindi mo na lang muna sabihin para sa kabubuti ng lahat, kanya?
2: Oo, Kuya Dan. Bilang isang leader ng isang grupo, Kuya Dan, na hindi mo dapat sitahin ang pagkakamali ni Bear kung hindi mo muna siya nakakausap.
1: Hindi yung tipong lahat nakakarinig tapos sisisitahin mo, ganon.
2: Oo.
1: Paano? Ano ang proseso? Paano?
2: Hindi, inaano ko muna Isa, dalawa. Pag tatlong beses siya nang ginagawa, Kuya Dan, siya ako na siya sinisita. Mabing na yung ginagawa ko eh.
1: Meron kang kumbaga, ilang beses mo munang itatry na baka naman, alam mo yun, next time, i-correct na niya or hindi niya gawin.
2: Pero, oo, maituwid mo na eh. Pero kung hindi na talaga, Kuya Dan, ay talagang ano na siya.
1: Tsaka personal. Personal mong kinakausap.
2: Yes, oo. Tsaka sinasabi ko na, Kuya Dan, sige, wag na lang. Ganun na lang ako, Kuya Dan.
1: Correct.
2: Ako nagsalita ng wag na lang, ibig sabihin nun, talagang hindi na kita
1: aanahan. It's the end. Wala nang kasunod.
2: Walang maraming salita.
1: Kasi may mga tao kasing ganun yung mahilig manita pagka marami nakatingin, no? Or maraming nakikinig.
2: Maraming nakikinig para pa nagiging mabataas.
1: Parang
2: ako ganyan, Kuya Dan.
1: Pinamumukha na, dapat ako nasusunod dito. I mean, syempre, kung ikaw ang, ikaw for example, ikaw leader, syempre may authority ka, pero minsan, hindi pa rin yun yung tamang paraan para mag-call out ng tao kung meron siyang maling ginagawa. Di ba? Kasi kahit pa paano, re-respeto mo pa rin yung feelings niya, di ba?
2: Yes, Kuya Dan. Tsaka hindi ako marunong magbara ng tao sa harapan ng maraming tao.
1: At saka, yung ito, respeto... Oo.
2: Yes.
1: Yung respeto na, alam mo yun, nasabi mo sa kanya kung anong mali niya, but, and yet, hindi sa paraan na mahihiya siya sa ibang tao. So, nasabi mo, pero may respeto pa rin siya sa'yo, di ba? Kasi, kayong dalawa lang magkausap.
2: Ito, Magdalena, Kuya Dan. Ito, sample lang ha.
1: Sige.
2: Meron ako nalaman na balita. Meron na ng pangalan ko ha.
1: Ginagamit.
2: Bumabanggit ng pangalan ko. Kinakasangkapan ng pangalan ko dahil sa may ginagawa siyang, nanghihingi siya ng pera doon sa isang tao at siya daw ay may palaro, kasali daw ako. Nagulat ako, Kuya Dan. Ako?
1: Oh.
2: Sasali sa palaro? Di wala nga akong oras sa buhay.
1: sa buhay ko. Okay.
2: Diba, Kuya Dan?
1: Oo. O ano nangyari? Paano yun? Ginamit yung pangalan mo?
2: Oo.
1: One muna.
2: Oh,
1: yan.
2: Ang alam ko, Kuya Dan, hindi ko na siya kinausap yung taong yun. Ano kinausap ko yung hinihingian niya ng pera?
1: Mm-mm. Sinabi mo mismo na hindi totoo yun. Ganun.
2: Yes. Oo. Tsaka meron akong kasama pang iba, pero pang kasamang iba na magpapatotoo na hindi ako kasama sa ganung bagay.
1: Tama.
2: At saka hindi niya ginagawa, Kuya Dan, na siya yung magpapalaro. Kundi yung pera, pinapersonal niya.
1: Naku. Masama yan. Oo.
2: Kaya doon nakakagigiling ganyan gamitin yung pang... Di ba?
1: Nakakagigil yung ganyan.
2: Wala nakakaalam-alam. Nanahimik ka.
1: Kasi, di ba, parang... Ano yun eh, talagang literal na ginagamit ang pangalan mo para makakuha extortion. Yun yung term, di ba? Mali.
2: Ibang malakakakilala sa akin. Ang oras ng buhay ko, nag-uumpisa na alas 7 ng umaga. Wala akong ginawa kundi umilis sa bahay namin. Maglilis sa bahay namin. Kaya dan.
1: Yun ang
2: kasi
1: iyong
2: aalis ako ng alas 2 ng hapon.
1: Para mag-work
2: na. Kuya din, alas 2 ng hapon, nagpupunta kami ng mall ng ate ko para mapreskuhan kami.
1: Ay,
2: hanggang alas 5 kami doon ng hapon.
1: Social naman ang inyong bonding. Talagang pampapresko kasi nga naman, ang mahal ng ano. Ang mahal ng kuryente, pero ang init sa bahay, so aalis ka na lang, di ba, para makatipid.
2: Oo. Di ba? Uuwi kami dito, Kuya din, alas 6 ng gabi. Ang gagawin ko naman, as kasuhin kinahay ko kung anong kakainin. Diba?
1: Mm-mm. So yun ang routine mo, tapos biglang sinisingitan ka na ganun daw, nanghihingi ka pa daw ng pera. Mali.
2: May meeting ako, Kuya Dan, ng alas 7:30, may meeting naman ako sa online.
1: Mm-mm.
2: Kailangan matapos yung bago mag-alas 9, kasi nga may biglang tawag na magpapamasahe, may biglang susundo sa akin, Kuya Dan.
1: So hindi ganoon ang kumbaga wala na sa routine mo yun, hindi na yung posible, kaya imposible talaga na ikaw yun. Naniniwala naman. Nag-agree naman sa iyo yung kinausap mo.
2: Yes.
1: Okay.
2: Alam mo mga kaibigan ko, alam na kagrupo ko yan, Kuya Dan, kung anong takbo ng buhay ko.
1: Pero yung nanggamit sa pangalan mo, kinausap mo, hindi?
2: Hindi ko na siya kakausapin, Kuya Dan. Alam ko nakikinig siya.
1: Ay, nakikinig. Nandito din? Ay, oh.
2: Nakikinig, oo.
1: Nako, huwag daw ganyan. Talaga.
2: Oo, huwag ganyan nga. Kasi yung... binabanggit mo yung pangalan ko, marami nang gigigil sa'yo at pinararating sa akin yung sinasabi mo.
1: Ay, ano ba yan? May mga ganyang nangyayari. Akala ko sa sinabi lang nagkakagulo.
2: Sige. Ay, naku, kaya sabi siya, Kiyo, bilang isang leader, ang ating isip, malawak eh, sabi nga ng trainer ko, lawa kami yung utak mo. Huwag ka masyadong magpapadala.
1: Tama. Be the bigger person, sabi nga nila. All right. Maraming thanks, Ate Lina. Pwede ka naman munang bumati. Go ahead.
2: Ako, Kuya Dan, unang babatiin kay mga nagpipiesta ngayon, Kuya Dan, doon sa sa Davao.
1: Uy, happy fiesta. Saan yan sa Davao?
2: Yes. Der Norte. Sila, Kuya Dan, sila Roldan, si Junicio, si Marisa, at higit sa lahat, Kuya Dan, inaano ko, Kuya Dan, na habang sila daw ay ngayon ay nandoon sa kaya fiesta, ay kinig sila sa'yo.
1: Happy fiesta sa mga taga dyan sa Davao del Norte.
2: Davao del Norte. Okay.
1: Mm-hmm.
2: Okay, mabatiin ko, Kuya Dan, yung mga kasama ko kanina. Dapat kamitin ko, pasensya na talaga kayo. Nawaan yung aking kalagayan kanina, simula kay Edwin, kay Ate Maria, kay Joselito, kay Rodelio, kay Romel, and then kay May, at sa lahat, Kuya Dan, talagang naghihintay ng tawag ko, Kuya Dan, si Hector, Kuya Dan. Hindi ko talaga siya tawagan.
1: Ayoko. Oh, Sir Hector, good morning po sa inyo dyan. Oh, sana maayos na ang linya kasi hindi kayo matawagan ng iyong labidabs.
2: Oo, Kuya Dan, sabi ko. Masabi ko, may dali, may makinig ka. Sabi niya sa akin, wala pa sa radyo.
1: Wala pa, di pa nakikinig. Oh. Pero good morning sa ating mga kababayan, kapamilya dyan sa Palawan. Hello, hello po sa inyo. Alright, song request, Ate Lina.
2: Yada na dyan yung kay Sharon Cuneta.
1: Okay, nandito na. To love again. Maraming thank you at magandang umaga, Ate Lina. Ha? Salamat
2: sa pagtawag.
1: Thank you so much. Thank you. From Manila, si Ate Lina ang ating nakausap. Oras muna natin, 2:05. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 2:06.

0: remember your music. R.Y.M. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 2:19 ng umaga na. Pakinggan natin, awitin mula sa Hot Dog Panaginip, The Lady in Red ni Chris DeBerg, at Touch Me in the Morning ni Diana Ross. Pinag-uusapan, pinagkukwentuhan pa rin po natin ngayong Thursday morning, mga bagay na inyong kinikim-kim o tinatago. Pero bago yan, ito muna ha. Alamin muna natin ang isang report. Abogado ni Senator Ronald De La Rosa, pinabulaan ng lumabas ang mambabata sa gusali ng Senado. Ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Sus Legazpi. Sus?
2: Kuedan, sa isang post sa social media, pinabulaan ni Attorney Israeli Tutoriona ang mga ulat na umuloy tumakas mula Senate building ang kliyenteng si Senator Ronald De La Rosa. Ani Tutoriona, hindi totoong diversionary tactic o panggulo ang nangyaring kaguluhan sa Senado kagabi para makalabas ng gusali ang mambabatas. Nag-post ng mga litrato si Tutoriona kung saan kasama niya ang senador sa loob ng Senate building, pati ang iba pang abogado nito gaya ni Attorney Jimmy Bondoc. Ligtas niya sila, maging ang iba pang mga senador na nasa loob ng Senado nang maganap ang insidente. Nag-post din ang video ang abogado kung saan ipinapakita ang bintanang may tama ng bala sa ikalawang palapag ng Senate building. Nasa loob na rin ng gusali ang SOCO at pulisya na nag-iimbestiga sa pangyayari. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Sus Legazpi, TVMM.
1: At ngayon naman po ay kumuha muna tayo ng balita. Maraming salamat, Sus Legazpi. Kumuha po tayo ng balita mula kay Rowen Cueto sa labas ng Senado. Narito ngayon, ipasok natin. Rowen? Go ahead.
3: Yes, Piedan. Matapos ang headcount, unti-unti lang nag-uwian ang ilan sa mga kapulisan na magdamag na nakaantabay sa harap ng Senado sa Pasay City. As of 12 a.m., sinabi ni Southern Police District Director, Police Brigadier General Glenn Cinco, na nasa 1,500 police pa rin ang naitalagang nagbabantay dito sa paligid ng Senado. Kasabay nito, nananatili ring naka-full alert status ang Philippine National Police sa buong bansa kasunod ng gulo sa loob at labas ng Senado kagabi. Samantala, may mangilan-ngilan pang grupong sumusuporta kay Senador Ronald Bato de la Rosa kung saan patuloy sila nagpapatugtog bilang pagpapakita ng suporta sa Senador. Nananatili ring sarado ang mga para sa mga pribadong sasakyan ng northbound lane ng JW Jokno Boulevard at tanging mga markadong sasakyan at authorized vehicles lamang ang pinapayagang makadaan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Sabi ni J.R. John Raver Patiliano, good morning Kuya Dan. Bilang blind or visually impaired, nakakaramdam ako ng sama ng loob kapag ako ay hindi pinagbibigyan sa mga gusto kong gawin sa buhay, like mag-travel using white cane. Sabi yan ni J.R. John Raver Patiliano. Magandang umaga sa iyo, J.R. Maraming salamat sa pag-message sa atin. Tuloy-tuloy po tayo. Pwede pong tumawag sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Kung meron kang naiisip, no? Kung meron kang kinikim-kim, kung ano man yan, ilabas mo na yan dito kay Kuya Dan, pagkwentuhan natin. Okay? Sa Facebook din ha, pwede kayong mag-comment doon, babasahin natin. Hanapin nyo lamang Dan Capucion. Opo, ang spelling niyan, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Sabi ni Miss Odi Del Rosario Lavares, hola Kuya Dan, wala ka kahapon. Dito na ho ako ngayon, I'm back. Ang madalas kong kinikim-kim o tinatago ay ang masasayang alaala ng aking kabataan. Yung kompleto pa kami at madalas kong kinakwento ngayon sa mga anak ko at apo ko at maging sa mga malalapit na kaibigan. Kuya Dan, please play the songs Greenfields by Brothers 4, Three Coins in the Fountain by Four Aces and Any Song of the Platters. Wow, isang playlist. Oh. Kompleto. Naalala ko lang si nanay, tatay, sa mga kantang yan. Muli Kuya Dan, salamat and God bless you, your wifey, and the whole family. Have a happy weekend ahead. Correct, yung malapit na mag-weekend, Thursday na eh. Excited na ako mag-weekend. Oo nga, I'm excited. Ito muna kausapin natin ang next caller natin from Quezon City. Nasa linya natin si Sir Joel. Sir Joel, good morning. Hello, are you there?
5: Hello.
1: Yon, welcome back. Good morning.
5: Good morning, Kuya Dan.
1: Gising ka pa ngayon, Sir Joel. Ha? Anong pinag-aabalahan natin dyan?
5: And the usual, at yung replica ko nasa Boracay kaninang madaling araw umalis.
1: Sino yung replica mo? Hindi namin na ano?
5: Yung anak mo lalaki.
1: Ah, oo.
5: Sinong nasa ano siya ngayon, Boracay. And ang balik niya, Sunday. Chill siya.
1: Alright. Ikaw nasa QC?
5: Hindi. Tatlo lang kami nandito. Yung wife ko, tapos yung youngest daughter ko. Yung dalawang apo ko, nandito sila sa bahay nila sa Manila.
1: Pero ikaw nasa QC?
5: Oo, nasa QC. Yeah, kasama namin yun. No? Kasi immersion ngayon nung, ano, nung bunso ko.
1: Alright.
5: Until Friday, yun.
1: Welcome back. At alam mo na, kumakuhan tayo dito.
5: Kumusta ka na kaya doon?
1: Okay naman. No? Wala lang kahapon. Correct. Wala lang kahapon, pero I'm back. I'm back today.
5: Kala ko, nandun ka sa may, ano eh, sa site eh.
1: Wala. Palalabasin mo pa ako eh.
5: Kala okay ko, doon ka inisign eh.
1: Oo, dito na lang tayo sa RYM. Oh. Ikaw, ano ang madalas mong kinikim-kim at tinatago, Sir Joel?
5: Actually, walang ganap na ganun.
1: Okay, hindi ka mahilig kasi, mag-kim-kim?
5: Sa totoo lang, no? Yung sa magulang ko naman, sa parents ko, kumbaga, naibigay sa akin, sa amin magkakapatid, naibigay naman sa amin yung lahat. Kumbaga yung lahat-lahat ng bagay na ano, medyo sabi natin maranya, parang ganun. Naging good provider din naman yung parents ko. Eh, so, walang ganun na nangyari, parang ganun. Siguro nangyari lang yan nung sa ano, yung sa nag-work pa ako noon. Yun. Mm-hmm. Siguro isang best lang yun, pero kinonfront ko kagad. Hindi kasi ako yung nag-ano yung ganun.
1: Hindi mo parang, na pinatagal.
5: Oo, oh, kinonfront ko kagad. Yung mayroon, nalaman ko ngayon, mamayang konti, antayin ko lang yung ano, parang ganun.
1: Hindi ka, hindi mo siya hinohold. Sa bagay, mahilig ka mag-share. Eh, no? So talagang sinishare mo kaagad.
5: Opo. Kasi ako yung tipong ano eh. Kumbaga, competitive.
1: Mm.
5: Kaya minsan yung iba, I hope yung mga callers, yung mga listeners, kasi baka nami-misinterpret ako.
1: Mm-hmm.
5: Na sobra naman to. Kasi minsan ganun eh. Pero kung makikilala mo ako, sasabihin ng iba kasi, ayabang naman ito. Parang ganun. Kasi ako naman kasi, proud ako sa lahat ng pinaginapan.
1: Mm-hmm.
5: Parang ganun lang. Pero it's up to them kung mamisinterpret lang. Even my kids. Pero yung mga kids ko naman, although lahat sila is competitive, ayaw nila yung nagpo-post sila ng
1: kabalik
5: tara. Kaya huwag na lang pa. Kasi syempre,
1: shy type.
5: Ha?
1: Shy type.
5: Oo. Parang gaya ayaw nila. Pati yung sa, like, when we go out, sabi nila, well, let's take picture. Ayun nila ng ganun.
1: Mm-hmm.
5: Parang
1: sila showy.
5: Oh, ayun nila talaga ng ganun. Kaya, ano sila eh, kakaiba sila.
1: Mm-hmm.
5: Sabi ko, tetra, sige, ipan natin. Sige, ano natin, katulad yung narinig ko kay Sak na puno na kagad yung storage ng story.
1: Ano yan? Ay, sa story? Oo. So, ibig sabihin, ikaw yun, ganun sa inyo. ikaw yung ma-post.
5: Oo, kasi ako pinapost ko yung achievement nila.
1: Mm-hmm.
5: Kasi one time,
1: yung mga anak mo, shy sila.
5: Oo, tahimik sila. One time, meron akong co-parent noon. I remember that yung anak ko, she's about to graduate, ano, elementary. Eh, siya na yung yearly na, ano na, top one, consistent overall. Not only for one section, lahat, pangkalahatan. Eh, merong bagong transfer eh, na galing ng probinsya. binida-bida niya na sabi niya mas magaling daw yung anak niya sa anak ko. Sabi niya kasi, ano daw, mat champion daw doon sa probinsya. Dinayaan ko lang. So, what I did, I invited him to go to my house dito. Nakita niya yung wall ko. Tumahimik siya. Isa sala.
1: Sabi niya, ha? Sala ba ito? Hindi, akala ko, Hall of Fame.
5: Nakita yung mga medal.
1: Nakita niya sa pader.
5: O sa one wall sa part dito sa sala na andun yung lahat ng achievement ng mga anak ko.
1: Mm-hmm.
5: Kunyari, isang picture, tapos tipong 200 medals nakahang doon. Siyempre, what do you expect?
1: Buti hindi bumagsak, ano?
5: Ha?
1: Buti hindi mo magpabigat yun, ha? 200 nakalagay, ha?
5: Hindi, sinet up ko yun talaga. Wow. Parang yearly. Kasi,
1: mahirap yun.
5: She's earning 37 medals in a year. Kasi, iba yung medal sa competition. Iba yung homeroom.
1: Irekwenta ko pa, eh.
5: Iba yung pangkalahatan.
1: Kaya, okay.
5: Yun ang ako naman, sobrang proud naman ako. Siyempre, proud daddy ka, di ba?

0: na lang siya na sabi ko. Hindi ko naman siya inano na niyabangan din. Sabi ko, in-invite ko siya dito sa bahay. Halika, punta tayo sa bahay. Sabi ko gano'n. So, nakita niya.
1: Pagbukas mo, ting! Kumikislap-slap yung mga ano.
0: Eh, pag yung top 1 ka, iba yung klase yung medal ng top 1 eh. Yung ano.
1: Ano ba ang feeling ng medal ng top 1?
0: Malalaki yung medal nila eh.
1: Malaki yung mas bilog. Makinang ba, gano'n? Mas shiny?
0: Oo, parang gano'n. Eh, siyempre, pag lumabang ka, umabot ka ng district champion ka. Tapos naging umabot ka ng division level.
1: Ano kasi lang ng division? Regional?
0: Tapos, there's a time na nung reject siya, yung journalism naman yun. Edit and ano ba yung, ano niya, category niya?
1: Ano siya?
0: Edit.
1: Editorial.
0: And, parang gano'n. Nilalagnat na siya noon sa doon kami sa Manila, doon nga namin nakita si ano si Yorme.
1: Saan siya umabot, sa regional o division?
0: Hindi, nasa regional na siya. Kaso it so happened
1: na NSPC nakaabot siya ng national.
0: 11 o hindi na siya umabot national kasi nilalagnat na siya noon. Sabi ko kaya mo pa ba? Kasi may dala kaming gamot noon. Sabi kaya pa. Eh 160 students.
1: Mm-hmm.
0: Ang ano nila per category sa 160. Pero proud ako sa kanya dahil number 11 siya.
1: Correct. Oh, kahit, siyempre, kung ganun karami ang kalaban mo, di ba?
0: Sabi niyo pa, sorry, 11 lang ako, hindi ako umabot sa hanggang 1 to 10. Sabi, pero 11 yung ranking niya. Sabi ko, hindi na okay na yun, nilalagnat ka kasi bukas may M-top ka pa eh. Sabi ko, di ba?
1: Tulog ka na, pahinga ka na.
0: Sabi ko, may M-top ka pa bukas, may science contest ka pa. Sabi ko, ayun, kaya sana yung iba, maintindihan nyo, siyempre, kung proud ka sa mga anak mo, ganun talaga yun. Kaya, pero sa akin, Kuya Dan, yung question mo po for today, wala kang kinikim-kim. Wala kasi, share mo siya. It will, maapektuhan yung diskarte mo eh, pagka ganun.
1: Alright.
0: Tama ba ako?
1: Oo, siyempre, to each their own. Oo, kung yan ang style mo eh, bakit ang...
0: Mahirap eh pag may ganun kang nakarga eh, di ba?
1: Alright.
0: Kailangan you have to, kailangan makaiwas ka sa mga ganun sitwasyon. Parang ganun.
1: Alright.
0: And siguro sa akin, sa nangyayari sa atin ngayon, alam mo yung mga anak ko ngayon, sa nangyayari ngayon, isa lang ang sinasabi nila, kasi nag-uusap-usap kami the other day. Sabi ko, gulo-gulo na lang natin dito, ganyan. Eh, sabi nila, Papa, tayo din naman ang gumagawa ng future natin, di ba? Sabi nun, whatever yung magiging outcome nung sa mga ganyan, yung mga ganap-ganap ng ganyan sa mga gobyerno, nakikita natin na sila-sila, ganyan-ganyan. Eh, tayo pa rin naman din ang gagawa ng future namin, di ba? Like what you did, ganyan-ganyan. So, stick na lang tayo sa yung the usual na ginagawa natin. Katulad mo, ikaw, Kuya Dan, tuloy-tuloy lang pasok mo diyan kung ano yung nature ng trabaho mo. Diba? And siguro, siyempre, nasa broadcasting ka. Siyempre, narinig mo rin yung ano, pero tuloy-tuloy lang yung ginagawa mo. The usual, diba? Tama ba ako?
1: Tama ka. Alright. Maraming salamat.
0: Huwag mo nalang ganong isipin. Pero, siguro, huwag mo nalang dibdibin. Eh, nandiyan ka sa ganyang sitwasyon eh. Pero yun lang, sabi nila, tuloy lang natin buhay natin, maging masaya lang tayo. Huwag na natin isipin yung mga yun. Wala din naman, tayo rin naman. Kumbaga, pag hindi ka nagsipag, magugutom ka. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yan lang yun.
1: All right. Kaya,
0: yun lang, Kuya Dan.
1: Alright, sige. Maraming salamat.
0: So, it's been a long time na hindi kita nakausap.
1: Mm-hmm. Bumati ka muna. Go ahead.
0: Siyempre, binabati ko si JR, sila Jess, si Lito, kumusta na Lito? And then si Tess from Pampanga. And then yan, sila Marvin, ayan, naririnig ko yung mga tawag nila. Nasa ko si Marian. Tapos si Jess Katipunan, si Angelo, ayan. Tapos, yung anak ko, basta mag-enjoy lang siya dyan sa Boracay. Ayan lang.
1: Okay, ito bang kay Basil Valdez ang ilalagay natin?
0: Oo, wala naman. Yan ang talagang...
1: Maraming for me. Thank you. All right. The best. Salamat. Good morning, Sir Noel. Thank
0: then,
1: you
0: so thank you nga pala sa bagong ano nyo. May bago pala kayong kasama dyan.
1: Yeah.
0: Si Tin.
1: Si Tin.

0: Oh, yun. Sabi ko bago. Thank you, Zach.
1: Salamat.
0: Thank you so much. God bless sa inyo. Bye-bye. More power to RYM.
1: Okay. Sir Joel ng Quezon City. Ang ating nakakwentuhan. Oras natin, 2:35. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
4: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, DZMM.
2: Remember your music.

0: Music.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Kumuha muna tayo ng Flash Report mula kay Bert Dizon. Bert, pasok.
3: Dahil nandito tayo ngayon sa Senado at dumating nga dito sa Senate Gate yung asawa ng umanoy NBI volunteer na inaresto ng Senate Sergeant of Arms kanina no nagkakaroon ng komisyon doon sa loob ng Senado. Ayon doon sa asawa nitong umanoy NBI volunteer, nalaman na lang niya na inaresto ng USAA yung kanyang asawa mula doon sa mga katrabaho nito ngayon, kasama nitong asawa, itong lalaking volunteer, yung kanyang abogado, at nandito ngayon sila sa gate ng Senado para nga alamin kung ano na yung sitwasyon noong asawa niya nga inaresto ng USAA. Sa mga sandaling ito kasi ay wala pang umanong impormasyon itong asawa noong agent patungkol doon sa naging sitwasyon ng kanyang asawa, dahil sa mga sandaling ito ay hindi niya makontak itong asawa niya. Ang sabi din sa atin, no, inaresto yung asawa niya umano ng Senate Office of the Sergeant of Arms matapos yung naging komisyon kanina sa loob ng Senate premises. At ayon sa ating source, ay ang ginagawa noong asawa nitong NBI volunteer doon sa loob ng GSIS compound ay mayroon lang kukunin umano na gamit sa loob ng GSIS building. Pero siya ay inaresto ng Senate Office of the Sergeant of Arms. Sa ngayon ay kinukuha pa natin yung buong detalye nung nangyaring pagkakaaresto at yung magiging development nitong istorya, dahil sa pagkakasabi ng attorney ay wala silang balita doon sa umanoy NBI volunteer na inaresto ng USAA kanina o kahapon sa Senado matapos nga yung marinig yung mga putukan.

0: So yan muna, Dan, yung update mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report!
3: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Ang oras po natin, 2:48 ng umaga. Batiin muna natin lahat ng mga kasama natin gising na gising pa rin sa mga sandaling ito, mga nagtatrabaho din dyan. Hello, hello po sa inyo, mga nasa bahay, nasa opisina, pero tayo ay napapakinggan. Shout out sa ano nga pala, no? Yung pinuntahan ko kahapon, kaya wala si Kuya Dan, sa Cardinal Santos. Magandang umaga ho sa mga nurse dyan at mga doktor. Maraming salamat. Napakabait ng mga nag-assist sa akin doon kahapon. Tuloy-tuloy po tayo sa kwentuhan natin. Mga bagay na inyong kinikimkim o tinatago. Ano ba yan? At dito i-share ninyo, no? Bagaman kinikimkim nyo tinatago, dito i-share ninyo kay Kuya Dan. Sabi ni Miss Fatty Jacinto, good morning, Kuya. Para sa akin, hindi lang kasi ako kumikibo kapag dama kong nagkakainisan. Ano to? Nagkakaisaan? Ako hanggang sa na-realize na mga taong yun na sila ang mali at hindi ako. Nagkakainisan? Ganon? Sabi niya, bakit wala ka kahapon? Secret. Ang importante nandito na ako. Shoutout kay Mr. Wright. Oh, si Mr. Wright pangupo dito kahapon, di ba? Kapamilya, narinig niyo ba si Mr. Wright kahapon? Na parabang didiretso yung pagsasalita na parabang may kasama kayo hanggang mag-alas 4 ng umaga. Si Mr. Wright, kasama ninyo. Oh, ang saya. Good morning, Mr. Wright. Wala kang laban. Nasa akin ang mikropono at hindi ko to ibibigay sa'yo kahit gaano pa ang paghabol mo. Yeah. Good morning, Mr. Wright. 249, kausapin natin next caller from Pampanga. Nasa linya natin si Ate Tess. Ate Tess, good morning.
4: Good morning, Kuya Dan.
1: Hello, hello. Magandang Thursday.
4: Happy Thursday, yeah. Everyone.
1: Yan, yan, yan.
4: At saka gusto kong i-congratulate ang DZMM dahil number 2 na.
1: Yes, di ba? Number 2 na tayo.
4: Sa Metro Mega Manila. Next year, number 1 na tayo.
1: Ay, nako, baka nga next month. Next month. No? Pero yeah, claiming Ate Tessa, claiming.
4: Yes, at saka congratulations din sa iyo dahil sabi mo nga very good, magandang resulta.
1: Oo.
4: Mudya ako nakikinig, ah.
1: Very good, very good. Oh. Yung kaya nawala okay, si Kuya Dan, eh, maganda naman yung resulta. So very nice tayo diyan.
4: Ang pambansang atsara.
1: Hindi na balba sa radyo na naging atsara na si Kuya Dan. Kasi nga pantanggal umay ninyo sa mga nangyayari. Kasi alam ko naman, lalo na dito sa... At saka dito sa... Lalo na sa DZMM, maghapon talagang balita at saka impormasyon ang i-feed natin sa inyo. So, pagka ganitong oras...
4: Sinabi ko naman pa, Kuya Dan.
1: Diba?
4: Kompleto kayo, daig nyo pa yung kare-kare.
1: Ay, oo nga pala. May bagoong. Ako na siguro yung bagoong dun sa kare-kare. Favorito ko yun, yung bagoong. So, i-claim ko na ako yung bagoong sa kare-kare, Ate Tess. Ha? Akin na yung bagoong, ha? Okay. Akin na yun. Sa RYM na yung bagoong. Pampalasa. O, di ba? Kasi, totoo naman, di ba yung kare-kare, ang totoong, ano nun, yung kicker nun, pagka masarap yung bagoong mo din talaga, eh. Parang...
4: Oo, ang nagdadala dyan yung bagoong, Kuya Dan.
1: Hindi ko naman sinasabing...
4: Hindi kompletong kare-kare pag walang bagoong.
1: Hindi ko naman sinasabing ako ang nagdadala dito, pero bas akin yung bagoong. Akin yun, nakuha ko na yung bagoong. Okay. Ikaw, Ate Tess. Alam ko ikaw, ano ka din eh, ma-share ka din, pero kung meron kang mga kinikimkim at tinatago, ano yung mga yan?
4: Doon muna tayo sa tinatago.
1: Sige.
4: Palagi kong magkaiba kasi yun eh.
1: Oo nga, no? Oh,
4: kasi may mga friends ako na pinagkakatiwalaan ako pag sinabi nila, uy, may sasabihin ako sa'yo kung pwede, sa'yo lang, ha? Atin-atin lang to. O sige, kahit na anong mangyari, yung ibig ko sabihin, dumaan man ang panahon, magkausap pa man kami o hindi na, pag sinabi niya sa akin lang yon, sa akin lang yon, hindi lalabas.
1: Correct.
4: Tama. Lalo na kung masela na bagay.
1: Mm-mm. Tama yun, di ba? Kasi pinagkatiwalaan ka eh, di ba? Binigay sa'yo.
4: Oo tiwala. Naman. Oo. Pagdating naman sa kinikimkim, alam mo Kuya Dan, sa totoo lang, yung siguro kinikimkim ko yung mga bad words na sinasabi sa akin na hindi ko makalikalimutan.
1: Oo, no. So sa'yo...
4: Although napatawad ko na siya, sila.
1: Parang masasabi... masasabi mo ba kung sino, Ate Tess?
4: Hindi naman ako nag-mention. Alam mo naman ako, Kuya Dan.
1: Muntik
4: ako
1: lang.
4: Okay. Hindi ako nag-mention, alam mo yon. Pero... hindi talaga, alam mo, sorry ha, huwag naman niyo kung gan. Yung utak ko kasi parang computer, nakaprogram na doon.
1: Mm-mm. Parang nakasulat talaga doon sa ano.
4: Oo. Yeah.
1: Malinaw sa'yo, malinaw pa rin sa'yo, Ate Tess.
4: Malinaw na malinaw pa rin.
1: Galing.
4: In my age, talagang, Kuya Dan.
1: Kasi may mga ganun tao yung matandain sa mga, lalo sa mga words, diba? Ako kasi bihira, parang very random yung natatandaan ko. Minsan masaya, minsan nakakagalit. So, hindi siya ano, yung katulad sa'yo, parang na-compile mo lahat ng mga, alam mo yun, hindi magagandang nasabi sa'yo.
4: Oo
1: Sa akin, iba-iba ay, Tulad ng ano, sige, kung pipili ka ng isa dun sa mga hindi magagandang nasabi sa'yo, ano yung isang naalala? Sige nga.
4: O, sige, eto. Actually, senior ko to kay Coach V.
1: Okay.
4: Yung stepmother ng husband ko, kumakain kami isang araw. Matagal na yun eh. Wala pa kaming anak. Biruin mo harap-harapan, Kuya Dan, ha? Totoo ito, ha? Totoo ito. Magkatapat kami. Kasi yung table nila, maliit lang, bali, 4-seater.
1: Okay.
4: Ang katabi ko, siyempre, siya, mister ko. Biruin mo, sabi niya, hindi ka may pagluluto ng ganda. Hindi ka may paglalaba ng ganda. Maganda nga yung nakuha mo, hindi naman nakakakita.
1: Ay!
4: So, gano'ng kasakit sa akin yung Kuya Dan?
1: Grabe naman. Sin harap-harapan yun, no? Kasi maliit lang yun, no?
4: O, kaya nung tinanong sa akin na...
1: Pero aminado siyang maganda ka. Pero aminado siyang maganda ka, Ate Tess, ha? Yun yung ano dun, ha?
4: Oh, aminado siya, maganda ako.
1: Sorry kayo dyan. Grabe naman. At least, di ba?
4: Pero pinuri ka tapos bigla kay tinulak. Alam mo yun, tinulak ka muna tapos nakakakinabig. Parang ganon.
1: Oo, no? Parang hindi mo maintindihan. Ano ba? Pinupuri mo ba ako o kinasusuklaman mo ko? Hindi ko alin. Pero malinaw na.
4: Ni Coach B, kung sumagot ako, sabi ko hindi. Kasi hindi ko naging ugali yung palasagot.
1: Parang ugali kung ako sasagot dun sa ano, sa sitwasyon, sasabihin ko, thank you po. Kasi,
4: oh my God!
1: Kasi sinabi niya maganda ako, di ba? Maganda ako.
4: So magpapa-thank you ako dahil sinabihan ako na maganda.
1: Oo, sa maganda lang, sa maganda lang.
4: Sa masakit na salita.
1: Hindi,
4: huwag mo na, yung Kuya Dan?
1: Itatapon mo na yung hindi maganda. Ang mariretain lang sa'yo, maganda ako. may ganun palabas eh, yung sorry, maganda ako. Pero grabe yung paano ba, yung lakas ng loob din ng mga ganun tao na sasabihin sa'yo harap-harapan.
4: Oo.
1: Diba?
4: Kaya pagka umalis na yung husband ko, wala, hindi naman kami nagkikibuan. Basta kung ano lang kaya kong gawin, ginagawa ko. Pinapakita ko sa kanya na hindi ako blind na nakaupo lang sa isang tabi. Kasi yung, ang akala niya, blind is blind. Nakaupo lang sa isang tabi, ahin at ulungan.
1: Yung husband mo, anong sinabi nung sinabi yun sa'yo?
4: Tinitingnan niyo kung magre-react ako. Basta inaasikaso lang niya ako. Kasi kumakain niya kami. Gusto mo pa ba? Sabi ko, hindi na. Yun lang.
1: Wala siyang, hindi kanya pinagtanggol, hindi kanya sinuyo.
4: Hindi. Wala. Basta, ano lang, tahimik lang din. Tinitingnan lang niya talaga kung magre-react ako. Pero nung matutulog na kami, doon niya ako kinausap na pagpasensya ako na lang daw kasi matanda na nga.
1: Matanda na, kaya ganun. Pero matanda na, pero ganun pa rin ang mga sinasabi.
4: Oh, masakit siyang magsalita. Oo. Tapos si chinitismis niya ako sa mga kapitbahay. Sa totoo lang, Kuya Dan.
1: Na,
4: yun niya, yung nakuha ng manugang niya. Ako nga, bakit daw sa dinami-dami, eh ako pa.
1: Grabe naman, grabe naman. Oo nga, no. Yung mga ganyan katitindi nga din talaga, mahirap kalimutan yan, Ate Tess. Yan talagang kikim-kimin mo talaga yan, no. Pero, sa tingin mo, paano mo, kasi mahirap din yung marami tayong kinikim-kim, eh. Paano mo siya, like...
4: Pinag-pray ko, Kuya Dan.
1: Yung parang pinapasingaw mo, di ba? Kasi, di ba, pagka kinim-kim mo, parang ano yan, eh, umiinit, tas parang puputo ka. So, kailangan...
4: At saka ako rin ang mahihirapan, Kuya Dan, kasi ako yung magdadala.
1: Correct. Oh, burden, di ba? Ang tawag yan, burden. Meron kang burden.
4: Yes, ayoko mag-lip-lip ng burden sa buhay.
1: Tama, tama. Maganda yun. So, pinagdarasal. Kahit papano sumisingaw yung ano mo na yan, yung
4: basta pag naaalala ko yon, hindi naman pwedeng hindi ko maaalala. Sabihin ko naman na hipokrita ako, hindi ko naaalala. Ito nga, na-share ko na nga sa Love Connect, eh. Wala lang, basta hindi kami kasi naging close kasi doon sa sinabi niya sa akin. Pero kapag malimbawa kinausap naman niya ako, nakikipag-usap naman ako. Ano nga lang ako, naiilang ako, gano'n.
1: Tipid ka lang.
4: Yung naaalangan akong ano, yung kailangan yung bawat sagot ko, eh, hindi siya ma-offend, gano'n.
1: Tama. Tipid lang sa sagot, kumbaga hindi yung tipong... Kasi, ang dami-dami sinasabi sa'yo kung ano-ano. So, di ba, kahit gusto mo sanang makipag-usap ng relax kayo, eh, wala. Ano-ano ka lang.
4: Kalkulado ka din. Oo, kasi nandilinig ko naman kung paano niya ako itisli sa kapitbahay. Ang lakas-lakas pa ng bibig niya, no? Talaga naman.
1: Tama.
4: Grabe.
1: Tama. Bumalik tuloy yung gigil niya. Hayaan mo na. Inhale, exhale mo na yan. Yun nga eh.
4: Throwback. Alam mo, sa lahat ng throwback mo, ang masaya lang yung ano, yun aras. Ayan. Lahat ng throwback mo.
1: Iisip tayo ng maganda-gandang throwback ulit para hindi na masasama ang maalala
4: mo. For me.
1: Yan, oo. Sige. Maraming salamat, Ate Tess. Bumati ka muna para mawala ang iyong gigil ulit.
4: Maraming salamat sa lahat-lahat ng staff mo dyan, Kuya Dan, lalo na sa'yo. Hindi ko na isa-send, baka may makalimutan ako. Basta sa inyo lahat, thank you so much. At saka, good morning kay Ma'am Angelica, kay Mami Arlene, sa aking kaibigan na si Nicolas, sa mga bumabati sa akin na si Sir Joel, si Ate Flor ng Victoria Tagi, Victoria Tagi, ano ba yan? Victoria Tarlac, sorry. Yan. Okay. Yung over. Tapos si Jane ng Tagi, si Jess ng parang niya kita si Norma, yan. Yung aking sweetheart na nanginginig sa Cavite. Si Ate Lucy. Hi, Ate Lucy. Ay, tsaka pala birthday ngayon ni Miguel nga ng Bulacan. Happy birthday.
1: Happy Ben. Birthday, Miguel.
4: Oh, 14 ngayon eh. O yan ha, binati na uli kita.
1: Happy birthday! Ayun
4: ko, huwag mong kalimutan.
1: Saktong-sakto sa araw ng kanyang kaarawan. Happy birthday, Miguel.
4: At magandang umaga sa lahat-lahat ng nanonood at nakikinig sa DJMM Radio Patrol sa East 30 at DJMM Telera. Thank you so much.
1: Thank you. Song request mo, nandito na ba? Bread?
4: Oo, yung bread, yung diary. O, diba?
1: Ay, maganda. Diary. I found a diary. Kinanta. Thank you, Ate Tess. Maraming salamat.
4: Thank you. Bye-bye.
1: Bye-bye. Si Ate Tess ng Pampanga. Happy birthday. Hindi. Birthday ni Ate Tess. Si Miguel. Tapos na. Gulat na gulat siya. Ba't kasi nag-happy birthday? Hindi naman niya binabati si, ano? Hindi birthday ni Ate Tess, si Miguel yung may birthday. Binibirthday mo si Ate Tess, eh. Ate Tess nga, happy birthday daw, sabi ni Zach. Kumakanta ako nung request ni Ate Tess, eh. I found a diary underneath the tree. Started reading about me. Ang ganda kasi ng boses niya ni Brad, eh, no? Diba, lima, maya pakinggan natin. Oras po natin, isang minuto na makalipas ang alas 3 ng umaga. Kaya naman, kung meron pa kayong mga kasagutan, i-comment nyo na yan sa aking Facebook page. That is Dan Capuchon. Huwag po nga alis. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:02.

0: Remember your music. Mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 3:20 na ng umaga, May 14, 2026, araw po yan ng Thursday. At kasama niyo pa rin si Kuya Dan. Ngayon naman, basahin natin ang mga komento ninyo sa ating napapag-usapang topic sa umagang ito. Sabi ni Vanya, hello Kuya Dan, good afternoon from Canada. Uy, hapon pa lang dun. Natutunan kong wag magkimkim ng kahit ano dahil ako lang ang mas-stress. Dati nagkikimkim ako ng sama ng loob pero hindi maganda sa health. Kaya ngayon, nonchalant na lang ako ng very, very slight. Ayun, yung pagka may galit kang kinikimkim, tapos yung kinagagalitan mo o yung kinaiinisan mong tao, hindi naman sila aware na nagagalit ka na pala. Ikaw lang yung masistress, di ba? So, kung, di ba, sabi nga nila, gamitin natin ng tama yung energy natin. So, kung wala naman tayong mabe-benefit dun sa ginagawa natin, bagkus ay nakakabawas palalo ng energy, wag na lang. Sabi ni Miss Cory Alejandro, Kuya Dan, sama ng loob. Ang hindi daw niya, ang kinikimkim daw niya minsan. Dahil, alam kong kasalanan niya, ayaw umamin, todo pa sa pagtanggi. Thank you, Kuya Dan. Please play the song, I Will Always Love You. Akala ko yun yung pinatugtog natin kanina. Sabi ni Flor, yung lungkot, Kuya Dan. Yun daw ang kanyang kinikimkim. Wala din naman kasing naniniwala pag malungkot ako. Kala nila, joke pa rin. Ay, nakakalungkot naman. Pero may mga ganong kwento talaga, ha? Yung sa sobrang sanay natin na makita yung tao na laging masiyahin, lagi siyang pala-joke, lagi siyang masaya, pagka totoong nalulungkot siya, hindi tayo naniniwala na malungkot siya. Diba? May mga ganong pagkakataon at nakakalungkot yung ganun. Na parang feeling lagi ng ibang tao, hindi mo kailangan ng, ano ba, ng care, hindi mo kailangan ng kumusta, diba? Sabi ni Gemma Aniel, Kuya Dan, yung tampo sa kanya na hindi ko masabi-sabi kahit alam mo ang totoo, tanggi pa rin, mahirap po magtanong. Nakakalungkot naman yung mga, parang mga unspoken na ano yung ano ninyo, no? Mga entry ninyo, unspoken feelings, di ba? Parang, nice. Yung mga ganon, yung mga bagay na feeling ninyo kailangan i-release. Alam nyo, huwag yung panghinayangan na i-release kasi yan, abawa, sa partner mo yung tampo, di ba? Eh, alam naman natin na pag nag-pile up yan, hindi maganda ang kapupuntahan yan, eh, di ba? So kung yung mga tampo-tampo, habang maliit pa at kaya pang i-share na kaagad. Oo, hindi naman biglaan, pwede naman dahan-dahan, pwede namang little by little lang ang pag-share. Kasi yung tampo na ganyan, ang hirap niyan, di ba? Kaya yung iba nga, di ba, nakikita ko sa mga post na parang sa sobrang nagpatong-patong na yung inis, yung tampuhan, yung galit na hindi nilalabas. Isang mali lang na sobrang simple. Halimbawa, yung damit na madumi, isang araw, araw-araw naman laging ganun, hindi niya nilalagay dun sa marumihan. Pero isang araw, nakita mo na hindi pa rin nakalagay sa marumihan, pero dun ka na pumitik. Dun ka na galit talaga. So, hindi yun dahil lang dun sa damit na hindi nakalagay sa marumihan. Dahil yun sa patong-patong na gigil, no, tampo, na hindi mo nailabas. So, paminsan-minsan, try to talk, no, sa partner mo about it para kahit pa paano mabawasan. Si Recarpio Esteban ay gumugood morning. Sabi nga pala dito ni Pablito Belen Manalo, ang sarap makinig sa programa mo, nakakaaliw. Salamat po. Kinig lang po kayo dyan. Sabi ni Miss Maria Dulce Orate, Kuya Dan, good morning. Ayaw ko makita ng mga anak ko na umiiyak ako na may problema o kaya may karamdaman ako. Yan ang mga galawang nanay. Oo, hindi nagpapakita, tinatago, kinikimkim ang mga nararamdaman para hindi mag-alala ang mga anak. Ang hindi alam, minsan ng mga magulang, ng mga nanay especially, mas gusto naming malaman kung anong nararamdaman ninyo para pag habang maliit pa yan, pwede nang ayusin, di ba? Kasi kakatago, biglang malalaman mo, malala na. Unang-una, pareho kayong mahihirapan, no? Ikaw personally, na may matagal na palang kinikimkim, pati yung mga anak mo na biglang magugulat na, oh, ganito na pala yung kailangan gawin sa'yo kasi hindi mo sinabi kung anong problema, di ba? So, medyo ano yan, double-edged na sword, di ba? Na kailangan minsan ipaalam din natin sa kanila. No, oh, yes, I get it. No, tayo eh nagtitiis, lalo na yung mga magulang para sa mga anak, no, hanggat kaya tiisin. Pero kung sa tingin ninyo, eh, mas lalong magkakagulatan at mas lalong mabibigatan ng mga anak, eventually, no, hindi lang mga anak, pati yung mga nag-aalaga kung meron man, kailangan kahit papaano i-share, di ba? Para habang, di ba, sabi nga, prevention is better than cure. Sa mga ganun, kasi usually naman, ano man tinatago nila yung mga nararamdaman nila, di ba? May ganito talaga pala nararamdaman, tinatago na. Eh, hindi maganda pagka tinago mo ng tinago, tapos biglang, boom, sa dulo, ang bigat-bigat na, ang hirap ng, ano. So, yeah. Kailangan, ano pa rin, kumbaga, usap pa rin, di ba? Simon Wright, sabi niya, madalas kong tinatago ang aking feelings tulad ng kalungkutan o mental health problems upang maiwasan ang pagiging pabigat sa iba. Sabi niya, inilalagay ko ang iba't ibang bagay tulad ng pera at trading cards sa loob ng desk drawers at madalas kong tinatago ang candy para hindi ko ito ibahagi sa iba. Erlinda San Andres, Kuya Dan, tinatago daw niya ay galit. Pag nagagalit po ako, lalo na po pagkaharap ng mga anak namin, gusto ko po magalit pero ayaw kong makita ng mga bata. Ayun nga. Ayun, pwede yun. Pwede itago yun. Lalo na kung away ninyong mag-asawa, di ba? Sabi nga nila, di ba, huwag mong ipapakita yung away ng ninyong mag-partner sa mga anak. Oo, kasi wala naman silang kinalaman dun, eh. Di ba? Lalo na yung mga bata, di ba? Bakit kailangan nilang makita yung sigawan, no? Eventually, magiging parang trauma na rin yun, eh. Kaya hanggat maaari, kung pwedeng kayong dalawa lang ang magkasagutan in a private room sa kwarto ninyo, mas mabuti, no? Kasi hindi deserve ng mga bata yun, no? Nakaka-trauma yun para sa kanila. Maaring hindi pa nila masabi, lalo na kung mga bata pa, pero eventually paglaki nila magmamanifest yan. So magandang practice.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Thank you sa mga nag-comment at mga nagpadala ng mensahe nila. Pero sa oras natin, magko-commercial muna tayo, maya-maya. Dahil dyan, babasa muna ako ng ilan pa dito. Sabi ni Joseph Pagal, sabi niya, ang tinatago daw niya at kinikimkim ay galit at saka pera. Ah, kinikimkim yung galit, ang tinatago yung pera. Oo, dapat talaga, dapat tinatago yung pera, baka kung saan mapunta yan. Baka makuha yan ng mga hindi dapat makakuha. Oras, 3:28. Yes, yan ang ating oras ngayon. Si Miss Fe, Maria Fe Flores ay humahabol. Sabi niya, good morning, Kuya Dan. Magandang umaga din po. At sa lahat ng mga nakatutok mula pa kahapon, no? Dahil dire-diretso tayo sa ating coverage hanggang ngayon dito sa Remember You Music. Magandang umaga po. Araw na po ng Thursday sa lahat ng mga nasa kalsada pa dyan, bumabiyahe, saan man kayo pupunta, no? Yung mga manong natin, taxi driver, bus driver, jeepney driver, mga TNVS na mahilig din tumutok sa atin na mga ganitong oras. Good morning po sa inyo. Maraming salamat at dito po kayo nakikinig sa ating istasyon. Mga mototaxi driver na nakatambay sa mga kainan dyan sa tabi-tabi na nakikinig din sa atin, magandang umaga po sa inyo. Oo, konting tulog na lang, eh. Pa-weekend na ulit. So, laban lang. May iraos din ito, no? Let me see ang mga comments pa ninyo na hindi ko nababasa. Oo, si Miss Fati ay sa akin, nagpapaalala na pogi driver at pogi driving lang daw. Oo, pogi driving ibig sabihin chill lang, di ba? Huwag yung masyadong mabilis kasi delikado, lalo ganitong oras, di porket hindi masyadong maraming sasakyan sa daan, eh. Biglang mabilis na magpatakbo. No. It's a no. Kaya pag sinabihang pogi driving, ibig sabihin, yung sakto lang. Yung ano lang, makakarating ka sa paroroonan mo ng chill na chill lang. Diba? Alright, eksakto. Oras natin, 3:30 na po ng umaga. Pero bago yan, kumuha muna tayo ng report. Office of Senate of the Sergeant of Arms itinanggi na may nahuling umano'y sangkot sa pamamaril sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
3: Magandang gabi, Kuya Dan. Yan ay ayon sa abogado ng umano'y nahuling NBI volunteer bunsod ng kaguluhan sa Senado kagabi. Mag-aalas tres na madaling araw nang magtungo si Attorney Paolo Nieto sa Senado upang linawin kung bakit umano inaresto ang kanyang kliyente. Pero pagdating sa harap ng Senado, hindi sila pinapasok ng mga gwardya. Ayon kay Nieto, wala umanong maibigay na impormasyon ng mga otoridad kung may mga nakadetain sa Senado. Sinabi pa niya na hindi rin kinumpirma ng mga opisyal kung mayroong nakadetain sa loob. Ngunit tumanggi silang papasukin ang kampo ng abogado. Samantala, mangiyak-ngiyak naman ang asawa ng umano'y naarestong NBI volunteer na kasama ng abogado nagpunta sa Senate compound. Ayon sa kanya, nalaman lamang niya ang nangyari matapos siyang tawagan ng katrabaho ng kanyang asawa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
5: Remember your music sa DZMM.
4: Basta AM, DZMM.
6: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Basta AM, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:33 na po ng umaga.
4: Basta AM, DZMM.
1: Narito ang mga balitang abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Webes, May 14, 2026. Ilang putok ng baril umalingaw-ngaw sa Senado kagabi. Pangulong Marcos Jr. tiniyak na walang kinalaman ng gobyerno sa nangyaring pamamaril sa Senado. Ilang senador sinisisi ang NBI sa nangyaring putukan kagabi sa Senado. Subpoena kay Senador Ronald De La Rosa, binawi ng CIDG. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na itransmit na sa Senado. Singil sa kuryente ng Meralco, bababa ngayong buwan. Balita sa lalawigan, Chinese na nag-amok, nahulihan ang mga pakete ng shabu sa Cagayan. Sa showbiz, Alexa Ilacad kinumpirma ang pagtatapos ng kanilang love team ni KD Estrada. Sa sports, TNT Tropang 5G at Magnolia Hotshots,
9: Naipuwersa ang Do or Die game sa PBA Season Commissioner's Cup Quarterfinals. Abangan ang mga detalye mamaya ng alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
4: Basta inip, DZMM!
5: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Magandang morning sa lahat ng mga nakikinig sa ating mga estudyante, ha, lalong-lalo na ang mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, dahil meron po kayong dapat abangan. Makibahagi sa Jeep CMM, ligtas dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano magiging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makasama po natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin po yan sa May 26, 2026, Martes, sa Sintang Paaralan sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 po ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging handa. Ay naman pala. Good morning sa aking mga ka-isko at iska dyan. Oo, sa PUP. Kung may time po kayo, punta kayo dyan. Oh. Maganda yan kasi, di ba, yung pagkakatuto, eh, sabi nga nila, hindi lamang nakikita yan sa loob ng apat na sulok ng paaralan. Minsan, dala yan ng Jeep CMM. Kaya, join na kayo dyan, ha? May 26, 2026. Alright. Oras natin, 3:41. Gusto ko lamang mag-thank you sa lahat ng mga sumama kay Kuya Dan para sa ating kwentuhan at tugtugan ngayong umagang ito ng Throwback Thursday. Maraming thank you sa lahat ng mga nag-PM, nagpadala ng kanilang mensahe. Tumawag sa atin, no? Nag-comment sa ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat. I think nabasa ko naman ang inyong mga kasagutan lahat. Tama ba? Wala nga ba ako naiwan? Alright. Sa oras nating 3:42. Ayan, eksakto, ha? Nang umaga, eh para naman kahit papano, no, sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa atin mula kahapon. Actually, medyo ilang araw na itong dire-diretsong madaming ganap. Pero lagi tayong hahanap ng dahilan kung papano naman tayo makaka-inhale, exhale, makaka-relax-relax kahit papano. At para lalong matulungan kayo ng pampaganda ng mood ngayong Thursday morning, abay, gising na, bango na. Alam na this, sa oras nating 3:42, yugyuga na. Magandang Thursday morning, mga kapamilya.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: May 14, 2026. Araw po ng Throwback Thursday. Good morning! Oy, gising na, bango na! Maraming thank you pagsama kay Kuya Dam. Wala pa kanina alas 12 hanggang ngayon. Ang oras po natin, 5 minutes bago mag alas 4 ng umaga. Thank you! Bukas ulit ha, kwentuhan, tugtugan tayo. Huwag kang mawawala. Same time, same frequency. Dahil susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Steve Raz at Robert Mano. O eh paano? Mauna na muna ako ha. Until then, kasama ninyo nag-iisang balba sa radyo, ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Living it with this song from Sure, Believe. Ingat mga kapamilya, happy Thursday, bye-bye!

0: Ito po ang DZM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita at maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras 4:04.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Bermano.

0: Kayo po ay Webes, May 14, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Ilang putok ng baril umalingaungaw sa Senado kagabi. Pulis at Senado sabay na iimbestigahan ang insidente. Ayon yan sa Pangulo. Ilang senador itinuturo ang NBI na responsable sa barilan sa Senado, shooting incident sa Senado. Gawa-gawa lang umano ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Supreme Court, hindi naglabas ng TRO laban sa warrant of arrest ng ICC. Ilang opisyal ng gobyerno pinagkukomento sa petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na itransmit na sa Senado. Sa lalawigan, Bulkang Mayon muling nagbuga ng uson. Ilang bayan at syudad sa Albay nakaranas ng ashfall. At sa balitang sports, TNT Tropang 5G at Magnolia Hotshots na ipwersa ang do or die games sa PBA Season Commissioner's Cup quarterfinals. Good morning, kapamilya! Kami po inyong mga kasama ngayong Thursday morning. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Oras po natin, 4:06 na madaling araw. Tryin po natin ang balitaan kaugnay ng barilan sa Senado kagabi. Iimbestigahan ng Department of Interior and Local Government o DILG kung sino ang nasa likod ng umano'y pamamaril sa Senado kagabi. Isang armadong grupo ang umano'y namataan ng Office of the Sergeant at Arms sa ikalawang palapag ng Senate Building bago magas 8 kagabi. Nag-warning shot ang tauhan ng USAA pero gumanti ng putok ang armadong grupo. Sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na hawak na nila ang mga CCTV footages ng insidente at inaalam kung sino ang armadong grupo. Inatasan anya siya ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga senador at wala silang planong arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pinasalamatan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Pangulo, sina Rimulya at Defense Secretary Gilbert Chedoro na tumawag at tiniyak na walang kinilaman ng government forces sa nangyaring umano'y pamamaril. Tiniyak pa ni Rimulya na ligtas si de la Rosa at walang nasaktan sa umano'y pamamaril.
1: Basta AM, DZMM!
0: Nilinaw ni Pangulo Marcos na walang kinilaman ng gobyerno sa nangyaring barilan sa Senado kagabi. Sa isang video message, sinabi ng Pangulo na ang mga nakadistino sa Senate building, ang mga pulis at sundalo na namataan kagabi sa lugar, gayon din ang mga tauhan ng usaha. Walaan niyang utos sa NBI at iba pang law enforcement agency na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pinaalis ng Pangulo ang mga tauhan ng NBI sa Senado matapos lumabas ang resolusyon ng Korte Suprema. Nakausap rin ng Pangulo si Senate President Alan Peter Cayetano at nagkasundo ang dalawa na sabay mag-imbestiga ang pulisya at Senado para alamin kung sino ang responsable sa insidente. Umapila rin ng Pangulo sa publiko na maging kalmado sa harap ng insidente sa Senado kagabi.
1: Basta AM, DZMM.
0: Mariing itinanggi ni NBI Director Melvin Matibag na may kinalaman ang kanya mga tauhan sa nangyaring barilan sa Senado kagabi. Kaliwas ito sa pahayag ni Senador Jingo Estrada na mga taga-NBI ang responsable sa pamamaril. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Estrada na ipinarating sa kanila ng Senate Sergeant at Arms na mga tauhan ng NBI ang unang nagpaputok. Ayon naman kay Senator Amy Marcos, isang confidential agent umano ng NBI ang naaresto ng balikan nito ang naiwang tactical bag sa hagdan ng second floor ng Senate building. Itinuro umano nito si NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Jerome Modbomediano na nag-utos na pasukin ng Senado at arestuhin si Senator Ronald de la Rosa. Pero iginit ni Matibag na walang tauhan ng NBI na nasa loob ng Senado at wala rin siyang utos na magsagawa ng pag-aresto. Nagpadalaan niya sila ng mga hindi armadong tauhan ng NBI para magbantay sa tanggapan ng GSIS bilang tugon sa hiling ng GSIS President and General Manager Jose Arnolfo Veloso. Higit pa ni Matibag na hindi sila pumasok sa Senate building bilang pagsunod sa kasunduan nila ni Senate President Alan Peter Cayetano. Samantala, misis ng NBI volunteer na umano'y inaresto ng Office of the Sergeant at Arms lumutang na sa Senado. Naritong balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado. Halid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Nagtungo sa Senado ang asawa at abogado ng umano'y NBI volunteer na inaresto ng Senate Sergeant at Arms matapos ang kaguluhan sa Senado kung saan narinig ang palitan ng putok ng baril sa Senado kagabi. Sa video na nakalap ng DZMM, makikita ang isang lalaki na nakadapa sa sahig na inaresto ng USAA at mga pulis. Ayon sa asawa ng umunoy NBI volunteer, nalaman na lang niya na naaresto ang asawa matapos tumawag ang katrabaho nito. Bigo naman na makakuha ng impormasyon ng asawa at abogado kung nasa kusudiya pa ng Senado ang umunoy NBI volunteer. Samantala, sa uploaded video ni Senator Amy Marcos sa social media, sinabi niya na may naaresto umanong NBI agent sa second floor ng Senado matapos balikan ng gamit nito. Wala pang inilalabas na pahayag ng NBI at Senado tungkol sa pagkakaaresto ng lalaki. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Isinilalim na sa full alert status ang Philippine National Police bunsod na nangyaring pamamaril sa Senado kagabi. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo na naka-alerto mga pulis sa buong bansa, naka-standby anya mga pulis sa mga headquarters at units at nakahanda para sa mabilisang deployment. Nagtungo kagabi sa Senado sina DIL Secretary John Vic Rimulya at PNP Chief General Jose Melenchon Artates Jr. para sa imbestigasyon sa nangyaring barilan sa Senado. Samantala, Office of Senate of the Sergeant at Arms itinanggi na may nahuling umanong sangkot sa pamamaril sa Senado. Darto, balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado at ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
4: Steve, yan ay ayon sa abogado ng umano'y nahuling NBI volunteer bunsod ng kaguluhan sa Senado kagabi. Mag-aalas 3 na madaling araw nang magtungo si Atty. Paulo Nieto sa Senado upang linawin kung bakit umano inaresto ang kanyang kliyente. Pero pagdating sa harap ng Senado, hindi sila pinapasok ng mga gwardya. Ayon kay Nieto, wala umunong maibigay na impormasyon ng mga otoridad kung may nakadating sa Senado. Sinabi pa niya na hindi rin kinumpirma ng mga opisyal kung mayroon nakadating sa loob. Ngunit, tumanggi silang papasukin ang kampo ng abogado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowan Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Duda si dating Senador Antonio Trillanes IV sa nangyaring barilan umano sa loob ng Senado kagabi. Sa panayam ng DZMM, hindi inaalis ni Trillanes ang posibilidad na gawa-gawa lang ng grupo ni na Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Ronald De La Rosa ang insidente para makuha ng simpatya. Kaduda-duda anya na sa dami ng putok ng barilan narinig, imposibleng walang tinamaan. Sinabi pa ni Trillanes na malinaw na walang arresting team sa loob ng Senado nang mangyari ang umano'y pamamaril. Ang nasa loob niya ay mga pulis at Philippine Marines na naka-assign sa Senado, mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms at security details ng mga senador. Nagtataka rin ang dating senador na walang naaresto sa mga sinasabing responsable sa pamamaril.
1: Basta AM, DZMM!
0: Alas 4:13 na po na madaling araw, dismayado naman ang abogado ng mga EJK victim sa hindi pagkaka-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni ICC Assistant to the Council Attorney Maria Cristina Conti na noong Biyembre pa inilabas ng International Criminal Court o ICC ang warrant of arrest laban kay De La Rosa pero hindi pa rin ito na-aresto. Inala ni Conti, posibleng palabas lang ang nangyaring barilan umano sa Senate building kagabi.
1: Basta AM, DZMM!
5: Hindi naglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order para harangin ang arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court. Inatasan ng Korte Suprema ang Office of the Executive Secretary at iba pang ahensya ng gobyerno na magkomento sa motion ni Senator Ronald De La Rosa sa loob ng 72 oras kapag natanggap

0: Committee Chairperson Astravel Pimentel Naik na hindi totoo ang mga ulat na tumakas mula Senate Building si Senator Ronald De La Rosa nang magkagulo kagabi. Ani Pimentel Naik, kasama niya mismo ang senador nang marinig ang putok ng baril sa ikalawang palapag ng gusali at magsimulang kaguluhan. Wala anya naganap na pagtakas at hindi rin totoo na diversionary tactic ang nangyari. Sa isang post sa social media, pinabulaanan din ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torreon ang umano'y pagtakas ng mambabatas. Pasado alas 12 ng ating gabi ganina, nag-post ng mga litrato si Torreon kung saan kasama niya ang senador sa loob ng gusali, pati ang iba pa nitong abogado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, TZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legazpi.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa TZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AMMM.
3: Pinawi ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang subpoena nito para kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Bilang respeto yan sa Senado. Sinabi ni PNP PIO Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, binawi ang subpoena base sa umiiral ng Institutional Courtesy at Protection Order ng Senado kay De La Rosa. Ayon sa PNP, magpapatuloy ang investigasyon at pagkalap o pagkuha ng affidavit at dokumento nito kaugnay sa mga kaso ng EJK. Manatanda ang ipinasabihin ng CIDG ang senador para sa investigasyon sa extrajudicial killings sa Davao City sa Davao Region kung saan nagsilbi si De La Rosa bilang police director. Samantala, pinabulaan naman ng PNP ang mga aligasyon na tumanggi itong i-enforce ang warrant of arrest ng ICC dahil sa loyalty nito kay De La Rosa na dating PNP chief.
2: Basta AM, DZMM.
1: Itinuturing ng wanted ng International Criminal Court si Senador Ronald De La Rosa. Kasunod nito ng pagkumpirma ng ICC sa warrant of arrest laban sa senador na tinukoy na co-perpetrator o kasabwat sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si De La Rosa ang hepe ng Philippine National Police sa kasagsagan ng mga patayang iniuugnay sa war on drugs ng Administrasyon Duterte. Tinangkaring isilbi ng NBI ang arrest warrant ng ICC noong Lunes pero nabigo. No Martes, inihain sa Senado ang resolusyong layong hikayatin si De La Rosa na sumuko kabilang sa lumagda sa resolusyon si Senador Vicente Soto III, Francis Pangilinan, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Pero pakiusap ni De La Rosa na kasalukuyang nasa protective custody ng Senado, huwag maging atat at hayaan muna siyang gamitin ang lahat ng legal remedies kaugnay ng kinahaharap na arrest warrant. Nauna nang umapela ang senador kay Pangulo Marcos na huwag siyang isuko sa ICC.
2: Basta AM, DZMM!
3: Itinanggi ni Senator Pia Cayetano na ginamit ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang kanyang sasakyan sa pagbabalik sa Senado. Kasunod nito ng pahayag ni Senator Panfilo Lacson na manamatan umano si de la Rosa na bumaba sa sasakyan ni Cayetano nang muling magpakita sa Senado noong Lunes. Iginit ni Senator Cayetano na hindi niya alam na muling magpapakita si de la Rosa matapos ang anim na buwang pagliban. Humingi naman ng paumanin si Lacson na tinanggap din ni Cayetano pero ang kapatid ng senador na si Senate President Alan Peter Cayetano inamin namang nakasakay sa kanyang sasakyan si De La Rosa bago muling magpakita sa Senado. Sinabi rin ni Senate President Cayetano na hindi niya ipinalam sa mga membro ng mayorya na dadalo sa sesyon ng Senado si Bato De La Rosa.
2: Basta AM, DZMM!
1: Kinuyog ng mga taga-suporta ni Senador Ronald De La Rosa ang sasakyan ni Senador Vicente Soto III habang palabas ng Senado. Sa isa pahayag, sinabi ni Soto na ilang beses pinagmumura, pinalo-palo at sinabuyan ng tubig ng mga ralista ang kanyang sasakyan. Sinasabing nakita siya ng mga ralista na nagmamaneho mag-isa at walang kasamang bodyguard. Dismayado naman si Soto sa Philippine National Police at iba pang security personnel na nakadeploy sa labas ng Senado sa bigong pag-control sa mga ralista.
2: Basta AM, DZMM!
3: Opisyal nang tinanggap ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos itong formal na i-transmit ng House of Representatives kagabi. Ayon sa Kamara, inihatid ni House Secretary General Chelloy Garofil ang mga dokumento na naglalaman ng Committee Report No. 261 at House Resolution No. 989. Dalawang araw matapos bumoto ang 257 na mababatas para muling i-impeach ang pangalawang pangulo. Kabilang sa mga reklamo laban sa Vice Presidente ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, graft and corruption, unexplained wealth, bribery at iba pang mabibigat na aligasyon na ngayon ay haharapin sa Senado bilang impeachment court.

0: Una nang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na kaagad-agad nilang sisimulan ang impeachment proceedings sa oras na i-transmit ng Kamara ang articles of impeachment.
1: Basta AM, DZMM! DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Oras po natin, 4:20 na po ng madaling araw.
2: Good morning
0: sa mga nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Simula pa kagabi sa special coverage mo, no? Dahil nga po sa nangyari doon po sa Senado. Dito ang aking partner. Partner, kamusta ka na ba?
3: I'm good. Buhay kami.
0: Mukhang hindi ka pa natutulog, ha?
2: Good morning!
0: Ay, naman po, kung napakatapang po ng mga mamamahayag, no? Kagabi po, no? Na talagang nagtrabaho, nagbuwis buhay para may hatid po sa
3: pero
0: inyo
3: yung tamang balita. Pero importante dito, partner, matukoy kasi. Number one, until last night, tinatanong namin dun sa PNP at sa DILG, sino ba talaga yung nasa likod nitong... umano'y pag-atake tangkang pagpasok sa compound ng Senado through yung second floor nga Senado. May binabanggit na NBI ang basihan nila kasi daw may mga suot na NBI. Pero nung ang kausap ang DILG ay sinabi ng DILG hindi pa nila dinidisclose kung sino talaga yung grupo na yon. At ang tanong, maraming nagtatanong, partner, sa dami ng putukan, sa dami ng pulis sa labas, sa loob, palibot ng compound, bakit nakatakas lahat yung mga yun?
0: Tsaka ang hirap kasi yung NBI naman, tinuturo din yung USA. So ang ending, nagtuturuan sila eh. So sana po maimbisigahan, no? Kasi hindi po biro yung nangyari kagabi. Lalo tayo mainit po ang issue na aarestuhin nga po si Senator Bato de la Rosa. At ang timing nun, paglabas po ng desisyon ng Supreme Court na walang inisyong TRO, maya't maya ay nagkagano na po yung sitwasyon, nagkabarilan na.
3: Yan po, yung natunghayan ninyo kahapon, maraming salamat po sa mga tumutok. Mas maganda kasi na nakita nila at nasubaybayan nila kung ano talaga yung nangyari. Ito yung trabaho ng totoong journalist.
0: Ayan talaga.
3: Ha? Kung nasaan yung aksyon, nandun ka. Kasi ibibigay mo yung information. Hindi ka lang nagbablog na nasa labas at sigaw ka lang ng sigaw.
0: Yung po talaga yung trabaho, kumbaga nakita po ninyo kung sino yung nandun sa digmaan eh. Hindi yung nasa labas lang o natatakot kapag andyan na yung bakbakan. Ano po?
3: Pero partner, mamaya i-follow up natin yan eh. Kung ano yung mga, dahil dumating na yung Soko kahapon doon, di ba, syempre importante doon. Yung bala, yung trajectory ng bala. Yan. Saan yung direksyon ng mga bala na yun? Yan yung mga importante balaman natin mamaya. Tingnan natin.
0: Oras po natin, 4:23 ng madaling araw. Abangan po muna sa aming pagbabalik.
3: Mahigit 30 million pesos na alaga ng Shabu na sabat sa Zamboanga.
0: Sundalo at Kafgu patay sa pamamaril sa Negros Occidental. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa magbabalik ng
3: Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Kape-kape, gising.
3: Tulog.
4: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol. Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM DZMM.
5: Sigurado panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at
2: walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
2: Basta AM, DZMM.
8: Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4. Radio Patrol Balita.
0: Oras po natin, kapamilya, 4:26 na po ng madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol, Balita alas 4.
3: Ilang putok ng baril o malingaw-ngaw sa Senado kagabi. Pulis at Senado o pulisya at Senado sabay na iimbestigahan ang insidente ayon sa Pangulo.
0: Ilang senador itinuturo ang NBI na responsable sa barilan sa Senado, shooting incident sa Senado, gawa-gawa lang umano ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV.
3: Supreme Court hindi naglabas ng TRO laban sa warrant of arrest ng ICC. Ilang opisyal ng gobyerno pinagkukomento sa petisyon ni Senador Ronald De La Rosa.
0: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na i-transmit na sa Senado.
2: Ulat kalusugan. Ulat kalusugan.
0: Sa ating pong ulat kalusugan, isinusulong na ng mga mananaliksik ang pagpapalit ng pangalan ng Polycystic Ovary Syndrome o PCOS. Isang kondisyon na nakaapekto sa halos 170 milyon na kababaihan sa buong mundo at pangunahing sanhi ng infertility. Ibinungkahay na tawagin itong Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome o PMOS para mas malinaw na ipakita na hindi lamang sa ovary kundi pati sa hormones at metabolism ang epekto nito at maiwasan ang maling akala na laging may ovarian cysts ang pasyente. Ayon po sa mga eksperto, ang maling pangalan ng PCOS ay nagdulot ng pagkaantala sa diagnosis at paggamot. Kabilang sa mga sintomas ito ang irregular na regla, infertility, acne, pagtaas ng timbang at metabolic disorders. Plano ang unti-unting paggamit ng PMOS sa mga health system at medical guidelines sa loob ng susunod na 3 taon. Yan po ang ating ulat kalusugan on a Thursday morning.
2: Agri-balita! Agri-balita!
3: Para po sa ating agri-balita, bukas para sa lahat ng mga magsasaka sa bayan ng Sarat, Ilocos Norte, ang multi-commodity cold storage facility para sa panahon po ng anihan. Pinotohan na mahigit 30 milyong piso ang pasilidad na maaaring gamitin ng lahat ng mga magsasaka sa lalawigan. Hinimugtama ng pamahalaang lokal ang mga magsasaka na dalhin ang kanilang mga ani sa bagong bukas na trading center at doon makipagtransaksyon sa mga traders. Layon ito na mabawasan ang gastos ng mga magsasaka sa transportasyon, ipromote ang produkto at i-correct ang mga magsasaka sa mga buyer. At yan po ang ating agri-balita on a Thursday morning.
2: Ula, panahon.
0: Sa oras po natin 4:29, alamin po natin na magiging lagay ng panahon sa maghapon. Makakusap po natin sa linya ng telepono live si Ma'am Lori de la Cruz. Ma'am Lori, good morning.
9: Good morning.
10: Good morning, sir, at sa lahat pa ng ating mga taga-subaybay. Ngayon nga po ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating forecast sa buong bansa including Metro Manila dahil wala po tayong weather system na magdudulot ng sustained o widespread na mga pag-ulan sa ngayon. So basically, ang inaasahan natin ay mainit at maalinsang panahon pa rin sa maghapon kahit patuloy nating pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga epekto na dulot ng init na ito or apparent temperature na pwede pong maranasan sa ng ating mga kababayan. So, dito sa Metro Manila kahapon nga po nakapagtalayo tayo ng 43 degrees Celsius na sa danger level yan. At pwedeng maulit yan sa araw na ito. Habang ang pinakamataas naman ng pwedeng maitala sa araw na ito ay sa Hinatuan at Butuan City na pwede pong umabot sa 47 degrees Celsius. Kaya patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Yan mo ng latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
0: Maraming salamat, Ma'am Lori de la Cruz.
9: TZMM, numero uno sa aksyon.
3: Sa oras po natin, alas 4:30, tara na't libutin. Alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
9: Pasada, probinsya. Probinsya.
3: Sa Albay, Legazpi City at tatlo pang bayan, naapektuhan ang panibagong pagbuga ng usod ng Bulkan Mayon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Albay at de Vince Villar. Vince!
11: Nakaranas ng ashfall ang maraming barangay sa Legazpi City at tatlo pang bayan matapos ang nangyaring pyroclastic density current o uson sa Miisi gali ng Bulkang Mayon magtatanghali kahapon ng Miyerkules. Sa ulat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, alas 2:30 ng hapon nang maranasan ang pag-ulan ng abo sa ilang barangay sa mga bayan ng Kamalig, Daraga at Legazpi City. Light ashfall ang naganap sa barangay Kabangan at barangay Suwa, Kamalig, habang light to moderate ashfall naman sa barangay Anuling ng Kaparehong Bayan. Sa Daraga, nakaranas ng light ashfall ang barangay Banyadero at barangay Misi. Nagkaroon din ng light ashfall sa ilang barangay sa Legazpi City, kabilang ang Buyuan, Matanag, Bigaa, Bugtong at Mabinit. Kinumpirma naman ng MDRNMO Santo Domingo Albay na umabot din ang light ashfall sa barangay Lidong at Fidel Surtida. Payag ng APSEMO, southwest ang direksyon ng hangin kaya hindi na umabot sa Ginubatan at Ligao City ang ashfall na una nang nakaranas ng matinding pag-ulan ng abo noong Mayo 2. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
3: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Alas 4:32 ng madaling araw sa Negros Occidental, patay ang isang sundalo at kasama nitong Kafgu matapos tambangan ng riding tandem sa barangay Makiling sa Sagay City. Magkaangkas sa motorsiklo mga biktima ng pagbabarili ng mga suspect. Iniimbestiga ng mga pulis ang motibo at pagkakakilan ng mga suspect sa pananambang. Naniniwala ang Philippine Army na posibleng may kinalaman sa kampanya laban sa mga rebelde ang nasabing krimen.
3: Sa Negros Oriental, patay ang dalawang obrero matapos malunod sa 31 talampakang hukay habang nagkakabit ng tubo ng water pump sa bayan ng Pamplona. Ayon sa Negros Oriental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, inaayon sa mga biktima ang hindi gumagana water pump ng isa sa kanila ang dumaing ng hirap sa paghingat na himatay na nauwi sa pagkalunod sa tubig at nanaipon po sa hukay. Sinubukan siyang tulungan ng kanyang kasama ngunit bumagsak din ito matapos mabali ang hagdan at nalunod din na iahon ang mga o ng mga rescuer ang katawan ng mga biktima pero kapwa na sila walang buhay.
0: Sa Davao City naman, natagpo ang patay ng isang lalaki sa loob ng isang septic tank sa Matina Crossing, Barangay 74A. Pinaniniwala ang 4 ng patay ang biktima na nakaposa sa mga kamay, nakatali ang mga paa, nakabalot ng tiwalya ang ulo at nakatape ang bibig. Ayon sa pulisya, posibleng sa ibang lugar pinas lang ang biktima at itinapon sa isang septic tank para ilihis ang imbestigasyon. Tukoy na ang pagkakilala ng biktima habang patuloy ang imbestigasyon sa nasabing krimen.
3: Mahigit 30 milyong pisong halaga na pinaghihinalang shabu nasamsam sa Baybas Operation sa Zamboanga.
9: Pasada, probinsya, probinsya.
3: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Zamboanga atin ni Queenie Casimiro. Queenie.
12: Sa basement parking ng isang mall, isinagawa ang bypass operation ng Regional Drug Enforcement Unit 9 kung saan naaresto ang isang tubong tawi-tawi habang nagmula naman sa sulu ang kanyang kasama. Na-recover sa mga suspect ang 5 plastic bag na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na tinatayang may bigat na 5,000 grams. Ayon sa pulisya, aabot sa 34 million pesos ang halaga ng nakumpiskang droga. Nakakulong ngayon sa Police Station 11 ang dalawang suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
3: Maraming salamat, Queenie!
0: 435 sa Catanduanes naman arestado mag-live-in partner matapos mahulihan ang mahigit 3 milyong pisong halaga sa barangay Bigaa. Sa bisa ng search warrant na nilabas ng Branch 43 ng Virac Regional Trial Court, sinalakay ng mga otoridad ang bahay ng mga suspect at nasabat ang mahigit 90 pakete na may lamang 500 gramo ng shabu. Na-recover sa lugar ang ilang drug paraphernalia at listahan ng kanilang mga transaksyon. Naharap ang mga suspect sa naglawang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Sa Kalinga naman, arestado ang isang motorcycle rider sa Isinagawa ko, Plansita, sa bayan ng Pinukpok. Matapos maulihan ang inihinalang shabu na nagkakalaga ng 1.2 million pesos. Ayon sa pulisya, pinara ang rider dahil wala itong suot na helmet. Agad naman tumakas ang kanyang angkas habang nananatili ang driver na wala rin maipakitang lisensya. Nang hingan umano ng rehistro at official receipt na motorsiklo, binuksan ng suspect ang compartment kung saan nakita ng mga otoridad ang 27 sachet ng inihinalang shabu. Na-recover din mula sa suspect ang mga bala ng baril, dahilan upang agad siyang arestuhin ng mga pulis.
0: Sa Cagayan naman, Chinese arestado matapos mag-amok at masamsama ng pake-paketeng shabu sa bayan ng Santa Ana.
13: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmaro sigurado mula sa Cagayan. Hatid ni Haris Julio Haris.
14: Humingi ng tulong sa pulisya ang dalawang concerned citizen dahil sa pag-aamok ng isang lasing na Chinese at pilit na pumapasok sa isang casino sa Santa Ana, Cagayan. Agad dinala ng mga responding police ang inirereklamong Chinese na kinilalang si alias Tim, 33 anyos, sa community center para isailalim sa pagsusuri. Nang inspeksyonin ang kanyang bag, nakita ang 19 na pakete ng hinihinalang shabu at ilang drug paraphernalia gaya ng 3 glass tube pipe, 4 na lighter at plastic straws. Inaresto ang suspect na sasampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, kinalughog ng mga otoridad ang isang bahay sa barangay Makanaya sa bayan naman ng Apari kung saan nasamsam ang 20 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Nakakuha rin ng samut-saring drug paraphernalia sa bahay. Arestado sa operasyon ang dalawang lalaking edad 53 at 46 anyos na itinuturing na high-value individual. Patuloy ang investigasyon para matukoy kung saan kinukuha ng mga suspect ang kontrabando. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Haris Julio.
0: Maraming salamat, Haris Julio.
3: Sa Ilocos Norte, 2 patay habang 3 ang sugatan matapos sararuhin ng isang van ang 4 na motorsiklo sa bayan ng Pinig.
13: Pasada Probinsya! Probinsya!
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Ilocos Norte at hindi April Rafales. April.
15: 2 ang patay at 3 ang sugatan matapos araruhin ng van ng 4 na motorsiklo sa barangay Ababot, Pidig, Ilocos Norte. Sa imbestigasyon ng pulisya, nagko-convoy ang 4 na motorsiklong sakay ang mga construction worker na pauwi na mula sa trabaho. Bigla na lamang umanong umagaw ng linya ang kasalubong nilang van na umararo sa 4 na motorsiklo. Sa lakas ng pagbangga, tumilapo ng mga nakamotorsiklo. Agad itinakbo sa ospital ang mga sakay ng motorsiklo. Pero nasawi ang dalawang driver na edad 57 at 44 dahil sa matinding tinamong sugat. Nagtamo rin ang sugat sa katawan ng tatlong iba pa. Wala namang sugat ang 64 anyos na driver ng van at kanyang pasahero. Ayon sa pulisya, positibo sa liquor test ang driver ng van. Inihahanda na ng pulisya ang pagsasampa ng reklamo laban sa driver ng van. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. April Rafales.
3: Maraming salamat, April Rafales.
0: Oras po natin, 4:39 ng madaling araw. Sa ibang balita naman, 6 na centenarians ang nakatanggap ng mahigit 100,000 pisong cash gift sa Batangas City. Kapwa 101 years old sina Melchora de la Cruz at Felisa Makatangay, habang 100 years old naman ang 4 na iba pa ang nakatanggap ng 100,000 piso. Alinsunod po yan sa Expanded Centenarian Act of 2024. Nagbigay din ng 50,000 pisong cash incentive ang pamahalang lugar ng Luzon sa mga na sabing benepisyaryo.
3: Sa Bukidnon naman, nakatanggap ng 100,000 pisong cash incentive ang isang centenarian sa Valencia City. Personal na ibinigay ng mga opisyal ng National Commission of Senior Citizens sa Region 10 ang incentive sa 101 years old na si Carmelina Villas Pahileno, alinsunod ito sa Centenarians Act of 2016. Sa ngayon, mayroon ng 20 centenarian ang lalawigan.
0: National Summit ng Church Archives at Heritage Workers gaganapin sa Pampanga.
2: Pasada, probinsya, probinsya.
0: Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Pampanga. At hindi Gracie Rotao, Gracie.
16: Magtitipon sa Pampanga ang mga church archivists, heritage workers, scholars at conservation advocates mula sa iba't ibang panig ng bansa para sa National Summit 3 of Church Archives and Heritage Workers mula Setyembre 16 hanggang 18, 2026 sa isang hotel sa Clark. May temang Memory, Mission and Creation, Building Resilient Archives of Faith for the Future. Layunin ng summit na palakasin ang pangangalaga sa church archives at mga pamanang kultural ng simbahan. Tatalakayin sa pagtitipon ng pagpreserba ng historical records, heritage conservation at paggamit ng makabagong pamamaraan sa pagprotekta ng mahahalagang dokumento at cultural treasures. Noong Lunes, bumisita na ang Executive Committee ng summit sa pamahalaang panlalawigan ng Pampanga upang ipresenta ang aktibidad at talakayin ang kahalagahan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rotao.
0: Maraming salamat, Gracie Rotao. Oras 4:42 ng madaling araw.
3: Abangan niyo po ha, sa aming muling pagbabalik. Sigil sa kuryente ng Meralco, bababa sana ngayong buwan.
0: At libu-libong Meralco customers nakaranas ng rotational brownout kagabi. Ang detalye sa magbawalik ng
3: Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Kape.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Basta AM, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
17: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
18: DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
19: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4.
3: Oras 4:45 na madaling araw, tuloy tayo sa mga balita. O ito, pakinggan po ninyo ha. kung totoo bababa ba
0: sana
3: o bababa. Bababa ang sigil ng kuryente ng Meralco ngayong buwan. Higit isang sentimo kada kilowatt-hour ang ibabawas sa May billing ng Meralco consumers. Katumbas ito ng 3 pisong bawas sa bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour sa isang buwan, habang 8 piso naman sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt-hour. Ayon po sa Meralco, ang pagsuspinde sa implementasyon ng Green Energy Auction Allowance at mas maikling refund period ang ilan sa mga dahilan ng pagbaba ng singil sa kuryente ngayong buwan. Samantala, magro-rollback na presyo ng LPG ang Solein mamayang alas 6 ng umaga. 3 pesos and 45 centavos kada kilo ang itatapyas sa LPG ng Solein, o katumbas ng halos 38 pesos na pagbaba ng presyo ng 11 kilong tangke ng LPG.
0: Mahigit 9,000 customer ng Meralco ang nakaranas ng 2 hanggang 3 oras na rotational brownout kagabi dahil po yan sa pagnipis ng reserbang kuryente sa Luzon Grid. Nagpatupad ang Meralco ng rotational brownout sa kanilang nasa sakupan matapos ilagay sa red alert ng National Grid Corporation of the Philippines ang Luzon Grid. Kabilang sa mga nakaranas ng rotational brownout ang mga Meralco customer sa Metro Manila, Laguna, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna at Batangas. Nagpatupad din ng rotational brownout ang ilang electric cooperative sa Luzon dulot ng manipis na reserba ng kuryente.
3: Arestado naman ang pulis na nanulak ng kasabay na motorsiklo sa Quezon City. Napanood yung video nito, partner?
0: No?
3: Diba?
0: Kawawa.
3: Matatandaan, nag-viral ang video kung saan nakita ang pulis na tinulak ang motorsiklo ng biktima, kaya ito sumemplang. Nakatitine sa QCPD ang suspek at naharap sa patong-patong na kaso. Pinaimbestigan na rin ng National Capital Region Police Office ang insidente at nangakong pananagutin ang sinumang mapatutunayang lumabag sa batas.
0: 4:47 na madaling araw. Sa Bulacan naman, sinampa ng mga kasong administratibo at kriminal ang isang police corporal matapos ang nambugbog sa kanyang live-in partner sa Malolos City. Ayon sa Napulcom, maaari siyang matanggal, but maaari. Sa serbisyo matapos ang sinagawang investigasyon, maraming kinundinan ang ayansyang insidente at tiriyak na papanagutin ang sospek. Humingi naman ng paumanhin ng pulis at inamin ang kanyang ginawa. Maratanda nag-viral video noong May 10 kung saan paulit-ulit niyang sinasaktan ang kanyang partner.
3: Sa Quezon City, patay ang 52 anyos na lalaki matapos sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Pasong Putik. Tumulong ang biktima na pulayin ang sunog pero nadulas at nahihirapan itong huminga, kaya po namatay. 25 pamilya naman ang nawala ng tirahan at pansamantalang nananatili sa evacuation center. Bibigyan ng 10,000 pisong halaga ng tulong ang mga apektado, habang nagpaalala naman ang Bureau of Fire Protection sa paggamit ng mga appliances na posibleng mag-overheat ngayong mainit ang panahon.
0: Arestado ang 5 foreign nationals sa ikinasang operasyon ng Bureau of Immigration kontra illegal foreign employment sa Pasay City. 2 Chinese, 1 Malaysian, Taiwanese at Korean ang naaresto sa isang casino sa Newport area na nadiskubring overstaying at illegal na nagtatrabaho sa bansa. Dinala ang mga dayuhan sa warden facility ng BI sa Taguig City para sa dokumentasyon at pagsampa ng kakulang kaso.
3: Sa Mandaluyong naman, 15 kabilang ang 2 dayuhan ang naaresto ng National Bureau of Investigation matapos salakayin ang condominium unit na nagsisilbi pong scam hub. Sabi sa search warrant, pinasok ng mga otoridad ang condo unit kung saan naaktuhan ng mga suspect na nagtatrabaho sa harap ng mga computer. Isinagawa ang raid matapos makatanggap ng impormasyon ng NBI sa scamming network ng sindikato na pinamumunuan ng isang alias Boss Choi. Sinapahan ang reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang mga sospek sa Mandaluyong City Prosecutor's Office.
0: Sa Quezon City, na-arrest ng QCPD at PDEA ang 2 tulak ng shabu sa isinagawang bypass operation sa Barangay Santo Domingo. Naulihan ang mga otoridad ang mga sospek ng mahigit 200 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos, baril, mga bala, mga cellphone, kotse at marked money. Dinampot ng mga otoridad ang mga sospek ng magbenta ng 13,000 pisong halaga ng shabu sa pulis na umaktong poser buyer. Sinampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga sospek.
20: M- mga balita sa labas ng bansa.
3: Sa labas ng bansa, umabot na sa 29 na bilyong dolyar ang ginastos ng Amerika sa mahigit 2 buwang gera sa Iran. Ito ang ibinunyag ng U.S. Defense Department officials sa budget hearing ng U.S. Congress. Mas mataas ito ng halos 2 bilyong dolyar na numerong isinumite ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth. Kinwestiyon ng mga Democrat ang bilyong-bilyong dolyar na ginagastos ng Trump administration sa gera sa Middle East. Samantala, 13 naman ang patay kabilang ang 2 paramedics sa panibagong pag-atake ng Israel sa Lebanon. Dismayado ang Lebanese government sa panibagong pag-atake ng mga sundalong Israeli at pagkamatay ng 2 paramedics. Nangako naman ang Israel na iimbestigahan ang nasabing insidente.
21: Balita!
0: Ating ilamin ng mga ekser sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica!
22: Anong latest?
23: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Kinumpirma ng actress-singer na si Alexa Ilacad ang pagtatapos ng tambalan nila ni Katie Estrada na Katie Lex. Kasunod ito ng inilabas na reaksyon ng kanilang fandom kaugnay sa desisyong wakasan ang tambalan. Nagpasalamat si Alexa sa suporta at mananatilian niya ang alaala ng love team journey. Nagsimula ang tambalan ng dalawa sa Pinoy Big Brother Community Season 10 at lumalim pa ang samahan paglabas ng bahay ni Kuya. Sa iba pa nating chika sa umaga, mas malaking international stage pa ang target ng Nations Girl Group Bini matapos maging kauna-unahang Filipino homegrown act na nagtanghal sa Coachella. Sa kanilang homecoming event, ibinahagi ng grupo na kabilang sa mga susunod nilang pinapangarap ang makakuha ng Grammy Awards at makapag-perform sa halftime show ng Super Bowl. Matapos ang international appearances at milestone abroad, naghahanda na rin ng Bini para sa Signals World Tour na may stop sa Pilipinas, US, Canada, UK, Europe at iba pang bahagi ng Asia. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Maraming salamat, Erica Balmes.
20: Sports Balita.
3: Alamin naman natin ang sports balita natin ng big man ng DZMM with a big heart and a beautiful smile, Alfred Zalda. Alfred, good morning!
24: Good morning, Robert and Steve! Para sa ating balitang sports, buhay pa po ang TNT Tropang 5G at Magnolia Hotshots sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Quarterfinals. Tinalo ng Tropang 5G ang number 1 team na NLEX Road Warriors sa score na 96-93 para maipuwersa ang do-or-die game. Sa second game, naipuwersa rin ang Magnolia Hotshots ang do-or-die game matapos talunin ng Meralco Bolt sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup sa score na 95-89. Samantala, abot na naunan ng San Antonio Spurs ang Western Conference Finals. Ito'y matapos tambakan ng Spurs ang Minnesota Timberwolves sa score na 126-97 sa Game 5 ng Western Conference Semifinals at makuha ang 3-2 lead sa Best of 7 Series. At yun! Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
3: O diba, maraming salamat, Alfred Dalde, a big man at DZMM with a big heart and a beautiful smile.
0: Bago pala siyang ano.
3: Correct.
0: Beautiful smile. Mm-hmm. Nakikita lang ninyo si Alfred, napakaganda ng
3: saka
0: smile.
3: Saka positive vibe kasi yan, di ba?
0: Talaga.
3: Kaya perfect. O, paano?
0: 4:54.
3: Simulan mo na yung partner. Yung promise natin kahapon.
0: Ito ba yung kahapon? Ito na tayo, hello, eh. Hello. Yung bili mo ako partner ng longganisa.
3: Magbe-breakfast tayo ng longganisa. O sige.
0: Kasi nagigribo.
3: Bibili daw tayo ng longganisa.
0: Pati ako yung longganisa.
3: Aha. Nagugutom ang partner.
0: Nagigribo sa longganisa kasi wala kami tulog nitong partner ko eh. Anong oras? Hindi ko nakala. Thursday na pala ngayon.
3: Thursday na ba?
0: Akala ko Miyerkules pa rin eh.
3: Parang napakarami nang nangyari ngayong Mayo na to. Parang
0: nangyari. Surud-surud ka mo yung pangyayari, no?
3: Mm-hmm.
0: Nasa, sabi mo sa post mo, nasa day 3 pa lang.
3: Day 3 pa lang kami kahapon. Back day one, nagbantay kami.
0: Wala eh. Walang, partner, walang TRO na in-issue yung Supreme Court.
3: Ano ba ibig sabihin nun, partner? Di ba? Hmm. Parang dun sa usapan natin, di ba? Parang super, super mega. Urgent eh.
0: Extremely urgent.
3: Eh. O, di ba? Parang ganun. Ibig sabihin, kailangan magpalabas ng TRO, sabi ng kampo ni Senator De La Rosa. Pero bakit walang ipinalabas
0: kasi,
3: na TRO?
0: Kasi, number one, pagka nagpalabas po ng temporary restraining order, ibig sabihin po ninyon, pinapahinto po yung illegal yung warrant of arrest na inilabas po ng International Criminal Court, yung po ang request ni Senator Bato de la Rosa. Dahil walang inisyong TRO, ang nangyari po kahapon, pinagkokomento lang po yung respondents, yung gobyerno, na kini-question nga po ni Senator Bato de la Rosa kung legal ba o hindi yung ICC warrant of arrest, dahil nga po hindi daw dumaan sa korte sa Pilipinas. So pagkatapos ng 72 hours, pagkatanggap ni Senator Bato de la Rosa ng comment ng gobyerno, another 72 hours ulit. So that's
3: para makapag-reply siya.
0: Oh, that's 6 days. So after 6 days, kasi 3 days, 72 hours, di ba? So after 6 days, after 6 days ng partner, hindi natin alam kung kailan ulit maglalabas ng desisyon ng Supreme Court.
3: So, oo, pero sabi ng kampo ni Senator...
0: Matagal-tagal pa yan.
3: Ng kampo ni Senator de la Rosa kahapon, kagabi pala, nung kausap namin bandang alas 12 si Attorney Bondoc, sabi niya magpa-file sila today ulit ng ngayon? Another one because of the supervening event na nangyari kagabi kahapon, so, sa Senado.
0: Yeah. Pwede pa naman,
3: so,
0: tama yan.
3: Hindi na nila ihintayin daw yung 72-72, maiba na naman silang ipa-file.
0: Yan, basta consolidated na lahat yan. Oo. Ang masasabi ko lang, matagal-tagal pa itong usapin. Kung...
3: Pero naka-break ang Supreme Court, ano?
0: Naka-break.
3: Oo. Naka-writing break sila.
0: Pero ang matagal pa yung partner, matagal pang usapin yan. So, lalabas ng resolusyon, kaugnay pa rin sa TRO.
3: So, pending the TRO.
0: Pending.
3: Pwedeng i-execute yung warrant of arrest?
0: Yan ang hindi masasagot ng sino man, kundi sila lang.
3: Oh, tama.
0: Yan yung number one tanong namin eh.
3: Dahil wala TRO, wala pumipigil para i-execute mo yun.
0: Ano yan eh, kumbaga usapin ng konstitusyon, legalidad, hindi natin alam eh. Sila lang makakasagot yung partner.
3: Sige na nga. Sige na nga. Ibatibo na nga lang yung mga tropa pips natin na everyday.
0: Dito, Lito Gamboa, good morning po. Ma'am Lina ho. Maganda morning po mula po yan sa Plardel, Bulacan. Kape-kape po. At syempre kay Sarah C. Concepcion. Mula naman po sa Los Angeles, California.
3: Kay... D.
0: Ha?
3: D, hindi C.
0: Kala ko E. Si Sarah C pala. At syempre kay Kuya J.R. Reyes. Good morning, good morning.
3: Oy partner, pasalamatan ko lang ha. Lahat po ng nagbigay ng mensahe, nag-message sa atin kahapon sa kasagsagan po ng putukan.
0: Siyempre.
3: At nagpaabot ng kanilang pagsasabi ng ingat. At panalangin. Maraming salamat. Dati na-experience ko lang yung pumuputok yung messenger ko.
0: Ngayon?
3: Kapag birthday ko, tsaka kapag holiday, Christmas and New Year.
0: Ngayon,
3: kahapon. Tinalo. Ang daming messages talaga. Sa katutak na messages, maraming salamat po. At syempre, doon sa lahat ng mga kasama nating media, nag-usap-usap
0: grabe,
3: kasi kami. Nag-strategize kami on what to do if may mangyaring ganun.
0: Kasi partner, nakita ng lahat yung breaking news kagabi, lahat ng live po ninyo. At syempre, yung mga vloggers nga, actually, sa media rin nakatutok eh. So, talagang grabe po ang nangyari kagabi. Sana po, no, masisipin po ng... mga politiko po natin, mga senador, mga nasa posisyon, yung totoong problema sa Pilipinas, hindi po yung pansariling interest.
3: At dapat matukoy kung sino ang grupo na nagtangkang pumasok na yan at sino, if ever, kung sino nag-utos sa kanila. Diba?
0: Kaya nga eh. Kuyang Rolly Ilagan Ding Lasan, good morning.
3: Meron pa. Go.
0: Kay Romeo Guion, kay Romeo Valderrama, kay Gabby Lopez. Magandang umaga po sa inyong lahat.
3: Si Professor Gabby
0: si Professor
3: Lopez.
0: Gabby Lopez pa ito. Oy, Prof. Good morning. Kay Delos Reyes Bineo. Good morning po. At syempre kay Alex Faustino Timpogi. Good morning. Meron ka ba partner babatiin?
3: Binabati ko. Good morning, Rio Dominic Malik. Marami salamat, sir, ha. Thank you very much. At sa mga nag-message din sa atin, di ko maisaysay.
0: Sir Zosimo Gasmin, good morning.
3: Tambak na messages. Maraming pong salamat from the bottom of our hearts sa pagsuporta ninyo sa aming programa. Dahil 5 o'clock na.
0: Susunod na po ang Pasado. Pasada?
3: Ano Pasado?
0: Pasada.
3: Iba na naman ang title. Mali! Susunod na!
0: Yari ako yung Sir Archie nito.
3: Ah,
0: pasanang balita, kasama si Daddy Johnson. Manamat at
3: Christian Yusores. Bye! 5 o'clock!
0: Ingat po, ingat, ingat!

0: Oras 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Aga Pilipinas, gising, bangon. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 14, 2026. Sabay po kami sa isang oras ng balitaan. Ako po si Christian Yosores.
1: Maganda umaga muli mga kapamilya. Ako po naman si Johnson Manabat.
0: At sa oras na 5:02.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Nagbabaga po ang mga balita ngayong Huwebes, delikadong heat index, inaasahan sa halos 50 lugar ngayong araw. Pero ilang lugar sa Visayas at Mindanao, posibleng ulanin.
1: Bulkang Mayon, muling nagbuga ng usok at abo, 4 na lugar sa Albay na apektuhan naman ng ashfall.
0: Insidente ng pamamaril na itala sa Senado sa gitna ng posibleng pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa.
1: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na i-transmit na ng Kamara sa Senado.
0: At sa ating Pasada probinsya, 2 patay sa van na umararo sa 4 na motorsiklo sa Ilocos Norte. Isamahan niyo po kami sa isang oras na balitaan. Ito po ang programang Pasada Balita. Siya po si Johnson Manabat.
1: At siya po naman ang nagbabalik na si Christian Yosores.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon, wala na anumang epekto ang low pressure area na dating Bagyong Kaloy. Dahil dito, patuloy na mararanasan ang mainit at maalinsangang panahon ngayong araw. 47 degrees Celsius ang inaasang heat index sa Butuan City at hinatuan sa Surigao del Sur. Habang 45 degrees Celsius sa Borongan City, Kamiling sa Tarlac at sa San Ildefonso sa Bulacan. 44 degrees Celsius sa Tuguegarao City, Kasiguran sa Aurora, Cavite City, Coron at Cuyo sa Palawan, Iloilo City, Dumangas sa Iloilo, Giwan sa Eastern Samar, Maasin sa Southern Leyte at Surigao City. 43 degrees Celsius naman sa 16 na lugar, kabilang na sa Pasay City, habang 42 degrees Celsius naman sa 17 lugar, kabilang na rito sa Quezon City. Sa kabila nito, posible pa rin ulanin ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Huwebes kasama si Ma'am Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Good morning, Ma'am Chanel!
3: Magandang umaga po sa inyo, Tito John, Sir Christian. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Patuloy natin minomonitor itong low pressure area sa loob ng ating PAR, which is yung dati pong si Kaloy. Huli itong namataan sa line 685 kilometers east na Piracatanduanes. Wala po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi na rin po natin nakikita na mag-i-intensify po muli bilang isang ganap na bagyo. Hindi po natin inaasahan na may malawakang pag-ulan po sa ating buong bansa. Kaya inaasahan natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng isolated rain showers at yung matataas na chance ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi, lalo na dito sa may Central Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po muna latest dito sa Pag-asa with the Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Ma'am Chanel, yung mainit pong tagpo kagabi sa Senado, ganun din ba kainit ang inaasa nating panahon ngayong araw?
3: Parang mas mainit pa po.
0: Yung lagay ng panahon?
3: Opo.
4: Yung kala ko yung Senado.
0: Yung lagay ng panahon. Okay, Ma'am Chanel, maraming salamat po.
3: Salamat
0: po.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Lalo pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam. Kahapon, bumagsak na sa 179.12 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 179.60 meters noong Martes. Mas mababa ito kumpara sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam na pinagmumula ng 70% ng supply ng tubig ng mga taga Metro Manila. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa La Mesa Dam, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Nauna na iginiit ng MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at Karating Probinsya ngayong tag-init.
0: Muling nakaranas ng ashfall o pagbagsak ng abo ang ilang lugar sa Albay. Kasunod ito ng 15 minutong lava flow collapse ng Bulkang Mayon na may kasamang collapse pyroclastic density current o USON. Kaya nagbuga ng usok at abo may taas na 4,000 metro. Kabilang sa naapektuhan ng ashfall ang bayan ng Camalig, Daraga, Santo Domingo, gayon din ang Legazpi City. Inabisuhan ng lokal na pamahalaan ang mga residenteng magsuot ng face mask para hindi makalanghap ng abo. Sa ngayon, mahigit 43 milyong piso na ang pinsala ng unang malawakang ashfall sa agrikultura ng Albay. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
1: Oras po natin, 5:08, walang napaulat na namatayo na sugatan sa pamamaril sa loob ng gusali ng Senado kagabi. Nangyari ang insidente sa gitna ng posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabing nagtangka ang mga hindi pa nakikilalang armadong lalaki na pumasok sa ikalawang palapag ng gusali. Pero napigilan ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms o ng OSAA. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nagpaputok ng warning shot ang OSAA. Pero gumanti naman ang mga armadong lalaki. Nakatakdang ripasuhin na makuha ng CCTV para imbestigahan ang insidente. Tiniyak po naman ni Remulla na ligtas si De La Rosa matapos ang pamamaril at pag-lockdown sa Senate building. Batay sa impormasyon mula sa OSAA, sinabi ni Senador Jingo Estrada na unang nagpaputok ang mga sinasabing tauhan ng NBI. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, wala namang ahente ng NBI sa Senado dahil may kasundo ang hindi maari ipatupad ang arrest warrant laban kay De La Rosa dahil sa nakabimbing petisyon sa Korte Suprema. Ayon kay Matibag, nakaalis na at hindi armado ang halos anim na ahenteng nagbabantay sa GSIS alinsunod sa hiling ni General Manager Wick Veloso para matiyak ang seguridad sa lugar dahil sa magulong sitwasyon. Itinaas naman na ng Philippine National Police ang full alert status matapos ang insidente ng pamamaril sa Senado.
0: Iginiit naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang kinalaman ang pamahalaan sa pamamaril sa Senado kagabi. Sa isang video statement, sinabi ng Pangulo na walang pumasok na sundalo at tauhan ng NBI sa Senado nang mangyari ang insidente. Pero may mga naka-uniforming pulis at sundalo sa gusali ng Senado para tiyakin ang seguridad. Itinanggi rin ni Pangulong Marcos na may utos na arestuhin si Senador Ronald De La Rosa sa bisa ng arrest warrant ng ICC. Nakatakdang imbestigahan ng Senado at Philippine National Police kung nagkaroon ng inkwentro o bahagi ng destabilisasyon ang insidente.
1: Naniniwala si dating Senador Antonio Trellanas IV na stage o planado ang insidente ng pamamaril sa Senado. Bagamat nakababahala ang insidente, iginiit ni Trillanes na posibleng gumawa lang ng senaryo o pangyayari sina Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Ronald Bato de la Rosa para makakuha ng simpatya sa publiko. Batay sa impormasyon, sinabi ng dating senador na walang tauhan ng pamahalaan sa Senado maliban sa mga kaalyadong senador. Duda rin si Trillanes kung bakit walang tinamaan sa kabila ng maraming putok ng baril. Iginiit ni Trillanes na maiiwasan sana ang insidente kung sumuko lang si De La Rosa at hindi tumakbo. Kinumpirma naman ng Senado o ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na nananatili sa Senado ang kanyang kliyente sa kabila ng nangyari.
0: Tsaka di ba ang sinasabi ng NBI kagabi, na interview pa siya sa atin din, ano, na walang mga tauhan ng NBI na mangyari yung putukan.
1: Wala raw. Nasa GSIS ang anim na ahente ng NBI at walang barel, sabi ni Matibag.
0: At pinaita pa ni Attorney Matibag doon sa interview din ng ABS, di ba, na nasa ibang lugar sila eh. Parang nasa isang convention sila nung mangyari yung putukan.
1: Andiyan sa isang hotel, malapit dito sa atin.
0: Mm-mm. Kaya paano kaya nasasabi din nung ilang mga senador? Kasi may mga senador na nagsabi, hindi, NBI unang nagpapotok. Mga tauhan ng NBI ang nang-atake sa amin.
1: Ayun ang alamin ninyo sa magiging investigasyon, base sa kuha ng mga CCTV at dun sa mga personal na nakakita, sino ba talaga yung nagpapotok ng baril?
0: At sino ba yung sinasabi kasi noong maaga pa lang noong alas 6 ng gabi na merong aarestuhin na hindi nila mapangalanan? Yung kasi isa sa nag-cause ng panic doon eh. Sino nga aarestuhin? Si Senator De La Rosa ba ang aarestuhin? Kasi kasabay ng pagsabi ng USAA na may aarestuhin, biglang may mga pumasok naman na mga uniform personnel.
1: Oh, tsaka merong apat doon na senador na timbrihan na merong malaking mangyayari sa Senado kahapon.
0: Mm-mm. At paano naman din natukoy nung ilang mga senador na yung apat na mambabatas na yan na sinasabing natimbrihan ay yung mga taga-minority agad? Yan ang yung kasi pinalutang ni SP Cayetano din eh, na mga taga-minority daw ang unang natimbrihan, kaya maagang umalis ng Senado.
1: Ay, naku. Ay, alamin natin ang sagot ng siguro kinakailangang clarification talaga sa araw na ito mula sa mga opisyal ng gobyerno. Oo. O kaya mula mismo sa Malacañang.
0: Abangan po natin yan maya-maya lamang.
2: Pasada Balita!
0: 5:12 ang oras, hindi nagpapalabas o hindi nagpalabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagpapatupad ng Warrant of Arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. Sa kabila ito ng urgent manifestation ng kampo ng senador para magpalabas ng TRO. Sa halip, pinagkokomento sa loob ng 3 araw ang mga respondents, kabilang na ang Executive Secretary, Department of Justice, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Inatasan din si De La Rosa na sumagot sakaling matanggap ang tugon ng respondents. Inupaka naman ni De La Rosa ang resolusyon ng ilang miyembro ng Minority Bloc para hikayating sumuko siya at iginiit na dapat muna siyang pagbigyang magawa ang natitirang legal remedies. Kabilang sa lumagda sa resolusyon, sina Senador Tito Soto, Kiko Pangilinan, Panfilo Lacson, Rizo Ontiveros at Bam Aquino. Sa ngayon, kasama na si De La Rosa sa wanted person list ng ICC. Nauna nang pinanindigan ng Department of Justice ang posisyong pinapayagan ng mga batas ng Pilipinas ang pagsusuko sa sinumang personalidad sa isang international court.
1: Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Senador Tito Soto sa Philippine National Police at sa iba pang security personnel sa Senado. Hindi matapos suguri ng mga taga-suporta o ng mga nagprotesta ang sasakyan ng dating Senate President habang paalis na ng Senate Gate kahapon. Sinasabing pinagmumura at binatupan ng plastic bottle ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte ang sasakyan ni Soto. Kinwestiyon ni Soto kung bakit hinayaan lamang ang mga nagprotesta kahit ilang truck na ng PNP ang nakadeploy sa Senado. Nangako naman ng PNP na iimbestigahan ang incident at aalamin kung may pagkakamali ang mga pulis.
0: Muling nagkaroon ng komosyon sa pagitan ni Senador Kiko Pangilinan at Robin Padilla kaugnay ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. Nilinaw ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na walang nangyaring suntukan, pero muling nagkasagutan ang dalawang senador nang medyo magtabi sa Senate lounge. Bago ang komosyon, hiniling ni Padilla na magsorry si Pangilinan sa sesyon ng plenaryo matapos

0: Basta AM DZMM.
1: Ang ubo at higa, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Basta AM DZMM!
4: Ang galing! Pangmatagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
8: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Responsible gaming at PAGCOR.PA.
10: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
11: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
0: DZMM numero uno sa aksyon. Basta AM DZMM.
12: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada, balita, balita. Pasada, balita.
13: 5:19 ng oras, balik po tayo sa mga balita na i-transmit na ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kagabi, dinala ng mga opisyal ng Kamara ang Articles of Impeachment kabilang ang sinasaming maanomalyang paggasto sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Nauna nang inihalal ng Kamara ang mga labing isang bubuo sa prosecution team kabilang na si House Justice Committee Chairperson Jervy Loistro. Nangako naman si Serdo Rizzo Ontiveros na haharangin ang panukalang amyendahan ng Senate rules para payagan si Serdo Ronald De La Rosa na makaboto sa impeachment trial kahit hindi physically present sa Senado. Lunes, isinulong ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ang rules para payagan ang mga senador na makilahok sa sesyon kahit hindi physical na makadadalo sa sesyon tuwing may national emergency. Narindigan si Ontiveros na kailangan dumalo ng mga senador para makaboto, lalo na sa mga importanteng issue.
14: Nagsampa si Attorney Manasseh Scarpio ng 7.3 million pesos na si civil suit laban sa ilang personalidad kaugnay ng impeachment complaint laban sa misis na si Vice President Sara Duterte. Dawit sa kasong isinampa sa Davao City Regional Trial Court ang sinasabing bagma ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga, gayon din na isa sa nagsampa ng impeachment complaint na si Joel Sabalya. Sa reklamo, inakusahan ng mga respondents na nagsabwatan para siraan si VP Sara at iginiit na bahagi ang mga akusasyon sa sinasabing black propaganda para madiskwalipika sa 2028 presidential elections. Tinawag din ni Carpio na inverted lies ang akusasyon ni Madriaga na galing sa mga drug dealer at pogo ang pondo para sa Inday Sara Duterte is my president campaign. Nauna nang nagsampa si Carpio ng reklamo laban sa ilang kongresista, mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council kaugnay ng 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts nilang mag-asawa.
0: Pasada balita.

0: Sa iba pa pong mga balita, bababa ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Bago news to, halos 2 sentimo kada kilowatt hour ang bawas singil na katumbas ng 3 hanggang 5 piso sa ordinaryong residential consumer. Talawas ito sa anunsyo ng Energy Regulatory Commission na mahigit piso kada kilowatt hour ang posibleng dagdag sa generation charge na napababa sa mahigit 40 centavos matapos maayos ang issue ng line rental. Ayon po sa Meralco, bumaba ang singil dahil sa pagsuspinde sa pangongolekta ng Green Energy Auction Allowance o GEAOL at pinaigsing refund period ng kumpanya.
1: Ay mga mamang tsuper, makinig, bangon! Gising na sa mga may maagang pasok hudyat, mga mamamasada, namumuro na naman ng dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na base sa 2 araw na kalakalan sa world market, may bahagyang pagbaba sa presyo ng gasolina at kerosene habang may kaunti namang pagtaas sa presyo ng diesel. Pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang bukas, gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Nauna nang nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maaring makasuhan ng mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan habang nasa ilalim ng National State of Energy Emergency ang Pilipinas.
0: Iniutos ni Pangulong Marcos ang pagpapataw ng price cap sa imported na bigas. Sa executive order, tatagal ng 30 araw ang cap sa imported rice sa buong bansa. Layo nitong mapababa ang presyo ng bigas at matugunan ang pagbilis ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Noong Abril, tumaas sa 7.2% ang inflation rate na pinakamataas noong Marso 2023. O nahuli, kumpara sa pinakamataas noong Marso 2023 at mas mataas sa hanggang 6.4% na taya ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Sa iba mga balita at sa oras po nating 5:24, nagsorry ang pulis na nanakit ng kinakasamang babae sa Bulacan. Kasunod po ito ng pagkalat ng video kung saan nagtalo ang dalawa hanggang sa sampalin ng babae ang pulis. Gumanti naman ang pulis at sunod-sunod na pinagsusuntok ang biktima hanggang sa bumagsak na sa sahig. Humarap sa napulkom ang pulis na may ranggong korporal at humingi ng tawad sa biktima. Nauna ng dinisarmahan at sinibak sa pwesto ang pulis na naharap sa kasong kriminal at administratibo.
2: Pasada Balita!
0: 5:24 ang oras. Pasadahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita! Probinsya!
0: Dalawa ang patay matapos araruhin ng van ang 4 na motorsiklo sa Bayanang Pidig sa Ilocos Norte. Binabaybay ng 4 na motorsiklong may sakay na mga construction worker ang kahabaan ng barangay Ababot nang salpukin ng van na lumipat sa kabilang linya. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga biktima kabilang na ang 2 namatay. Naaresto naman ang driver ng van na natuklasang lasing nang mangyari ang insidente.
1: Sa Bukidnon, patay ang isang barangay worker sa F-truck na bumangga sa nakaparadang motorsiklo at fruit stand sa bayan ng Manolo Fortich. Sinasabing nawala ng preno ang F-truck na sinasakyan ng biktima kaya dumiretso sa gilid ng highway. Sampu rin ang nasugatan habang nasa kustudiya na ng mga pulis ang driver ng F-truck.
0: Sa Rizal, 12 ang sugatan sa bumaligtad na MPV sa Antipolo City. Binabaybay ng sasakyan ang Marcos Highway nang bumangga sa concrete barrier at bumaligtad. Hinihinalang nakaidlip ang driver habang nagmamaneho kaya naaksidente.
1: Sa Sambuanga, mahigit 30 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa Vibas operation. Naaresto ang 2 target na nahulihan ng 5 kilo ng shabu na isinilid sa 5 plastic bag. Inaalam pa kung sino ang supplier ng mga suspect.
0: Sa Cagayan, arestado ang lasing na Chinese matapos mag-amok sa bayan ng Santa Ana. Dinampot ang dayuhan matapos magpumilit na pumasok sa kasino. Nakuha sa Chinese ang bag na naglalaman ng 19 na pakete ng shabu at drug paraphernalia.
1: Sa Cebu, mga smuggled na sigarilyo galing China nasamsam. Balita mula Cebu, yatid ni Annie Perez.
3: Natagpuan ang mga puslit na sigarilyo sa Cebu City Port. Ayon sa Philippine Coast Guard, galing ng China ang kargamento. Nahinala ang PCG dahil sa truck na malapit sa dalawang container van na hindi umaalis. Nang ininspeksyonin, tumambad sa kanila ang daan-daang kahon ng sigarilyo na walang mga dokumento at markings. Tinatayang nasa 80 million pesos ang halaga nito. Dagdag ng mga otoridad, posibleng ihahatid ito sa iba't ibang bahagi ng Cebu upang ibenta. Inaalam na ngayon kung sino ang nasa likod ng illegal na negosyong ito at kung paano ito nakapasok sa pantalan ng lungsod. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Thank you, Annie.
2: Pasada Balita!
0: Sa oras na 5:27, alamin na po natin ang balitang hatid ng ating mga radyo patrol! Mahigit 100 naaresto sa iba't ibang operasyon kontra droga sa Mimaropa. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Good morning, Kuya Noel.
4: Good morning. Patuloy na paigtingin ng Philippine Drug Enforcement Agency Mimaropa ang kampanya nito labang sa illegal na droga sa reyon katuwang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa Second Quarter Development Administration Committee meeting, iniulat ni John Raymond Bulatano ng PDEA ang mga nagawa ng ahensya mula Enero 1 hanggang Marso 31, 2026. Anya sa nasabing panahon, naisagawa ang 95 operations, kabilang ang 80 buyback operations, itong search warrant, isang hot pursuit, isang warrant of arrest at alim na recovery operations. Umabot sa 114 katao ang naaresto, kabilang ang high value target, drug den maintenance at uses, ilang government employee at 2 dayuhan. Nasa masalang din ang mga otoridad na mahigit 865 kilos ng shabu, mahigit 5 kilo ng cocaine, 1,500 milliliter ng liquid shabu, at iba pang marijuana. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar. DZMM.
0: Maraming salamat, Noel Alamar. Samantala, pag-unlad ng industriya ng kasoy sa Bataan, suportado ng DNR. Parang masarap magkasoy ngayon, no?
5: No? Dami nangyayari.
0: Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
6: Good morning, Johnson Christian. Inaasahan na ang mabilis na pag-unlad ng industriya ng kasoy, cashew nut sa bayan ng Bagak, Bataan. Matapos magkaloob ang Department of Environment and Natural Resources, DNR, ng bagong processing facility para sa barangay Small Coconut Farmers Association of Parang Bagak, Bataan. Ayon kay DNR Regional Executive Director Ralph Pablo, ang processing facility ay ipinagkaloob ng DNR sa layuning makatulong sa pagpapalago ng negosyo ng mga magkakasoy at magamit sa kanilang crops, diversify income sources at mapalakas ang economic resilience sa mga upland communities. Ang Farmers Group ay pawang mga holder ng Community-Based Forest Management Agreement kung saan ang ibinabahaging pasilidad ay kapaloob sa DNR si CBFM o itong Comprehensive Agrarian Reform Program. Bukod sa cashew industry, ang Farmers Group ay tumbok din ang pagpapaunlad ng coconut resources sa lugar para naman sa produksyon ng bukupay at makalikha ng iba pang mapagkakakitaan o ito mga marketable products sa mga kaanib. Ayon naman kay Brenda Clemente, head ng DNR Community Office sa Bagak, Bataan, tutulong ang Hermosa Economic Zone sa Bataan para sa pag-unlad ng proyekto ng mga farmers. Ang Bataan Peninsula State University ay magkakaloob naman ng technical training upang mapalakas ang enterprise management at product development capacity. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Maraming salamat, Tata Rod Eason. 5:31 ang ating oras.
2: Metro Pasada.
0: Sa ating Metro Pasada, alamin po natin ang sitwasyon sa labas ng Senate Compound. Naroon si Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus, anong sitwasyon ngayon dyan?
7: Christian, ano, kung ikukumpara nga kaninang pasado alas 2 ng madaling araw, mas kakaunti na ang pulis na nandito sa paligid ng Senate Compound. Wala na yung hanay ng mga pulis na humarang dito sa northbound lane ng JW Tocno Boulevard, kaya nadaraanan na itong muli ng mga motorista. Ayon kay Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco ng Southern Police District, umabot sa 1,500 na mga polis yung naka-deploy dito kanina, pero ngayon nga ay nabawasan na yung kanilang bilang. Nananatili naman dito sa harap ng Senate compound yung mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. Bit-bit pa nga yung life-size standee ng senador. Ayon kay PDP Laban Membership Committee Chairperson Astravel Pimentel Knight, buong araw silang mananatili dito sa tapat ng Senate compound at magsasagawa ng programa mamayang hapon. Hindi niya matukoy kung ilan yung inaasahan magtutungo sa Senado mula sa kanilang grupo, pero sinabing patuloy itong dadami hanggat tinatangkang arestuhin si De La Rosa. Christian at Johnson, kung kaninang madaling araw ay nasa sidewalk lamang yung mga taga-suporta nga ni Senator De La Rosa, ngayon ay nagtayo na sila ng tent dito sa may bahagi ng kalsada sa tapat ng Senate compound at binuksan na rin nila yung kanilang sound system. Ngayon, nagpapatugtog sila, pero tansya natin, hindi pa rin lumalagpas sa 21 yung mga taga-suporta ni Senator De La Rosa na nandito nga ngayon sa Senate compound. Inaasahan magpoprograma sila mamaya kapon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMF.
0: Zeus, nabanggit po, hindi bababa sa 20 ngayon yung mga taga-suporta na kapwesto dyan. Ano ba ang napag-uusapan dyan? Posible bang madagdagan ulit sa maghapon yung mga taga-suporta magpoprotesto o magpoprograma dyan?
7: Christian, ano ngayon, yung nabanggit natin bilang, yan yung mga nandito sa Senate compound na kita natin, inaayos na nila yung kanilang hanay. Pero yun nga, no, hindi sila aakyat sa 20 yung bilang nila. Ang nabanggit sa atin ng kinatawan ng PDP Laban na nandito kanina, nakapanayam natin, no, si Astravel Pimentel Knight, inaasahan nilang dadami pa sila, pero hapon yung inaasahan nilang pagdagsano ng kanilang mga miyembro, lalo't hapon din yung inaasahan na programa nila dito sa Senate compound o sa tapat ng Senate compound, Christian.
0: At sa ngayon ba yung kalsada dyan nadadaanan na ng mga motorista?
7: Tama ka dyan, Christian. Kasi nung madaling araw, no, dumating tayo dito, may mga pulis na may dalang riot shield na nakaharang pa dito sa may bahagi ng northbound lane. Kung manggagaling ka ng Pasay City, papunta itong Maynila. Dito yan, sa may Diokno Boulevard. Hindi madaaraanan to ng mga motorista. Pero ngayon, pasado alas 5, no, kanina lamang, ay inalis na yung hanay ng mga pulis dito at nadaraanan muli ng mga motorista.
0: Alright, maraming salamat si Radyo Patrol Zeus Legazpi.
1: Samantala, dating Senate President Tito Soto, binatikos ng mga taga-suporta ni Senador Ronald De La Rosa. Ang detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto.
7: Nagbitaw na maanghang na pahayag ng PDP Laban Membership Committee Chairperson laban kay dating Senate President Vicente Soto III kasunod ng insidente yung kinasungkatan nito sa labas ng Senado. Ayon kay PDP Laban Membership Committee Chairperson Astravel Pimentel Naik, matindi ang galit ng ilang mamamayan kay Soto dahil sa umano'y pag-traitor sa mga kasamahan at at hindi pagprotekta kay Senador Ronald De La Rosa. Ani ni Pimentel Naik, dapat pang magpasalamat si Soto na pambabato lamang ng bote ang naranasan nito bagamat hindi kinumpirma ng miyembro ng kanilang grupo ang sangkot sa insidente kahapon. Matatanda ang nagpahayag ng pagkadismaya si Soto sa mga otoridad na nagbabantay sa labas ng Senado nang magawa ng mga protesta na harangin, talampagin at batuhin ang mano ng plastic na bote ang kanyang sasakyan habang palabas ito ng Senado kahapon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
8: Thank you, Rowen.
0: Sa iba pang mga balita, dalawa timbog sa pagnanakaw ng kable sa Maynila. May balita si Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish.
9: Good morning, Sexton at Johnson. Nahuli sa aktong pagtangay ng isa sa dalawang suspect ng mga kable ng PLDT sa barangay 659A sa Ermitas sa Maynila. Isinasakay ng 21-anyo sa tricycle driver sa kanyang tricycle ang mga pinutol na kable. Nang harangin sa inspeksyon ng tricycle, napansin na mga marka ng PLDT sa kable. Dahilan para kumprontahin ang suspect, ngunit biglang dumating ang kasabot ito at nagpakilalang miyembro ng security force ng Manila City Hall. Itinuro ng tricycle driver ang nasabing tauhan ng LGU na siyang nag-utos na nakawin niya ang mga kable. Nasa 8 copper wires na pinuto lang nabawi sa kanila na may taas na halos 37 talampakan. Tuloy ang inarestong dalawang lalaki na naharap ngayon sa reklamong paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. Samantala, madagdag ko na rin, Christian at Johnson, tumila na yung nararanasang pag-ulan kani-kanina nang mapagpad tayo sa Mea Blumentritt, Palikong Rizal Avenue, hanggang sa makarating na tayo dito sa may C3 Road, sa may Navotas Bridge. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM! Radyo Patrol!

0: 5:37 ang oras. Good morning po mga kapamilya. Magandang umaga. Happy, happy Thursday. Gising, bangon na po. O yung mga nakatutok po sa mga nangyari sa Senado kahapon, abay, syempre tuloy-tuloy po nating babantayan yan sa maghapon. Dahil kumbaga parang ang dami pang mga unanswered questions, partner, eh. Doon sa mga nangyari kagabi.
1: O yun lamang tanong na sino ba ang nagpaputok ng baril at sino ang pinuputokan ng baril, hanggang ngayon wala pa rin sagot.
0: Mm-mm. At ano ba ang motibo doon sa nangyaring kaguluhan dyan sa Senado? May mga nagsasabing inatake, may umatake, may nagsasabi naman na mukhang scripted, stage daw yung nangyaring pag-atake doon.
1: Ay, ang issue po dito ay syempre yung security, kaligtasan po ng lahat ng naroroon, hindi lamang ng mga senador kundi ng mga sibilyan na nasa loob ng gusali ng Senado kahapon para mag-abang sa development sa posibleng pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa.
0: And again, ang punot dulo nito ay para lamang protektahan si Senator De La Rosa. Wala nga po doon sa pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC. Kaya ang tanong ng iba sa atin, worth it ba na nangyari yung ganong kaguluhan para lang protektahan ng isang senador na naharap sa isa namang valid na dokumento ng nagpapa-aresto mula sa ICC?
1: Tapos may mga nagpapakalat pa na mga kung ano-anong information sa social media, kaya wag hunin yung paniniwalaan agad-agad at mag-verify, alamin sa mga official mismo ng pamahalaan, sa mga legitimate media outfit kung anong nangyayari talaga sa Senado. At kung ano pang mangyayari sa araw na ito.
0: Ngayon, nakita po ninyo, di ba, kung ano yung ginagawang trabaho ng mga media kagabi. Diba, ng mga makalaan, binabaratan nyo yung trabaho namin dahil ng kamus yung sabi ninyo, mga bias, mga bayaran. Iyan ba'y kayang gawin ng mga influencer, ng mga vlogger, di ba, na inyong hinahangaan?
1: Tsaka sa mga panahon po ng ganyan, ay wala naman din tayong ibang maasahan kundi ang mga lehitimong journalist.
0: Lehitimo?
1: Oh, lehitimo, ng intensyon talaga yung maghatid ng balita kung ano yung nangyayari as it happened kahapon.
0: Oo, hindi yung mga naglalabas ng halos 2 oras na expose na wala namang kalaman-laman, puro pinagtagpi-tagping video pa. Oo. Na galing sa mga lehitimong media.
1: Mga 1 hour and 40 minutes ba yan?
0: Eh, ewan ko, basta halos 2 oras daw eh. 5:39 ang ating oras.
2: Kakaibalita!
3: Kakaibang balita!
0: Dito na nga lang po muna tayo dahil nasa gip ang isang kuting.
1: Uy.
0: Meow. Matapos manalasa ang malakas na bagyo sa Amerika, naglilibot ang storm chaser na si Ashton Lemley sa lugar na binayo rin ng 3 ipo-ipo nang marinig ang iyak ng kuting. Pinilit ni Ashton na hanapin ang kuting mula sa mga nagbagsak ang bahay pero nabigo. Nangamba pa si Ashton, ay yun na yung pusa oh, nangamba pa si Ashton na patay na ang kuting matapos hindi marinig ng halos 5 minuto. Pero makalipas ng ilang oras, nakita ni Ashton ang kuting na basang-basa. Kaya, ayun na nga yung kuting oh, kaya itinurn over sa mga sundalo para maalagaan. Slang din ba ang meow ng pusa? Kasi sa Amerika eh.
1: Oh, tsaka kasi siya mambuhay niyan eh.
0: Ah, okay. So nabawasan ng isa, may 8 pa.
1: May 8 pa.
0: Meow! Yan po mga kapamilya, ang kakaibalitang tampok ngayong Huwebes ng umaga.
2: Kakaibalita!
3: Kakaibang balita!
0: Bilis na pagbati lamang po sa mga maagang nakatutok sa amin sa DZMM. Good morning po kina TJ David ng Queens, New York at si Jude Tatillo Socrates dyan sa Amerika. Magandang umaga po sa inyo.
1: Si Kuya Chris Monjeramis ay nanonood na pala sa atin ng ganitong napakaagang umagang-umaga at pinababati ng maganda-maganda umaga and happy 70th birthday daw kay Nanay Edna Jimenez Mayo. Yun, Nanay, happy-happy birthday po. Pinababati ko ng napakabait ng Chris Monjeramis na yan.
0: Happy birthday po. Oy, pagbati pala sa halos 30,000 viewers natin this morning.
1: Dami,
0: ba? Good morning! Marami sa inyo yung hindi talaga bumitaw mula sa mga nangyari kagabi. Sige po, tuloy-tuloy lamang po sa pagtutok sa amin dahil mukhang ngayong araw mas mabibigyang linaw kung ano po ba talaga yung mga nangyari doon sa Senado at ano pa yung pwedeng mangyari moving forward kasi hindi pa tapos ang linggong to eh.
1: Tsaka sana ay hindi ho totoo yung hinala ng ilan na scripted or stage yung nangyari kahapon dahil unang-una hey. Eh kung totoo man ha, naglulukuhan ho tayong pare-pareho wala tayong para lamang ho ika nga ay sa kanilang personal na interes at ang kawawa ho eh yung syempre yung nanonood, yung mga taong naroroon para lamang ho sa isang napakalaking pangyayaring gaya ng nangyari.
0: Wala tayong pinag-uusapan na problema kung ganyan, 'di ba? Kung yan po ay orchestrated o stage o scripted. Malaman po natin sa mga official mamaya at kung gaano po nila paninindigan din yung kanilang mga sinasabi para naman po hindi ang ending ay niloloko ang taong bayan dito sa mga nangyaring tagpo kagabi. Eh, good morning na lamang po kay Sir Francis Xavier Felix sa Libmanan, Camarines Sur. Pinababati ni June Delfino. Good morning! Good morning! Sa amin pong pababalik, dako tayo ng mabilis sa ibang mga balita dahil patuloy natin binabantayan din siyempre yung level ng tubig sa ating mga dam. Ay napakainit po ng panahon ngayon, binilita sa atin ng pag-asa, pero gaano po ka-reliable ba yung supply ng ating tubig kung magpapatuloy po ang mainit na panahon at walang mga pag-ulan? Sa pagbabalik po natin, mga kasama natin ang National Water Resources Board. Huwag po kayong bibitiw. Ang oras po natin ay 5:43. Siya po si Johnson Manaba.
1: Siya ho naman si Christian Yusores. Sandali lang, magbe-break lang po kami. Sandali, babalik pa ho kami hanggang 6:02.
0: Wait lang.
2: Pilipinas! Pasada balita na! Basta AM DZMM.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: DZMM Numero uno sa aksyon!
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM MM Teleradio.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Basta AM DZMM. Pasada balita. Pasada balita.
3: Good morning.
0: Ay, magandang umaga po ulit. Good morning. Nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niyo pa rin po Christian Yusores.
1: Ako po si Johnson Manabat. Good morning.
0: At sa dakong ito, partner, kausapin natin ang NWRB, ang National Water Resources Board. May tubig pa ba? Meron pa ba bang supply ng tubig? Napakainit po ng panahon at umiinit pa po ang mga tagpo dyan sa Senado at sa politika. Pero kailangan nating malaman, meron bang sapat na supply ng tubig? Hanggang kailan po sasapat ang supply ng tubig kung napapabalitang bumababa ang level ng tubig sa mga dam? Malaman po natin yan mula kay Dr. Sevilio David Jr. Siya po ang Executive Director ng National Water Resources Board, ang NWRB. Dr. David, good morning po sa inyo. Christian at Johnson po sa DZMM.
9: Magandang umaga po, Christian at Johnson, at sa inyong mga taga-pagin
1: po
9: ng programa.
0: Sa huli po nating pag-uusap nung I think last week or nung nakaraang araw, mas bumaba po ba ang antas ng tubig sa mga binabantayan nating dam?
9: Opo, no, sa kasalukuyan po, no, dahil na rin po sa mga patuloy na naranasan ng bansa, no, ng mga patuloy na pag-init, to, no, tag-init at pangamba na rin po ng epekto ng El Nino, ay patuloy pong bumababa, no, yung mga dams po natin, no, particular po dito sa Metro Manila, ay ito pong Angat Dam na halos 90% po ang pinagkukunan ng supply ng tubig para po sa Metro Manila, ay kahapon po ang level ng tubig ay 179.12, no, so 0.12 meters po. Ito ay mas mababa po na po, no, doon sa minimum operating level na 180 meters po. Bagamat nananatiling ano po, bumababa ang patuloy na pagbaba, ang sitwasyon po ay nangangailangan ng masusing pagmamonitor po para magapan, no, itong kasalukuyang mababang level po.
0: Apo, ano po ba yung critical level natin sa Angat Dam? Kasi kung bumaba po ng 179.12 meters, masasabi po ba natin na delikado na agad itong level na ito?
9: Sa kasalukuyan po, no, itong level na to ay masasabi po natin manageable pa naman po ang situation. Hmm. No? Pero pagka bumaba po kasi, no, sa 180 meters, ay mas binibigyan po natin ng prioridad, no, yung alokasyon ng tubig po para sa Metro Manila Water Supply, no, so mas binibigyan na natin priority yan. At yung sa irrigation po ay nagkakaroon ng pagbabawas, no, ng release po, no, sa kasalukuyan po ay binawasan na rin po ang alokasyon ng irrigation, no, pero ganun pa man sa tingin po natin ay walang masyadong epekto ito para sa irrigation, dahil na rin po, no, na sa panahon ng ganito ay nasa halos malapit na po silang mag-ani, no? Yun po yung terminal drainage na sinasabi po natin. Kaya pa sa mga susunod na linggo at ito pong June ay ito po ay gagawin nating parang buwan ng conservation ng tubig, no? At wala ko munang release para sa irrigasyon at mapofocus po sa water supply para sa Metro Manila ang pag-release po ng tubig galing po sa Angat Dam.
1: Opo. So, Dr. David, kung halimbawa po, bababa pa ng bababa ang level ng tubig sa Angat Dam, yung mga taga Metro Manila, ibig sabihin po ba may mga oras na walang supply ng tubig or magiging mahina ang supply ng tubig or papaano?
9: Opo, no, Johnson. Sa ganitong buwan po, no, sa buwan ng Mayo po ay wala naman po tayong normal po, no, ang alokasyon na binigay po natin, no, para sa Metro Manila. Pero binabantayan po natin, Johnson, ay yung mga sa mga susunod na buwan, no, kung sakali pong patuloy na walang mga pag-ulan na darating at tulot na rin po itong pangamba ng El Nino, ay kung sakali pong magkakaroon ng adjustment, no, sa pagbabawas ng alokasyon, ang posibleng maging resulta po yan ay kung sakali po kung ano talagang magkakaroon ng kakulangan sa tubig, ay posible po magkaroon ng tinatawag na mga pagbabawas ng pressure sa mga kabayan at rotational interruption kung hindi po may iwasan. No? Pero ganun pa man po, may mga contingency measures po tayong nalatag na, no? Kagaya po nung pag-activate, no, ng mga deep wells, no, dito po sa Metro Manila na sa tingin po natin ay makakatulong po, no, sa makatutulong sa pagdaragdag ng supply ng tubig na hindi na po kayang mabigay, no, ng Angat Dam po at po mga iba pang mga treatment facilities sa Laguna Lake, Parañaque at Marikina at sa Cavite na rin po, ay ito po ay pwede po pagtingin ang paggamit na makakatulong na rin po.
1: Opo, pero sa ngayon, Dr. David, malayo pa naman tayo dun sa senaryo na kinakailangang magrasyon ng tubig ng mga water concessionaire.
9: Opo, no, ito pong buwan na to, sa tingin po natin ay hindi po inasahan, wala pong tayo inasahan, no, na magkakaroon ng epekto ito sa mga kababayan po natin. Kasi nga po, normal po ang alokasyon na ibinigay po ng NWRB para po magamit ng NWSS at ng mga konsesyonaryo po.
0: Apo, itong Angat Dam, Dr. David, bukod sa Metro Manila, ano-ano nga po mga lugar din yung sineserbisyohan nito?
9: Opo, kasama po dyan ang probinsya po ng Bulacan, no, at Rizal, at kasama rin po yung mga ilang bayan dyan sa Cavite po. So, opo, bukod po sa Metro Manila, ay ito po yung mga nabanggit ko, ang mga probinsya at mga sitwasyon po na sinasaplayan po ng tubig na nanggagaling po sa hanggat dam.
0: Apo, at paano po itong mga lugar na ito? Kasi nabanggit po ninyo kanina na kapag bumababa sa minimum operating level ang tubig sa hanggat dam, binibigyan muna ng priority yung Metro Manila. Ano po ang ibig sabihin nun para doon sa mga lugar outside Metro Manila na sineservisyon po ng hanggat dam?
9: Kasama po sila, no? Sa binibigyan natin ng prioridad, no? So sabi nga natin, yung pong sinabi natin, nabanggit natin kanina na Metro supply po para sa Metro Manila ay kasama na rin po itong mga lugar natin nabanggit doon po sa binibigyan ng prioridad po.
0: Pwede naman ibig sabihin na magiging magkaiba ng alokasyon ng tubig sa Metro Manila pati doon sa mga areas outside Metro Manila. Hindi po, wala pong ganun.
9: Hindi po, no? Parehas po yan, no? Parehas po mga yung prioridad na binibigay po natin sa mga lugar na ito.
1: Opo. Yun hong water irrigation natin, ay sino ho nagde-decide nun kung gaano kalaki lamang i-allocate para ho sa kanila?
9: Yung pong nanggagaling sa hanggat dam ay ito, sa NWRB rin po nanggagaling, no? Ang desisyon po kung gaano kalaki ang irrigasyon na ibibigay po, no? Ng allocation po nila. At sabi nga ho natin, sa kasalukuyan po kasi halos tapos na ho, no? Nasa harvesting period na po sila. So kasama na rin po sa pag-conserve na rin po ng tubig mula sa hanggat dam ay pagkatapos ho nitong pag-aani po nila ay isususpend muna natin ang release, no, ng tubig na nanggagaling po sa hanggat dam.
1: Kumbagay timing po naman na hindi masyadong malaki ang requirements sa tubig sa irrigation na ating mga kababayang magsasaka ngayong mababa ang water level sa hanggat dam.
9: Tama po yun, no? At kasama na rin po yan. At ito pong mga panahon na hindi tayo magre-release ng tubig ay kasama rin po sa paghahanda din ng NIA, no? Para po mailatag din po yung mga contingency measures kung sakali pong patuloy pong bumaba ang level ng hanggat dam at wala akong masyadong pag-ulan na maranasan dahil po itong El Nino na inaasahan po nating darating sa may buwan na po ng mga July, no, hanggang sa katapusan ng taon at pwede pa hong tumawid ito, no, bago itong tumawid hanggang sa mga earlier part po ng 2027.
0: Opo. Bukod po sa hanggat dam, ano-ano pong mga dam pa yung nakita ninyo na merong pagbaba po sa water level?
9: Sa ngayon po, ito pong dahil walang masyadong pag-ulan tayong naranasan ay yung pong mga ibang dams dito sa Luzon ay nakakaranas din po, no, ng mga pagbaba, no, at umasa rin po tayo na itong sa mga susunod na buwan ay may mga sana po may mga yung mga pag-ulan na nadarating ay pwede pong ma-recharge, no, itong mga dams po natin.
0: Apo, pero alin po ba sa mga dam na ito, Dr. David, yung bukod dito sa hanggat dam na pinag-uusapan natin, yung nakita natin na malaki-laki, na nabawas po doon sa tubig at maaaring maka-apekto po doon sa mga sineservisyohan nilang mga communities?
9: Ito po kasing both po sa hanggat dam, no? Ito pong Lamesa at Ipo Dam ay kasama rin po, no, sa inaasahan natin makakatulong, no, sa pagbibigay po ng supply sa Metro Manila at karating probinsya at bayan. Ito po naman ay nasa malapit naman pa naman po sa spilling level, no. So sa tingin po natin ay stable, no, itong mga sitwasyon ng mga dams na ito ng Ipo at Lamesa. Pero ipong sa labas ng Metro Manila na sa Northern Luzon po, halos yan itong mga to ay nasa Northern Luzon, ay patuloy pong bumababa ito na kailangan din po nating i-monitor kung ano yung magiging development sa mga dams na to para naman po magkaroon ng proper management po, no? Ito pong mga Pantabangan at San Roque ay medyo malaki na rin po, no, yung ibinaba ng mga to na kailangan na rin pong i-monitor.
0: Alright, Dr. David, maraming salamat po sa pagbibigay ng update and patuloy po kaming maikibalita sa NWRB tungkol po sa estado ng ating mga dam at sa water level. Salamat po, sir. Ingat po kayo. Si Dr. Sevilio David Jr., ang Executive Director ng National Water Resources Board o ang NWRB.
1: Kainan muna kayo ng tubig, ha? At tayo mag-abang ng pare-pareho ngayong araw po na ito sa mga susunod na mangyayari, una sa Senado at syempre, merong bang magiging mga bagong pahayag kaya ang Malacañang ngayong araw na ito, ngayong umaga, hapon, or mamayang gabi? May schedule ba, Presidente, today?
10: Eh, nabanggit mo na rin yung Malacañang, partner, kasi ang schedule lang talaga dapat ni Pangulong Marcos ngayong araw ay dyan sa Pampanga, may activity sa Pampanga. Pero dahil nga sa nangyaring gulo sa Senado, ay alam ko ngayong umaga magpapatawag daw ng meeting sa Palaso para pag-usapan yung nangyaring gulo dyan sa Senado. Hindi pa lang sigurado ngayon kung sino-sino mga opisyal ang ipatatawag dyan, pero abangan po natin kung ano ang kalalabasan niyang meeting sa Malacañang ngayong umaga.
1: Kapatid, kahit papaano, syempre, most likely na brief naman ang Presidente kagabi sa kung ano talaga yung mga initial na nangyari ay yung mga initial information na nakuha ng mga otoridad, ng PNP, ng DILG, syempre ng NBI, sa nangyari kahapon sa Senado at nauwi pa nga ho sa pagpapaputok ng baril, although hindi ho klaro hanggang sa ngayon kung sino ba nagpaputok ng baril, sinong pinuputukan, at bakit may mga nagpaputok ng baril.
10: Maganda lang pag-usapan, very interesting, partner, kasi hindi naman ito unang beses na merong arrest warrant mula sa ICC na inilabas para sa isang Pilipino. Diba last year, dating Pangulong Duterte ipinaresto ng ICC, pero makakukumpara nyo lang kasi yung pagkakaiba ng circumstances . Very smooth yung pag-enforce ng arrest warrant last year, although medyo nagkaroon ng gulo doon sa Villamor. Pero this time, although hindi lang pa rin malinaw kung sino nga ba yung pinapa-aresto kagabi, pero the fact na meron ng arrest warrant ang ICC kay Senator Bato, pero may iba naging atake, ibang naging sitwasyon .
1: Tsaka hindi ho kasi nagtutugma yung mga pahayag at kwento ng ilan. Una, kahapon meron hong official from the Senate na nagsabing we are going to arrest somebody. Na hindi naman sinabi kung sino.
10: At bago yan, sinabi ng Senado na hindi nila hahayaang may maaresto sa loob ng kanilang premises.
1: Dahil meron daw syempre bilang isang institusyon ay bagamat yun ay isa pang issue na pinagtatalunan na hindi po pwedeng arestuhin na isang senador while inside the premises of the Senate, pero may nagsasabi na dapat yun ay applicable lamang while in session ang Senado. Hindi naman nakasesyon ang Senado.
10: Tapos na . Nag-suspend na yung session kahapon at saka kanya-kanyang kumbaga tapos na yung kanilang trabaho sa plenary kahapon nung mangyari itong mga series of events na ito. Kaya paano pa masabing paano pa mamaprotektahan ang Senado by that time?
1: Tsaka meron ding nagsasabi na hindi naman din applicable yung immunity na isang mambabatas na isang senador sa pagka-aresto sa kanya sa bigat ng halimbawa ay parusa na kinakaharap niya. Dahil ito ay malaking kaso, crimes against humanity.
10: Correct.
1: May mga nagsasabi pa na nga na kung sino man yung nagbibigay halimbawa anila ng proteksyon doon sa ipinaaresto, abay obstruction of justice yan. Kaya dalawa ho ang laging version ng kwento ay depende na lamang ho kung sino ang pinaniniwalaan po ninyo, pero dapat ho ika nga ay magkaroon ng kalinawan ang mga storya pong yan.
10: At hindi ito simpleng kwento lamang ng pagpapatupad ng arrest warrant. High profile yung pinag-uusapan natin at mabigat-bigat po yung reklamong kanya kinakaharap. Yung wala pa naman pong finality, di naman sinabing guilty na siya agad dyan, hindi po ba? Kasi may mga nagkokomento na ang ibig sabihin ba niyan, ang kapag merong isang Pilipino na naharap sa kaso sa ibang bansa, ganun na lang ba natin kadaling isusuko? Baka gusto po nating balikan yung history kung bakit nga po tayo napunta sa gantong sitwasyon at ano ba yung nature ng reklamo kinakaharap ng Senator De La Rosa, hindi ba?
11: Buhay pa kayo?
10: Buhay pa kami!
1: Buhay pa rin naman.
10: Buhay ka pa?
1: Kumusta? Malino na ba sa'yo ngayon sino nagpaputok ng baril at sinong pulutukan at bakit may nagpaputok ng baril?
12: Hindi pa rin.
13: Saka, hindi naman lang na-contain yung crime scene. Crime scene yun .
10: Crime scene pero nag-sweeping agad sila pagkatapos.
1: Tsaka dapat sabi nga nila, lahat ng may baril doon sa Senado kahapon ay dapat para kahit papaano, doon ka magsisimula. Sino ba may hawak ng baril ng mga panahong yon para ma-match po kung sino man o yung slug na makukuha doon sa baril ng kay OSA man yan, kay
10: NBI ba?
1: NBI man yan, kung may NBI police or Marines man yan, kung sino man. Ay sabi na, nandun pa rin kagabi.
10: parang may nag-video pa kagabi na nakita siya doon after nung kaguluhan mga bandang hating gabi.
1: At saka si Attorney Torion, nag-picture kahapon kasama si Bato, mga past 11.
13: Si
1: Torion, yung abogado ni Bato.
10: Andun pa sa loob ng Senado.
1: Daw.
10: As of that time. Pero as of 6:01, malaman natin mamaya kung talagang nasa Senado pa ang De La Rosa. But anyway, maraming salamat po mga kapamilya sa pagsama sa amin. Alas 6:01 na po ng umaga, ako po si Christian Yosores.
1: Ako po naman si Johnson Manabat at wala mag... Yung
13: niyo, wala mo kong maubigay
1: sa sisyo. Ay, hanggang kagabi pala
10: yun. Salabat lang yan.
1: Dal pa yan eh.
13: Sa ngala ng salapi, ano?
10: Oo naman, siyempre.
1: Ay, babay na ho muna. Wala maglilipat ng channel. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ingat po tayong pare-pareho. Good night.
10: Babay po.

0: Pilipinas. Friday na ba? Ay, hindi pa. Sorry, Nene. Bukas. Mahaba-haba pa ito. 6:02. Gising na. Bango na. Wakey-wakey. It's a Thursday. Energy, energy.
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Good morning!
2: Gising na!
4: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
0: Good morning, everyone! Walang painga-painga, tuloy-tuloy ang balita. Mr. Gising reporting in the morning. Arriba-arriba, narito na mga balita ngayong Huwebes sa Gising, Pilipinas. Walang napaulat na namatay o nasugatan sa pamaril sa loob ng gusali ng Senado kagabi. Nangyaring insidente sa gitna ng posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at pinangalan ang kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabing nagtangka ang mga hindi pa nakikilalang armadong lalaki na bumasok sa ikalawang palapag ng gusali pero napigilan ng mga tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms o OSA. Ayon sa Interior Secretary John Vicramulya, nagpaputok ng warning shot ang OSA pero gumanti ang mga armadong lalaki. Nakatakdang repasuhin ang mga kuha ng CCTV para imbestigahan ang insidente. Tiniyak naman ni Remulya na ligtas si De La Rosa matapos ang pamaril at pag-lockdown sa Senate building. Batay sa impormasyon mula sa OSA, sinabi ni Senador Jinggoy Estrada na unang nagpaputok ang mga sinasabing tauhan ng NBI. Pero ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, walang ahente ng NBI sa Senado dahil may kasunduang hindi maaaring ipatupad ang arrest warrant laban kay De La Rosa dahil sa nakabimbing petisyon sa Korte Suprema. Ayon kay Matibag, nakalis na at hindi armado ang halos anim na ahenteng nagbabantay sa GSIS, alinsunod naman sa hiling ni General Manager Wick Veloso para matiyak ang seguridad sa lugar dahil sa magulong sitwasyon. Pero ayon kay Senator Amy Marcos, na aresto ang sinasabing NBI volunteer matapos kunin ang naiwang tactical bag sa hagdan sa ikalawang palapag ng Senate building. Halinang madaling araw, dumating sa gate ng Senado ang misis at abogado ng sinasabing volunteer ng NBI. Itinaas na ng Philippine National Police ang full alert matapos ang insidente ng pamaril sa Senado. Naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes IV na staged o planado ang insidente ng pamaril sa Senado. Bagamat nakababahala ang insidente, iginit ni Trillanes na posibleng gumawa lang ng senaryo o pangyayari sina Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Ronald Bato de la Rosa para makakuha ng simpatya sa publiko. Sus Mariosep. Batay sa impormasyon, sinabi ng dating senador na walang tauhan ang pamahalaan sa Senado maliban sa mga magkakaalyadong senador. Duda rin si Trillanes kung bakit walang tinamaan sa kabila ng maraming putok ng baril sa loob ng gusali. Iginit ni Trillanes na may iwasan sanang insidente kung sumuko na lang si De La Rosa. Kinumpirma naman ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na nananatili sa Senado ang kliyente sa kabila ng insidente. Iginit ni Pangulong Marcos na walang kinalaman ang pamahalaan sa pamaril sa Senado kagabi. Sa video statement, sinabi ng Pangulo na walang pumasok na sundalo o tauhan ng NBI sa Senado nang mangyaring insidente. Pero may mga naka-uniforming pulis at sundalo sa gusali ng Senado para tiyakin ang seguridad. Itinanggi rin ni Pangulong Marcos na may utos na arestuhin si Senador Ronald De La Rosa sa bisa ng arrest warrant ng ICC. Iimbisigahan ng Senado at Philippine National Police kung nagkaroon ng inkwentro o bahagi ng destabilisasyon ang insidente. Samantala, hindi po nagpalabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. Sa kabila ito ng urgent manifestation na inihain ang kampo ng senador para magpalabas ng TRO. Sa halip, pinagkukomento sa loob ng 3 araw ang mga respondents kabilang na ang Executive Secretary, Department of Justice, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Inatasan din ni De La Rosa na sumagot sa loob ng 3 araw, kaling matanggap ang tugon ng mga respondents. Inupaka naman ni De La Rosa ang resolusyon ng ilang miyembro ng minority bloc para hikayatin siyang sumuko at iginiit na dapat muna siyang pagbigyang magawa ang natitirang legal remedies. Kabilang sa lumagda sa resolusyon, sina Senador Tito Soto, Kiko Pangilinan, Pamplo Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Sa ngayon, kasama na si De La Rosa sa wanted person list ng ICC. Noon ang pinanindigan ng Department of Justice ang posisyong pinapayagan ng mga batas ng Pilipinas ang pagsusuko sa sinumang personalidad sa isang international court. Nag-brown out ba sa inyong lugar? Naku, Diyos ko po, habang nangyayari yung kaguluhan dyan sa Senado, brown out naman sa iba't ibang parte ng Metro Manila, iba't ibang parte ng Luzon. Na-out nga yung story ako kagabi sa TV Patrol. Red alert po ang Visayas at Luzon. Kaya marami po sa atin, landan libong consumer ng Meralco, pati na rin ang iba't ibang electric cooperatives ang brown out. Ayan, pa-follow up niyan gamil ang mga brown out na yan ha. Kasi hanggang ngayon, kung mataas pa rin yung demand at hindi pa naayos yung mga Department of Energy, patawagan mo. Dapat may energy sila ngayon. Kahapon, nakaligtas sila sa atensyon dahil nga nandun sa Senado ang focus natin lahat. Pero ngayong araw, pag nang humupa na yung insidente, dapat may paliwanag ng Department of Energy. Ano ang nangyayari? Ang nagpapalabas lang ng palay update ay National Grid Corporation of the Philippines. Pero ang nadinig natin sa DOE, statement pa lang ni Secretary Garin. Wala nang follow-up, walang status update. Ano na bang nangyayari? Naayos na ba yung problema dyan sa Quezon na pinainutos nga po ni Secretary Garin na ayusin ng NGC? Mamaya-maya po ah, kung brown out pa po sa inyo dyan, naku, alamin natin yung sitwasyon ha. Nagpayag po ng pagdismaya si Senador Tito Soto sa Philippine National Police at iba pang security personnel sa Senado. Ito'y matapos sugurin na mga nagpuprotesta ang sasakyan ng dating Senate President habang paalis ng Senate Gate. Sinasabing pinagmumura at binato ng plastic bottle ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte ang sasakyan ni Soto. Tinasyon naman ni Soto kung bakit hinayaan lang ang mga nagpuprotesta kahit ilang truck ng PNP ang nakadeploy sa Senado. Nangako naman ang PNP na iimbestigahan ang insidente at aalamin kung may pagkakamali ang mga pulis. Muling nagkaroon ng komosyon sa pagitan ni Senador Kiko Pangilinan at Robin Padilla kaugnay ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Nalinaw ni Acting Sergeant at Arms or Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca na walang nangyaring suntukan pero muling nagkasagutan ng dalawang senador ng medyo magtabi sa Senate Lounge. Bago ang komosyon, hiniling ni Padilla na mag-sorry si Pangilinan sa sesyon ng plenaryo matapos siyang sigawan. Hiniling din ni Padilla na alisin sa record ang insidente dahil ayaw niyang mabasa ng mga anak at apo na sinigawan sa plenaryo ang isang Muslim na senator. Pero tumangging magsorry si Pangilinan at hinamon si Padilla na magsampa ng ethics complaint. Nanang sinabi ni Pangilinan na nakahanda siyang maghain ng counter complaint sa sinasabing pagbabanta at pananakot ni Padilla habang nakarises ang plenaryo. Pinayuhan din ni Pangilinan ang kapwa senador na huwag maging balat sibuyas at tanindigang walang legal na basehan ang isasampang reklamo. Standby Radio Patrol, na i-transmit na ng kamera sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kagabi, dinala ng mga opisyal ng kamera ang Articles of Impeachment kabilang ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds, hindi may paliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Nauna nang inihalal ng kamera ang 11 kongresistang bubuo ng prosecution team kabilang na si House Justice Committee Chairperson Jervie Luistro. Pero aminado si House Prosecution Member Lawrence Defensor na magiging hamon sa impeachment trial ang nangyaring palitan sa liderato ng Senado noong Lunes. Nangako naman si Senador Risa Ontiveros na harangin ang panukalang amyandahan ng Senate rules para payagan si Senador Ronald De La Rosa na makaboto sa impeachment trial kahit hindi physically present sa Senado. Lunes, isinulong ni Senador Dante Marcoleta na amyandahan ang rules para payagan ang mga senador na makilahok sa sesyon kahit hindi pisikal na makadadalo sa sesyon tuwing may national emergency. Nanindigan si Ontiveros na kailangan dumalo ang mga senador para makaboto lalo na sa mga importanteng issue. Sa oras na 6:12, marami-rami po yung mga nakamonitor sa ating ngayon. Kaya babati na natin ang magandang-magandang umaga ang lahat ng mga kulang sa tulog. Eh ganun po talaga pag may malaking event o malaking insidente, eh lahat po tayo alerto. Kaya ilan kami lang nanonood sa ating ngayon? Kanina sa kina Johnson at Tina Christian, marami-rami na eh. Eh lalo na siguro ngayon dahil marami na pong tuluyang nagising. Kanina po pungas-pungas pa. Magandang-magandang umaga po sa lahat ng gising na at nakamonitor at gustong malaman o 34,000 na. Usually, 20,000 lang yan, di ba? Magandang umaga sa iyo, Grace San Mateo. Ayan ha, brown out hanggang ngayon. Kita mo yan ha, madaling araw pa lang, brown out na. Dapat pag ganito, hindi pa ganun kalakas ang konsumo sa kuryente, eh dahil wala pa naman pasok ganitong oras yung mga taga-gobyerno. Brown out daw kina Grace San Mateo. Ganon din na magandang umaga kay Paolo Baldin ng Virac Catanduanes, Stead Cua. Good morning. Si Mark Hernandez na pinapabati si Jerry Bonifacio at Gilbert Camasura of PM Consulting on their 20th anniversary. At si Vic Venarao, mamaya ng pabati na iba ha, si Zeus Legazpi muna puntahan natin. Go Zeus!
3: Good morning, Alvin. Ano, sa pinakahuling palayam sa The Hague, the Netherlands, sinabi ni Vice President Sara Duterte o nagbabala si Vice President Sara Duterte sa posibilidad ng charter change na niya ay magpapanatili kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Kasunod ito ng umano'y tangkang pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa sa Senado kagabi. Ni Duterte, ipinakikita nito na tinatarget ang mga kritikal sa kasalukuyang administrasyon. Hindi anya malabo na kapag napasa kamay na ng mga otoridad ang mambabatas at natuloy ang pagdilingti sa reklamong impeachment laban sa kanya, susunod na ang pag-amienda sa saligang batas para hindi maalis sa pwesto ang Pangulo. Pakinggan natin ang pahayag ng Vice Presidente.
4: Una niyan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sunod niyan si Senator Bato at kung sino pa man yung ibang mga sinali sa complaint ko no diyan sa ICC. Ang sunod niyan ay charter change. Pag pinag-usapan natin ang charter change, ibig sababihin yan, hindi na yan bababa sa pwesto sa BBM. At yan din ang sinabi ni President Duterte kanina.
3: Ganyan ang tinik ni Vice President Sara Duterte. Sinabi niya niya na grave abuse of power ang ginagawa ng administrasyon na umano ay pagtatangkang pag-aresto sa mambabatas. Matatanda naman na naglabas ng video statement si Paolo Marcos Jr. kagabi kung saan itinanggi niya ang gobyerno ang nasa likod ng tutupan sa Senado. Alvin, dito naman tayo ngayon ano, sa Senate o sa tapat ng Senate compound kung saan na yung mga taga-suporta ni Senator Ronald Bato de la Rosa ay inaayos na yung kanilang pag-arausan ng programa mamaya. Ito may tent na at may stage na rin sila dito sa may bahaging ito ng

0: Ito ang Radyo Patrol, Sus Legazpi, TCMM.
1: Thank you! Maraming salamat kay Sus Legazpi. Sunod natin si Trish Salindo. Go Trish! Good morning, Trish!
2: Alvin, makapal na usok pa rin yung makikita sa mga tubok na bahay dito sa Barangay 373 sa Tango South sa Navotas. Ayon sa mga fire volunteer, bandang alas 3:30 kaninang madaling araw nang sumiklab yung sunog at itinaas pa sa ikalawang alarma. Bagong ideklarang kontrolado kaninang pasado alas 5, nagbagsakan na yung mga natupok na yero, Alvin, at lumaylay na pati yung mga kable sa ngayon. Partikular dito sa may El Santo Street ay walang supply ng kuryente yung mga residente. Wala rin silang magawa kundi maghintay sa gilid habang patuloy pa rin yung pag-apula at mapping operations ng BFPs doon sa inisal impormasyon na ibinahagi ni Navotas Vice Mayor Tito Sanchez. May dalawang napaulat na nalapnusan ng balat at na isugod na sa ospital. Ngayon lamang, Alvin, may pamilya rin yung naging emosyonal kung saan isang matanda yung nahimatay nang tanungin sila ng BFP kaugnay ng mga nawawala nilang anak. Dalawang bata kasi yan at isang matanda yung kanilang hinahanap. Pero hindi pa rin na ma-verifika o ma-confirm ng BFP kung meron nga bang nasawi sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Magandang umaga sa iyo, Dr. Mario Festine. Gising na gising na si Dr. Mario Festine. Ganon din itong si, nasa na ba kanina si Vic Binaraw? Ayun, may pinapabati siyang regular listener daw ng gising, si Attorney Ana Sampang at si Miss Honey Grace Mayorga and Sir Jason Barcelona ng MMPC Santa Rosa, Laguna. Nanunod sa atin at nakikinig. Thank you, maraming salamat po. Isunod natin si Noel Alamar. Go Noel, good morning Noel.
3: Hi Alvin. Sa patupad ng rotational load shedding ang Ulian Pagmindoro Electric Cooperative o ORMECO dahil sa kakulangan sa supply ng kuryente munsod ng sabay-sabay na aberya at limitan ng operasyon ng ilang power plant sa Ulian Pagmindoro. Sa abiso ng ORMECO, sinasabi nito ang 58.76 megawatts lamang ang available dependable capacity ng malalaking power plant mula sa kabuuang 88 megawatts sa kabuuang kapasidad nito. Ito ay dahil limitado ang operasyon ng mga power plant dahil sa issue ng maintenance, mababang level ng tubig at pagiging offline ng mga power producers. Batay sa petroleum datos ng ORMECO, umabot sa 74.57 megawatts ang power demand sa lalawigan, kaya nagkaroon hanggang 18.7 megawatts sa power deficit o kakulangan ang katumba sa 25% ng total demand. Sa kasalukuyang lagay, 16 out of 28 distribution feeders, bukod pa sa limang midstream feeders, ang isinasailalim sa rotational drawout schedule. Lilinaw naman ORMECO na exempted sa load shedding mga feeders na nagsusupply sa mga ospital, water districts, government offices at iba pang critical facilities. Patuloy din ang pangyayitang tugnay ng ORMECO sa National Transmission Corporation sa NEA at Department of Energy upang maibalik agad sa supply ang power sa lalawigan.
1: Ilang oras yung brownout nyo, Noel? Tigilang oras brownout nyo dyan?
3: Dumating ako dito sa Orion, Pagmindoro, Alvin, Marte.
1: Tigilang oras? Kasi kami sa Meralco, 2 to 3 hours eh. Kayo, yung rotating nyo, ilang oras?
3: 4 hours.
1: Oh my goodness, grabe. Malinsangan pa rin ba sa Mindoro? Sa amin dito, mainit pa.
3: Malinsangan, walang kaulap-ulap.
1: Diyos ko
3: na,
1: po.
3: Andito nga ako sa labas ngayon, wala pang alas 7, pero terik na yung araw.
1: Naka.
3: Nagpawisan na ako. Yung dumating ako, bibigyan lang kita ng example, Alvin. Dumating ako dito ng Martes, brownout sa umaga, yun ang pinakamatindi. Brownout sa umaga, 4 na oras. 2 oras sa tanghali at 4 na oras uli sa hapon hanggang sa gabi.
1: Tatlong ikot pa?
3: Oo.
1: Agoy.
3: Pero noong kahapon, 4 na oras na lamang brownout, Alvin.
1: Naku, good luck po sa mga residente ng Oriental Mindoro. Hindi lang po kayo, pati rin po kami dito sa Meralco franchise area, nakaranas na rin ng brownout, Noel. No, if it's any consolation, hindi lang kayo at iba pa, marami ding ibang lugar at co-op na may brownout din, Noel.
3: Yes, tumawag ako sa bahay kagabi.
1: Oh.
3: Or tumawag yung bahay kagabi sa akin. Hindi kami nakaka-experience ng brownout po. Pero 5 in the afternoon hanggang 10 ng gabi, yung brownout sa Binyan City kahapon.
1: Ah, okay. Sige. Ganun talaga. Oh.

0: Thank you, Noel. Magpa-flash report lang ako. Extra, please.
1: Back to you.
0: Thank you. Maraming salamat, Noel Alamar.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto, alerto, salindol. Alerto, salindol.
0: Niyanig po ng magnitude 5.5 na lindol ang Kalayan, Cagayan. Kani-kanina lamang, around 6:01 a.m. Kukuha pa tayo ng dagdag na impormasyon kay Dr. Toto Bakulkol, ang director po ng FIVOS. Pinatatawagan lang natin maya-maya para malaman po natin ano ang... ready na siya? Magandang umaga po sa inyo, Dr. Toto.
3: Yes, sir. Magandang umaga rin po sa inyo.
0: Opo, si Alvin ito, Doc. Ano po? Tell us something more about this lindol na 5.5. Tama po bang initial information na nakuha namin?
3: Yes, initial information po. Based sa earthquake information number one natin, meron tayong 5.5 magnitude na lindol. And it happened at 6:01. Yung epicenter niya ay 7 kilometers south, 55 east of the Lupiri Island in Cagayan, in Kalayan, Cagayan. And yung lalim niya is 10 kilometers. And so far, ang pinakamataas na intensity na na-record natin or nakuha natin is intensity 1 sa may Batac and Bacara in Ilocos Norte, and intensity 1 din sa may Vigan and Narvacan in Ilocos Sur. So we are not expecting damages, but we are expecting aftershocks.
0: Ayun. So pag ganyan na magnitude 5.5 at ang intensity ay 1 ang pinakamalakas, Director?
3: Yes, so far. One, nakuha natin. Instrumental intensity.
0: Opo. So ito, pwede natin sabihin na hindi naman siya strong earthquake, ano? Pag ganyan ba, paano bang kategori pag ganyan? Mild o moderate o paano ba?
3: Yung intensity, yung magnitude 3 is, from magnitude 3 to 3.9 is minor. 4 to 4.9 is light. And then this one is moderate, 5.5.
0: So moderate, ano. Pero nevertheless, kung pag naramdaman mo yung uga, nakakakaba pa rin yun, Dr. Toto.
3: Yes po. Kapag naramdaman natin yung shaking, lalo kapag hindi naman ganong malalim, or mas nakaka-ano pa rin yun, nakakaba. But again, huwag tayong kabahan. Dapat presence of mind palagi. Kapag there is a strong shaking, then we have to do duck cover and hold.
0: Yeah, ganun pa rin. Ibig sabihin, malakas man yan o mahina man yan, dapat muscle memory na natin on what to do. Dr. Toto, ano?
3: Yes, tama po kayo.
0: Sige po. So ano po paalala natin sa mga taga-Kalayan, Cagayan? Sabi mo kanina, they should expect aftershocks?
3: Yes po, they should expect aftershocks. And if there is a strong aftershock, again, yung tulad sa sabi ko, they should do the duck cover and hold. And dapat alam din po nila yung natural signs of an impending tsunami. Yung nangyari kanina is nasa dagat. And although yung 5.5, hindi naman yung kapag-generate ng tsunami. But in the event lang na may malaking lindol, and kung nasa ano tayo, dalampasigan, napansin natin na biglang bumagsak yung dagat, yung level ng dagat. Kapag napansin natin na there is a roaring sound na nanggaling pa sa dagat. Oh. And at the same time, kapag there is a strong shaking na halos hindi natin makatayo, then move right away to a higher place kasi baka pwede magkaroon ng tsunami.
0: Tama. Dr. Toto, huwag po kayong bumitaw sa linya. Ha? Wait lang po.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Kasi po, ipa-follow up din po namin. Siyempre, nandyan na rin lang kayo. Sasamantalahin na po namin. Anong latest ba sa... May latest ka ba dyan sa Mayon at sa Canlaon?
3: Yes po. Mayon volcano for the past 24 hours. Nakapagtala tayo ng 46 volcanic earthquakes and 391 rockfall events. And then merong dalawang PDC or Uson kahapon. Ang pinakamataas yung run out ay nasa 3,000 meters sa may Miisi Gully. And right now, ongoing pa rin yung effusive eruption ng Mayon Volcano. And nasa alert level 3 pa rin ito.
0: Yung Canlaon?
3: For Canlaon Volcano, for the past 24 hours, nakapagtala din po tayo ng 31 volcanic earthquakes and yung sulfur dioxide kahapon nasa 755 tons per day. And wala tayong ash emission event for the second straight day na. And right now, nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon volcano.
0: Apo. So nothing major happened sa Canlaon kahapon, pati sa Mayon?
3: Wala po. Yes po,
0: wala. Wala major.
3: Yung... Although yung Canlaon, yung Mayon volcano kahapon, meron tayo nga yung PDC. And may ash fall sa light lang naman sa iba't ibang bayan, iba't ibang barangay, kasi yung PDC nagkaroon ng ash plume na umabot ng 4 kilometers. And again, yung ash naman, depende kung saan yung hangin, kung malakas yung hangin, magkakaroon ng ash fall.
0: Apo, apo. Yung ulan ba? Is that going to help? Or is that going to aggravate the situation? Kasi mukhang nagsisimula na rin mag-uulan, Dr. Toto.
3: Kapag if there is a torrential rainfall, delikado po yun kasi pwedeng magkaroon po ng lahar. So, paalala natin sa ating mga kababayan, living near river banks, especially kung yung tinitirhan nila ay malapit sa ilog, na kung saan yung ilog ay nanggaling pa sa dalisdis ng bulkan, pwede pagdaanan ng lahar yun. So dapat maging vigilant din sila during, especially kapag there is a torrential and continuous rainfall.
0: Tama yan. Dr. Toto, maraming salamat po sa oras ninyo. Thank you po.
3: Maraming salamat din po.
0: Si Dr. Tarasito Bacolcol, ang director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
2: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Balikan po natin yung ating mga Radyo Patrol. Nasa linya pa rin si Manong Rod Eason. Manong Rod, magandang umaga sa iyo, Manong Rod.
4: Good morning, Alvin. Sinertipikahan bilang drug-free workplace ang nasa 14 na bayan sa gitnang Luzon sa Region 3. Ang deklarasyon ay ginawa ng Regional Peace and Order Council na mula sa mga lalawigan ng Nueva Ecija, Bulacan at Tarlac. Sa Nueva Ecija, kabilang ang mga bayan ng Jaen, Licab, Bungabon, Llanera at Rizal. Tatlo naman sa bayan ng Bulacan, ang Norsagaray, Giginto at bayan mismo ng Bulacan, Bulacan. Sa Tarlac, ang mga bayan ng Anao, Capas, Concepcion, Gerona, Santa Ignacia at Victoria. Bahagi ng papel ng Regional Peace and Order Council na binubuo ng mga provincial governor sa panguna ni PROC Chairman at Zambales Governor Hermogenes Zabdanic Jr., ang pagmintina ng regional stability at security sa kabuuan ng gitnang Luzon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Punta natin si Arnello Zaita. Go, Nel. Good morning, Nel.
5: Yes, good morning, Alvin. Inaresto ng mga tauhan ng Agoncillo Municipal Police Station ang isang lalaki matapos mahulihan ng hindi lisensyadong baril sa bayan ng Agoncillo, Batangas. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Alias Ron, 38 anyos, may asawa at residente ng naturang bayan na nahulihan ng kalibre 45 baril. Batay sa investigasyon, dako alas 12:40 ng madaling araw nang makatanggap ng tawag ang Agoncillo Municipal Police Station hinggil sa lalaking umanoy may nakasukbit na baril sa baywang habang naglalakad sa lugar. Hiningan ng kaukulang dokumento ang suspect, ngunit nabigay ito magpakita ng papeles dahilan upang siya ay arestuhin sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act. Samantala, formal namang itinalaga si Police Colonel Oliver Ebora bilang bagong direktor ng Batangas Police Provincial Office kapalit ni Police Colonel Meliton Salvadora Jr. sa turnover ceremony na ginanap sa Camp Miguel Malvar sa Batangas City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnello Zaita, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnello Zaita. Thank you, Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Magandang umaga po sa aming video editor na si Louie Palma. Ba, sabi niya, good day, boss. Espresso ba yung iniinom mo pampag-is? Mataas talaga yung energy ko. Pero mamaya lang yan, mauubos na yan. Len Lazario, magandang umaga sa iyo. Ganon din, napuyat to si Len. Mabuhay tayong mga nagpuyat kagabi. Oo nga, hindi pa hanggang ngayon, hindi natin alam ano ba talagang nangyari. Ay, nako, Richard Merck. Maganda-maganda umaga sa'yo. Teka muna, hanap tayo ng analyst. Siguro puyat din pula. Walang nasagot po sa amin eh. Puyat ang lahat. Kung ano po ang nang kaganapang kagabi. Ay, nandun po lahat nakatutok. Yung iba nakita ko sa ano ko sa messages ko. Mga bandang alas dos, anday pa rin nagme-message sa akin. Ay, kung matulog na kayo. Wala nang gulo sa Senado. Mamaya ka ako magkakalaman. Ano ba talaga ang nangyari? Yan ba staged? Kasi bakit ganun ano? Ba't marami nagsasabi na staged? Hindi ba dapat ano? Unahin muna natin kung meron talagang kaguluhan at meron talagang lehitimong insidente na may gustong pasukin ang Senado. Hindi yung ba't kayo stage eh, na naman kayo eh. Kagalit sa inyo si Kwan eh ha? Nagawa na magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy! Good morning!
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.
6: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
7: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Responsible gaming at bagcore.ph.
9: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
10: For liver health, level up na. Liver Aid Pro. Silima rin na, multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
11: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: May silimarin, may multivitamins pa.
13: Yan, ang Liver Aid Pro.
12: Tulong sa pangangalagan ng atay.
13: Liver up na tayo
12: with Liver Aid Pro.
2: Basta AM, DZMM.
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
16: Kaya ko pa.
15: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
17: Kaya ko pa.
15: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM DZMM.

0: Morning! Si Art Villaseñor, tinatanong ko, nakatulog ka na ba? Oy, preserve your energy for the aftermath today. Walang tulog-tulog. Tulog is for the weak. Sino ba nagsabi nun? Sleep is for the weak. Hindi po, kailangan natin ng tulog, ha? Elizabeth Rosal, pakibati mo yung happy birthday today, May 14, ang aking apong si Aaliyah May Matik. Ayan, happy birthday, ha? Ma'am Elsie Balion Florentine, gising na rin. Ba, ang dami nyong gising, ha? Hindi ba kayo napuyat kagabi, kagaya ni Lolita Campanero? O, pag-greet ng happy birthday sa anak ko, si Kayseline May Campanero kapon.
1: Happy birthday!
0: May 13. O, thank you. Si Ruby, nalulungkot na ganito nangyayari. O, anong future daw ng anak niya? Si B-Mode, nakatakas na raw si Bato. Hindi naman, Camille, nakatakas na ba si Senator Bato? Di ba nandun naman, sabi ni Robert? Kinuro si Robert. hindi kasi nakita ng harapan. No? Hindi siya lumabas eh. No? Donnie Santiago, sabi niya ni Donnie, stage lang yan para patakasin si Stone. Pero dahil dumating yung articles, balik na lang. Eh, wag kami. Oh, okay. Maganda umaga sa iyo, Professor Clive Arguelles. Oh, ito, political scientist po ito. Ha? Kaya may bale. May timbang ang opinion po nito. Si Professor Clive Arguelles ay tagapagsalita ng Team Pinas at political scientist. Ano po? Professor Clive, magandang umaga po sa inyo.
2: Good morning!
3: Ay, magandang umaga, Alvin.
0: Opo, what is your take? Anong insights ang nakuha mo sa insidente sa Senado kahapon? Do you also believe na stage din? Alam mo, nagulat din ako. Ang dami, pagising ko kanina umaga, ang daming nagpapalutang ng anggulong staged.
3: Oh, parang nakakayanig pa din eh mula kagabi yung naramdaman nating lahat mula doon sa insidente sa Senado. I think at this point, hindi naman ako magugulat kung may mga tanong yung ating mga kababayan na maaring stage, no, o palabas, no, yung nangyari sa Senado. Kasi mas marami pa tayong mga katanungan na hindi pa din nasasagot, no? Batay na lamang halimbawa doon, Alvin, sa timeline na lang, at least yung mga established na facts, no, according to the timeline, ay galing naman mismo sa loob ng Senado, di ba? Yung head ng Senate Sergeant of Arms, no, na nagsabi sa mga kasamahan sa media na yung kanilang mga kawani ay naghahanda, di ba? Yung security ay naghahanda at fully armed sila dahil daw may aarestuhin sa Senado. Pero hindi naman nila kinlarify kung sino yung aarestuhin. Tapos ilang minuto pagkatapos nun, at saka natin na narinig, no, yung putukan, di ba? Pagkatapos naman nun, itinuro na, no, ni Senate President Alan Peter Cayetano at iba pang mga bahagi ng new Senate majority na NBI daw, no, at under attack daw yung Senado. Pero kinlarify naman ng NBI director na wala sila sa loob ng Senado, hindi sila kasama doon, at sa katunayan ay nasa ibang lugar sila. So siguro hindi naman kailangan maging mapaglaro yung isip ng ating mga kababayan para magkaroon ng ganong klaseng mga katanungan. Totoo bang may shootout o baka palabas itong nangyari sa Senado?
0: Pero politically speaking, because you are a political scientist, who gains from this incident? Kasi kung stage man yan, may makikinabang, may motibo kung bakit na nila ginawa yun. Who gains most from what happened?
3: Ayun na nga, no? At yan ang isang pinaka-importanting tanong ngayon, di ba? Kapag may mga ganitong insidente, ang dapat nating sagutin din na tanong ay sino ba ang makikinabang sa ganitong klaseng gulo, parang perception na under attack, no, o under siege ang Senado. E dalawa lang naman yung napakahalagang political developments dyan sa Senado, di ba? Una ay yung pagkakanlong nila kay Senator Bato de la Rosa. Dahil ayaw nilang mahuli ito dahil nga meron nang arrest warrant mula sa ICC, no, para hindi madala sa korte, maiharap sa korte sa The Hague, no. Yan yung isa. At ikalawa, yung pag-uumpisa dapat, no, ng isang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte, dahil nga nakaabot na sa Senado yung articles of impeachment na ipinadala ng Kamara. Yan lang naman yung dalawa. So sabi halimbawa na lang din, sinabi natin, no, sinabi ko na yung panibagong Senate majority, itong bagong liderato ng Senado, nakakapagtaka, di ba, yung timing ng kanilang kudeta noong Lunes. At ang pangamba ko noon ay maaaring ma-delay, maaaring hindi na naman ituloy yung impeachment trial, no, yung paglilitis kay VP Sara. So pagka ganitong hindi pa nasasagot yung ilang mga katanungan tungkol doon sa nangyari kagabi, no, ang sa tingin ko, no, maaaring delaying tactics, no, doon sa mga nakabinbin na mga usapin it na ito. Kasama na nga yung impeachment trial ni VP Sara.
0: So, ibig sabihin ba, Prof, ito ay palakasan ng naratibo? Kung sino yung maingay, sino ang nagpapakalat ng kanya-kanyang naratibo, ayun ang mangingibabaw at yun ang magsishape ng public perception?
3: Mukhang ganun na nga. Kasi ang una ding ginawa ng ating ilang mga senador dyan ay mag-live, diba? Mag-live stream sa kasagsagan ng presidente, diba?
0: At lahat so, sila. Lahat sila na nandun sa Senate, yung mga naiwan, yung bagong majority, kanya-kanya sila ng live, Prof.
3: Oo nga eh. So nakakapagtaka din yan, diba? Parang hindi proper, no, na response sa isang security incident sa loob ng Senado.

0: pagitan na ng boundary, yung wall. Wall ng Senate tsaka ng GSIS.
1: For the information of the public, yung Senate po kasi naupa sa GSIS. Ang may-ari po niyan,
0: GSIS.
1: Tama. Compound. Sige.
0: Tama, kaya naghahati sila ng opisina. Tsaka kapag kinatok mo yung kahoy lang yung pagitan na halos din. Eh. Tapos may narinig kami parang magpupukpuk at parang sinisira talaga. Kaya yung mga nanood ng TV Patrol, makakita nila yung parang nakaset, may pintuan lang kami ng mga reporter na nakaganon at nagbibideo.
1: Kasi yun may,
0: parang may ginagrinder.
1: May parang may image ni Mama Mary. Ano
0: yes,
1: yun?
0: Yung parang... Yung may image ni Mama Mary, yun, dun sa likod doon, dun yung parang may nangyayari. And then, all of a sudden, may sinabi sa amin yung isang usaan na sa second floor. So, doon na kami nagtakbuhan. Pagdating namin sa second floor, kasabay na namin yung usaa, ibig sabihin Senate Sergeant at Arms, nasa likod namin, nakado kami sa likod nila. Tapos wala pang isang minuto doon sa pagpwesto nila sa dulo. Kasi yung second floor po, ano yan eh, session hall, office ni Senator Cayetano, lahat ng committee rooms, Senate office, nandun. So sa pagdating nila doon sa pinakadulo, wala pang isang minuto, sakto pa lang kami nakataas ng kami sa mga nagbibideo. Putok na agad. Sunod-sunod na putok na yung nangyari.
1: Sa second floor nang
0: sa
1: gagaling.
0: Sa second floor. Second floor. Sa ang dinig ko ako, personally, nung nandun ako, nadinig ko, naggaling sa usaa yung putok, palabas.
1: Oh, so yung usaa nasa second floor
0: nasa din? Nasa second floor. Nandun kami sa likuran nila.
1: Okay. So ano nangyari? Nung nagputukan?
0: Nung nagputukan, pinatras kami konti, takbo kami, tapos maya-maya kapag kumakalma, babalik na naman kami. Tapos puputok na naman, atras na naman sila. Atras din kami. Habang umaatras sila, umaatras kami. And then hanggang eventually, nawala na ng kuryente, in-off na muna yung mga ilaw. And then tapos ayaw na kami papasukin, padaanin doon.
1: Hindi kayo kinabahan na may puto? Hindi man lang kayo nag-duck cover and hold? Parang lindol? O sugod lang?
0: Pagkarinig ng putok, nagsigawan yung iba, may mga nadapa, pero diretso. Diretso sa trabaho.
1: Kasi siguro yung adrenaline.
0: Nandun na eh, oo. Oh. Tapos, before that, diba, inanunsyo pa sa amin ni General Aplasca na magla-lockdown tayo. Kung gusto niyo nang lumabas, within 5 minutes, bibigyan namin kayo ng 5 minutes, lumabas na kayo, at wala na makakalabas at pasok after 5 minutes. Ayun.
1: So walang lumabas?
0: Walang lumabas. So mas lalo kaming naghinala na anong may mangyayari talaga.
1: Oo. Kasi kung ikaw na may mamamahiyag, hindi ka nga lalabas.
0: Hindi ka talaga lalabas.
1: Ibig sabihin, may
0: istorya
1: something.
0: Istorya na yun. So, inintayin namin. Pero ang alam lang namin, may arestuhan, hindi namin alam kung sino, saan manggagaling. Hindi namin in-expect na may putukan na mangyayari.
1: Pero yung putukan na narinig ninyo, parang putukan ba siya na parang exchange of
0: sagutan,
1: fire?
0: Sagutan? Hindi ko alam kung dahil sa sigawan at doon sa pwesto namin. Pero ako, ang lagi ko lang naririnig, yung nanggagaling sa part ng usaa, sa part ng Senate.
1: Okay.
0: Yung mga nanggagaling sa labas, kung meron man, hindi, wala akong narinig. Personally.
1: Okay. Pero yung sinasabi may nagbabarena, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Hindi galing doon ang putok.
0: Hindi.
1: Kasi sa basement yun, diba?
0: Ground floor yun.
1: Ground floor yun. No?
0: Sa second floor nang galing yung putukan talaga. Sa dulo. Kasi ano yun, kapag sumilip ka doon sa dulo, GSIS office talaga siya.
1: Tama, tama. Mm-hmm. Kasi ang sabi ni Attorney Matibag nung nag-interview kami, may taga-NBI talaga doon, pero hindi sa loob ng Senado, kung hindi sa side ng GSIS upon the request of weak Veloso to secure.
0: Personally, nasaksihan namin yun, Alvin, kasi mga 5 o'clock, si General Aplasca nag-ikot and then umabot doon sa baba ng sa ground. Tapos nakausap na niya si Vic Veloso. Tapos sabi sa amin ni General Aplasca, nandun din yung mga NBI. Nakita niya yung ID ng NBI. Tapos tinanong namin, ano ang napagkasunduan? Basta ang naging instruction daw, dahil sila ang may-ari ng premises na to, lahat ng dadaan dun sa area nila na yon, dadaan sa checkpoint at ang magfa-facilitate NBI.
1: Ayun. Pero nandun ka hanggang sa dulo, diba?
0: Mm-hmm.
1: Nakita mo ba na umubra ang police work? Kasi nag-observe ka, syempre, that is an active crime scene in a sense. Kasi may putukan. Hindi natin alam kung may nasugatan ba at that time.
0: Mm-hmm.
1: So parang dapat i-treat yun as an active crime scene. Nakita mo ba na parang crime scene nga, na parang lahat ng may baril, dito muna kayo, i-check natin, baka yung makita nating basyo nagmamatch diyan sa armas mo, o walang order sa totoo lang?
0: Ang nangyari, after nung putukan, hinintay dumating yung SOCO, yung K9 units, and then nag-panel sila per floor. Tapos yung area, nung nagkaroon ng putukan, hindi na pinapuntahan sa media. Siyempre, isisecure nila kung anumang meron nandun. Pakikita mo yung mga glass.

0: Kasbay, tama talaga ng mga bala.
1: Ah, nakita mo.
0: Meron talaga yun. And then, pero wala ka makukuha pa munang information sa kanila kung saan ang galing, anong trajectory. Kasi laging tanong dyan kapag ganyan, Alvin, saan yung aim? Yun din yung tanong ko eh. Saan ang aim nung nanggagaling sa labas? Sinong target?
1: Pero naalala ko rin, parang may nabanggit sa inyo ni Aplaska na may nag-warning shot. But I remember an interview na may sinabi siyang gano'n.
0: Si
1: Mendoza yon.
0: Ang nagbigay nun, ang nagsabi nun, si DILG Secretary Remulla.
1: Okay.
0: Ang nangyari ay nag-warning shot ang USAA, pero sumagot yung kabilang grupo, kaya doon daw nag-start.
1: Okay. So sino una nagpaputok ngayon?
0: Warning, kung warning shot, ang unang tunog naman ng galing, USAA, sabi ng DILG.
1: Pero ang tanong ngayon dun is, narinig mo naman yung putok, di ba? Magkapareho ba o pareho sila ng armas?
0: Hindi, ang narinig ko lang talaga yung sa Senate party dahil siguro kulob or di ko alam kung naka-open fire yung kabilang side.
1: Okay.
0: Wala talaga ako narinig kami dun sa labas. Lalo, siyempre, sigawan, hiyawan.
1: Okay. Ay, yung mga senador all the time, nandun sa taas.
0: Nasa second floor lang din kung saan nangyayari yung putukan.
1: So nasa office sila ni office, Senate President Alan.
0: Nangyari yung putukan na yan because habang nangyayari yan, nandoon yung mga senator, majority senator, doon sa office si Senator Cayetano, nagbi-meeting sila. Ang wala lang doon si Senator Cheese Escudero. The rest, yung 12, silang lahat nandoon.
1: Alasan si Senator Cheese? Umuwi na?
0: Hindi na umaten ng caucus nila.
1: Pati si Senator Jinggoy ba nandun?
0: Okay.
1: Kasi sa photo, hindi ko na nakita si Senator Jinggoy, yung parang marami sila.
0: Nandun sila, and then actually, lahat sila naka-Facebook live, bawat senator. So doon namin nasusundan din kung kumusta sila, kung okay sila. Diba doon sa Facebook live nila na yun.
1: Is that peculiar ba yun in this day and age? Diba lahat naman tayo nag-Facebook live? May peculiar ba yun? O hindi naman?
0: Baka para ipakita rin sa family nila, sa supporters sila. Na safe sila.
1: Pero sabay-sabay.
0: Oo, naka-Facebook live sila. Tapos, pero Alvin, yung kasagsagan yun ha, ng pag-transmit din ng articles of impeachment. Si Sec. Jen Cheloy na doon pala sa loob.
1: Pero hiwalay kasi insidente yun. Hiwalay na development yun.
0: Yes. Habang nangyayari yun. May ang ano lang, Alvin, ang hindi lang pa masagot sa amin is, kung may maglo-launch pala sila ng gano'n, ng USAA, bakit na sa loob pa or sa same level, same floor, yung mga senator hindi in-evacuate, yung mga empleyado hindi pa pinaalis dun sa area na yun.
1: Ay, bakit nga raw ba?
0: Wala pa, hintayin natin yung sagot, Alvin.
1: Dito na yung USAA.
0: Siya.
1: USAA. Ikaw yung USAA, di ba? Kayo po ba yung representative ng USAA?
2: Ano yung Starlet? Maria Osawa.
1: Iba naman yun. Paano iba yun? Huwag tayo pumunta doon kay Maria Osawa. Alam mo na ha. Magpasalamat ka at buhay pa to si Robert Mano.
0: Nag-message sa akin. Walang tigil kaka-message kagabi.
1: Loves na loves ka. Mm-hmm. Kako, magkikwento siya sa iyo ng dagdag pamamya. Ha? Kung ano yung karanasan niya. At saka maraming interesado. Ano ba talaga ang nangyari? Kasi hanggang ngayon hindi malinaw eh.
0: Mm-hmm.
1: Sino, anong motibo? And who's,
0: yung grupo mismo.
1: And who stands to gain?
0: Mm-hmm. Yan. Correct.
1: Sinong nakinabang? Sinong nagbenepisyo sa nangyari?
2: May naisip ako pero ayaw kong sabihin.
1: Ikaw, mamaya na kasi may radio patrol
0: just
1: balita alas
0: 7. Eh.
1: Bye-bye. Bye. Okay, thank you, Robert. Maraming salamat. Ha? Wait lang.
3: CMM Radio Patrol Flash Report.
1: Naku, may flash report muna si Tricia Lindo bago yung newscast. Go, Trish!
4: Alvin Atoris, kinumpirma ngayon ng Bureau of Fire Protection ang pagkasawi sa sunog ng mag-iina, 45 years old yung ina, 20 years old yung anak na buntis at isang 9-year-old. Nakita magkakasama yan sa loob ng CR sa isa sa mga bahay na natupok dito sa may barangay 373 sa Tango sa may Navotas. Abangan ng karagdagang detalye ng balitang yan dito lamang sa DZMM. At ito balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
1: Thank you, Trish!
3: DZMM Radyo Patrol Flash Reports!
1: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
5: Gising Pilipinas Energy!
3: Gising Pilipinas! Patas, balance, kumpirmado. malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Pangulong Marcos iginit na walang kinalaman ang pamahalaan sa pamaril sa Senado kagabi. Dating Senador Antonio Trillanes IV naniniwala na staged o palabas lang ang insidente.
6: Korte Suprema walang inilabas na TRO sa arrest warrant kay Senador Ronald De La Rosa. Senador, isinama na sa listahan ng wanted persons ng ICC.
1: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na itransmit na sa Senado. Pero ilang kongresista minadong magiging hamon sa paglilitis ang rigodon sa Senado.
6: Red at yellow alert naranasan sa Luzon at Visayas grid kahapon. Halos 1 milyong customer ng Meralco na apektuhan ng rotating brownout.
1: Singil sa kuryente ng Meralco, bagyang bababa ngayong buwan, presyo ng LPG. May rollback din.
6: Bulkang Mayon muling nagbuga ng usok at abo. 4 na lugar sa Albay na apektuhan ng ashfall.
1: Motorcycle rider sugatan matapos itulak na nakamotorsiklong pulis sa Pasig City.
6: Sa showbiz spotlight, Lea Salonga nagpaalam na sa karakter na Madam Thenardier sa Les Miserables.
1: Yan po ang ulo na managbabag ang balita ngayong Huwebes, May 14, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
6: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Walang napaulat na namatay o nasugatan sa pamamaril sa loob ng gusali ng Senado kagabi. Nangyaring insidente sa gitna ng posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabing nagtangka ang mga hindi pa nakikilalang armadong lalaki na pumasok sa ikalawang palapag ng gusali pero napigilan ang mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms, so OSA. Ayon kay Interior Secretary John Vic Ramulla, nagpaputok ng warning shot ang OSA pero gumanti ang mga armadong lalaki. Nakatakdang repasuhin ang mga kuha ng CCTV para imbisigahan ang insidente. Tiniyak naman ni Ramulla na ligtas si De La Rosa matapos ang pamamaril at pag-lockdown sa Senate building.
7: They had firearms with them, but the OSA fired a warning shot. They retreated at the back and then started firing indiscriminately into the air. There are no casualties. No one was hit, no one is wounded, no one was killed. We are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find them.
1: Batay sa impormasyon mula sa OSA, sinabi ni Senador Jinggo Estrada na unang nagpaputok ang mga sinasabing tauhan ng NBI.
8: Yung unang nagpaputok ay ang mga elemento ng National Bureau of Investigation ayon sa aming Sergeant at Arms. At ang balita ko nga, pilit na pumapasok yung mga elemento ng NBI dito sa ledge ng second floor, malapit po sa GSIS building at may nagbabarena pa ng mga elemento ng NBI. Hindi ko alam kung bakit sila nagbabarena, nag-drill dun sa ledge, sa second floor dito sa Senate building.
1: Pero ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, walang ahente ng NBI sa Senado dahil may kasunduang hindi maaaring ipatupad ang arrest warrant laban kay De La Rosa dahil sa nakabinbing petisyon sa Korte Suprema. Ayon kay Matibag, nakaalis na at hindi armado ang 6 na ahenteng nagbabantay sa GSIS alinsunod sa hiling ni General Manager Wick Veloso para matiyak ang seguridad sa lugar dahil sa magulong sitwasyon.
8: Okay. Kaya wala pong katotohanan na nandun po yung NBI agent. Okay. Katunayan, buong araw po, nandito lang kami rito sa isang hotel dahil meron po kaming planning session. Kaya po kami nagtataka kasi hindi naman po kami pumasok ng Senate. Ano pa kayo imposible po? May mga CCTV, hindi naman po, hindi dapat ilabas po yan. Meron pong Marines, meron pong USA, may PNP pa po rin sa loob bago pa lang po makapasok. So marang mahirap naman po yata yung sinasabi na yan.
1: Pero ayon kay Senator Amy Marcos, na aresto ang sinasabing NBI volunteer matapos kunin ang naiwang tactical bag sa hagdan sa ikalawang palapag ng Senate building. Kanina madaling araw, dumating sa gate ng Senado ang misis at abogado na sinasabing volunteer ng NBI. Ayon sa abogado ng NBI volunteer na si Attorney Paulo Nieto, itinanggi ng OSAA na may nakaditine sa Senado. Itinaas na ng Philippine National Police ang full alert matapos ang insidente ng pamaril sa Senado.
6: Iginit ni Pangulong Marcos na walang kinalaman ang pamahalaan sa pamamaril sa Senado kagabi. Sa video statement, sinabi ng Pangulo na walang pumasok na sundalo o tauhan ng NBI sa Senado nang mangyari ang insidente. Pero may mga naka-uniforming pulis at sundalo sa gusali ng Senado para tiyakin ang seguridad. Itinanggi rin ni Pangulong Marcos na may utos na arestuhin si Senador Ronald De La Rosa sa bisa ng arrest warrant ng ICC.
9: Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yon na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan.
6: Nakatakdang imbestigahan ng Senado at PNP kung nagkaroon ng engkwentro o bahagi ng destabilisasyon ang insidente.
1: Alas 7:10, naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes IV na staged o planado ang insidente ng pamamaril sa Senado. Bagamat nakababahal ang insidente, iginit ni Trillanes na posibleng gumawa lang ng senaryo o pangyayari sina Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Ronald De La Rosa para makakuha ng simpatya sa publiko. Batay sa impormasyon, sinabi ng dating senador na walang tauhan ang pamahalaan sa Senado maliban sa mga magkakaalyadong senador. Duda rin si Trillanes kung bakit walang tinamaan sa kabila ng maraming putok ng baril sa loob ng gusali. Iginit ni Trillanes na may iwasan sana ang insidente kung sumuko na lang si De La Rosa.
10: Base dun sa mga impormasyon po na nakakalap natin, ito ay isang senaryo nung grupo nila Alan Cayetano at Bato De La Rosa. They're sowing chaos at yung para mag-gain sila ng sympathy. When the smoke cleared, ang lumalabas, wala pong mga government forces involved dyan. Kundi sila-sila lang na mga magkakakampi. Lahat itong gulo na yan can be avoided kung susuko na lang si Bato. Parang mas importante pa yung buhay niya eh. Kung sino man, kaysa dun sa kung sino man yung mabibiktima dyan.
1: Para naman sa political scientist na si Professor Clive Arguelles, questionable rin ang timing ng insidente at posibleng delaying tactics para mantala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
11: Kasi mas marami pa tayong mga katanungan na hindi pa din nasasagot, no? Batay na lamang halimbawa doon, Alvin, sa timeline na lang, at least yung mga established na facts, no, according to the timeline ay galing naman mismo sa loob ng Senado, di ba, yung head ng Senate Sergeant of Arms, no, na nagsabi sa mga kasamahan sa media na yung kanilang mga kawani ay naghahanda dahil daw may aarestuhin sa Senado, pero hindi naman nila kinlarify kung
1: kinumpirma naman ang abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na nananatili sa Senado ang kliyente sa kabila ng insidente.
6: Hindi nagpalabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng a warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. Sa kabila ito ng urgent manifestation na inihain ang kampo ng senador para magpalabas ng TRO. Sa halip, pinagkukomento sa loob ng 3 araw ang mga respondents, kabilang na ang Executive Secretary, Department of Justice, National National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Inatasan din si Dela Rosa na sumagot sa loob ng 3 araw sakaling matanggap ang tugon ng respondents. Inupakan naman ni Dela Rosa ang resolusyon ng ilang miyembro ng minority bloc para hikayatin siyang sumuko at iginit na dapat muna pagbigyang magawa ang natitirang legal remedies sa kanya. Kabilang sa lumagda sa resolusyon, si Senador Tito Soto, Kiko Pangilinan, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino.
12: Kung ang meet niyan ay pag-surrender, mag-iusap rin ako sa kanya na huwag masyado kayong atat-atat na makulong ako.
13: Mm-mm.
12: Hintayin lang ninyo, pagbigyan lang niyo ako ng chance na i-avail yung remaining legal remedies na pwede kong i-avail.
13: Mm-mm.
12: So, huwag na sila atat-atat.
6: Sa ngayon, kasama na si Dela Rosa sa wanted persons list ng ICC. Nauna ng pinanindigan ng Department of Justice ang posisyong pinapayagan ng mga batas ng Pilipinas ang pagsusuko na sinumang personalidad sa isang international court.
1: Alas 7:14.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Nagpahayag ng pagkadismaya si Senador Tito Soto sa Philippine National Police at iba pang security personnel sa Senado. Ito'y matapos sugurin na mga nagpuprotesta ang sasakyan ng dating Senate President habang palis ng Senate Gate. Sinasabing pinagmumura at binato ng plastic bottles ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte ang sasakyan ni Soto. Kinwestiyon ni Soto kung bakit hinayaan lang ang mga nagpuprotesta kahit ilang truck ng PNP ang nakadeploy sa Senado. Nangako naman ang PNP na iimbestigahan ang insidente at aalamin kung may pagkakamali ang mga pulis.
15: Kasama po yan doon sa pinuntahan din po ni Chief PNP sa pagkatabasa nga rin po yung ina-info ni Senador Tito Soto. Kasama po yan sa imbestiga kung meron pong pagkakamali yung ating mga pulis po doon na hindi po nakapag-respond, nakatulong doon sa ina-info ni Senador Tito Soto.
1: Si PNP Spokesman Brigadier General Randolph Tuanyo.
6: Muling nagkaroon ng komisyon sa pagitan ni na Senador Kiko Pangilinan at Robin Padilla kaugnay ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. Nilinaw ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na walang nangyaring suntukan. Pero muling nagkasagutan ang dalawang senador ng medyo magtabi sa Senate Lounge. Bago ang komisyon, hiniling ni Padilla na mag-sorry si Pangilinan sa sesyon ng plenaryo matapos siyang sigawan. Hiniling din ni Padilla na alisin sa record ang insidente dahil ayaw niyang mabasa ng mga anak at apo na sinigawan sa plenaryo ang isang Muslim na senador. Pero tumangging mag-sorry si Pangilinan at hinamon si Padilla na magsampa ng ethics complaint.
16: Ang sinasabi ko dito, tanggalin natin yan sa record dahil ayokong mababasa yan ng aking mga anak at apo na ang isang Muslim senator ay sinisigaw-sigawan dito sa plenaryo.
17: Ang suggestion ko, isampa na yung ethics case at doon na po sa ethics committee natin pag-usapan ito dahil marami pang ibang mga mas importanteng bagay sa aking paniwala ang dapat nating talakayin.
6: Nauna lang sinabi ni Pangilinan na nakahanda siyang maghain ng counter-complaint sa sinasabing pagbabanta at pananakot ni Padilla habang naka-recess ang plenaryo. Pinayuhan din ni Pangilinan ang kapwa-senador na huwag maging balat sibuyas at nanindigang walang legal na basihan ang isasampang reklamo.
1: Alas 7:17. Na-transmit na ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kagabi, dinala ng mga opisyal ng Kamara ang Articles of Impeachment kabilang ang sinasabing manumalyang paggasto sa confidential funds, hindi may paliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Nauna nang inihalal ng Kamara ang 11 kongresistang bubuo sa prosecution team kabilang na si House Justice Committee Chairperson Jervie Luistro. Pero aminado si House Prosecution Member Lawrence Defensor na magiging hamon sa impeachment trial ang nangyaring palitan sa liderato ng Senado noong Lunes.
18: Ang mga senador na bumoto para i-archive ang naunang impeachment complaint noong nakaraang taon ay nakaupo na sa lideratong mga posisyon ng ating Senado at napakahirap magkaroon ng isang impartial impeachment trial if those who decided to archive it and not follow the rule of law will be the ones sitting.
1: Nangako naman si Senador Risa Ontiveros na haharangin ang panukalang amyendahan ng Senate rules para payagan si Senador Ronald De La Rosa na makaboto sa impeachment trial kahit hindi physically present sa Senado. Lunes, isinulong ni Senador Rodante Marculeta amyendahan ng rules para payagan ang mga senador na makilahok sa sesyon kahit hindi physical na makadadalo sa sesyon tuwing may national emergency. Nanindigan si Ontiveros na kailang dumalo ang mga senador para makaboto lalo na sa mga importanteng issue.
6: Nagsampa si Attorney Manases Carpio ng 7.3 million pesos na civil lawsuit laban sa ilang personalidad kaugnay ng impeachment complaint laban sa misis na si Vice President Sara Duterte. Dawit sa kasong isinampa sa Davao City Regional Trial Court ang sinasabing bagman ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga, gayon din ang isa sa nagsampa ng impeachment na si Joel Sabalia. Sa reklamo, inakusahan ng mga respondents na nagsabwatan para siraan si VP Sara at iginiit na bahagi ang mga akusasyon sa sinasabing black propaganda para madiskwalipika sa 2028 presidential elections. Tinawag din ni Carpio na inverted lies ang akusasyon ni Madriaga na galing sa mga drug dealer at pogo. Ang pondo para sa Inday Sara Duterte is my president campaign. Nauna nang nagsampa si Carpio ng reklamo laban sa ilang kongresista, opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council kaugnay ng 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts nilang mag-asawa.
1: Time out, time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
6: Nahingal ako doon para may takbuhan na naman. 7:20 na po ng umaga.
1: Na-brown out ba sa inyo? Kagabi? Lega. Buti naman. Balitang kuryente sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
13: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
20: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
21: Food's here, guys.
20: And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: May maintenance sa diabetes sa cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanunar.
23: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex is the generic name of Vanunar. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanunar.
26: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
13: DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM.
1: Balik balikan po natin ang mga balita. Sa oras na alas 7.23, isinailalim sa yellow at red alert ang Luzon at Visayas grid. Bunsod ng outage na ilang planta at mataas na demand. Sa Visayas, mahigit 20 planta ang bumagsak habang 15 ang mababa ang produksyon ng kuryente. Sa Luzon, 6 na units ang bumalya dahil sa mataas na demand bunsod na mainit na panahon. Nararanasan ang yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente sa grid, habang red alert naman ay yung kawalanan ng reserba ng kuryente na maring mauwi sa brownout. Kaya kahapon po, halos 1,000,000 customer ng Meralco ang naapektuhan ng rotating power interruption dahil sa kakulangan ng supply. Kaya kita tinatanong kung nag-brownout po dahil maraming lugar sa Metro Manila ang nakaranas ng 3 oras na rotating power interruption. Pinapagana rin ng Meralco ang tinatawag na interruptible load program o yung paglipat muna sa generator ng mga malalaking negosyo para makabawas sa demand. Inatasan naman ng Department of Energy ang National Grid Corporation na ayusin ang problema sa transmission lines na nakaapekto sa malalaking planta na naging dahilan ng red at yellow alert sa Luzon grid.
6: Kung pwede lang sana partner mag-ipon sa balde.
1: Ng kuryente?
6: Ng kuryente. Ah,
1: hindi pwede. Unless may battery ka.
6: Grabe. Bababa ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Halos 2 centavos kada kilowatt hour ang bawa singil na katumbas ng 3 hanggang 5 piso sa ordinaryong residential consumer. Taliwas ito sa anunsyo ng Energy Regulatory Commission na mahigit piso kada kilowatt hour ang posibleng dagdag sa generation charge na napababa sa mahigit 40 centavos matapos maayos ang issue sa line rental. Ayon sa Meralco, bumaba ang singil dahil sa pagsuspinde sa pangungulekta ng Green Energy Auction Allowance o GEAOL at pinaigsing refund period ng kumpanya.
1: Alas 7.25, bumaba po ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Kanina alas 6 ng umaga, 3 piso at 45 sentimo kada kilo ang rollback ng Sulain. Nakatumbas naman ng halos 38 peso sa kada regular na tangke. Samantala, namumuro naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Oh, by the way, bukod sa Sulain, yung gasol at saka Fiesta, meron din. May rollback din silang 3 piso kada kilo. Sinabi po ni Energy Director Rino Abad na base sa 2 araw na kalakalan sa world market, may bagyang pagbaba sa presyo ng gasolina at kerosene habang may kaunting pagtaas naman sa presyo ng diesel. Pero batay po sa 3 araw na kalakalan, increase na po lahat sa diesel at gasolina. Pero hindi pa kasama ang presyo hanggang bukas, gayon din ang risk premium na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Sa kayon, tatagal pa ng 53 araw ang supply ng gasolina habang 48 days naman sa diesel.
0: Ang gasolina, meron ho tayong nakikita dito sa base sa computation, meron pang konting rollback. Kerosene, meron ding konting rollback. Diesel, may konting increase. But please note, ang hirap po nitong ipredict for the next 3 days.
1: Nauna na nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maaaring makasuhan ng mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan habang nasa ilalim ng National State of Energy Emergency ang bansa.
6: Iniutos ni Pangulong Marcos ang pagpapataw ng price cap sa imported na bigas. Sa executive order, tatagal ng 30 araw ang cap sa imported rice sa buong bansa. Layo nitong mapababa ang presyo ng bigas at matugunan ang pagbilis ng inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin o serbisyo. Noong Abril, tumaas sa 7.2% ang inflation rate na may pinakamataas simula noong Marso 2023.
1: Wala nang epekto sa anumang bahagi ng bansang low pressure area na dating Bagyong Caloy. Dahil dito, patuloy na mararanasan ang mainit at malinsang ang panahon ngayong araw. Naambong kanini, 47 degrees Celsius ay nasa ang heat index sa Butuan at hinatuan sa Surigao del Sur, habang 45 degrees Celsius sa Borongan City sa Camiling. Borongan City, Camiling sa Tarlac at San Ildefonso sa Bulacan. 44 degrees Celsius naman sa Tuguegarao City, Kasiguran sa Aurora, Cavite City, Coron at Cuyo sa Palawan, Iloilo City, Dumanga sa Iloilo, Giwan sa Eastern Samar, Maasin sa Southern Leyte at Surigao City. 43 degrees Celsius naman sa 16 na lugar, kabilang nasa Pasay City, habang 42 degrees Celsius sa 17, kabilang narito ang Quezon City.
6: Lalo pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam. Kahapon bumagsak sa 179.12 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 179.60 meters noong Martes. Mas mababa ito kumpara sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam na pinagbumulan ng 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa Lamesa, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Tiniyak naman ng National Water Resources Board na manageable pa rin ang level ng tubig sa mga dam pero binawasan na ang supply para sa irrigasyon.
1: Muling nakaranas ng ash fall o pagbagsak ng abo ang ilang lugar sa Albay. Kasunod ito ng 15 minutong lava flow collapse ng bulkang Mayon na may kasamang collapse pyroclastic density current uuson. Kaya nagbuga ng usok at abong may taas na 4,000 meters. Kabilang sa naapektuhan ng bayan ng Kamalig, Daragat, Santo Domingo, gayon din ang Legazpi City. Inabisuhan na mga residenteng magsuot ng face mask para hindi makalanghap ng abo. Sa ngayon, mahigit 43 million pesos na ang pinsala ng unang malawakang ash fall sa agrikultura ng Albay. Nananatili sa Alert Level 3 ang bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
6: Nagsorry ang pulis na nanakit ng kinakasamang babae sa Bulacan. Kasunod dito ng pagkalat ng video kung saan nagtalo ang dalawa hanggang sampalin ng babae ang pulis. Gumanti ang pulis at sunod-sunod na pinagsusuntok ang biktima hanggang sa bumagsak sa sahig. Humarap sa Napulcom ang pulis na may ranggong korporal.
1: Mabait na. Nung humarap, mabait. Oo. Hindi na mainit ang ulo. Mabait na.
6: I am sorry.
1: Sobrang lambing. Parang pusa.
6: Oo. Darling. Gumagawa. Saan na ba ako? Now.
1: Ituloy mo.
6: Nauna ng dinismarmahan at sinibak sa pwesto ang pulis na nahaharap sa kasong kriminal at administratibo.
1: Sa Pasig City, sugatan na isang motorcycle rider matapos itulak na nakamotorsiklong pulis. Susundin sana ng biktimang si Vincent Cayanes ang kanyang misis na makita ang pulis na bumubusina. Nalampasan ang pulis sa motorsiklo si Cayanes pero ilang ulit na prumeno. Naunahan ni Cayanes ang pulis pero hinabol at itinulak hanggang sa sumemplang. Nagtamo ng galo sa katawan si Cayanes at nasira rin ang kanyang motorsiklo. Naaresto ang pulis na may ranggong staff sergeant at nakadestino sa Mobile Force Battalion sa Quezon City. Isinailalim na sa inquest proceedings ang pulis na maharap sa patong-patong na kaso.
6: Sa Pampanga, sugatan ang isang aso matapos sabuyan ng asido sa Angeles City. Naabutan na lang ng fur parent na nangingitim ang balahibo at namumula ang mata ng asong si Matmat. Dinala sa veterinaryo ang asong nabulag ang kanang mata at nagtamo ng malalim na sugat sa katawan. Ipinatawag na ng barangay ang kapitbahay ng fur parent na hinihinalang responsable sa insidente. Partner, malapit lang Pampanga. Pupuntahan ko muna to.
1: Wala ka bang magawa sa buhay?
6: Kaya
1: na ano mo ang ginawa niya? Ginanon niya ng asido?
6: Sinabuyan ng asido sa mata tapos may sugat na rin sa
1: Kung siya kaya ang sabuyan ko rin ng asido.
6: Kaya nga ako nagpapaalam sa iyo, bumili na ako ng asido.
1: Init ang ulo, ano? Lalo pa kayo, ang daming nagmamahal sa mga alagang hayop.
6: Oo naman.
1: No, tapos makita mo yan, ang mata na bulag.
6: Grabe ko. Matmat! Anakli ka nga dito.
1: Ay, naku. Shih tzu ba? Pwede, shih tzu?
6: Wala naman sinabi ko.
1: Parang nakita sa video, shih tzu. Kawawa naman. Apunta na po natin si Ganiel Krishnan sa kanyang latest showbiz spotlight. Ganiel, go Ganiel!
2: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating show with Spotlight, nagpaalam na si Lea Salonga sa karakter na si Madame Ternadier sa Les Miserables. Kasunod ito ng huling performance ni Lea sa naturang karakter sa Les Miserables, The Arena Spectacular sa Singapore. Sa social media, nagpasalamat si Lea sa producer, cast, production team at fans na sumuporta. Malso, inanunsyo ang pagganap ni Lea matapos gumanap bilang sina Eponine at Fantine. Tuloy naman ang international projects ni Lea kabilang na ang performance sa Indianapolis Symphony Orchestra sa October 20. Kabilang din si Lea sa animated movie na Forgotten Island kasama si Liza Soberano, Dolly De Leon at Jokoy. para sa showbiz spotlight.
1: Alam mo, Ganiel, ang galing ni napanood ko siya dito sa Manila Run, partner. Ang galing. Oh, scene oh. Stealer.
6: Wow.
1: Yung character niya. Oh.
6: Ah, pero hindi talaga yung...
1: Hindi na siya yung main, siyempre. Ah, oh. Okay. Pero naranasan niya rin yun.
6: Oh,
1: okay. Na-play niya rin yung mga role ng lead sa Les Miserables. Oh. Diba, Ganiel?
2: Pero ano pa expect natin, Alvin? Lea Masera. Ay, ano na yan? Lea Salonga na. Lea Masera tuloy.
1: Oo. Lea Salonga. She's also not getting any younger. May git 50 na. Oh.
6: Yeah. Kaya nga, yun na ang in-advise ko sa kanya. Ako mentor niyan.
1: Ikaw mo nag-training dyan.
6: Oo, ako nag-training. Oh. Ay, pahinga mo muna, ate.
1: Yung kanyang vibrato, ikaw ba nag-ano sa kanya? Ang galing eh.
6: Oo, kuha nga niya yung turo ko, kaya natutuwa ako sa batang yan.
1: Congrats, Lea!
6: Congrats, Lea!
1: Pero pag ganyan mga idaran, Ganiel, marami pang opportunities yan eh, no? Ang dami pa sang katerba ba, no?
6: Correct.
2: Kaya nga, meron pa siyang mga international projects eh. Diba, meron pa siyang Indianapolis Symphony Orchestra. Mm. Saka meron pa siya yung Forgotten Island, the movie, kasama naman, of course, yung Filipino Pride din, no? Si Liza Soberano, Dolly De Leon.
1: Gusto ko nga panoorin yun. Parang ano siya doon, di ba? Parang kontrabida yung role niya doon.
2: Parang ganun ang ano niya, ang dating doon. Pero syempre, hindi natin alam yung ano eh.
1: Yung story. Sige. Thank you, Ganiel. Maraming salamat.
2: Happy Thursday!
1: Yan po si Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
6: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
3: Gising Pilipinas! Energy, energy!
26: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Kaya ba ganyan?
23: Sige lang, direk. Kaya.
27: Ikaw ang magsasabing kaya.
28: Liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
29: ikaw ang liwanag sa dilim.
28: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
30: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
26: Basta AM DZMM!
31: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
32: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
33: Responsible gaming at bagcore.ph.
34: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
26: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas.
35: Good morning.
1: Sa oras na 7:37.
9: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Makibalita po tayo kay Senator Erwin Tulfo. Ang miyembro po ay isa sa mga miyembro ng Senate Minority Bloc. Alamin natin kung meron na ba siyang alam. Ay, paniwala ang mga ito sa Senado nung nangyari yung kaguluhan kagabi. Wala, nandun ang mayorya, ang bagong mayorya. No? Mm-hmm. Senator Erwin, magandang umaga po sa inyo, sir.
10: Good morning, sir. Magandang umaga, Alvin and Doris. Good morning.
6: Good morning, sir.
1: Anong balita po ninyo? Kasi kami, hanggang hindi namin alam yung ang punod dulo. Ikaw ba may nakarating na balita sa inyo?
10: Wala din, Alvin and Doris. Sorry, ha? Kasi I left the Senate mga 6 o'clock.
1: Mm.
10: Because I had a meeting.
1: Opo.
10: So, I left early. Pagkatapos, ayun na nga, nalaman ko na lamang, I was having a dinner with my family nung malaman ko na may putukan. And I was, my chief of staff called me na may putukan sa Senado. So doon na lang ako nag-realize sa media na sinabi na hindi pa malaman ko sinong nagpaputok, kung saan ang galing ang putok, etc., etc. So, siguro, I don't know, hanggat wala talagang malinaw na kung ito, kailangan siguro talagang imbestigahan at huwag tayong mag-speculate kung anong nangyari dyan.
6: Opo,
10: we have to wait. Total, may investigation naman daw, inotos na ang Pangulo, ang DILG at kasama dyan. So, pati ang Senate, kami, meron ding investigation na gagawin.
6: Pero, Sen, sa hanggang sa ngayon, hindi natin malaman kung naandyan pa ba sa loob ng Senado ang Senador De La
1: Rosa. Man of the hour.
6: Man of the hour, oo.
10: Hindi ko alam, Alvin and Doris, kasi I left nga at 6 o'clock. I really have no idea. Pero kagabi, nung makita ko sa mga news, may pinakita si Attorney Terrion ba yun? At sinasabi niya na nandoon pa si Senator Bato sa kanyang office. So, I believe, I think that was already around 8 o'clock, 9 o'clock pagkatapos yata ng putukan. So, I presume nandoon pa po si Senator Bato kasi wala naman na pong update. Kagigising ko lamang po about 10 minutes ago.
1: Yeah.
10: Naghahanap ako. Nakita ko lang nga yung mga update ng mga iba't ibang mga news online tungkol na sa nangyaring putukan, eh nakita ko yung statement ni PBBM tungkol doon sa sinasabi niya na wala na, may instruction siya na walang hindi huhulihin si Bato, and then ang DILG mag-iimbestiga, ang Senate din, according to Senator Cayetano, ay mag-iimbestiga.
1: Opo, yeah, Senator, you were a former journalist, ano?
6: Yes.
1: Nakita mo naman yung mga video, mga photos, ano po? Did you find something peculiar or weird pag nung nakita mo yung mga video?
6: Something ba?
1: Anong impression mo nung nakita mo yung parte ng mahabang coverage ng mga mamamahayag kagabi?
10: I really don't know kasi parang may hindi naman pinakita doon sa video. I mean, yung kung saan talaga yung galing putukan dahil hinahawi na ng mga security forces ng Senate, yung mga media, siguro para hindi matamaan. Kaya wala talagang clear kung sinong kaputukan ng mga Senate security ng Philippine Marines na naka-assign sa Senate and PNP, yung PSPG. Hindi malinaw kung sinong kabarilan nila doon sa kabila. It's not, hindi rin malinaw. So, si NBI Director Matibag naman is saying na hindi niya mga tao yun. Then, ang tanong dito, sino kaya yun? So, mahirap eh. I mean, hindi rin ako, as a journalist, tama ka, pero hanggang wala akong makita ang video, walang malinaw na video. Puro speculation. May nagsabi na parang relax-relax lang daw ang mga sundalo, yung mga nagsasabi na baka sila nagbarilan. Huwag naman ho tayo mag-speculate. Tayo lang natin siguro ang investigasyon. Yan ho, mahirap sa social media. Pag nilagay na yung video, magko-comment ka agad, maniniwala ho yung iba. Siguro, let's wait doon sa official na report ng both ng Senate at saka ng Executive Department ng DILG.
1: Kumbaga kanya-kanyang opinion niya. Ano correct, po? But as a senator, what do you want to know, Senator Erwin?
10: Gusto po natin malaman sino po nag-instigate noon. I mean, tama din naman po si Senator Cayetano. And I agree, all of us, including the minority na, wag naman, I mean, respect the Senate. Kaya yung kanga, respect the institution. Institution po yun eh. I mean, it doesn't matter kung sino nakaupo dyan, majority, minority. Ang respetuhin ng institution eh. It doesn't matter kung nandyan si Senator Bato de la Rosa. But you have to respect the institution, the Senate itself. Yun lang ho yun. Eh, marami po mga empleyado dyan, marami po mga senador. Kung ika nga opposition ka man, eh pareho, nandyan sa loob yung mga senador, di po ba? May mga yung majority at minority. So we have to respect that siguro. Pangalawa po, kawawa din po yung mga empleyado. Kaya ito, I'll take this opportunity pala, Doris and Alvin. Baka pwede pong pakiusapan ang ating PNP chief, si General Lartates, may mga employees po kasi bukod po doon kay Senator Soto, ako rin po na yung victim po niyan kagabi na binabato po ng tubig, yung sasakyan namin, inaalog-alog, paglabas. Ganun din po yung mga empleyado namin, yung aming chief of staff at pinapababa, pinipilit na ibaba yung windshield. So parang takot na takot yung empleyado, yung safety ng mga empleyado, ng mga senador. Eh siguro ang maganda, kailangan, kung nakikinig si General Lartates ngayon, siguro huwag naman ho siguro ang harangan ng mga rallyista yung main gate ng Senate para makalabas-pasok. Siguro ang suggestion ko po, ako bilang mamamahayag, I have covered mga rally, mga protest. Nabigyan po sila ng area siguro dyan sa harap, di ba? Across the street. Pwede yung sila magsigaw ng sigaw doon because there's freedom of speech nga, freedom of expression na nasa konstitusyon natin. Hindi ko sinasabi nga palayasin, i-disperse. Di hayaan mo sila. Pero yung movement naman po ng mga tao na labas-pasok sa Senate, dapat siguro bigyan ng ikang espasyo na makapasok na peacefully, na hindi nahaharas, hindi binabato. Yung mga okay lang ho, magmura sila na magmura-murahin po lahat ng senador. It's alright. Pero yung kaba po, na yung mga babae, may mga staff po ako, nakasakay po sila lahat sa van, pauwi sa Quezon City, hatid po ng shuttle, eh nalug-alug po yung kanilang sasakyan, binato ng mga saging, ng tubig, eh mga babae po lahat. So, kaya nakikiusap po kay General Lartates, if he's listening right now, kung maaari po, siguro bigyan na lang po ng space yung mga protesters. It doesn't matter kung Duterte supporter or yung mga leftist or right wing, lagyan lang po siguro ng space doon po sa para makadaan po na hindi rin sila nakakasagabal sa traffic. Siguro doon sa kabila po lang across the street doon po sila at paghiwalay na lang po ng PNP. Kasi talagang worried po what happened to Senator Soto. Ako din po at saka yung mga empleyado po ng Senate na galing sa load na nag-park din po yung mga shuttle service po.
6: Opo.
10: Talagang nahaharas po. Kaya pakiusap lang ho sana namin sa PNP. Baka pwedeng bigyan na lang po ng lugar yung mga rallyista po natin. Kung sino man po yan. Leftist man yan. So
6: opo.
10: Opposition man yan. Sa Duterte supporter. Baka po pwede po. Doon na lang bigyan sila ng area sa kabilang kalsada.
6: Sen,
10: or across the street.
6: Opo. Sen, sa nangyari po kagabi, sa palagay ninyo ay dapat silipin kung bakit nagkaganon ang security ng Senado mismo. Kasi alam natin, hindi ka basta-basta makakapasok.
1: Oo, ang dami mong dadaanan.
6: Oo. So bakit nagkaganon? Parang labo-labo ang nangyari kagabi.
10: First time yata nangyari ito. Kaya medyo, hindi naman na inaasahan. Parang nagulantang ang lahat, di ba? Kahit yung mga senador, kahit kami na first time nalulusubin, may magpapotok. This is the Senate, ika nga. Pero hindi na siguro paghandaan. Pero now, may nangyaring ganitong insidente. So, dapat siguro next time, kailangan na maging prepared and maging aware po yung security natin forces.
1: Okay. Ngayon, Senator, ano pong posisyon ninyo dito kay Senator Bato? Dapat ba siyang dapat bang i-serve yung warrant sa kanya at damputin na siya at kung saan man siya dapat iditine o hindi, antayin natin ang final na decision ng Korte Suprema?
10: I think we have to wait for the decision of the Supreme Court kasi yan po yung taas-taas ang hukuman, sila po nag-interpret ng mga batas. Marami po kasi ngayon, alam mo naman sa ating bayan, Alvin, mga nagdudunong-dunong, suddenly nagiging attorney. Pag may mga sakuna, may mga landslide, nagiging engineer. Pag may mga sakit sa COVID, lahat nagiging doktor. Siguro, antayin na lang natin yung statement po o decision ng Senate. Kung ako po tatanungin, let's wait for the Senate kasi, hindi nga, kagaya ko kahapon, nung naglabas ng hindi naglabas ng TRO Senate, ang dami
1: ng Supreme Court
10: agad. ala, huli na si Bato, etc., etc. Ayan na, wala nang kawala ito. May mga narinig, biglang naging attorney mga kababayan natin. Kasi hindi siya binigyan ng TRO. Pero kung basahin mo, sabi nyo na binibigyan ng Supreme Court ang parang status quo. Pag yung galawin yan, executive department, that was the message to the authorities, to the NBI, to the PNP. You have 72 hours to comply, to answer. Bakit na kailangan ninyong hulihin yung tao na on what basis? Pagkatapos noon, after 72 hours, papasagutin naman yung kampo nila, Senator Bato, na bakit, anong basis niya na hindi kayo dapat hulihin.
1: Mm.
10: That was, to my understanding, ang nilabas ng Supreme Court. It's not because hindi siya naglabas ng TRO na hinihingi ni Senator Bato, pero ito sa status quo na sagutin niyo muna kung bakit niyo kailang arestuhin si Senator Bato. Parang ganun. So, pero marami na kagad speculation kapon na pwede nang hulihin. Ay, ganito ganun. Mga kababayan natin, Doris and Alvin, bigla naging mga attorney.
1: Oo, ganun talaga.
10: Kaya sinasabi ko itong problema kung ano ang sitwasyon na nagiging ganun yung mga tao. Nung pandemic, lahat naging mga doktor. Parang doktor pag nag-advise. Pag may landslide, lahat nagiging engineer. Mga kuro-kuro nila. So,
1: uh-oh.
10: I guess we'll just have to wait siguro yung mga investigation. Yan talaga ang downside ng social media.
1: Apo.
10: Na pag may nag-post dyan, lalagyan ng comment kaagad. Naniniwala ni kabad naman kaagad yung iba. Siguro we'll have to wait for the investigation.
6: Kalma lang.
1: May pasok ba? Senator, may pasok ba kayo today? O walang pasok ang Senado today
6: no.
1: Because of that incident?
10: Break po pag Thursday.
1: A break.
10: Friday,
6: okay.
10: Ilan po ang session. Wala po session ngayon.
1: Uh-oh.
10: Usually po pag mga ganitong araw, ginagamit po namin pag may mga committee hearing.
1: Okay.
10: Pag may mga... Unfortunately nga po, may change of leadership. So, wala po. Dineclare po lahat na all seats vacant. So, wala po mga chairman ngayon ang mga committee. Kaya hindi po makapag-hearing.
1: So, hindi kayo pupunta?
10: And yun kagabi. Kaya nandoon po yung majority, lahat po sila. Ay dahil po, meron po silang caucus, ang majority only, para pumili ng mga committee nila assignment na ikaw, Senator ganito, dito ka, ikaw, Senator ganon. So, yun, kaya inaabot po sila ng gabi doon. Kasi may mga nakita ako na pinaplano daw kung anong gagawin para kay Senator Bato. Unfair naman din po yun dahil ang ginagawa nila, to my understanding, is like
1: Kukus.
10: They were planning para po doon sa committee, hindi po para doon kay Senator Bato ang pinag-uusapan po nila.
1: Sige.
10: At rather doon po sa mga committee's assignment.
1: Opo.
6: Okay.
1: Thank you, Senator. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa oras.
6: Thank you, Sen.
10: Opo, panghuli na lamang po.
1: Sige, go.
10: Siguro, under control naman po ng PNP natin. May assurance po si Secretary John Vic, ang PNP din po, ang Pangulo, may investigasyon, siya, Senator Cayetano, magsasagawa din po ng investigasyon. Yun lang po. Yung request ko lamang po sa PNP, siguro kung ma-interview po niya si General Artatis, mamaya I was trying to call him this morning na... Kung baka pwede po na wag naman po dyan harangan yung gate ng Senate kasi labas-pasok, inaalog-alog po yung mga sakyan, yung mga staff po namin, natatakot. Parang pakiramdam na kinukuyog sila. So baka, General Nartantes, if you're listening right now, siguro you have to give instruction na give an area doon po sa mga protesters, and doesn't matter kung sino po yan, supporter man yan, pro, anti man yan, to give them an area na lamang po siguro across the street, okay, sila doon 24/7 sila mag-rally, magsisigaw, it's all right. Pero yung dyan po mismo sa gate, parang wala pong ginagawa. May mga anti-riot police naman po, wala naman pong ginagawa, hinahayaan lang po nila na alug-alugin po yung mga sasakyan na pabhagisan ng mga bote ng tubig, water bottle, at natakot po yung mga ibang staff. So, yun po, pakiusap ka, baka pwede po, General Artates, gumawa po kayo ng paraan para, at saka, kung may protesta man po, ika nga, yung kaliwa, at saka yung pro, dapat po siguro paglayuin nyo rin ho, kasi baka magpatayan. Kaya kailangan ho natin, General Artates, siguro, you have to really look into this.
1: Thank you, boss. Maraming salamat po. Thank you. Mabuhay ka, Senator Erwin Tulfo, miyembro po ng Senate Minority Bloc. Kaya marami tayong viewer, ang daming gustong magano eh. mag-kuminto, may taya.
6: Yung sinabi nga ni Senator Irwin, 'di ba? Lahat tayo doktor, engineer, mga komentarista, mga journalist, 'di ba? Wala pa ho tayong nalalaman na official na pahayag o official na findings.
1: Pero masarap kasing magkomento habang nagbe-breakfast. Yung parang kasali din ako diyan, ha. May ano ako, ha, may ambag ako, ha.
6: Oo, tsaka syempre lahat tayo bida.
1: Kasi yung lightman natin, si Mac Puno, sabi niya kahit puyat, mahuli lang si Bato, fully charged na ako.
6: Easy.
1: Mac, governor.
6: Sino ba ito? Louis Basco, syempre andyan yan.
1: Gising na.
6: Grabe po. Ang nangyari kagabi, nagkakagulo ng lahat, guys. O kaya nga nagkakagulo na ang lahat, Louis Basco. Kaya easy lang sa pagkain ng hotdog, ha? Taray-taray, grabe. Ang galing sana ng script sa Senado. Hindi naman nag-rehearse yung mga 13 na senador daw.

0: naganap sa Senado kagabi. Bahagi nito ang pagsasagawa ng close monitoring sa mga posts at content na matatagpuan ng hihikayat na dagdagan pa ang gulo o maging mitsa ng karahasan. Batay sa opisyal na pahayag ni Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda, walang puwang ang pagpapakalat ng mga fake news at mga hindi beripikadong impormasyon sa pamamagitan ng mga edited video na maaring makadagdag lamang sa kalituhan at takot sa publiko. Handaan niya ang kagawaran na patawan ng karampatang parusa ang sinumang baunayang nag-ambag o nag-udyok sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon online. Inihikayat din nila ang publiko na magbahagi lamang ng mga impormasyon mula sa mga lehitimo at opisyal na sources, suriing mabuti ang mga posts sa social media. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, GZMM.
1: Thank you! Maraming salamat kay Nico Bagsik.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa GZMM, Radyo Patrol sa East Trenta.
1: So habang hinahanap po natin ang katotohanan, ang isa sa pwedeng itanong at the back of our minds is, sino ang makikinabang sa nangyaring kaguluhan kagabi?
3: Uh-oh.
1: Who stands to gain
3: yes.
1: or who is gaining from what happened last night?
3: Kasi hindi naman po pwede na wala lang, gusto lang natin na magkaroon ng ganyang klaseng kaguluhan. Hindi pwede yun. Makikita nyo naman, pinagplanuhan din yan.
1: Oh.
3: Pinagplanuhan yan, hindi naman yung, manggugulo na lang ako. Hindi ganun po.
1: Bakit siya manggugulo? May bakit lagi, di ba?
3: At merong sino ang nagkumpas.
1: Yeah, oo nga.
3: Sino ang nagkumpas?
1: Kung atagal niya mag-join, din antay natin si Llamas. Adi, gusto mo tawid na lang sa inyo? Oh, anyway.
3: Bakit daw?
1: Kasi wala din ata kayong guest eh. si Ronald Llamas na lang, si former secretary Ronald Llamas partner, isang political analyst ang magiging bisita ninyo.
3: Yan.
1: Kasi ang tagal daw tumawid sa ay, ang tagal daw pumasok sa Zoom. Gusto ko pa naman sanang marinig kung ano yung opinion at anong insights niya.
3: Alam mo naman
1: mga yan, may teorya mga yan.
3: At saka hindi lang, may maraming bubwit. Huwag lang magkaroon ng ano yung virus.
1: Hantabay. Sige, parang magbasa ka na kahit punti lang. Meron pa tayong mga 4 minutes bago tayo mag-extra. Kasi bawal tayong mag-overtime. Go.
3: Si Sarah Concepcion ng California. Balita alas 7 daw. Ano? MJoy. In-edit ko, partner. Pag-edit ko, ang naiwan na lang balita alas 7. Napaka-engong ko naman. M. Joey, good morning. Ang daming tanong sa mga nangyari sa Senate, pero walang nagtatanong kung nasaan na ba si Bato. Wala na ba sa Senado si Bato? Katatanong lang po namin kay Senator Erwin Tulfo, isa po siyang senador na siya mismo ay wala pa rin impormasyon hanggang ngayon kung naandun pa sa Senado si Bato.
1: Si Dr. Carlo Lazaro ay nabubusit naman kasi nag-rotating brownout 3 hours sa Rizal kagabi. Buti sa iyo sa Paranaque, hindi. Diba? It's like the 90s again. Kaya isa din yan sa
3: Brad Historia. Hindi na kami tamaan.
1: Parang today daw kayo.
3: Papuwing pang-uwi ko.
1: Si Professor Tuloy, si former Secretary Ronald Llamas, isang political analyst. Magandang umaga po sa inyo, sir.
3: Good morning!
4: Magandang umaga, Alvin, tsaka Doris. Kamusta kayo dyan?
1: Puyat pa rin.
3: Lalo na si Alvin,
1: Lalo na siguro ikaw, puyat. Nag-monitor din ito, ano? By the way, so anong basa mo, Secretary? Pero pagbalik mo, baka si Robert na isasalo, sa tandem ng bayan na kayo. Pero unahin mo na, anong basa mo sa nangyari?
4: Well, masyadong suspicious yung mga pangyayari. Paano nung simula pa lang, bago pa nagkagulo, nagsasalita na yung mga ilang senador, katulad ni Bato, at saka ni Amy, at saka ni Alan Peter, na sila ay lulusubi na. At nagtatawag nga si Bato, di ba, na mag-rally sa kanya yung mga tao because lulusubi na sila at aatakihin sila. No? Tapos, narinig na natin yung barilan, putukan. Pero yung mga contacts natin sa loob, yung mga ilang mga staff ng Senado, ang sinasabi, yung barilan ang gagaling sa loob. No? Wala namang, paano, alam mo naman na Doris at saka Alvin, yung Senado.
3: Opo.
4: Merong gwardiya yan sa entrance.
3: Mahigpit.
4: Merong gwardiya yan, no? Meron pa yung mga Marines. Yung mga Marines, hindi yung galing sa labas. Yun ay dati lang

0: nasa Senado. At humingi pa nga ng request si Alan Peter na magdagdag ng Marines. So mahirap makapasok ang armado roon. At kung sakaling magkakaroon ng gulo, doon pa lang sa entrance. Dahil ma-check yung katawan mo kung meron kang baril eh.
1: Oo nga. Huh? Oo.
0: Kaya yung nung nagputukan, galing daw sa third floor, 'di ba? At ma-check yan sa ballistics yung mga kaninong bala.
1: Yung pati yung bala.
0: Ng baril.
1: Oo.
0: At so magkakaroon ng ballistics test yan. Tapos ikalawa, titignan diyan yung paraffin test. Sino ba ang mga nagpaputok? Halimbawa, doon sa New York Times, sikat na tayo, no? Sa New York Times yung nangyari.
1: Sobrang
0: sikat. Ang doon na may dalang machine pistol ay security ng Senado na naka-bulletproof vest at naka-barong.
1: Yung
0: picture sa New York Times. Walang nakita na outsider. No? Na outsider. Kung meron mang NBI doon, walang armas. Dahil pagpasok mo pa lang, mache-check na kung may armas ka o wala.
1: Correct, no? Correct.
0: Posible na may isa, dalawang NBI sa loob, pero walang armas.
1: Oh.
0: Dahil nga dadaan sila dun sa security sa loob, sa entrance ng Senado.
1: Pero pwede ba yung posibilidad na kahapon walang chance na magpasok ka ng mahabang armas? Eh kung nung the night before o the day before pa nangyari itong insidente, ay andoon na, doon pinasok.
0: Eh malalaman yun dahil may CCTV eh. Diba? Yung may CCTV nga nung tumatakbo si Bato eh.
1: Oo.
0: So ang daming CCTV ron eh. Malalaman kung merong pumasok na may dala ng armas at nagpaputok. Pero lahat yan, lalamanin ngayon ang investigasyon. Ballistics, CCTV, paraffin test. No? At malamang ang lalabas dyan sa istorya na yan ay wala naman talagang nagpilit na pumasok sa loob. At yung mga barilan, wala naman tinamaan eh. Mm. Diba? Sino binabaril? Yung pader? Kahit yung mga staff doon, kahit yung media, wala namang nakitang nagbabarilan. Ang narinig nila ay putukan.
1: Yun. No? Eh dahil dyan, maputo lang kita sa glit, Sec. Kasi andi dito po yung isa doon sa media na naroon mismo, narinig niya, nakita niya. Eh kunin natin ang kanyang perspektibo tungkol dito. Si Robert Mano na po ang nakaupo.
0: Yes.
1: Tandem ng bayan na po itong programa.
2: Good morning, Secretary.
0: Okay. Kita ko nga yung video niya eh, ni Robert Mano.
2: medyo hinihingal tayo kasi akit baba. Secretary, ang tanong ko lang, merong bang basehan yung sinasabi ng iba na observation ng iba, nakita ko sa social media na parang tipong nagkakaputukan sa second floor, nandun yung mga senador sa second floor doing their own live. Social media lang, Facebook live, kanya-kanya sila. Hindi ba ang sabi ng iba, hindi ba kapag may ganyang putukan, dapat tatakbo ka, mag-evacuate ka? Bakit naka-live ka?
1: Tama.
2: Para masyado daw kalmado yung mga senator. Yun yung po yung perspective ng iba. Meron bang pwedeng bigyan ng timbang yung ganung nakikita nila?
0: Of course, nakakadagdag yun eh, doon sa conspiracy theory na nakikita natin, no? Lalo na, may mga video ron na chill lang si Robin Hood Padilla naglalakad. Di ba?
1: Oo nga.
0: Napanood ko rin yun eh. No? Kaya, yun, of course, nakakadagdag yun doon sa pinag-uusapan natin ngayon. Tapos nakakadagdag pa, nakapapalit lang ng security ng Senado.
2: Mm.
0: Yung head o saa, yung security ng Senado, yung mista mismo ni Bato, na dating staff ni Alan Peter nung siya ay nasa Congress. So, ibig sabihin yung head ng security, hindi papayagan na may makapasok na baril at may makapasok na outsider dahil nga mista ni Bato. Kaka-appoint lang niya nung Lunes. Kaya so, may naamoy ka na medyo hindi magandang pang-amoy.
1: May something.
0: Kaya lalo na feed itong pinag-uusapan natin na conspiracy. Na ano yan? Distraction para may tumakas? Ano yan? Trigger for something?
1: Mm.
0: No? Yung sinasabi ni Senator Ping Lacson 2 weeks ago na destabilization?
1: Mm-hmm.
0: No? Ano yan? Nagpapaawa ka? na nilulusot